0: Oh, agud nga magbaskog. Payag pa niya inibastante ang talentado nga players kaginsiling nga kinahanglan sang grupo nga magpangabudlay kamag sakripiso agud malabot ang tinutuyo.
1: Ang balita sa inyong panggin dulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag BCO, kayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, ini magkabalaka inang slenement mo na iyo.
1: Good morning, Tito Eric.
0: Tito?
1: Kaya na, Titsa.
0: Last day na, Titsa. Balan ko man kung anong puraot subong, Mags. Kita gahatag man kita sang, ano, sang gamay balang aligwa. May insindihan ta man. Kita bisan paano sang una, nagnegosyante man kita, naputo galing. Tinita pag himuon ang rason nga kita nga duwa ang mahalinan nga maputong kilalat. Sige, Tets! Okay lang kami, anay, ah.
1: Hangpa na mo
0: na. Hangpa na mo na. Ay, problema. Kahangup ganita sa iban, sa imo pa. Pero hindi ko mahangpan. Kung nga ang away ka mo nagabakal, sa non-slenement oil. Dapat, bakal ka mo sa non-slenement oil, ibuta mo sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imulawas, okay na. Hindi ka pa, pagkututong sa lamo, kay may name, 3 extract, ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pa, ang pambansang balanyos sa may lunggo, wala sa iban, magkaradyuman, magnans, liniment oil na kita. RMN News
1: Entertainment. Balita sa showbiz, magapagwasa ang kolaborasyon ng duha ka OPM powerhouses. I-release na ni KZ Tandingan ka Glock 9 ang kantang Luha ng Buaya sa October 2. Si KZ ang kilala sa iya versatile voice. Lakip sa iya mga kanta, amo ang Mahal Ko o Mahal Ako, Two Less Lonely People in the World, kagang collaboration song, upod sa iya bana nga si TJ Monterde nga palagi. Samtang si Glock 9 bantog naman sa iya madasing raps kag lyrics nga maangot sa nagakalatabo sa sosyedad lakip ng upuan kag sirena. Nami actually mga kanta rin.
0: Ah, kay Glock 9 nami.
1: May kausa.
0: Ang sirena niya na bala nga kanta.
1: Oo.
0: Para nakuno sa bata niya.
1: Oo.
0: Kaya ang bata niya, ti, ano muna, abi ko na muna ang gusto sa bata.
1: Pagang mga upuan about sa mga opisyal sa gobyerno.
0: Mm. Nami na bung... actually ang lyrics ng kanta ni Glock 9.
1: Kanami.
0: Maayugid, maayugid.
1: Pero sa... bisan wala sila nagsugot sa one word mga criteria, ako ma-approve ko sa ila title.
0: Anong title ganin nila?
1: Luha ng Buaya.
0: Luha ng Buaya.
1: Okay lang guro, ano? Bisan wala sila nag one word. Kahit ti, may kausa ni eh.
0: Kung ako sa iya, i-Englishon ko ni.
1: Ah, sige be. Paano?
0: Crocodile tears.
1: Ano ka bongga pag ito?
0: Di ba? Luha ng Buaya.
1: Galing kay si Glock 9, wala mo mga ka-ano ni. Kabayan, gindi.
0: Pero nami ah, bisan one word, pati man ko magsa, okay na ko ni, okay, nami, nami ni.
1: Amula niya hindi one word.
0: Hello, pati ko niya. Do, matsag ko, do, nagkuhan ni sila, do, nag,
1: nagtuon.
0: Nagtuon sila, nag, ano tawag sila gani?
1: Brainstorm.
0: Isa pag hindi ng group discussion. Ay, nang damo ka mo
1: ba? FGD.
0: FGD. Focus group discussion. Nag-FGD ko. Ay, mga radyuan, sa mata pala mati natin. Tamiwanay na anay, radyuan, magsang iimo mga kasimanwa.
1: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday Magi dya, ang inyo kasimanwa, nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dya, ang non-slenement oil, pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, non-slenement oil, myos arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan. Kag parang hindi padapuan, kag makagat sa lamo, kag malikawan ng magka-dengue, magpaid sa non-slenement oil kay may sangkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang non-slenement oil produkto sang Herbsmed Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
0: Mga tagpalamati naton subong aga choy kung gusto mo gamit pangumang kadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing Engineering Services Incorporated. Ako ya gambar sa inyo. Mabakal man lang kamo sa iba nga mga store diri nakita sa Masaligan ta, Kubota Products nga mga original ang mga produkto nila. Ara sila sa Lawaan Village sa Balantasaro malapit sa Meseres Terminal. Ang inyo nga mga seeds, ang inyo mga karadyuman nga mga fertilizers kag ang gamit panguma ara dira. Sagot ko na po kayo. Gani mga karadyuman kadto ka lang pangitaan nyo si Ma'am Susan Aurelio o si Mr. John Erland Pudadera. Kay sabto nilang problema mo. Kuno ay ka, nakabakal ka minimum 3,000 pesos para sa gamit panguma, mga karadyuman, sa mga suki naton, May ara ikaw sang coupon, ibuta mo na sa Tambiolo sa December 5. Bunuto nato nina ang aton grand prize, more or less 1 million ang balor sang Kubota products para sa inyo tax-free. Gani mga karadyoman, kadto na sa Iloilo New Agri. Kad kung gusto nyo mag-unwind, maligo sa swimming pool, kamaglantaw sang nature, ara lang sa Ina Farm, sa Agkuyawan, Barutak, Nuevo, Iloilo. Plus, ara dira ang kape di Ina. Mga karadyoman, sa mga tapalamati natin, kadto na sa Iloilo New Agri.
2: Tatak RMN.
0: Karadyoman mang, sinong iban pagi natin ng mga talamyawon, subong aga.
1: Good morning mga suki. Sa kay Sir Stephen Panega, mayong aga. Sir, ginatamyaw ta happy birthday kay Engineer Edgar Pasaporte and Lian Onyate from High School Batch 74, kay Junel Soliera Pastrana. Kag sa iban, pakag sa atin mga kauturan para sa heart at cardiovascular wellness, may aras sa Dr. Pinoy. Squalene capsule, ang squalene base sa pagtuon, dako ang papel sa lipid metabolism, kag protection, batok sa oxidation sa LDL cholesterol. Syempre, mas epektibo ang healthy heart routine, kundunganan pagit sa balanced diet, regular physical activity, bastante nga tulog kag regular man nga health check-ups. Halungi ang inyong heart health, subong pa lang mag Dr. Pinoy Squalene capsule. Dr. Pinoy Squalene capsule, mabakal sa mga butika.
0: Salamat sa pag-upod ninyo. Ginatamyaw ko kamutanan sa maayong aga, sa kay Manang Gemma, kagkay nung Julie Navarro sang Hiraya Flower Shop. Nagapuganggang ang mga bulak to. Sus, paghatag mo to, may ginapanguloyagan ka, binga uyab, kadto ka to. Dayon, bakal ka to bulak ko. Arada sa luna ho, Hiraya, kadto ka to. Ah, matsag ko, lawig na ginguro sang uyab nga napanguloyagan mo, duwak adlaw. Depende sa pangaluyan. Kung gusto mo nga ang imo, mister, kay si mister mo lang pirmi yan naghatag sa bulak, kamot na nga mo na mags no, ang lalaki pirmi naghatag bulak no, mga babae way sa mga kwan sa inyo, dahil kung di ka mo matagaan bulak yan, nagsurusunggod ka mo, kanto ka mo to sa Hiraya nami sa inyo
3: totoo
0: na kwan mo na notice mo nga ang mga lalaki pirmi gatag bulak ka mo, yung mga babae way mugta oh
1: ang mga babae gatag mo ni ba na
0: si kamuya eh ikaw kuro eh gatag kaya
1: wala. Atag yaw.
0: Pariho ko mo sa kilala ko. Hindi ko gani matawang surusunggo. Sa mga tao lang mati nato, mga karadyuman. Kay Dok Nenes Maro, Dok Mayong Aga, salamat kin sa pag-upod ninyo. Kay Dr. Florentino Alerta, Dok Mayong Aga. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
1: Rajuman Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
6: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected. With proper diet and exercise based on red. Yun ilang quality yan. Ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholic calciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
8: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
9: Want to become a PT idol? Visit our Manila Studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo
3: sa rin ang sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Galamog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
15: Ako si Anna. Mga taga Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kagperwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
16: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
17: iBerry for a clear and healthy eyesight.
18: Alas 8:13.
17: This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: This time check is brought to you by Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
20: This newscast is brought to you by NeoZeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
21: Halin sa pinakamataas nga bukid.
22: Nak! Kamusta nga?
21: O sa pinakamaliyo man nga isla.
22: Nay, gagraduate na ako!
21: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
23: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
24: Papauli na ko ka!
25: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
26: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
27: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
17: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyper bilis bilis bilis sa hyper acidity in as fast as 5 minutes.
28: Hindi

0: KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI Tatak RMN.
1: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Novi Guazo.
2: Radyo Man Regan Arlos.
1: Kahapon gin pisa-pisa sa impeachment court sa Senado si Mayor Basti Duterte sa Davao. Si Duterte ang ginpamangkot angot sa pila ka na ibaluan niya sa engagement na no, pag-intra sa negosyo sang Genta o kung sang GenCorp na no, kumpanya nga isa sa mga stockholders sa mo si Vice President Sara Duterte ang iyang magulang kaginbuslan nga mayor sa Davao City Government. Ang pila ka mga kontrata nga award sa GenCorp amo ni ang 19 ka mga catering services, meaning kung may mga events ang City Hall, ang supplier o kung caterer sa pagkaon, amo ni ang kumpanya ni VP Sara. Gina-lay down na di ang side sang prosecution nga naggamit sa sang puder, nagkometer sang graph, nga may conflict of interest kay ang utod mayor ang tag-iya sa nagapangontrata utod ya vice president lunsay mga public officials
2: kay nakasaad sa layira Jumanovi nga ang vice president kag ang presidente why ka dapat negosyo hindi ka pwede ka negosyo unfair man gani na pero tigaling sila may pinakataas bala iyang
1: posisyon
2: sa gobyerno. So ginbawal ina sa aton si Lima Abiyar nga konstitusyon nga hindi pwede sila makanegosyo or else i-divest nila, ipapangalan nila to sa iban or buyan nila inang ila sila nga negosyo nga wala ina ginhimo ni Vice President Sara Duterte.
1: So kay why niya na mahimo, it is violation. Very clear.
2: Violation.
1: Nga nalapas niya ang provision sang aton konstitusyon.
2: Magluwas nga nalapas Radyo Manovi sa pag why niya ginbuyan ang mga negosyo niya. Dira subong ginatutukan sang prosecution ang conflict of interest kay man ti ang bata ang utod mayor mo. Utod mo ang mayor dayon ang vice president amo ang isa sa mga tag-iya dira. Meaning ti may ara balasang puwersa nga padagana kay aton man.
1: Yes. So, dira ang betrayal of public trust. Tanan nga mga components ang grounds for impeachment sa isa ka impeachable officer. Dira hindi mo pa ni mapaktan kay the fact nga gin-present si Mayor Basti Duterte. Nga kung lang taon mo, hindi naman gani kinanglanon.
2: Daw hindi gin man tama.
1: Kasi ara naman importante. Niya sa dokumento nga nangontrata gito ang Davao City Hall sa GenCorp. Kagamo man ang GenCorp sa Davao City Government. Gusto lang ipabatsag sang prosecution nga equally liable diri si Mayor Basti Duterte bilang head sang LGU nga nag-approve sining mga kontrata. So, ini kakapakot base sunod nga semana, sunod nga bulan, may i-file naman bato kay Mayor Basti Duterte.
2: Posible na.
1: Kay tandaan nyo,
2: posible na.
1: Wala sang Duterte nga ginabilin subong ang ining administrasyon ngayon malagas.
2: Tanan subong nga Duterte nga magahod.
1: Oo.
2: Tanan nga magahod nga Duterte Radjumanovi daw tiwason gidya ni BBM.
1: So si Congressman Paulo Duterte
2: gahulat-hulat na na?
1: Plunder na ang ginapreparar siya.
2: Plunder na?
1: Parte sa flood control project.
2: Ombudsman na Radjumanovi ang ma-file sigurado kita.
1: Yes. Te si Jesus Crispin Rimulyang ara sa ombudsman.
2: Yeah.
1: No, tirador ni Marcos. Then si Basti waya kaso pa.
2: Waya pa kaso.
1: Pero basi dire siya i-link. Para nga kay na dala ini sa public attention kay tigin nag-appear sa kahapon. Daw ma-justify gawa sa mata sa publiko. Bisan pa nga Duterte supporter sila. Nga ay oo kay ti kita ko to sa trial, gin-confirm niya man nga nagapangontrata, gimanda si VP Sara.
2: Yeah.
1: Tikon kasuhan sa daw hindi gin man ikaw makambal nga wala gin balas ang karason-rason.
2: Yeah.
1: So, kita nyo na ang formula sang administrasyon subong.
2: Ginatunan ina tanan eh.
1: Yes, kaya mga prosecutors ni mga congressmen ini.
2: Yeah.
1: Hold na sila sang administrasyon.
2: Balan na
1: ako unta na ina.
2: Ako unta na. No? Eh, hindi na kita magsagi ka pa ano pa.
1: So, amo ni ang senaryo nga ginalantaw ta. Kaya ang iba naghambal nga grabe kuno ka superb sang performance ni Mayor Basti kahapon. In fairness, maayos ang magsabat.
2: Tiho
1: no? Kung hindi pala nabalan, maalam man gali si Basti. Mas manami isa kay Sara.
2: Tiho, mas manami isa. May punto
1: mas,
2: yan.
1: Articulate siya. Ka, mas articulate siya yeah. Sa kay Sara sa tuod-tuod lang.
2: Ikaw ay taman sa mababatihan permira, Jumanubi
1: ang batihan ta permis, siya pangyaw-yaw eh.
2: Pangyaw-yaw niya.
1: Pero kahapon, di man sak pangyaw-yaw to. But the way he answers questions, hindi ginman extraordinarily impressive. But why siya nagalag? No? Why siya nagaloading?
2: Yeah.
1: Pareho kay DP Sara nga for several times. Loading.
2: Gapaminsar pa siya sang pamangkot iisabat niya Radyo Manuvi.
1: Ang pacing ni Mayor Basti actually dulaon mo lang ang pagka adept sa legal vocabulary ni Presidente Digong. Si Basti ang may amo sina. No? More than kay Pulong.
2: Yeah.
1: No? Hasta tingog kag panghulag-hulag.
2: Kada si tatay gid.
1: Daw si tatay niya gid krukopya niya man guro eh or base kay bata siya. Amo gid man kay ti design nga jeans meras la.
2: Yeah.
1: So ginalantaw ta. Bisan amo na to gambal ang iban nga do ka impressive, no? Basta satisfactory ang performance ni Mayor Basti do way man sa magisagid tudo-tudo. Declarifactory man lang to, hindi man sayang akusado.
2: Yeah. No? Akusado. Hindi sab hindi to sa magisa. Yeah.
1: Kagway man saya sang sala to sa kay Sara nga gusto.
2: Yeah.
1: Sala niya lang na kun kunang lay naghambal nga utod mong ga pangontrata or isa sa mga tagiyada sang kontraktor utod mo.
2: Pero nabalaan mo.
1: To, tani way mo na gin baton da.
2: Galing kay ti ang sabat niya, tiway mo kay kabalo, siya ko nabalaan ko tani ginang hindi ako magsugot.
1: Nag-agin man na sa Bids and Awards Committee mo.
2: Tama mo.
1: May technical working group again. Yeah. So, mula na, ti, alaway yun lang nila nagaling kung may makaso sa iya. Pero na mo gambal sila nila, o i-impeach nyo si BP, i-convict nyo siya sa impeachment niya, aring ibulos namon. Pero ang why man aton, why man mantisipar sa iban, nga too excited about their anti-Marcos movement, nga si Marcos ginatunaan niya man atanan si Pulong kung pwede pa buslon ato na ilupot niya man base na sa karsel o si Basti this time o kay bulos nyo Aryo may ginapreparar pagigusayang espada brabe nyo luwas sina aring ginapananaw ko pwede nga si Basti kay hindi giman bugat kaso niya iya as of now bayan na lang na siya sa administrasyon
2: yeah.
1: Ti kon si Pulong mapriso, kon si Sara abi ma-convict, ano ang opsyon sa Maduterte? Madalagan si Basti, Presidente, pero waay nasang madalagan sa Davao City. Tandaan nyo, ang stronghold nila, Davao. Without your home base,
2: ayawan ka da.
1: Waay ka na, kay tinga, ah. Kung dumalagan sa Presidente, ano sa kasyur nga madaog siya?
2: Ayan!
1: Ti, why na to sang Duterte nga bilin nga madlagan?
2: Galain na yara Jumanovi pag why na ka to. Kun...
1: Duterte nga halin sa immediate family.
2: Yes!
1: Meaning kabataan gini Presidente Digong sa iya nga legal wife.
2: Unless madlagano nila si Kitty.
1: Si Kitty. Pero ti si Kitty, mahuyang ina. Kay una, why pa sa ka-establish?
2: Yeah, bata pa kayo.
1: Very young pa katama. Tagtimaan mo siya kung si manang niya wala na puder. Si Manong niya Pulong
2: aras prisuhan. Why naman puder?
1: Si Manong niya Basti base kung mapirde.
2: Yeah.
1: So, hindi na normal sa mga politiko nga madlagan ka sa national nga posisyon yeah. Nga hindi pa sigurado kay eleksyon nun pa mo.
2: Nga bayaan mong imo
1: bayaan mong home base mo. Nga sa home base mo sure winner ka na da. Why na yan may makontra si imo?
2: Uwe. Kaga amo na yan baluarte mo Radyo Manuvi.
1: Halimbawa, hindi eligible si Pulong kag si Sara for the presidency for some circumstances like na priso sila, na convict sila, may perpetual disqualification to hold public office, etc. Ano man ang mga rason? Ti anong unahon ni Baste? Magambol sa dagan presidente nga
2: hindi pa naklaro?
1: Base mapirdi man sa? Yeah. Or siguraduhon niya na lang ang Davao nga ti bahala ng tanan basta ang Davao amon para sa guard. No? Bahala ng tanan basta amon ang Davao. Mm. Kaya ang Davao mo ng bargaining chip mo. No? Sa tanan nga nagapangayo sang bulig.
2: Yeah.
1: Nga mga politiko for the Duterte to stay in power. In the same way, bila kong example ta para makarelate ka mo, diri sa Iliwilo. Si Jerry Treñas, kag si Arthur Defensor, hindi iniya kadaog sa national position.
2: Ah, iniya kadaog.
1: Pero, pwede siya nga simbahan diri sang kadalagan presidente.
2: Tama.
1: Pwede sila nga ludhan diri sang kadalagan senador.
2: Yes.
1: Because in this part of the country,
2: di sila yang angkot.
1: Sila di ang makahatag buto sa imo.
2: Yes.
1: Ti, ang pamangkot, buyan ina sa mga Duterte, ang ilang bargaining power sa mga people in power for the Dutertes to stay in power.
2: Ang muna pamangkot ka kung kinangla nila magambol sa Manuvi.
1: Ti kung biyahan nilang Davao, okay man, pasimpalad sila ang madawag ni presidente. Ti kung di may magdawag. Okay.
2: Galay na na.
1: Kung dumawag man sila, ang kapungkos Davao ba sila na? O kung ila man gapon si Kitty, abi, o kung sino dahi Umar, mga inablos.
2: Yeah.
1: Padlaganon, parehas bala sila mag-uyat kag magamit sang puder nga makontrol nilang lideres nila parehas kay Pulong, kay Baste, kag kay Sara. So kung wala sang parehas sina, magawiken ang home base sa mga Duterte. Sa muna ang balantayan nato. Kay istorya ta bala sa mga people in power nga naka-inchindi sang nagkalain-lain nga pages sang istorya sa politika. Siling nila no question. Powerful katama ang Duterte. Because very popular sila sa tao, especially si Presidente Digong.
2: Grabe ang ilang followers sa Radyo Manuvi kagang ilang mga loyalist. Yes.
1: Galing, na-weekend ini, kay why na di si Presidente Digong. Pero na-uyatan pa nila kay Arapas BP Sara, Arapas Mayor Baste, Arapas si Congressman Pulong. What if i-remove ina sila tanan?
2: Yeah.
1: May na-priso, may na-convict sa impeachment, kakunano pa da ng mga atake sa administrasyon. Tiniblang leaders matalang-talang.
2: Tiyo eh.
1: Kaya tandaan nyo, ang gaulupod ni sa mga Duterte, these are people nga hindi man ni sila nga driven by loyalty alone.
2: Gakinanglan man na sila Radyo Manuvi sang tatap.
1: They are there for a need.
2: Yeah.
1: No? Not necessarily kwarta.
2: Yeah.
1: Not necessarily position. Pero the need to have themselves get validated sa kung ano man ang mga desires of their heart and desires of their brains.
2: Kag may mga tao yung maisog na sila magdepensa sa imo, kunara ka pa sa power.
1: Nah.
2: Pero kung wala ka na sa power, way ka na puder, Radyo Manuvi.
1: Yes.
2: Mangita man na sila, matalang-talang na na
1: kaya
2: sila.
1: Kaya na ang political reality.
2: Itutod na.
1: Kaya muna, powerful ang mga Duterte. Pero o galing, sang sano lang nangin powerful ang Duterte sa kasaysayan sa Pilipinas sa national nga scope.
2: Yeah.
1: 2016 lang.
2: Hasta 2022.
1: Yes. Ang Marcos, siling sa mga eksperto, napalayas na di sila,
2: sila
1: pero wala gigyapon sa may nagakaduktan sa ila kag napriso.
2: Way, sa may napriso sa ila sa kaso ah!
1: Na-freeze ang pila nila ka-assets, pero duway man gigyapon pati man nga nahubas kwarta nila.
2: Yeah.
1: Then, paglaga ni BBM, nakita mo git.
2: Dabi gigyapon.
1: May mga Marcos loyalist nga nagahipos lang sa binet-binet. Although, iban, subong naglalapta na kay ti siyempre.
2: Kita na naman nila eh.
1: Kaya kay Duterte mo.
2: Ang iban, ti disappointed naman Radyo Manuvi mo. Naglalapta naman sila eh.
1: Tigaling, hindi sa popular sa ordinaryo nga tao, pero systemic ang iya nga popularity. When you say systemic,
2: iara na sa system
1: naka yan. Naka-built-in sa gobyerno.
2: Ara na.
1: No? Sa judiciary, sa PNP, sa armed forces, sa mga government agencies, sa mga oligarch,
2: politiko,
1: sa mga big-time businessmen, no? Nga mga big-time businessmen ngayon, niya mo ni ang tuntuod nga deal-maker or king-maker sa gobyerno.
2: Muna nga hindi nyo si Marcos maihig-ihig kay ang iyang mga big-time na mga negosyante subong Radyo Manuvi, sang una, nakabinipiso ina kay tataya.
1: Kag kabalo sila. Kaya may mga tao sila nga way lang gagahod. Mm. Ang gagahod ng mga tao ni Marcos, why niya, witi-witi niya, day Claire Castro niya, day Rimuliane.
2: Why na niya?
1: Why na niya? Nimodo amo gina sila
2: ni Presidente Marcos.
1: Why na? Amatuod, amo ang gaubra behind the scene.
2: Ang mga negosyante da, ang mga oligarch, Radjomanovi, Jesus.
1: Ang mga behind the scene. Yeah. Behind the scene ba lang, nagpahula ang aeroplano para i-transport si Presidente Digong sa Daheg.
2: Naghatag isa ka 100 million.
1: Oo.
2: Nagmunay.
1: May mga tao dang why nyo makita pero sila ni ang nagapigar nga madukta ng mga Marcos sa ilang mga kaso. Tagtikon ka duha-duha kita sa ginahambal ni sa mga experts kung galantaw kita sa mga events nga nagkalatabo, partly makonbinsi mo lawas mong ay tuod powerful katama ang Marcos. Sa ano nga pagi mo sa idol? Sa pagi nga lantawan nyo bala, nag-combine na ang Kibuloy Group, Kingdom of Jesus Christ, ang DDS, no? Ang mga leftists, ang iban, ang iban mga disgruntled dilawans, ang iban mga neutrals, ang iban mga cronies sa nagkalain-lain ng mga dagko ng mga politiko man sa kasaysayan. Gamay lang na sila, pero kung tingbon mo, damo man bla.
2: Yeah.
1: No? Mga bilyar, no? Mga padilya, no? Ang isa, Iglesia ni Cristo. Ga pamahog ng ari na ni. Ga singgit na dahil ng mga DDS, people power na ni. Pero lang tawan nyo, bla, kung diin ang people power nga ginambal.
2: Way naman tabo.
1: Sa panahon nga ang tanan gahambal nga hindi nyo ni madakop si Senador Marcoleta kay special project ni siya.
2: Yeah.
1: Special politician ni siya sa iglesia.
2: May bargaining power, Radjomanovi.
1: Kaga, I'm sure, ginagroom nila ni nga mga presidente ni
2: Kadlakadlaw.
1: Kung ang iglesia ni Cristo kapable nga makapadaog sang nagadagan presidente.
2: Pwede nga sa ila maghalin mismong presidente.
1: Pakasantoson na lang nila na nga ilagin eh.
2: Uy.
1: Sawa mo na ang pathway nila for Senador Marcoleta. Tiging Orwell gahan nila to pero pamahog sila. May testingin nyo dakpa kay base kung amunan ni ang part 2 sa paglayas ang Marcos.
2: Di ba daw kinulbaan man to si Marcos gani Radjomanovi sa primero din sa maglakat sa abroad kay nagtipon tong mil di mil nga tawo?
1: Pero lang tawahan nyo. Sa pihak sa tanan nga tinipunay, gaginahod ang mga Duterte, ang iglesia, kagunano pada, si Marcos ay nagpanaw tanan sa abroad. Amo to hambal ko, pag lumakat siya sa abroad, natansar niya na ang sitwasyon. Balaan niya na. So mo na nga hindi mo underestimate si Marcos. Hindi siya loud, no? Pero, ang tanan nga loud, nangin silent na subong.
0: Tatak, RMN.
1: Siya ang hindi loud. Siya ang silent, pero ang tanan nga hulag niya mong loud. His action speaks for itself.
2: Tuod na ang ginambal mo, ang tanan nga mga magahod, ang tanan nga mga loud, Radjomanovi.
1: Nangin silent na?
2: Si Marcoleta. Grabe, kunara si Marcoleta na subong sa hearing.
1: Yawan sila eh.
2: Yawan sila, da kay matilaw to, ti lawyer man. Pero ginpahipos gid sa Radjomanovi ni Marcos. Subong ana bilin dira sa senador naton nga loud. Si Alan Peter Cayetano. Pero subong Radjomanovi naglive siya kagapon. Ang ginaistoryahan hindi bangod sa kun ano. Kundi ang ginaistoryahan ginahanot niya na si Vince Dizon. Kaya humble ni Vince sa nagligad sining hearing, sining niya wala sa kuno sang flood control project. Ang wala sang ghost
1: sa kay Cayetano.
2: Sa kay Cayetano nga lugar, pero sa naghambal si Senador Ping Lacson. Sininya ba si kunway makita ni Vince Dizon?
1: Ang report sa
2: ang report sa iyang tawo? Subong naglain na ang hambal ni Vince Dizon. Radjomanovi ginaimbestigaran niya na kuno kung ano ang mga papeles nga ginakaptan ni Senador Ping Lacson ang akong panaw mo ni. Kung napahipos nila si Marcoleta, ang panalan ang panghambal subong ni Cayetano, sila niya, kung mapriso man ako, amo na nasa subong. Kung mapriso man ako, tindugan kong kamaturan. May mga priso na sa Radjomanovi, kay masense mo man nga ang investigasyon magluwas sa Golden Caldero, daw iguon gid siya sa mga proyekto sa DPWH.
1: Yes, no? Ti bala na tanan nila.
2: Bala na nila.
1: Pero mo na ang ginambalta nga kun wala kag iya binload through and through.
2: Bisan anon gaway kag inaya?
1: Bisan magano sila ka case build up da, why sila kwaon?
2: Why ka kwaon da? Kay why ka man ya binload mo?
1: Imagine nyo lang bala time ni Presidente Duterte.
2: Ano bala
1: siya magamit puder?
2: Grabe.
1: No? Pahugon niya sa mga justices, Supreme Court.
2: Talalaas gani si Jed Mabilog.
1: Oo. Pero, amo na siya ka-powerful, ginabatuan pa siya head-on.
2: Mm-hmm.
1: Exactly kung paano sa mag-away, bastosanay sa bastosanay, personal sa personal, pero why niya gid mabingo si Senador Antonio Trillanes?
2: Why niya mapapriso?
1: Why gid?
2: Why? Ang kaso lang na dunduman kung nga ginfile kay Trillanes, libel?
1: Why mapatay si Trillanes?
2: Yes.
1: Kausong patsanay time niya?
2: Why mapatay si Trillanes?
1: Why mapriso?
2: Why priso?
1: Wala sang bugat ang mga kaso.
2: Why kasang ikaso kay Trillanes?
1: Si Lenny Robredo, time nila may kaso. Wala man maduktan.
2: Why maduktan?
1: Kay bisan anhon sang korte.
2: Di wala eh.
1: Bisan ikaw ng pinakabayas nga korte nga ginadiktahan ka pa sa presidente.
2: Kung wala ka ebidensya.
1: Kung wala kayo dyan ebidensya, budlay-budlay ginaya.
2: Hindi mo na ma-justify, Radyo Manuvi, siguro sa mga lower court.
1: It's like accusing Juan de la Cruz of a murder
2: na
1: natabo sa lapas, sa las 8 sang aga. Pero aware kita nga nag-speaker to siya sa Carles, alas 7, medya pa lang, hasta alas 9. Pagdamo-damo nakakita, so bisan anhon mo na.
2: Away ginaya.
1: Bisan ang balon ka pa, magikad ang record.
2: Ay, hindi ginaya.
1: Budlay ginaya magikon.
2: Kung ma-magic mo ina, Radyo Manuvi, sa dalom. Pag nag-appeal ina sa babaw,
1: naigo ka.
2: Tumba man nagyapon.
1: Pero te, hindi lang na yan kay matumba. Ang lain, mabalikan ka gid.
2: Yeah.
1: So, wala sang tao in his right mind. Nga kung huyang-huyang gidyang ebidensya, iguon niya ka.
2: Yes.
1: So, mo ni Subong, nga gahambal ang iban nga ang balasulon sini ang pagkawaslik poder ni Marcos. Pero gabalik kita sa pamangkot. Abi niyo balakon kay isa, nami man nga may waslik puder, kun ina nga waslik puder, ginausar sa mga may anomalia nga sa malawig nga mga tinuig way matandog, no? Kay protected sila sa mga may puder. Ti, subong ubusay ni?
2: Yeah.
1: No? And ang ending sini nga ginahulata after nga maubos sila pa priso ni Marcos, may oportunidad man sa pilakadlaw nga si Marcos naman mapriso
2: kun
1: may atraso man sa?
2: Tiyo! Balos-balos lang!
1: Muna sa pulo kakawatan, kung ang isa magdesisyon ng ipapriso niyang walo, pilang bilin mo sa idol? Isa na lang?
2: Isa na lang.
1: Ti at least nabuhi na na. Sang sa nagligad, pulo gin sila. Balikan tang inambal ni former Governor Art Defensor. Karang nagsugod ako sa politika. Kung maglinya yung mga politiko, karaya kami na mo. Ya pamangkot katawo. Sino kadya kananda ya kawatan? Sa nagsugod sa kunos politika.
2: Tido ang edad ni Gobdo, 23 years old mo?
1: Oo, pag mayor niya.
2: Mayor niya.
1: Nag-retire siya at I think 80?
2: Manog
1: 70?
2: Manog 80 siya. Mga 75 ba andara sa nag-retire na?
1: Sang bago sa politika, niya pala niya hon mo sang una mga politiko, ang pamangkot sang tao, sino kadya kananda, ya bukot kawatan. Ay, sino kadya kananda, ya kawatan.
2: Ya kawatan!
1: Sili niya, subong, tapos na ko sa politika, palinyahon mo ya politiko, ya pamangkot katawlain dun. Kung karang una, sino kadya kananda, ya kawatan, tulad sino do lang kadya kananda, ya bukot kawatan.
2: Tuna.
1: So proud sa magambal sina because he has never been accused of any case of graft and corruption all his entire career.
2: Kay kun wala kaya binload, maiso kaya magambal sina yung Radyo Manuvi.
1: So, amo na ang balantayan ta. Tikon sa pulo kakawatan subong, butang tabi, tikay kawatan sila, dapat manabat sila.
2: Natural.
1: Galing way sa may mapapanabat sa ila, kay wala sang mangisog. Kay puro sila may puder. Ti karon kay naginaway ang mga kawatan.
2: Tiara na.
1: Ti ang isa ka kawatan mo nagambal prisuha.
2: Si prisuha sa prisuha sila kay kawatan na.
1: Oo, ti ang konsuelo ta di.
2: At least.
1: Wala gambal man ta nga ang kapapriso na sila kawatan man. Ang konsuelo ta at least na priso na ang siyam.
2: Nabuhinan.
1: Isa na lang bilin. Ti basi kung Badunla na sa karon sang bukog sang bangros kag napatay di tapos na. Ubos nang tanan nga kawatan. Di ba?
2: Gusto na.
1: Parehas na lang ang kwarta mo, ibutang mo sa isa ka kwarto.
2: Mm-hmm.
1: Tapos ginambalan mong isa ka tao nga you have 30 minutes.
2: Na magkuha na sa kwarta?
1: Hingagawon mo karga tanan, kutob sa makwa mo sa rentang
2: imo.
1: Imo. Tindi niya na mo ubos?
2: Tindi mo ubos eh. Sama lang mo.
1: Kay isa ka kwarto, ang kwarta mo? Oh. Pero kay pulo sila krumakot. Basi mambal, kay hindi ka ni mabtan 30 minutos, mambal 10 minutes ubos ba? No?
2: Kay pulo sila.
1: Sa mo na ang hindi man ideal solusyon, pero win-win solusyon siguro. Nga medyo... bisan paano, kay isa na lang kawatan bilin.
2: Nabuhin-buhinan ang pagpangawat.
1: Nan. Amo na exactly ang gusto na mo i-deliver ng mensahe sa inyo. Pero at some point in our political history, there will always be a turning point for everything that we do. No? So kung nakabusar ka subong, malawig nga tinuig, guwahe ka, maigo.
2: Sukton ka gina.
1: Subong kay nag-away ka mo sa amigo mo, ang amigo mo na malaglag sa imo, that's it, pansit. No?
2: Totoo na. Ang imo nga amigo nga kamo nagobdanay, amo anang ginabalik ko na gani ra Jumanovi, sino abi naglao nga maaway ng green kag ang pula man. And kag may mga
1: ang pula pa ang napapriso.
2: Ang pula pa ang napapriso nga ginaalungay man na gani nila sang unang green. Namin ko may mga political dynasties kag may mga political families ang una nga hambal mo do indi gid matimbag sa politika ra Jumanovi. Pero kon time na gali no. Nga ang tawo matak-an na sa imo. Nagakadula sa politika, may mga apelyido sa mga politiko diri sa aton nga sang una. Matsag mo untouchable, ila na tanan, wala pa bisan ano nga eleksyon daog. Pero may ara lang sa isa ka bagay nga natabo, ang tawo nagtipyok na. Kag amo na ang balantayan sa Davao kay subong, ang Davao ra Jumanovi paghambal mo Duterte halin sa mayor, vice mayor, pakadto sa konsehal ila. Pero base kung mag-abot ang tiyempo, nga wala na ning ila ding mga patron sa ibabaw, kag ang tao nagtalang-talang na, base kung maglai na ang mga tao nga ara dira nga nagahulat lang, nga mag-willing nga mag-bailo sa isa gilamang kapamilya.
0: Tatak RMN.
1: San ba may natabo sa Pavia, Iloilo, Busaydol?
2: Sa Banwas ang Pavia, may isa ka babae ra Jumanovi nga gin-hold up sa mga lalaki. Damo ni sila kuno tinayaan nila sang kutsilyo ang biktima kagin dalagan ang bagsiri nga bitbit kagabi.
0: Tatak RMN.
1: Sumuman ka hulat-hulat kita kung ano amangin development sang reklamo ni Councilor Nene Dilaliana sa kay Information Officer Neryuluhan sang provincial government. So, subong adlaw kuno mag-aabot si Governor Toto Defensor.
2: Yes.
1: Way pa sa gali isang Lunes.
2: Way sa isang Lunes, way sa kagapon, may ginatinan siyang isa ka programa, Radyo Manovi, nga sa gihapon, ginbida dito ang provincial government. Subong si Governor maabot sa Iloilo. So, pag-abot niya, mabalaan nato ni karon kung ano ang mangin hukom ni Governor Toto Defensor sa reklamo sang sudad.
1: Yes.
2: Bato kay Mr. Neryuluhan.
1: So whatever will be the decision of the governor as head of office, based sa appreciation sa facts and legality sang aktuasyon ni Mr. Neryuluhan, it entirely depends on the governor. Now, it can make and break his relationship sa city government. Kay kung halimbawa may desisyon nga ti kinamatarong niya ni Neryuluhan, gusto taman sa tani sa wayon, pero para sa amo na presasyon da wala man sang layi nga makatap na sa iya, kay gusto niya na risguhan niya na iya, so iya na na
2: iya na iya.
1: Okay, ti kung amo nang maging desisyon ni Governor Defensor, ti siguro ay naman sang rason pa nga mamugong man si Mayor Raisa Trenas. Nga hambalo niya ang iya information officer or sino man da sa City Hall
2: Tudman
1: nga empleyado nga titirahan nyo man si Governor Defensor.
2: Di po pwede man na Jumanovi.
1: Kaya naton ti iya gani, okay man lang.
2: Okay man lang.
1: So tirahan nyo man sa nga naton white din diin niya nami ang sudad sa probinsya eh. White din diin niya mas nami kami diya kumpara sa inyo eh. No? O kung ano da eh.
2: Ti kay may mga issues man Radyo Manovi nga pwede nila ihaboy.
1: Ti, asin wala, isan wala gani issue, pwede mo imuan.
2: Iti hoy. Amo naman sa bungang uso?
1: Oo.
2: Isan wa ka Rajomanovi iso ginhimo ang kaman gani.
1: Kung hindi ka ka-connect sa aktual nga high level nga pagambal mo sang problema kung di prinsa sa isa ka function sang opisyal sa gobyerno, pagya sa karaoke, no? Presa ginahambal ka ginhimo ni Mr. Nirio Luhan. So, freedom of expression is actually very, very colorful. Kadamo sa mga pamaagi nga pwede mo na mahimo. Kati sa istorita sa drafting sa konstitusyon ta, 1987 Philippine Constitution, 1987.

0: Isang time nga tubo sa idol, nagsugod sila sa Atom, August 21 movement.
1: Okay.
0: May series of meetings, tapos series of foreign media press releases. Nga this is what is going on sa Philippines under the dictatorship. May aras ang mga hunger strike. Di Vladay Ninoy Aquino nagpagutom sa presuhan. May iban man nga nagagahod sa batasan pambansa. Dito sila gabais. Kagapabalos ang ilang anti-Marcos sentiments. Ang mga leftist, ang mga communist, I mean, no? Kaya ang mga leftist, di sila gusto yung tawagun ako nga communist sila.
1: Di man sila kung yung komunista.
0: No.
1: Lay manayabi ang boot silingon sang komunista.
0: Siling nila.
1: Siling nila.
0: Okay.
1: Sila man siling.
0: Di kaya ang mga leftist, gambal yung ati ideolohiya na iya.
1: Di man kuton mo galing ang army, ti.
0: Di ang army, gambal, hindi pagigani leftist, di man communist, terrorist pagib. No? Ang ilaya, may mga ambush, mga social unrest, no? May pangsunog, kagkunano pa na eh, no? Ang iban sa ato niya, prayer vigil, the cardinal sin, no? Ang iban sa ila, amo na to, tagaay bulak sa mga militar. So freedom of expression, diba si subong ang modern interpretation sa freedom of expression, unlimited. Kag isa sa mga masangkad na may naso ni Mr. Neri Luhan, mubrasa sang daw karaoke version.
1: Radyo Manovi, kung freedom of expression ang paghambalan, kita nga duwa, kadamo-damo na kami sang ginkaso sa amon. And, nga ang na-acquit kami sa mga kaso namon, kay part man ina sa ginadepensa namon ang freedom of expression, pero ako, bisan ako ang ikasuhan, Radyo Manovi, gapati ako ya nga may limitado ina, may ara sang bagay nga isa lang alang mo sa freedom of expression. Kung gapamati ka mo sang amit si Corey sa nagligad, ginbatian ko gituliwat mo ginahambal ni Justice Panganiban or si Justice Puno, Supreme Court Chief Justice. Nga ginhambal niya nga sa aton sini nga Bill of Rights, nakabutang din na Jumanovic, kagamunin nabasahan ko permi sa post ni Mr. Neryo Luhan, ang dipinsa niya, nga siling niya sa Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, expression, or of the press, or the right of the people peaceably assemble or and petition the government for redress of grievances. Pero ang hambal din sa bak ni Chief Justice Panganiban, siling niya ti usto ina sa Bill of Rights ara ina. Pero nakita ina sa konstitusyon nato, Radyo Manovi, nga gindihon ini ang mga cyber libel or ang libel or slander or kung ano pa nga mga kasuguan, proteksyon man ini sa mga tawo nga sobraman ang imo nga paggamit sang ida imo nga freedom of speech.
0: Yes. So in the same way nga kung usaron man na kay Mr. Neryo Luhan,
1: yes,
0: kung abusaran man ang freedom of expression kag speech, magamit niya man ina nga dipinsa.
1: Magamit niya man nga dipinsa.
0: Oh, limbawa, tawagun mo sada sa hindi man magklamo.
1: Eh, dipinsa yaman ha.
0: Oh, so, dipinsa ha. Amo nang gamiton niya dipinsa. Kay kung wala sa nga mo sinakaroon, nga o freedom, nalini nga freedom, wala na iya sang responsibility or accountability sa pag-exercise sa freedom ta, ti ginamong kalibutan eh.
1: Ako bilang media practitioner, kinabuta ko sa pinsar ko, may puder kita. Membro kita sa 4th State, Radyo Manovi. Pero kung maagyan mo man gali nga, makasuhan ka, dapaminsar man ko, basi ko naglapas, tagid man ko sa ginambal ko.
0: Pero, di kay wala pa man sa conviction kay Neryo Luhan.
1: Yes.
0: Sa amo ni nga kaso, so, hindi ka kambal nga ang iya interpretation sala or insakto. Kay masaka pa na asta sa Supreme Court.
1: Tama na.
0: On the other hand, while ginatunaan pa ang epekto sang pag-interpretar ta sang freedom of expression and speech and the right to seek redress for grievances, tanan sa muna nga provision insight mo. Ang isa ka pamangkot, ano si Mr. Neryo Luhan? Sino siya?
1: Empleyado sa gobyerno, hepe

0: sa isa ka.
1: Te, ara i-result pa gid na nila. Mm. Kung empleyado ka sa gobyerno, naglain bala ang application sang sinang freedom nga ginasaligan niya? Or regardless kung ano man niya ang profession mo de, pwede mo na iya magamit ang amuna nga provision sang aton konstitusyon. Te, samtang wala sang korte nga nag-declare sina, hindi tapa na mambal subong.
0: Yeah.
1: Pero on the other hand, may internal iya nga kagulingon nga policy ang LGU. Bisan din nga organisasyon.
0: May policy na sila.
1: Pareha sa limbawa, private company ka, RMN, abi. Si Bos Idol, ka program subong, balaan niya nga may freedom of expression siya. Pero yaw-yawon niya, biyan tag-iha sa RMN subong. Kambalon nga, sir, di blaswildo subong. Tingaway mo pagin padala na. O kung ano, hindi maklamo, pinanghambal niya da. So, ano, mahulat kita sa korte nga mag-rule against kay Bos Idol nga, ah, Bos Idol, hindi na iya pwede ang imo freedom of expression. Kontras tag-iya mo. O basi mambal, pwede na. Pero ang tag-iya, internally, based iya sa policy sa kumpanya niya, nga kung gusto mo mag-exercise ang freedom of expression, huwag ka man ginabawalan. Pero hindi mo na yung pagdalon sa muna nga pamagi. So, iguon niya ka.
0: Yeah.
1: Kung iguon niya ka, ti-challenge mo tayo sa korte. So, amo man ibase, ang ina-expectar ni Konsihal de la Liana, kay may internal man niya nga policy ang provincial government sa ilang mga empleyado, kaya ti, may power gani si Gumang assign ko din niya padalan tawo. May power sa to fire and fire.
0: Ara sa poder na isang gobernador at Jumanovi.
1: Bisan sino nga head of office?
0: Oo!
1: May amon na siya nga power to hire and fire. To assign and reassign.
0: Or ibuot lang ka sa floating status.
1: Kung ano na yaya.
0: Kung ano na yaya, poder na yaya.
1: So kung pamatsag niya, okay, freedom ng imo, pero para sa akon, hindi na husto nga paggamit sa freedom mo, amo ni nga akong desisyon. So kung nagrabyado ka, question na, pero hindi na kuya magkilala sa posisyon mo,
0: yeah,
1: o kung saan trabaho mo. No? Based sa akon niya, ginapa-implementar sa imo subong, gamit ang power ko to assign, reassign, to fire, or hire. No? As long as within the bounds of law.
0: Hey,
1: so, amo na ang ginahulata kung may amo sinangobrahon si Governor Defensor kay indapas gindalaman ni sa ila.
0: Yeah.
1: Wa niya to maktuhan. Kay nasudlan sang isa ka kaso nga ti didto na lang kuno sa civil service. Kay nagkaso to si Mayor Jerry Treñas.
0: Yeah.
1: Didto na lang kung anong desisyon na i-implement niya. Pero nalipatan ni Governor nga pending si gigapon si Niriluhan. Kung naguntat sabi, pwede mo grumambal nga. Doke pa. Ti kay sige-sige sa pending resolution sa civil service, ti kung damaging ng ginobra ni Luhan, kag daw ginapakahuyan niya ng provincial government, sa iya ginapanghimo, sa appreciation na bisang tanan o sa gobernador, ti na-damage sa sbindan. So, against productivity sa isa ka-employee. Kasi hindi na yan related sa obra mo.
0: Why na yan related?
1: Right ka?
0: Pero tiko, why mo na?
1: Ang rason nga ginasilduhan ka di isang gobyerno?
0: Amo na.
1: Ginasilduhan ka di para maging information officer sa provincial government? Why ka di ginasilduhan para nga bantayan kagbantayan mo gamit ang freedom mo si Raisa Treñas kay si Jerry Treñas?
0: Isa na sa mga question nga siguro sa ito ni Mr. Luhan Radjumanovi.
1: So in the past, why nigin atender ni Governor Defensor? Siguro plangga niya man si Neryo Luhan. Hindi man siya gusto nga sakito ng balatsago ni Luhan. Kay base kung importante man si Luhan sa ila.
0: Posible man.
1: No?
0: Posible man.
1: Pero subong may nag-complain again official. Sang una, istorya lang to mo.
0: Tiyang istorya nga na, kunway man lang sa gobyerno, Radjumanovi, normally sa gobyerno ka, kinanglan mo gid na magpasa sa imong
1: sabate?
0: Sabat official nga reklamo gid.
1: No? Okay, may harap kita sa ano gani? Sang right to reply o kung
0: no, something ka muna eh.
1: Nga once may nag-inquire, sabton mo gid. Kag anong action taken mo?
0: Yes, sa gobyerno, amo na ang protocol mo.
1: Pero te, kung humambal si governor nga, I believe in the freedom of expression of Neryo Luhan. Way ako niya sa may mahimo.
0: Di tapos na
1: eh. It's a sign.
0: Yeah.
1: No? for Mayor Raisa Trenas, ordiran niya man ang yataw, eh, takihan niyo si Governor Defensor. Takihan yung provincial government. Kaya para sa iya, amo nang insakto.
0: Tigaling ang atake na karon nga mag-inatakihay, hindi na maging productive para sa ato na Jumanovi. Balanta man kung anong ang relasyon sang city ka province sa Iloilo.
1: Kaya hindi man ito magpati nga may amo sila ng personalidad si Mayor.
0: Yeah.
1: Nga baslanay na lang niya.
0: Ano ay na hindi ko magpati. Oh. Although nga ti, kung basahon mo.
1: Hindi ka kapakot eh.
0: Hindi mo mapunggan eh.
1: Ati kung way ka brahon da, ti daw-lawo niya ni Neryo si Mayor. Kaga mga ubaran dyan sa siyudad. Ti alang-alang mapatuto na lang yung siyudad. Hindi na yung pag-ubrahon ni Miss Lucy Sinay. Kinaway man na yung personalidad niya. Pero di ka man kapakot.
0: Tiyan mo na subong
1: ang... Patay really doubt nga piliton niyang lawas niya. Kung suguon saan mayor.
0: Mananuti sabi Radyo Manovi sang iban. Like sa Kapitulyo, ara ko dadlawad daw permi, nag-i-ilisturya. Nga, ti, ang sabat ni Mr. Luhan sa iya sining statement, nga gin-raise man kagapo ni Mayor Trenas, nga sila niya, titaga Iloilo City siya. Although nga sa kabatuan, sa sanguna, pero ti rin na sa may balay sa Radyo Manovi, kag ang gina, ang iya nga ginakomentaryuhan, hindi man kuno iya ang sudad, kundi ang mga leader, nga ara nagapangalagad sa sudad.
1: Itala na sa desisyonan.
0: May punto na, kita ko na, nabasaan ko na, may punto na. Pero, ang punto mo kagina, nga way man gani magsulod sa akon, nga ulihi ko na nadunduman, Radyo Manovi. Kay sa sudad kita, tinga nga si Trenas ng permit na kita ni Mr. Luhan. Nga sa iban sa about sa flood control, nga away kita makita si Jamjam Barunda. Sa street lights, way niya makita si Jamjam Barunda. Ang reklamo sa Bureau of Fire Protection sa mga kakulangan sang akto ni Jed Patrick Mabilog, nga away man niya ginatake si Mabilog. Ina mga valid man ina nga mga questions nga why niya magaling sa aton kundi nagaling na mismo sa sunod sang kapitulyo.
1: Kag nagaling man sa akto mismo ni Mr. Luhan eh.
0: Yes.
1: Nga ti kung gusto ta sang alalangay nga katuyuan nga tinluan tang syudad sa gusto nga panggobyerno abi no gusto ta.
0: Bantay tanan.
1: So kung mangin selective ka diraan tao gambal nga ti is this really in the name of freedom of expression or is this something else?
2: Tatak RMN.
1: So why kita kabalo sina?
0: Hulaton ta ang mangin desisyon ni Governor Radyo Manovi. Although nga ang report ko nga nabaton nga ti ang ining mga reklamo subong na ni Governor mabaton sa iyang opisina. Kaya ang gobernador nato niya daw ay nibalaan nag-istorya masyado sa telepono. Personal ini Radyo Manovi, ti mabalanta subong adlaw, basi karon maghapon-hapon, may update na kita sa mga pungulay naton kung ano ang mangin resita ni Gob. Sa kay Mr. Luhan, either...
1: Agwa ni karon ni Gob, daw kwan isa, daw... Supreme Court. Nga ang tanan di gahulat sang mangin jurisprudence. Ang jurisprudence sa muna ang mangin basihan sa mangin aktasyon na ton from now on.
0: Yeah, tama.
1: Pag umambal sa karon nga why violations ni Rio.
0: At yan muna. Why na kaso? Tiyan muna na
1: So, it opens the opportunity sa tanan. Nga LGU na pwede ka mo katakihay
0: atakihay kita
1: sa isa kag isa
0: depende na sa desisyon niya eh. Amo na Supreme Court sa gani subong.
1: Supreme Court justice sa subong
0: yeah
1: no amo na ang ginahulata ti ang pamangkot masarangan ni Gog nga mangin justice or base kon mangin security guard lang siya sa Supreme Court.
2: Tatak RMN
1: last 9-7 standby si Radyo Man na Mon Kapalihan.
0: Mga ka-radyo man, sa mga tapalamati naton, mainom kita sa D3 Bio, may medium chain triglycerides, may ari ini, makabulig ini, mangin fit, mangin relax, ang aton sining lawas, nagapadasig ini sa aton sining metabolismo. The best pagin ini kay may ara sa some virgin coconut oil, nga mo ini mga ka-radyo man, ang magabulig para sa aton sining makasimanwa, labi na gid kun madamol-damol ang imo sining bad cholesterol. Siligon niyang bad cholesterol, padamuon niyang aton sining good cholesterol, ang pinakamanami din mga ka-radyo man, kay punggan niya ang mga bakterya ka viruses nga magasulod sa aton sining lawas. Gani sa mga tapalamati naton, mainom kita sang D3 Bio.
2: Tatak RMN.
1: Alright, sambay sa aton nga pag-pangalagad. Ibalo naton ang update sa Banwasang Pavia. Di ka mo malipat ha, sa aton nga mga tagpalamati, Kape Henyo. No? Hambal ni Busa Idol, maluoy man kamo, bakal kamo. No? Maluoy kamo sa acidity sa lawas nyo. Maluoy kamo sa ginahalit nyo sa lawas nyo. Kaya hindi ina base manami man nga kape. Testingin nyo ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Sa itsura pa lang, makita mo na ang galulutaw niya ng mga
0: way na gani, yung
1: panakot.
0: Kape.
1: No? Ginapa, doon mainom kagid kay matribute mo sa something healthy.
0: Ginapatakilid ko na gani yung baso ko, Radyo Manuvi. Oh. Mm-hmm. Eh, dali lang ha, kay may bilin pa. Rututon ko na nabilin ng Kape Henyo. Ha? Mm-hmm. Eh. Way na gatulo.
1: Ay, ubos mo man mo. Way na. So, 14-in-1 plus ang iyang patamis sabi, stevia. So, zero calories. So, why inig pataas ang blood sugar level nyo? Kag, subong man ang iyang creamer, no? Non-dairy. So, meaning wala sa sang cholesterol content. So, healthy siya. Plus, ang iban nga mga ingrediente niya, gindisin nyo, gin, para sa ikayong lawas mo. Testingin nyo ang Kape Henyo. Sa panamitay, may bato.
2: Tatak RMN.
1: Aralan sila sa mga butika, kabisitahin nyo, no? Dari sa may Mary Mart Mall sa Sarabia Optical sa Tabok nyo lang. Arada ang Shop at Samara. Babakal nyo da ang Kape Henyo.
2: Tatak
0: RMN. Standby kay Radyo Manmon sa mga tapalamati natin kung vitamin C, mainom kita sang Mighty C. Alkaline, di kalidad kag effective nga vitamin C. Manami ni para sa inyo nga sipon ubo hinana trangkaso nyo mo niya kiban pangabalatian ang pinaka pinasay sinadiri. Kay hindi magsulab ang imo nga sulok-sulok bisan wala uno ning imutsan. Mayo man ini mga karadyo man sa inyo sini nga mga allergies kag ang mga pilas ninyo nga dugay magayo. Mga karadyo man sa mata para matinato ng vitamin C para sa imo mag Mighty C.
2: Tatak RMN.
1: Alright, tari subon sa aton nga linya si Radyo Man Mon Kapalian.
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man Obe, Radyo Man Legan, mahiyara na sang person sa so, ventires ng aton sining kapulisan sa so, sining nag-hold up no sa isa iyag ka 27 anyos nga babae dira sa may pandak ka Pabia no. Ang biktima tumandok ini sang tigbawan Iloilo. Galing kinaga-ubra malapit sa area sa may banwaman sang Pabia dira naga board no kagsang papuli na ini sa isin ng boarding house kagabi may yara sang apat tanan ka mga kalalakihan mga hamtong naman eh na nag lambat sa sining biktima at the same time gintayaan siya sang isa ka matalong mga bagay no hindi man maklaro sang biktima kung kutsilyo ini no kung ano nga klase sa kutsilyo pero bangod kay madulom may matalom nga bagay kagintaya sa iya kaginkuha sini ang iya sini dala nga bag para Jumano Bira Juman Regan after sang insidente nagpalagyo man ang mga suspitsado kag sa pagpangusisa no latest nga investigation sa aton sini nga mga kapulisan ang ining apat no ka mga lalaki ginalantaw nila ini nga amo man ni ang nagapang hold up diri sa may area sang Haro kag suno sa kay police cap police major Alabe ini sila ang tumandok no initially sang barangay Sambag Street sang Haro no kay ini mga kabataan may mga record gid man dili no previously may ara sila sang gin sulod na
0: mga pila ni panginaro nila Radyo Man Mon
3: ang mga antoning mga 20 plus no
0: so ini sila pangayaw sila dito sa area nagadto na sila dito taga Sambag sila
3: taga Sambag ni sila kay Balbo ni alagyan kuno nadara sa may lapto sa pandak mo ining area sang Sambag Haro
0: at ilusot naman lang to, di ba ang pandak, diri na di sa may part sang deka, sa ulunhan, din ang pandak man?
3: Ang pandak sa Pabia, diri sa may...
0: Ano landmark ka di sa pandak? Ang, di ba, mapakad to di sa may deka homes, halin diri sa may tulay, aganan, diritso sa deka homes, sa muna ng pandak?
3: o pandak sa dumalabag na benta beka mo?
0: Ah, okay, ang, okay. Hindi ko familiar eh.
3: Hindi ko familiar sa area sang pandak ka ni. Pero lapit sa may sambag na area na, sa Bagaro na, doon rin sa Piyak, sa side mo na Rodman Uber, Gimaregan. Kaya ginataklas na ni Kuno, kung ginagalapos-lapos sa mga kabataan nga ni, pagkatudura sa may area nga na, no? So, isa na karoon sa ginatanaw sa ngatong sininga pabiya, Municipal Police Station. Yari ba lang update na interview natin kay Police Major Bonifacio Olave, Pepe sang Pabia Municipal Police Station.
4: Yes, morning, Kuya Rimi. Nakita nga, referensi din na sa sumayang barangay panilak Pabia Nilo. Kung sabi nga nga kong biktima, nga mo si Arias Cristi, 7 years old. Pag tumanilok sa mga tibawan Nilo, pero pinaparari sa nga puso din na sumayang kung gatos Pabia. Kung sabi nga nga wala siya sa asasin sa samayo isaka Moldila sa mayong kados. So sa base sa transmission, samtang gapulin ng aton biktima, kalakap nila sa may kiri sa ngang nakasada sa bondiri sa ngang kados ka lo prangay pandak. Na gisundan si sa ngapat ka mga suspect. Wala sa diyan ang duwan na-approach siya pagiging kuhang iya bag ang tutukan sa according siya. Pero niya balit siya doon ay nergot si Lioro something na ano nga bagay ng tutok sa iya. And then yung ito na hold up. And then nalagi yung ato na suspect ito sa ngayon. Pero siya ang subdivision sa Mayasin na Garde. So, nagbalaw kita sa investigation ng Gabriel ay kag at course of the prison. Until 2019, pero naging negative pang prison. Pero as of now, mayroon lang kita mga persons of interest. Kung sarihin, nasubulit pa sa mga atong mga nakilala ka rin nung kapwa kita sa mga initial information regarding sa subjects. So, ginapa-identify na natin sa kung sa atong biktima kung positive yung ma-identify yung apat atong versus interest. Atin para ma-file natin ang aso.
5: Oo. Ang apat niya, sir, ano? Taga-dira man na sa area?
4: So, yung isa rin information natin na kung resident din sila sa barangay Sambag Aro sa may relocation.
5: Ah, Sambag, oh. Nakakalabot sila. Anong libot-libot nandis may papiyagli?
4: Yes, kaya yung relocation nila, yung katapit rin sa barangay Pandak, kailan ng ano, pili nila malakang patong area na medyo mas silok na. That's why nga, tira sila gagi, tira sila ka-plug your case nga. Kinintay, tulad nga ang subdivision na taas ang mga tigbaw na eh.
5: Oo, oo, oo. So, nalang, sila galusot-lusot, nalang galingin niya. Pila galing nakuha, yes, sir? Pila nakuha?
4: So, based sa decision natin sa victim, ang kasi ito, 100 pesos mo lang kagang cellphone, kagang mga personal na identification card, pag i-ATM mo lang sunod ako na siya ba?
5: Ah, okay. 100 pesos mo lang galipa. Do, inong pamasahe pa lang ni siguro sang bata man siya, no?
4: Yes, so, free, inakatlakad yun na kayo lakit mo ng yari ng branch sa boarding house. Siguro natrapingan sa mga sunay-sunay nila gabi.
5: Oo, pero wala sir niya makita hanggang kung ano ang klase patalong sir, no? Point, the pointed lang hanggang
4: yes.
5: Gamit.
4: Yes, so hindi yung ma-determine kung nyo na arasa sa culture mo siya ng batang biktima. O hindi sa ganyan na mga conclude kung pasilyo kung anong rin kaya siya.
5: Kaya anong monitoring nyo sir sa sining apat sir? Ano, may mga record na eh?
4: Yes, inisila ito na long investigation, wala ko ka si permission na yung previous isang record sa Haro, sa prestation na yun sa may barangay sa Bagus mo.
5: Do pro problema, agad man ang galing kamataan yan eh?
4: Yes, mo ay ano maglakat na sila gabi, at least than 6 na silang grupo. So, manuslay nga kung di sa mula yung nila. So, pabiliyan ka mo man siguro na tapo. Last week, last may haro nga may kinisasin sila ng cellphone. Kasi sa probably sa silika grupo kay mula yung labulos eh. Lakap na sila sa kagabi yun. Kung makachansa na sila, mula na sila ma-create some payment.
5: Okay, okay.
3: Kapag isang pagpahayag ng Jumanobi, Rajuman Rega ni Police Major Bonifacio Alabi, no? Ang pandaktupad na ni Sasang Ungka Dos, no, napidara sa may Ungka Gayover, pala ni, no? Sili pandak, tapos Ungka, dira-dira sa may Asia Pacific Medical Center, ni, no? Tingangot naman isa sa may area sang Sambag, lapit nyo ng pinagkalapit ng mga relocation area, no? So, mag- puro pang laktod, inadara sila kung diin sila makalabot, yung mga kabataan sunok sa polis na to, no? Sa Pabia, Rajuman Nobe, Rajuman Rega, no? Wala man sa napilasan ang biktima, magaling kasi na damakuha na bala, na siya kini matapos nga natabo, ini sa iya, makumapat, ini ka lalaki, no? Mga pamatanoon nga ni, na nag- lambat sa at the same time ang kaya sang pointed iyang armas no or patalom kag ginkuha ang iya sini nga kagamitan iya Rajumanobi Rajuman Rega no so if matigayon na nga ma'am paplastar kag ma kuha ng detalye sining mga persons of interest no pero sa Pabia Police Station pasaka nila ini isang kaso, Rajumanobi, Rajuman Regan. Ang manumadulong natin nga update sa sining hulap incident kinagluntad na kagabi sa ma-area isang barangay Pandak, Pabia, Iloilo. Kasama mo sa BYRI, Aramen Iloilo, Rajuman Mon, Iyalos Kapalian, Tata Karimen.
2: Tatak, RMN.
1: Salamat sa kay Rajuman Mon Kapalian.
0: Mga pipitsugin ini Rajumanobi nga mga holdaper. Pero kung hindi mo ni sila iya masaway,
1: malala,
0: sa pinakaadlaw, base kung kolektor na sang linding, pagkadason maulo upgrade na sila, base kung bangko na ang ila pang
1: pero, atakihon. Pero sa pagkapipitsugin nila, ang trauma, ginagawa sa tao nga biniktima nila, hindi ama. Sa muna nga gamay kagdako, dapat yang pulista. Tutukan nyo na.
0: Ti isang ang kaso sang dingge, di ba? Sintomas sa sina Rajumanobi, hilanat pa malang. Hindi wala pagbulnga.
1: Kay patay.
0: Kay sigurado mapatay ka.
1: So muna sa inyo nga mga otoridad. Pangitaan nyo ginipagi nga maubos ni sila. No? Kag dapat sa rehabilitation aspect kung minors ni sila. Kinanglan tutukan ginamayad sang gobyerno ta. Kay muna ga-recycle lang tanga ga-recycle sang kriminal. Gaginasto lang tanga ginastos mga kriminal ngani. Though wala man sang balik ang gasto ta, kay pag-reintegrate mo sa ila sa
0: amo man Japan
1: society, amo man sila Japan.
0: Gindakop na siya para nga pinahan. Ginapinahan ta na siya sa sulod sang karsel. Pero wala man to ang karsel na to Rajumanobi dapat rehabilitation ina mo. Di pagsulod ito, pag ito naglala kay ti ang ginaobra man naton to sa sulod sang prisuhan. Patagaan ta pa sila kan o pagkaon lang aga udto gabi. Din wala man to programa.
1: Ang ma-reforma iya ti ining mga tao nga hindi kasaw yang mapriso eh.
0: Ti ma-reforma gina iya.
1: Pero what if sa kadugayon gadjas ka man mo? Nasawaan mo na?
0: Sawaan mo na.
1: Nga kada balik mo?
0: Tito, okay man to.
1: Ah. Okay man lang?
0: May pagkaon ka to, may bantay ka pa?
1: Ang lahing kasandad pa sila sa mga gungan to, kagpagwa nila, habalon sila nga ikaw to padayon sa ngamon sad to, mauswagon nga ni gusto. No, dira na nagasulod ang druga.
0: Muna na.
1: Ti, mensar sang iban, ito no, no, namin, no? Anyway, kung madakpan ko, makabalik ko li.
0: Ti, sawaan man ko
1: rin. Grupo ko man ng arid eh.
0: Yan.
1: Na, actually, subong ko lang bala na realizar. Ang paborito nga intuon sa mga gungan nga kriminal iyang lawig ila sintensya sa sulod prisuhan. Ining balaan nilang pwede man kagwa dayon. Kay gamay pa malang ila kaso. So, dira ang rehabilitation process ng gobyerno dapat magsulod.
2: Tatak RMN.
1: Dali lang sa aton nga mga tagpalamati. Alam niyo na ba ang latest sa sakit ng katawan? Dahil ang Alaksan FR nagbago na. New Alaksan Extra. Anong bago? In-upgrade ang dating ibuprofen to ibuprofen sodium dihydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Yano naman, ang ibuprofen sodium dihydrate ay mas mabilis matunaw, mas mabilis maabsorb, para mas mabilis maramdaman ang ginhawa. It's 3 times faster absorb as Alaksan FR. O alam nyo na, ang latest, Magnew Alaksan Extra na may ibuprofen sodium dihydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen, sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tatak RMN.
1: Mabalik kita ni Gudugay sa aton nga pagpangalagad. 923.
2: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series 2026. Drink responsibly.
2: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab. Great!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapanuya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog o kung paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makikita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
3: Tatak RMN.
4: Oras las 9:32. Yaring aton Health News Radio Man Joel Franco.
5: Ang inigabahing yung dala sa inyo sa galuan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalo ba na ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix? Makahatag sang vitamina, minerales, sa insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas? Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayaray di sang soya nga mas kilala nga maayong nga source sa insoluble fiber na makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
6: Ang mabait o kon mahapdi nga mata kon hapon dala sang dryness kakapoy sa mata. Inibangod sa malaka nga pagmamisok bangon sa malawing oras sa computer o kung cellphones, kari nga nag-dry ang aton nga mata. Posibilito ka mainis ang air conditioning, manubo nga humidity o kung allergies. Bisan ang inihusong eye glasses, makatuga man sa paghapdi isang aton mata. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
7: Mga Radyo Man, sa mga tapalamati naton, mainom kita sang aton sining super fiber. Kung daw mabugat na gid ang aton sininga busong, tatlo apat kadlaw na way kita kapamuhin. Choy, hindi na naya magwanta. Ipagwa mo na ng kalain mo sa buot. Pero tiko may mga nagapulugong dira. Labi na gid maabian kung may constipation ikaw, matigang imo sining kapagbuna. Kinangalan naton mga karadyuman sang super fiber. Imno naton niya 30 minutes bago kita magpaniyapon o bago kita magtulog. Sa mga taparamati naton kung bilugad lawara ka muna sa balay ninyo, imna anytime ah. Basta hindi ka lang maglakat kay basi kung manimaho ka. Gani sa mga taparamati naton mga karadyuman para sa mga sulhay nga pagpamuhin, inom kita sang Super Fiber.
3: Tatak RMN.
8: Nagrita sang happy birthday sanday Claire Marie Pastrana kag John Jonel Pastrana. Mga kabataan ni kasamang Jonel Pastrana.
7: Ah, subong ang birthday.
8: Nga sa ulog sa ilang birthday subong. Ang tinapay yung padala niya, may mga tilawan.
7: Tikay, wala ko to.
8: Gani?
7: Sometime na to, wala na ko to.
8: Thank you, kid nila.
3: Tatak RMN.
8: Yari naman ang atong loves ko si Mother Earth Radio Man, Joylyn Paraonda.
9: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved Non-Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pang palangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation.
10: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagtatap sa kasapatan. Ang sapat kag tanom tuman ka importante sa kalibutan. Ini bangod nga parte sila sa natural nga environment nga makahatag sang pagkaon, puloy-an, tubig kag iban pa nga makabulig man sa iban nga sapat kag sa katawhan. Ang kasapatan makadala sang maayo nga pagbag-o sa aton palibot pinaagi sa ila pagkaon. Bangod sa mga sapat, mas nagadamo ang mga tanom nga nagatubo sa bag-o nga lugar. Halimbawa sini kung makakaon sila sang liso sang prutas kag maglagaw sa ibang nga lugar sa diin dito nila ini mapagwa manginbin ni ini kag mabuhi rason nga nagadamo ang tanom sa amo nga lugar. Gani ang pagsagod sa kasapatan may maayo gid nga resulta sa aton dunang manggad. Hibaloon na mga tips para sa aton environment dari lang sa Labs Co si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Rajuman Jaylin Tama Ayo para onda. Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
8: Salamat Rajuman na Jaylin para onda. Sa aton nga mga taga Palamati, dire kita nay magtakop sa aton nga pagpangalagyan. So magaling trial subong.
7: Why trial subong ah?
8: Pero boss mera.
7: October 1 to 5.
8: October 1.
7: 1, di ba? 1 na ta boss.
8: Oh, 1 na kita boss.
7: October 1 to 5 Rajuman ubisigisigin trial. So, maraton na.
8: So meaning after sina base kung may desisyon na?
7: Depende pa na kung matapos na nila dayon. Pero ginalantaw nga matapos nila by October. Mm-hmm. Pinakalawig na ginila Rajumanovi November. Mm-hmm. Then ang Senado dapat abi may marathon hearing sila. Mm-hmm. Kay mamarathon man sila sa hearing sa
8: budget
7: hearing na to, no? Mm-hmm. Kay before magtakop ang tuig, dapat mapasar man natin ang pundo. Kaya kung hindi na mapasar, di kundi ma-reenact kita, kaagi ang Pilipinas na ka-reenact budget.
8: Wala kaagi.
7: Wala, no? Wala. No, subo-subo, guro ko mag-reenact ka. Kaya iti, lain naman niya ang galastusa natin, subo nga tuig, ikumpara natin sa dasun nga tuig. So kung mag-reenact ang budget natin, iguo ng aton mga servisyo.
3: Tatak!
7: Magkarajuman sa mga tao, palamati natin ang kape nga may collagen, ang kape nga may glutathione, mainom kita sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga makabulig ini para nga magputi ang aton panit. Ang putang kape nga nagabulig agun magbakod ang aton sringatulan. Sa mga tao para matinaton, mainom kita sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Tatak RMN.
8: Sa katapusan, Nan Super Plus, the new and improved Nan Super Plus, mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog, gintingob amang gustin, wiyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika kag sa bilog nga isla sang Panay. Nan Super Plus. Sa probinsya sang Guimaras, ang provincial director sang PNP nagsaad nga imbestigaran nila ang mga animal cruelty cases sa kay Governor Lucille Nava, who by the way is also an animal lover, no? Upod sa yabana si Congressman Ramon Nava. Kagay believe ti mga mayors dira kung hindi sila animal lover.
7: Sigurado kung kabataan nila ya.
8: O kung hindi man kabataan, they know the law. Bala nila kung ano ang kasuguan. Mayarap kita sang Animal Welfare Act. Ini nga laye, nagamando sa aton ng mga tao, hindi kita mang abandonar sang kasapatan. Meaning kung tag-iya ka, bayaan mo lang na nakahigot, huwag mo napakaon, dati sa crime. Kung palagawon mo da, kagpabayaan, may kaso ka. Ang abandonment, neglect, kag cruelty. Ang pagpanghilo sa tanan ng mga kapitan dira sa Guimaras, kaya iban kuno mga barangay officials, hindi ina pwede. Sa Provincial Veterinary Office ng Guimaras, inyo ini primary nga trabaho. Pero mangin trabaho nila ini kung mangin policy sang provincial government. Mangin policy sa mga LGU. Kaya kamo sa gobyerno, duty bound ka mga sundon ang unod sang kasuguan. bisan ano man ang kasuguan. Te, may layin na kita, may kasuguan na kita para sa kasapatan. So, ang tatanan ninyo ang pagpinanghilo, dira? Kag hindi nyo pag-irason nga sugo ni mayor, sugo ni kapo, kung sino pa da. Kay hindi inasanto sa kasuguan. Madakpan gani kamo ka makasuhan, mapriso kamo.
7: Although, ang hamsabato ni Hepe or ni Colonel Lavales, as of now, ay kunosang official na report.
8: Kaya wala sang... kaya ang tuoda, ang it's all over social media. Hindi mo na mapiki mo sa idol na may nag-post, dayon nagahibi, dayon may picture kag video sa mga idol nila kagkisi-kisi, pangiluan. So, matuo din nga katabo. So, kay Colonel Navales, pangabay namon si mo, sir, kung gusto mo nga mag-provincial director sa Iloilo, tutukan mo ni.
7: Ang ilabi yung pag-insindi ko, Radyo Manuvi. Dapat matirin-tirin ka makadto ka sa police station. Dapat amo ni.
8: Ideally amo gid man ha.
7: Pero
8: oh, Colonel.
7: Ti
8: kon tao abi ang ginapamatay. Dayon ginapangpunpon nas dalan. Bisan wala may ga-complain, di bala magka-interes ang pulis o si Saon. Tinga akong kasapatan nga may layi man galing kay sapat lang. Nga hindi nyo may muhaw. Grabe sir. Kung gusto mo gid hustisya, gusto mo gid nga rule of law ang ibabaw. I-check mo ang Facebook page kay ti posted man atanan. Dayon pang usisaon mo. From there, kung may kasuhan ka mo, kasuhin nyo. Kung hindi, launch ka mo sa campaign. Kay obligasyon nyo na bilang pulis, nga mga panyang ang kasuguan ginapatuman. Kag ginatuman sa tao. Coordinate ka mo sa veterinaryo sa probinsya, kag sa mga banwa nyo da. Kung medyo kulang inyo knowledge, coordinate ka mo sa regional office sa Department of Agriculture, kag kung paano matap ang animal welfare officer nila sa region para makabulig paintsindi sa inyo kung paano niya implementar ang kampanya, kag paano niya mapagid pa nami. Kay kalaway nga, ginapromote niyo ang turismo sa Guimaras, pero ginapagita niyo sa mga turista nga makadtoda nga mas advanced tong ila animal welfare sa abroad, nga ang inyo probinsa, para makaabot na ang turista, pamatso niyo yung kasapatan para sa ila. Turn off ina bad reviews ina sa probinsya sa Guimaras. So we hope nga nakalabot ini sa tension ni Governor Lucille Nava. Nakalabot ni ini sa tension sa PNP. So ang PNP nila dapat statement. Kag sa manatundan nga nagareklamo. Now is your time. Willing si Colonel Navales ang probinsya
7: sector. Dalato.
8: Nga pamatian kamo. Kay nagligad why ni sila mabatian?
7: Dala nyo to.
8: Pulis, why labot? Ang mga barangay officials, why labot? This time, tagto ka mo.
11: Tatak, RMN.
8: Ako si Radyo Man, Novi Guas.
7: Radyo Man, Regan Arlos.
11: Tatak, RMN.
12: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
13: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
14: This newscast is brought to you by Iberry. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger nga nagapanglugayawan sa bloodstream. Agod panguhaon ang mga makahalalit nga LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol nagakapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbalasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tsyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
18: Dr. Pinoy Squadin Capsule may omega-3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
19: Dr. Pinoy Squadin Capsule masaliga santo pa.
20: Pahanumdum hangin sa Philippine Coast Guard District Western Visayas. Sa sininga tiyon sang tig-ululan kag-bagyo, ginapahanumdum namon sa tanan nga manginisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antis magbiyahe ukong magkalawod, siguraduhin na maayo ang kondisyon sa inyong bangka at kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, at communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe upon magpalawod ug malain ang tiempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasig nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District Western Visayas.
0: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
21: Charmed Fab Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa pangon ng Charmed.
22: Charmed Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
23: ACS.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Super Fiber.
7: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
6: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
9: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
10: I'm Dr. Suzette Z, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
2: We are World Connect, your visa to a better...
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
9: Pilang win, San Miguel Pilang win.
10: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
11: Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na!
12: San Miguel Pilang win promo. Bakal sa anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sa San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
13: Ang init sa hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan. Gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yung magpaayo sa Biogesic. Halong!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: D3 Bio!
17: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Dahil wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
16: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
18: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
19: Magalingin pala ang imo nga uha.
18: Masami nagkapangihi.
19: Masami inauha.
18: Kasi may diabetes ka na.
19: DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compact.
18: Nga nagkapanubo.
19: Sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Garantisado.
18: DTX 500.
19: Mighty C,
18: ang alkaline nga vitamin C.
20: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumarko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan.
21: Gigit ya

0: tubag.
1: Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag ekstra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, ekstra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
2: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit My Night in Vitamins, Minerals, Ginseng kag Royal Jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas, abtik nga utok kag salambingan with proper diet and exercise.
3: Kargado.
4: MaxFit kargado.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, Minerals, Ginseng and Royal Jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Gagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
10: You care? We care! Kidney care!
11: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: Mahalaga-alala. Ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uyang
13: sakit. Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
17: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yid sa screen.
18: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
19: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
17: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
18: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
19: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
20: Sample Plus Gold.
21: Ako galis si Bander, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
20: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
22: Halin sa pinakamataas nga bukid.
23: Ah, kitkamusta nga?
22: O sa pinakamaliyo man nga isla.
23: Nag-graduate na ako!
22: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
24: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
25: Papauli na ko ka!
22: Go forward together. Globe.
26: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
27: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
20: Sample Plus Gold.
28: Ako si Joven, dubragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung pag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
20: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
29: Ako si Amelia. Di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
30: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise.

0: ang Unilab Quality. Pili ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab Quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong, Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
3: Oras tatak impunto alas 10.
4: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
6: Nots! Herbal Capsule! Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung ngihi ka? Uy, baka si natamaan pisga, partner! May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring? Dala na ang prostate enlargement labi na sa mga nagaidad bala or urinary tract infection, ukon, UTI. Pero kung occasional man na partner kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man ang harmless man ina, partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Natural partner, practice agad niya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat alaw-adlaw nagatumarka sang NANS Herbal Capsule.
7: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabato niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
7: NANS Herbal Capsule!
6: Yara lang sa mga butika.
7: Herbal Capsule!
6: Utoy! Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na magulat ang mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na ang malabayan inasang nag-kilat ka kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
7: Megaman. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman, may ara maka. Hornigo tweedong katali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, apo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Megaman, Herbal Capsule.
6: 30 minutos ang partner.
7: Yara na ang panading ah.
6: Megaman, Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
7: Nuts, lemon oil.
6: Hala, kariski, sige pa. Is-isa pa tudo hasta magdalapat-ad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malat na naman sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
7: NANS Liniment Oil!
6: Yani, para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa NANS Liniment Oil. Malilig na gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha mo niya. Kag sigurado kung nagpanghaplas ka na sa NANS Liniment Oil, hindi na gikamu makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
7: NANS Liniment Oil!
6: Instant relief sa tanan niya palanakit sa lawas. Hila na, trangkaso, dinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
7: NANS Liniment Oil!
6: Mabakal sa mga butika.
7: NANS Corn Coffee!
6: Partner, niaamo kasi na pagbasa sa imong cellphone out, sinudang yung tigid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, kaya ginapaayunan mo. Pati, basit taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata, partner, kay permit ka nagatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
7: NANS Corn Coffee!
6: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang na, partner, ang NANS Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack, bangod ginadula yasin ang pagkanerbiyoso mo.
7: NANS Corn Coffee!
6: Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee, partner, kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure, kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
7: NANS Corn Coffee!
6: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
7: Megaman Gold Coffee Mix.
6: Partner, pariyo ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang kwersa kag stamina.
7: Megaman Gold Coffee Mix.
6: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
7: Megaman Gold Coffee Mix.
6: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
8: Itay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo aragad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
9: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: GTX 500.
9: Imo pangalan nga, partner?
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ganit
10: 470.
9: Sang sano ka nagsugod inom na GTX 500?
10: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times at
9: least. Ilan na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mambalo sa iyo?
10: Inom ka mo sa GTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang GTX 500 para sa
11: GTX 500.
12: Atong talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
13: asiminto.
12: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin mo allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy laman lang yung immune system, kag-alam, hindi ka na mag-allergy ah.
13: Oh, correct, Dr. Mel, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Pero later on, nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala naman siya allergy before. No?
12: Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish, dag, dakuan na panghabal na ng panit, hindi baka ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay, siyempre, kapantal-pantal, tapos paruton mo lang eh. Kung kabalo ka ng kalot, hindi mong pawa naman. Pero kung hindi ka kaginawa, ito delikado na yan.
13: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon na yung sinigang lungs. Correct. Isang hardjack pa na.
12: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundin mayara sang hypoxemia.
13: Huwag ka oxygen.
12: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
13: Gusto.
12: Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi ka ginawa sa gusto eh. So, ang sunod siya natin, secondary respiratory failure, patay.
14: Ato si Tunasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
13: Sugod lang nag-inom ka,
14: DTX 500.
13: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
14: Almost 3 months na.
13: Sa isa ka, dalawa ka pila ka mag-inom?
14: 3 times hindi.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na.
11: DTX 500.
12: So simple man lang, management sir GP, inom ka sa food supplement, termina mo na, yun na balik-balik para sa mga healthy nga immune system, DTX 500, or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
13: Gusto.
12: So you need supplementation kay indi makumpleto sa imong ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyaban no. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw daw mainom gid kaya DTX 500.
13: Correct.
12: Isa sa pamatuodan sir GP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi kuya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya bok, no? Mga pagkaon, mga bulong na loyans Ginoo ay man. Kaya ang sikreto dai pala kaong kagulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 yung Mighty C. It takes years para matadlong ang imong immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante. Kag tabalo ka mag-into. Pero minatong na ginatidlo mo, intuon mo imong immune system. Paano mo intuon imong immune system? Di, gutom ang immune system pag-aga. Ilang ba yung kabaitis si kag-DTX para amo na pagkaon din sa imong immune system? Kaya kung unahan mo nakatamis, sigurado, hindi na pagkaunon sa imong immune system ang DTX. Nga, pero may kahambalon tayo mo tatay nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
13: Tuod, no?
12: Because of antioxidants.
13: Correct, of course.
12: Because of antioxidants. Kinahatag na si Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. So, ang sikrito, kaunon naton siya para inang antioxidant nga aras sa tanom, matransfer sa
13: tanom. I-transfer sa imo.
12: Husto. So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi kakapoy magkikaon na ng mga bark. That's why DTX 500 lang ang may tisya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
13: Correct.
11: DTX 500.
15: Ako si Herminia Titong, 53.
9: Sila ang imo blood sugar sa una?
15: Sobra 300.
9: So pag bakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
15: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
9: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
15: Oo.
9: Ano nakadugay ka na kinom?
15: Mga sobra na isa kabulan.
9: Nakapacheck ka na si imo blood sugar?
15: Oo.
9: Anong resulta? Pila na?
15: Sobra na lang 100.
11: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit pusog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
1: pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
17: Ang galing! Pang matagalan!
18: Parang tayo lang, han.
19: Everest Appliances.
17: Babe, ano ever best decision mo in life?
18: Siyempre, building a home with you.
19: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
20: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
21: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakitaan ko ang iBerry.
20: Mas klaro na bala maski gabi?
21: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
22: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulam sa
23: iBerry for a clear and healthy eyesight.
24: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
26: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
25: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
27: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
26: Negosyante gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
25: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamo maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamo sa mahimo, bana ko na siya!
27: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakaintsyende ka! Ha?
25: Mang!
28: Ay, di mo ginayali ng gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
12: Aba ka
28: diba?
12: Na?
28: Oo, sometimes.
12: Diba? Love conquers all.
28: Oo.
12: Amo na galing once.
28: Pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
12: Gani man.
28: Tanugon.
12: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin ma- good ba lang future.
25: Kun ako, pahambalon. Kun kamo man may kasaysayan nga katulad sini, kag gusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon!
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: graduating from EQ dry tape to diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ tinyo mo. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: D3 Bio!
3: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pag ang bilogo ng pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio! TTX 500
4: Lilibet Ipanto 48 Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi.
5: Parang pila na may mo sugar?
4: 136 na lang. Na-minidyo kaya kung tulong sa TTX 500.
2: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, hindi ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas tapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3 Bio.
8: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
9: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatsyagan ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, nabatsyagan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala na nasakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
2: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAC RMN.
10: Number 1.

0: Magpadalo mo yung adlaw sa inyo, tanan-tanan. Kamusta ka mo din mga pinilangga ng mga suki sa kanginan kaga. Shout out gala kay Tito Joni Tabangkiraw nga nagapamati. Hi to Joni. May lang nga pagpamati dala sa imo. Kasi tanan ng mga labutan sa amon nga istasyon. Kagyari na nga aton nga istorya. Ari ang sulat ni Lucas. Ang atagan naton sang pagtamon. Lucas? Hello? Brada!
1: Mayang adlaw lang sa inyo tanan. Habi nyo bala. Do hindi naman gani uso ang billiard sa subong panahon mo. Kiti damo na sang kalingawan ng tao. Pero sang uso gid ni bala, idol-idol ko igatama si Efren Batarias. Wala na siya ihampang nga wala ko yung natanaw. Ang tanan niya nga hampang, natanaw ko gid. Amo inang idol ko gid siya katama. Agod nga mahangpan niyo sang lubos nga akong sulat suguran ko sa pagsaysayang tanan. Ari-ay. Kay ma-jump shot ko bla.
2: Hindi kita on. Hindi kita on.
1: Ba?
2: Lucas, dito ka sa piyak igaw sa bula, ho?
1: Ma-jump shot ko gani. Ma-jump shot ko gani. Ito, Luca, bla, Ari-ay. Oh, oh. Jump shot. 4-3. Charot. Oh. Na. Oh. Nan. Oh.
3: Oh. Ay, grabe!
1: Ari-ay. So, tay. Dilib, tay. Oh, ba? Uy. Tay.
2: Oo, ako, animal ka? Siligo ka gani eh. Magagawa ka lang sa balay, diri kagit madiritso dahil nga animal ka.
1: Okay. Dali lang, tay.
2: Dali lang.
1: Mabakal ako sa ginsugo mo, ah.
2: Hindi ako nagsugo sa imo. Sinanay mo nagsugo sa imo.
1: Gani?
2: Gint pasunod ka niya sa akon, siligo ka gani eh. Diri kagit madiritso ang animal ka sa bilyaran.
1: Oh, ikaw tira tayo.
2: Ah, dala ding tako.

0: Oo.
1: Ay, te, ara na sa imo ang kontrol sa kaugalingon mo. Nga, hindi maghapit, Lucas.
0: Ti, nay. Kay pasyon ko na yan, nay. Pasyon.
1: Pasyon sa katonto mo, eh.
0: Ah, basta, nay. Basi pa lang niya makilala ako sa kalibutan, parehos kay... Sino na? Batteries?
1: Hmm. Hoy, obsolete ka na gidyanak. Oh. Ang iba niyang ginhampang, pulos na mga mind games. Kag ang iba mga build games. Bah. Ikaw ya, ay sus, billiard? Ay, asig. Ah.
0: Sample na isang mind games na ya.
1: Ay, ano how? Chess.
0: Yeah! Oh, dala na nada ang exercise nga ginatawag. Nadu, ikakig mo gidyang billiard na iman. Nga hambal ni tatay, sa bilyaran man gani kuno kamo nagkilalahay. Kag labis sa tanan, sa bilyaran mo man siya ginsabat. Kay napierdi ka sa inyo pusta. Oh.
1: Ayala.
0: Kag nay, exercise na yan ay.
1: Ano?
0: Exercise.
1: Exercise? Bala nang atako sa bilyard ang ginauyatan mo?
0: Gamo no?
1: Hoy, kung nagdalagan ka na sa NGC kadaagan na, inaya, tuntuod ng exercise. Ah. Ay, palusot ka pada. Oh. Eh, anong kaunon ta? Ang balls sang bilyard?
0: Nay.

0: Ay, anak Lito.
1: Hmm?
0: Abi, saway-sawayon mo na ganing bata mo na, ha?
1: Saway-sawayon man? Hindi ka ganing kasaway sa bata mo nga kamo na gida pirmi na gupdalay? Ako pa yan nga, maayo man magkitanay kami, maayo man hindi? Oo. Oh.
0: Ay, te, ipaslak mo naman isa akong nga problema sa bata mo.
1: Sabagay, hindi mo na problema mo.
0: Nga, masaling ka nga hindi problema. Nga pati inubakal sa Sudan, ginagamit ko sa bilyaran.
1: Ay, sus! Nagmaambal ang maayo. Eh, ikaw, hindi ba na sa nguna? Ginadala ka ni nanay mo sa patay sang lube, kaya ginabugoy mong inugdalawat niyo ang bugas? Oo. Oh.
0: Ay, nanong kay mo yaman? Dalaigol mo patong sa una, ha? Nagligad na to,
1: amuna, hindi pala? Amuna, gani. Ang buot ko si Lingon niya, naagyan mo man na sa una. Imo gani pa naorgid ang bata mo yas ang Spurs na, Matilda, Spurs na. Kinsindi ka? S-P-O-R-T-S. Spurs!
0: Ay, ambot, hindi na ko yung maglalis sa imo, ah. Kaya base bala kung ikaw naman ang mabundakan sa kairitar ko sa bata mo.
1: Bata mo, guro! Ako nagbusong sinasiyaw!
0: Ay, hala!

0: News D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka-tresbang driver ng galing Ipondo po na ibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Kaya nung panini system D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makakas magabuti ka.
2: Kung mainom ka ordinary nga brain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadamo sang
3: probiotics.
2: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
3: Ay wala. Wala na siya. X siya. Check si D3 Bio X ang ordinary nga vitamin.
2: So, di na padamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ka kapila nato gi-discuss kung ano ang mga bintaha.
3: Sa probiotics. Ano pa gid kung D3 Bio kadamo ka medium chain triglycerides.
2: Amo gid ang pinaka superstar sa.
3: Ano superstar?
2: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka superstar is the monolaurin.
3: Monolaurin.
2: Ang lauric acid nga MCT i-convert niya into monolaurin. Amo to magwardya sa imong selula against bacteria and virus.
0: D3 Bio.
3: Diyan ka mukita gwardya nga gabantay sa imo selula. Gatag pa kuryente sa imo, no?
2: Grabe, no?
3: Say,
2: no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
3: Siniko pa siya.
2: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
3: More power pa siya. Amuna ang D3.
2: Sana all. Ang imo nga friend D3 may amuna.
3: Amuna.
2: Wala sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahingihimo siya probiotics. Gadamo ang probiotics, tapusan, may MCT siya. Like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag-strong ang iyakuan,
3: immune system.
2: Kablo ka anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3 Bio. The question is, may lauric acid ba ang imo nga friend D3?
3: Wala.
2: May monolaurin ba imo nga friend D3? Wala. D3 Bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3 Bio sa boy, na pariho man ka nga gadidi sa imo nanay.
3: Correct.
2: Wala untat ka didi sa imo nanay tungod kay naka D3 Bio ka.
0: D3 Bio.
4: Kagina-enhance ng aton nga alpha lipoic acid.
3: Ay, napagin.
4: Oh, may kuwan sa may caprylic acid sa no, kaya sa discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
3: Ang nasuluyanta ng permi, lauric acid. May caprylic acid, may caproic, may caprylic.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tumad sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Kag na, may ara siya dami nga antioxidant nga makita mo sa BCO sir boy nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka ba nga antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3 Bio?
3: Wala.
2: Wala. Kasi ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
3: Ano ba git? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3 Bio tungod ni sang iya glutathione magpapadamo sa glutathione, ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usas ang imo fats to energy, kayang-kaya na iakwaon ni D3 Bio ang iyalata, kayang-kaya ni D3 Bio. Pag ano pagid si D3 Bio nga paalam sa aton utak tungod sa ketones. Kung na may ketones ang imo lawas, ang imo brain, nami ang energy sa imo brain. 2 to 3 times better compared to glucose.
2: Ang ketone, sir boy, the best ginangapagkaon sa imo brain. Especially wala na glucose.
3: May na glucose.
2: Hindi pagot mi ang imo nga brain, labi na kung lawig na sa boy, travel ka, sobra na 8 hours, wala kakaon. Kinanglan may ara, gikan D3 Bio.
3: Okay.
2: Kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na itong ma-feed, kaunon sa imo nga utok.
4: Food for the brain, no?
3: Food for the brain.
2: Food for the brain. Amo na gani, permi na mo, ginasuggest sa amon nga programa, if you do the fasting, tapos nalanganin ka, kinang may balon ka, mga nuts, pero subong ay may D3 Bio na, may D3 Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
3: Correct.
2: High octane.
3: High octane, no?
2: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3 Bio lang ang may ketones, D3 Bio lang ang bukas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
3: In life, amo man gina.
0: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma nagid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabuti ka. D3 Bio. Health News.
7: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by ImmunePro Prime, your prime protected.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika.
3: Pilang-pilang win! San Miguel Pilang win!
4: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Pilang products, intra na!
5: San Miguel Pilang win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Pilang kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sample Plus Gold.
6: Ako galing si Sherry. Pag-migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagap iupod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Piliya ang Unilab Quality. Piliya ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab Quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
11: Alas 10:33.
12: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit.
18: Charm, fab, car, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bangon ng charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulog.
18: Pangong kumaka-bloom sa charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.
20: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
21: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
22: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: Be extraordinary with MX3.
24: Life extension, vitamin D3.
25: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
24: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
26: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing katimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
27: Life Extension Vitamin D3.
28: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
27: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
28: Importante nga
0: pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: ISO certified, world class quality. Sa Ilo Ilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN number 1.
1: Lucas! Sinaloy mo kita lang sa ospital! Oh. Ayaw, huwag ko pakita sa iba! Ano yung wala ni Gali, Lucas?
2: Ano?
1: Oh, te, matinir ka pa di!
2: Aro na! Hindi, anay ka. Dali lang, last ball na lang yun.
1: Ay!
2: Oh, daug na ko na yun, ah. Oh, baba, side, you know, side.
1: Palang yun, ano, maginaya ang bilyard mo yan!
2: Alam mo!
1: Ay, mal! Ah! Alam ka! Tapos ka dito ka ron! Matipok to gani si nanay mo, kalagon kagid! Ano, ton kagid isang tako!
2: Yala, dali lang bala, doy! Kadugay mo na isang kontrako yaman!
1: Bala na!
2: Hoy, nasiga na ta! Igahin mo mugdaw na to, no?
3: Hulat! Napakita mo ka ni buhok, ha?
1: Yala!
2: Please, eh!

0: Baba, kung natabo, naabdan mo kuya nga patay na.
1: Lido, waki, hindi man ay ah.
0: Si tatay mo.
1: Wala pa makaabot.
0: Ay, tindihin ka nagkuha sang kwarta nga ginbakal sang bulong.
1: Ah, nadagaan ko sa bilyard, nay.
0: Ano? Baw, animal ka git, Lucas. Oh? Nagbilyar ka naman.
1: Ay, tiko, wala ko nagbilyar, kundi wala ko tanis ang ibakal sang bulong mo. Dido ka git,
0: eh. Ano?
1: Oo, nay. Kabalo ka kung pilang daog, nay?
0: Pila.
1: 1,000. Chin lang, pusta ko ya, ha? Galing, barato na yan sa akon sa mga nagtaya sa akon. Dalag ko nga daan ng ilang pusta.
0: Ano?
1: Oh.
0: Ah, ginapangabuhi mo nagigali ang bilyar, ha?
1: Do, ginapananaw ko na eh. Do, sa bilyar, di ko limamang karahan noon mo.
0: Animal! Animal!

0: yung lingko na ni Gani.
1: Oh.
0: Eh, di ka mag-eskila ka na milyar ka? Sige! Itayaan ang tanan ng korta ka ginauyatan mo, ha? Gani na, oh, gani gali, ha?
1: O, hindi.
0: Sige! Kay doblehon ko pa. Oh. Oh. Sela ang mapasta sa bata ko! Hoy! Doble ang bayad ko! Sige na! Plus R! Hindi naman hindi! Pero kung ako ang magdaog, bisan ang tako, hindi ang makauyat. Kay kung mag-uyat ka pa, makatilaw ka sa akon! Gani! Plus R na!
1: Ba?
0: Pati na! Ako ang una nga matira!
1: Ba? O, salga! Salga!
0: Ade!
1: Salga!
0: Wala na! Kinanglan, mapasulod mo na tanan, kay kung hindi, ang ulo mo ginag ipasulod ko sa buho, ang animal ka!
1: Oh,
0: hala! Tira!
1: Ba?

0: Hindi.
1: Yun ba? Tumapirdik na tinanay, ha? Last ball na lang, ho?
0: Hindi, sinanay. Grabe pa uyatong sa tako, ho? Eh, mo Diyos ko, grabe mag-sight, ho? Gulang-gulang ka nang gigigali sa bilyar, nay. Pero, hindi na magsulod, ya. Kibagdahan sa buho, ho? Hindi na yung sulod.
2: Sisiw ka lang niya, Toy! O, ti ano? Oh! Sino pa na madugang pusta, ha? Sige na! Budlay niya pasudlo, no? Kita niyo? Budlay pasudlo, no? Pero ipakita ko sa inyo nga kaya ko na iya. Oh, sige na! Dugang pusta! Anak ito?
3: Tay, asawa ko, ari ko niya!
2: Ba, dugang ay pusta!
3: Oh, nay, ako bahala! Ako ba? Bilib ko yan ang dasa, bilibat mo yan, basta bilyan ang pangabalan. Ala, sige! Sino ang bala sa inyo? Isang alibay, isang alibaw!
1: Tunggang mustay! Isang
3: kalimay!
1: Isang kalimay na! Sinang mustay na! Hindi, anong buhaton to?
3: Larga!
2: Okay! Game na!
0: Hindi, sinanay. Nagbika. Gintong-tong yung tiilya sa billiard table. O hindi!
3: Na, yan nga!
0: Hala! Nahay!
2: Style na yan! Bika-bika! Style na! Agad mapashot mo sa maayo ang ball!
0: Nay!
2: Okay! Ari na! Watch and learn!
3: Tulog ka mo sa asawa ko!
1: Hindi na mag-shot, hindi. Hindi na mag-shot. Hindi na mag-shot, hindi.
2: Karon!
1: Hindi na.
2: Tira, hold ko ah! Ano kayo nagabi ka? Kako, tira, hold ko na.
1: Be?
3: Hindi na asawa ko!
1: Be? Hindi mag-shot, hindi mag-shot, hindi, hindi, hindi, na, hindi, hindi, na, wala na, wala na, wala na, na, bisan pulay, hindi na yung kapiti-piti, na.
2: Sisew ka man ang gali. Wala ka man sang ibuga. Hala, imos na. Kagsugod sa mong ha. Untat ka na ha. Kay kung hindi, ipakaon ko mga bula sa imo. Kag itohog ko ang tako sa imo. Nakachindi ka.

0: secrets of health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga galipas ang inadlaw at dito lang na isa nag-stay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabukton man, puwerte man kabudlay. Ang ila sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatagan ko na constipated ng isa katao.
0: Seven Plus Gold.
1: Pero paano na ton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kun tani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Amo lang kung paano nila takson na.
0: Seven Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ilang sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact ang isa sini sa nga sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa high fiber content kaga compounds nga stimulate sang bowel movement. Kun magamit diri kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa insoluble of fiber nga makabulig siya para magbulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa isothiocyanates nga makabulig sa para magsupport sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga at ina isa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kung unod sa mangustin sa nikundi niya sa ringa panit nga gangkon sa santhones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sa ringa tinae. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secrets of health.
1: So, if constipated, mag-inom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
1: No.
2: Nagabulig to sa bulk. Kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 na nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secrets of health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sa tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-aga po, may rason gaya po, nga medyo magpaganot ang higko dito sa susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The secrets of health. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining kape po no sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix. May collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nga detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen na kung epekto yun sining to maintain sang manami, firm na to sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santhon Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapa-aktibo sang function sa ato siling brain.
0: The secret of health.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
6: United Home.
7: Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Let's go. Go with
10: Blue Charlie
4: cottony napkin for heavy flow, it's longer versus a regular charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow.
4: Charmy cottony napkin for heavy flow.
7: Charmy, let's go with the flow.
8: Ang sakit sa ulo. Dapat intig na padugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taso kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sinag tumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: So si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, uti kog buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra, alutugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
11: Mighty C, mabaka nga butika. D3 Bio.
14: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, ang hindi manami, akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
11: D3 Bio, ang D3, gamay visio. Visio ng may D3. GTX 500.
15: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
16: Imo nga blood sugar test.
15: Ila tong score gani?
16: 470.
15: Tiko 2 sa gabi, 2 sa
16: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
15: 160. Ilom ka mo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
11: GTX 500. D3

0: crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. May 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado.
4: MaxFit Kargado.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Supple Plus Gold.
8: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
7: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Kinikil!
9: Uy, 150 over 100 galit.
10: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
9: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
10: Ay.
11: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
12: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
13: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
14: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Supple Plus Gold.
15: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na duwadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
7: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na worm.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang kabi?
18: Budlay na gilang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
19: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
17: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
18: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
17: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
9: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika
12: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN
2: Number 1.
6: Passion ko gid ang billiard mo nga hindi ko yung mahangpan sang ginikanan kuman sa cellphone ko kun kaisa naghahampang ko billiard ha pero lain gid jagali ako na aktwal.

0: Arong, pareho kay friend Batarillas. Siyempre, gina-idolize ta. Pero nakita mo ang pangabuhi ya. Simple lang siya, pero... ginagamit siya man ang billiard nga makilala siya kag syempre magmagaranon man sa amo na nga
1: nangin bread and butter ya ang ano ikaw, billiards siguro,
0: hindi mo lang pag i ano man hindi mo pag i ano ibut panahon
1: ibutan niya sa lugar sa insakto gamito niya sa insakto kay kung perbisyon na iya ang imo nga pag billiards
0: masikat ka siguro sa billiard kung mapareho ka kay Efren Batarillas kay di tanda siya mo pero kung gamiton mo sa panahor, do basi dira ka ma ano mawadaan sang basi dira ka maguba ang imo nga buhas damlag da.
1: Imbis nga ang imo gusto.
0: O kami kilala ko bala wala naga eskwela, naga billiard na lang.
1: O ga billiards na lang. Mga estudyante na ganin no. Wala naga sulod sa klase ga billiards na lang.
0: Kag indi ang subong billiard ang problema sa mga ginikanan sa ila kabataan.
1: Damo na eh.
0: Di ba? Di, ikaw may intra kapag hindi ka tigulang naman sa imo.
1: Ay, nakaso, yung ay passion namin, ginaiya. Kaya tumag ka mo nang motivate sa imo mo. Pero kung nag-perwisyon naman sa ako, kung nagaguba naman niya sa pamilya, relasyon, hindi na na-insyakto. Hindi na yung passion ng imo, ya. Nang, ano na na yan, ng perwisyon na bala. Oo. Ang lain pagid ng ultimo mga kwarta na lang, gid. Ipuspa mo pagid. Ang lahat pag inog bayan mo pa sa kurente.
0: Pero grabe tong Iloya ha. Oh, duble bayan. Oh, imagine mo na.
1: Nagwa ginaw pagkatapos.
0: Imagine mo. Pero pierdes ha. Bod silingon, mas bako pag imagampang ang Iloya sang sa iya.
1: Nan. Pero mas mayo gidya nga iya.
0: Siguro, nadudla na ni ang Iloya nga perte katahor. Amo nang hindi siya luyag nga
1: maagyan man sang bata iya. Which is good man. Oo. Pero dapat gidisplinahon niya ang iya
0: kagalingon niya
1: ni Lucas. Okay? Kay para may bukas.
0: Bukas.
1: Okay? Patayon ang papadala ang sulat. Dahil sa itong panatuntunan.
0: Kuna ko, pahambalon!
2: Kuna ko, pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton panatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.

0: bawat batak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Bawat batak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: Bawat batak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Roy. Tangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Maayong adlaw mga pinalangga natin na tagpamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
5: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pagani sa 320.
4: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
5: May sa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
6: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
8: Let's go! Go with the flow!
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow!
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
8: Charmy,
7: let's go with the flow.
10: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charm, fab, con, amoy kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm.
12: Charm Babcon with Blue Crush Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumaka bloom sa charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
13: ACS.
14: Mmm, smells good.
10: Tikman natin.
14: Sarap! Yummy!
12: Everest Refrigerators.
14: Love, ano Everbest food mo in the world?
10: Of course, yung ginawa natin together.
12: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars, you have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
6: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabyanan. Welcome sa programa para sa ikayong lawas nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for Longer Life.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, galing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Ang asthma o kunha po, isa ka kondisyon kung sa diin nagkakapektuhan ang alagyan sang hangin sa respiratory system sang isa ka tao. Mas matrigger ang asthma sa dust mites, mabalahibo nga mga sapat, pollen, tanga or cockroach, kag mold. May ara pagid ka dapat ni kawan para hindi magdala ang asthma. Iniamo ang pollution o kun aso, chemical kag mga bagay nga may maisog nga baho like perfumes, ammonia, kag madamo pa. Mabugnaw nga hangin, kag ang pagpatama sa mga physical nga buluhaton. Tandaan nga hindi pagibaliwala ang asthma kay pwede mapatay ang isa katao tungod sini kung maka-experience siya sang severe attack kag hindi na maagapan. May mga ginkandak na lain-lain niya pagtuon niya gin-publish online sa May 29, 2017. Base sa studies, gin-conclude sa researchers niyang manubo nga level sa vitamin D sa dugo related sa pagtaas ang cases, hospitalization, kag emergency visits, pati na ang pagnubo sa lung function kag pagtaas ang hyper-responsiveness sa mga asthmatic niya kabataan. Nabatian niya naman gabisan sa mga pagtuon, nag-aapekto gabisan sa mga asthmatics ang kakulangan sa vitamin D. That is why importante gid nga may ara kita nga vitamin D supplement kay sa aton pagpili hindi naton pag-irisgong aton ni kaayong lawa sa mga hindi masaligan nga produkto. Mag Life Extension Vitamin D3 na mga pinalangga namon nga tagpalabati, madamo gid nga salamat. Don't forget ang Life Extension Vitamin D3 may antibacterial, antiviral kag anti-inflammatory activity nga makabulig panubo sang risgo sang pag-atake sang hapo tungod sang impeksyon sa paginawa. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pakanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke. Life Extension Vitamin D3.
2: Am I speaking with William Hill?
3: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
2: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
3: I have the D3 right here, Life Extension.
0: Life Extension, vitamin D3 for longer life.
4: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kayo sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upodang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagkati pan sa tanan bisan sino man nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base direk pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical clinic and pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbak Haro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Poton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangkadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.

0: San Miguel Filament Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Ang
3: DTX 500 Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times to. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3

0: Radio. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Estudyante ka bala nga, sige lang. Laptop ko kon cellphone?
2: Oo, oh, again. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
3: Ako man. Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
1: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga, sige gadgets.
2: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananao.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
4: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Inaanto ka, no?
1: Oo nga eh.
0: Ay, hindi yan pwede rito. Dapat alert kapag nasa duty ka.
1: Oo nga eh. Nilalabanan ko nga yung anto ko eh. Parang hindi ko kayang labanan. Tatlong gabi na kasi nin, wala ko masyadong tulog. Kaya, gusto ko sana magpahinga, kaso, wala tayong magawa, alipin tayo ng salapi.
0: Kaya nga, mag-invest ka ng vitamins para may panlaban ka sa antok mo. Tsak nalalakas ka pa. Kahit wala kang pahinga, di mag-iinday ang katawan mo. Ano, pakiramdam mo, kulang pa yung trabaho mo.
1: Talaga? Teka, anong klaseng vitamins ba yan?
0: Shabu.
1: Oh. Ano?
0: Gusto mo? Bigyan kita ng sample. Libre lang sa first timer. Ano? Game?
1: Ayoko.
0: Ano ka ba? Ay naku. Pag ganyan ka rito, hindi ka asenso. Wala kang lakas para harapin ang trabahong patipatayan. Ikaw na lang dito yung hindi ko magamit nito. Naku. Kawawa ka pag nagkasakit ka. Kasi nagpupuyat ka na walang pampalakas.
1: Hindi bali. Kaya ko pa naman yung katawan ko. Kahit walang pampalakas. Basta ayoko niyan. Makakasira sa kalusugan yan.
0: At sino may sabi sa'yo? Mag-aanim na taon na kami na gumagamit nito. Yung iba nga, mas matagal na eh. May nangyari ba ng masama sa amin? Wala. Hindi ba? Basta nasa tamang paggamit lang yan. Huwag lang gamitin sa kasamaan.
1: Oh. Yan palang masama na eh. Sige lang. Ayoko niyan. Kayo na lang.
0: Bahala ka. Pag nahimatay ka sa kapupuyat mo, tandaan mo, hindi kami tutulong sa'yo. Hindi ka namin tropa eh.
1: Oh. Ano? Ano?

0: Huwag pagalay! Ingatan ay oras na nga.
1: Wala ko ba isang tinulungan? Ubra lang tayo sininga ubra, pero...
0: Ingatan!
1: Wala ko matuwa ginakapoy mo. Wala ko yung ginatuyo. Pero ting reaksyon sa lawas ko kung mamirsa ko. Lain hindi man galing epekto sa shampoo sa lawas ng tao mo. Amoy ning ginagamit sang halos tanan ko ng mga upodre. Ginaganyat man ako nga magtilaw kang mag-ustar sini. Daw gusto ko na magsigi ubraho nga wala pa ipahuway. Wala pala kong tao na ho. Kag wala tulog-tulog ka. Muling namiyan ko.
2: Ayos ka! Oh. Parang hindi umayaw ah! Pahinga din, buddy!
1: Ayos lang, bud! Kahit isang linggo na walang pahinga, kaya ko to! Bilib talaga ako sa sikrito nyo!
2: Gamitin ang wasto! Huwag sa kasamaan!
1: Fight sa! isa na lang kagabi ang sinakuha namon. Back to the shack naman! Hindi na ako mag-uti ah! Mapahuway ko yan kag matulog-tulog ah, pagkatapos ini. Kung may mga event naman daw nga supplyan sa mga planta, at dira naman ko yung magdamit sa ginatubili nga bulong eh. Kung naman may kalasong epekto sa lawas ini, perfect!

0: Ano kayo na mga hinda? Pero hindi ko yung madapuan sa katuyuhaw. Pamatsyag ko daw, ginahilasan ko. Nagabagusbos man ang hangin sa siling fan. Kag electric fan, pero pamatsyag ko, kaginot gyapo na ko. Inapahulay ng lawas ang ulo ko, pero naano? Daw ginapanugawa naman ng mga tiil kagamot ko. Hanay ka, daw lahay niyaw. Daw nagalingin ang ulo ko. Daw nagaplangulogan kaunuran ko. Kalain, daw hindi ko may mwas daw. Daw gusto ko magdalagan-dalagan sa ko. Daw gusto ko maghalaka kapag hakwat sa mga bubuka at kamutang. Mabangon ko pala. Anika, lala, anika. Daw hindi ako makatindog daw. Daw wala sang pwersa mga tiil ko. Daw nagkakulurog lang. Shit! Ano blay ni man? Ano ni man?
1: Victor, bago na dira. Ayaw na dito mo, Carlos. Yapo na ta.
0: Hindi.
1: Carlos! Carlos, nag-inaplos mo di, ha? Nagalain siguro
0: mga
1: tiyak. Pagkati anay!
0: Ngano, hindi man si titang nakita ako nga nagpanawag sa pwerta. Sino to man? Tawasang!
2: Tito! Malain ko daw pamatsyag mo yung nakita mo.
0: Tito, kukwan. Daw ginahilasan ako, Tito. Daw gusto ko nga balason bala, pero wala pwersang tuhod ko to. Nagapalangurog ang kaunuran ko.
2: Ano?
1: May!
2: Pila kagabiin ang kulaw mo?
0: Mga lima siguro to. Lima.
2: Ano?
0: Oo, lima to.
2: Yatis. Daw duda ako sa itsura mo, ah. Pati na sa reaksyon sa lawas mo. Uy, Victor. Nagagamit ka ba na sa illegal na droga? Ha? Santa ako. Nag-ausar ka ba na sina? Ha?
0: Tito.

0: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa kanulo?
2: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS.
8: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kun indi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imorisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako si Joven, dubragit kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani intestingan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kong pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
9: Sample Plus Gold.
11: Kal sa mga butika.
9: Samphone Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan na kape. Naingidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Pila-pila win, San Miguel Pila win.
14: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Pila products, intra na!
15: San Miguel Pila win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski ano nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 or DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
9: Sample Plus Gold.
16: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasun kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat. Kiko bala kayo at ama to nadula ang bukol.
9: Sample Plus Gold.
11: Amakal sa mga butika.

0: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ tinyo mo. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay gid sang inyong kooperasyon. Salamat.

0: sino ni cellphone ga kabit sa balaya, no?
1: Iya ni Ubing pa. Ginhulam ko. Ginpasignalan ko kay matawag ta kay Tito Carlos.
0: Awa, di ko anay kung inyo na ini. Ang pinsar ko kung ginpadala lang kamo ni Victor sang nubaka cellphone nga may antena.
2: Ano nga nagpadala? Maduwa na katuig nga wala kita sa balita kay Victor. Wala naman siya nagabalo sa sulat, ha? Maayong manghud ko kay nagbalo sulat pero nagatag lang sa cellphone number.
0: Abi, tawagin niyo matuda. Gusto nga masiguro ta kung anong natabo sa bata ta. Nagawala ta sa balita sa iya, ha?
1: Ano na? Nagaring na ma, pa? Madali lang kay loudspeaker ko.
0: Sige.
3: Hello? Sino to?
2: Ay, ako pa sabta. Hello? Si Carlos ito?
3: Carlos, ikaw ang hinahanap.
4: Hello?
2: Carlos? Ikaw ni? Si Mana mo ni Divina?
4: Uy, nang Divina. Maayo kayo nakakunta ka mo. Kamusta kayo dyan?
2: Okay man lang kami dari, ah. Kamuda, si Victor.
4: Ha? Juan, okay lang kami di. Okay man si Victor, ah.
2: Maayo ko na mo, eh. Nagkakabalaka kami kayo, wala na kami sa balita sa iya. Sobra na duwa katuig ang nagligad.
4: Hindi nabi usong sulat diri. Di cellphone na nga may mga antena.
2: Maayo nga, di cellphone ka na. Hatagi ako sa number ni Victor.
4: Ha? Juan, wala siya cellphone.
2: Ano? Nga, may ubras siya. Wala na gani siya makapadala diri sa amon? Siguro dako nang nasuptan niya.
4: Amo na ganing problema kay wala na siya ubra.
2: Ano? Nga, ah?
4: Gago mo.
0: Bay. Carlos. Naano man nga istorya ng imo man.
4: Pasensya gid nung Eduardo, ha? Pero wala na ubra si Victor, eh. Siya na lang sigurong masugid sa inyo sa dason. Paabuton ko lang siya. Manawag ako sa inyo. Agud nga makasigalanon ka mo sa iya.
2: Carlos?
1: Tito Carlos?

0: Ay, hindi po ako nagreklamo, pero kayo, reklamo kayo ng reklamo agad!
1: Ang ano na, Victor?
0: Ay, wala po, wala po. May pagkain ka dito?
1: Ay, kita, mugid lang na. Papule ka lang di kung gutom ka, no? Pero kung busog ka na gani, malumbayag naman kung diin magpakalabot.
0: Sige, kung hindi niyo ako pakakainin, susumbong kayo kay Tito Carlos.
2: Pakaloy na, Victor.
0: Ay!
2: Sino yung isusumbong mo sa akin, ha?
0: Tito! Kain po tayo, Tito! Alam niyo, Tito, gutom na gutom ako, eh. Kaso, wala tayong pagkain dito. Buti na lang, nakauwi kayo.
1: Oh, Carlos. Duradalma na gitang hinablos mo, ha? Oh, tuma na sa iyak ka, diwang. Wala pabatasan kung nagasabat-sabat sa aton.
2: Mumundani silang matulupang dangoy.
1: Wala na sa may mabaton sa iya, obra. Kinagagamit illegal nga droga. Ibadakop na dalang ni Bala sa pulis para wala na kita sa ugtasan, dire. Oho, ang kabataan mo na tahap na sa ila.
2: Hindi man pwedeng kay ipapresyo ta siya. Na wala makibalo ang mga gilkanan niya.
1: Kung amo, mas maayo nga ipakuha mo siya din sa ila ni Nang Divina, kagdong Eduardo. Hindi na kuya magsalig sa iyaya. Hindi na siya si Victor kung tulukon mo. Baka hambal ka na lagid niya, adikon, kung makita mo siya tungod sa iya itsura kagawi.
2: Dahil titim.

0: Puto ko na may lupa daw. Galing. Galing lang pakpak. Nika, hindi ko makuha pakpak man. Tets, may pakpak kayo dyan? Bigyan mo ko ng pakpak, lilipad ako si Babaw sa ibabaw ng mundo!
1: Ha! Victor, kung hindi ka magtulog, magpatulog ka ha sa mga tao, di?
0: Lilipad ako!
1: May mga kaingot ka nga mahukaw ang tulog tuwa sa wakal mo. Hmm. Oho, tuwang gabi na, hipos na!
0: Takikan mo ko, Tets! Sino ka ginaw?
1: May, Victor, hindi ka ganin magtinunto, ha?
0: Lupad ang tao, Kiga.
1: Kasi gusto mo ipadakop na ka sa polis? Mapriso ka, gid, bro!
0: Paano kung ayaw ko magpakulong?
1: Oh, kung di mag-ipos ka na?
0: Mati.
1: Oh.
0: Gusto mo patsunta lang ka para mag-ipos ka mo talang?
1: May!
0: Ha?
1: Victor!
0: Heh! Pakpak!
1: Oh, Diyos ko!
0: Tagay ko pakpak!
1: Kalain sa panulok ni Victor sa akon.
0: Malupan ko!
1: Dami malaing gabuhaton ang adik ko ngayon sa amon.
0: Gusto ko lang buto ng pangalunta!
1: Oh, Diyos ko! Anong buhaton ko?
0: Pakpak!
1: Ano?
0: Tagay ko pakpak!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mga butika.
1: Para sa matinlo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tayo,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa mga ko ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Babaka sa mga butika.
5: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxPeak, May 19 Vitamins, Minerals, Ginseng, kag Royal Jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: MaxPeak, kargado!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, Minerals, Ginseng, and Royal Jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
11: Alas 11:46.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
12: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Maulan man o maaraw, drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water.
14: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
15: United Home.
16: Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
19: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
20: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagda si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
21: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
19: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
20: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
21: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
19: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug.

0: Forte Dragon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2-3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Torphenamine Malate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong patabor. Ikaw na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglot. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
3: Sample Plus Gold.
7: Ito si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
3: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold.
8: Sa mga butika.
9: Red Horse Beer. Masarap, suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap, suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
10: Bawat patak masarap, suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
11: Playtime!

0: May malain ayhan nga buhaton si Victor sa tiya niya? Ano ang madangtan sa iya kabuhi sa diin na dalma na siya sang iligal nga droga? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Victor nga ginpasakop sa iya mangod nga si Wena sang Nurala South Cotabato. Kag aton gintiguluhan, gindumili nga kahigayunan diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
4: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang paalala, ang iBerry
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Charm and Fab Car, bangong tumakablog, tanggal amoy kulob sa bangon at charm.
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Supple Plus Gold.
11: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
10: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: Gigan sa

0: MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath-fresh.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Hello, anak.
2: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Partner.
1: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
3: Pilang win, San Miguel Pilang win.
4: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pilang win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
5: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
7: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig red fresh.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
11: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pilang win promo, bakal sa anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sa San Miguel Beer na kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH, FDA, CFRR, Permit Number 0264, Series 2026. Drink responsibly.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
14: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Driver ka bala nga pirmi nga biyahe bisan kabi?
16: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugatan nga salakyan.
17: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
18: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
16: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
18: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
19: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury ng mga suking butika.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Parekoy Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
9: Welcome sa isa namang kinisyon kapag pangalagad sa palatuntunan tergita na isa unto karong adlaw kita mga kabyanan nga Merkules. Ato kapag pangalagad diri sa targeta na isa unto karong adlaw mga kabyanan pitcha 30 sa bulan sa September 2026 kadapusan nga adlaw sa sining ikasyam nga bulan buwas nga adlaw paksi naman kita kalendaryo October na dayon sa gihapon sa kinandan upo na ginyo mga kabyan mga amigo sa kanginan Master Kilabo, the great of the whole universe, masalaon, balok, agbinayan, pagabalan, Master Rajuman Don, Mr. Greenboy, Dolido.
11: And of course, ang akong sining partner, ang kilabot sa mga kuliyala at iba pa, basta may palda tapos kagid iya, Mr. Hot and Spicy, Rajuman Ronel Sorbito.
9: Kagini ang
11: targetanay sa unto.
9: So, bungad law, Master Don, ano mga reasons behind nga why madayon ang impeachment trial?
11: Well, ginatawag nila ini mga kabyanan nga strategic procedural pause designed to clear the floor so both panels can prepare for the grilling whole day marathon sessions running continuously from October 1 to 15.
9: Abaw.
11: This pause gives all parties the critical breathing room needed to digest the highly technical, voluminous financial records incoming from the AMLC in the Registry of Deeds starting this Thursday. 10 a.m. to 6:30 p.m.
9: So starting buwas nga adlaw, mga kabiyanan, haling kita alas 10 hasta alas 6 media, no? Sang kagabihon. So, domidyo masadukot ini. Kiti arang amlak, Master Don?
11: Oo.
9: Mga records.
11: Kag mga bank records.
9: Mga bank records. Grabe nga binilsi si Anay ni. So, buwas nga adlaw, lang taon ta kay sa mga previous nga mga hearings, daw hindi siya nga interesante ko ng bank records daw among ginakuan. Pero, lang taon ta kay ini mga kabiyanan, basi diri mabukaran, ang mga manggad nga daw hindi ma-explain basi sa mga ginpang-declare sa salin.
11: Grabe ni Parikoy ang siguro nag-employ sa mga forensic document forensic ang aton sining mga prosecutors. Importante ini nga very ano very mga ekspertong ara dira, no? Especially sa mga financial forensic, Parikoy. Kay kiti voluminous ang ano voluminous ang mga bank records kay pila ka tuig mo, no? Pila ka tuig ang ginalantaw naton diri si Gwa Sulod ang kwarta sa kay Vice President Sara Duterte kag sang iya si nga bana. We will look into it lang taon naton dira, especially ang iya ka amlak Parikoy nga nakitan.
9: So lang taon ta kag masandukot ini, that is why subong ipaiway anay nila para makapreparasyon makaprepara sa buwas nga daw. Timprano tulog ni mga council, no?
11: Gusto kong tani isang prosecution subong nga daw si Trillanes eh. Galing may strategic post eh.
9: Daw kahapon bala daw.
11: Daw hindi gusto si Chis, no?
9: Oh, namin ko kahapon nga adlaw daw masunugan nun gindi bala klase tao ni Stril. Dito man sa nagpungko dapit sa likod ni Baste.
11: Para makot sa nga arato siya bala sa samahan ko si Baste. No? Kapon ngani damo sa nagambal eh, no? Nga daw medyo nagapugong si Attorney Teodoro Te, no? Sa iya sining nga mga cross examination ani iya direct examination kay Mayor Baste.
9: Nga man ko, no?
11: Oo. Parintianay sila gali.
9: Ha?
11: Ni Teodorte and Baste.
9: Ah, okay. Okay. Uh-oh. Magkadla ko pulo.
11: I hate you.
9: Oh. Anyway, mga dalag ko, din nga mga impormasyon ka, mga balita, tutukan ta, mga kabiyanan. Ang mga follow-up report, opo na nga ito nga mga Radyo Man reporters, sa mga drug ko man nga mga balita lokal, diri sa aton nga pagpangalagay.
11: Parikoy, may update kita karon sa Dinagyang. Ibalik sa carousel type.
9: Oho.
11: Ibalik sa carousel type.
9: Okay.
11: Ang aton sining nga Dinagyang kay Todo Pertig ito kalawig yang parid type
9: sus Maria Kagusip. Parid type master don hindi ka mo kadungan so meaning mahulat gid ya ang katapusan nga tribo katapusan man sa perform.
11: Oh, kagkalayo sang distansya bla.
9: Kay kumbaga kinapoy ang katapusan nga tribo sang hulat.
11: Hulat. Ah, tulog labot sa gabi. Tito, hindi mo na ma-plasyar, Bla.
9: Lapyo ka na, Master Don.
11: Oo.
9: Ah, mag-amo ni tatlo, malabig ka judging areas. Bintahan ni sa first and second or third.
11: Pero nami si ni Parikoy, kido mga siyam kabilog ang mag-intra kasi sa ka guest performer
9: tribe. Kag, siyempre, balantayan ang pagbalik sang tribo bola-bola.
11: Yes.
9: Sa Dinagyang 2027, mga kabiyanan.
11: Ang trendsetter, amo ni sa una nagbutang sang bago nga trend mo.
9: Oo.
11: Nga halos na pagtapos ang bola-bola nga nagkampiyon. Dalos tanan yung mga tribo, gusto masudlo ng kagsundon ang iya sining style.
9: By the way, nagligad bala ang kumanta sini mga kabiyanan si... Ano bala? Ang kanta nga...
11: Si Beryong?
9: Si Sir Dante Beryong, si board member Dante Beryong sa Antique.
11: Ano?
9: Nagitanay kami one time sa isa kamoldery sa bayan sa Banduriao. May ara sa ginapropose nga... Amo manigya po ng simpreng lyrics.
11: Oo.
9: Pero sila nga gusto ya inang daw modern na bala nga masabayan sa mga nagasaot.
11: Oo.
9: Mga nagasaot ba lang ang pwede mo patukar sa club?
11: Ah, okay.
9: Kundi hindi nga.
11: Digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi. Dinagyang! Digi, digi, digi, digi.
9: Hindi. Seriously speaking,
11: to
9: ginapropose yan ni Master Don. Pero tilang taon ta ko ni-approve ini sang IFFI.
11: Oo.
9: Kag sang, kwan mismo sang syudad, no? Para
11: mabata. So may mga mixing na siya
9: matamo. Mixing na, may
11: matamo. Same ano?
9: Same lang.
11: Kwaon yung raw, ang audio. Then i-mix yan.
9: Yeah, do muna. So Master Don lang taon ta no kun makwan ina kay syempre kun ara kamo sa club, ara kamo sa bar, lain man nila pat ang ano eh.
11: Oo.
9: No, ang ambiance do para do maka blend sa bla.
11: Kag siguro
9: mapasa. Music.
11: Pagpamati mo masaot kag yes.
9: Nice.
11: May kuba-kuba kag daw nami siya. Ang mga accompaniment yan, nabatian ko ang mga,
9: i-propose siya to, nabatian ko ang sample.
11: Godo, mayo. Pwede ganing kwaon mo lang, extract mo lang ang lyrics siya, kay, mamaubra mo na eh. Ikaw, Goro, diba, siguro mamaubra mo na.
9: Hindi, pangitaon ko karoon eh.
11: Ara mo lang
20: nadali ka tuno, hindi gidya mo.
11: Oh, digi. Ginagyang. Ginagyang. Joke lang. Titrano pa.
20: Gani, tiyan mo na, Master Don. Pero yes. Anyway, ginsalot ko malang to kay Ligay Soria kita about Dinagyang. Pero ang taon takon, sa Dinagyang 2027, may mga pagbago. Kag may introduce sila bago nga mga musika, no? Para sa Dinagyang Festival, mga kabiyanan.
11: Sige. Balikanta na karoon ng mga reports sa aton bagid ng mga radio mga reporters parikoy. Balita nasyonal ka na lagko ng mga balita karoon. Of course, ang impeachment nga ti mag... lawig na sang amak mo na mga pila
20: walo ka oras yes.
11: Alas walo ka oras
20: ti walo kang tunga eh
11: oh sus Maria kag
20: walo kang tunga buka ka appointment sini nga ko beverage man no
11: ka, pero kinanglan gid nato ni palabot sa tao eh
20: oh.
11: No bala ko may kapin pa ko mga numero pare koy mga numero pa confirm is this the
20: ti dugay na i-check
11: ka na record naburingan ka na kay numero mo gusto mo mga bombastic pero ti ginatay-tay-tay-tay sa prosecution ni atong partito sa pulis to parikoy sang firearms division sang PNP damo mga senador tani wala na ni ano man niya but you know may ginapunto ang prosecution mo no nga ang ining mga armas sa kadamuon niya perti kamahal ti makaya ina sang isa sini ka vice presidente nga mo nakadamo ang iya sining armas no. Doon kinapagwala nila, nga ang na-amount kini, nag-total mga almost 7 million mo. Pero, ang market tabi, ang present market price, ako
20: mahal, mahal. Ti galing kiti, watip ko no ginatag, watip ko no ti.
11: Ilan taon sa record eh?
20: Record. Makita man na Master Don kung ginatag o ginbakal sa isa ka tao, or bag-o gina ginbakal. Kisiling to sang witness sa naligad, nga makitaan niya kung halin gina sa gun store.
11: Yes.
20: O kung halin sa isa ka tao, gin-transfer lang. No? Sa piyak nga bahin, Master Don, bakod to balas ang nagkalatabo, nagligad reklamo sa isa ka ospital sa Diversyon. Kung sa din ginturaan sa kamatayon man to after few days sa ining maksidente sa tubang mismo sa ilang ospital, subong ang Committee on Health, ginadiho ng Emergency Response Ordinance. Kay para mababalaan natin kung ano mga protocol sa mga ospital, ila binigid kung matabo ang aksidente or insidente. Sa tubang mismo sa premises o kon sa premises o kon sa tubang gid sa ospital.
11: Ang akon to kani suggestion kay kagawad Alan Saldivar emergency the proximity ordinance hospital proximity response ordinance no kay beti may proximity pare ko laban-laban may ara na sang mga meters eh no nga ara man lang lapit sa inyo makita sang imo nga mga tao da nga wala nyo gyung respondian do something amo na but anyway lang taw natong very interesting ini ha kung wala na tabo kag wala nagdaga ining kabuhi sang isa ka tao wala na to mabalaan ini nga ti siyam na gali gani ka mga hospital incident ko no ang nagkalatabo pare ko nga katulad sa natabo to sa pobre nga utod naton nga napatay o later on may mga what if kita eh.
20: Correct.
11: What if kung nadapatan gila yon na
20: sa piyak na bahin 24 ang 23 no kataong patay dito sa grabe nga pagbaha sa Thailand so ini nga mga lugar nakantuan na mo ni Master Don kag makibot ka nga nabahaan gid no grabe mo ni kikonsige siging ulan wahi wahi sa ginapili nga lugar no masiling ka nga nami itong ila mo ni umuto pro ulan na tudutudo nga way undat baha
11: grabe ito kita ko mga pictures pare ko grabe ang halit ito mga business district ah, sa Thailand pa to lapit pa to sa istaran ko nagligad dito sa Bioki Bioki Hotel no
20: Bioki
11: ano to
20: Bayook
11: Bayok Bayok to
20: Bioki
11: Bayok sa Bayok Hotel ipag-pronounce kaya Bioki mo
20: Bayok
11: di Thailand malang sila yan mo anong hindi ang kinalain ng
20: pag gusto ka
11: paslang-slang kay mo yaman Bioki kaya man kay Buki ang gambal.
20: Anyway, mga drag ko, diri mga balita nasyonal kag international, i-check tao po ng RMN Network News. Magabalik ang
11: Targitanay sa Udto.
21: RMN Network News.
22: Report sa mabilis na proseso at sa pag-focus sa presentasyon ng mga ebidensya. Kailan sila paglilitis ngayong araw para makagwelo ang lahat sa idaraos na whole day o marathon trial na magsisimula bukas, October 1, na tatagal hanggang October 15. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mankon, Debata, Tata, RMN.
0: Network News. Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Apat na mga paaralan sa Davao Occidental nagsuspende ng klase dahil sa online threat.
2: At the Office of the President handang sumunod sa anumang utos ng Korte Suprema sa pagpapaliban ng BSKE.
21: RMN Network News.
4: Bundag Pilipinas sa Ilopos.
23: Ilopos Borre Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Commission on Elections. Narito na ulo na mga mainit na balita.
0: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
24: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
21: RMN Network News.
0: 12:25 po tayo na magandang hapon mga kasama, Radyo Man Angel Garcia
2: at Radyo Man Christian Vascones.
0: At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naghain ang not guilty plea sa Sandigan Bayan 5th Division ang pitong kapwa-akusado ni Zaldico sa kasong graft kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Kaugnay po yan ang muna 77 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Balagtas, Bulacan. Kabilang dito ang mga dating DPWH Bulacan 1st District officials na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Nino Lorenz Morales, Juanito Mendoza, Floralyn Simbulan at Christina May Pineda. Samantala, binigyan naman ng 10 araw para magpaliwanag yung apat pang kawani na nasa floating status na sina Dumasig, Morales, Simbulan at Pineda kung bakit hindi sila dapat patawan ng preventive suspension.
2: Samantala, ang Office of the President handa umanong sumunod sa anumang utos ng Korte Suprema sa pagpapaliban ng barangay at sanggunyang kabataan elections. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Chanel Salazar.
21: RMN Live Report.
25: Handang sumunod ang Office of the President sa anumang magiging utos ng Korte Suprema kaugnay ng petisyong kumikwestiyon sa pagpapaliban ng barangay at sanggunyan kabataan elections na nakatakda sa nang isagawa sa November 2. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Office of the Solicitor General ang kakatawan sa gobyerno sa usapin. Sa ngayon, wala pa anyang natatanggap ang palasyo na kopya ng petisyong inihain election lawyer Romulo Macalintal. Bukod sa petisyon for a petition for certiorari and prohibition, humiling din si Macalintal ng temporary restraining order o TRO at writ of preliminary injunction para mapigil ang postponement ng BSKE election. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
21: RMN Network News.
0: Sa iba pang balita, yung pagnanakaw ng kambing dyan po sa Talavera, Nueva Ecija, huli o sa poll sa CCTV. Kasama natin sa balitang yan si Radyo Man Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
21: RMN Live Report.
26: Nagbigay ng babalat abiso ang pamahalang barangay ng barangay Tabacao sa Talavera, Nueva Ecija matapos na isang alagang kambing ang naiulat umanin dinakaw bandang alas 11 umaga noong Setyembre 28. Ayon sa inilabas sa abiso ng barangay, isang tricycle umano ang sangkot sa insidente at kumuha sa alagang kambing na isang residente. Makikita sa kuha ng CCTV na inilabas ng barangay, isang tricycle huminto sa lugar, bumaba ang driver nito at hinila ang kambing papasok sa loob ng tricycle. Matapos maisakay ang kambing, agad na umalis ang tricycle sa lugar dahil dito pinalabas alalahanan ng barangay mga residente na maging mapagmatyag sa kanilang mga alagang hayop at iba pang ari-arian. Inihikayat din ng sino man nakakita o may nalalaman tungkol sa insidente na agad na magbigay ng impormasyon sa may-ari o sa kanilang barangay. Kasama mo sa RMN Blanca ICR, Radyo Man Ace Blanca, Tatak RMN.
21: RMN Network News.
2: Samantala, apat na paaralan sa Davao Occidental nagsuspindi ng klase dahil sa online chat. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Davao si Radyo Man KB Manson.
21: RMN Live Report.
1: Nagpatupad ng suspensyon ng klase ngayong araw, September 30, 2026, ang apat na mga paaralan sa Malita, Davao Occidental. Ito ay matapos na nakatanggap ang mga ito ng online threat kahapon. Sa panayam ng DXDC RMN Davao kay Police Staff Sergeant John Chris Ganzon, imbestigador ng Malita Municipal Police Station, ipinatupad ng Department of Education or DepEd Davao Occidental ang suspensyon sa Lacaro National High School, Mariano Peralta National High School, Fishing Village National High School, Atubala National High School na binanggit sa naturang online post. Ayon kay Ganzo, na seryoso ang kanilang isinasagawang imbestigasyon upang matukoy at mapanagot ang nasa likod ng naturang pagbabanta. Naendorso na rin sa Cybercrime Office ang Facebook account upang matukoy ang responsable ng online threat. Aniya, seryosong tinitingnan ng PNP ang insidente kahit pasabihing ito ay biro or pananakot lamang. Bukod sa patuloy na pagbabantay ng pulisya sa mga paaralan, ay inirekomenda rin ang paglalagay ng CCTV cameras bilang dagdag na hakbang para sa seguridad at kaligtasan ng mga estudyante. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyo Man Kirby Manzon, Tatak RMN.
21: RMN Network News.
0: Atensyon sa mga motorista dahil yung NCAP muli pong ipatutupad sa Metro Manila simula Oktubre 5. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyo Man Michael Dimaayo.
21: RMN Live Report.
3: Mga kasama, muling ipapatupad sa Metro Manila kabilang ang Quezon City ang No Contact Apprehension Policy o NCAP simula October 5. Ibig sabihin, balik na ang paggamit ng mga traffic camera para mahuli ang mga paglabag sa kalsada kahit hindi aktwal na parahin ng traffic enforcer ang motorista. Muli itong naipatupad matapos ibasura ng Supreme Court ang mga petisyong kumukwestiyon sa NCAP. Pinalitan na rin ang dating magkakaibang sistema ng mga lungsod ng mas uniform na patakaran sa ilalim ng Metro Manila Traffic Code of 2023. Sa bagong sistema, standardized na ang mga multa at proseso sa mga sakop na lungsod. Maaaring i-check online ang violation, magbayad ng multa at maghain ng protest kung kinukwestiyon ang pagkakahuli. Kaya simula October 5, maaari nang ma-record ang traffic cameras ang paglabag ng motorista kahit walang enforcer na pumara. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Michael Dimaayo, Tatak RMN.
21: RMN Network News.
2: Pasintabi po sa mga kumakain ngayong oras kasi sensitibo po ang susunod na balita. Bangkay ng lalaki na tagpuang nakasabit sa lambat sa isang palaisdaan sa Lucena, Quezon. Kasama natin sa balitang yan si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
21: RMN Live Report.
6: Natagpuan palutang-luta ang bangkay ng isang lalaki sa Talaw-Talaw River, Barangay Talaw-Talaw, Lucena City nitong September 27 ay sa Lucena Component City Police Station pumunta si Pedro Isidio sa kanyang palaisdaan para hatakin ng baklad lang alas 11 ng umaga na makita ang bangkay na nakasabit sa lambak. Agad itong in-report sa barangay at pulisya. Walang nakitang saksak, tama ng baril o foul play, lobo na ang bangkay at tinatayang dalawang araw ng patay. Hinihilalang nalunod, itinuturing na non-crime ang incident. Kasama mo sa Araman Kalabasuan at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaseda, Tatak RMN.
21: RMN Network News.
0: Mula po sa Lucena, dako naman tayo sa Cagayan City, Isabela. Dahil yung away sa inuman na uwi sa suntukan. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Stanley Taladad ng IFM Cagayan.
21: RMN Live Report.
7: Nagtamo ng minor injuries ang isang 26 anyos na lalaki matapos mauwi sa pisikalan ang isang pagtatalo habang nagiinuman sa Barangay District 1, Cagayan City, Isabela nitong 28 ng Setyembre. Batay sa ulat, nakatanggap ng tawag ang Duty Tactical Operations Center ng Cagayan City Component Police Station hinggil sa insidente. Kinilala ang sangkot sa insidente na sina alias Bobet, isang delivery boy at residente ng Barangay District 1, Cagayan City, at alias Tonyo na nasa Hustong Gulang at residente rin ng nabanggit na lugar. Ayon sa paunang imbestigasyon. Nagkakaroon umano ng inuman ng dalawa nang magkaroon sila ng pagtatalo at nauwi ito sa suntukan na sinubukan namang awatin ng kanilang kapitbahay. Matapos ang insidente, tumakas umano si alias Tonyo patungo sa hindi pa matukoy na direksyon. Samantala, nagtamo ng minor injury si alias Bobet at dinala sa pagamutan para sa kaukulang pagsusuring medikal. Kasama nyo sa 98.5 IFM Kawayan, Idol Stanley Talatad, Tatak, Arimen. RMN
2: Network News. Mga panindan ng mga illegal vendors sa Baguio City, inapakan at sinira kasabay po ng pagkumpiska ng Public Order and Safety Division. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Baguio si Idol J.N. Calis.
10: RMN Live Report.
12: Sa video na ito na viral online, inapak-apakan at tuluyang sinira ng mga illegal peddlers na ito sa kahabaan ng Lower Session Road ang kanilang panindang lansones matapos silang mahuli ng mga Public Order and Safety Division o POSD officers. Ang mga makukumpiskang prutas mula sa mga illegal peddlers ay mapupunta sana sa iba't ibang shelters gaya ng City Social Welfare and Development Office at Department of Social Welfare and Development bilang donasyon. Ayon kay Darren Lowe, Chief ng POSD, alam umano ng mga illegal vendors na ang mga nakukumpiskang paninda ay hindi sinasayang kundi ipinapamahagi sa mga institusyong nakikinabang dito.
13: Yeah, that's but one of the incidences where the peddlers, instead of allowing our enforcers to confiscate, no, tinapon nila. Which is what they do regularly, nagtatapon sila. But this time, medyo inaapakan na nila. Eh. This is not the first time, pero ngayon inaapakan na nila. They are very well aware na ang mga goods na kinoconfiscate namin, if they are not redeemed, they are transmitted to one of the four centers that are DSWD and CSWD managed. No? Para sa mga abused women and children talaga ang mga yan.
12: Umani naman ang social media post ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen. Kinondena ng ilang residente ang illegal na pagbebenta habang mayroon pa ring nagtatanggol sa mga illegal peddlers at iginiit na bigyan sila ng pwesto sa Baguio City Public Market. May paliwanag naman dito si Longid.
13: Well, that is has been an ongoing request, to be honest, no? But saan natin sila ilulugar? Like what I said in some of my replies, yung mga nagsasabing na bakit di na lang sila tulungan ng gobyerno. That's exactly what the government has been doing for the longest time before this administration came in, no?
12: Kasabay ng pagsapit ng bare months, inaasahan na ng POSD ang pagdami ng illegal peddlers sa lungsod kung kaya naman pinaiikting nila ang kanilang operasyon. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J.N. Calis, Tatak, RMN.
10: RMN Network News.
0: Sa iba pang balita, patuloy ang pagtulong ng Philippine Embassy sa mga Pilipinong naapektuhan ng malawakang pagbaha sa Bangkok, Thailand, kasunod na walang tigil na pag-ulan nito mga nakalipas na araw. Sa panayam ng GZXL Arm and Manila kay Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Paredes, kakaunti naman ang mga Pinoy na humihingi ng tulong pagamat marami po sa kanila ang nanatili sa kanilang mga accommodation. May inilaan aniyang temporary shelter ang Bangkok Metropolitan Authority kasunod ng malawakang pagbaha. Kaya paman may isang Pinoy lamang ang naitala nilang nagtungo dito pero kalaunan ay lumipat na rin.
14: May mga kababayan tayo na stranded sa kanilang mga buildings, so kahapon ay napaabutan natin sila ng pagkain, ng tubig at saka ng medicine. Kasi nagkakaubusan din actually ito, there's also a shortage of food dahil affected siguro ang delivery and also because nagkaroon ng panic buying at the height of the flooding. So maraming store shelves ngayon ang empty. At so we had to source our supplies directly from big companies.
0: Sa datos ng Philippine Embassy, aabot sa 41,000 ang mga Pilipino sa Thailand at tinatayang 9,000 ang nasa Bangkok. Karamihan sa mga Pinoy sa Bangkok ay nagtatrabaho bilang mga guro.
14: Of course, we will always be guided by the contingency plan of the city kasi hindi naman tayo ang may ano dito, so kami ay sumusunod lang din sa plano ng city at yan din ang naging panawagan din namin sa mga Pilipino dito who were affected by the flood na to stay alert and always monitor yung mga announcements and guidelines of the Thai authorities. Immediately asked for help from the Bangkok governor himself, and immediately he gave us a contact person at yung ating crisis management team ng embassy ay nakikipag-ugnayan sa mga local authorities.
0: Sa ngayon mga kasama, maganda na po ang panahon sa Thailand, bagamat may ilang lugar ay hanggang balikat pa rin ang lalim ng tubig. Patuloy naman na nakamonitor ang embahada sa sitwasyon.
2: Samantala, nominado ang ilang programa ng DZXL News 558 kHz audio pang stations ng Radio Mindanao Network o RMN sa ika 48 Catholic Mass Media Awards o CMMA matapos po ang measuring o masusing screening at deliberation. Pasok sa iba't ibang kategorya ang mga programa ng DZXL News. Kabilang dito ang usapang trabaho at iba pa para sa best business news. DZXL, anong latest para sa best entertainment program? Mga obra ni Mang Boy para sa best news feature at RMN Network News para sa best news program. Samantala, nominado rin ang iba pang mga programa ng RMN stations. Kabilang dito ang Straight to the Point ng DYHP RMN Cebu para sa best public service program. Pasok din sa best news feature ang sa bawat paglalayag ng IFM 103.9 Baguio sa guhit ng kasaysayan, Velarde Map ng DXKR 639 Coronadal at Laod ng Pag-asa, Mga Anak ng Dagat ng DZRS 918 Surigao. Pasok din sa Best Radio and Public Service ang West Philippine Sea, Dagat ng Bayan, Hapag ng Mamamayan ng Fish Right Program ng RMN. Samantala, anin na produksyon naman ng parehong programa ang nominado sa Best Digital Moving Ad Public Service. Samantala, kabilang dito ang West Philippine Sea, Issue sa Dagat, Alamin sa Mata ng Mga Mangiisda, Yaman ng Karagatan, Kinabukasan ng Bayan, Ang Dagat, Ating Pamanang Yaman, at Dagat ng Bayan, Hapag ng Mamamayan. Ang Catholic Mass Media Awards ay pagkilala sa mga natatanging produksyon sa larangan ng mass media.
0: At hindi lang po dyan nagtatapos ang selebrasyon mga kasama, dahil nominado rin bilang finalist ang ilan sa mga pinagmamalaking programa at palabas ng ating himpilan na DZXL News 558. Ito po sa 29th Golden Dove Awards ng Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP, mamaya na po ang awarding. Best Magazine Program finalist po ang Say ng Taong Bayan, alams na, ni na Radyo Man Sander Kayabyab at inyong lingkod, Radyo Man Angel Garcia. Finalist po sa Best Culture and Arts Program, ang Pag-ibig na Binibili, ni Radyo Man Chanel Salazar. At finalist sa Best Public Service Announcement, ang West Philippine Sea Issue sa Dagat, Alamin, West Philippine Sea sa Mata ng Mga Mangingisda, at West Philippine Sea, ang Dagat, ang Ating Pamanang Yaman. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita, dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyo Man Angel Garcia.
2: Ako naman po si Radyo Man Christian Bascones.
0: Mula dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, magandang hapon at maraming salamat.
5: RMN Network News. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This newscast is brought to you by EQ Pants. EQ Pants, from day one to toddler, EQ tinyo mo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo. Makamamatay, pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatuga sa leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong, pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Mga kabiyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo, pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkat ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo. Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB25426, Series of 2026.
11: Ba, daw may condition na priyaw?
12: Ah, oo, good pre.
11: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
12: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
11: uy,
12: kag Vitamin D3.
11: Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-luta para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
12: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sa Dr. Pinoy sa butika. Pre,
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
14: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na hindi na paganto sa. Kay ari na ang iBerry.
15: Ako si Ana, wala taga Mandawi. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
14: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
16: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
6: Ang galing! Pangmatagalan!
16: Parang tayo lang, han.
17: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
17: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
18: D3 Bio!
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng galing sa hulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
18: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Pagkakas, magabuti ka!
20: GTX 500
21: Gina Cano ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang
22: sa kadlong kapila ka mag-inom
23: sa GTX 500
21: sa primero katatlo sa subong kaduan na lang
23: subong kamusta?
21: Okay na halin sa nag-take kami sa GTX 500 ay nagko ginibatya
20: GTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C
24: ako galing siya rin at kanto sila kisa nagligad kisakit kisa katama di ang basang tiyo ko Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day tatlo ka at law wala ang sakit sa akong tutunan salamat sa Mighty C
20: Mighty C
18: mabaka sa mga butika D3 Bio with Physio
25: ako si Boy Fidel isang health researcher kay kisaman ka registered nurse sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron
20: D3 Bio ang D3
18: yung may Physio
20: ang Physio
18: yung may D3
20: D3 Bio.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
2: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika. Hindi

0: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kumpirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
1: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
0: Mas klaro na bala maski gabi?
1: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
2: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Ban, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
4: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Red Horse Beer. Masarap, suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap, suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
9: Bawat patak masarap, suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
4: Supple Plus Gold.
10: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Good morning.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ang init ng hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Biogesic. Halong!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
9: You care, we care, kidney care!
10: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
11: NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
12: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
16: Char, Fab, Car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Char.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangkong kumaka bloom sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS. Maayong adlaw mga pinalangga naton na tagpamati. Upod naton subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
19: Pirmi nagkalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw. Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
18: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakukiban?
19: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabu sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
2: Kilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.

San Miguel Tea Lemon Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA.

0: Don Bell, Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido, sa target tanay, sa Uto.
1: Mga Kagrajuman, balik sa ito kapag pangalagad din sa reminder kita na sa Udong oras na ito, Philippine Standard Time. Tataklas sa 12:57. Standby kay Dugay-Dugay. Check na ito, Master Don, si Rajuman Mon Kapalihan.
2: Yes, so, dinagyang update kita, no?
1: Update na sa dinagyang kay ti nagilapit na mga kabiyanan, di rin malipod manigar, nga ti sige na praktisa na isubong sang iban, kag ti ang mga tribo nga sang una nag-perform sa Mayo, subong nagabalik na. Ti isa ka ba lang tayo, Nina?
2: Oo.
1: Actually, amo ng istorya, subong dinagyang 2027 na pagbalik sa tribo bula-bula.
2: Correct,
1: so,
2: correct.
1: Lang taon natin, eh, kung balang expectation na malabot niya, gid.
2: Oh? Mm.
1: Master Don, o kung kabuson siya. So, laban-laban, hindi mo na mag-decide, Master, nga lang alang. Hindi mo na mag-decide nga lang alang. Laban-laban, preparado man. Ang Iloilo National High School, ang tribo bula-bula, ang Otsiri.
2: Parikoy, may isa na naman ka shooting incident sa kaskwilahan dito sa Isulang Sultan Kudarat, no?
1: Wow, Mindanao naman.
2: Yes, no? This is very alarming na, nagkakalatabo, subong. Dito, no? So, very worried ang mga girikanan dito regarding man sini kay ginalantaw naton nga another na naman. Kabay pa nga wala sang may nag... Isulan National High School, Parikoy, no? Nakita ko din sa video. Isulan National High School.
1: Sus, ti, okay. Mo nang masubot. Ginalantaw na ito ni Isubong mga kabiyanan. Ti ko ni Isulan.
2: Sultan Kudarat.
1: Sultan Kudarat. Liyog ko na bitong marbel to, ang Coron Nadal, tabi. Kaya kung liyog ko, Rajuman Magi, basta maka-initial kita. Isulan naman, no? I-check tabi kung ano kalayo ni from Coronadal ang Isulan, Master Don. Kay oo. Ini sang nagligad natabo mga kabiyanan sa Jansan sa Yaya. Ay hindi
2: Marbel at sa Bogga
1: kag dito sa Tacloban. Kag ining
2: atong pinakalitis
1: natabo sa Coronadal.
2: Coronadal
1: area.
2: Yes, Coronadal.
1: So South Cotabato. So, lang taon ta mga kabiyanan kay ini daw lapit na nandamo, no? Isula, no?
2: Daw lapitan na yung mga area Parikoy. So, bati ugali sa nag-video kagina dito nga may information nga may nang hostage, no? Sa mga classmate niya. May iba niya mga video nga ara sa sulod sang kwarto. So, ginlock ang gate Parikoy para hindi kasulod. Tiga lalain to mga ginikanan kay ti siyempre hindi mapapasundon to kay mabudlay na.
1: Yeah, Master Don, from Coronadal to Isulan, kung magbaya baska na sa 50 to 55 minutes.
2: Lapit sa kauras.
1: Lapit isa ka oras. Ti
2: dumanga
1: sa ato na daw Pasi.
2: Pasi, no? City.
1: Pasi o Dumaraw, mga Munaguro. Oh. Kasi dito lagpad man ang mga dalan. Pero anyway daw Pasi. No? Ang kalayuan niya, tilapit na.
2: Lapit, no?
1: Lapit na.
2: Diba si mga membro man nila sa community to? No, sang mga Columbiners ang tawag nila dito. But anyway,
1: so actually ari kung drive kagali ari gid ang actual distansya 41 to 43 kilometers.
2: Okay.
1: From Coronadal, South Cotabato going to Isulan, Sultan Kudarat. So lapit lang eh. Kung sa aton diri Master Don, lumiyagaw lang eh. Lumiyagaw lang eh from Iloilo City to Miyagaw. So amo na nakalapit. So imagine na lang kung amo na ang
2: distansya
1: from our city abi. Siyado kalapit, so meaning Dragon na Rajuman Mamagi. I-check na ni Dugay-Dugay mga kabiran dugang update diri sa atong pagpangaraga do pod ang RMN Coronadal.
0: DYRI Breaking News.
2: Yes, kag standby ma'am Dugay-Dugay ha, sa report ni Rajuman Joel Franco Parikoy kay Manti may ano kuno eh, may ordinansa nga nagapatong sang mas mabugat yung multa sa Bamjok kag fake public safety alerts ginpasar sang Iloilo City Council.
1: Ayun na,
2: dapat lang
1: kay para ini mga nagpamahog nga may bomba de, may mamuni, bisan sa social media, makasuhan bla. Anong kwa niya, anong ginaduso nila? Tay, kung mag-ordinansa, medyo gamay-gamay gawang pataw na po. At least may ara. No? May ara sang layi, lokal, nga pwede manabat ang mga madakpan nga nagimo sa mga pamahog kangay sa mga pamahog sa mga eskulahan sa nagligad. Dumduman mo nga halos kadadlaw-yaway klase mga eskulahan. Kay bangod sang mga pamahog, ako na may bomba, may amuni. Te, ari na, ginabalay na subong ang ordinansa para sa inyo. Parang, amo man ni Master Ro, kabay pa, dalon.

0: Dala ni pati mga gapamamahog nga madala armas.
1: Oo.
0: Madala mo ni dalon sa eskwela.
1: Para manabat.
0: No? Kay ang rason kung kaisa nga white class si face to face ginapang suspend kay bangod nga may mga informasyon nga mo ni kay ang direkta nga pamahog master doon mabatian sa classmate mo.
1: Mm.
0: No? Gakalarmada yun ang eskwelahan bilog
1: kure,
0: na
1: kure,
0: eskwelahan involved na
1: hindi mo pwede ba pagbinturar ang safety sa kabataan nga balon mo lang at threat na wala na
0: bata ang nagambal why na hindi pag-i-consider so, di bata subong ang mga involved sa krimen eh.
1: Gapaniro sa kapwa nila classmate nila sos Maria Kaguse panon nga kalatabo subong sa mga kabataan naton no? In a way pareko dugangan na na sanbay kay Radyo Manmon na Radyo Manmark ang mga pamangkot mga frequently asked questions sa nga itong mga kauturan. Radyo man doon, ano bala ng mga masakit ang pwede mabulong o kung ma-prevent sa Dr. Pinoy squalene capsule?
0: Ano?
1: No. Iniparikoy, dapat ginatake na ito regularly. Kinarton, dapat ang baklo na ito ng Dr. Pinoy squalene capsule. Mga health problems, no, nga may ara makabenan sang remedy para sa Dr. Pinoy squalene capsule, amo ang epilepsy, ang stroke, cardiac arrest, sinusitis, tonsillitis, skin allergy, psoriasis, influenza, pneumonia, cardiac enlargement, hypertension, hepatitis, cirrhosis of the liver, diabetes, constipations, burns, skin laceration, mga topical application, bla, pwede mo na, no? Kag pati na ang dengue parekoy. Kag dugang pa, all ailments caused by oxygen depletion sa aton siningalawas katulad sang cancer. Mga tumor da, migraine, asthma, emphysema can be prevented by Dr. Pinoy squalene capsule pero dapat regular hindi siling subong mainom ka regadan duwa kadlaw wala naman no dapat regularly no sa Dr. Pinoy squalene capsule gani bakal na kita stack kita dra adlaw-adlaw inom kita sang Dr. Pinoy squalene capsule
0: yes kag siyempre mga kabiyanan sa aton nga mga tagparamati ka magasuki ang memory loss ang memorya sang isa ka tawo naghihina samtang nga nagaedad pero hindi ka magkabalaka lolo kag lola ha kay ihatag ko sa inyo ang mga simple nga pamaagi para nga malikawan ang pagkamalipaton hindi mo pagkalimtan ang pagkaon sang masustansya kag ilabi na sa pag-inom sa Dr. Pinoy squalene capsule nga ang Dr. Pinoy makahatag ini sang sustansya sa imo utok kay ini lang ang may omega 3 nga may EPA kag DHA agod nga makapa-abdik sang kag mga mangin alerto ang aton sining memorya. Ang Dr. Pinoy nagapataas ina sang level sang serotonin o kun inang ginatawag nga happy hormone para permi ka positibo kag malipayon eh no pamantyagan mo tigin na pagarman sina sang Dr. Pinoy ang high blood pressure kag ginatagan pagid sang oxygen ang aton korason. Gani sa mga senior citizens,
1: yes.
0: Ang Dr. Pinoy the best gift para sa inyo 2 to 3 capsules ang kinahanglan. Para ang memorya o ang memory loss kag ang Alzheimer's disease nga balatian malikawan naton mga kabiyanan. Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
1: Sabi naman kot kanin yung doktor sini, doktor anong bulong bindok man ito permi ako malipaton.
0: Te anong sabat sa
1: anong balsa ng doktor bala sang san open na ng sugod. Sabat sa lalaki bala. Ang ano dok?
0: Mga tatlo gid ang akong gingkadlaw master. No? Nabatian ang ikatabi.
1: Believe ka man sa prayer.
0: Believe ko daw ni Joe nagdamong tulan so nagmarimis ang sabaw sang imong joke. Halin pa na sang chimpo ni be.
1: Kinang lang ko naguro Dr. Pinoy.
0: Dog
1: na kulang ko sa oxygen.
0: Kinang lang ko. Dr. Pinoy squalene capsule babakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
1: Standby, Radyo Manmon Kapalian.
2: TYRI Rajuman report.
3: Rajuman don na Rajuman na Ronel gina welcome karon sang defending champion nga tribo Salugmon no ang pagbalik iya sang tribo Bulabola sa Binagyang festival na particularly sa palabuton nga Binagyang festival 2027 no na kuha nato ning information sa principal mismo sang Haro National High School Regiman na Don Regiman na Ronel no kun diin nagpatigayo nagali ini sila no sang initial meeting sa taga Iloilo Festival sa Foundation Incorporated sa nagigad nga semana no kag isa sa mga naistoryahan diri Regiman na Don Regiman Ronel ang paghiwat iya sang ang format no sa paghiwat isang dinagyang festival kung sariin, may initially may pulo ka performer or tribo na mag-perform iya for dinagyang festival 2027, no? Aside sa tribo bula-bula, may bago pag-igalit na tribo, no? Ang Alindri sa may Iloilo River Plains sa may iniskulahan sa Lanit Haro, Regiman Donel, mag-participar, mag-ini sila, no? At the same time, ining grupo iya from City National, Iloilo City National High School, nagabalikman, Tribo Silak, ang dagat noon from Brands.
0: Mm, no? Ang Silak, kani ano ni, sa din nga ni,
3: City
0: High. City
3: High, oo. City National High School.
0: Amo na sunang,
4: sa'yo na ginlainan nilang alan?
0: May Tribo Silak naman. Lunok, di ba? Ang Tribo Lunok.
3: Yes.
0: Tapos yun isla nila Silak.
3: Yes.
0: Okay. Ano to isa? Ano to isa? Ang sa Rans?
3: Ang Rans, dagat noon ba lang?
0: Dagatnon, yes.
3: Dagatnon ang ulihin nila nga pangayalan, si Gabong.
0: No? Oo.
3: Nag-remain in sila sa...
0: Nagdaog din sila mo, nagligad, ang Ramona Bansenya National High School. Nalipat ako sa ngalan nila sa amo tong time radio man mo. Amo na yung Dagatnon?
3: Dagatnon ang ulihin nila nga participation.
0: Wala. No, hindi.
3: A year ago,
0: oo.
3: Si Gabong na sila.
0: No? Si Gabong na, ah, okay.
3: Si Gabong na.
0: Duara sila sa top 3 previously patubla mo, dolipat lang ko. But anyway, so ara magabanong balik man sila?
3: Magabanong balik man, no? Kay ang pag sinigili mo gin meeting sang IFFI, ining mga tribo, kay damo tani, no? Ang may plano, tani ining baryo, ang baryohanon, hindi naman magkasapok, no?
0: Oo. Ang baryohanon din na, Baryo Brero?
3: Ining Baryo Brero, kung kay Captain Sundo, no?
0: Oo, ate.
3: Ugali kito na istorya sila, Rajuman doon, na-convince sila, no?
0: Kibala mo, ang usual nga problema nila na Rajuman mo, ng budget, eh.
3: Yes. Kumugin ang isa, no? Kasi, ang proposal, o kung ang sa plano, ibalik ang carousel type, no? Tapos, 5 kajajing area, ibalik to sa daan nga ruta sa city proper. Amo nang naistoryahan, no? Para makompleto ang pulo nga ni, kasi nakasulod diri siyam ka tribo sa city school, sa national, sa high school, may isa ka guest performer, no? Initially, nga din invite.
0: So, non-competing ni siya.
3: Non-competing, no?
0: Mm.
3: Halin sa...
0: Bati ko gani, may masulod tani nga banwa, pero nagapamiripi ang mga schools kay mantilain niya kung banwa mo. Ang budget niya sa banwa, medyo dako-dako niya. So, makapabungga sila. Hindi talagang magmuno, guro ko ng banwa. Pero balaan ko, permi niya ga dinaog sa kasadyahan, sa kamanwanan, festival?
4: May budget.
0: May budget niya.
3: Mabinture sila tani sa Dinagyang, no? Galing kay... Doon ay istoryahan nabi sa grupo sa mga tribo sa sudad. Muna, no? Anyway, patawag sila sa...
0: Kung ako, office. Kung ako yung Radyo Manmon, let them compete. No? Amambal kami nga medyo unfair in terms of financial, but if they can add some excitement, ka-grandeur sa Dinagyang tribe competition, why not? Hindi na ton sila pagpunggan because baka grabe nila budget yan. You know, let them compete. We want the best of the best, diba? Radyo Manmon?
3: Mm-hmm.
0: Because at the end of the day, mata na to na mapuno, dulunggan na to na manamian. No? Amo na, at the end of the day. So, kung ako yun sa mga tribo, balido ang inyong sininga nga concern, but if you want to be the best, you must compete against the best. Radyo Manmon?
3: Yes, oo, no?
0: Kung ako ya,
3: kaya sa'yo mo na, no? Galing kasi...
0: No, pareho mo na, bala ng... sa basketball mo, kung plariyo mo lang, permi, kontra mo das barangay mo, do hindi ka magsanyog. Pero yes, kung yes, magwa ka sa barangay nyo, hampang ka to, inter-barangay ka mo, ang the best ng mga player sa isa ka barangay, makumpit mo, you will learn. Maka-ano ka, makatuon ka kung paano sila magampang. No, di ba?
3: Yes, so. Galing sa isa bati isa do consensus ko na ini, no?
0: Tiwala to mimo, because consensus. Pero ako ya, for me, let them compete. Kay manti, ambal ko gani at the end of the day, importante makita sa tao, bla. Kung ano makita sa tao. Kaga ano ang ma-perform nila.
1: If they have good budget, wala kita maimo na. Wala kita maimo na kung may mga budget sila. So, kayod ka lang, kayod karabaw ka lang para nga mangita sang imo man ang mga sponsors, Rajuman Mon.
3: Kaga subong ko na tuig, daw wala limit, no?
1: At tapos mo na, nagligan tuig, pito lang kabilog, di ba?
3: Yes.
1: So, subong siyam and one guest performer. Pulo yes, tanan.
3: Ina sa gin-encourage, actually, kung nasang IFFI, kaya daw nag-adutay na lang ang katribo, wala nga nag-apasakot.
1: Oo.
3: Nagliga to, di ba, walo pa, no?
1: Do, pito lang gani, do, pito lang? Pito to kung walo?
3: Pito. Pito lang. Sa nagliga to, pito, do, walo sila, nagbuhin isa pa gin.
1: Oo.
3: Regina Mdolo de Maronel, no? Sige naman, ti, bangod man sa...
1: Amo na gani, mas madamo mag-compete. Mas manami na Rajuman Mon, especially nga mga school-based ang nag-perform. Ti ko mag-intra ang mga banwa, kay manti gusto nila yung mag-intra, they want to showcase kay ti. Do dominar na namo ng kasadyahan festival. May intra kami sa tribe competition, ba pwede? You know, hindi na itong pag-ilimit. I hope maintindihan kita sa mga schools, no? Kay hindi man pwede na itong nga i-limit lang kung gusto nila yung mag-intra. Let us compete with the best. Rajuman Mon.
3: Yari ba lang atong sining na exclusive interview sa kay Ma'am Milanita Bakulde, no, ang principal sa Haro National High School, Rajuman Mon Rajmaronel.
5: Muli masabat, kiti, very advanced na sumungin preparation sa dinagyan na ito. Kamusta niya ang tribo sa lumbong bilang defending
6: champion?
5: Oo, kiti, dugang ko lang doon, nag-challenge sa ba, nagbalik ang
6: ibang
5: mula. Kumusta ang tribo sa Lugmon preparation natin sa pasalingan
6: niya? Ang tribo sa Lugmon natin, the same ang team gyapon sa tribo, ang amon nga mga performers sa ara nung need na kami mag mag-scout sa mga bagong miyembro, no? Kag ang aton nga artistic team ara gyapon. And so nag-amat-amat na kami umpisa sa among nga preparasyon.
5: Okay.
6: Pero ang practice, wala pa man nag-start.
5: Preparation pa lang?
6: Preparation pa lang sa planning, sa konsepto, sa mga posibleng nga kinanglanon.
5: Anong inyong hambal kiti? Subong ang tribo o labula sa muna nga umpisa sa school-based ka dinagyan, magabalik, mag-ingkas sa dinagyan.
6: Oo. So, gin-welcome namon actually nga mga tribe managers during our meeting with the IFFI.
5: Okay.
6: Ang pagbalik sa tribo Bola-Bola. So, syempre dugang challenge na sa amon. So, may the best tribe wins. Natural din na, may winner, may ano. So, masig paninguha lang, masig bakas lang.
5: Sige. Mamdig, gilid ba?
6: Sige.
3: Pagabahin sang person na niya sa nga itong sining interview, sa kay Ma'am Milanita Bakulde, Rajuman Mel. O puli sa pinabuton na press conference o sa media kung sa IFFI, matigayon, hindi nga maplastar kung ano gid ba, no? Ang pinabuton nga binagyang festival kay initial ining information nga nakuha natin mismo, no? Sa magpatakot, iya, ng mga tribo, Rajuman Mel, no? Kasi yung dumano sa last year, nagimbutang ang judging area number 4 sa
1: sports
3: area sa sports complex. Baka damo ulit pang reklamo, no?
1: Oh, kalabiglawing. Eh, kalabiglawing mo. Kasi labutan kasi sidmon mo.
0: Ang budlay pag iniya kung ikaw ang last tribe. Kay
3: yes.
0: Kinapoy ka. Sang hulak?
1: Oh.
0: Kag nagdugay ang announcement. Kay Mante, siyempre, bago na natapos ang last tribe to, ano natura sa last 7?
1: Alang-alang, kumaga mo ni.
0: Makulit pang mga judges.
1: Lain gimana kung carousel type kiti daw para sa akon daw nangin patas
0: mo kanan. Kay ti dululungan mo,
1: duman ka mong resistensya mo pag prepara master doon ka budlay yang ara kadaya por pila ka oras antes ka mag-perform. Mayo to yang ara kadayon perform kadayon na okay na yan.
0: Kaga kalayo pa sang lakton sa kabataan.
1: Kun ang hulat master doon makapakapoy mo.
0: Oo eh,
1: no? Hindi sila nga bintaha kay uli ka kikita mo performance iman. Hindi ah. Tapos na sila ya, ikaw yung sige pa ulat.
0: Oo. Ito ihod, garay mo.
3: Sa kabataan, si Mayor Dimando na Dumarunel, ang ina preparation ka agahon ka lang mo.
1: Na, no? Oo. Na,
3: grabe na. Ang hulat si Ninila.
1: Tingpati al sa init, na daw
3: yes,
1: mo lang.
3: Oo. So, ang energy si Ninila ya, kung...
1: Kung na, huwag ka pa yung ka-perform, yung panas ng energy mo.
3: Oo.
1: Kaga, naming ko bala, Mon, next time sa IFFI, let us not experiment kung nagyan na naton tong parade type mo, binalik nyo pa. So, I mean, kung gaklik ni Subong,
0: ako na no, kung wala man diferensya.
1: Wala man diferensya. Nga islanta, no? Amunabla.
3: Amo gani, no?
0: Kay sa una naka, ginata na to. The same problem, hindi masolve.
1: Oh, tapos binalik, do you think may ibang nga resulta? Amo gyapon ang resulta. So, let us stick to the carousel type. Mas mayo ni.
0: Tapos, ang malamog sa pagid na, kung carousel type ya, dungan tanan ang spectators mo ga sa Nadyana dululungan.
1: Kag subong damo.
0: Oh, pero kung parade type, ulihin na yati, temprano, parang pwesto na sa Freedom Grandstand, ulihin ang event.
1: Oh.
0: No problem.
1: So, anyway mo, nagdamo. No? Ang competing tribe gadya is 9.
3: 9, yes.
1: That's good, no?
3: Initially, ha? Kaya wala pa ni isang confirmation do mga kwanta ni nato na. Mga turipis.
1: Kaagi niya sa una, ang, wala ginkuha ang mga barangay tribe, la? Ang galambot niya, 24 bilog ang performers. Oh.
0: Galing balaan mo ganyan pasi sa
1: kwanta? Oh. Kaling kay ti ginpili na gid parekoy.
0: Ang barangay, based ni Master Don ti kulang sa ano, practice, kulang sa budget. Ting
1: disiplina. Natunduman ako ng mga tribo nga
0: wala
1: guru group chat, no? Oh. Ang isa ya liso is tuong, isa liso isa wala. Mugid. Wala ka dululungan.
0: Kaya lang alang ti kumbaga daw lang alang bala sa presentation sa mga bisita.
1: Kaya mga bisita tay, hi. No.
0: Wow. Layo sang disparity.
1: Oh.
0: So makita mo gid. So that's why kung school based. No? Kung barangay man, lain man nga kategori.
1: Lain man sila nga kategori. So anyway, may dugang ka para, Juman Mon?
3: Anyway, bantayan nato na kay sa sininga simana, magapatigay man sa press conference ng IFFI, kag diri may balo nato, kanan mo gidang cluster ng itsura sa ginagyang festival 2027, Regiman Don, Regiman Ronel. Amin naman dulong nato nga update para sa pagpangalagad sa programa Targita na isa unto. Kasama mo sa DYRI, Armen Iloilo, Radyo Manmon, Iyalis Kaparian, Tatakalim.
2: Tatak! RMN!
1: Okay. Hala, Bira, Iloilo! Sulong sa pagbago.
0: What ano? If kung lain ang lyrics, the same pro what if kung lain?
1: May naman, version nga lain?
0: Uso naman AI, so kung masar doon mo. Anyway, ni kung ano nga kung for ano lang.
1: This is just for fun.
0: Fun?
1: Hindi, lang taon na to ng version ni Parekoy.
0: Hindi, version ni isang AI actually. Kito uso naman AI.
1: Iyon na version. Iyon na version.
0: Why ko pa ma-check ini? Basi ang instruction ng chorus or repeat chorus, basi is ihambal ya. Why ka balo ha? Why ta ka balo? Kung may hambal sa karo nga, repeat chorus. Bahala ka muna!
1: Are, pamata ninyo ang komposo. Ano na?
0: Dahil lang. Ada lah.

0: Dahil lang do pang do pigaw do pang
1: atong una bala mo gina to
0: kay na no
1: atong isang ita
0: dahil lang
1: pagkita na na kay ma-endorse ko na
0: sige endorse na
1: okay
0: AI song
1: ining AI song ginadulong sa inyo mga kabenan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated ang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island gani masigurado kay di peke hindi imitation ang imo makuha nga mga Kubota products. By the way, for every 3,000 pesos worth of purchase nyo gali, may ara ka mo dira sa raffle ticket. Basik ka muna ang mapalaro nga winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Bisitahin sila sa Lawaan Village, Barangay Balantang Haro, Iloilo City, Halabira! Ara na? Happy Fiesta!

0: ito, right.
1: Okay,
0: ka. Kami gapon si...
1: Kami gapon ang version ni...
0: Tante Beryong, si Board Member Beryong, ah.
1: Pero pwede na mag-tweet tweet ka ron, ha? Iyan na to na kung paano ina.
0: Ano pa gano'n?
1: Reggae
0: ka naman.
1: Kasi nga tabi kong reggae.
0: Reggae?
1: Kung reggae. Pagbalik ka na lang, ha? I-devote na yung programa, ta, sa mga different mga different version.
0: Anime. Anyway, ti, ako ga... Kanamig gapon na kay Sir Dante Beryong, Master B. Pero ti, ito sa nagligad, kag ako nang iyay nga tingog kag version la ingid ya.
1: Oo.
0: May doon
1: na may plano siya nga daw imuon upbeat nga daw pwede pang
0: kapalo kung anong imuon niya pero anyway
1: pwede ko naman
0: tiga modern na, gamodern subong mo
1: ini naman pwede masautan man yung version ni Sir Dante no? Karami na ni no? Pero gusto yung magkita pasanyugon siguro
0: ti kung may iya siya nga ipagwa dira kag matyag ko ang tuno mo yaga ini ang iya mas sir like
1: oh, tuno mo oh.
0: Ang tuno ba nga nandan tagad yung bala nga pares ni Bilayas ang ato niyo
1: oh.
0: Ang iya ni bala na lain mo niya so amo gini yung tuno nga gusto niya pero ti well siguro may mga modern na nga na include
1: oh, yung mga may include na ng di hey di hey
0: may pa mamo pa luat.
1: Di hey.
0: Anyway, Master Don,
1: okay.
0: Pagbalik ta.
1: Check na to report upot ka na Juman Joel. Kay mabugat nga penalidad na sa mga tao nga nag-bomb joke. May mga false alert, no? Nga ginaubra. Kakadamo. Anang bal mo na ganit parikol. Kadamo nagligad. Nasod-asod to nga. Napansuspend ang mga klase ito kay may buwisit nga nag-tinawag o ko nag-post sa social media.
0: Na-identify man sila, na tagan man sila leksyon. Tiini ka ron, mas mabugat ini, kag mas may ara kita sa ngipon.
1: May ngipon.
0: Kontra sa sininga mga saskusero. Pagbalik ta, pagaligan na sa mga pahimalo. Alauna 26, sininga bahayan Master Don, ginadulong sa inyo sa kaluan, sang Santon Plus Gold, ang gold standard sa barag sa inkayang lawas. Kung may gold ang alan sa Santon mo, bot silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold, mga kabiyana ng aton sininga imnon, mabakali din sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kagini, halin sa extract, sa magustin, malunggay, ampalaya, garlic, kag may spirulina pa. Kontra gini ni diabetes, may kunga dugo, hypertension, naga, may bukol-bukol, hubag-hubag sa lawas, hindi magkalipat, 2 to 3 capsules every day. Ha? Santon Plus Gold, ang gold standard sa panag sa ikayang lawas. Kung kape naman, Santon Gold Coffee Mix. Sini may collagen, may arinis ang glutathione, nagapaputi, nagapabakot sa tulan, na matinlo ang lawas, guwasulod. Basta ang pangapi mo, namit na, makapabeauty pa. No? Gatinlo ang panit mo, nagaputi ka, kag nagagwasa ang higko, adlaw-adlaw. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika. Alauna 27, magabalik ang Targitanay sa Udto.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
4: Eto na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect. sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
5: We are World Connect, your visa to a better...
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Hi! I'm attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
9: Super Fiber.
10: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang kasashay ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
9: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
6: Life Extension, Vitamin D3.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breakfast.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS!
1: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok, pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig, kagpangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar, kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay abaygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako galing si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
4: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, maghilom sa panauhin.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tunay, natural, at original.
15: D3 Bio!
16: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka manipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio!
17: Ang D3 Bio!
15: Yung may Vizio!
17: Ang Vizio!
15: Yung may D3!
17: Mga buti ka!
15: GTX 500!
18: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
15: GTX 500!
19: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
15: Mighty C,
17: mabaka mga butika.
15: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibugit ang akon ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sang akon dilargo. Nagamay na akon nga buyon.
15: D3 Bio.
17: Ang D3.
15: Yung may BCO.
17: Visio,
15: you might D3.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa ii isang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
2: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
6: Charmin Fab Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lamang sa pangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangbang kumaka bloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Cell phone plus gold.
3: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Ini-try ko gininom ang cell phone plus gold. Sa sulod sa isa kabulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
2: Cell phone plus gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cell phone plus gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko ma-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
6: Char, Fab, Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang, sa bangon ng Char.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumaka bloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
2: Supple Plus Gold.
8: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Car. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo. Sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumaka bloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
9: Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Gigan!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga.
5: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
10: Estudyante ka ba lang nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
11: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
12: Ako man! Kisaan, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
10: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
12: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
10: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
13: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
14: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
16: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo, gid. Mapatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, pag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata at panglawas.
17: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg na lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: San Miguel Beer Line promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Char and Fab Corn. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Char.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangong kumaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
5: Tara na, bukas na yan. Wala naman boss mo eh.
6: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Super Fiber.
14: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Biogesic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido sa targetanay sa Unto.
6: Mga Karajuman, balik sa ito kapag pakalaga diri sa reminder kita na sa Unto. Iningabahin ginadulong sa inyo sa kalwansang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, makitan sa Barangay Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Ini sila ang exclusive dealer sa genuine nga Kubota Tractors and Machinery Spare Parts sa Bilog Panay Island. Nagabaligya man sila sa Kubota Tractors, Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester, kag Kubota Cane Loader to Truck. Banda kantuina, no? Kag pamangkot na kamo sa mga gusto ninyo ng mga machinery spare parts o kung mga Kubota Tractors sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated sa Barangay Balantang Haro, Iloilo City, or magtawag sa telephone number 320-6883.
7: Alright, check na naton sa dili lamang madugay si Radyoman Joel Franco Paricoy. Kaya man ti, very important mo nini. Kaya ti kita mismo naka-experience dire. Inasod to yung loss at ladlaw. No, nga may nag-threat sa mga eskwilahan, bomb threat. Ti, hindi man pwede mapadbenturar sa school administration nga balon na lang, abida, threat na. So, kinanglan ng GED, nga i-clear nila so that makonclude nga threat lang gidi. No, pero ti may mga gitpang pailan na kaso mga pulis naton. So sa part naman sang city government, especially sang city council, nagdiyon sila sang ordinansa sang mas mabugat no nga mga penalidad sa mga bomb joke na ini Paricoy. At the same time iban pagid nga mga emergency alerts no nga ipikion mo bla para nga mag-create kasang panic sa tao, which is of course hindi manami, no? Hindi manami, no?
6: Ang, so, ti, at least subong master doon, may ngipon na kita.
7: Oo.
6: Kita nagligad to daw, gasalit.
7: Wala
6: eh. Wala eh. O, ti, ari, kung matigayo na, may ngipon na. So, masakit-sakit na ini, kag, ti, mapagar naton ang mga tuyo nga magsasko, kag mag-imo. Basi, kung wag lang ikay mo assignment mo, hindi ka lang gusto mag-attend klase mo daw, kung ano, na sa kaanbagangan ulo mo, may imo-imo ka istorya, paglaptaway ng klase. Pero ti, manabat ka na. Hiyaring report, kag latest information sa Iloilo City Hall, Radyoman Joel Franco.
5: TYRI, Radyoman Report.
8: Magapangatubang sang mas mabugat nga penalty ang magapalapta sang fake fake alerts kag fake bomb threat, no? Diri sa syudad sang Iloilo, no? Ang gina-humble din nga fake alert ini mga ano bala, mga announcement, no, sa weather condition, no, etc., mga baha, mga ulan, muna, no? Ang sa bomb threat, balanta naman, no, sa naligad itong matuig, grabe, pila ka serye sa mga bomb threat na nagkatabo diri sa syudad sang Iloilo. Plus, ang recent, Radyoman Don, Radyoman Ronel, amo ining nagkatabo ng mga pamahog, no, sa mga eskwelahan. Suno sa kay Councilor Rodolph Jeffrey Ganson, ang author sang ordinansa, gatuyo ni sila nga matagaan sang mabugat nga penalidad because kano bala kadako sang huol na ginatuga niya. Kasi it seems, no, nga daw kahapos lang sa tawo na mag-ubra sang post, tapos i-delete na lang or i-rectify lang or ano lang, no, i-addendum mo lang or bawion mo lang, no, nga ang imo nga post nakatuga na sang panic, no, sa komunidad. So sa iya dapat ini may appropriate nga penalty. Under sa iya sining ordinansa, no, ginadumilian ang pag-invento kung pag-share sang fake safety alerts, no. Magamit sang dummy o kung fake profiles, but ang balon bisan alibaba na pagwa ka sang fake alerts or pamahog, then gamit mong dummy account, no. May ara ka sang may ara ka sang nakaigo nga penalty, no. Tapos halimbawa na approve na, no, nga fake kag ni matuod ang imong gin-post pero nagpamalibad kasi gyapon nga i-take down ang imong sige post, may ara may nasang appropriate nga penalty. Under sa sining ordinance, ang allow ng sining mo pagwa sa mga warnings, mga alerts, amo lang ang CDR mo, Mayor's Office, ICPO, Bureau of Fire, mga national government agencies like Pag-asa, OCD, FIVOLX, PCG, DOH, no? Mga makapagwasa ang tinatawag nila ng public safety alerts, no? So dapat sa makatapos sa media, ginahingi o mga dapat i-verify man, no? Antes yung i-broadcast. Ano ba mga multa? No, medyo mabugat ini, no? Sa first offense, may 2,000 na multa, kagritian or warning o kung seminar sa concern, no? Second offense, 3,005 plus 24 hours ng community service, no? Third offense, 5,000 plus kaso kriminal. Kung imo abi negosyo o kung imo online pages, no? Ang gamiton mo, limbawa, ang imong page, no? Kung imong social media account, first offense mo may 5,000 plus ipilalam ka sa coordination meeting with CDRMO, no? Second offense mo, may ara ka sa 5,000 plus suspense yung business permit o kung police operation sa sunod sa pito kaadlaw. And third offense mo, may ara ka sa 5,000 pesos o pagkansila sa imo na permit o kung may kaso ka kriminal. Pero, halimbawa, minority edad ang violator. Kung minority edad ang violator, ang mabayad sa multa ang imo ginikanan o imo guardian samtang ang minor ang magimo sa community service. No? So, amo na ang mga sining points ang sining aton sining ordinansa. So, no, sa kay Councilor Robert Funson, may araman sila sa mga kaigo ng coordination sa makapulisan pati sa reporting process. No? Kaya ang isa diri, sa nakita akong kaisabla, na post anay antiki report sa police, no? So dapat ang himuon, report sa police, verify before i-post. Agod niya hindi magtugas ang panic ang ining fake alerts o kung ining mga bomb threat. Arin naman din nato, report lang ni ang pagpahayag ni Councilor Rodolph Jeffrey Ganson.
1: Dire, ma-prevent nato ng mga dapat ma-anticipate, ma-prevent nato ng mga bagay na makadulot sang alarming sa aton. Kati ang isa sini na i-discuss, I think it's not if it's not clearly mentioned kadina, but also sa ang atong pag response pala sa atong press release. No, kaya paano dito mo detect ang banga galapta na, no, and then ang git sino ugit na dapat patiyan na makapa-release na. So we have the kita na sa media para ang ato na sa kapulisan kagatan sa diri sa City Hall. So doon muna ang ato ni dapat i-promote na para ang pumuluyo maging sila na maging ano sila maging aware na kung may mga fake news, kung wala nag-go sa media, wala na

0: Panay nga ang mga social media platform, kung mag-open ka sang account sa ila, there must be a valid ID. No? Nga i-upload mo for you to create that account. Katulad bala sa mga online payment apps ni, no? Gatinanglan sila sang ID mo sa mga
1: may face recognition.
0: Oh, may face recognition at the same time may ara sang mga government portal katulad sang egov.ph, no? So I think pero national na ini. Kay para bala nga hindi ma-discourage ka, kay mabalaan mo. Subong niya makobra ka sang dummy account. Kag ibas nga ibas ang isa ka tao. Medyo man Joel ni balaan nga ikaw gali kay ti ma-take effort pa ya ang natungdan kung kaysa nga magpangayo bulid sa pulis para nga ma-track down kung sino ginamatutuod sini nga gapanag-iya, no?
1: Oo, so, it will take time pa sara ko nga ma-identify na, no? Kaya hindi kinalapin ng preservation ng ano, digital footprint,
0: correct.
1: No, et cetera. Manang medyo madugay. Mm.
0: Kaya kayo mahapos, abi, mag-ubras ang account, no? Edad mo lang da, nga, tamo mga ngalan nga, ginasuli-suli.
2: Oh, nahimo ganit sa government document sa social media pa?
0: Oo, oh, tiki, para dali matrack down bala parikoy.
2: Ganit
0: man. Oh. In a way, well, mayo inya. Pasalamat kita kay Councilor Rodolph Ganson.
1: Tapos nire ang ato, si Kapulisa sa pag-implement siya, especially ang ato,
0: yes,
1: si Narako. No, good man, maging successful.
0: No? By the way, well, atong sa first offense, nga may seminar. Sino man seminar ang taga CD Arirmao?
1: Yes, no, kasi okay. Ano, may ano pa na, no, I suppose may kinuwan pa din sila ng guidelines, no, kung paano i-implementar, okay. Kasi usually, may mga kangaising ordinance, may mga harapan sa itong ginaubrang IRR, so hindi wala masibilis yung may IRR, no, but,
2: So, why kinalain, bisan minor, well, bisan minor, why kinalain sa, muna?
1: Kung minor, ang mamulta, ginikanan, o guardian,
2: okay.
1: Ang community service, ang minor, ang maubra.
2: Okay.
1: Oo, amo nang kinalain niya. Kasi, siyempre, medyo lighter, no, ang iyas ang minor nga...
2: sakit na pa sa ginikanan. Kaya mag-ginikanan
1: mo lang.
0: First offense mo, 2,000?
2: Oo. Oh.
1: Dos mil, o. Di kong establishment ka, dako, no? Amo nang medyo mabulubog lahat. Although, isubong, ano kayo tawag niya? Likom sa
2: ating hibalo. Dali lagi, Duel, ha? Total daw, interesante, man in discussion. Hold your line. Kaya, ari na nga ito nga STL. Ang oras imbun, dalas dos.
0: Yari na!
2: STL sa probinsya sa Iloilo, Radyo Manmon, come in!
3: Probinsya sa Iloilo, yari na nga ito, sinigang resulta sa STL, subong hapon. Direkta diri sa my STL Draw Core. Tangatag sa ring first winning number. Numero 13. Number 13. At ang second winning number. Numero 28. Number 28. Tangatag sa ring third winning number. Numero 2. Number 2. Tangatag sa ring draw team head subong ahapon. Timandol si Baronel. Sir Kenny Pornia. Tangatag sa ring operations specialist. Mr. Antonio C. Tangatag sa ring STL personality. Mr. Glenn Suno, open man sa ating na Mr. Burton, Julio Tantanio, kaupot sa niya siling mga members, Ryan Melgar, Ella Maligad, Clyde Lloyd, Johnson, Galapia. Sa liwat, atong siling mga winning numbers, numero 13, 28, kag numero 2, 13, 28, kag 2. Congratulations mga winners natin, kag sa wala pa magdaog, kadayo na sa pagtaya, para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Go Court, sa PCSO kasi ang Eagle Dog Gaming Corporation, Radyo Manmon, iyalas ka pa rin at takarami.
2: Salamat Radyo Manmon Kapalian, ang alas 8 ng draw ka sa gabi bantayan, Driman sa RMN Iloilo. Balikan tayo sa Radyo Man Joel. Welcome back, Well.
1: Yes, Radyo Manmon, Radyo Manmon, Radyo Manmon, nilis ang eskulahan na nakabaton sa bomb threat, but bangod sa ila protocol kung sino i-report, kag protocol mo sa eskulahan kung paano nari-handle, na-manage nila, no, ang mga bomb threat sa ila sineskulahan, no, wala na nagwa sa mga katapos sa media. Maning to say, effective, no, ang ilang messaging, effective ang ilang policy within the school na na-manage nila, na hindi na kinalipang magwa sa publiko kag na blown out of proportion, dala, na masuga pa sa panic.
2: Well,
1: no?
2: Kita, why man kinanglan gid nga mag-create kita sa panic sa publiko, like, just for example, sa natabo, nagligad ni sa mga uring-uring ekonomi, mayara sa natabo sa mga eskwelahan, nga mga pamahog, madala armas. Kabalo kita nga daw ginahandle sa mga eskwelahan ato.

0: Hindi tanang pag-detalye gid, but of course may nabalaan man kita Rajman Joel, pero hindi tanang pag-detalye because kabalo kitang ginahandle ini Mayo sa aton nga otoridad kag sa natungdan nga school management. Ang importante dira nga ginatagan nila attention dayon. No, para hindi na magdako kag hindi na maglapta. Well,
1: di seryoso nila, no? Hindi pwedeng i-take mo lightly basta mga threat, no? Kahit kung nag-involve ni isang kabuhi, no? Kahit possible damage sa property, i-panin na siya, i-take it as seriously. Amon na blambal nila nga tikon, magsala ka man, dapat ara ka sa side ng safety, no? Para nga ma-insure kaya ang protection sa publiko. So, amon na gusto man i-establish through this ordinance, makaisabish man sa protokol ang mga eskulahan kung paano na i-handle ini mga threat o kung yung mga pamahog na nag-abot sila sini ng mga eskulahan na dumamoto, nagbigad nga weekend, no? May pamahog sa isa ka public school sa Haro, no? Di, amun yung hambaga ng isang kapulisan, nga hindi man sila pwede nga ma-deploy sa whole day dira sa police because it will create a scenario, man bala nga dumalain ang impression sa tao. So, muna nga dapat sa head management ng school, PTA, estudyante, no? Ma-handle nila sa nagkakaigo, kag nahustong reporting process, para nga hindi maglapta, kag hindi na mag-create ng panic mismo within sa ilasing community.
0: May mga protocol man ng mga schools eh, no? But one thing is important, nga from the on-site nga may ara na, nga may mga threat na, I think automatic, may mga school hanggang suspend yun sa klase, no? Pero may ibang ginikanan, nga wala kabaluway nga na-suspend ang klase. So siguro one of the protocol dira, they will also explain sa mga ginikanan kung aagin suspend nila, no? Kay may mga nakita kita last time sa isa ka school dire, may mga nagpost ng mga ginikanan ngay wala sila kabalo o kung ano na tabo, no, nga i-suspend ang klase, later on na lang nila nabalaan. So I think one of the protocol nga after suspending the class, inform the parents through the PTA kung may group chat sila da, no, na amo ini ang rason so that makaibalo ang mga ginikanan because oman sang skulahan to explain mo nga amo na, no, nga ara sa balay ang iyasin ni nga bata Rajman Joel.
1: Yes, oh. Okay, tiko, ikaw yung ginikanan, yung blaan, abansi ka na yung maminsar mo. Basta safety na gani, nakakag-danger, abansi na yung maminsar ang ginikanan, Rajman Joel.
0: Correct.
1: Kusang unang wala pa na kabataan, dito okay na sa aton, no? Isang kita pa. Pero kung kita ng ginikanan, abansi na kita na maminsar, kung safety sa kabataan na ginaisuriyahan.
0: Correct. Ang tuwag nila nagamanol. Nagamanol kita, well.
1: Oo, hindi mo madula na ang grabe ang pullback ng ginikanan. Kasi safety na sa kabataan na ginaisuriyahan. So, normal lang ina, sometimes may panic. So, dapat may appropriate din yung proseso kung paano ma-inform ang mga ginikanan. Nga, sa messaging nila, dapat hindi magwa na, hindi lang magwa na daw pamahong. Na in return magwa man sa komunidad nga daw pamahog na magdako na, no, ang issue sa ila sini mismo nga community.
0: Correct. Kay kun ma-handle pa man lang sa sulod mas okay. Oo, kay kisa yes, panic oo. Makaguba pa daw masobra pa bla. Imbis nga makapanami ang pagpabalota basi makapaguba pa sa sitwasyon o makapadugang regimen.
1: Given abi nga may mga previous schools nga may mga incidents, so hindi mo madula, no, ang kapulba sa mga ginikanan.
0: Sige.
1: Balita naging kan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Siguro sa Congress naton, sa Senado, sa House of Representatives, ginimbitar ganin nila si Mark Zuckerberg na mag-atubang sa investigasyon sa House of Representatives, no? About social media. I think the best thing to do is to require the social media platform, X-Man, Facebook, Instagram, nga anyone, diri sa Pilipinas lang ha, nga kung gusto mo ni mo mag-ubra sa account sa sina nga social media platform, you must upload a valid ID. No? A valid ID para nga madali ka matuto kaya hindi na pag-idlo, islan na nga. Ang ngalan, blada. Bisan islan mo da, pero kung
3: may arat na, pwede ka multiple accounts, Mr. Don.
0: Oo.
3: Doon mo na ang mga platforms.
0: Oo, kung ikaw isa ka media industry, so may arat man na sang may ginatawag na dump account.
3: Na, dump account. Pero abi mo, mayon nga dapat may satellite office sila diri sa Philippines.
0: Mera.
3: Ang
0: Facebook, mera.
3: Nagligad, why? Pro, tiis mo ulit, isa pagkadako nila, tingin butangan mo nila eh. No? Tiyan mo man ang iban, dapat, no? Para mangin available sila, di allow mo sila. Dapat mayara sila sa satellite office man diri. Parang ako may mga reklamo, master doon, pwede mo patawang.
0: Oh, katulad bala na pareko, magluwas sa mga threat nga ina, ang hindi magwantahan pagid ang mga troll. No? Mayara nga nag-ubras ang dump account. No? Para lang gid in favor of a certain politician. Or nag-ubra dump account para gubun ang isa ka pribado nga tao.
3: Troll farm.
0: Oh, so hindi mo bala, hindi mo ma-identify gila yon. Kaya mga ayok kapabulit because you don't have the technology. No? May ara balang parikoy ng mga account na ginalak nila, hindi mo ma...
3: Hindi
0: mo makita.
3: Tingali kung... kay part sang ano siya, part sang iyang option bala mas doon nga sa ilak mo, kung ano mo nang ila.
0: Amo nang punto ganit na ton, nga hindi mo malantaw, so mga ayok kabulig sa polis. No? Para ang mga eksperto nila, katulad sang Rako, maka-open sang sinang account through Facebook. Pero... kung ang isa ka account antes mo ubrahon, ang requirement is a valid ID, hindi mo na kinanglan.
3: Yeah.
0: Hindi mo na kinanglan ang magkanto kay makita mo ang ngalan niya kag sigurado ka nga iyagid ni, no? So I think that's the best way galing kiti in the national ini nga maubrahan nila lagi parekoy kay because sometimes okay man ang social media sa negosyo, sa media, okay man siya. May mga tao lang galing nga nag-aabuso. Katulad well, ng mag-ubras ang threat, magpamahog, magpakalain sa tao.
3: I think, ko mag-amuna, ubra kita layi.
0: Oo, no, layi.
3: Para sa sige mo, tapos subong sa lokal nga version, tiyong ordinansa.
0: Ordinansa.
3: No? Kaya parang at least ma-regulate sa bala because ari kita sa irang domidyo damo sang technological advancement.
0: Oo.
3: Which is, dapat ma-adapt kita dira, Master Don. Kaya kung hindi mabiling ito sa tabdaman, kung iban nga kabalo, kung kainsindi, mga maalam, kung nagamit sa kalainan ng kaalam nila, ginagrab nilang oportunidad nga why pa sa may nagasaway, why pa may nag-regulate, kaya ginahimo nila.
0: Oh.
3: No? Kaya kabalo sila, why sila slab doon.
0: Kaya pwede kapos, parekoy, mag-ubras ang social media account. Kung ma-ubra ganin naton sa mga online payment apps, kag mga government agency nga mag-upload kita sa aton nga mga valid IDs, nga hindi ta ma-ubra sa social media. No, tanan kita gagamit man sila sa mga online na payment na bala niya na kung ano na no ang imobla da ginaimnan mo na oh so ga upload ka na sang imo di valid ID kay man ti kwartang ginasuryan damo
3: kasi karon ma kuha ka da sukton ka wala sukton nag order ka damo na sang una nagdamo nang tunto na may city hall may capitol taw ganila nga kuno nag order di pa cater mo ni
0: nami na balas mga online payment for example ari termio nagsala kabla sa gin padalaan nagsala ka sa gin padalaan mo numero ang may isa ka numero nga naglain sala nga tao gin padalaan mo pero may ara sa sang account sa amo nga online payment so madali na para sa amo nga corporation online payment corporation nga matrack down ina kay tibalaan nila parikoy mo kay antes mo ubrahon ang inang account sa online payment may valid ID kada nga gina-upload. So, madali nila nga makontak na, madali nila nga ma-account na. Kag ikaw mo mismo, pwede mo man ganin matawagan, pero may ara kung isa tig-aulob la. Hindi na pagbalik, especially kung daw medyo dako-dako ang kwarta nga ginpadala mo. Anyway, those are things nga, siguro dapat natin seryosoon in the advent ng social media, nga nagasanyog ang social media sa aton, do dara na ganin nakasalalay kung kaysa ang aton at do hindi na kita malantaw ko sa munin ha
3: Master Don kung wala ka social media account kag kunin bawa bike lang internet
0: hindi
3: ka check sa imo social media account feeling mo daw ara ka sa piyak ng kalibutan naway ka na belong sa kalibutan
0: ka boring sa life mo
3: oo siling mo doon ano ni man do patay ako do gulain ka do matyaga mo do binayaan ka sang uyab kag sang wanggo mo blaho no nga do doon na detach ka sa kalibutan imo do kwan, lonely is the night ka blaho lonely is the night do mo na so amo na subong no kay babala na dang away may ginaubara basta may connection
0: correct
3: no may internet connection kay makakuti-kuti ka malingaw ka mga muna ay nako sige anyway pagbalik ta master
0: sa atong sinipagpanumbalik, check tang report ni Radyo Manflo Abe, ining driver ng manyakol niyo. No? Namin sige na pa-explicar sa kuno sang kumpanya yang nga ginob. Do pa matian kung iya nga.
3: Matian mong interview sa iya daw.
0: May dumilitik.
3: Hindi lang litik, buka gid
0: guro. Oo.
3: Kay pamatyagan ko sa iya daw ay remorse law. Masali na daw siya man.
0: Basta
3: naikap ko naman ganitong iya nga tubang dumala bala. Tapos masiling sa natin, why mo ito sa aki, kibot ganit ko yung naging amuyo ko ni... Asip! Sala! Pasang babae! Ano naging sugid, ikaw, naging panakop ka?
0: Basi ka droga? Ano masihay nga? Siya?
3: I mean, ang amun na kakatigulangon niya, podo ka bus ang utok, blamas na doon, totoo man, no? Nga asip daw, hinga, hindi niyo lang ko magsunday.
0: Do wala siya, do amo to nga time parikoid, do manhid siya bla? No,
3: basta wala na ko ng iba
0: kasi wala na kadruga or ano.
3: Kaya na ina na yang iba niya nga nadakpan ka sa kabastusan mo.
0: Oo.
3: Ato yang iya ti kaliway mo kuno yang na tingalaga ni kung agin amoy ako niya.
0: Do nga ba? Ang kakita kamo gwapa, likaw gid.
3: Ang tunoy na bla nga do feeling ido bugalon pa sa bla. Do bugal ya pa nga nadakpan sa kamanyak ya.
0: Ay ka ay do kanami. Sige anyway lang lantaw nato ni na by the way parikoy ini nga porsyon.
3: Ini nga porsyon ginadulong sa inyo sa kalwansang Nans Super Plus.
0: Yes.
3: No, Nans Super Plus, mga kabiyana, number one nga kapsula sa Mindanao, number one man diri sa Panay Island, kag probinsya sa Gimaras. Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. May-ari ini sang mangustin, may ampalaya, may-ara ini sang malunggay, kag guyabano. Ini mga superfoods nga ini. Ara ini sa isa lang ka kapsul. Nan Super Plus, the best na yung mga kabiyanan. Permi ka nagaplang luya, gaplang muipoy kalawasan mo. Lapyo ka, permi lang nga daw feeling mo, dami masakit ka nga lubong. No? Hindi gani, mga kabiyanan, gapala na kitang imo dapa-dapa, ang imo kasukasuan, tiyo na para mag Nan Super Plus. Isa sa mga users sang Nan Super Plus, nagpamatuod sang alibyo nga iya na batyagan.
4: Nan Super Plus Capsule. Bulong man sa mga bukol sa lawas. Ano ang imo mahambal sa NANS Super Plus Capsule?
5: May bukol ako sa likod. Daw sa una, doon kamalag ko lang sa kamot kadako. Pero nagdako nga doon gamay-gamay lang sa itlog sang manok. Gintumaran ko sa NANS Super Plus Capsule. After sang sobra isa ka bulan ko nga inom, nag-amat-amat na gamay ang bukol ko sa likod.
4: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
3: Alright! NANS Super Plus, NANS Super Plus, 2 to 3 capsules every day, babakal sa mabuti ka malapit sa inyo mga lugar.
0: Kag siyempre, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil, para kay tito, kay tita, kay lolo, kay lola, kay nanay, kay tatay, kay tiyoy, kay tiyay, no? Kay manti, for example, si tanay na, bilungadlaw ka trabaho sa nanay, sus planakit lawas, palamoypoy lawas, abiban nyo sa inyo, masaya nyo sa nanay gamit ang NANS Liniment Oil. So, totoo si Inday, may aras ang alap-up, katol, arikis, banyo silang apiktadong area kay madula ina. Ang excited pa ko dire, kay may neem tree extract ni. No? Ang neem tree extract, nagatabog sa lamok. Siyempre parikoy, kung makagat ka sa lamok, hindi ka magka...
3: Ah, hindi ka magka-dengue. Kaya tiwai, makagat lamok mo. Wala kagat lamok, wala dengue. So, basta gani, nagpamanyos ikaw sa NANS Liniment Oil, na available 60 ml or 30 ml, hindi ka makagat sa lamok, wala dengue. Dula pang palarakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat kagmaskulo, dulang arikis, alapap, alipunga, an-an, mga skin problems, NANS Liniment Oil. Dali lang yung mga kabiyanan sa atong mga butikara, lang gina, pwede mabakal, no? By the way, NANS Liniment Oil, gina banyos gid sang grupo naton dira kay pala basketball ni sila masad noon. Shout out na sa bilog nga IBCP Integrated Basketball Club of Pabia, headed by Jepoy Jimena, Boots Sontasiego, Ted Coronel, kay Raul Panes, Mon Escaniel, Spencer Salvalion. Wow, may lang pag-upo diri sa atong pagpangalagad. May 40 up kuno sa to sa Pabia sa IBCP Integrated Basketball Club of Pabia, may lang pag-upod diri sa aton nga pagpangalagad. Siyempre, ang Balanyos, nila, amo ang NANS Liniment Oil. Balanyos nga makapadula sa palanakit sa kalawasan, pati ng pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo. NANS Liniment Oil.
0: Yes, kag siyempre, parekoy, Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape, sang mga gwapo. Nga gwapo, kay gagwapo, performance mo diyan, oy, no? Lunsay ta ng natural ingredients pa. Gani, wala sa palpitation. Lae na mapalpitid, si mo, inidughan mo, kuning imo nga, ikog tawo. Ang nami pagidiri kay ginadugangan, resistensya mo, pangapingapi ka lang, kibot sila ya. Nga doon ka very productive si mo sa trabaho, kay manti, wala kang ginakapoy, wala kang fatig. Bangod sang Mega Man Gold Coffee Mix. Mabakal na sa mga butika diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo.
3: Ti siyempre, Master Don, Mega Man Gold Coffee Mix pa yada best nina mga kabiyanan. Gani, kula ko sa inyo, Mega Man Gold Coffee Mix ang aton nga imnon, kaping gwapo, nagapagwapo sa performance mga kabiyanan. Kag sa aton nga mga tagpalamati, hindi gin magalipat ang ininga kape manamit sa Boruso, makapangapi kasi niniga enjoy gig kamo ni misis mo, no? Sa aton nga mga tagpalamati mga kabiyanan, ipa-inuman sa mga uyabirds, di man ingat kita lang. Tanan nga pwede makainom mga kabiyanan sang sininga kape Mega Man Gold Coffee Mix, pwede gig kainom. Para nga ang init nga babatyagan ni Mister mo, babatyagan min ismi mo. Magluwas sa init nga kape, lain pagid nga palang init. Mega Man Gold Coffee Mix sa Mega Man Gold Coffee Mix imnon adlaw-adlaw ara lang sa mga butika malapit sa inyo mga lugar mga kabiyanan. Mega Man Gold Coffee Mix ang kape sa mga gwapo.
0: Yes, correct kid parekoy.
3: Gwapo
0: performance. Correct, na. Kag syempre ang Mega Man
3: Mega Man Herbal Capsule mga kabiyanan. Ang Mega Man Herbal Capsule, the best ini nga kapsula, number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag probinsya sang Guimaras ang aton imnon.

0: Capsule, naga-proteksyon sa imo korason.
1: Red Horse Beer, masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap, suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
2: Bawat patak masarap, suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
3: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
4: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na ako ng ulo kung paano magpaniwang. Dahil wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: E3 Bio. Ang E3 yung may BCO. Ang BCO yung may E3 GTX 500.
9: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang GTX 500. Kaya natapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa GTX 500.
7: GTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit katama.
7: Mighty C, mabasa ang butika. D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO.
12: Mga maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Charm and Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
14: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
15: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
16: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
17: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
18: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akon mata sa kasilaw sang screen.
16: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
17: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
18: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
16: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
0: Gikan

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
3: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
4: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Pilang win, San Miguel Pilang win.
7: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na!
8: San Miguel Pilang win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer na kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
9: Lunch Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ama maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight.
10: Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Life Extension, Vitamin D3.
1: Mrs. ano gani ka, ma'am?
2: Ikinan, naging limaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, nga dugo. Nakakumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven, kugid niya.
0: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
4: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ano ba lang colorectal cancer? Ining a classes ang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nining a colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Life.
7: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
9: Charm and Fab Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
11: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bye, Jessie. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bye, Jessie. Halong!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Bye, Jessie. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kilabot sang mga balo kag binayaan.
15: Yes!
14: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay, sa Udo.
16: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Rementer. Kita na sa itong oras sa itong Philippine Standard Time. Tatakalas 2:37 sang hapon. Standby kay Dugay-Dugay Kwanta itong gin-update yes. Ginabla sa area sang Sultan Kudarat.
17: Sultan Kudarat.
16: Kung ano gintok iti kadalupok may mabatian, abin nila, muna mo to, no? Pero may ma-check tang Arimen Corona dahil kay sabay nga palad, Master Don, daw hindi man gilihan muna. Hindi man school shooting, no? Ang natabo. Pero ti at least, alerto na ang kadaman pagkabating ng corona. Ano ni? Basi bilang natabo, lapit sa eskulahan.
17: So ito may naglupok?
16: May naglupok, no? Kung ano naglupok? Amo nang i-check na ton yes. Report sa ton nga connection nagikan sa Arimen Coronadal kay ang good news dira nga hindi manggaliya.
17: Oh.
16: Yeah, hindi school shooting pero ti amo na bala no madulot gali sa mga bagay-bagay nga katabo bala ti lapit guro sa eskwelahan mo.
17: Oh.
16: Pagabating ma boom. Ang korda mo hindi gali marisi.
17: Ti ma mayong response sa yeah. Mga pulis parikoy. Kag ang school protocol ginsira tanan. Wala may makasulod, wala may makagawa.
16: Mm-hmm.
17: So, the best, no? Ginobra nila. But anyway, pasalamat kita. Kagad, dugay-dugay, detalya na to na, ang from our sister station ang
16: Coronadal Armenta.
17: Ini ang bahin Master Don ginadulong sa inyo sang
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life mga kabiyana nalin sa Amerika gindala diri sa Philippines para magatag libyo sa kinabatyag sa atong pamulyo. Kung taas ang vitamin D3 level sa dugo layo ka sa balatian, no? Tandaan mga kabiyana nagabusong, nagapadidi, healthy ka mga mami, healthy man ang mga babies ninyo. Hindi gyud magkalipat basta gani vitamin D3. Mag Life Extension the best ini mga kabiyana. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
16: Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. Nga popular siya kay Mantipiktibo. Ang Life Extension Vitamin D3, di man yung mga popular kung lawlaw ni.
17: Ah, correct.
16: Bangod, epektibo siya, gadamo, nga nagadamo ang nakatilaw sang alibyo. Gani, bakal lang ka mo, Life Extension Vitamin D3, sarang mga bakal sa mga butika, kag pinakamalapit sa inyo lugar, nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
17: Life Extension Vitamin D3, kag siyempre ka ito nga super,
16: super fiber.
17: Fast-acting colon cleansing product, epektibo git, panglibyo sa colon, tanda na may higo nga colon, tunaan sa tridor nga balatian, dapat na daw gigagwa ang higo. Kung nagtatlo, apat, lima, anom ka daw ba delikado. Kinanglan nyo gid mag-inom sang Super Fiber. Super Fiber 10 to 15 minutes before magpanyapon mabakal sa mga butika.
16: Yes, Super Fiber mga kabiyana ng Super Fiber when constipation strikes, Super Fiber is the answer. Kaya ang Super Fiber puno sa mga essential fiber nga needed sang aton sining lawas so that nga mapagwa gilayon naton ang nagastack dira nga mga igo sa lawas naton. Ganina nay tatay abi stack kita da. No, sa Super Fiber sa atong mga tokador. Kaya di natong paktan sa anong maabot si constipation. Importante ina. Super Fiber, sarang mabakal sa mga butika, kagtanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
17: Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, muning kape nga ginapangita kay ginakahidlawan sa tanan, bangod nga ti manamit na, mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may beneficyo sa atong ikayong lawas, ang pinakabago nga kape. Sigurado mapapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
16: Ang Vita D Plus Coffee Mix, ang mayaras ang ratio mushroom extract kag mangosteen fruit extract, nga clinically proven as cancer protective, kagkilala nga may yaraman sa madamo nga immune boosting properties. Ang tag sa kasasyay sa Vita D Plus Coffee Mix ang mayara pagitunod nga 200 IU ha, nga puro kagdikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
17: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ini ang pinakanamit kag pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
16: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal na sa tanan nga mabutika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
17: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
16: Bao nagkinagula man guro mga pumuluyo, iti dako nga eksplosyon ang nabatian. Iti Balokas Subong, may mga lapit sa eskwilahan ng master, may makabati lang lupok na kwan na yun, alerto na yun ang tao kag simpiri, kurag, daw binakurag mang guro eh.
17: Oo.
16: Kapin pa kon ikaw parents, tapos may bata ka rasul ng eskulahan, kulbaan ka, pero good news kayo daw, hindi man amoni ang ginapaabot nato. Tinatabo ini sa isulan. Sultan ko darat, kalabot nga nito sa Iloilo, dayon ang impormasyon eh. No? Pero ti mayo ining bot silingon gabantay kita sa palibot nato. Standby mga kabiyan, i-check na ato na RMN station, ang ato nga koneksyon, nagikan sa RMN Coronadal si Rajuman Eden Kanyete.
12: TYRI Rajuman Report.
16: Rajuman Eden, si Rajuman Don and Rajuman Ronel, mayong hapon.
15: Mayong hapon na Rajuman Don kaga Rajuman Ronel ikumpirmag na to na ining isang veteran na report kaga inas ang aga ining alleged susupa na shooting incident sa Isulan National High School. Susupo mga hapon na formal na nga nagpagwa sa nga iyasini ka rin na public statement si Sultan Federat Governor Dato Pax Ali Manguna Dato na sinupa wala sa nga nagluntad na shooting incident sa Isulan National High School. Base naman sa report sa nga Sultan Federat Police Provincial Office, ang nabatian sinupa nga mabaskog nga lupok pero ang nalagri is loud sound. Ang hindi tungod sa armas lutang kung pusil Regiment Ben kag Regiment Rumel kundi tungod sa faulty electrical wiring. Wala man sa nakitaan na basyo sa nga ano na, sa bala sa may area ka rin kung sabihin na natabo ang insidente samtang nagapatigayon sa investigasyon ang mga katapos ang kapulisan. Nagpatigayon naman sa assessment sa Bureau of Fire Protection sa nasambit karon na insidente sa posible electrical wiring issue. Rajuman na doon, kagaran yung Rajuman na Ronel, pero titungod sa pagka natro, manaman siguro ang pipila ka rin ka mga estudyante natin, sining nga natabo pa lang na school shooting. That's why nga gamay lang lupok dahil na ano, panic sa tanan, nagano, abin, natabo ang mga insidente sa nabatian kag naglakta sa social media, ining nasambit ka rin ng mga post. Ang mga ginikanan ang nagpadulong sa nasambit ka rin ng kulahan, that's why nga ti nagininutok sila Radyoman natin kag Radyoman Ronel. Pero at least nagpagwa man sang statement ang atong sinikaran ng mga lokal na official, particular na si may bayringan sa kaluran na nakontrol o kontrolado ang sitwasyon. Mm-hmm. Wala man siyang na-report na casualties o kung injuries sa nagsambit ka rin ng insidente, kaging siguro sa lokal na panggobyerno ang kaluwasan sa mga estudyante, teachers, school personnel sa nasambit ka rin man na
16: eskulahan. Kamu, Arjuman, Eden, natabo, giman sa sulod sa eskulahan, ining lupok, no? Ating oriente, gilingin halinan.
15: Oo, posible. Arjuman na rin, well, ang nasambit ka rin man na...
16: Pero, pagkabati sa lupok, ano nag-create sa, ano nag-panic ang iban?
15: Nag-panic. Nag-panic ang mga kabataan. That's why, siyempre, tungod sa nakita man sa post sa social media, mga ginikanan, gila yun abin na
16: nag-padulungan
15: na sa nasambit ka rin na eskulaan. Pero, ang manami lang, kahit gila yun man na nag-responder ang atin sinika rin na mga katapos ang otoridad, particular na ang atong sinikaran na kapulitan na sa nagsambit ka rin ng insidente. Gila yun man na nagpadulong sa nagsambit ka rin man na eskulahan o kung nagsambit ng area ang ang atong sinikaran o kung ang Police Regional Director sa Police Regional Office 12 dito sa may Region 12 Regional Rimmel, kaga Regiman doon, agod si Kiron, nagpatigayon lang siya sa inspeksyon sa eskulahan, kaga kadayon man ang ilang sinikaroon na koordinasyon with sa local government unit sa Isulan, at the same time sa provincial government at sa Sultan Kudarat. Pero nagmando na ang alkalde sa Isulan na Sultan Kudarat na suspendido subong hapon ang klase sa tanan na level sa na public at private school sa nasambit ko ang
16: bangod sini.
15: Yes, Rajaman.
16: Bati daw kinulpaan ko. Grabe, no? Tiyan mo na galing resultada, no?
17: Na-identify ni ang...
16: Kundi napit da, di nga building.
17: Ano nga lupok? Kaga sino nagpalupok or something mo na...
15: Siguro mo yara sa ano, sa electrical faulty mo rin, abe. Oo.
16: Ang importante nga na-check ko din to kay Basikon, siyempre, kawa isang school shooting, pero sunog na mamlara dyan man din.
15: Oo, pero araw man nag-responder man gila yun ang Bureau of Fire Protection sa public statement na dipagwa sa atong sinikaroon na gobernador sa may probinsya sa Sultan Kudarat.
16: Radyo man din, ang Isulan from Coronadal, morning research, 41 to 43 kilometers, tama?
15: Oo, daw matlagan isa ka oras ah.
16: Ah, okay. Sige.
15: Kung isa ka oras, ang biyahe alin sa Coronadal. Regiman Ronel, kag-regiman doon, para sa confirmation, sino nga nasambit ka rin na insidente, ipabati ka sa inyo, pahayag ka rin sa principal sa Isulan National High School, kasama nga Ronel. Hindi po sila nagkaroon, lockdown, lahat ng mga classroom, sila po nakasarado po at naglock sila. Kahit nga po yung mga tulis ay hindi po sila makapasok dahil hindi sila makapagtanong dahil na lockdown po talaga ang bawat classroom. So as of today, everything is under control, everybody is safe, wala pong casualty, and that is why ang mga bata po ay payapang nakauwi sa kanilang mga bahay. Nahabian ka sa mga
16: nabiyo kaga. Radyo Manidin, iklaro ko lang kayo, may gina-flash kita ng mga pictures din rin. May nakita kita doon, may something, may bata nga ginatuwangan o gina...
15: Ano po, malipong.
16: Sa kulba?
15: Oo, sa kasulba, siguro may tibing pagwa sila, matamat lang man siguro. According kay mama, wala sila nagpamit, pero hindi mo, di malikawan ang kasulba sa mga kabataan nila. Kinangati, may mga insurante na, di prior, sinin na... natabo sa natabo dira sa may isulan nationalized school natin nakabati lang sila sa mabaskog na lupos para juman doon kag rajuman Ronel so malipungan pa abi ang napipila ka ron ka mga kabataan pero at least according kami kay Ma'am Lorelle ang principal sa isulan National High School na gila yun man na nag-respond na natin sininga mga otoridad in 5 minutes ara na sila karon sa area rajuman Ronel kag rajuman doon
16: okay.
15: Tumag sining na nagsambit ka rin ng insidente, nag-hingyo man ang alkalde sa banwa sa isulan Sultan Kudarat na si Mayor Bayrihan sa Kaluran na unta pa na ang pag-post sa mga fake news Rajuman Brunel.
16: Rajuman Eden, thank you so much for sending information.
17: Yes. Pasalamat kita nga muning natabulan. Nag-create panic manabi, no? Tsakto nang imo kag tsakto nang ambal sa mga officers ninyo da. Ang tatanta na ni, let us be factual lang kung anong matutuod ng natabo.
15: Oo. Okay. So, amo nang update ka, Rajuman Ronel, kag Rajuman Don, sa may bahay sa Isulan Sultan Kudarat. Rajuman Eden Magulyado Kanyete, Tatak R.
12: Tatak RMN.
16: Salamat, Rajuman Eden Kanyete. No?
17: Mga Ilonggo, Ilonggo speaking, iligay no na itong ginagamit nila.
16: No? Anyway, alas 2:49 na itong oras, Master. Ano mayo?
17: Yes, of course, Parikoy. Malipat bala kita sa ang D3 Bio.
16: Hindi eh. Ang D3 Bio, kombinasyon na sa vitamin D3 kay virgin coconut oil. Ang mayo pang coconut gani, kay may virgin pa, nabilin, no? Ang virgin coconut oil.
17: Damo pa nabilin.
16: Damo, sinigo gani, kay sa ibang mga prutas, why is ang virgin
17: da? Ah, yes, oo.
16: Ang virgin coconut oil lang ganyan. Ang coconut lang ginamay virgin, may alam, may iba na. Virgin, ano pa?
17: May virgin olive oil.
16: olive oil.
17: Yes,
16: no?
17: May virgin olive oil.
16: Ano pa ginamay mga virgin na, no?
17: Virgin banana, virgin peanut oil. Ang ginpuga nga peanut, ginpuga pa gid.
16: Pero man niya,
17: mani.
16: Aba, oil sa mani, ha?
17: Yeah.
16: Okay, ha? Basta ko lang na basta may virgin. Mga kabiyan, ang the best ini. Kag nagabuligid sa aton, ikayong lawas. Basta hindi na kamo niya.
17: Oo.
16: Buligan niya kamo niya. Hindi niya may ginapasinusin.
17: Ah, correct.
16: O, hindi niya siling iyang daw racist. Iyang, hindi ka na virgin, hindi tayo magbuligan. Hindi, tanan, buligan niya. Basta ang ikayong lawas mo, nabutang sa langalang, medyo paradise, mga kabiyanan, ang virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, makabuligid sa atong lawas. May vitamin D3 pa, gani, the best, gini niya, ano,
17: yes. Pirulat,
16: 2 to 3 soft gel, adaw-adlaw, D3 Bio, ara lang sa mga butika.
17: D3 Bio, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil ni, no, gabi ini makabena ng bulig, no, nagapatay sa mga viruses kamo nagatugas ang ubos ipon nila nat kag trangkaso. Binutangan pa sa vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio every day.
16: Yes, mga kabiyanan, D3 Bio adaw-adaw ara lang sa mga butika. Kag syempre ang aton nga vitamin C, Master Don,
17: Mighty C
16: vitamin C, sa ngalan pa lang, very mighty. Nanasinikag alkaline, hindi magising lining sa tinayo, konsyensyan, kay nanasinikag alkaline siya. Gani, kag ang lawas, wala nag-produce vitamin C. That is why, inag-recommendar ginaton, kag kinanglang ginaton imnon. Mighty C vitamin C, 2 to 3 capsules kada daw.
17: Mighty C vitamin C, ang puro-puro nga vitamin C. Bangod puro-puro nga vitamin C siya, may abilidad din, may kapasidad din, magpainat sa aton mga ugat so that masiligan ang mga blockages. Ngamon nagatugas ang hypertension. Pero suggestion ko, kung ginom ikaw sa Mighty C vitamin C, inom ka man sa partner niya, dapat duwagin ni sila, no? DTX 500. Ginanormalize ang DTX 500 ang aton blood sugar level. Ganun sa mga utod na tunda para layo kita sa diabetes, 2 to 3 capsule a day sang DTX 500. Makapalower na, makapanormal na sang aton blood sugar level. Panlayo kita sa diabetes. Sarang mabakal sa mga butika.
16: Yes, mga kabiyanan, DTX 500, DTX 500, inihalin sa desugared sugar cane. Ang kalamay, gingkwa sa tubo, ang nabilin dira, gingpuga pagid. Pong grabe nga puga ay. Kag ang resulta, the best antioxidant in town, ara sa aton nga DTX 500 mga kabiyanan. Gani ko na ko sa inyo ha, pabakuron tong atay ka kidney, kay kung bakod ang atay ka kidney, layo kita sa balatian, DTX 500 ang sekreto dira. No? 2 to 3 capsules everyday nga DTX 500 po ng Mighty C Vitamin C, ginatawag na
17: Batman and Robin sa patagsang Ika Ayong Lawas. Oy, si Rex Kainam Luces, gapamatik yung subong saton. Kainam, mga pare Rex Luces, no? Thank you, good. Pare Mike Montaño, no? Thank you, good. Si pare Koy, of course, si pare Koy John Mark Alombro, no? Thank you, good, sa pagpamati. Si Sir Stephen Panega, sir, bao, mayong hapon dira sa imo. Thank you so much sa pag-upo diri sa aton, no? Kag Broadpet Madira Bisoer, thank you man, no? Kay Ma'am Yvette Fabon Wenda, thank you so much sa inyo sa inyong pag-upod. Arin na itong health news with Radyo Man Joel Franco.
18: Ang inyong bahin, ginadala sa inyong skaluan sang D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
19: Dapat nga regular nga i-check ang blood pressure. Inibangod nga ang mataas nga blood pressure, wala sa ginapakita nga sintomas. Patay sa mga doktor, kung kontrolado ang blood pressure, malikawan na kini disease, heart problem, iban pa nga mga blatian. Paandam sa mga eksperto, ang hypertension, isa ginakabig nga silent killer.
20: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
18: Hindi nga bahin, gindala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo, medisina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
17: Thank you so much ka Radyo Man Joel Franco. Diretso na kita pari kuya.
16: Yes, sa mga turista. Upon kay Radyo Man Lynette Yulatriz.
21: Ang turista of the day ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dehydrated ka bala? Nagamalang imututunan kag bibig? Nagapangluya ka kag dasig kapuyon? Nagkabati bala ka mo sang gaka-heatstroke kay taman ka bulad sa init? Kung permi ka nagainom sang tubig, ang lawas mo mas makakontrol sang iya temperatura para malikawan ang heatstroke. Magluwas diri, dapat kita mismo may pangaman man sa aton lawas agud malikawan ang mga balatian nga makuha ta. Siguraduhon nga may dala permi nga tubig kun diin magkadto. Haginom mo ng Dr. Pinoy Squalene Capsule. Upod sang madamo nga tubig. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginatawag na Oxygen Capsule, bangod may 99.9% squalene content. Ginpakigbahin sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican, ang kahulugan sang heart model sa service recovery. Ini among masunod. H, hear ukon pamatian sang sincero ang reklamo ukon kapaslawan nga natabo. E, empathize ukon ibutang ang kaugalingon sa mga nagareklamo. A, apologize ukon magpangayo sang pasaylo sa kapaslawan. R, respond ukon solusyonan ang problema. Kag T, thank o kung pasalamatan ng customer sa direkta nga pagpalabot sang reklamo. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Raj Zuman, Lineth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
16: Salamat Raj Zuman, Lineth. Kag diritso kita sa itong viral balita. Subong upod kay Raj Zuman Mon Kapalihan.
22: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
23: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bangod ini ang may nemti extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita,
1: subong,
0: subong.
2: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sang isa ka bata nga lalaki nga napabilib sa ginpakita sa iyang nga moves sang isa ka martial artist. Makita ng bata nga lalaki nga nagpundo kag naglantaw sang maayo sa ginahimo sang martial artist sa atubang nila. Matapos ka nagpakita ang martial artist sang iyang nga moves, amat-amat naman nga nagpalapit ang bata nga lalaki kag naghimo man sang iya ka og galingon nga moves nga nagpabilib sa iya mga kaopdanan nga kabataan. Kalakip na ang mga parents sini. Ang video ang ginkawilian sa mga netizens nga viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man, Mon Yales Kapalian, Tatak RMN.
3: Hey DJ, kaluta!

0: 5.7 billion pesos. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinuoy ang inyo colon pag-isadlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Rezi Danioso Bordon. Tatak, RMN.
1: Salamat, Radyo Man Rezi Bordon. Kag sa ato nga matag pramatinig magalipat mga kabyanan, October 11, ang libreng orientation para sa mga gusto magkadto, mga nurses, kadamo sa mga nurses. Dirabi mga kilala nyo, mga nurses, mga friends na palinti nyo. Hambalang may aras ang tsansa sa United Kingdom kung gusto nilang magkadto dito, mag-eskwela ka mo, and then pwede ka mo maka-obra man dito, no? While nga nag-eskwela. May mga number of hours na pwede na. Kung makakuha na ka mo mga diploma dito, pwede ka mo maka-obra, no? Namin na. October 11, it's a date. Libre ini, wala bayad ang free orientation naton. Opo, ang World Connect, no? Sa mga gusto mag-abroad, labi nga sa Nurses United Kingdom, para sa inyo. Sa mga hindi naman, pero gusto nyo mag-abroad, pwede gabi sa hindi ka mo nurse, no? Pwede gabi ka mo makapa-Spain, pwede makapa-Malta, or even United Kingdom, depende sa kurso nga gusto ninyo. Kag, magkantor kita sa October 11, sa fourth floor sang Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City, na sa Atrium Building, bla. Alas 9 sang aga. It's a date. Pwede ka mo maka-text or tawag mga kabyanan para nga may reservation ka mo sa pulungkuan dito. October 11, alas 9 sang aga, pwede ka mo maka-text or tawag sa cellphone number 0939-587-4134. Saliwat, 0939-587-4134. Libre ina. Kag wala sang bayad. Aring lado.
2: Kag tomorrow man parikoy, magsugod na ang aton sininga tok-tok-tok lechon manok of promo naton. Gani sa mga suki nato da, basi ninyo mapaktan, malabay dira si parikoy John Mark Alumbro, kag kamong madakpan. Gani patunog-tunog lang gamay, ang imo sininga radyo da, eh para mabatian niya bla.
3: Pagamay, no? Tunugan kita.
2: Tunugan nyo, no? Tunugan nyo hasta nga maglalain ang piyak balay nyo. Total balita man yung ginano mo.
3: Oo.
2: Balita man niya. No? Buwas impeachment whole day. 10 a.m. to 6:30 p.m. No?
3: Oo.
2: So medyo malawig-lawig buwas nga adlaw ang aton sining pag-cover sang ang paglilitis sa mga pangalawang pangulo, ARMN Network Special Coverage.

0: guba ang radyo nila. Alang-alang na kita sa tiyempo, mga kabiran. Kita na kita buha, same time, same station. Sa ngalan ni Radyo Man Mark, Daniel Sukal dito. Kasama mo sa DYRI, RM Iluilo. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
1: Radyo Man Don Dulido.
2: Tatak, RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
4: Community, community health alarm. Kaupo di Papa G.
5: Nods, herbal capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bra, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pangihi kag naga normal man ang harmless man ina partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up labi na kun may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi kag natural, partner, practice kag diya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS herbal capsule.
6: NANS herbal capsule
5: ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
6: Megaman. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasa ka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka honey goat weed tungkat ali kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megaman herbal capsule.
5: 30 minutos ang partner, yara na ang panading ah.
6: Megaman herbal capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Lemon Oil.
5: Hala, kariski, sige pa. Kiskisa pa tudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa da nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina, partner, eh. Kaya nga Stabis, makalalaton.
6: NANS Liniment Oil.
5: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa NANS Liniment Oil. Marilive ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi naging ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: NANS Liniment Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na trangkaso. Dinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: NANS Liniment Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone now? Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektadong imo mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
6: NANS Corn Coffee.
5: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sa lutein. Kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pariyosang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang Nance Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagka-nervyoso mo.
6: Nance Corn Coffee.
5: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo yasini ang imo nga cholesterol. Ang umanang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nance Corn Coffee.
5: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
6: Mega Man Cold Coffee Mix.
5: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Mega Man Cold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi.
6: Mega Man Cold Coffee Mix.
5: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
1: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
7: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
9: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
10: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Oras tatak alas 3, Jess.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
7: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Goodbye.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggabo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggabo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggabo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Sa Rican
7: Epic
6: Tempo.
7: DTX 500.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sa sakit kay akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kag subong kanami isa kon paminsaron.
6: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
6: D3 Bio with Visio.
10: Ako si Ana, before problema ko gid ang akong irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
6: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
12: Charm, Fab, Car, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pamong pumaka-bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
14: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kun indi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
15: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema anay sa panulok?
16: Ay nako iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako. Siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ng tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
17: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
18: Ang alala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: iBerry for a clear and healthy eyesight.
20: Evergreen Herbal Capsule.
21: Ako si May Nano.
22: Duwa ka tuig na nag-bleeding ka?
21: Oo, oh, tumar ko Ibirigreen. Wala na yan, hampid ko ron, wala na. Ibirigreen Capsule kay Bitibo kayo.
20: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
23: Gigan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako si GB.
3: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Habibig sa mga.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
10: Ako galis si Ban, may lang sakit ako ng tiyan, pero sang nabatian ko ang Supple Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Supple Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
11: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
12: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino, hindi corrupt!
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3, dito ako, believe.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: talaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Galubog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na paganto sa. Kay Arina ang Eyeberry.
3: Ako si Anna. Wada ka man dawe. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulog sa layo, kagperwisyo sa adlaw-adlaw.
4: Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
5: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
6: Eyeberry, for a clear and healthy eyesight.
7: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay.
8: Dito ka sa maayog gin magpaayo.
7: Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gin magpaayo sang Biogesic. Halong!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Paano ka makahilway sa cancer ng ibanatian ko lang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
13: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
14: Vita D Plus Coffee Mix.
15: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, mahamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
19: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
17: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Oras tatak alas 3:20.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
21: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong Ginhimo sang Unilab.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: Miguel Tilaming Promo. Bakal, sang anong ka butelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: Ang DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: May powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3
2: yung may Physio.
3: Ang Physio
2: yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, namigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
2: Mabaka ang abutika.
1: Mahigro bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: It's a mango, but it's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako galing si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. So good sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
2: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
5: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
4: Mas klaro na bala mas gigabi?
5: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
6: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa mga uri ng sakit.
8: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
10: Charm and Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man hapon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
12: Santong Plus Gold. Makal sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
14: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
15: Good thing may Santong Gold Coffee Mix.
14: Maluwas na manamit gid.
15: May free collagen.
14: Ang guta tayong gapa.
12: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sampun Plus Gold.
2: Ako si Jovin, sobrang kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampun Plus Gold. Gani yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sampun Plus Gold. Halos sa mga butika.
3: Ang lamig!
4: Tika, yakapin kita.
3: Sarap ng feeling.
5: Everest Air Conditioner.
3: Han, ano ever best place mo in the world?
4: Siyempre, right here with you.
3: Aww.
5: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
6: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
7: Pirmi nagkalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pa ganing sa 320.
6: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
7: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amuin ni ang pinakamaayo na desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
8: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
17: unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: kaya Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Let's go!
2: With Charmy cottony napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charmy cottony napkin for heavy flow.
1: Charmy,
3: let's go with the flow.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulok?
5: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulok. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw na routine.
4: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulok. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
6: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
9: Oras tatak alas 3:30.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS!
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
15: Di ba kaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
16: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours madula na si reliever, alagya po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina consider ka na obese.
18: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
16: Hindi lagi carrots.
18: Oh, hindi carrots mga

0: kumalot, kaningin ba yun ang ako nuno?
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ika-ayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sari ko na mabala ni mga flowers na damong probiotic.
3: Basta mas lapos.
1: Ano kayo yung kinerman?
2: Maitukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is decomplex. Pag damong ko ako bicomplex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ika-ayong lawas.
4: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kun paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Dr. Ramil?
5: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
4: Gusto.
5: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka tiil ang nagakiri sa yung bilog nga bugat.
4: Mm.
5: Siyempre, design ko apat, no? Siyempre, bugat-bugat, oh. Tama mo. No, na-design yung aton locomotion sa duha lamang ka tiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga? Mm. Amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP, sang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. Mm. So, di ba? Kita mo na kay kung wala ginaguro, siguro.
4: Uy, isang tikano, sakit-sakit eh.
5: Sigurado may intindihan sa mga ano? Mga...
4: May edad-edad na.
5: Hindi, mga mekaniko.
4: Ah, oo, siyempre.
5: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
4: Hosto. Mm. May mga...
5: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo, cartilage. Hosto. Apang once nga madamage ni ka nga isang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyan sa sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Di isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka, DTX 500 kag Mighty C, agud nga, mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500, gani, sarang ini nga makabulik sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
6: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nagapadugo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapampakot sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan

0: the mythical mark GTX 500 na kamo. GTX 500. GTX 500.
1: Mayara sa ang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ko ginatawag. Ini ang makitaan sa mga matakang ilong. Ini ang blang humok ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinakapag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ining makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambali dok nga masakit ang imong tuhod.
2: Kun ang hyaline o articular cartilage ang madamit sir GP, dira na gasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 pataas ang nagasuprehar sang sakit sa tuhod. Di GTX 500, Mighty C, or pure silang sir GP, ang pangbato dria. While hubin ka pa, inom ka na GTX 500 kag Mighty C. Nga, ini nga mga kasing suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Hindi na maghulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
1: Nga dugdugay mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
2: Kay wala kag inom di TX 500 kag Mighty C. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abila in sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige habla. DTX 500 Mighty C or Pure C, dasig lang maka-recover ang nagasakit nga mga joints mo.
1: Ilabi na ang mga pala-exercise sang hubin pa. Ga-intra sa sports, no? Dayon kalit lang untat kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ang obra. The more nga mag-DTX 500 kag Mighty C, kay soon sukton kagid sang sakit sang tuhod pagtugtong mo 50.
2: So, ang oxidative stress or GP o mataas nga level sang free radical, so mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage kag ini ang naga-trigger sa gituag inflammatory response. Ari pa sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue ang highly sensitive sa gituag oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa gituag cartilage senescence, so ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, Mighty C or Pure C. Agud hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pa nga parte sang inyo nga mga joints. Ang importante, limitahan nato ang pagkaon sa gituag matamis. Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos ginaga-promote ni tungod kay naga-promote siya sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agud dali ka maka recover.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag ka gid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka na gid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kung adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag Mighty C.
2: Ang masubo nga kamaturan sir GP amo nga madamo sang mga tao ang wala na kahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis mga carbohydrates sa pagkaon kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pancreas. Na-bankrupt na. Di mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pancreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? 8 lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Purcy.
0: GTX 500. Makapulig sa pagtinlo sang imo atay. Pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginagkaon kag ginaidong kada adlaw. GTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa GTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver upon cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang imo atay. Mag GTX 500 dada adlaw. GTX 500.
2: Ang GTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka GTX 500 kag maka may TC or PRC adlaw-adlaw.
3: Ang problema Sir GP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nagaburon na blaster GP so good ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes kakibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan. So kun nakuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag mighty C kakada adlaw kag hindi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus sang balatian nga diabetes.
4: Kung wala kag DTX 500 kag mighty C prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
5: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. Mm-hmm. It's not only that those tiny blood vessels ga-suffer, also, ang mga lagko mong ugat ga-suffer, no? Mm-hmm. Tungod sa diabetes nga, kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why, kung taas ang imo blood sugar, most likely, damage man mga aorta mo, prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag DTX 500 kag mag Mighty C every day.
2: Kadamo gid sang mabulig Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Di ka mabulag. Imagine da. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imong dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imong selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-Mighty C na, or Pure C adlaw-adlaw.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Ang hambal nito, kung may diabetes, mabulag mo. Pero way po kita nga sa diabetes na dula ang panimaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan hindi magbaho?
2: Klinika Diopress.
0: Babas informasyon sa ikayong lawas. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape nga tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amuning kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig kasi imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
2: Hello, Rinalin Lamis Licaros. Daladalagid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Namunan niya ang habon.
1: Huwag ito sa salig sa mga habon to yan. Sa habon, oh. Iwan mo ko ng habon, tangrabo.
2: Uy, easy. Kasi bumbahan tadi.
1: Dami ko, yung Arabuhok.
2: Arabuhok.
1: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bagus bildo, gaya ka doon, mag DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergo thionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag nga DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
2: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapusan may cancer ka, gusto ka mga pipilia ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. it's stevia, zero calories.
3: Mm-hmm. Puro natural.
2: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
3: Correct.
5: Mm-hmm. Gusto mo puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Amunin nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pangalin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Huh? Kung gusto niyo magniwang, mag-DTX Premium Coffee ka mo, pugaan niyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na ka mo. Kung nami ang blood flow mo, kanan mag-extend ka. Mm. Kaya ang extend, wala na nga patindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami panisang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
2: Awan din na ba? Gawa pa nag-nago lang na siya.
3: Ang sikrito niya?
1: Milig siya taguay?
2: What's up, panago siya na ba? Gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo? Pilaidad? Sir Boy?
1: Dising ko no, dising. 19, nag, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18 plan to mo.
3: Kampiyon ni
2: Mac Pitch. Kabla ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kadto ginadika na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera kapamasage, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sir boy?
4: Maligo kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
4: Oh, maligo gid basic gina.
2: Ang paligo is not enough.
4: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO, ang VCO kaya tap na akong mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakan skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract alin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinakapuntante, hamot-hamot ka. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap ang champion. No?
1: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Butsilingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imong hairs, pakatoya sa imo ingrown. Putiktado ka sang D3 Bio. Paano si Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
0: Talk ni Doc!
4: Ang balilad na miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na niya obra, Doc Sam. Mm-hmm. Ha? Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacterias. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Doc Camille?
2: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sir. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung gabaka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya sir boys nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
1: Sa alingagad pala.
2: Alingagad pala na muna nga, malayo ka sa pagbaho, sa mubaba, malayo nga magka-toothache ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
7: D3 Bio! Ako si Jomer. Tumagit ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Pumakan sa mga butika.
8: D3 Bio! D3 Bio!
10: O si Karen, namo isang akon hair fall ang hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kung naghining akong buko kung naghinis ang akon puti.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Pumakan sa mga butika.
8: D3 Bio with Visio!
11: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagdimo sang DTX 500, My TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garland Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
3: So ang D3 Bio importante ni Sir Boys kasi like kung ginakagata bala magtumarta sini ginausap naton kay ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kon bacteria Sir Boy nga mo nakabangdanan sa pagkadunot sang aton yang nga unto no balo ka produce ni sa sang acid para madunot ang aton yang unto ti ang D3 Bio miara sang ginatawag lauric acid amo na ang tama kay epektibo nga magpatay sang ginatawag Streptococcus sa bacteria Sir Boy, no? Oo, so gina-prevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang imong baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3 Bio, ang lauric acid, no? Ginapatay niya man ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria no nga ara sa aton nga tinai, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang inaa ang D3 Bio Sir Boy, mayara sang extra virgin coconut oil nga ginap panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton nga tiyan. Kasi ngon hindi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton nga tiyan kag dili lang ina survey ko may ara kagulay sa ginatawag acid reflux, syempre ma-damage ang imong esophagus, no? So kon tunlon ta na o kon usapon ta ang pag-inom sa ginatawag D3 Bio pwede nga mabulong maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux Sir Boy.
4: Gabi ang D3 Bio. How does D3 Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginobra ni D3 Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bakterya nga gapadamo sa imo stomach acid gapadipis pagin sa imo lining sa imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3 Bio. Pero hindi niya matawaran sa D3 Bio. It basically manages your 100 trillion
5: bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does D3 Bio do this? D3 Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglycerides na makita mo sa D3 Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D3 Bio kay everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni D3 Bio sa imot chan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3 Bio ka everyday.
2: So, kung pala inom ka D3 Bio, ang lauric acid nga halin sa D3 Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Di kung damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy, nga kinahanglan nun sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo na ang iba niya, hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
5: May mudo.
2: Tungod kay nga man, nakainom D3 Bio adlaw-adlaw. Kag, asahin sina, kaya niya patyon ang gitawag candida. No? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa, dira pa lang sa tiyan, patay na sir boy. Kag, ganami, gabulig sa imo nga nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag siyempre ang nakanami pagid. Ang MCT ni D3 Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So, once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula, steady. Amo na nakanami kung palainom ka D3 Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3 Bio.
5: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso ubo si Poon Kagilanat, ikaw, ginapaayos ang D3 Bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga chan, pamayuhon ni D3 Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
9: Informasyon sa ikaayong gawas.
1: Suryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3 Bio. Abin yung hito to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
2: Ari ang dugang sa mga palainom D3 Bio, Sir JP. D3 Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imo nga gut.
1: Ti
2: siyempre masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imo nga lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3 Bio, nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? Islin na ang imo nga plane nga D3. Mag D3 Bio na.
8: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
12: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Magaluya ang ako pamatya. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Physio. Nadula ang ginabat sa Sarawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
13: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
3: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton yung lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa kurason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung tahubag, no? Sa aton yung lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming ang aton nga mata, sir boy. Kag, hindi lang ina, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga tumar na ton, why natong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, obdan mo gid sa pagtumar sa D3 Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
1: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why napulos kun hindi imo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportanteng mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag na nini nga hundreds of, kani may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Mm-hmm. Pag wala pulos ang magnesium, kung hindi mo ma-absorb, tingnan na kayo mo bata, sige man kaon, grabe pa kaonon nga ganihuang ng Japon. Kung ga D3 bio ka, ay mo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang ma-absorb sa lawas ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Puwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas,

tinatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting but also for bone metabolism. So diin ka pa sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 Bio, kambyuhin na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 Bio ka na.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Makabot ka. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga buti. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntaran, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy.
4: Oras tatak impunto alas 4.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
6: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: This newscast is brought to you by Kidney Care.
9: Nance Corn Coffee.
10: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay.
9: Ang Nance Corn Coffee
10: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
9: panghuna-una.
10: Magtimpla na sang Nance Corn Coffee
9: para magpabilin ka nga healthy,
10: focused kag energized.
9: Nance Corn Coffee.
11: Good morning.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
2: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Merlito, Dayon, Senior. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung asporsyon, ang kispot mo kung isa. Extension, Vitamin D3. Bali, apat kaso gel, everyday. Ano na batyagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nagawa. Ganto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension, Vitamin D3. Sigurado, effective.
7: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagiging epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa Life Extension Vitamin D3.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: GTX 500.
3: Si Edding Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes.
5: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow.
3: Mabakal na kamo.
4: Sa Detex 500.
3: Ngamigit ingi sa aron nga lawas.
2: GTX 500.
6: E3 Plus.

0: D3Bio.
1: Ang D3Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: May DC.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kandayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo.
0: May DC.
1: Mabaka sa mga butika.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Salaga. Max Protect.
4: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Halin sa pinakamataas nga bukid.
3: Ah, kamusta nga?
2: O sa pinakamalayo man nga isla.
4: Nay, kagraduate na ako.
2: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
5: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
6: Papauli na ko ka!
7: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
8: Oras tatak alas 4 jazz.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants, from day one to toddler, EQ tinyo mo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
14: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa eyeberry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
15: Tilawi man ang bago nga produkto nga Eyeberry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
16: Ang paalala, ang Eyeberry hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Eyeberry, for a clear and healthy eyesight.
18: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
19: Charm and Fab Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lamang sa pangon ng Charm.
20: Charm Babcon with Blue Brush Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
21: Parang tayo lang, han.
22: Everest Appliances.
18: Babe, ano ever best decision mo in life?
21: Siyempre, building a home with you.
18: Oh.
22: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
23: Simple Plus Gold.
24: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Simple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
23: Simple Plus Gold, mamahal sa mga butika.
25: Sampon Gold Coffee Mix.
26: Kung si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kadagap iupod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kag may collagen, kag glutathione.
25: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
3: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Good morning.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
2: Charm and FabCon.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangbang kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
4: Megawon. Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Gahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megamon. Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation. Kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
5: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
6: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilab quality and ascorbic acid, vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
8: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. Enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
9: Life extension, vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagiging mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
12: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay Arina ang Eyeberry.
17: Ako si Anna. Wala taga Mandawi. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
16: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
18: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
2: Charm and FabCon, pamong pumakablong, tanggal amoy kulong, sa pangon ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangbang kumakablong sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
19: Oras tatak, alas 4:20.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Busog-busog ikot ulit.
21: Ako man, bro, kalot.
20: O, ito yung bro, kusti.
22: Busog-busog, eh.
20: O, tila ka tata. Bayari na to, tulilot.
21: Oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
23: Yes, sir.
21: Ay!
20: Ano nga, ay?
21: Bro, kalot. Nadula ang kahit ako.
20: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka ang aking dula mo.
21: Namigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may kwarta ka da?
22: Kita mo, nagid yung nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh.
20: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
21: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
20: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
21: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unod?
20: Uy, hala. Baman, tanga?
22: Hala, tanga, masuon.
21: Shhh! Diskarte lang na iya.
20: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
22: Hey. Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
23: Sir?
21: Waiter! Nakita mo na nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
23: Ay, tanga na, sir.
21: Nan! Kita mo! Ikaw na nagkakunga may tangang tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa gid-order na munti! May tanga galit ang mga pagkawin niyo!
23: Gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
21: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
23: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
21: Ay!

dalot hanggang tulot. Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Dalot hanggang tulot. Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: kamay mo, mabait. Try Bark Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Pagaling si Yomel Katuyang.
3: May high blood ka ba sa una?
2: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon yung iya. Sa buwan sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, tunang sulhay ng tanang-tanang sakot.
1: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule at luad-law ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
7: GTX 500.
8: Ilaylay de la Cruz. Sa asang akon nga sugar? 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: GTX 500.
9: Ilan nalang subong imo?
10: Sugar.
8: Pagtigi ka namin isang GTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120/80. GTX 500 na
7: GTX 500.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Makatats mga buti ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Mimi.
2: Dali kasi napit akong tuhod.
1: Arthritis na gali.
2: Pero sa pagsugod ko, inom sa may TC.
1: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
2: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
1: Tibog gid kaayo ang may TC.
0: May TC. Mabaka sa mga buti ka.
3: Si Mami at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi.
5: Hello, Mami.
4: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is Pride. All you need is Pride.
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pwedyang na pagkasunduan.
8: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino may isang salita.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3. Dito ako, believe.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may max

0: Protekta, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS!
1: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sabad ka, ubo? Ubo? Ubo?
5: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo? Magtusiran. Tusiran.
6: Tusiran forte.
2: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Supple Plus Gold.
11: Ko si Vibo, ako gid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sunplus Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
10: Sunplus Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sunplus Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunplus Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang nawal.
10: Sunplus Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
14: Kargado!
15: MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Oras, tatak, alas 4:30.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide, Simeticone, Kremel S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
20: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
21: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
22: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
23: This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
10: Sample Plus Gold.
24: Ako si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
10: Sample Plus Gold.
25: Mas pinalakas.
10: Pinagaling.
25: Pinahusa.
10: Sample Plus Gold.
25: Bilid sa mga butika.
26: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
27: United Home.
8: Unilab yan.
28: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
30: Number 1.
31: Karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
32: Girlie! Kape na be!
33: Kaina pa ko balakap naghambal sa imo nga ubos na ang native nga kapita, pero duwala niya sa imo.
32: Animal ka? Do ikaw pa yung akig sa akon ya?
33: Kay kaina pa ko gani dumangapi, wala ko makapangapi kay ubos ang kape sa thermos cup. Gutom ko yung adaan, wala pals ang tinapay nga ginbakal ko.
32: Ano? Amo na ni subong ang uso? Ang alalay pang akig sa amo?
33: Kap!
32: Ano ka? Nagapainat kao!
33: Nagutom ko gani, kap! Ang lain sa imo kay kung hindi mo kaya kinanglan, wala mo kaya nasapak. Dutaw-taw! awalan ko sa bais ka nagawakal ka, gula mo lang ginapamatian.
0: Ala. Ay, kaaling nga nga man niya sa imo man. Unahon, tagin kaya sang sa mga nagapangayo mo, Len.
33: Nagabulig ka gani sa iban sa akon pa? Dapat unahon mo ako agad nga hindi ka pagbayaan sang alalay mo.
0: Hala. Girl, Len.

0: Grabe ba? Hindi naman maat. Atang sumsuman ba? May isda nga tilapia, nga sinog ba? Kag may lechon manok pa nga pila kabilog, oh?
1: Ako ya, makaon ako ya sumsuman niya, ah. Kay,
0: wala, na ko yung nagainom niya kay bagong buhay na ko, bay.
2: Park?
1: Teacher ko bala. Kinahanglan, mangin modelo ako sa mga kabataan. Kagsang tanan.
0: Park? Ay, no, guy, na da park, ah. Kita-kita lang, di ba ho? Wala sang tao na nga maagi kay ti. Ang gabi na, ho? Eh, oh, ari, oh, dahil lang. Imo ng isa ka butilya nga beer, ho?
1: Ayun na! Thank you, flower!
0: Ay, Park!
1: Be?
3: Hala! Hala!
0: Ah! Grabe, ang sugad mo, Park, pa? Doon yung buduhan, eh. Oh, wow, again, ha?
1: Aslan!
0: Ay, hindi ka pa, Park!
1: Gani?
0: Ay, tulilot, kulang ng beer, ho, kay ti. Nagasugod na inong si Park, ho.
4: Lalima! Ay, kwarto! Babakal ko beer sa kaka,
0: ha? Inaya, tulilot!
4: Park?
0: Tulilot? Basi, mahubog ka, ha?
4: Nga, Roslyn, naluya ka na sa akon?
0: Ano? Asako!
4: Ma! Di, nabi, concern ka na sa akon?
0: Concern, kuya ka ba, si hindi mo na kumatagan kwarta ngayon ng bakal feeds ni Smiley, kag-allowance ko eh. Kay base, kung hindi ka na makatusngaw sang pahubog mo, tapos gid ko, wala gid kuya kwarta, buhas pro! Roslyn!

0: Sino ba lang yung mga kakamuros, Len? Wala siya na. Balik ka, Nika! Nga na ako pala, lilot yung Len!
1: Gindol, ang namo ni Park si to lilot.
0: Na, nano siya?
2: O bakit? Preyo, ame!
0: Ako na! Lilot animal ka. Wala ka na huya sa mga babae nga napadulong kapag iimos balay?
1: Tolilot, ari na kita sa inyo. Sulod na maano ka pa.
3: Roseland, hek! Dala ko sa kwarto ko.
1: Ano? Asa ka pa? Bart, bakit nataya ka?
2: Dala, Roseland! Dumumubod ko pa ito.
1: Bart!
0: Eh, Tolilot, nga na pahubog ang aslo ka. Ha? Ako maka-chansi ka kay Rosilin? Sila nito! Kaya kung hindi, bakulod na karoon sa binial na haslo ka! Wala ka na himuon sa kabuhay mo, kundi ang magpasaway ng animal ka nga buwang ka! Rosilin, Wisha, kaya katakot ba nang siya yan?
3: Hindi, bro! Rosilin! Tulong ko sa kwarto, please!
1: Tulilot!
0: Sige na! Bayain nyo na siya diri, ah! Sige na! Bayain nyo na siya diri! Bahala na siya nga matulugan sa tangan sa pirtahan! Animal kagit bala, Tulilot ka! Kirwisyo kagit permi sa akin!
3: Ay! Bro! Lot!

0: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
1: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kada si gid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw kuyad sa screen.
2: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
3: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
1: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
2: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
3: Kumpirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Halin sa pinakamataas nga bukid.
3: Ah, kamusta nga?
2: O sa pinakamaliw man nga isla.
4: Dahil gagraduate na ako.
2: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
5: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
6: O pauli na ko ka!
7: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
8: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
9: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika!
16: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Mawoking na sa Lagoon, bro. Lot?
1: Ba, bro, gustihin?
0: Ha?
1: Malugaw ko, anay.
0: Ha? Ay, nga, wala ka mo tiligangon? Taga-ata ka mo bugas, bro.
1: Ay, mamat, bro. Hmm? Pero may bugas pa kami, bro, ah.
0: Ay, tinga nga, malugaw ka. Lain matiyag mo? Huwai ka pa nagor? Huwai ba, kakaon?
1: Eh, kakaon na, kuya, bro, ah.
0: Ate?
1: Nung animal nga tulilot, wala na kaubra, kaya susubong, hubog pa.
0: Ay, gali. O, titi na siya.
1: Hmm? Ha? Ay, ito sa kwento. Yung sabihinan ko na to, kaya sakit-sakit ko nung ulo niya. Nasusulukang haslo, ya.
0: Auks! Halo! Bunga tao, baong waay ka seryoso sa ubra niya.
1: Abusado klaseng haslo. Mm. Hamak mo, sugusan nakaubra na siya. Dito na siya gahatak-kwarta kay Rosilin.
0: Mm.
1: Pirmiya ginatagaan, inugbakal pagkao niya. Tapos, tiriyas balay, tulog-tulog lang sa dason. Himuon niya lang kuya ngayayo, ya?
0: Yay!
1: Wala ko black cobra, bro, kaya hindi ko siya yung mabayaan. Kaya naka-sululuka pang haslo, ya?
0: Uy?
1: Baka nami huya pansang tumawo.
0: Bro, kalahan!

0: Tita Kap, ara nami ka panta na ka.
1: Kung kapitan ka, Kap, tanan nga maayo si imo nga mamaninay ka. Dapat ka duan mo gid, no?
2: Oy! Boto ko pala mo!
1: Kap!
2: Tapos na?
1: Ah, tapos na naan?
0: Oo, gani! Nanu ka mo inyo yaman?
2: Okay lang yung makeup ko? Basi kulang ni ha?
0: Gusto na na! Nang ka pala maayos sa espejo, ho?
2: Eh, be. Eh, dugang-dugang yung malibing makeup ko, be!
0: Dawagi na nakaroon ng itsura mo, ya.
2: Ano?
0: Hindi na nabala mabago ang itsura mo, Tita Kap. Amo na ginaya. Kag hindi mo naman na matago ang mga korinot sa guya kag sa liog mo. Tigulang ka na, gidya.
2: Wala!

0: Ti ano, bro, tolilo, di apune. Ti prano ka pa.
1: Kwan, bro, gusting.
0: What?
1: Wala ko na ko, bro. Kay, wala pa ko abim, naumpawan, git.
0: Ha?
1: Oo, oh, damo-damo, bisang inom na mo ni flower kag ni park mo.
0: Susi kayo mo, ya. Nagsabay ka man sa ilang aporti na sa life noon, ya?
1: Dapat sa akon, pakanoon gid lang, kuya.
0: Mm.
1: Hindi, kuya, dapat mag-inom, ya.
0: Bro, tulilot. Di si bro kalot, ya, huwag pakabot.
1: Ay, wala pa sa bro gusting.
0: Ay,
1: dugay-dugay siguro, ara naman na siya. Ay, kabay pa kong tanay nga makabakala sa sang sudan nga tululaw na mo. Nagod nga makahigop man ako sa mainit nga sabaw.
2: Ano yung huni mo nga haslo ka ba?
1: Ba?
0: Ari, bra!
2: Request ka lang ba? Do atong may ginapatago kagit sa akong inong bakal sudan nga haslo nga buisit kang animal ka?
1: Ba? No, kalok!
0: Ay, abi bro tulilot. Hilay na na ba lang imukuan?
1: Nga ano?
0: Batasan.
1: Aw, ah.
0: Kaya, umiubra ka na. Pag may time gan, bakal-bakal ka masunaan ninyo. Hindi kay kung may kwarta ka, dito kayong pasikat sa mga barkada mo.
1: Bro, gusting?
0: Oh.
2: Amo na, basta tao ba lang abusado? Abusado sa lawas.
1: Hmm?
2: Abusado sa mga suod niya ng mga abian, bro, gusting.
1: Hmm?
2: Mainit ko,
1: hmm.
2: Ipadala ko na lang yung mga bayo niya sa balay ni Rosilin.
1: Bro,

0: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
1: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
5: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: D3 Bio.
9: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngayon, hindi ako makabatsyag
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. GTX 500.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Ilan itong score ganit?
12: 470.
11: Nagtiko 2.
12: Sa gabi, 2. Sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
8: GTX 500.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio,
0: yung may D3.
1: Makakats mga butika.
0: May DC.
2: Ang alkaline, nga vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC.
1: Mabakal.
0: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
0: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
0: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
0: Garantisado!
2: Epektibo!
0: Aramis
2: DDX 500!
4: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
5: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: Nuns Liniment Oil.
10: Kaspan?
9: Wala problema.
10: Nuns Liniment Oil Partner.
9: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
10: Nuns Liniment Oil.
11: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
12: Charmed Fab Car. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
13: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.

0: Panig Miguel Tilaming Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Supple Plus Gold.
2: Coach Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santong Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santong Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santong Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog yun magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Plus Gold.
7: Ako galing si Sherry. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
8: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
9: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran! Tusiran!
10: Tusiran Forte!
5: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it!
13: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
14: Kargado!
15: MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
12: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
12: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
2: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali kasi napit akong tuhod.
3: Rites na gali.
4: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
3: No capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
4: Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko.
3: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumarko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglot. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At

0: Bubba It Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako nga ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function.

0: Kaling Kapsul.
1: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin?
2: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette Sue, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Partner,
5: gusto mo bala ang natural nga energy booster?
6: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: May ginseng,
5: tungkat ani,
6: maca
5: kag saw palmetto.
6: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Yara na sa mga butika.
7: Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kun indi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: DDX 500!
9: Ang may powerful compound
8: nga nagapanugo sang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantiyo!
9: Epektibo!
8: Para mismo!
9: DDX 500!
8: D3 Bio!
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio!
9: Ang D3 Bio!
8: Yung may Vizio!
9: Ang Vizio!
8: Yung may D3!
9: Mga buti ka!
8: D3 Bio!
9: With Vizio!
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
8: D3 Bio!
9: Ang D3!
8: Yung may Vizio!
9: Ang Vizio!
8: Yung may D3!
9: D3 Bio!
8: Bio!

0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor permi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa siningtion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras RMN Iloilo, alas 5:20 sa hapon.
6: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
7: RMN News and Public Service.
6: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
7: RMN News and Public Service.
8: News and Public Service.
5: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service. Sa karon yung adlaw sang Biyernes sa mga Miyerkules, mga karadyuman, petsa 20 o kung 30 na sa bulan sa Setyembre 2026.
9: Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kay sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
5: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyuman Monialas Kapalit.
9: Kag Radyuman Magi Eresuelo Malaryado.
5: Sa subong yang adlaw mga karadyuman, sa aton sining nga pagpangalagad, wala kita sang ginpatigayon yang impeachment trial kay Laura Juman Mamagi.
9: Ahead of schedule pa man kanu sila Radyuman Mon, pero buwas kadlaw imbokada sa bulan sang Oktubre whole day ang aton nga impeachment trial halin alis 10 saga hasta nga magabi Radyuman Mon ang batayan day 31 sang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Samtang Radyuman Mon, bago lang gid natapos ang makahalawat-hawat ng pang ni Alex Ayala sa quarterfinals sa Asian Games sa women's single no sa tennis, kag sulod na siya sa semifinals sa Asian, nagapadayon niya Asian Games. Ginlutos niya Radyuman Mon ang tiglawas sa Chinese Taipei nga si Joanna Garland sa straight set 2-0. Actually, sa first set nakalabot pa sila 7-5 Radyuman Mon. Fight-fight kinang score kakalabot sila kapila. Sila mag lagsanay kanamis ang ilang rally. Pero sa second set, wala gid makabalos ang Chinese Taipei Radyuman Mon. Zero gid. Wala gid siya ginataga ni Alex Ayala sang chance nga makapuntos. 6-0 gid ang score sa second set. Rason nga sweep 2-0 gindominar ni Alex Ayala duha ka sets hampang sa Asian Games women's single isang tennis tournament. Ibatayan kay si Alex Ayala may duha pa kampang antes nga makuha, of course, nagalao mga Pilipino nga makuha na niyang ika-apat na gold medal para sa Pungsod. Samtang magluwas kay Alex, may chance sa pang maka-gold medal ang Pilipinas sa men's 55 kilogram boxing match sa kay Carlo Paalam. So, nagdaog siya kay Nara Jumanmon, kag ginlutos niya ang two-time world champion sa from Kazakhstan sa semifinals. So, hulat na lang sang iyang kontra sa gold medal match si Carlo Paalam Rajumanmon. Kabay pa.
5: Manang mayong nga mabalita nga may ginalauban pagkita Rajuman maging dugang pagid.
9: Oh, isa na lang ka-match ang nabilin kag makuha ni Carlo Paalam. Ma-sure din siya sa medalya. So, isa pa kadaog kag makakuha na siya sa kabay pa. No? Duga nga, bulawan nga medalya para sa Pungsod.
5: Sige, bantayan ang dugang sining ng mga updates sa hinampang dala sa Southeast Asian Games mga karadyuman, no? Sa Piagabahin, dali sa aton sining sa may syudad kaga probinsya sang Iloilo, may mga update kita subong, no? Sang patigayunon o kunsang mga ginabantayan naton ng mga balita kag informasyon sa dili madugay. Kaunta ang pila ka mga balita o pod karadyuman flow na barete, no? Ining update dala sa banwasang Pabia, na ining tatlo ka mga CICL na minor di edad, no? Nga suspect iya sa pagpangoldap sa isa ka 27 anyos nga babae, mga kardyuman, no? Ngiyara na karon sa bahin iya sang DSWD ginapaidalom sa evaluation mga kardyuman. Balohon ta na karon ang dugang update, no? Opo diya kay Rajuman Flo Navarrete sa ton sining pagpangalagad, no? Naka-standby na si Rajuman Flo. Ibaron tang update sini, nagikan sa Banwasang Pabia, Iloilo.
10: TYRI Rajuman Report.
11: Rajuman na Mon, Rajuman na Magi, no? Ginatonover na sang Pabia Municipal Police Station ang tatlo ka mga minoridad, no? Nga suspect na nagpang-hold up kagabi, no? Dara sa may kandak Pabia Iloilo, nga sabihin na ginatonover ni sa DSWD sa mga banwa, agon nga ipaidalom sa evaluation, no? Sa madunduman, gagin na kopsi nilang adlaw, ang ining tatlo ka mga suspect samtang ang isa nakapalagyo, sa barangay Sambag Haro Iloilo City sabihin nag-cooperar no kung nag-coordinate ang pulis sa mga barangay official sa barangay Sambag kag subong man sa Iloilo City Police Station 9 no agod nga matumod ang ining mga suspect kagati ang ining mga suspect nga gin positibo nga gin natudlo sa nga mo sini nga babae na ibuluan nga tinag o kung papuli na kontani ang ining White City News na babae halin sa iya sini nga ginaobrahan dira sa may GT Town Center sang naglabay ini siya sa madulom nga lugar no sang Tandak Pabia kag dito nga gin hold up ini siya sang apat ka mga suspekto ginliab kag gin natayaan sang kutsilyo. Ang nagtaya sang kutsilyo ang itong at large pa subong Rajuman Mon and Rajuman Magi. Yari ang porsyon sa pagpayag ni Police Major Bonifacio Alabi.
12: Parang ato mga suspect ang involved no? Ang ato mga sa ACL ng lago tawag nag-commit sang rubber incident dito sa may barangay Pandak. Tuloy na rescue na natin kina sa aga mga 9:30 dito sa may barangay Sambag. After nga nakakuha kita sa mga information regarding sa identity kago address sang mga CCL. So nakadlak kita sa follow-up ng force of operation. Once din nag-coordinate kita sa barangay official sang Sambag Haro kagagabi na coordinate lang kita sa police station live para makakuha sang mga information. So i-up lang kita kina sang barangay official mga magkanto dito sa balay sa mga minor no? And then no, ginusta nila ito ng mga parents nila ka guardians and then no, idala natin nila sa police station upod sang barangay official kagoyla ginikanan kag guardian. Kung studyin para matdiri pagpresentar positibo nga gidatudlo sang biktima nga sila nagimo sang
11: Radyoman na mon, Radyoman na Magi, si Police Major Bonifacio Alabi ang ipe sa Pabia Municipal Police Station. Samtang si Pia Kabahin ang nangawat sa mga bayo o kundwa kabilog na bayo sa sulod sa Merrimark Mall ang nasitol ng yasining kaso matapos ginpabayaran na lang sa tagiya, no? Ang iningin paggawat sining mga bayo. Sa din, sunok kay Police Captain Melchor Tolentino ng Epe sa Iloilo City Police Station 1 na modus na ginman sa sining suspect ang ining pagpangawat sa madumduman sa tinilikdan lang binulan nangawat na nini isang gamit na sa sulod sa mall pero na sa matakpa na gila yun ining agin papayaran siya kaga nasitol na ang ining mga kaso sini pero pi ang tanog yan ni Police Captain Tolentino sa mga ginikanan na mahimok ang nga batayan ng ila sini nga mga kabataan hindi upang ang kapigaduhon problema sa pamilya para nga mahimo sang kasubong sini nga hilimon Radyo Manmon and Radyo Man Magi. Batayan nila ang dugang naton ni update sa pagpagalagad sa programa Palabra de Honor. Kasama mo sa Dioro, hindi na ba yung ginatulong sa inyo sa Kaluan, sa Tato Ismano Karin Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa Distrito sa Mandriyaw, ang ina sining main sa Santo Niño Sur Arevalo. Only managed by Nay Consio Consing Espinosa, Panitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy Ismano Karin, and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Katak RMN.
13: Katak! RMN.
5: Madam Ogid niya salamat, Radyo Manflo Navarrete.
9: Ang iningabahin ginadalon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, pampapinok at pampabata sa panit, kay mayara sa collagen, natural nga nagapaputi sa panit, kay mayara sa glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox sa atay, kag kape nga nagapabaskog sa immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw ng routine ang Santon Gold Coffee Mix, kag mighty C ang alkaline-based vitamin C, protektay ang imo kaugalingon. Batok sa kuna naman nga sa isang balatian, kag optipagid sa DTX 500, apangon sa magkahalalit na diabetes. Likaw man ang traidor kag makamamatay ng stroke kag heart attack, mag-DTX
5: 500. Oras nato na alas 5.31 na sa hapon diri sa RMN Iloilo. Mga utod na ton subong bulan sang Setyembre, buwas Oktubre na.
9: Kadasin.
5: Magi. Grabe. Nagahilapit naman ang dinagyang 2027. No? Mm-hmm. As of this time, may arasang information bago ang aton sininga pag patigayon or ibalik lang. Mm-hmm. No? Ang lima ka mga judging area sa palibot sa syudad sang Iloilo with the carousel type diri sa syudad and mayara sang walo ka city schools sa high school, isa ka barangay tribe kag isa ka guest performer no di siyam ang competing tribe naton for dinagyang 2027.
9: Oo, tisang ligad nga dinagyang ang aton judging areas duha lang, Freedom Grandstand and there is may Iloilo Sports Complex may nag-perform sa area sa La Paz, yes. Verbana, pero ti hindi man siya part sa judging area gid sa gina-perform maran sang aton nga mga tribes for dinagyang 2027 Radyo Manmon ti ginbalik lang sa una lima although wala pa gin-announce kundi ning lima nga ang judging areas of course sigurado Iloilo Freedom Grandstand nantawa naton kun ang lima nga ni ibalik nila sa daan man ti ang daan Freedom Grandstand sa Iloilo Provincial Capital may aradres may Isnart, Radyo Manmon, then Mabini Delgado nga area sang una and Maria Clara sang una.
5: Maria Clara.
9: Oo, tilang taon naton kun bala ibalik man sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated IFFI ang daan nga judging areas kay balik nila sa carousel type.
5: Bantayan tani kay kun sa syudad do medyo masulo sa jagawa no. Nagdidugalibot diri ang dinagyang plus nga mayara kita sa mga bag-o nga tribo ra juman Magi, no? Aside sa gin-anunsyo na earlier nga pagbalik sang tribo Bula-Bula, mayari pagid niya tribo magapasakop diri sa Maylanit, no?
9: Mm-hmm.
5: Ang halin sa ano ni Chuteg nga eskwelahan, mm-hmm, sa Iloilo River Plains, no? Isa inaradyuman na magiman sa mga added attraction kag pati nang tribo Silak ang nagligad when ka participate ang tribo
9: Silak sang Iloilo City National High School,
5: ang iya sang Ramon Abansenya National High School nga dagat noon o kung sigabong lately sigabong before sila mag katapusin na pasakop, no? Sigabong ang ginagamit nila nga pangalan, represent man sa Ribalo kati dara ginobra mga firecrackers, no? Sa may Ramon Abansenya o kung sa may distrito sang Arevalo. At ayan tin officially sa Biyernes, no, kay may patigayon nga press conference, no, upod niya sa IFFI kag sa sining mga tribo para na sa dinagyang 2027.
9: Samtang antes kita Rajman Mon magbuya kag sa mga balita sa palibot sa pungsod, update lang kay matapos ka magdesisyon ang Senate Impeachment Court sa 2/3 ang threshold nga kinanglanon para makonvict ang isa ka impeachable official. Ang Korte Suprema wala nilagin paboran ang mga petisyon nga nagka-question sa interpretasyon sang Senate Impeachment Court sa 2/3 sang boto nga kinanglanon para makonvict ang isa ka impeachable official. Ano sambit ng mga petisyon gin-file na Victor Rodriguez kag iban pa. So no, sa Korte Suprema nga ginbasura nila ang petisyon bangod sa procedural grounds lakip ng kakulang sang standing kag prematurity sini.
5: No, maulot tag na ini, no, sa bahin iya karon sang persecution, no, sa numero sa threshold gani Rajuman Magi kiti sa butuhay nga daan sa Senate Impeachment Court, no, daw mas damo-damo diri ang majority na, no, sa mga senador nga nagpabor sini.
9: Nantawad to lang kung ano ang denominator nga basihan nila, it's 22 bala, 21 bala, o kung 20 ang basihan sang 2/3 Rajuman Mon. Anyway, ang pagpadayon sang impeachment trial, bantayan buwas sa coverage dari sa DYRI-RMN Iloilo.
5: Ito ba tayo ang ginsiko, no? Si Senator Antonio Trillanes, balantayan man ina sa aton sining mga kauturan. Sige, standby na sa pagsunod man sa mga dalagko nga balita national kag international, no, sa RMN Network News. Mayong hapon lang kas Jan Perutso sumagay sa kag kas Broadpit Madera Bistwer kaysa ban pagid naton nga mga listener. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Rajuman Mon Iales Kapalihan.
9: Kag Rajuman Magi Ereswelo Maleriado.
13: Tatak! RMN.
14: RMN Network News.
15: Ating saligang batas.
16: Sa ngayon, hindi pa pinal ang naging pasya ng mataas na hukuman. Noong September 23 sa botong 13, ang pabor at isang tutol, inadopt ang payo ng amici curiae na gamitin ng 2/3 of all members of the Senate o yung mga nakadadalo lang sa pagdinig. Pagbasura ng Supreme Court sa dalawang petisyon na kumukwestiyon sa impeachment court ruling tungkol sa voting threshold, patunay na naayon sa konstitusyon ang desisyon ng Senado. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conte Bata.
17: RMN Live Report. Pinatunayan lamang na naayon sa konstitusyon ang proseso ng Senado matapos ibasura ng Korte Suprema ang mga petisyong kumukwestiyon sa ruling ng Senate Impeachment Court tungkol sa 2/3 voting thresholds. Sa statement na inilabas ng Senate Impeachment Court na spokesperson, Attorney Reginald Tunggol, kinikilalaan niya ng Impeachment Court ang desisyon ng Supreme Court and banks sa pagbasura sa magkaiwalay na petisyong inihain na naglalayong ipawalang bisa ang ruling hinggil sa 2/3 voting threshold. Sinabi ni Tunggol na dahil sa pagbasura sa petisyon, pinatitibay lamang dito na ang interpretasyon at mga proseso ng impeachment court ay sumusunod sa konstitusyon. Idiniin pa ng tagapagsalita na sa pagbasura ng mga petisyon ay napapanatili ang independence ng Senado bilang impeachment court kung saan ang paglilitis ay hindi dapat ma-hostage o maantala dahil sa premature na panghimasok ng judikatura o collateral litigation. Dagdag pa nitunggol ang impeachment court ruling tungkol sa two-thirds voting threshold noong September 23 ay mananatili at patuloy na gagampanan ng impeachment court ang kanilang mandato na patuloy na tinggin at pagpasyahan ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mantuan de Batak, Tatak, RMN.
16: Prosekusyon, tiwala na wala nang makakaantala sa proseso ng impeachment matapos ibasura ng Supreme Court ang petisyon kaugnay sa voting threshold. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano. RMN
17: Live Report. Ikinalugod ng House Prosecution Panel ang pagbasura ng Supreme Court sa dalawang petisyon laban sa desisyon ng Impeachment Court kaugnay sa voting threshold o kailangang bilang ng boto sa paghatol kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Estaro Party List Representative Terry Ridon, bunso nito inaasahang wala nang makakantala sa proseso ng impeachment. Din Ridon, marapat lang na ipaubaya ang pagpapasya sa Senate Impeachment Court at hayaang matapos ang proseso hanggang sa dulo, makonvict man o maacquit si VP Duterte. Sabi ni Ridon, ang paghahain ng petisyon sa Supreme Court ay pagsasayang lang ng papel dahil bukas at sa mga susunod pang araw ay magpapatuloy ang paglilitis kay VP Sara.
18: Papasalamat po kami sa Korte Suprema dahil binasura po ito pong petition questioning the voting threshold for the Senate Impeachment Court. Tingin naman po namin dapat po talagang nagpapasya po talaga dito yung Senate Impeachment Court itself. No? At tingin ko dapat po talaga na pabayaang matapos yung kabuuan po ng proseso hanggang pinakadulo whether to convict or to acquit the Vice President. And more importantly, tingin talaga namin pagsasayang po ito ng papel no, at hayaan po natin yung proseso matapos.
17: Yan po ang payag ni House Prosecutor at Bicol Estaro Party List Representative Terry Ridon. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano,
16: RMN. Malacanang, naniniwalang nakita ng mga tsuper ang sinseridad ni First Lady Liza Marcos kaya hindi natuloy ang transport strike. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar.
19: Naniniwala ang Malacanang na nakita ng mga tsuper ang sincerity o malasakit ni First Lady Liza Araneta Marcos kaya hindi na itinuloy ng manibela ang kanilang transport strike. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi niya masabi kung nagkataon o sinadya ang pamamahagi ng bigas ng unang ginang sa mga transport group kasabay ng strike. Pero nakatulong niya ang pagkakataon para makausap ni First Lady Liza si Manibela Chairman Mar Valbuena. Bagamat hindi sapat ang ayuda para matugunan ang problema ng mga tsuper, sinabi ng palasyo na mahalagang maramdaman nilang kumikilos ang gobyerno para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis.
20: Nung nakita niya na sincero ang pagganap ni First Lady at paghikayat sa kanya na iwasan na sana ang strike dahil mas marami namang maitutulong, although sabi nga ng ating First Lady ay hindi ito sapat, hindi ito yung kabuuang tulong. Pero sa ganitong klaseng pamamaraan, makikita po natin na handa ang gobyerno na maibsan ang nararamdamang hirap, agam-agam ng ating mga tsuper, ng mga operators dito sa transport sector.
19: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
16: People's protest isinagawa sa Davao kaugnay ng nationwide transport strike sa bansa. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Abi Bibera ng RMN Davao. RMN
21: Live Report. Nagsagawa ng people's protest ang iba't ibang grupo at sektor sa Rojas Freedom Park, Davao City bilang bahagi ng nationwide transport strike na panawagan ng transport group na Piston nitong Miyerkules, September 30, 2026. Sa panayam ng DXDC Armen Davao kay Rauf Sisay mula sa bagong alyansang makabayan Southern Mindanao Conbayan SMR, ibinahagi nito na walang isinagawang transport strike sa Davao City kaya nagsagawa sila ng people's protest dahil hindi rin umano sila papayag na manahimik sa mga issues sa bansa. partikular na sa presyo ng langis at sa kanilang panawagang ibaba ang presyo, itaas ang sahod. Dagdag pa niya, nagkakaisa sila sa panawagan ng mga driver na ibaba ang presyo ng langis, ihinto ang oil price hike, ipawalang bisa ang value-added tax con VAT, ipawalang bisa ang oil deregulation law, at magsagawa ang pamahalaan ng malinaw at matibay na aksyon para sa oil industry upang maibsan ang hirap na nararanasan ng mga driver at operator. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyuman Abi Bibera, Tatak, RMN.
16: Dapat ituring na huling opsyon ng gobyerno ang pagtaas ng pamasahe sa mga pampublikong sasakyan. Itong iginiit ng commuter group na The Passenger Forum kasunod ng pisong taas pasahe sa PUV sa gitna ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Una nang sinabi ng pamahalaan na dapat maging last resort ang taas pasahe, ngunit inaprobahan din ito at naging epektibo noong Lunes. Ayon kay Mark Quinto, advocacy officer ng The Passenger Forum, hindi dapat ipasa sa mga pasahero ang buong bigat ng krisis sa langis.
0: Dapat sigurong tingnan muna ano yung ibang mga aksyon o hakbang ng gobyerno na pwedeng gawin para hindi kaagad magtaas ng pamasahe. Kasi sa tingin ko po, lalo ngayon, hindi lang naman po pamasahe ang tumataas, pati yung mga presyo ng bilihin. May kaugnayan po yan doon sa pagtaas ng presyo ng gasolina. At kami naman pong mga pasahero ay mayroong, kumbaga, tingin ko po, may hangganan lang po yung kakayanan namin ngayon. Hindi naman sumasabay yung pagtaas ng sahod.
16: Gaya ng ilang transport group, iminungkahi rin ng grupo ang pagsuspende ng excise tax at VAT sa mga produktong petrolyo upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Giit ni Quinto, bagamat nauunawaan ng grupo ang hinaing ng mga tsuper, dapat ding pakinggan ang panig ng mga pasahero na walang ibang pagpipilian kundi gumamit ng pampublikong transportasyon.
0: Ay, huwag naman po kaming kalimutan ng mga pasahero. Kami naman po bilang mga pasahero, syempre nakikisimpatsya din po kami sa mga driver, kasi kapag ang mga driver po ay hindi pumasada, kami rin naman ang mahihirapan. Kaya tama lang naman po na tulungan sila, bigyan sila ng assistance, lahat ng kayang ibigay sa kanila para tuloy-tuloy ang pasada, tuloy-tuloy po silang makakapaghanap buhay. Para naman po kami, ang kaming mga pasahero, hindi naman po kami mahirapan sa pagsakay. Yun nga po, kung po pwede, wag na pong nang dagdagan ng pasanin yung kami mga pasahero.
16: Magkasama si The Passenger Forum Advocacy Officer Mark Quinto sa panayam ng DZXL RMN Manila. Tricycle driver pinagtataga hanggang mapatay ng nag-amok sa Gumaca, Quezon. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Ren Alejo ng IFM Lucena. RMN
1: Live Report. Patay ang isang 44 anyos na tricycle driver matapos pagtatagain ang nag-aamok na lalaki sa barangay Villa Victoria, Gumaca, Quezon. Kinilala ang biktima na si alias Jervin, 44 anyos. May asawa, isang magsasaka ng MH Del Pilar ng nasabing bayan. Ayon sa Gumaca MPS, minamaneho ng biktima ang tricycle mula barangay Manlayaan ng papuntang MH Del Pilar. Pagsapit sa Villa Victoria, biglang hinabol at tinangkang tagain ng nag-aamok na suspect na may dalang patalim ang isang dumaraang tricycle, pero nabigo ito. Binalingan ng suspect ang biktima, sinaksak at pinagtataga sa iba't ibang parte ng katawan na naging sanhi ng agarang kamatayan nito. Tumakas ang suspect na si alias Mercy Dito, 41 anyos, tubong busdak ng barangay Villa Gumaca, na patuloy na tinutugis ng mga otoridad. Kasama mo sa IFM Lucena, ako si Idol Ren Alejo, Tatak, RMN.
16: Isa patay, dalawa nakaligtas matapos matrap sa balon sa Tugigaraw City. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Stanley Taladad ng IFM Kawayan. RMN
22: Live Report. Isang nasawi habang dalaw naman ang nailigtas matapos matrap sa loob ng isang malalim na balon sa barangay Balsaing, Tugigaraw City, Cagayan noong 28 ng Setyembre. Ayon sa ulat ng Coast Guard District Northeastern Luzon Quick Response Team, nakatanggap sila ng tawag hinggil sa nabanggit na insidente, kaya naman agad silang rumesponde sa lugar. Katuwang ng Coast Guard sa rescue operation ng Coast Guard Nursing Service Unit Eastern Luzon, Bureau of Fire Protection, mga opisyal ng barangay at iba pang responders na nagtungo sa lugar upang tumulong sa pagsagip sa mga biktima. Nagawang mailabas ng mga rescue hours ang dalawang individual na agad ding binigyan ng paunang lunas. Gayunpaman, nang ma-recover ang ikatlong biktima ay hindi na ito tumutugon, kaya naman agad itong dinala sa pagamutan, ngunit sa kasamaang palad ay idineklara itong dead on arrival. Kasama nyo sa 98.5 IFM Kawayan, Idol Stanley Talatad, Tatak, Armen.
16: Kumalat na balita sa shooting incident sa Isulan National High School, fake news ayon sa Governor ng Sultan Kudarat. Detalye ng balita niya mula kay Rajuman Ray Legario ng RMN Coronadal.
2: Nilinaw ni Governor Dato Pax Ali Mangudarato ng probinsya ng Sultan Kudarat na walang school shooting na nangyari kanina ng tanghali sa Isulan National High School kung saan nag-lockdown ang isang eskwelahan nang may narinig na putok sa labas ng gate. Agad namang rumispondi ang Isulan PNP at nag-verify sa nangyari. Dahil sa takot na mga estudyante, may mga hinimatay at dinala sa bahay pagamutan at nang humupang tensyon, nakalabas naman agad sa hospital. Sa pahayag ng school principal na si Mrs. Lorelei Valencia, walang nasugatan o nasaktan man lamang sa kanilang mga estudyante at dahil nga sa pangyayari, pinauwi na lamang nila kanina ang mga mag-aaral at bukas ang plano ay mag-blended learning muna. Yan ang report mula rito sa RMN Corradal, Radyo Man Ray Ligario, Tatak RMN.
16: Office of the President, COMELEC at Kongreso pinagkokomento ng Supreme Court sa petisyon laban sa Barangay at Sangguniang Kabataan election postponement. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Jairus Peña Florida.
3: Pinagkokomento ng Korte Suprema ang Office of the President, Commission on Elections at ang Kongreso kaugnay sa petisyon na kumukustyon sa pagpapahaba ng termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Binigyan ng Supreme Court ang respondents ng hanggang 5 araw para magsumite ng kanilang komento sa petisyon na kabilang ang hiling na temporary restraining order o status quo ante order. Niyay ng petisyon ng election lawyer na si Attorney Romulo Makalintala na kumukustyon kung naaayon sa saligang batas ang Republic Act 12326. Yan ay dahil sa pagpapalawit ng termino ng mga kasalukuyang opisyala at ang pag-urong sa BSK sa November 2028 sa halip na sa 2 araw ng Nobyembre ngayon taon. Kawin kay Makalintala, dapat ideklara ito ng kataas-taasang hukuman bilang unconstitutional dahil nilalapag umano ito ang karapatan ng mga botante na pumili ng kanilang mga opisyala. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tatak RMN.
16: Pagpapakalat ng Peking liham na may pirma umano ni Defense Secretary Teodoro Kagagawa ng China ayon sa Armed Forces of the Philippines. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
4: Diretso ang sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vicente Trinidad, na Kagagawa ng Chinese Communist Party o ng kanilang mga galamay na may kasamang Pilipino ang pagpapakalat ng Peking liham na may pirma umano ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na kasaad sa naturang liham na tinitiyak umano ng kalihim ang pagsusulong interes ng Amerika sa West Philippine Sea at sa iba pang usaping pampolitika sa bansa. Ayon kay Trinidad, sino pa ba ang makikinabang kapag lumabas ito kundi ang China?
23: Kaninong interest ang ma-advance nito? Yung interest ng Chinese Communist Party. So while I have said many times that kung sa law enforcement we look at evidence beyond reasonable doubt, sa military we look at indicators and indicators will point na ito ay galaw ng Chinese Communist Party or yung kanilang mga galamay na minsan may kasamang Pilipino doon.
4: Ayon pa kay Trinidad, ang objective ng mga ito ay maitatak sa kaisipan ng mga Pilipino na ang US ay isang hindi maaasahang kaalyado ng bansa. Kaya gumagawa sila ng ibang hakbang kasama na rito ang fake letter na may pirma nga umano ni Teodoro. Dagdag po ni Trinidad, inaasahan na marami pang lalabas na ganitong klase ng faking storya at sinabing handa naman sila sa ganitong kalokohan.
23: They laughing stock actually. Pero it only shows that they will go to the lowest level to advance their interests or so intrigue to discredit government officials, to weaken the alliance between the US and the Philippines. Bakit? The stronger the alliance, the stronger the deterrence. Doon sila, yun ay isang objective nila, to sow into the minds of the Filipinos that the alliance is weak, that the US government is not a reliable treaty ally So gagawas na lang iba't ibang hakbang to include a fake letter na reportedly signed ng ating SND. Ito ay, we have to be ready for this. Marami pang lalabas na ganyan. Handa naman tayo sa kanyang kalukuhan nila.
4: Naunang sinabi ng Department of National Defense na idilog na nila ito sa National Bureau of Investigation para sa investigasyon. Kasama mo sa DZXLR ng Manila, Rajuman Marge Domingo, sa Talk RMN.
16: Ikalawang broadcast ng DZXL News, isinagawa sa San Jose Abad Santos High School. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Emon Morteca.
6: Nasa 25 journalism student mula Jose Abad Santos High School sa Binondo, Maynila ang nakibahagi sa isinagawang broadcast workshop ng DZXL News. Bawat estudyante mula sa junior and senior high school ng nasabing paaralan ay nagkaroon ng pagkakataon na madagdagan ang kanilang kaalaman sa radio broadcasting at news writing. Mula sa pagsusulat ng balita, pagre-report at mga patakaran sa digital media ay ibinahagi ng buong team ng DZXL News sa panguna ng station manager na si Mr. Rod Marcelino. Sa pahayag ni Manager Rod, layunin nga ng workshop na linangin ang kaalaman, kasanayan at kumpiyansa ng mga journalism student habang binibigyan sila ng pagkakataong matuto at maging responsabling tagapagatid ng impormasyon.
7: Nakakatuwa dahil marami na naman tayo mga estudyante na ibinahagi, no, yung kaalaman, especially sa operation, yung pagpapatagbo ng ating himpilan sa radio dito sa mga journalism students ng Jose Abad Santos High School. Opo, ito ay taunang ginagawa ng DZXL 558 RMN Manila kasama ang ACS, White Rose, Papaya at ng Unique Toothpaste. Pumupunta tayo sa iba't ibang mga eskwelahan, lalo na yung mga nasa sekundarya at yung mga kumukuha ng journalismo, mga journalist students. Opo, itinuturo natin sa kanila kung paano yung actual na operasyon ng isang radio at hindi lang sa radio kung hindi sa digital din. Kaya tayo natutuwa dahil sabi nga natin, napakarami na naman mga estudyante mula sa Jose Abad Santos ang may natutunan ngayong araw dito sa broadcasta. Ito na yung pangalawang taon. Kaya nagpapasalamat tayo mula sa school principal kay Ma'am Mercy Insigna at sa faculty staff ng Jose Abad Santos. Abangan nyo po sa susunod na taon kung saan tayo bibisita para dito sa broadcasta ng DZXL News 558 RMN Manila at ng ACS. Thank you po.
6: Sumalangin sa maikling paligsa ng mga estudyante kung saan dito ay kanilang ipinakita ang kanilang talento sa pagbabalita. Nagpapasalamat naman si Ginang Mercedita Insigne, ang principal ng Jose Abad Santos High School sa ginawang aktibidad ng DZXL News dahil malaking tulong ito para sa inaharap o kinabukasan ng bawat journalism student ng kanilang paaralan na sumabak rin sa mga kompetisyon dito sa lungsod ng Maynila.
8: Good day po, once again on behalf of Jose Abad Santos High School community, we would like to thank our DZXL team for giving all of this kind of opportunity for our learners. Salamat po ng marami sa lahat ng insights at lahat ng informations on responsible media information literacy that our journalism students were able to grasp from your end. Maraming salamat po.
6: Ang broadcast workshop ay hatid ng DZXL News 558 kHz at ACS Manufacturing Corporation kasama ang White Rose Papaya with Vitamin B, Papaya Puti, Papaya Pass at Unique Toothpaste. Goodbye sa Tooth Decay, Unique Toothpaste Everyday. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Eman Mortega, Tatak RMN.
16: RMN, DXCC at IFM Cagayan de Oro nagsagawa ng Maria Corina Feeding Program sa St. John Elementary School sa Barangay Puntod ng Lungsod. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ani Jane Duhay Lungsod ng RMN Cagayan de Oro.
10: Isinagawa kanilang umaga ng RMN DXCC 828 at 99.1 IFM News Cagayan de Oromatic ang Maria Corina Feeding Program sa St. John Elementary School sa Barangay Puntod ng Lungsod. Umabot sa 317 na mga estudyante ang nakinabang sa naturang feeding program at nakapag-uwi rin ang kanilang mga magulang ng mga gulay at rikado. Isa itong pamamaraan ng pagbibigay ng pagkain, kasiyahan at pag-aaruga sa mga kabataan. Ang nasabi sinabing aktibidad ay sinuportahan ng Butoy's Lechon Manok Barbecue at Liempo, City of Vegetable Hub and Stallholder Association at ni Kapitan Rainier Kikangoy. Kabilang sa mga sumaksi sa feeding program, si Kagawad Marvin Biha, Chairman ng Committee on Education ng Barangay Puntod. Samantala, lubos namang nagpasalamat si Mrs. Maria Dolce F. Corques, Principal 1 ng Naturang Paaralan, sa pagpili sa St. John Elementary School bilang binipisaryo ng 14th na Maria Corina Feeding Program ng RMN. Kasama mo sa RMN Cagayan de Oro, Radyo Man, Ani Jane Duhay Lungsod, Tatak, RMN.
16: Matapos ang 18 taon, Patrick Garcia nagsalita sa breakup nila ni Janeline Mercado. Dennis Trillo at manager ni Janeline may buwelta kay Garcia. Alamin natin yan mula kay Rajuman Alex Furake.
5: Salita ng aktor na si Patrick Garcia sa kanilang breakup ni Janeline Mercado matapos ang 18 years. Sa vlog ni OJ Diaz, ibinunyag ni Patrick na noong maghiwalay sila ni Janeline, ay buntis na ito sa anak nilang si Alex Jazz. Pero git niya, hindi niya ito inabandona dahil nag-reach out umano siya rito ngunit walang sagot. Binasag ni Garcia ang katahimikan, kasunod na rin ang natatanggap na bashing ng kanyang pamilya dahil sa issue na kay Janeline. At sinabi ang kanyang eldest daughter na si Michelle na nagsisimula na rin pasukin ng showbiz ang nagudyok sa kanya ng magsalita. Bumelta naman ang manager ni Janeline na si Becky Aguile kay Patrick at sinabing nakakabigla ang mga pasabog ng aktor. At ayon sa kanya, sa dami ng pagkukulang ni Patrick kay Janeline, lalo na kay Jazz, iniintindi pa umano nito na magpa-interview para protektahan ang daughter nito mula sa bashers at the expense ni Jen at Jazz. Sana raw ay nag-reach out na lang.

0: Siya Studios Atlanta Center Manila sa mga taga Pampanga, Maya Pabengi.
1: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahulik sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
0: Oras 6:01.
2: That time check was
1: RMN Network News. Supple Plus Gold.
3: Ako Galiseria. Akong red la, nagalabot ang duwa kasi mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung kisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika. Supple Plus Gold.
4: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatutisod sa butika sa Santon Plus Gold na pamatundaan ko may pektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Good

0: Yes!
1: YGC, ang kalahin ng Vitamin C.
2: Ako si Elisita, may dysmeria ako. May dinag-recommend ang YGC Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: YGC, mabaka sa mga butika. Mahito pala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka pala ang gina-energy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain ng energy. DTX 500! Masalikan! DTX 500! DTX 500!
3: Di na ka, no? Ang ginabatsya ko, ang ako ni UTI, kasakit git sa ako niya, bayuwang.
4: Sige, ka pila ka mag-in sa DTX 500?
3: Sa primero, katatlo, sa subong kadua na lang.
4: Subong kamusta?
3: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatsya.
1: DTX 500!
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako ulit si Captio Lisang Batwasang Gimbal. May gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na. Nagnami pa matyag ko.
5: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Cellphone Plus Cold.
7: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Ini-try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Cellphone Plus Cold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Cold. Sa mga butika. Cellphone Plus Cold.
8: Ako si Roy, hangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Ang dilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Plus Gold.
9: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Cellphone Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Cellphone Plus Gold. Makal sa mga butika.
10: NANS Herbal Capsule. Pabaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
1: NANS Herbal Capsule.
10: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio with Visio.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Pagkat sa mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog ito lang akong ulo kung paano magpaniwang. Dahil wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
13: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: ting pagkamot sa pag-uri ng sakit.
1: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
2: Lots Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Lots Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto inuras lang dula na tayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ang baha pwede matabo bisan sa no. Ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
4: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C.
4: Pumakal sa mga butika.
2: Remind
6: Herbal Capsule.
7: Pagkaon sang aton uto, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamanipaton.
2: Remind Herbal Capsule.
7: Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
2: Remind Herbal Capsule.
7: Also available
2: Remind Choco Mix.
8: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
9: Kung nagaantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Ang oras last na sa East 9 na sa gabi.
12: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
11: Mayong gabi mga karadyoman, welcome na sa pagbalita dari sa RMN Evening News.
13: Adlaw kita subong sang Miyerkules, September 30, 2026.
11: Kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
13: Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
11: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Radyoman Jaylene Tamayo para online.
13: Kag ako naman si Radyoman Lynette Fernandez Silatriza.
11: Headlines. Sa mga balita subong adlaw, tatlo sa apat ka minor de edad nga ginatudlo nga hold up o kon nag-hold up sa 27 anyos nga babayi sa Pandak, Pavia, Iloilo na rescue sang pulis.
13: Balita sa luwas sang pungsod, Israel ginpatay ang senior Hamas commander sa ila pag-atake sa Gaza.
11: Kag sa showbiz, Celeste Cortesi kag Jonathan Sterling ginkumpirmar nga nagbulaganay na sila. Mga kasama, sa detalye na sang aton mga balita lokal. Na-rescue sang Pavia Municipal Police Station ang tatlo sa apat ka minor de edad nga nag-hold up sa isa ka 27 anyos nga babayi sa Barangay Pandak, Pavia, Iloilo kagabi. Suno kay Police Major Bonifacio Alabe, natigayon nila nga ma-rescue ang tatlo sa barangay o kon tatlo sa barangay Sambag Haro matapos nga positibo ini nga gintudlo sang biktima. Payag pa ni Alabe nga lunsay mga children in conflict with the law o kon CICL ang mga menor de edad sa diin duha diri ang 14 anyos kag isa ang 15 anyos. Dugang pa sang opisyal nga may mga na-record sa barangay nga pagpanggamo kag violators ang curfew for minors ang kabataan. Ginpayag pa ni Alabe nga ginpanginwala sa mga menor de edad ang ilang partisipasyon sa krimen sa diin nakuha ang bag sa nga biktima nga nagaunod sang 100 pesos ni cash, cellphone kag mga IDs. Ginaangot man ang grupo sa pagpang-snatch sa distrito sang Haro sa nagligad nga semana. Sa Subong, gina-evaluate sang MSWDO ang pavia o konsang pavia ang nasambit nga mga menor de edad.
13: Sa iban pa nga balita lokal, nagbalik na ang distribution sa assistance to individuals in crisis situation ukon AX kahapon sa Iloilo Provincial Capital kasunod sa pagpostpone sa Barangay and Sangguniang Kabataan election ukon BSKE sa 2028. Ginkumpirmar ni Mr. Rani Melvicuarte, ang hepe sang Office of the Provincial Social Welfare and Development, ang pagpadayon sa pagpanagtag sang ayuda sa mga kwalipikado nga benepisyaryo. Ang programa sang AX nagatuyo sa paghatag sang bulig sa mga individual kag pamilya nga nagaka-experience sa krisis kag iban pa kag nga gilayon nga ukon kag iban pa nga gilayon nga kinahanglanon.
11: Labi pa nga nagainit ang temperatura sa ukon labi pa nga nagainit ang temperatura sang Iloilo samtang nga nagalakat ang panahon. Ini ang nakita sa ginpresentar nga pagtuon sa Science and Technology Forum on Navigating the Challenges of the New Normal in Iloilo City. Sunod sa pagtuon ni Dr. Rosa Perez, ang Senior Research Fellow sang Manila Observatory sang temperatura may pagtaas sang plus 1 tubtob 2 degrees Celsius sa mid-century kag tubtob negative 4 degrees sa ulihi nga bahin sang siglo. Ini nga pagtaas sang temperatura may epekto sa pagbag-o sang kabugusan nga pagtupa sang ulan. Nagaresulta ini sang extreme nga rainfall kag malawig nga tig-elinit. Ginpaatag man nga bangod sa mas malaka apang mas mabastog nga bagyo dalasini ang risgo sang kakulang sa tubig kag madalom nga pagbaha. Panugyan sa mga eksperto nga gamiton ang ukon sang syudad ang mga high resolution products kaangay sang Climap, Cordex C kag CDRA para sa local planning. Sa bahin sang adaptation, dapat nga dungan nga solusyonan ang init, tubig, drainage kag coastal exposure.
13: Sa pihak nga bahin, mas madasig nga nagainit ang kadagatan sa Pilipinas kunay paanggid sa global average. Sini ang nangin konklusyon sa ginpresentar nga pagtuon sa Climate Forum nga Science and Technology on Navigating the Challenges of the New Normal in Iloilo City. Base sa pagtuon, nagasaka ang marine heat waves, mas mabaskog, mas malawig kag mas nagapadayon. Sunod kay Dr. Sharina Lynn Repolio, co-developer Marine Heat Wave Tracker, UPMSI, sadtong natabo ang 2023 to 2024 El Nino, bisan tapos na ang phenomenon, nagapabilin pa ang init sa dagat sa sulod sang pila ka bulan kag nagadalas ng thermal stress sa marine ecosystems. Gani ginapanugyanan ni Repolio ang pagdihon sa Marine Heatwave Response Plan. Subong man, liwat nga maukon subong nga liwat nga may El Nino nga nagakatabo, panawagan sa national agencies nga pabaskugon ng early warning system, palaparon ng ocean monitoring kag protehiran ang mga vulnerable ecosystems kag climate refugee. Agud mal likawan ang dakong epekto sa pagpangisda kag baybayon.
11: Sa iban pagid nga balita lokal, luyag ni Mayor Raisa Trenas nga repasuhon ang drainage kag flood control systems sang Iloilo City kag siguruhon nga ang mga proyekto sa palaabuton nakabase sa updated nga scientific data kag aktwal nga kondisyon sang ulan kag pagbaha. Ini ang ginpahayag sa Alcalde sa Science and Technology Forum on Navigating the Challenges of the New Normal in Iloilo City. Ginemphasize niya nga nagabag-o na ang rainfall patterns kag kinahanglan nga mag-angay mandiri ang pagpanghanda sang syudad. Para sa alkalde, importante nga may baluan sang syudad kung ano nga level sang ulan kag pagbaha ang dapat nga preparahan agod nga mas ensakto ang pagplano sang drainage, flood control kag disaster response. May personal nga rason man si Trenas kung nga ang seryoso siya sa mga preparasyon. Isa siya sa mga naapektuhan sang Typhoon Frank sang 2008 date kag naka-experyensya mismo sang madasig pagsaka sang tubig. Suno kay Trenyas nga amuman ini ang rason nga hands-on siya sa disaster o disaster operations sang syudad bisan nga maglabot pa ini tubtob sa kaagahon.
13: Sa katapusan na nga balita lokal, ginpadunggan ng Iloilo Provincial Government bilang isa ka National Healthy Workplace para sa tuig 2025 bilang pagkilala sa padayon sininga pagtingwa sa pagpasanyog sa ikaayong lawas, kaluwasan, gagayuhan sa mga empleyado. Ang recognition ginhatag sa Healthscape Convergence 2026 nga ginhiwat sang Setyembre 29 sa District 21 Hotel. Ginatagan sa importansya sang among award ang padayon nga pagtingwa sang gobyerno probinsyal sa paghimo sang isa ka healthy, luwas kag nagasakdag ng ulubrahon para sa mga empleyado. Tinutuyo man sa nasambit ng mga programa nga mapasanyog ang kabugusan ng ikaayong lawas kag kaayuhan hindi lang sa mga empleyado sini kundi sang mas malapad nga komunidad sang Iloilo.
6: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
11: Ginpatay sang Israeli airstrike ang pinuno sang Hamas armed wing sa North Gaza. Suno sa mga opisyal sang magtimba nga bahin sining Martes, September 29. Suno sa militant group ang natumod nga opisyal amo ang leader sa October 7, 2023 attack nga nagresulta sa giyera sa teritoryo sa mga Palestinian. Payag sang gobyerno sang Israel nga gin-target sang ilang militar kag ginpatay si Iz al-Din al-Baik nga suno sa ila involved sa pagplano sang pag-atake kag pag-recruit sang ilang mga miyembro. Suno naman sa medics gin-igo sang Israeli strike ang isa ka apartment building sa Gaza City kag isa pa ka tawo ang napatay bangod sang naangkon sini nga mga pila sa insidente. Gin-report sang Palestinian authorities nga masobra sa 74,000 ka mga tawo na ang napatay sa pag-atake sang Israel sa Gaza nga ginlunsyar matapos sa ginpatay man sang Hamas militants ang ginabanta 1,200 ka mga tawo sa southern Israel sang October 2023.
6: Balitang showbiz.
13: Ginkumpirmar ni Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortesi nga nagbulaganay na sila sa British entrepreneur nga si Jonathan Sterling. Ginanunsyo ini sang duha sa final episode sang Celeste Unscripted. Sunod sa kay Celeste nga ginaprioridad ng nila ni Jonathan ng ilang anak nga si Serio, gani nagapangita man sila sang pamaagi nga mapadayon ng ila maayo nga pagtamdanay. Payag naman ni Jonathan nga nagaplano pa siya kuntani nga magpropose kay Celeste antes ng ila break up. Sangin pamangkot naman kung palangga panilang isa kag-isa, lunsay man sila nagsabat sang of course, kag nagalaom na lamang nga wala matapos ang ilang relasyon sa ini nga mapamaagi. Ang balita sa showbiz nga nadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mohin kay partner ukon kay misi sa tuon sang labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Kasadan proven ng iyong ingrediente, ginseng, tongkat ali, makagsupalmeto, na kilalang nagamig sa prostate sa malalaki. Tandaan nga kung mapabayan nga magdako o kung magubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod inila na para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuin sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation, ang taghimo man sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
6: RMN.
11: Ang oras tatak la sa isbainte na sa gabi. Maayong gabi gid sa mga nag-monitor sa aton, Rajuman Lineth.
13: Ginatamyaw lang naton sang maayong gabi si Tito San sa Barangay Tiwi, Barotac Nuevo, kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Jo, kay Tita Lan, kay Tito Nold, sa Calion Family sa Barangay Santa Rita, Oton, sa Barso Family, sa Sityo Liktinon, Aripdip, kay Tita Bingbing, kay Tita Mimi, kay Lola Aida, kay Manang Kling Kling, kay Baby Luan, dira sa Barotac Viejo, Iloilo, maayo lang ang pagpamati, and of course, kay Tuto Hector, sa Tatoy's Manukan and Seafoods, kay Tita Maricho, maayong gabi.
11: Mayo man nga pagpamati kanday GV Calad, kay Ma'am Florencia Socaldito Kalimpay, kanday Ma'am Mel Gargaran, kay Sir Richard Carigaba, Edgar Morales Hikanal. Ma'am Alma Agenga, maayo nga pagpamati kay Sir John Perocho Sumagaysay, Sir Stephen Fanega and family, good evening. Amo man syempre kanday Lolo Melanio Machado, kay sa iya pamilya, maayo nga pagpamati. Mayong gabi man, kanday Conevi Marie Molina Yamado and family. Siyempre, amuman, kanday Rebecca Beria, kay Dalia Madrial, kay Lola Julie, kay Lola Juanit, Lolo Mayo, kay Lolo Dikong Madera, kag kay Abet Lastimosa and family. Maayong gabi. Nanay Diday Adalito Argelias Tamayo, Tita Marites Tamayo, Mandario, Tita Fibian, Mama Eileen, kag Papa Johnny. Kag sa iban pa nga hindi na naton ma-mentionar, maayong yung pagpamati sa inyo tanan. Ang oras last sa is 21 na mga karadyuman. Inyo nabatian ang pagbalita diri sa RMN Evening News.
13: Saliwat adlaw kita subong sang Miyerkules, September 30, 2026.
11: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Radyoman Jailin Tamayo para Onda.
13: Radyoman Laneth Fernandez Silatriz.
14: Tatak, RMN.
15: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
16: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Super Fiber.
1: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
2: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na kung baga, ang piya ko nung aspirasyon ng kispot mo kung isa, Lextension Vitamin D3. Bali, apat kasop gel every day. Ano na batsagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakpuin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa mata ko, takladon. Remember ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
3: Mighty C, mabasal ng butika. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwalaan ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na tayo ng akon niya.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
0: Life Extension, Vitamin D3.
7: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio, D3 Bio.
9: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall. Hindi man namin akon na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon puti.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butik. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kaysa nagligad, sakit ka dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C, alkaline Vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw. Tula ang sakit sa akong tutumla. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3, gamay Physio. Ang Physio, gamay D3. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Ako galing si Abigail Luza, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit ko na akong ulo, ti inom ko yung Mighty C alkaline Vitamin C.
13: Pagsubong ka namin sa akong paminsaro.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
15: Kargado!
16: MaxFit, kargado!
17: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
19: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
21: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected. With proper diet and exercise based on red. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.

0: kagkaroon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Ay, kaina, nabuka pa nga espeho samtang ibutang na kunta ni isang delivery boy sa higad.
2: Ano? Ano nga espeho man?
1: Sink mirror. Ang ginabutang bala nga espeho sa ibabaw sang lababo sa banyo, ma?
2: Nabuka gid?
1: Oo, gani, ma.
2: Ano?
3: Nga, ma. Ano ko nabuka, hang? Hindi magurungod sa nag-deliver?
2: Oh, anak. Malain nga patimaan, ina.
1: Ano, ma?
2: Magpangamuyo ka lang, wala lang tani isang kon ano nga sablag sa inyo relasyon sa nobyo mo. Magpangamuyo ka lang, nak.
1: Ma!

0: Bau ke gua, pakailu, Siva?
1: Nogay ka gani dira, Jake, ha?
2: Kung din patunga manog out na, dito pa saya ka nagpagwapa.
1: May katuan na biya ko eh.
0: Ano na, date? Duhula pa man kabot ng nobyo mong engineer?
2: Basi, ara naguro ah.
1: Wala pa ah, ano pala ka mo? Ah, sige ah, mauna ako sa inyo. Wala na lang ako naglisensya sa ilan ni Monet kag Ricardo. Kag ni Aileen nga ma-early out ako. Madalad sa ako sa airport. Mabulong ng kahidlaw ko kay Arnolfo. Maabot na siya. Alas tres pala inis ang hapon. Alas otso bas ang gabing abot niya. May time pa ako. Madiretso na ako sa balay. Maninlo ako dito kag sugatan siya. Hambalya, hindi ko na ako magpanugid sa kaibisan sin, oh. Agod nga ma-surprise sila kung makita siya. Anika? Ano pa na nakabot sa akon? Dokalain sa kubakubas ang dugan ko, haw. Ay, sus, naano ba lang ako man? Dugi na nervyos ako. Amoy ni siguro kung excited ka nga makita ang palangga mo. Oh, salamat. Kay makita ko na kag makaupod yun na si Arnolfo. Salamat!

0: Lucy, ay te, ari ka di gali? Kay na ka pa di?
1: Awa, Arman. Nang limpyo ako sa bilog na balay.
0: Wow, grabe. Ay, o gali, saan naman pa ulit si Arnulfo, haw?
1: Secret.
0: Ba, pa-secret-secret ka pa, ha? Pero, dawasang saan lang, no? Duha na gali siya katuig dito sa Guwasang Pungsod?
1: Kadugay gani, Arman, eh. Oy, o gali, punkaslon kami. Ha? Pagwapo ka gid, ha? Kinahanglan, ikaw gid ang makasalo sang bouquet of flowers. Agud nga, ikaw naman ang dason nga kaslon.
0: Ako? Hindi na nagro matabo, Lucy. Eh.
1: Ha? Ay, nga, ah.
0: Nagbulagay na kami sa nobya ko. Bailoy ako sa iban.
1: Ano? Hi.
0: Tani, makakita man ko sang pareho mo batasan ba nga bisan layo ay na kami. Hindi siya magtinunto sa akon.
1: Arman?

0: Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Imo pangalan nga partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agat. Bali 2 times at
1: least. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 116. The best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ni gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa imong sinigalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabukusan sa specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ang kagaw. Dili na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
4: Amo ni Sir JP, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
3: Gusto.
4: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na ito ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga yun una mo kaon.
3: Gusto.
4: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano, silula, aton silula. Galuya man. Di kung amo na ang Muslim nga ginapasulod mo, di sigurado gidyay.
3: Husto.
4: Hinay mo immune system. Amo na kapila na balik-balik ng mga research. Hindi magsigi count tamis, hindi magsigi count tamis. Kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
5: 27 lot, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pagkumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino.
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imong blood pressure?
5: 180 over 100.
1: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sige ta kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
4: Correct.
3: Which is gaga
4: mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
6: Gakapatay sa Sir JP ang good bacteria naton.
4: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod katama ang imong immune system.
3: So, ang advice ka ni nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon, gamikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosage ka, permi na lang, amon, ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka. No?
6: Correct.
3: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
4: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. Sleep kita sa itong appetite. Once nga sleep ta sa itong appetite, ti nanamian ta kaon na Dok Sam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anas pinaka mayo.
3: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
4: healthy diet plus a healthy supplement.
3: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. See?
4: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
3: See?
0: DTX 500.
5: Si Catalina Habagat.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, taga duwa-duwa ka kapsul, morning, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate, so buong gimintinance ko, nag-exer ka namin, namin, nag-exer ako nga mata.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Bander, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
9: Nuns Liniment Oil.
10: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
9: Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
10: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
9: Nuns Liniment Oil.
10: Feel better, live better.
0: TTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500.
12: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
13: Charm and Fab Car, bangong tumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangbang kumbaka blooms, Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS. Life Extension Vitamin D3.
15: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
0: Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigid dyan sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant property.
0: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Pag-ibig sa labuta.

0: San Miguel Tilaming Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupad sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day 1 to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pants. From day 1 to toddler, EQ-tinyo mo.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mga uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
7: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
8: Mabasa ang butika.
6: Cellphone Plus Gold.
9: Uso Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod yung duwa kabulan noong pawan ko.
6: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusan. Cellphone Plus Gold.
8: Sa mga butika.
6: Para sa matilong na dugo,
10: GTX 500.
6: Para sa healthy gatay,
10: GTX 500.
6: Ang GTX 500 ang may mataas ng antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay, happy kanunay. GTX 500. Mas alikan, epektibo. GTX 500.
11: Makigiraan.
12: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
11: Salamat, iho.
13: Ganyan ang Pinoy.
14: Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin kong loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! You may Visio! Ang Visio! You may D3! Mga butika!
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
19: you need toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga! Max Protect,
18: helps stop cavities even before they start. Bug eating breath.

0: Talaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Oras, tatak, alas 6:45.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
4: ACS. Pahanumdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sining at iunsang tig-ululang tagbagyo, ginapahanumdong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iyasang sakayan. Antes magbiyahe upong magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sa inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaliwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Kamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe upong magkalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya upong barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde upong pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
5: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN
7: Number 1.

0: Grabe ang udan ba? Pagaling ko sa bag-unang mga balay, nag-aulan na. Asa nga nag-abot ako din sa airport. Madamol gihapon ang ulan. Daw wala man sa bagyo. Ay, kala. Ara na siguro ang aeroplano nga nasakyan ni Arnulfo ay. Nahidlaw na gina ko sa iya.
1: Lucy!
0: Oh.
1: Lucy!
0: May nagtawag sa... Oh! Be! Arnulfo!
1: Naga! Naga! Up.
0: Arnulfo!
1: Naga!
0: Arnulfo!
1: Naga! Naga po, Lucy. Hidlaw-hidlaw gina ko sa imo. Ani ka? Doon nagniwang ka, ho?
0: Ha? Ay, oh, wala ah. Amo nanggit gihapon. Ikaw yaw, nagtampo ka kang nagputi, oh.
1: Oo. Ikaw nang opisyo ko dito mo. Ay, ikaw lang?
0: Oo. Kaya hambal mo, hindi ako manugid sa ilang maabot ka, bay.
1: Ay, amo gani. Kala ka ta.
0: Ay, dali lang. Grabe pa manining ulan.
1: Ito ano? May salakyan mo kita. Hindi ba kita mabasa nga doon, ha? Manyapon ta dahil na, mangita kita sa mayawang kalanaan.
0: Ate, dali ka. Ay, hitlawid-law kita ko sa imo, Arnulfo.
1: Ako man ako, Lucy. Sa hindi madugay, mangin asawa ko na ikaw.
0: Arnulfo. Arnulfo.

0: Wala pa kaabot ang magulang mo, ha?
1: Nag-overtime, guro, eh.
0: Pasado na alas 8 sa gabi, ho. Wala pa siya. Ay, husto! Mm. Ay, naano man, nalipat ko, ah. Naglisensya siya sa akin nga. Base ko na magabihan siya, kaya may kantuan siya nga importante.
1: Ano nga importante?
0: Eh, ambot! Wala man ko na mangkot sa iya.
1: Eh, dali na, ma, ah. Makaon na taon na. Aka na gutom na, kuya.
0: Ang tadali.
1: Ba, kanami kina sa sudaan ta ba? Pinarito nga manok.
0: Nagpaluto gid ang magulang mo sa akon kay paborito mo.
1: The best kid si Manang ya. Kabalogi siya sa paborito ko ma.
0: Maayo gani kay may magulang ka pa nga nagasagod sa aton.
1: Paliyo ko bisong baso ma.
0: Oo. Oh, ari oh.
1: Ay! Ay! Ay, te, nabuka. Hindi pa tatuga ma. Kay basi mapilas ka. Ako lang masilig sina.
0: Nga ba lang nagulpi lang kung gingkulbaan man?
1: Ano ma? Nga ah?
0: Iambot gani ah? Basta daw kalain gisang sang kubakubasang dughan ko?
1: Mom! Mama!

0: lang ga.
1: Nga.
0: Nahidlaw na gina kumaga ko sa imo.
1: Amo man ako, Lucy. Bi pakis bi.
0: Ay, karon lang.
1: Huh?
0: Ato pagaan yung pag-drive mo. Hinay lang ha, kakadandog sang dalan, kigrabing ulan.
1: Okay lang, kuya. Driver, kuya, balalang ga.
0: Gani man, pero maghalong ka. Baw, grabe. Humot-humot sa imo ba?
1: Siyempre. Barato lang na iya dito ang perfume mong gindalaan takadra. Kag mo man ang pasalubong ko kay Arman, kay Amik, kag kay mama ninyo.
0: Ay, matuod ka!
1: Oh.
0: Ay, abaw, malipay. Gid sila ko na mo sina.
1: Ba, ano ka? Kadulom sa nga lagi. Ba, hindi!
0: Be!
1: Abo!

0: Herbal Capsule.
1: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang NANS Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian.
0: NANS Herbal Capsule.
1: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
2: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
6: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo, mag-tusiran, tusiran.
7: Tusiran Forte!
3: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it!
10: Kargado!
11: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
12: Kargado!
13: MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
16: United Home.
9: Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
19: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fairtrade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
20: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: doctor.
1: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
8: Pagbasa sa aklat.
9: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
3: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Pila-pila win! San Miguel Pila win!
13: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na!
14: San Miguel Pila win promo, bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
15: Init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Supple Plus Gold.
16: Ako galis si Ban, pirmi lang ang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
4: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
17: Nuns Liniment Oil.
18: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
17: Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
18: Nuns Liniment Oil.
17: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
18: Nuns Liniment Oil.
17: Feel better, live better.
19: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
4: TTX 500.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
20: Isipo na inyo, sinima orasan, orasa DYRI, RMN, Iloilo, the only AM station dito sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa takna, sining alas 7, sang gabi.
4: Palabra de honor. Panatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra de honor. Panatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo, may hinampalan. RMN, palabra de honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN DYRI 774 kHz sa inyong mga radyo. RMN, palabra de honor. Kagkaroon, yari ang inyo, Anchorman.

0: Yung lalo na kay Mr. Madriaga, sa totoo lang, we kind of expected him to be presented. But again, prerogative po ng prosecution yan kung sa tingin na lang kailangan pa o hindi na kailangan. At pagdating naman po dito sa bagong personality na lumutang, if ever man ma-present yan, rest assured that we will be ready to cross-examine that witness.
1: Gin-confirmar sa National Bureau of Investigation o NBI nga nagpatigayon sila sang raid sa tong August 24 sa mga balay sa Valle Verde sa Pasig City matapos nga makabaton sang report angot sa mga ginapahayag illegal nga mga high-powered firearms bisan pa nga wala sa nakita nga armas sa operasyon. Sunod kay NBI Director Milvin Matibag, nagagawa sila record nga kalakip ang mga ginsalakay nga mga pagkabutang. Kaya na House Speaker Lord Alan Velasco nga naglupad na padulong sa Nagoya, Japan sa dong August 30. Ginatag sang ahensya nga separado ang operasyon ini sa mga alegasyon sang ginkakas nga na itinawo nga si Corporal Rodolfo Gracioso Jr. angot sa ginapayag pagdulong sa dako ang kantidad sang kwarta nga nakasulod sa balita sa pamilya ni Vice President Sara Duterte. Padayon naman nga ginatunan kag ginahatagan sang kahiguyanan nga magsabat ang ginpangalanan nga individual samtang ginpanginwala naman na Vice President Sara Duterte kag sang kampo ni Velasco ang nasambit nga mga pasibangod. Truti nga ano lagyo si kwan si Lord Alan. Kag sa affidavit ni Gracioso perte ka detalyado. Kabudlay magtahi-tahi isang istorya kung binutig mga kasama mo. Laban-laban na yung hinatagay sa malita ya ara gid na no. Ang question lang galing sino gin panghatagan? Paano ginhatag? The fact nga ginpagwa ini sa mga bodyguard ni kwan ni Saldico. May nabalaan ni sila, no? May nabalaan ni sila sa hinatagay. Galing kayang budlay lang to sa mga bodyguard ni Saldico, dugin dugang dugangan nila. Pero laban-laban kay ara ina nga impormasyon, nagagwa ina nga impormasyon, mayara gid dinulungan na isang maleta. Kung hindi man malita, ti sobre, bag, envelope, basket, newspaper. Mayong gabi mga kasimanawa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan niya nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imong ababa. Kasubong na inaasang isa kasumpa ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
2: RMN Palabra di Honor.
1: Karon nga adlaw sa atong sininga pagpangalagad mga kasama, adlaw kita sininga Miyerkules, petsa 30 na sa bulan sa Setyembre tuig 2026, katapusan ng adlaw sa ikasyam nga bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Dogasan olang nag-umpisa ining Setyembre, dogasan olang nag-post-post ang kadamuan nga nagatrotamwa na si Jose Marichan. Subong way nagani may ga-post about kay Jose Marichan.
2: Palabra di Honor.
1: Tapos na! No? Kakas na paksi na sa kalendaryo ang Setyembre. Was Oktobre na mga kasama. Sa ato nga Christmas countdown, mayara na lang kita sa 85 días, 85 days to go kag Christmas na. Merry Christmas sa mga may kwarta. Sa wala, gabiti ang mga balaklon, ang mga plite nagsalaka. Although nagnubo ang presyo sang gatong, kay daw good news, no? Kay daw ang trend niya subong, next week basi magnubo, pagid. Kabay pa, no? Pero ang mga plitihan, mga balaklon, abaw, gati rimbuok.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Live kita gyapon sa Bilog nga Kalibutan. Pagi sa ato nga Facebook Live, DYRI, RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps. Download lamang kayo, install ang atong mobile application, DYRI, RMN Iloilo. Sa TikTok, RMN Iloilo Official sa mobile apps. Download lamang kayo, install ang atong mobile application, DYRI, RMN Iloilo. Kag syempre, sa inyo tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
2: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor. Palabra de
1: Honor. Mga topiko nga pag-istoryahan natong karong gabi diri sa aton sining pagpangalagad mga kasama. Korte Suprema ginabasura ang petisyon nga nagapangayo sang TRO kag status quo ante order kag nagakwestiyon sang desisyon sa impeachment court nga panubuan ang voting threshold sa conviction ni Vice President Sara Duterte alin sa 16 nga panubuan sa impeachment court sa JC size ang petisyon nga ginfile sang mga abogado like Attorney Vic Rodriguez nga executive secretary sang una ni BBM subong adto na sa mga Duterte.
2: RMN Palabra de Honor.
1: Wala basihan hambal sang Korte Suprema.
2: RMN Palabra de Honor.
1: Alang-alang pa premature.
2: RMN Palabra de Honor.
1: Di siyempre hugyaw naman ang mga pro impeachment eh. Wow naman ang mga anti-impeachment. Samtang buwas magapadayon ang impeachment trial kay today why mga kasama kadamo sa mga espekulasyon nga naguluwa. May ara silinga nahadlo kuno si Escudero sa kay Trillanes. May ara man nagasiling-siling wow, no? Especially mga pro Duterte naman. Siya wow, kita mo nagkunol sila ang impeachment court kaysa la siling ang hulag nilang ipatestify yon si Basti. Pwerte ya kalayo-layo mga kasama, ginashoot pa mo. Huwag iyat labot sa pag-testify kag sa testimonya ni Basti ang pag-postpone sa Senado sa inyong hearing. Subong preparasyon niya nila kay ma-marathon na trial na sila. Halinaga, hasta magabi, umpisa buwas sa sulod sang 15 días.
2: Palabra de Honor.
1: Pero di ambal sa mga DDS, syete, kita nyo, nagkuno lang Senado, no? Gapanomdom sila sang script kay silingati, palpak ang pag-present kay Mayor Basti. Wala gid sa may nakuha kay Mayor Basti. Ambal naman niya sa mga pro-impeachment, siya nahadlok si Chess Escudero kay Trillanes. Kita mo bisan sa oral argument, wala ni lagin pahambal si Dilima, si Shell Jokno, manahadlok si Chess Escudero.
2: Palabra de Honor.
1: Kita mo lang mga utok sa mga mango, way ka truon, way ka barasa, way common sense, mga baghak.
2: Palabra de Honor.
1: Mga mangmang.
2: Palabra de Honor.
1: Di nagkinomentar pa na sa social media mga kasama nga hindi based sa facts, no? Ang ila sining mga opinion, tigunti baliskad, no? Ang pagpostpone niya sa Senado, kunya away hearing subong o trial subong, is to prepare themselves kagang prosecution man, kagang depensa, no? Makapreparar man day season, day Gular, day Narbasa, day sino pa itong mga abogado ni BP Sara? Kagatasin tayo ang prosecution, no? Makapreparar kay mamarathon na sila mo. Halinagas na magabi, no? Kung hindi kong magurutot sina mga kasama, galantaw lang gani kita to. Makakuyam-kuyam tayo kag makapiyong-piyong. How much more kung ikaw na iyang presiding officer? Kinanglan pabatian mo kada tinaga kay basi isala na karon.
2: RMN Palabra de Honor.
1: Kung ikaw na ang defense lawyer, no? Ikaw ang makrosexamin da. Pamati ka gid sa mayo. Yama ko mo tagpila ka oras na. Pati ilihion mo na punggan mo.
2: RMN Palabra de Honor.
1: Kung ikaw man prosecution, ikaw ma-direct examin da, kinanglan preparado ka man. O, ti, mag-marathon na trial ng gadani, halin alas 10 sa gabwas, hasta na sa gabi, base malabutan para tuwang gabi. Could you imagine that? No? Minimum of 8 hours, hasta na 15 días na, hasta sa Oktobre, 15 na, nga mo lang ila sininga sitap. No. Ini mag-ululutot na. Sa tindog palangga palang alay til mo, gagana pang utok mo.
2: Palangga di honor.
1: So you have to prepare. Amo na nagpahuway-huway sila subong to prepare and with your respect man sa depensa para mapreparahan nila ang ate amoning mga i-present nga witness ang prosecution. Si Trillanes, si Trillanes, si Billanes. O kung sino pa na, I mean, sa pasunod, bala, tikon ikaw ang defense na, no? Masay na si Sheila Season o ikaw, Atty. Gular, ikaw di kay Trillanes. Pamatihan mo sa mayo ang direct examination. Tunan mo anong mga issue dire, anong posibleng mga intestimony niya ni Trillanes. Grabe na nga tinunan na eh. Actually, isa kadlaw is not enough. Kay wala ka na sang time to prepare because marathon ganin siya mo. Hasta magabi! Unlike yes, hearing subong sa trial subong or kahapon, alas dos, alas tres, tapos na. Di siyempre sa hapon, may time pa kamo makakonvene, kamo nga sa defense, kamo sa prosecution, makaistorya kamo, masiling kamuti. Husto tong aton nga cross-examination, husto tong direct examination naton, no? Ang mga points naton nga gin-raise to, ano pa mga dapat naton ibali to sa statements ng witness?
2: Itagamos.
1: Amo na mga kasama, ti preparasyon niya para sa marathon trial nila nga magalawig hasta sa gabi sa sulod sang 15 días hasta October 15. Mga kasama, so mo nagpahuay-huay sila. Pati man mga senador, no? Kaya bisang pungko lang kamo da, no? Ang mga senator judges, sakit man buli mo. Mga kung mawalok oras magpinungko da, kung ikaw ang Senate President, ikaw ang presiding officer, oh? Pati ilihion mo mga kasama, basi ginakatiter nila ni si Chis kag si Senate President. No? Di, amo na mga kasama, ang rason niya nga ang ginpaiway anay ang trial subong. Hindi abangod nga naka-score ang depensa kay sa testimonya ni Mayor Bastido wa gid may nakuha ang prosecution. Hindi nga bangod na hadlok niya si Chis Escudero nga i-present si Trillanes.
2: Palabra di honor.
1: Sige, istoryahan tara karon mga kasama santang sa mga balita lokal paghatag sang IX, no? Or by the way, may isa pa karon ang Supreme Court yun na pangayuan na sang comment ang Malacañang angot sa petition nga nagakwestiyon sa pagpaiway sang barangay Cagisque elections. Sa balita lokal, pagpanghatag sang IX sa Capitol, magabalik na matapos nga nagpadala na sang memorandum ang COMELEC matapos nga wala madayon ang barangay Cagisque election. Sang election banning, wala na mga kasama. So dayon na ang IX, ang dolitupad kag iban pang pa mga ayuda.
2: RNN, palabra di honor.
1: Civil Service Commissioner upod ang CSC 6 official nagpagigistorya sa kay Governor Defensor nagkantos Kapitolyo sa Duay Maniaguro connection pero do ano man nga coincidence nga ginapadisiplina karon sang City Hall ni Councilor De La Liana ang head sang Public Information and Community Affairs Office sang Kapitolyo nga si Mr. Nerio Luhan saya kritisismo sa city government or hindi gani kay Mayor Raisa Treñas nga somehow nakita sang taga City Hall nga daw mayara sang violation sa pila ka memorandum sang Civil Service Commission.
2: RNN, palabra di honor.
1: Ordinansa nga nagapatuman sa mabuga at sininga multa sa mga nagalinangulango sa bomb joke kag mga fake public safety alerts ginpasar sang Iloilo City Council. Iloilo City Government kag Western Visayas Medical Center ginapatunan ang posibilidad sa partnership pagi sa patient referral or referral arrangement sa Iloilo City Hospital. Tatlo ka mga children conflict with the law in conflict with the law nga nag-hold up sa 27 anyos nga babae sa Pabia, Iloilo kagabi yara na sa paghinakop sang DSWD matapos nga napang-aristo sila, no? Pero ang term sini sa layena ton sila ang napang-rescue mga kasama kag may update man kita karon sa sining nangawat daw, no? Nangawat sa t-shirt sa sulod sang Mary Mart Mall sa City Proper. Madugay na kuno ini nga ginamonitor sang kapulisan kag amo gid man ni ang iya mudos. Di ba sa Mary Mart damo da mga baligyaan sa mabayo mga sapatos. Damo man da plakayuhan cellphone, relo. Di paano pa na niya madali mga kasama nga makakawat siya sang t-shirt. Oh, karon istoryahan ta sa report ni Rajaman Plo kon Sumon Navarrete.
2: You deposit the money in the bank upod kay Rajaman Henry Aspera Lumawag.
1: Sa mga friends gali ni Don Camote sang 95.1 IFM ang idol mong FM ambot sa kanding nga may bangs
2: RMN Palabra di Honor.
1: Ang ala niya ni sa Facebook, the real name niya is Romy Jamanse, no? Ang iyang Facebook page. Nahack ang ining account, basi may mag-message-message sa inyo, da? Katuloy na daligid ko, no? Pero, wala niya ma-hack ang account niya cellphone. Ang account niya account. Nadali niya ko nga napasabat niya ko sa message. Yung deposit niya, oo. Kala ko man si Lingkot, isa mo lang kami ka-building na kami, since pang tarso niya, kag pamangkot pa siya, pwede ba kitang tawagan? Yun pamangkot ko si Don Camote, kaya aril lang siya sa pihak ng Kristal. Siya, oo, nahak na, kanamudamos hanggang pinanawag sa akong ding mapadala ko kwarta.
2: RMN, Palabra, di Honor.
1: Kita mo lang yung mga bulayog ni mga yawa ng ini, mga hacker ng ini, magkalapatay tani kamo, magmalasakiton kamo, pati mga pamilya nyo, mga lukuluko kamo, magkalamusdo kamo, nga pang ututon kamo sa mga ulod kag sa mga maligno.
2: RMN, Palabra, di Honor.
1: Ini mga hacker ng ini, no, pang tubuan kamo sa mga uyapos.
2: RMN, Palabra, di Honor.
1: Why sa nabalaan ng mga lukuluko nila, mga kasama, no, pang halit sa isig kapareho, no? Di, ang gin-text niya sa akon, no, gin-message siya gali sa messenger, no, why maniaga-message si Don Camote sa akon unless nga tama ka-importante. Tingala ko siling kung aga-Tagalog naman. Siling niya, sir, ano pala cellphone number mo? Isama kita sa ayuda, 65, galing kay BBM. Sayang din yon. BBM, BBM mo, sa kagago mo yung bulay ugon kay.
2: Palabra di Honor.
1: Kabay pa nga mamusdo ka, makasandad ka na kag maigo sang lansang ang agtang mga tarantado ka. Pang halit sa isig ka pareho ang ubra ninyo, no? Hindi ka magdurugay na, mabungguan ka tani isang salakyan kag mabuka ang ulo mo.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: No, ti ngayo siya sang number kay padalaan ko, no? Pinadalaan ko man sang number, no? Sang cellphone number, no? Siya, sir, tatawag ako sa iyo. Pakausap kita kay Sir JB para sa stub number mo. So kung sino man mga friends dira, no, naka mga Facebook friends ni Don Camote sang IFM Iloilo, Romy Jamanse, sininga Facebook page, base mag-message sa inyo nga mahulam kwarta o kung ano pa da ma-diskarte, hindi nyo pag-i-ignore, no, kag pa kwa ninyo pahiwiti nyo, ina nag-message kay hacker, ina, nahack niya na, no? Kay may isa gali ka-friend si Don Camote nga nahack man, no? Tapos, nagpangayo sa iya sang number man, kag may mga code-code to mga kasama, ate, amo na to.
2: RMN, Palabra, di Honor.
1: Nahack man siya dayo, no? So, hindi ka mugid mag- pinamagmagkwa, no? Magsalig kisa mga kasama sa mga nag-message-message ngayon, ha? No? Kay mga tuntong, anyway, isang kwa, no? Kwa isang maubras kabuhi nila, no? Pero kung malipat kay mo, like kung mga masako ka, be, no? Kag may mga ginapanumdom ka mga kasama, kag naka-reply kay mo, yan, na hack ka ron ang imo sining account.
2: RMN, Palabra, di Honor.
1: Amo na dapat ang inyo sininga mga page, ang inyo sininga mga Facebook account, mayara gid kamo sang kwan, no? Mayara gid kamo sang two-way authentication parang hindi lang basta ma-hack ka mga kasama, no? So kwan ninyo, kun may mag-message gani da reply niyo naton gin pahiwitan ta nakangatarantado ka, no? Ma kwan, subayan ang itlog mo karon sa gabi.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Duawon ka karon ni taneng sa imo kadulugon sa damgo mo nga tarantado kang hacker ka.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Mga tunto nga ini mga kasama, wa isang may mahimo sa ila sining kabuhi, no? So ginapahibalo ta lang sa public sa mga friends ni Idol Don Camote sang 95.1 IFM ambot sa kanding may bangs ang idol mong FM na hack ang iya sining account nga Romy Jamanse, no, nga Facebook page kag kadamo-damo sa nagamisin siya ga pangayo sang kwarta, may ara man mapadala kwarta. Pero laban-laban pagpadala kwarta, No, may istorya na sila dahil. Sila nga, may code dyan, sir. I-send mo sa akin yung code. Gali kay Amo na, i-hack niya ng account mo. Hindi, kaya ka mo maghahatag sang OTP, one-time pin, ina, hindi ka mo magpadala, mga kasama. No? Hambalin nyo na lang, pangamuyuin yung, kung anon siya, sug-alawon siya ni Taning karon sa gabi. Kag-duo na lang siya.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: No? Kung lalaki siya, subayan ang iyang itlog. Kung babae siya, ang iyang pinakas.
2: Palabra di Honor.
1: Mga tao nga ini kon pabayaan mo lang mga kasama no masalig no. Pero amo na ni bala ka moderno sa aton sini panahon, may SIM card registration na kita no. Amo tanong ginaobra sa aton nga mga government agencies like DICT no. Hindi ni sila mapangita, may mga NBI kita. Ay sus, may mga RACO kita. Abi panghanti ngayon ni sinonay na mga nagapanghak ini. No, basi may mga insect man tito pa natin sa likod nila. Panghabuyin nyo na bala, bumba na, uli, hulugin nyo bala, ato nyo mga fighter jet. Subong kayo maniubra, kay ubos naman ang mga NPA. Hulugin nyo bala, missile bala. Ti, ang mabudlay sini karon kung mga ordinaryo, kag mga makaluluoy na ito yung mga kulturan, yung mga pigado, mabiktima pala bala, no? Kay kadamo, ginsang mapapati nila kung kaisa, no? Nga masiling, hindi, siya mapadala siya sa kwarta, no? Aragid niya, maabot yun, yun yung paistorya niya pa ako kay attorney. Di kay mga kulang sa ihibaluman mga kasama nga mabiktima, tinagapalatigid nga may padala sa ilang ayuda, so kinahanglan nila na magpadala sa mga processing fee, no? Asta sa ulhi, dako pang pinadala nila sa ayuda nga makuha nila. Nan. Di, makaluluoy man mga kasama. So pang kilatan kung tani ka mo, no? Kagantanan nga mga kalainan nga ginaobra nyo, magbaralek sa inyo hasta sa ikalimang affinity or kung sanguinity sa inyo pamilya, mga tuntok mo mga hacker.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Mga tarsong ini mga kasama. So, white mga utok bla. Sige ano? Amo na yung mga topiko na ton karon nga gabi diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kasama.
2: Sa pamumuhay ang isa ka talaga, isa na kasumpa, Rajman Henry Aspera Lumawan.
1: Gindolong kaginboy lugar ini nga bahin sa aton nga palatuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. May problema ka bala sa imo kabugaton, diabetiko ka bala, kag permi mataas ang blood pressure mo? Relax lang mga kasama, i-D3 Bio muna. Ang D3 Bio may extra virgin coconut oil nga puno sang HDL, isa ini kamayo ang klase sa mantika nga naghimo sang LDL o kon laing nga klase sa mantika para hindi magbara sa atong kaugatan nga ginatunaan naman sang high blood. Ang D3 Bio puno man sang medium chain triglycerides nga nagapadasig sa aton metabolismo nga nagaresulta sa pag sa sobrang atambok sa atong alawas, gani wala sila nagabara sa atong kaugatan, amo na dali ka magniwang kag malikawan ang high blood. Payon ang pagdalagan sa dugo sa atong kaugatan para malikawan ang high blood, mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon na pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga kolon. Likawan ang sarcoma kag iban pang sa isang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agon mapunga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols nga alin sa DSE sa DTX 500 batok sa pag develop sang cancer. Ang Mighty C nga isa ka alkaline nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patchon. Amagubang kasi liwala sang lawas pagi sa apoptosis, antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Gani hindi na maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas. Proteksyonan ang kogalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Gani pa man siya rilang sa Haro, sa Pasi, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag Colase Antique.
2: Palabra di Honor.
3: RMN News, panahon.
1: Yari na pinagkauli ka dalagan sa panahon. Alin sa itong pag-asa, Iloilo, with Garage Man, First Rubin. Kamusta nga itong sininga chimpo mga kasama do? Sige-sige na ni, no? Makuha na lang kita, mainit na lang mga kasama do? Ay nasang ulan. Hindi lang bagyo, ulan-ulan lang. Puro balansyon lang. Karajuman First, mayong gabi si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
4: Yes sir, mayong gabi kag sa aton mga tagpalamati. Amo ni aton latest weather update. para sa Subong na September 30, 2026. Latest analysis naton, intertropical convergence zone nag-apekto sa silangan ng bayan sa Mindanao. May bagyo sa aton nga sa Philippine Area of Responsibility, pero lubo man siya nga maka-apekto ni sa aton nga pungsod kag atuman siya kalayo sa aton nga baybayon, no. Kita dali sa Western Visayas, actually, generally fair weather kita. May posibilidad gapon sa mga pag-ulan-ulan sa ibang parte sa Quezon, pero more on localized thunderstorms. Hinatutob sa sarangan na hangin, halin sa amihanan silangan, tutob sa amihanan na katundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas. Sa din, makanay tutob sa sarangan at ang mga pagbalod sa kadigatan. Temperatura naton yara sa 24 tutob 31 degrees centigrado. Adlaw naga tunod alas 5:41 sa hapon, mabutla ni boss, alas 5:39 sang kagahon. Amo na latest weather update, Ferd Rubin, manabungid ka, salamat.
5: Karadyo man, Ferd. So, daw amo na ning onset sang ginapahayag nga daw super El Nino, karadyo man, Ferd. Daw ay natalauman nga pag-ulan-ulan sa masunod nga inadlaw nga supposed to be like in the previous years, ang ining mga binulan niya nag-inulan kita kag may mga bagyo gani nga nagasulod, karadyo man, Ferd.
4: No sir, may aragi po sa mga pag-ulan-ulan sa ibang parte sang rehiyon nato, no. Pero more o medyo mas malaka ni siya as compared sa mga previous nga bulan, kay transitioning kita actually or pabaylo na kita hangin halin sa rainy season naton nga southwest monsoon, transition period na kita sa northeast monsoon o hangin amihan. Actually expect naton sir sa subong semana up to by next week possible nga mag-complete transition na ta sa aton nga northeast monsoon. Kag ginalan taon naton with regards sa El Nino, nag-start ni actually El Nino naton sang June, at na-experience yan naman actually ang mga kusog ng mga pag-ulan is epekto man to siya sang El Nino sa habagat. And at the same time, no, is ang inisyang bulan sang October, November, December, diri nato niya malantaw ya ang amat-amat nga pagkusog gigid sa from strong category to what we call the very strong or the medium term niya super El Nino, no. So sa sunod nga tatlo ka bulan sa katapusan sang tuig, expect nato nga mas makusog pag ini ng aton nga El Nino. No, ang impact naman sang El Nino, medyo delay na siya, hindi na siya maka hindi na siya magpakita dayon, no, the sudden. So possible expect naton ang impact sigid in terms of sa water sector kag sa agriculture sector is mabatsyagan tagid full, totally full gid by next year. Pero amat-amat na nato na amat-amat na gradual na nga mapakita ang signs ng impact ya sa sunod nga mga binulan subong October to December.
5: Okay. So meaning ining last quarter naton may mga ang usual gi nga nagakatabo nga medyo maulanon kita, may mga bagyo kag pag mga Nobyembre, Disyembre, malamig ng aton sininga klima, no? Makakwanta na gyapon, ma-observe ta na kag ma-experience naton na Karajaman Ferds.
4: May hara gyapon sir pag-ulan kag may possible nga bagyo, pero mas nubo chance sa mga bagyo kag kun magsulod digin man ini siya kag ano kag maglandfall sa aton sa Visayas, more on typhoon or super typhoon category ni siya. And at the same time ang mga pag-ulan may hara gyapon, pero amat-amat na ni siya maghina or magamay as compared sa mga previous nga bulan. So amo ni subong ang aton nga preparahan, and at the same time isa mo ni siya ang impact yun sang El Nino naton nga ginabatsyag, no. Kaya sa aton nga paglantaw, no, isang ining El Nino is possible amo ning pinakakusog nga El Nino sa na aton mabatsyagan sin sa mga sang una pa nga na El Nino nga natabo or na record sa aton nakalibutan.
5: So posible nga daw temprano pang tig-ilinit naton, basi Enero pa lang tig-ilinit na ta, Karajaman Ferds.
4: Yes sir, and actually expect na natin na may possible na nga sa sunod ng mga bulan mga record breaking mga warmer or mas mainit ng mga temperatura. Expect natin doon, no, especially by next year ang mga mas mainit, hotter ng mga heat index. Oh. Possible 45-46 degrees Celsius ng heat index maging mas normal na sa kada adlaw natin by next year.
5: Sus, dapat mga man kita sinagali, dapat damo kita kahoy nga tanom gali subong para may pasirungan to magbulubog na ang palibot, no.
6: Yes sir, kailangan mag-adjusted kita, no, sa adaptation natin kay para ma-mitigate naman ang iyang impact sa labi na gid sa kaperdihan
4: man sa kada sektor sang aton nga komunidad.
5: Oh, sige, dapat gid gali nga preparahan na, no. Sige, kay regular na mo na di sa RMN para ma-remind ato sa mga kulturan maka-prepare kay tikon lawig tig-init wa kita production. So dapat may mga pundo kita ning mga pagkaon karajuman first, no, tubig ta, mga water impoundings naton, mga bubunta, maka-prepare kita, no, maka-harvest kita water, may mga tangke kita, no, and then pagkaon gid eh, no, galing tikon wa ay kamang kwarta, no, ibakal mo pagkaon nga maka-store ka or maka-stock ka sa damo nga bugas ka Rajman Fritz, no?
4: Yes, sir. Amo na siya nga, ano na siya, sir, interrelated race ng ato niya mabatagan, labi na gid sa mga kada sektor natin. Kaya kung na apektadong ato niya agrikultura, kung wala agrikultura, kung wala gawas ang production, no? Kung wala gawas ang pagkaon, no? Siyempre guto nga ma-experience ang tao, other people, no? Nga wala na gid sometimes really no hindi taman na magusto pero may ara ginaga katabo nga sometimes ang iban ma-resort gina siya sa iban nga mga kwan no nga mga acts no nga wherein na sila na narang aton nga peace and order man nga maging heightened alert also in the energy sector demand for energy consumption during mas mainit na temperatura is ma-expect na to nga mas mataas pag gina. So muna nga dapat subong initiatives na to no, from the government national up to the local grassroots level naton kailanan ma-cascade no kag ang aton din IEC campaign sa aton nga mga pamuluyo dapat maintindihan gid nga hindi basta-basta ang ilminyo nga gina experience naton kag ang possible impact nga palaabuton niya sini.
5: Okay, sige, with that Karajuman French Rubin, maraming salamat dira sa inyo sa pag-asa, mayong gabi sa inyo sir.
4: Thank you sir and salamat mangad istanan.
3: RMN News Panahon.
1: Ang pinagkuli nga dalagan sa panahon alin sa atong pag-asa Iloilo mga kasama. So ay natas ang looman gid nga grabe nga mga pag-ulan no, may mga bagyo man pero ti do nagaamat-amat na siya kuan no. Transition pa kadto sa Super El Nino. Although nga ti next year pa ini mabatsyagan mga kasama, makon mo gina project nga around 45 to 46 degrees Celsius sa mangin heat index nato next year. Super ti na kainit kag magalawig ang El Nino ang tig-ilinit mga kasama. Di mapiktuhan sana da ang aton nga manghumayan, hindi kita pananom sa humay. Unless nga ang humay nga isabog ta ang hindi siya reliant sa tubig. No, mga kanibalaw, no, mga bordagol. Ang sa una, mga kutsyam na nga sa bukid, yabla, ginasabog, yabla, hindi mo kinanglan patubigan. So, dapat siguro ni ang aton nga Halawar Dam, hingagawo na ni ang iyang irrigation system nga matapos na ini by year-end para magamit na sa mga mangunguman naton sa sining Super El Nino, mga kasama, makapatubas siya kita aton. Sige ang production naton sang humay.
3: RMN, Palabra di Honor.
1: Sambay sa nagalupad ang mga balita, gindulo naman kagin po'y lugahan, didigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed the vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Patason ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato sa naman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom at least 2 kakapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakasikat nga vitamin hormone, base sa service ang PubMed.gov. FDA USA approved, kag Philippine FDA approved. Numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan yung mga branches ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag mga butika man malapit sa inyo lugar, kag sa Divis Building, Purok 6 Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagkaon ng kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapagita kag ginakahilawan sa tanan bakod manamit ang mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix. May Reishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract nga clinically proven bilang cancer protective kag kilalaman nga mayara sa madamong immune boosting properties ang tag sa kasasay sang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
3: RMN, Palabra di Honor.
1: Parte ito sa haking-haking balaton, balik kasama ang Jen Padillo. Silinga, muna natabo sa akon sa ito, sir, sang nagsabat ako sa tawag na sus na hack ng akon sining account. No, maayo lang, wala sang may gin-scam nga friend ko. Wala nagpati sa iya kay Gatagalog. Gani, no? Magsiling ka nga unusual nga mga message ang friend mo. Or bisan hindi pa gani unusual, maayo pa hindi ka nalang anay mag-reply, hulata nga mag-video call siya.
3: RMN, Palabra di Honor.
1: Nambal ni Rebecca Baranda, siling nga akon nga migan na hack nag-chat, no? Akon na asikasuho na daw DSWD ko, sayang ko, no? Tulungan ko, no? Gin chat ko ang friend sang nahak, no, tapos gin block ko pag mag-message tungod sa kwarta, block dayon.
3: RMN, Palabra di Honor.
1: kita kung hindi sigurado hindi ka mo maghatag sa mga mga delicate nga mga information kay makaresulta ina sa paghahak mga kasama kag maayo gid kun may mga two-way authentication no inang kun may mag-interbela sa imo sining kwan sa imong Facebook or Messenger may ma-text sana ibla sa imo or ma-email sa imo kung ikaw na o kung hindi no kung ikaw ti yes mo kung hindi ino mo tindi na dayon mahak galing ambula na ma-block ang imong kwan in the meantime ang imong account. Mula na bala ni mga luko-luko ngayon. Eh, pangtubuan tani ka mo uyap po sa bagang yung mga luko-luko mo.
3: RNN, Palabra, di honor.
1: Kagkaroon sa gabi, duawon ka mo ni kamatayan nga may dala siyang lagari.
3: RNN, Palabra, di honor.
1: Yari na aton sininga nagalupad nga mga balita mga kasama. Upod kay Rajuman, Joylyn Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News.
7: Tokmo News. Gali na nga itong Tokmo News sa ginadalong sang Super Fiber. Tinangyo kolon sa agi sa doad lang ang paginom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Efektibo, garantisado sa ginadal quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag-aprobado ng resulta, mag-inom sa Life Extension Vitamin T3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sa Super Fiber at mas magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, ginapakomento sa Korte Suprema ang mga respondents sa petisyon na negasyon sa constitutionality sa Republic Act No. 12326 na nagapaiway sa 2026 barangay kagsagwini ang kabataan elections o kon DSKE. Ang petisyon na ginfile na Romulo Makalintal na gihiyo man sa temporary restraining order o kon status quo ante order. Ginatagan sa non-extendable 5-day period ang mga respondents agod nga makasabat. Una na gid sa linya ni Makalintal nga ang nagsambit nga lahi makabig ng paglapas sa right to vote sa electorate kag magapanugot sa mga incumbent official na magpabilin sa pwesto tub-tub sa Nobyembre 2028. Sa dugang pa nga balita, gina-expectar nga magatupa sa tunga sa 6.4% kag 7.4% ang inflation o kon ang kadasigon sa pagtaas sa presyo sa mga balaklon kag servisyo tuwing sa Setyembre. Basta ini sa paglantaw sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP. Patag sa BSP nga posible nga tuga ini sa mas mataas nga presyo sa utan, isda, bugas, kag prutas bangod sa malain nga panahon. Puno pa sa BSP nga makaapekto man ang pagtaas sa presyo sa petrolyo kag paghina sa piso. Na-record sa 6.1% ang inflation sini nga bulan sa Agosto. Sa dugang pagid nga balita, wala ginpaboran sa Supreme Court ang mga petisyon nga nagakwestiyon sa interpretasyon sa Senate Impeachment Court sa 2/3 na boto ang kinahanglanon agad na makonvict ang isa ka-impeachable official. Anasambit ng mga petisyon, ginfile na Victor Rodriguez, Berti o Converteni sa Causing, kag Ernesto Francisco. Sunod sa, sa Supreme Court, naging basura nila ang mga petisyon bangod sa procedural grounds, lakit na ang kakulang sang standing kag prematurity. Kag sa atong tanagdaon, subong agabi, yari ang mga tinaga ni Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Kag umuyad ang mga nagalupad sa balita subong agabi, kasama mo sa DYRI, RNN, Iloilo. Radyuman, Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RNN.

0: Palabra de Honor.
1: Salamat gid, Rajman Joylin Tamayo para onda sa aton nagalupag nga mga balita sa Tokmo News.
0: Ang isa ka tinaga, isa na kasumpa, Rajman Henry Aspera Lumawan.
1: Ginadulaw naman kagin buylogan ini nga bahin sa nga aton sining pagpangalagad mga kasama sa Super Fiber. Ang Super Fiber mga kasama pinakabag-o kag pinakaepektibo ang produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa aton sining higko. Ginhimo gikan sa nagkilalain kag purong ingrediente nga nagalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits and vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries. Agot tagaan sa nagakaiyo pag-amlig atong atyan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas sa ulcers or pila sa atong atyan kag colon. Super Fiber, epektibo ka garantisado nga proteksyon para sa matilong akolon kag regular nga pagpamuhin, mabakal sa mga butika. Subong man, Nance Liniment Oil, ang number one nga pala nyo sa bilog ng Panay Island kag Imaras. Nance Liniment Oil, naghahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria kag iban pang balatian, dalas ang kutot sa lamok, mosquito repellent, gani nga safe ka sa imo pagwa, o bisan pa sa sulod sa imo nga balay. May neem tree extract siya, pareho sang performance ng citronella nga naghahatag proteksyon sa exposed mga panit, nagadula sang pasmo-pasmo sa imo kugatan kag maskulo. Nance Liniment Oil, mayo mang kontra sa mas skin problems para sa arikis, salapa, palipunga, anan, eksima, katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. Nance Liniment Oil, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente, mabakal sa mga butika.
0: RNN, Palabra de Honor.
1: Yan ata, miyaw tagilianay, happy birthday today. Duhagid ang nag-birthday sa aton mga kasama. Nicolai Somes, ginatamyaw gid si kasamang Cyrus Okinya kag kasamang Lisa Solis, nagasaulog sila sini nga birthday today. Kasamang Cyrus Okinya kag kasamang Lisa Solis, happy happy birthday. Ang pagpanamyaw halin sa Land of Smile kay kasamang Nicolai Somes nga nagabaha pa dito.
0: RNN, Palabra de Honor.
1: Happy happy birthday gid no kas Cyrus Okinya kag kasamang Lisa Solis.
0: You deposit the money in the bank upod kay Rajman Henry Aspera Lumawaw.
1: Gin basura mga kasama sa Korte Suprema ang magkatuhay nga petisyon nga ginfile nanday Attorney Victor D. Rodriguez Bertini Catalonia Causing kag Attorney Ernesto B. Francisco Jr. Si Bertini Catalonia Causing ba si Ilonggo ni no? Catalonia mga dira sa 3rd district mo? Mga Bingawan, Lambunaw area, Haniway. Causing ti kuno brutak biho si Bertini Causing no laban Ilonggo ni no kag Attorney Ernesto B. Francisco Jr. no ginhangkat sang tatlo ka mga petitioner ang interpretasyon sa Senate Impeachment Court angot sa ginakinahanglan nga 2/3 vote para ma-convict sa isa ka impeachment case ang isa ka ginatry nga impeachable official. Sa record sa tong September 23, 2026, nagdesisyon ng Senate Impeachment Court nga ang tinaga no ang sentence na all members of the Senate nga nakasad sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ng Konstitusyon nagatumod lamang sa mga senador nga legal kag aktwal nga nagapasakop sa impeachment proceedings sa tion sang pagbinotohay no bali naga-attend sila. Present sila, nagapamati sila. Bisan pa ibutang mo kisa, nagakaurungan sila kagalupad pinsar nila, kagaisip tike. Pero at least ara sila, gapamati. No? Kay ti, how can you judge? No? How can you decide? As a judge. Kay di ba kung judge ka, nagakuan ka, no? Nag-evaluate ka sa performance, kung mga competition ina, sa mga participants, no? Kung sa hearing naman, tinagapamati ka sa mga ebidensya nga ginapresentar, nagapamati ka sa testimonya sa mga testigo. Ginatulok mo ka ginaobserbaran ang demeanor sa mga testigo. How can you do that? No? kung hindi kay mo i-present. Tapos masiling ka nga mabuto ko, pero wala kay mo nag-attend. That is very unfair sa respondent, no? Kaya can you judge correctly and truthfully kay why kaya ni ka-attend?
0: RNL, palabra di honor.
1: Diba? Do parehas na bala kung sa dance competition, lima kabilog ang judge. Ang present lang dayang aga tunganga da sa tubang sa entablado, duha lang kabilog ang judge. Ang tatlo iya, adto sa ila sini nga balay, no? Kung ano man to na obra nila, masiling lang sila. Ipadala lang ding video, o rin gani, live stream lang da, malantaw lang kami sa live stream. Ti, kung ikaw ang himata sang contestant, abi, mapasugot kay mo. Mabaton ka. Nga ma-judge sa iya, why sa da iya, galantaw. Sa boxing, di ba? Ang judge sa boxing, tatlok bilog, aran nagapungko sa kilid sang ring, tatlok bilog na ang judge. Ganote na sila, no? Amo niya ang hampang, nga ang score, hindi mo makita, tob-tob nga nag- ring na ang final buzzer. Sa basketball yan makita mong score, no? Sa baseball, sa football, no? Pag score yan kita mo. Sa boxing yan pag score hindi mo makita. Igo mo siya makita pagtapos na tanan, no? Nga nagtapos ng 12 round. Ti tatlo na dang judge sa boxing. Ti masugot ka kung ikaw boksidor. Ikaw ang manager sa boksidor, masugot ka ngang judge siya, hindi siya na magpungko sa kilid sang ring, no? Ang duha, asa tatlo ka judge, isa lang dayabi mapungko, ang duha yabi masiling siya. Dito lang kuya sa balay ko, i-live stream lang, or padali lang ko di sa mga video clips. Di ba unfair? Di ba? Hindi ka magsugot! Ilabi pa kung bakod yung imo sining buksidor? O, classic example lang sa regular court. No? Ang judge si isa lang kabilog. Matrial na ka mo, ang judge siya wala. Masiling siya, dire lang ko sa balay. No? Wala man pandemic. No? Siya, kuhan lang, i-live stream yun lang diya. Dire lang ko yung malantawa. Tapos i-review ko lang karon, hulatan yun lang decision ko. Ma, okay, ayahan ang abogado mo. Hindi, bla? Siyempre, hindi ka magsugot. Iniya, mga pro Duterte, masugot sila because perceived nga pabor sa ila at tong mga absent. Pero kung hindi, abi, pabor, masugot ka mo nga madesisyon sila nga wala sila kakita sa mga witnesses.
0: Palabra di honor.
1: Either way, diin ka man nga side mga kasama, dapat ang judge sa competition mana ilabi na sa kinasuhay sa trial sa korte, dapat ang judge si Ara da present. Makita niya ang witness, ang demeanor, no? Di ba, ambal ni Senator Miriam Defensor Santiago, si judge, no? May abilidad ang judge sa mga lawyer nga mabalaan ang demeanor sa witness kung nagabutig siya o kung wala. So, amo na importante nga Ara kagid na present ka, nagapamati ka sa isang testimonya, mamangkot ka sa witness to test ang iyang credibility, no? Kag-observe ang iya sininga demeanor kung nagasugid siya sa matuodo kung hindi.
0: Palabra di honor.
1: So diin ka man, amula dapat ang standard na ton. Pabor ka man kay Sara o kung hindi, no? Si Sara man o kung hindi ang ginatry, dapat iya ang maboto sa impeachment. Mga kasama, Ara siya da nag-attend ka, siya, present siya, nagpamangkot siya sa testigo.
0: Palabra di honor.
1: Kay how would you know, no? By looking at person, kung wala ka na mangkot, no? How would you know, mga kasama, tilaingid nga makapamangkot ikaw. Laingid nga personal mo siya makita, no? Hindi nga dito lang yan sa video.
0: RNL, palabra di honor.
1: Kaya mo na yung contention sa impeachment court, no? Nga ang mga senador nga actual, kag-legal nga present, amo lamang ang makapasakop sa pagbinutuhay, no? Ginpamilit sa petitioner nga si Attorney Rodriguez nga para sa iya ginbag-o sa impeachment court ang konstitusyon bangod nga nagdugang ini sang isa ka qualification nga wala mismo sa teksto sang konstitusyon. Kag amo man ang ginpamangkot ni Senador Robin Padilla kay Attorney Shiel Jok, no? Siya nagapatika nga para ma-amend ang konstitusyon, kinahanglan mo sang tatlo ko pamaagi, pwede mo masay. E siyempre, no? Si Rubén Padilla, bagula na nagbasa. Tatlo ka pamaagi, agad nga ma-amend ni mo ang konstitusyon. Number one, but in no particular order, kung constitutional convention, kung as constituent assembly, kag three, people's initiative. Pero ambot ko ni pa-qualify mo kay Rubén Padilla kung ano bot silingon sang kunas, kung ma-describe niya kung anong constituent assembly. Ang kun-kun, ti bala niya siguro kay nag-chairman siya sang Committee on Constitutional Amendment. Ang people's initiative, ambot bala niya kung paano pati kayo nun ang people's initiative. Tisili nila, this is an amendment of the constitution. No? Ti anong gin-amend mo na? May text da sang constitution nga gin-islan mo? Magsiling kang amend? Liwaton? Kano nga tinagada sa konstitusyon, no? Sa Section 11 or sa Article 11, Section 3, Paragraph 6, ano da nga tinaga ang ginislan? Interpretation is not amendment. Di ko mag-amo na karoon yung interpretation. Can be considered and can be construed and can be understood as an amendment. Ang Supreme Court, karoon ka na mo na gin-amend sa konstitusyon tayo. Kaya mo na sila gin-interpret mo. Pinalingag nga klase ka rason tapos damo man na nag-subscribe sini nga rason. Ti ginhingyo naman ni Rodriguez sa Supreme Court nga baliwalaon na nasamit nga ruling kag ideklarar ang anuman nga pagbago sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 nga dapat nagagi sa constitutional process para sa amendment o contribution sa konstitusyon. Nagpangayo man sang temporary restraining order or TRO si Rodriguez batok sa pagpatuman sang ruling. Samtang ginpamilit naman ni Kausing nga dapat gihapon malakip ang mga senador sa nga nagapabiling ngayara sa pwesto bisan sila nagapanago, preso o kung wala makatambong bangod sa kondisyon nga medikal, malakip sila gihapon sa binotohay. Isipon gihapon ang numero nila sa pag-establisar sang two-thirds. O tiyari kayo may petition kamo sa Supreme Court, no? Ang present labi nga Supreme Court justices sa unbank abi pulo, no? Tapos mabasi sila sa majority abi sa tanan nga numbers pati tong mga hindi present abi pabutuhon, okay lang kamo. Giningo man niya ang pagpagwasang SQAO or status quo ante order kag TRO, temporary restraining order. Agod punggan ano man niya final vote sa conviction ni Vice President Sara Duterte samtang nakapinding ang iya sining petition. Giningo man ni Kausing obligaron sanday Senator So Jingo Estrada, Rodante Marcolita kag Ronald Bato de la Rosa magtambong sa impeachment trial kag manduhan ang Senado nga himuon ang mga ginakinanglan nga lihog agod masiguro ang ilang tambong. Samtang, amuman sini ang argumento ni Attorney Ernesto B. Francisco Jr. Bangod suno sa iya, gintalanan sa konstitusyon yung may 24 kamiyembro ang Senado. Kinahanglan ang pagpabor sang hindi magdubo sa 16 ka mga senator judges agon makaangkon sa conviction sa impeachment case. Ginpanindugan man ni Francisco ang mga senador nga priso, naka medical leave or temporaryo nga wala ang nagapabilin nga miyembro sang Senado. Kagbangod diri, dapat gihapon nga ilakip sila sa numero sang magabuto. Nagpangayo man inisya sang status quo ante order samtang nga ginasolbar sa Supreme Court ang petisyon. Pero subong pa man, ginbasura sa Supreme Court ang mga petisyon, bangod sa procedural grounds, kalakip ang kakulang sang standing o kon legal nga kinamatarong mag-file sang kaso, kag prematurity or tama pa katimprano nga mag-file sang petisyon. Yari na resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, pod kay Rajuman Mon Kapalihan.
2: Probinsya sang Iloilo, yari na natin sa resulta sa STL subong na gabi.
3: Ang numero 37, numero 30, tag numero 9, Salvador Tisaben, 30, and 9.
2: Numero 37, 30, kag 9. Number 37, 30, kag number 9. Amaling atong sining resulta sa STL official winning number sa subong gabi, Regiman Henry. Kag sa atong sining mga tumalaya sa probinsya sang Iloilo, September 30, 2026, second draw result kita, lasot sa subong gabi. Atong sining draw team head, Sir Glenn Hipponea. Aton sini nga draw operations assistant Mr. Antonio C. Kaganaton nga draw operations specialist Mr. Raymond Pinyon. Kaupod man sa aton sini nga STL representative Mr. Glenn Sunyo. Registered person aton Mr. Barry Cortisano. Kaupod sa iya sini nga mga members Julia Tabanyo, Abin Alberante, kag Lloyd Johnson Galapia. Congratulations sa aton sini nga mga winner sa probinsya sang Iloilo kag sa wala pa magdaw pa dayon makita sa pagdaya. Para makabulig kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Code sa PCSO, kag sa Eagle Draw Gaming Corporation, Radyo Man Mon,

0: Madam Consuelo Soberon Real sa Inagdangan Saraga, Iloilo. Happy, happy birthday. Ang pagpanamiyaw huling kay kasamang Ason Pineda. Kagsubong man, belated happy birthday, no? Sang Lunes pa ini, panamiyaw ni kasamang Stephen Paniga. Belated happy birthday kay Steve Martin Buboy Paniga and Edmond Guinies, no? Happy, happy birthday. Ang pagpanamiyaw huling kay kasamang Stephen Paniga. Gendolong naman, gayon po'y lugan, itigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagantos ka bala sang mga bukol kag permi ka ginatubuan sang hubag nga sa pamatsyag mo, hindi na normal. Mga kasama, hindi mo na inapag dapat baliwalaon kag pagpabayan kay base may tumor o consist ka na nga palatian. Subong pa lang, magpangama na kay tuman gidini ka peligroso kag makapatay bangod pwede ini mangin cancerous. Ang Dr. Pinoy responsable bilang angiogenesis o sa mga pagpugong sa pag-obra sang bago sining ugat nga ginahimo blood supply sang tumor para hindi magdako. Kung wala blood supply ang tumor, maamat-amat man ini gamay, matunaw kag malikawan ang pagtubo sang cancer. Nag-promote pagid ang Dr. Pinoy sang cell regeneration para padumuan ang healthy cells kag maintain na ron ang normal nga oxygen supply sa ugat kag dugo. Sa Dr. Pinoy nyo lang makuha ang oxygen nga nagapatay sa mga cancer cells. Napamatuda na ini sa pagtuon nga ang cells nga bastante sa oxygen malayo sa tumor, cyst kag cancer. Dr. Pinoy, ang pangontra mo sa tumor yara lang sa mga butika dira sa Niway, RGT Pharmacy, KC Pharmacy, RS Pharmacy, RX Queen Pharmacy, Kanyoto Drug Mart, AV Pharmacy, Gloomy Pharmacy, St. Barakel Pharmacy, kag Excel Rose Pharmacy. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag sumuman, kubuta, kagapay sang mangunguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo. May chance ka mo magdaog sang brand new kubuta products. Ang promo period hasta pa sa December 5, 2026. Bisan sino magbakal sang kubuta equipment o kung genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Mas dako ang ginbakal, mas madamo sininga ticket, kag dako ang chance nga magdaog. In every 3,000 pesos worth sang ginbakal nga spare parts o kung supplies, may isa ikaw ka raffle coupon. Kompletohon kag butangan ang raffle coupon sa imong ngalan, contact number, kag official receipt number, kag ibutang sa designated drop boxes sa Iloilo nyo Agri o kon outlets antes ng December 5, 2026, 2 p.m. Ang raffle draw patigayunon sa December 5, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm Incorporated, Barotac Nuevo, Iloilo. May DTI supervision para patas kag transparent ang raffle. Gani, para makakuha sa raffle coupon, bisitahi lamang ang Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City. So na lamang sa Series Terminal. Pangitaan nyo lang si Mang Susan Aurelio kag si Mr. Podadera. Ang mga premium nga pwede nyo madaugan, traktora, rice transplanter, power tillers, diesel engine, kag oil and filter sets mga kasama. Basta makinari ang panguma kay Iloilo nyo Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Pag balik ta mga kasama, no? 23 days na lang mahampang na si LeBron James, oh. Year 24. Ang bata ni Carlos Boozer nga upo niya sang una sa Cleveland Cavaliers, no? Daw ara sa Memphis Grizzlies, makahampang na ni LeBron James subong nga season. Ang bata. Grabe mga kasama, no? Although ang pila siya, 42 years old si LeBron. 42, bata pa kayo mga kasama, no? Bata pa, layo pa 60, senior citizen niya, 60 mo. Pero sa basketball, gulang na yung 42. Mga 35, ganito, kudog-kudog ng tuhod mo.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Kita nyo mga kadungan-dungan iyan ni LeBron mga kasama, retired na, no? Huwag na ganit, bili ng mga kadungan-dungan niya, si, kwa, no? Si Carmelo Anthony, Chris Bosh, Dwayne Wade, retired na sila tanan. Si Darko Milicic, at to nagbalik to sa, dingan ni si Darko Milicic, no? Ang number 2 pick nga ginkuha ni Larry Brown sang Detroit Pistons, pero huwag man mapuslan. So, nagbalik siya sa din siya.

0: Serbia. Adto to siya yaga farming.
1: RNA, palabra di honor.
0: Si Lebron ay ari pagyapon ga hampang pa ho.
1: RNA, palabra di honor.
0: So damo-damo naman yung record ang i-break niya subong nga season mga kasama. Sige, kuwanan ta na karon isurihan do. Gangi na ta miyaw ta man, no? Belated happy birthday sa kay brother Alan Hernandez, no? Kay brother ni Kumari Vivian Hernandez sa Asiboke, no? Mr. Alan Hernandez, belated happy birthday. Ang pagpanamyaw halin kay Mommy V. Sige, pagbalik ta mga kasama, ang aton nga tingog hiligay noon, kag-report ni Radyo Man Regan Arlos, no? Pagpanghatag sang ayek sa provincial government, balik na! Bangod! Hindi na madayon ang barangay kag-SK election. Pero hindi pa kasiguro ang mga kapitan nga nag-celebrate subong. Ang mga kapitan nga nag-religid-ligid, naghugyaw, nagsinggit, nagsyagit, naghiribe! Nagkinalipay! Bangod may petition pa sa Korte Suprema. Basi kibuton kamo sang Korte Suprema.
1: Palabra di honor.
0: Standby, pagbalik ta mga kasama. 8 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
2: This time check is brought to you by Kidney Care. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
5: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong tumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bango na Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalanga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Importante nga pahanundum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: Samsung Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigid siya ang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant property.
11: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manami, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Get

0: San Miguel Filament Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupo sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day 1 to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pants. From day 1 to toddler, EQ-tinyo mo.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Dali, sige, kang una yan, iwang-iwang sa ate. Wala dito ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
8: Mabasa mga butika.
6: Cellphone Plus Gold.
9: Kuya si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sigurad ang duwa ka bulan. Noong pawan ko.
6: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
8: Hindi sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo,
8: GTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
8: GTX 500.
6: Ang GTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tay, happy kanunay.
8: GTX 500.
6: Mas saligan,
8: epektibo.
6: GTX 500.
10: Makikiraan.
11: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
10: Salamat, iho.
12: Ganyan ang Pinoy.
13: Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
16: G3Pio!
17: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng G3Pio, tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: G3Pio!
8: Ang G3Pio!
6: Yung may Visio!
8: Ang Visio!
6: Yung may G3!
8: Makakas mga butika!
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
19: unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: alaga. Max protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Pahanundong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sining at iyon sang tig-ululan kagbagyo, ginapahanundong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magtalawod, siguraduhon nga maayo ang kondisyon sang inyo bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe o kung magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyo pamilya o kung barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde o kung pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
2: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
4: Nance Herbal Capsule,
3: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
5: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayan, Jessic. Halong!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sabat na ubo!
9: Untati na! Tusiran Forte! Bunig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, magtusiran, tusiran!
10: Tusiran Forte!
6: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it!
13: Kargado!
14: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
15: Kargado!
16: MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
20: United Home.
18: Unilab yan.
21: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
23: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB25426 Series of 2026.
24: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
25: ACS.
26: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
27: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
28: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Mimi. Nalig kasi napit akong tuhod. Rites na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
28: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Oras sa Liway Aray, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligid sa Takma, sining alas 8 sa gabi.
8: RMN, Palabra de Honor.
7: 23 na lang kadlaw mga kasama ang ginaisip, no? Kag mag-aumpisa na ang NBA, kag magahampang na si LeBron James sa historic, no? Kag record breaking 24th NBA season.
8: RMN, Palabra de Honor.
7: Kasunod sang iasining pagsaylo sa Philadelphia 76ers, kaga inisya ang malapit na sa paglabot sang tanan nga mga major all-time historical milestones and records sa National Basketball Association nga perhaps wala na sang may makakuha pa. No? May arayhan nga NBA player basi next lifetime, no? Pare sa kay Manny Pacquiao, no? Why naguro sang boksidor subong nga makalapaw pa sa 8th Division World title ni Manny Pacquiao, no? Bisan hindi pa Pilipino mga kasama. Oo. So mga generational mga legendary generational players once in a lifetime lamang mga players, and we are lucky enough that we were able to witness it. No? Tiyan mo man kay LeBron James. Mayara ihan sa may maka-break sa record ni LeBron James mga kasama. Matiyag ko sa current crops ang NBA player subong daway. Lain gidiabi ang pag-package si LeBron James sa iya siningalawas. No? Sa iya nga stamina, mga kasama. Isa ina sa ginahandaan niya gid. Hindi lang ang iya sininga career, ang marketing niya, no? Ang sellability niya mga kasama. Kundi pati ang iya nga stamina. Nga hasta subong sa year 24 na siya, ang mga kontra niya na subong mga bata na sa mga kaupod niya sa una. Pero makabig pa nga ala pa siya gyapon sa elite level mga kasama.
8: RML, Palabra de Honor.
7: Di mga major records nga pwede niya ma-break or ma-extend, mga kasama, most regular season wins, no? Nga ginoyata ni Kareem Abdul-Jabbar 1,074. Ti kinahanglan lang ni LeBron James ang 27 kadaog para malapawan niya na si Kareem for the sole position mga kasama. Kita mo na. Then do you think ang Philadelphia 76ers subong with Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown, VJ Edgecombe, do you think hindi sila kadaog 27 wins subong?
8: RNL, Palabra de Honor.
7: Do ginapanan, o gano'y ba? Siya mo paning ma-champion, guro, no? Kung hindi lang mabalda si Embiid.
8: RNL, Palabra de Honor.
7: Pero bisan mabalda si Embiid, may Jaylen Brown ka pa? May Tyrese Maxey ka pa? May VJ Edgecombe ka pa? Kag may LeBron James ka pa? Eh, tapos may Joel Embiid ka pang all-star player man sa low post. Pwerte ka sakit. Kun mag-blend. Another milestone nga pwede makuha ni LeBron James subong nga season. Third all-time in assist, no? Nga ginoyata ni Jason Kidd with 12,091 approximately. Kinahanglan lang ni LeBron sang 76 assist para malapawan si Jason Kidd. Sa third all-time in assist, mga kasama. Ti, upo niya din si Embiid, may Jaylen Brown ka? Ah, matiyag kung tinagasak lang yung assist ni LeBron. Basi, kada play hindi magnubo sa kada play kada game basta hindi magnubo sa 5 ni sa assist. Kinangla niya lang 76 assist, no? Di kung mag-5 ka assist siya kada game, 20 games lang tapos na. Another milestone or record nga ma-break niya, 5th all-time in steals nga ginuyata ni Gary Payton with 2,445 approximately. Kinanglan lang ni LeBron sang 29 steals para malapawan si Gary Payton. Most season played, 23 season, extending his own record to an unprecedented 24th season, mga kasama, hamakon mo na. Sino nga player na kahampang 24th season sa NBA? Why? Si LeBron lang gid, mga kasama, ano? Laing gidabing marketability ni LeBron, no? Galing damo man siya haters.
8: RNN, Palabra, di honor.
7: Sige, bantayan ta na, no? Sa Asian Games, dito sa Japan, si Alex Ayala, sa women's single, nakasulod na siya sa semifinal. Si Carlo Paalam sa boxing, secured na siya, assured na siya sang silver medal pang championship round na ni si Carlo Paalam. Kung madaog niya, gold medal. Wow, kabay pa nga hindi siya magpaalam kundi ang iakontra. Yari, ano, yung aton nga tingog hiligay noon, upod kay Rajman Fea May Otero.
9: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
10: Ining pinalaybay, ginatiguluhan. Basi. Basi buhi ang basi. Basi may kamaturan. Ining tugda ko, ginbase sa circumstantial evidence lamang. Kana kasimana, pila na kabinulan. Harassment sa mga incheck aton na balitaan. Lagsa na isang patrol boat, bumbahan ay tubig man. Sa mga Navy nga Pinoy, ilan na tilawan. Sining damlag lang, lampusan ay bugsay na naman. Kaisog sa mga insik, labi sila nagtakam. Basi, Pangulo natong sadto sa ilan na ginpasaan. Pangulo nga paladuaw sa China, nakahuman sing kasugtanan. Iprenda ko sa inyo, iban nga mga isla namon. Pagrimatin ninyo sa ni, inyo lang, amat-amaton. Ihatag na lang naton sa ila, ahaw man lang inatubi. Hambal sang Pangulo nga daw wala pag-atubili. Pungsod Pilipinas, mangin syudad na lang sang China kontawgon. Hambal sang Pangulo sadto nga walay pagkanugon. Maisog kuno apang sa China gakurog atay kagbatikulon. Basi bala ang ini ang unod sang bagol sa mga bantito? Tiyempo na nga aton rimatehon, mga isla nga ginprenda sa aton. Basi pati mainland, ila na lang nga sa kupon. Iyong tingog hiligay noon, ginpadala ni Ginoong Tony Aguilar Jr. sang Maasin, Iloilo. Katapos sa Sumakwalan, Iloilo Incorporated. Iningabahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang anemia ginabatyag sa isa katawo nga kulang sa red blood cells. Paano bala mabuligan sang Dr. Pinoy ang tawo nga may anemia? Ang Dr. Pinoy's Choline Capsule may alkyl glycerols nga araman sa bone marrow kag breast milk. Ang alkyl glycerols nagabulig sa pagpabakod sa immune system kag dako ang benepisyo sa mga pasyente nga may leukemia kag mga tawo nga weak ang immune system. Pila na ka dekada nga gintun-an sa maayo ang epekto sang alkyl glycerols kag ini na pamatud-an na nga ginausar sang lawas para magproduce ang red kag white blood cells. Gani puwerte gid ini ka epektibo batok sa anemia. Ay pang ginahulat mo abyan, Dr. Pinoy Squalin lang ang solusyon sa anemia mo. Maglagat na sa drugstore kag magtilaw inom sang Dr. Pinoy kay ini na pamatud-an na nga epektibo sadto pa. Mabakal sa Anilaw Drug Store sa Arandel RX, Jam Pharmacy, Horky Pharmacy, Familia Pharmacy, sa Kalinag Drug Stores, Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Baluso Drug Mart, KMP Drug Store, Farmacia Dorego, Wigs Pharmacy, kag K&S Pharmacy. Sa dugang nga hibalo mag-contact sa numero 0948-5876-329.
8: RNN, Palabra di Honor.
7: Salamat, Jed. Rajuman P.M.A. Otero sa itong ating hiligay nun. Very good na retrieve na ni Don Kamote ang iyasining account, no? So, napaslawan ang mga hacker ng mga bulayog, pero laban-laban iya ang halit. Sang ilang aginhimo, magbalik sa ilalawas, tubuan sila uyapos sa kalimutaw.
8: Palabra di honor.
7: San bahay, Radyo Manregan, Gindulo, Kaginboy, Lugan, Irigapahin, sa atong palatuntunan, mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Sa taran yung mga drivers, gragabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sang Mega Man Herbal Capsule. Ang Mega Man Herbal Capsule, hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina, nag-aserve man ang Mega Man Herbal Capsule ng proteksyon sa mga kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan nga problema sa kalalakinan, makuha pareho sa prostate problems. Wala na gatong karong ang aniban kung maglabing-labing kay misis. May isla nina sa pag-aagresibo kung tumaran sa Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema. Mabakal sa mga butikan. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntuod ng mga lalaki, nag-amling sa ato nga prostate para hindi magdako o maghubag. Kaya ang prostate kung mapawayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis. Sa tiyon sa labing-labing, bakod may ginseng tungkatali, maka, kagso, palmeto, nga kilala nga nag-amling sa prostate sa mga lalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapoyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
8: You deposit the money in the bank upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawag.
7: May report man karon si Radyo Man na Joylyn Tamayo Paronda kay may estudyante dira sa Dumangas National High School nga pinulihan kuno kastigo sang lima ka mga lalaki sa gwa sang eskwelahan, no? Pero suno sa mga pulis na salaan lang, ay sus. Te, adtong lima nga nagkastigo, kastiguhon man eh. Tapos ang balon, ay suri, nasalaan lang kamuto. Pabalik mo imo bukol sa bata? Pero ni Wayne Guardia ang eskwelahan nga sagwa sang eskwelahan na iya, di ba? Yung saligi na parubi ng mga pulis sa mga sagwa sang eskwelahan. Di din ang Dumangas sa Municipal Police Station, Major Lepsia. Di kayo mo sa balay ni Mayor Biron.
8: RML, Palabra di Honor.
7: Okay, check na karon mga kasama. Yari na si Radyo Man Regan Arlos, no? Kay ang IX balik na. Kay ang Baning, hindi naman madayon, ginbawi na, kaya hindi man madayon ang eleksyon. So far, right now, why pataka hibalo sa desisyon sa Supreme Court, basi bumalis ka ng paya. Damo naman mawawaw sini. Radyo Man, Regan Arlos.
8: TYRI, Radyo Man, report.
11: Nagbalik na Radyo Man Henry ang pagpanagdag sa Iloilo Provincial Government sa financial assistance, ilabi na sa bahin sang AX o kunining assistance in crisis situation nga ginahatag ini sa mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo. Lain-lain ini nga purma, may ara sa financial assistance, may ara sa burial, may ara man sa medical assistance nga ginahatag sa Iloilo Provincial Government. May mga corresponding amount ini Radyo Man Henry nga ginahatag sa province of Iloilo, depende sa ginakinahanglan sa isa sinika pumuluyo sa probinsya. Mga more or less mga 11 kadlaw nga gin-stop ini temporaryo sa provincial government kay may ara sa memorandum ang Commission on Election nga nag-temporarily nga gin-suspend paghatag sa nasambit sininga assistance sa mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo bangod man sa nakatalana kuntani nga eleksyon sa Nobyembre 2. Pero sang kagapon September 29 nabaton sang province of Iloilo ang memorandum sang Commission on Election nga liwat nga ginapahanugutan sila nga mag hatag liwat sang financial assistance. Actually ang pag-release lang ang hindi mahatag, ang pag-release ng kwarta, pero ang pag-process sang mga papeles i-process lang sang negligent nga 11 kadlaw, pero ang pag-release hindi lang ma-release Radyo Man Henry bangod man in violation nila sa bahin sang Commission on Election. Stipulated abi Radyo Man Henry para sa mga pumuluyo naton ang reason sina naka-stipulate sa aton sining Omnibus Election Code Section 261 nga wala anay sang releasing or disbursement sang public funds para sa mga social services kag iban pa nga mga related nga aktibidades kun ara ang election time during election period and ginpagwa ini sang COMELEC sang Agosto 2026 sa amo man ina nga ginsunod man sang Iloilo Provincial Government pero after nga gin pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos ang ining layi nga gina-postpone ang eleksyon kag ginapalawig ang termino sang aton siri nga mga barangay officials liwat naman ang pagwa sa memorandum nga ginaklaro sang Commission on Election na pwede naka-release. So sa mga pumuloy nato sa probinsya sang Iloilo sa nagligadto nga nagkadto nga why ta mo marilisan balikin niyo lang ang PSWDO o kun ang Provincial Social Welfare and Development Office kay liwat sila nga mga process ka magahatag sa inyo sang inyo nga mga financial assistance santo man sa inyo sini nga pagkinahanglan. Yaring interview sang Capital Press Corps sa kay Mr. Rani Melvi Cuarte ang acting or acting head sa PSWDO Regiman Henry.
12: Kagit sa tanan, no? So, sa Sining Adlao, September 29, nag-resume kita sa pagbalik sang paghatag sang financial assistance sa aton ng mga kasimanwa diri sa Iloilo given that there's already a postponement of our barangay and SK election.
13: When naton, sir, ano ba ton ang reso or ang letter from COMELEC nga pwede na kita maka-distribute resume sang AX, sir?
12: So nabato naton ang resolution para memorandum from COMELEC sa kahapon, no? So Sining Adlao will be implementing na ang pag-disburse kag pag-hatag sa financial assistance and for those nga nakakadto last time, no, gina-prepare na namo ng schedule kag ang pag-inform sa ila agud to nga makakadto sila kag maka avail sang aton nga financial assistance.
13: Mga tablaman kad base sir nga na temporary suspend ang aton nga releasing sang AX sir.
12: Dudira no sa sulod sang pito ka adlaw nga may suspension, temporary suspension kita sang pag disburse or paghatag. But the processing kag ang iban nga mga aktibidades kag programa sang PSWDO is padayon.
13: Sir, under AX, ano nga mga different assistance ang pwede ma-avail sa mga Ilonggo, sir?
12: Diri sa ato, no, sa Iloilo Provincial Government, may arak kitang programa nga assistance to individuals in crisis situation. Ini nga mga programa, no, wa'y lamang galimit sa mga kinanlanon sa medical, kag sa mga burial assistance. Pero gahatag man kita, no, financial assistance sa mga hospital bills naton amo man no sa mga totally damaged nga mga nasunugan kung in kaso no mga former rebels naton nga gusto magbalik sa aton sa gobyerno nagahatag man kita sina for those person na living with HIV kada iban pa nga mga assistance nga ginakanglalan kag pwede naton ma-provide.
14: Sir, ang last time sa pag-suspend nag-mention ka mga ongoing tapon ang processing, wala lang sang releasing. Ang mga na-process na nga to sang time nga to, sir, paano sila ma-inform nga ti ready na nga maka-release ang inyong office sang assistance sa ila?
12: Oo, no, sa mga na-process na last time, no, may ara kita, no, may mga contact information kita or contact details kita nga ginkuha sa aton ng mga clients, agad to nga matawagan naton. At the same time, no, nagpasalamat din kami kay Ari Mandi kita, no, sa media, agad to nga mapalabot naton sa aton mga kasimanwa. Pero for those nga nagkadto, no, hulat lang kita sang information o sa pag-contact sa inyo para ma-schedule naton, no. So, amo man, no, ipalabot naman ini sa aton.
11: Ang kabahin sa pagpahayag, Regiman Henry?
7: Go ahead.
11: Oo. Ang
7: ito na, part, Utod, amo nagin mo lang to, no, dito na mag-asta.
11: Yes. Ang porsyon sa papahayag ni Mr. Rani Melvin Melvi Cuarte, ang hepe sa PSWDO. Amo nang ginapabalusubong, ayo gid ang PSWDO sa aton kaysa iban pa nga mga kaupod nato sa media nga ang tanan nga nag-process nagligad nga pending ang paghatag sang ila siring assistance pwede na i-contact kun sila kunta kun sila sa PSWD o kayo mga numbers man sila or kun atutos sila malayo gid sa mga bukid pwede sila kakadto sa PSWD o kay may ara ina sang schedule Rajuman Henry kun taga first district ka mo ning adlaw second district ka mo ka man adlaw hindi ka kakuha dira sang imo sining releasing sa hindi nimo schedule kay tiga ginuto ka mo dira sa kapitulyo mo na nga gin schedule per day para man nga hindi man mag matamaan ang taga PSWD o kay ginatos ang tao nga ginaserbisuhan nila adaw-adaw sa ringa tanan. So makontak sa inyo ang PSWD pabalun ka mo santo man sa ginkasugtan nga ang wala matagaan sang nagligad tagaan subong kag magabalik na ang ila sa ringa pagpanghatag sang bulig sa Iloilo Provincial Government. Pilaman kadlaw Rajuman Henry nga wala tawo mo sa kapitulyo.
7: Kaya kung nadayon ang eleksyon, ti banning gid subong, hindi gid makatagtag, no?
11: Banning gid ya.
7: So, kalakip ni sila mga beneficyaryo sang IEC sa magaligid-ligid kag malipayeng hindi madayon ang eleksyon. No?
11: Galing kay ti
7: ang IEC sang... kay may petisyon, subong hindi pa masiguro, base hindi mo
11: hindi pa na masigurado ng
7: Korte Suprema, yun di po, set ya, base inali magsiling, hindi, dayon ang eleksyon!
11: Hindi pa naman sigurado, hindi ka pa kambal subong
7: tapos
11: ng eleksyon kay base kung balis ka ron sa Korte Suprema.
7: Ang masakit galing da, kung maghambal ang Supreme Court yan itong mga naguntat na pulo pamipi, mabalaan yun ang pagkapiki isang batasan nila. Kahinali naman sila mayo-ayo, subong naguntat na sila yuhum-yuhum.
11: Sige lang, importante nga nag-try. Okay lang na, may chance pa sila. Pero dapat, may chimpo pa man base sa nga semana magagawa man ang order sang COMELEC November 2 pa man ang eleksyon. May chimpo pa man galing kay dapat nag-filing na sang COC mo sa Certificate of Candidacy dapat sang Monday Rajuman Henry dapat oh nag-umpisa na sang filing sang COC pero kay way madayon so gi-stop
7: laban-laban
11: ng
7: Supreme Court.
11: Pero depende na sa COMELEC. Depende sa COMELEC. Mabalaan nato ni na sa masunod sining mga inadlaw kung i-resolve na gila yun sa Commission on Election. But for now, kay why election, back to basic, no? Ang pagpanagtag sa AX sa atong sining mga pumuluyo. Namudamo, ginabis ng kapangayo sa bulig da sa ospital nga daan. Burial ang mga nasunog na balay. Ang mga tanandang assistant sa Arada, Rajuman Henry, ang muna nga sa pagadamo sa nagkakadto sa Kapitulyo, hindi man gina muna kadako, no? Ang ginahatag sigurara na sa mga tag 5,000, pulo na gid kalibo, pero ti, sa pagadamo sa tao nga nagpangayo adaw-adaw, sa
7: pagadamo ya ilo. Rajuman Riga ng pulo kalibo, ya, so sulit lahat. Sa isa ka, boss idol, yang Gismil, isa lang nakakalananan. Isa lang nakakihad sang steak. Pero ti sa mga bigado naton nga kauturan yes. Ay, grabe, layo na sa malabutan sina. Pertin
11: na kadako na sang bulig sina sa ila Rajuman Henry mo na nga gapila sila. Adlaw-adlaw nga tanan. Amo man ginubra sang province sa Bilibino nga kung taga Quinto distrito ka. Amo ni kanika ning adlaw makadto. Kung taga first district ka mo ni may schedule na sila dira sa Iloilo Provincial Capital. Balita na gikan sa Kapitulyo Provincial, Rajuman, Regan Arlos, Tatak RMN.
15: RMN, Palabra di Honor.
7: Salamat gid kaya Rajuman na Regan Arlos. To hindi na gid manggoro ni mapaboran pa sa Supreme Court ang petisyon niya ini, no? Nga dayon no ng eleksyon kay alang-alang na ng mga kasama. Huol na makuha na kita sini. Masira na mihay na kita kang magarili na laput. Tsak na kita sini yung deposit.
15: Palabra. RMN. Palabra di Honor.
7: Gendolong kagin po ilugan, hindi kapahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa non-serbal capsule. May 3 sika vitamina kag 11 ka mineral. Para likaw stroke kag balatian mag non-serbal capsule. Mga kasama, kag subong man non-scorn coffee, nag-boost sa ato ng immune system, nag-detoxify sa lawas ng galibit sa migraine kag sakit sa ulo. Non-scorn coffee kag non-serbal capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
16: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumaw.
7: Pagbalik na mga kasama, report ni Rajuman Plo, no? Ining na nga, watch ang t-shirt sa Miami Remark. Oh, duga na nigali racket niya, no? Tipila na yan ka t-shirt ang nakawat niya sini. Ano ni ginasok-sok niyo? Nabaligya. Pinamierdihan na ni sa mga nagbaligya dira mga kasama. Kagbasi na malayaran pa ning mga kanila da, no? ang ilang mga anong tawag sini, no? Mga sales girl nila or mga attendant nila kasi na malayran ni Kitty pag inventory kulang. Kag may estudyantes dumanggas nga ginapahayag gin pulihan kastigo sang limang mga kalalakinan pero nasalaan ako nosuno sa pulis. Standby. 44 minutos sa kaligad sa tak na alas 8 sa gabi.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Kidney Care.
18: Mega Man Gold Coffee Mix. Partner, gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: My family history ba na kamuusong diabetes?
22: Mag-TDX 500 ka!
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag-TDX 500 ka na!
21: TDX 500!
22: Ang may powerful compounds!
21: Yan ang panugos ang imo blood sugar!
22: TDX 500!
21: Garantisado!
22: Epektibo!
21: Aramisto!
22: TDX 500!
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
23: Santon Gold Coffee Mix.
21: Nagkape ka na. Nanakas.
23: At gaganda ka pa.
21: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Boy Fidel. Isa ka health researcher kag isaman kang adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
21: D3 Bio. Ang D3.
25: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
25: Yung may D3
21: Bio.

0: ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: May problema ka ba sa imong pagpamuhin?
3: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halo?
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Free Fire. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatapos,
1: magabuti ka.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Oras sa Dubai, Arai, RMN, Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na kaligad sa tag ng alas 8 sa gabi.
5: RMN, palabra di honor.
4: Importante nga pahibalo sa tanan nga mga pariente, mata, kakilala, kagabi ni Martin Floyd Sancho Abrigoso, alias Floyd, nga siya napatay sa September 15, 2026, sa edad nga 17 years old. Siya nahaya sa Barangay 8, San Roque North, San Miguel, Iloilo. Ang lubong sa October 1, 2026, ang misa 2 p.m. sa San Miguel Parish Church, kag ilubong siya sa Garden of the Ascension. Nagapahibalo ang iyang mama, si Marieta Sancho Abrigoso. Our condolences, no? O bata pa, 17 years old, no? Nagtaliwa na, no? Our condolences.
5: RMN, palabra di honor.
4: San bahay kay Radyo Manplo, Consomo na Barete. Si mga estudyante nato nga nagalantaw subong, no? Si Nurse Nirina Madres Celeste, sang Haniway Iloilo. Si Ma'am Gretchen Tamayo, branch manager sa Bisantio Retail Insurance Corporation sa May Quezon Street, Arevalo, sakay Jeneline Talamor and Jolene Galon, no, sa Visayan Surety. Good evening, good. Cash James Carpe, present man, kasama Ason Pineda, Bikri Ason, comrades forever, forever. SB Boy Amantillo, kasama Ralph Dasaluntaw, Cas Nicolay Sumis, John Tadeo Padilla Garingo. Good evening, good. Nag-enjoy kay nag-kadlaw, no, kasama Maria Minda Sustento Sicoro. Good evening kag mga taga New Lucena da, no, si kasama Ibet Pabonwenda, kasama Elita La Pastora. Happy fiesta sa Duenas today. Bao piyesta gilis Duenas sa subong, no? Kay attorney kay Cordero, dating ala ko nagapagda si attorney kay itong mamista, no? Gali kay pista.
5: Bao. RMN, palabra di honor.
4: Sa kay sino pa nagalantaw diri, no? Hiljos Alexander, good evening. Ready na siya sa kwan sa bago nga season sa NBA. Parimaing Alba, may dayad nga gabi, no? Major Charlie Sustento, Councilor Alan Saldivar, Jet Lim, good evening. Kasama ang Jonah Vasquez, Janet Valenzuela, Brad Pitt Madera, Bisto Air, present kid, no? Si Banan ni kasama Janet Valenzuela, si Dadoy Valenzuela, kag sa ilang mga anak na nagapamati man, no? Mga pakaisa nga si Ilik Pamplona nga always ginagapamati kada gabi. Sige, good evening, good. Brad Pitt Madera Bisto Air, Kas Arnel Soonoy, Dio Alanan, si Ambassador Leo Tito Ausan, Doña Margarita Margie Cobillas, Lowell Hintolillo, present, no? Kag iban pa nato yung mga estudyante, Joel Agutang Tolentino, medayad nga gabi.
5: RMN, palabra di honor.
4: Balikantang ibang karon nakasambay sa Radyo Manplo, Consumo na Barete. Unahon tanay sa Radyo Manplo, update ni sa nanakaw da sang teaser sa may Mary Mart. Amuning iyang amudos ko, no? Suno sa kapulisan, Radyo Manplo, Consumo na Barete.
6: DYRI Radyo Man Report.
7: Radyo Man na Police Iloilo City Police Station 1 ako na ICPS 1, no? Ang modus na sang 15 anyos na suspect ang pagkuha sa mga t-shirt sa
4: Bao minor pagali, 15 anyos lang.
7: Minor, minor. Ang inikasunod sa pagkatakop sa kay alias Toto, no, sa Barangay Boulevard Mulo, Iloilo City, hapon sa September 30, no, matapos na motikan sa sales lady sa nasambit niya mall, ang pagkuha sang ang pagkuha iya sang mga t-shirt, no. Actually, duwa man ni kapanid nga t-shirt sa may damo na daw kayo kay sa may sulod sang Merrimart Mall, no.
4: Okay, okay.
7: So, okay, okay, damo na daw balan no kayo kay Radyo Man Henry, no.
4: Abi ko nang do hindi man mga branded pero nakahangyar yang mga t-shirt ang okay, okay gali.
7: Oo, okay, okay mga branded man. Kag sunod rin kay Police Captain Melchor Tolentino nga may upod ni siya mo kag may plastic ni siya nga daan nga dala ang ining si Toto. Pag sunod niya hinali na lang agin ko pasimple lang agin kuha ang ining mga duha kapanid nga bayo Galiway man siya kabalong, namotika na sa San Sales Lady, no? Amo to nga nagsinggit siya ng makawat. So dito, nakapalagyo man ang isa sinika upod sa sining suspect, Radyo Man na Henry. Dugang pa ni Tolentino, nga, tima, nga madugay na hininga mo dos sa mga minor de edad, no? Kagkon madakpan sila, ilan na lang iniginabayran, no? Para ma-absuelto sa ilang kaso, no? Radyo Man Henry. So, naibaluan niya ti may dalana niya plastic, no? Ang ining suspect nga mo ang pagasudlan sa iyang naging kawat ng mga bayo, Radyo Man Henry. Yaring porsyon sa pagpayag ni Police Captain Melchor Tolentino, ang hepe sa Iloilo City Police Station 1.
1: Una sa tanang sir, no, may hapon, kagang updates na, bali, tikay na pagkatapos na narokpan sa sales lady itong mga minaw de edad nga ito nag-coordinate kita sa itong nga City Social Welfare, kaga gindala daw sila sa police station, so pag-abot direte, nag-ginbaydan man sa nga nasabitan nga mga suspitsado ang o isang suspitsado nga kuan nga minor de edad ang iyang aging kuha.
8: Pila ng edad niya sa raw, kang tagadiin?
1: Minor lang niya sir, mga 15 years old taga-area sa Moldo.
8: I see. So, ayaw po niya sir?
1: According sa itong information, may upo niya sana kita na sila sa CCTV na sulot sa sinang establishmento. Bali, may dalaan sila ng empty plastic, so ginpantayan sila sa nga sales lady.
8: Anong kawat nila sir?
1: Mga t-shirt, mga RTW.
8: Pila kabilog ko, no?
1: Wala na. Tunto kayo na makuha daw, duwa. Duwa kabilog.
8: So, ano ni sir? Modus na nila?
1: Based sa ating observation, no, kahit isang tinarikda ng mga bitungulan, may kapareho man yung reklamo na palabot na dahil sa aton. O umuman ang natabo, gin-settle man, naging baydan man nila. So, most likely, kung makalusot sila, daw man na nang ginahimo nilang modus.
8: So, nasettle na ito, sir, ginpabayran na sila?
1: Yes, correct, sir.
8: I see. So, ano sir, nang...
7: Ang porsyon sa pagpayag ni Police Captain Tolentino, Radyo Man na Henry, no? Sa ang tinilikdan ng mga binulan na nadakpan manini siya, na nangawat sa sulod sa mall, galing kay tinabayran niya man itong ginkawat niya, no? Lumudos na gininila, Radyo Man Henry. Kung hindi madakpan, ti, tsamba nila eh, or swerte nila, kung hindi sila madakpan, perfecto madakpan, mamayad din sila, no? Sa siningila nga gipangkuha, Radyo Man na Henry. So, ang basi pa lang nga may problema sa pamilya o kung ano pa ang mga problema ang ginadala sa siling bata, pero kaya balik Police Captain Melchor Tolentino, hindi niya, kuha hindi niya solusyon, no, para nga mangawap ka, no, sa sining mga panapton o kung mga t-shirt sa sulod sa mga mall, Radyo Man Henry, no, ang ining suspect. So, may panugyan niya sa mga gilikanan na bantayan din ang ina sa iyo mga kabataan sa ila sining ginahimo na olobrahon, Radyo Man na Henry, no? Kahit ito, kasi bala why may makabalong ginikanan nga naga okunimbulbado na sa mga pagkinawatay ang ila sining mga kabataan, Radyo Man Henry. Amo ni magunong natin nga balita sa buong gabi, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Tapak RMN.
9: RMN Palabra de Honor.
4: Salamat kay Radyo Man na Flow Consumo Navarrete.
9: Palabra de Honor. Palabra de Honor.
4: Hindi ka bawi ka huya niya hambal ni kasamang ni Nicel Blancada, no? Galinti way naman ni sila huya kas.
9: RMN Palabra.

0: buhaton ang husto nga pamilya, ang responsable nga pamilya, bangod amo ini ang nagakompose ang aton nga community. Kung ang isa ka pamilya, hindi matarong ang mga kabataan nga ginaproduce niya, gamogid. Ang bata niya abi, adik. Ang bata niya abi, hold upper. Gamogid. Pero kung ang ginaproduce nato niya mga kabataan, mga responsable, mga law-abiding, productive nga mga kabataan, manami ang aton nga komunidad mga kasama. No? Tinga hindi nato na pag-i-achieve. Nga hindi mo obray na sa gobyerno. Nga hindi namin inculcate sa gobyerno spinsa sa mga kwanta, sa mga panimalayta, sa mga mag-alasawa. Nga ginaalaw natin ining mga nag-alasawahay, nagabalata, no? Nga mga overhit ang mga utok. Kaya ano abing lauman mo sina? Overhit utok man sa bata nila. Kung palta edukado ang ginikanan ng kwan, no? Bulayog ang utok. Tila laban-laban sina, 90% ang bata niya mangin bulayog man, no? Amo na ganigin na siling, kung why ka utok, no? Why ka tinunan, no? Mangmang ka. Kag hindi ka malang kahibalo sa pila ka adlaw magpadako sang maataro nga kabataan. Please palihog. Hindi ka na magmuad, no? Ipasumpit na lang ng imo sining kwan nga similya didto sa Turugban. Kay mahatag lang problema sa aton nga society, no? Palihog ini na kamo magpalamana, magpalangasawa kung hindi ba lang kamo maka brought up sang isa ka responsable, law abiding ang mga kabataan, hindi na kamo magmuad, no? Ipasumpit nyo na lang na kundi en. Hindi ba? Kay kada ko sang problema sa aton nga sosyedad, pero yes yung mga kawatan yan ano na ang mga kabataan.
1: Palabra di honor. Di honor.
0: Ano nga klase ka pang pamilya na yan.
1: Palabra di honor.
0: Standby, Rajman Joy Lintamayo para onda mga kasama. Gindulong naman kagin boylogan. Hindi kabahin sa ato nga palatuntunan sang Soft Touch Wonder Oil. Mga kasama, yari ng good news nga sobra pa sa major bonus, no? Ang pagpalangga natong kay lolo, kag kay lola, kay nanay, kag kay tatay, kay tiyay, kag kay tiyoy. Soft Touch Wonder Oil. May lima ka mga ingrediente nga aloe vera, lemon, eucalyptus, virgin coconut oil, kag rosemary oil. Nga nagapanami isang tulog naton, nagadula sang kurinot sang panit, nagamoisturize ang panit naton, gani nga daw lamaharon pa kita. Kuha pa pala nakit sa kalawasan ta. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika, kag subong man. Ang kape henyo 14-in-1 herbal coffee, 14 kabilog ang ingrediente niya, pero barato lang mga kasama. Ang iyang SRP sang kada sachet 25 pesos lang, pero ang ingrediente niya 14 kabilog mga kasama. Kapehin nyo 14-in-1 herbal coffee, may collagen, mangosteen, balonggay, garcinia, cambogia, chia seeds, black cumin, cocoa, gutukula, makarot, ginseng, kag iban pa mga kasama. Ini nga mga ingrediente kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagmamuhi, nagaparelax sa una-una, kag nagaparutay sa pulao. Gani tilawin ninyo, testing eh, kape pagkaaga. Kapehin nyo 14-in-1 herbal coffee, kag Soft Touch Wonder Oil ang ipamanyos kada gabi para manami ang aton pagpangabuhi mga kasama. Maka-raise gig kita sang matarong mga kabataan kay wala kita ginabatsyag sa atong kalawasan. Manami pang aton bugtaw, manami pang aton pagpangapi kada aga. Kapehen nyo kag Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center.
1: RMN Palabra di Honor.
0: May isa sinik estudyante da sa Dumangas, sinaputi sa lima ka kalalakinan, pero nasalaan lang ko, no? Check naton bala sa follow-up report si Rajuman, Joylin Tamayo para onda.
1: TYRI Rajuman Report.
2: Nakastiguhan apang nasalaan lang gali. Ini ang nadangatan sa 17 anyos nga estudyante nga ginpululihan kastigo sa grupo sa mga kalalakinan sa gawa sang Dumangas National High School sa Barangay Ilaya First, Dumangas, last 11 kainas sang aga, Rajuman Henry. Sa interview sang RMN Iloilo kay Police Major Ken Albert Lepsha, ang hepe sang Dumangas Municipal Police Station, ginpahayag sini nga base sa investigasyon, nasalaan lang sang grupo nga abyan sang ila kontra ang ila nga ginkastigo nga estudyante. Suno kay Lepsha nga nagwa sa eskulahan ang 17 anyos nga estudyante nga ginpulihan kasigo sa lima ka mga lalaki nga out of school youth o kon wala naga eskwela

0: yara sa legal nga pang-edaron. Natio naman nga yara sa lugar ang magulang siyang biktima gani ginbuligan sa niyang iya utod. Tubtob nga, o kung ginbuligan sa niyang iya nga utod, tubtob nga nagkinagamo pagid kag naulamid ang iban nga mga bystander. Duha sa lima ka mga nagpangasigo ang nakilala sa no kay Sir Lapsa. Yari bala ra Juan Henry ang interview naton kay Sir Lapsa sang Dumangas MPS.
1: Sir, ano gitong natabo sa mga nag okon insidente sang pagpangastigo sa GWA sang Dumangas National High School kay ina?
2: Yes sir no, ma'am no, bali kagina right after naton magbaybas diri sa mga kabarangay, we were stunned kay may balita nga responde pertaining to allegedly rumble in front of high school around 11 a.m. So again, involved in isa ka minor na considered naton nga victim kay gin unahan siya sang lima ka out of school youth. Initially we thought ga eskwela pero na confirm naton nga out of school youth. And ang out of school youth ni they thought gali nga amo ni ang friends ang isa ka kalaban nila nga gusto nila balus. So naging mistaken siya. And during the incident makita naton nga daw dogarambol siya. Context being is 5 versus 1 tapos ning victim nga 1 nakita sang iya nga utod who is older legal age. Tag may classmate man ang magulang niya. So naging 3 versus 5. Tapos nag-awat niya ang mga bystander nga peacekeepers tani naton. Galing unfortunately ang both parts naging free for all na bala. Kaya hindi na naman nila palaan kung sinong kakampi or sinong kalaban. And fortunately for us ang na-identify ni ang duwa. Kakialing kagina, duwa ang na-identify. And si Kapitan ang nag-take over kag ang parent, ang mother particularly.
0: Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Major Ken Albert Lapsa sang Dumangas, o kon hepe, sang Dumangas Municipal Police Station. Sa karon, nag-atubangay sa barangay, ining duha ka mga identified na mga biktima. Kaya nakapalagyo ang, kunang duha ka-identified na suspect, samtang nakapalagyo naman ang tatlo sa kaiban pa nga upod niya, nagatubangay ining duha ka mga nadakpan, tag ang biktima, tag ang iloy siyang biktima sa barangay, para naman lang i-settle naman lang siling sang polis, tag wala naman sang plano nga magpasaka pa sang kaso ang biktima kag ang ukon ang pamilya sa ni Rajivan Henry. So, amo ning natabo ka ina mistaken identity lang
3: pero why man siya matam-an Joy sa kastigo?
0: So far although wala man sang amo tina nga impormasyon Rajivan Henry nga do na ukon na major gid nga kapilasan nga naangkon sang biktima kay ti may na ano mo na kubaga na abtan pa sa magulang niya nga ra man lang sasagwa sang high school, sa Dumangas National High School, kag may nagbunulig ko tani na magpa kakontaton pa mag bulag sang grupo nga ato.
3: Magtambag, may mga adults sa sa sagwa man nga matambag kontani.
0: Tag sa ulihi, abi ginagamol na tawon mo do nagrambol giman siling sang pulis. Kay ti nag ang iban nga mga nagbulag do na ulamid na malang sa pag kinastiguhay, kag wala naman sila makaibalo kung sino dito ang suspect kag sino ang biktima. Kay tinagdamo na ang mga nag ano mo nagpalapit o kung nagtatanambag sa pagpangastigo o kung sa rambol, Rajaman Henry. So amo nang madulong naton nga balita nagikan sa Dumangas, Iloilo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Jaylene Tamayo para Onda. Tata, RMN.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Ay mga kabataan, galing kayo sa mga public schools bala, no? Especially ni mga high school na sa mga national high school. Do hili ng mga tinapungulay. Di ba, pe, no? Kung high school bala, no? Tinapungulay, pe, sa mga national high school.
4: Palabra di Honor.
3: Okay lang na kung importante na pungulayo lang bala nga sports lang ah. Pa-utwa sa lang sa kalayan sa buot. Kaya kung isa mga tinikal nyo na mga kaakig nyo, hinali masakam ka sa pipingig at tabog man kaakig mo. Pero kung may pagganito, si tikalo ka dumano kayo yung mga on. Pero kung hindi ka man ganit isrot sa tapungulay, ti, why man, hindi ka man mag-angal. Masakam ka isa sa gang, pamingoy-pingoy ka man lang dayon. Kaya mo ganyan mga kabataan, no? Pero hindi nyo lang pag ipaagi sa mga kutsilyo, mga hinaniban. Tapungulay lang, tapos huwag lang pulihay. Oh. Pagkatapos, yan ang anak apotuas na, bisan tag one round lang, no? Para mabalaan bala ang kwan, magtarabog lang balang akig ninyo, potuas lang. Oh. Kag para mapuslan nyo na malang, sa pilakadlaw, agad makahatag mang kamudungog sa atong pungsod, seryosuhan nyo na lang, boxing na lang kamo. Ikarir nyo lang ang boxing, basi kamo pa makadalas ang gold medal sa atong Olympics.
4: RNN, palabra di honor.
3: Kabataan yun eh, hindi pa ganito mo kay resort sa pangabuhin yung mga tinapungulay among inyo. Why ka mo sa may makuha na da? Why sa may madala nga mayo sa inyo na? Unless, nga ikarir ninyo na, no? Nga kung patapungulon ka mo daw, parehas ka kusog kay Pacquiao nga malipong niyang karbaw. Tinabugal tana, no? Hampang ka mo sa Asian Games to, makadala ka mo gold medals Pilipinas, mahampang ka mo sa Olympics, makagold ka mo, o mamilyonaryo ka mo, and then ma-professional boxer ka mo parehas ni Pacquiao, mabilyonaryo ka mo, kapangasawa ka mo, guwapa!
4: Palabra di honor.
3: Pero kung hindi ka mo magtiringuha, kagamula nagyapon ang utok yun na, tinapungulay lang da, gamay lang ang surusit si tanay na kagtulukay, nagtinapungulay ka mo. Ah, ama pangasawa nyo na da, agta.
4: RNN, palabra di honor.
3: Te, hindi ka mo kahimo sinasang matarong nga bata, spilakadlaw, magamula mga utok nyo, no? Ang bata nyo na spilakadlaw, rebuilde man utok, tinapungulay man ang ubra. Kasi sa baylo nga mangin haligi kamo sa aton nga banwa, mangin problema kamo. Oh. Mangin magarot ang komunidad kung sadayin kamo ilistar. Abi panumduman yung sa gusto. Magturon kamo. Iriskwila kamo sang maayo. Tutuke ang inyo sini nga mga lesson dira. No? Kag adapt kamo sa maayo nga mga pamatasan, mga tinapungulay na iway na sa may madala sa inyo. Krasungi lang muna.
4: Palabra di honor.
3: Mga bata ngayon. Abi pa, sang karang inyo sininga pinsar, mag-ubra ka mo sa mga handom, mag-ambisyon ka mo, anong gusto nyo sa pilakadlaw, gusto ko mag-boksidor. O, oh, tiyan mo na, practice ka na. Pero ang imo tapungulo niya, puno sang saging, no? Kung matumba mong saging, sa ilo ka sa lube, amutong karatihon mong puno sang lube, kung matumba mong lube, ah, pwede ka na ka-professional, bisan mag-kwan ka na, mag-Olympics ka na, no? Kaya laban-laban, ang imo ka mumuuna, dunot na sang sumbag sa lube.
4: Palabra di honor.
3: Ay, nga mga kabataan ini, no? Ang mga ginikanan nyo, hindi ka mo kasirmon sina sa mga kabataan ninyo kung ano ang dapat pang buhato nila. Hindi ka mo makasaway sa kabataan. Kamo pang kontrolon sa kabataan. Ayun, deposit naman yung dabak. Nagbarata pa ka mo? Kung hindi mo lang ka mo kadisiplina sa bata nyo, hindi na ka mo magbarata. Kag nagay na ka mo hurulid.
4: Palabra di honor.
3: Tarso ko mo kroon nga kadamo sa problema sa Pilipinas, dugaangan nyo pa sa mga tinapungulay.
4: RNN, palabra di honor.
3: Nibla, dapat ang mga kayuhan lang kita, no? Of course, hindi tama na manigar, hindi tama na malikawan kisa mga problema, pero tani, mga minor lang bala. Kay katoxic na sa aton komunidad, subong? So dapat mga good news kita, dapat mga kabataan nyo na daya, gatuloon na sila paano iya magpalupad sang raket, oho? O may mga scientist kita nga tutusubong sa Korea naga-training para sa aton sining iga-launch nga raket para sa telecommunication, national security, ka-agriculture. O, di dapat naman ang ilagi na panumdom, anong maimbinto nila nga teknolohiya nga makabulig sa pila kadlaw sa aton? No? Anong ilang obrahon kung makatapos sila nga makakontribute sila sa ekonomiya ta nga mabatak nila hindi lang ila ko galingon sa kapigaduhon kundi ang aton nga komunidad. Ang aton mga kasimaryo, ang inyo pamilya, hindi lang imo ko galingon. Ti, mabatak mo na sila kung makaprovide ka employment sa ila kahit may negosyo ka, no? may matukod ka na press bala kay Mark Zuckerberg, nakaobra sa Facebook. Kay Steve Jobs, naka-Apple siya, no? Timo Dayabi, kwan, obra ka na sa cellphone, inspired by Apple, ang imo ya, kwan, kasoy. Kasoy cellphone. Mga mo na yung inyo tunan. No, yung mga tinapungulay na uwi na ya, dirala na dayang utok nyo, astala na da. No? Kinanglan pasang karon ninyo. Ano ang gusto ko sa pilakadlaw? Ano gusto nga pangabuhi ko sa pilakadlaw? Gusto ko lang ning galinang pusanay kami sang asawa ko sa pilakadlaw. Ang kabataan ko, garuro-ro. Kasi ning kitanay kami, gabato ang mga kabataan ko. O gusto mo nga may maayo ka nga pangabuhi, no? Komportableng pangabuhi mo, makapatindog ka sa maayo nga balay, may aircon ka, kung mainit ang panahon, di makapalamig-lamig ka, may kaugalingon ka nga salakyan para komportable ang imo sininga pag-travel, kung diin man. O gusto mo lang i-apirmi nga ara kalanda sa higad-higad ang imo ding-ding sako. Di ba? So paghimo ka mo ambisyon, umpisahi sa ambisyon. Kaya inang ambisyon, amo nang matulod sa imo nga magpaninguha. Bisan mabudlay, kaya ang ambisyon, amo ang nag-drive sa imo. No? Sa mga ginikanan, tudloy niyong kabataan nga mag-aim, no? Mag-ambisyon, ano ang gusto niya sa pila kaadlaw nga karir.
4: Palabra di honor.
3: Ay, nga kuya, nag-sinermon sini sa inyo kay mga malam na kamo.
4: Palabra di honor.
3: Huwag ka mo yung gintudluhan sa mga ginikanan niyo sina? Huwag ka mo gintudluhan sa mga teachers niyo sina? Huwag ka mo gintudluhan sa mga tiya niyo, tiyo niyo, pamilya niyo, mga abyan niyo? Oo. Kay dito ka mo yung nag-urupod sa mga standby man, upod ka mo sa mga may edad sa inyo nga may mga ideya nga maayo, no? Kaya hindi na sila magtudlo sa inyo sang kalainan, masaway na sila sa inyo, magpanigarilyo ka, mag-inom ka. No? Tudloan ka na nila, sila mo nito, oh, maayo.
4: RNL, palabra di honor.
3: Hosta!
4: RNL, palabra di honor.
3: Sige, si Cass Jessely Lauro nagalantaw agad, no? Ang Cherry Mobile, do wala na, no? Gani, do gamay na lang. Grabe manabi competition, no? Kay mayara man Apple, no? May Huawei, no? Pero ti usually yung kwan gid Apple gid mga kasama ang ginalagas, no? May Samsung, nami man Samsung. Ako niya Samsung. Ang Apple Apple nga ginakaon ta mala na adlaw-adlaw.
4: RML, palabra di honor.
3: Si Doña Margarita Marjico Villa, Sunico Vic Bay Carmona, Nancy Carmen, Ima Suplinti Tasan, Hextor Puras, good evening, Kas Laura Sumagaysay, Laila Nerbiol, good evening, Kas Mary Ricabar, present Flor Omilom, present man, no? George Sinosa, no? Eunice Kimba, good evening, Ninisel Blancada, si Tristan Wyatt Gulay, Rosel Gayapa Gumilya, good evening, no? Gina-congratulate gali na to, no? Bago ongoing subo ang 29 KBP Golden Dove Awards dito sa Aliw Theater sa Pasay City. Iyan isang MBC actually ang Aliw Theater. Aralan na sa likod niya ang istasyon sa MBC in DCRH. Si Attorney Rofel Banyok, ginkilala bilang Ka Duroy Broadcaster of the Year awardee. Mga kasama, si Attorney Rofel Banyok, ang station manager sang DYHP RMN Cebu, kag anchorman sang Straight to the Point program, ang most listened and most watched public affairs program sa Cebu. Ka Duroy Broadcaster of the Year awardee. Congratulations, Attorney Rofel Banyok, station manager of DYHP RMN Cebu. Kag ang DWWW nagdaog man, no? Si George Castro nagdaog ang iyong programa GFT, Just for Tonight, as the best variety program sa 29 KBP Golden Dove Awards. Congratulations!
4: RML, palabra di honor.
3: May utala ko sa iba naton, sino yung mga estudyante, mga kasama ng why naton natamyaw, no? Bawi lang ako sa inyo buwas. 22 minuto sa kaligad sa takt ng alas 9 ng gabi. Ang Aleo Theater ni, nakasaka na ko di, kag nakadaog na ko di. Daw sunod-sunod na din ang ginawarda, no? Primero, sandin to pa ko sa pihak, nominee ko sa Best Public Affairs Program. Kontra ko ang straight to the point, Radyo Manubi, kag Radyo Manrigan, bo, pirdi ko. Sila nagdaog. Ah, momento gali nga kwan, pero nagbawi pagka best AM provincial station.
5: Komentaryo.
3: Ate, nagdaog naman to sa pihak sa dito pata. Pagkasunod niya tuig, no? 22nd KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program nadaog na. Dira man nagyapon sa Aleo Theaters, no? Gamay lang na mga kasama, no? Pero dala na da mga artista. Ang mga ara sa showbiz, may mga award man sila, no? Kaya may mga programa man sila sa radyo. Ito yung suru speech ka dahil kung magdaog ka, may gamay ka da nga speech ginahatagan, ikaw. Siyaw mo na si Attorney Rufil Banyok, may speech sa kagiina mga kasama, no? So, congratulations sa kay Attorney Rufil Banyok, Rajoman Rufil, sang DYHP RMN Cebu, Kadoroy Broadcaster of the Year Award. Deserve, no? Kahit kilalagid sa Cebu si Attorney Rufil Banyok, grabe ang mga nabuligan mga kasama, no? Icon na gid siya iya dito sa Cebu. Kag number one ang DYHP, pinakanamudamo nagapamati mga kasama. Sa field, Radyoman Plo Consomo Navarrete, ang upod naton. Radyoman Lynette Fernandez Yulatris, diri sa studio sa newsroom, Radyoman Joelyn Tamayo Paraonda. Sa technical side, sa transmitter, Radyoman Chief Atoy Alia. Diri naman sa studio, Radyoman Christopher Mondihar. Ako naman ang iyo sinialaga na imo, Angkorman, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyoman, Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Mahit ko bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
8: Masamit ka bala ang gina-energy?
7: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
7: Ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo?
8: Gasa masami,
7: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
7: DTX 500!
8: Masalikan!
7: DTX 500!
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang ako niya regla.
11: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, hindi ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtinir sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. The Secrets of Health.
15: Dalala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
5: Programa nga maghatag sa aton sa impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
16: Kumbayin ang santon kag vitamin D3, ang resulta sina may anti-cancer protection
5: kanamo. The Secrets of Health, mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health, kaupod ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Lapos. The Secrets of Health.
17: Yes!
18: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
19: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Iyari naman kita nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Konsadiin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal nga mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ningalawas at pagbulong sa mga balatian kag kun paano nato nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na nga mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. Sa kinandan, ini ang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos. Ululupod naman kita sa sining episode sa itong sining pag-pangalagad.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Amelia. Ipay-dipay-gi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon.

0: Now available in your nearest drugstores. The Secret of Health.
1: Yan yung aton nga karuntunan, ano, kung ano bala mga tsakto nga pagpasunod sa aton sining mga ginakaon para nga mangin mapuslanon sa aton sininga lawas kagini mabugat sa aton sininga sistema, ilabinigid sa aton sininga tiyan, kag sa aton sininga tinai. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala, kasubong para sa traffic flow. Ay halimbawa na sa traffic flow para mas mahapos nga maintindihan. Huna-hunaon na ton nga ang aton silinga digestive system. Ang aton silinga tiyan, aton silinga tinai, kasubong sa isa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Gagmay, madasig ni sila ya. Ang mga motorsiklo, madasig ni sila ya. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa, ginatuwag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga ma, tunaw. Ang mga utanon naman, tikasubong ni sa mga salakyan, like mga SUV, abi. Saktuhan lang ila sininga, kadakuon kun sa salakyan. So, gasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats sini, halimbawa naton sa mga trucks o kon mga trailer trucks, mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kon maghulag. So dapat amuning pasunod nato na ang prutas, una nga man mas madasig sa matunaw. Ang veggies, kon ang mga utanon, among isunod naton sa ginatawagin una naton ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kag ang fats, amon ang pinakaulihi naton sini nga kaunon.
0: Sanson, vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Pero hambal sa kilala ko, anon mo yan do kay una pa kung kisa, maurot ang kanon ha, sa Sudan. So dapat kabalo kita sa nagkaigo sini nga pag pasunod. Kaya hindi ganun manigara. Mga Pilipino, ganun niya, tuman, ganun niya kapalakaon pag-abot sa kanon.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: So ano karon ang matabo? Kung halimbawa, unahon na ton karon padlagan ang truck. Dira. Pagkatapos, ipasunod na ton ang motorsiklo ng balsang kilala ko. So, imposible ginadok makalusot-lusot, pero galing lang dako ang risgo sa disgrasya. Amo na lang siling na ton, kung unahon na ton ang fats, unahon na ton sinikaroon ang protein, tapos isunod na ton ang mga mas madasig sinimatunaw like prutas, kagautan, ang matabo sini nagakastak sila sa aton sininga. Yan, may traffic jam kung sa highway pa, nga matabo kay resulta sa pagbuntod sa aton sininga tiyan, pag-aslom sa aton sininga, tutunlan kag iban pa nga mga sintomas nga mabatyagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sininga lawas.
0: Santone Plus Gold.
1: Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sininga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan, kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta, antes kita magkaon, pwede kita, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton. Before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose na sini, kina-prepare nga aton sini nga digestive tract. Kaginahydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinang lanon, manimo ang fluid para magnami condition sa aton sininga tiyan, magnami man ang aton sininga, o kung ma-aid man, mabuligan ang aton sininga digestion. So, ang ginasuggest aton sini, pwede kita makainom sa tubig, pero mas manami kung ang giniinom natin yung tubig is maalabaab. Hindi sing cold, o kung hindi halin sa refrigerator, o kung hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santone Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
0: The Secret of Health.
1: Kakadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kung makainom sila sang Santone Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang ibang sinid hindi pagidiyawan sa dugdaw kanami gid ha, iinom pagidliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang ibang sinid ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon, 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sa aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya, ininga malunggay, may turmeric, ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ini nga nagabulig bulo balanse sa aton sininga blood sugar. Kaya problema naton balansa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ilang sininga blood sugar. Daw kanami lang sa pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crush gani, gulpi lang, magbatyag mansang palang luya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ilang sininga pamatyag. May kilala gani kita sininga diabetic, pagkatapos kaon, as ka, galakat-lakat ko, tapos kaon, mga 30 minutes nga lakat-lakat ko, why ko nagabatyag sang kakapoy. Unlike before, sang why pa ko nagagamit sang Santhon Gold Herbal Tea. The secret of health. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon, 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea. Or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha, kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo-balanse ng daan, gwardya ng daan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption.
0: Santhon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Number 2, ngay sunod naton sini, ang aton sini nga pagkaon na sang mga solid food naton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani prutas. Pero ginarecommend naton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sini nga kaunon. Gaman, kahit kung kauno naton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kag kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain nga nagabulig ni sa panami, enzyme ni siya no, nga nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sa bigaron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas abi, pwede mo actually ina ma-mix-mix no, raw salad gani kina-suggest naton. Pwede mo ina sila ma-mix kag mo nang unahon nimo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amo na sila. Hindi mo lang pag-i-mix sa vegetable. Pero kung nalibawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila ma-mix. Kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kung makaon mo na siya, nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid no, nga masunod mo gid ang giningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon, medyo kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tempo lang galing, pero tama kadako ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes.
0: The secret of health. Santhon Plus Gold.
1: Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon, cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sini nga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Kun amo ni ang isunod nimo sa imo sini nga mga raw abing vegetable salad, ang luto naman nga utan ukon ang sinabawan abi, mga linapuhan abi dira, gentle lang ni sila sa aton sini nga stomach. Kag ang purpose sini kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sini nga tiyan.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: And then mabuligan man para nga ang aton sini nga tiyan hindi ma maguhan ha sa sunod naton sini nga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petchay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kon may linaga kabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah, nga ginautan na to dira, pwede ini, amo ning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables o kon sinabawan na to nga utan, ukon aton sini nga linapwahan.
0: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: And then sunod naton sini nga isulod sa aton sini nga baba ako na sunod naton sini nga kaunon diri na kita sa proteins plus carbohydrates sa muna ning pinaka main meal naton na tiara na ang kanon sina kag ara na ang sudan. Butong balon may proteina kita kag may carbohydrates.
0: Seven plus gold.
1: Kag kun nga ang kinanglan naton ang sakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sini nga diyan. Kag kinanglano naton may nauna gid didto sini nga fiber. Pero dapat man naton na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sini nga pagkaon. Kag ina-suggest no ang mga mamag-an lang nga protein sa aton sini nga lawas kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans sa mga nagakaon na bisang itlog ti amunay makakuha makita dira sang protein. Tang iban sini sa mga nagakaon sang isda, tigna recommend man sang iban sini nga nagatuon nga pilion nyo ang mga isda nga may himbis kun mahimo. Kag nga aton sini nga carbohydrates if possible kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Ginasuggest man sa iban sini nga ang sababla nga saging pwede man aton ni na makuhaan sang aton sini nga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon kun puti hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kun gina-suggest naton nga kamo sini magamit sang brown rice o kun black rice o kun unpolished rice bilang source sang aton sini nga carbohydrates.
0: The secret of health.
1: And then lastly no, sa aton sini nga pagkaon may ara pag kita kalanon masunod sa aton sini nga protein kag carbohydrates sa aton lamisa amo ni ang gitawag fats.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Kaya nga man, may mga fat soluble vitamins kita. Nga kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb kung ma-proseso sila sang aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sang aton sininga lawas, hindi maayo ma-process. Di kasayang lang sa benepisyo sa aton sini nga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri amo ni ang virgin coconut oil. Ang iban sini nagagamit actually sang gata man, sang niyog. Ang iban sini nagakaon ha pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sini sang protein, gakaon sila sang makulukuton bala, mga nuts, mga seeds, kag iban pagid ano bilang source sang ila sini nga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin.
0: Seven plus gold.
1: And then lastly sini no, pagkatapos mo sini kaon para nga masettle ang aton sini stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho o kun luyab lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kun dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig.
0: Premium D3 coffee mix.
1: May nagapamangkot sa aton ano, kinanglan gid mag-dessert pagkatapos kaon. Amo ning kalabanan eh. Hindi kumpleto kuno ang aton sini nga kaon kun waay sing dessert. Pero ti kun ibasi naton sa mga pagtuon ti ang sabat dira duha lang ka letra, letter N and letter O. Ang sabat sini no, hindi ta kinahanglan dessert pagkatapos naton sang kaon.
0: Seven plus gold.
1: It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton iya nga pagkatapos kaon mangita kita sang dessert ang ihambal gani sang iban siya. Psychological lang na doc, may punto kay nga aman hindi man ni siya biological need naton.
0: The secret of health.
1: Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kun nagkaon ta gani sang dessert sini mga matamis pagkatapos ni mo sing kaon, dako pag niyang chansa sini nga mag-aslo, mangimo sini nga dyan, mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. To summarize ang aton sini nga orders ng pagkaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then, kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi, ukon herbal tea.
0: Southern Plus Gold.
1: Amuning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon, parang hindi mabugat sa aton sininga. Diyan kag, hindi makapalain sa aton sininga lawas. Kaya nga man, kung hindi husto, ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta, ang isa sini ang pagtaas sa aton sini nga blood sugar.
0: Sample Gold Coffee Mix.
1: Blood sugar spikes, ang isa sini sa aton sini, isa ka? Problema. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sininga pagtunaw o kung gabutod ang aton sininga. Yan. Kung ginauna naton sa aton sininga pagkaon, among heavy proteins or fats. So, hindi man siya paborable sa aton sininga dyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna na to ng mga makalamay, ginuna na to ng carbohydrates, ginuna na to ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduced ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas, tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pag-diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety.
0: The secret of health.
1: Posible nga magresulta gani sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sininga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog, gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan tungod nga hindi ka basta makabatyag sang kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon.
0: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. Southern Plus Gold.
1: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar tungod sa wrong combination sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na kung sinis sa inyo among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa nga depensa batok sa nagkarinlain na baratian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sa nga lawas, Santhone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhone Vitamin C.
0: The secret of health.
1: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
2: Yes, to help.
1: Ariya sa mga gusto ha, sa mas mahapos ha, pero gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare o kung mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kung kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang hangadaan, masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibinigid sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
0: Zanthone Plus Gold.
1: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din pinagi sa supplementation.
0: Zanthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga balatian sa ila sa niya kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom makita sa premium D3 capsule.
0: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ining Zanthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Zanthone of Vitamin C, sarang nyo gid siya mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila, kung tabok lang gini sila, sang Iloilo Midtown Hotel.
0: The Secrets of Health.
1: Dira sa mga taga Bacolod, kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila, sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration.
2: Yes to Health!
1: Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa ring official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa mga product. Pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
0: The Secrets of Health.
3: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Zanthone Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo ya gina-detox sang aton lawas sa nagulayon na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot. If not kun mag-support ina, hindi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Zanthone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid yamang pangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapehon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Zanthone Plus Coffee Mix kawain niya caffeine. Nabinagin sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Zanthone Plus Coffee Mix kaya may binipisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha. Dira. Para nga, magnami lang imo pa matyagan. Kaya di, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina sa lalaki, nag-lagong ng tingo.
1: Yes.
3: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
1: Mm-hmm.
3: So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So ara da Zanthone Plus Coffee Mix and then Zanthone Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
0: The Secrets of Health.
3: Kung may ara kamo problema na sa mata, mag Vision X Plus.
1: No, kapin pa ko ng mga outside factors mula Sir Josil, gapulaw, tubang permiso computers, gadgets, kag kunano pa, nga posible makapakapoy sa
2: sa mata, kinang lagi dala mag-VisionX Plus for prevention.
3: So mag-VisionX Plus kita kay may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight gini ya Doc Leo.
4: The secret of health.
2: Kagari pagit Sir Josil, saban natin nga lang magpasingit asawa ko. Pamangkuta ko galingon na basta may kulang. Mm. Mayin maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sa ningalawas sa aton. Pag na-notice mga dumidyo na dula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, tumari Turbo Dietary Supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayon nyo paglabing-labing ni Mrs., mas magahanuot ang inyo sa nga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: The secret of health.
3: Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ni may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad niya nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili. Hod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The secret of health.
2: Kung paano gina-protect na ito ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection.
8: Yes, to help!
9: Sister Pain!
10: Si Michelle Legali, isa

0: campaign. Fast and safe. Sister Pay. And symptoms persist. Salted doctor.
1: Imagina ba lang makapungko ka budlayan ka magtindog. Kaya sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi maeritara sina. Subi na ka manami, sani. Pudulaon na ton. O kung pahagan-haganon na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kaya kundo, hindi ka magwantang sakit, tumari balas ang cease the pain.
2: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Eh. Kinanglano na ton nina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang overb lang physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Itang nan mo gina tiempo. Aside nga, imnani mo sang cease the pain, hatagigid tiempo nga makarecover. Ang imo sining unod.
0: The secret of health.
1: Pero may mga pala nakit man sa lawas, Sir Josiel, nga, not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe.
2: Hmm.
1: Di man nami sina, kung nalibag, pala nakit, palang alay, why not nga try mo anay mulong masahe? Kag para mas nami, pagiging effect, gamitin bala sa Santhon Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo, nag-relax man, kag dali ka maumpawan.
0: The secret of health.
2: Sa mga hindi yan makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santhon Gold Herbal Tea or Santhon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santhon Plus Gold.
0: The secret of health.
1: Ini ang inyo certified naturopath of practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
0: The secret of health.
2: So salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Ako naman Josiel Banias.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: Inyo na batian ang Secrets of Health. Kaupod sa atong mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Lacus. Madamong nga salamat, tugtog sa liwan.
5: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Bayan, Jessic. Halong!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslom, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbus Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
10: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
11: Oras tatak impunto alas 10.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: Ari naman kita kag subong istorya naton ang parte naman sa high sodium intake. Ang sobra nga pagkonsumo sang asin ukon sa pagkaon naton bala sobrang asin. So mayong adlaw na naman sa tanan, gina-welcome ko naman kamo sa balatuntunan
15: edukasyon.
14: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man hugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
15: Edukasyon.
14: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Ang sobragali nga asin sa aton sini nga pagkaon, no, kun ano man ang ginakaon aton nga sobra nga asin, pakadulot gali ini sang malain sa ikaayong lawas naton. Para sa bisang high blood pressure, nagadugang ang risgo sa imo sini nga heart disease, stroke, kidney trouble. Pero ang kabalis karan sini kay kinanglanon taman. Ang asin bala para nga mabalanse man ang fluid sa aton sini nga lawas, mga nerve functions, ang mga muscle functions naton, inasuno sa pagtuon, increased blood pressure o hypertension na amo na madulot sa kung sobra, water retention, mga cardiovascular risk, kag iban pa na mga risgo sa aton sini kayong lawas. Sorry lang to tell you this, pero ang mga ginalinan sining sodium o kon asin sa aton diet, amo ni mga processed kag mga packaged foods, mga restaurant meals, mga table salt.
15: Edukasyon
14: para sa ikayong lawas. Ang World Health Organization may rekomendasyon gali, agud ma-prevent ang cardiovascular diseases, kinahanglan less than 5 grams o kon approximately 2 grams

0: Adi, sa tagsa-tag sa saton, sa turmeric, palang bastante na nga makapanubo sa mataas nga presyon sang dugo. Hindi lamang nabiasin ang halinan sang mataas nga presyon o ang kulang sa ehersisyo, panigarilyo, bisyo, kulaw. Sa pamilya nyo man ay sulundon, kung gainom ka mo sinis ang produkto ni Doc Higo, do parehos lang nagkakaon kamuutan o ang balunggay, makabulig man ay panubo sang kolesterol at presyon. Ang saluyot o kuntugabang, gabulig kontrol sang presyon sang dugo. Dugo, o ang ampalaya o kung ang amarguso, nagabulig panubo sang bad cholesterol. Nga nagabulig, agud malikawan ang atake sa tagipusoon.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
0: Wheatgrass, nagatinlo sang dugo, ang antimicrobial kag antioxidant nga kinaiya sang barley grass. Makabulig bulong sa mga balatian sa dugo. Ang wheatgrass ni, ginbansagan ini, nga ang katapusan nga manugtinlo sang dugo. Isang una nga tiyempo gintawag pagani siya nga nectar of the gods. Masaligbat ang barley grass suno sa pagtuon nga wala ini wala lang ini nagapanubo sang level sang sugar o kung blood sugar kundi nagapanubo man ini sang cholesterol. Dugangan ta pa ang vitamin C. Di naton makita ang vitamin C. Halos tanan nga mga sangkap sang produkto ni Doc Higo, ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Manggaranon ini sa vitamin C. Kung kaisa do mas pakamaayuhon ko pa nga mas manggaranon ako sa vitamin C sa manggaranon ako sa kwarta. Pero nami gidya kun damo ka kwarta ino. Pero dali lagit ang vitamin C nagapanami ini sang presyon sang dugo, ang blood circulation ginapanami ina sang vitamin C. Sunod sa pagtuon ini nagapanubo sang systolic kag diastolic blood pressure. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang ang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Higo sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
2: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: This newscast is brought to you by Ivory Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
7: Supple Plus Gold.
8: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Pakakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
9: Santon Plus Gold.

0: Quality. Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
0: Mantumars ang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog hit magpaayo. Biogesic, masaligan. Ganit most trusted na headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog hit magpaayo sang Biogesic. Halong, Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: GTX 500.
6: Di na kano ang ginibatya ko ang ako na UTI ka sakit git sa ako niya bayuwang.
7: Sisakadlo kapila ka magiging sa GTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nagtay kami sa GTX 500. May nigo ginibatya.
5: GTX 500. Cellphone Plus Gold.
8: Ako gali si Maya.
9: May sis ko sa ovary, 3 cm na gali.
8: Hinitry ko gid inom ang

0: Marathon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Marathon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Marathon Plus Gold. Mabili sa mga butika.
2: NANS Herbal Capsule. Pamaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anumang mga balatian.
1: NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
3: D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga reglas. Ah, galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarko sang D3Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio.
1: Ang D3Bio.
3: You my Vizio.
1: Ang Vizio.
3: You my D3.
1: Mga butika.
5: Pila-pilang win. San Miguel Pilang Win.
6: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na.
7: San Miguel Pilang Win promo. Bakal sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Payong Jessic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oras, tatak, alas 10:10.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: History

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatas, mga buti ka.
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
2: Charm and Fab Con, pangong kumaka-bloom.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
2: Bangbang kung makabloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
0: Sample Plus Gold.
4: Ako Gali sa Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
5: Sa tiyon sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis. Isa kabalatian nga nagahalin sa iisang ilaga na nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag pinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkanto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: So si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alutugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life extension, vitamin D3. The science of the health. Your life.
3: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Pagalisi, yan, may kato yan.
6: May high blood ka man sa una?
5: Oo, may harap. Umatumba ko lang ngayon doon. So, kung saan nakatay ka ko sa Evergreen Herbal Capsule, kung nagsulahay ng tanang-tanang sa ako.
4: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
7: Oh, si Arlene, may aray dito problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
7: Good morning.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. May problema ka ba sa imong pagpamuhin?
2: Mag Super Fiber,
0: the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag baka mamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
0: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Edgar Santiago sa Katrice Contrite. Besa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, gigid yan ako ginadudlan sang balatian.
5: Mighty Mabakal sa mga butika.
7: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Softscale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinay-hinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pululat, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kun kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makikita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office ukon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom kikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Ang oras sa mabiyan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kag oras sa bilog ng Pilipinas, 20 minutos na nakaligat sa takdang alas 10 ang gabi.

0: emergensya sangkanginan. Emergency hotline sang punuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang kagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 774.
1: Mayong gabi naman sa ato sini mga pinarangga nga mga tampalamati. Nagapangalagad na ang inyo palatuntunan na magahon magarot ang iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Yerkules na kita karon nga adlaw, kag nagahabil-habil na ang adlaw sa bulan sang Setyembre, tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Yerkules na kita mga kabiyan ng pitsa 30 na kita katapusan din nga adlaw sa bulan sang Setyembre. Uy, Oktubre na buwas.
0: RMN Patrol 774.
1: Panugo naman mga kabiyan, entrada boy, Huwebes nga adlaw, ang bulan sang Oktubre. Kag siyempre madata naman mga kabiyan na mga birthday celebration kag mga kapistahan sa barangay kag mga kabanuana.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa sering katapusan nga adlaw sa sering bulan sang Setyembre, kabay pa nga matawhay kag malinong, mga kabiyan na nining aton nga ada kagabihon, mga kabiyan na ito man magalinong mga kabiyan na nga bisa na muna kapraot sa pangabuhi sa Pilipinas.
0: RMN Patrol 774.
1: Ugangan pa mga kabiyan na nga kapinot kaga gabalingaso ang init to.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero sa iba niya mga lugar na nagtupa mga kabiyan na manipis lang nga ulan, makabulig man mga kabiyan bisan paano sa aton sini nga mga farmers nga mga kabiyan sa ila sini nga mga pananom kabay pa nga malikop-likop man bisan paano mga kabiyan na makabatyagan tang katapusan nga hora sang sini nga mga pag-ulan-ulan sa aton mga kabiyan na nga palibot labi na diri sa palibot mga kabiyan sa probinsya sang Iloilo Kabilog nga isla sang Panay.
0: RMN Patrol 774.
1: Mayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tampalamati, kag sa aton mga kabiyan nga mga kauturan, nga nagalagon naman dari mga kabiyan sa inyo palatuntunan sa aton Facebook page, sang RMN Iloilo Worldwide.
0: RMN Patrol 774.
1: Kag siyempre sa mga nagapamati mga kabiyan naton nga mga kauturan, naara mga kabiyanan sa mga interior ka mga kabanuanan, nasa din mga kabiyan na bisang gagapikaga kipaw-kipaw ng lugar nila. Pero nagapamati diri mabiyan sa aton sini nga palatuntunan labi na sa RMN Iloilo sa aton sini nga frequency sa 774 kilowatt.
0: RMN Patrol 774.
1: Ang sa aton man mga kabiyan na nga mga kauturan nga mga OFWs, mga kababayan ta, mga marinero, seafarer, kabay pa mga kabiyan nga mayo man ang inyong sinigakahintangan dira sa inyong lugar. Matibalan taman mga kabiyan kapadulong na kita sa bulan sa Disyembre. Mga kabiyan, napila na ka bulan bili, no? Oktubre na buwas. Dua na lang ka bulan mga kabiyan, ano?
0: RMN Patrol 774.
1: Pisa na iba niya nga ganing ka nagadaigo. Pero kalabanan mga nagaduro na igon. Dari naman pila ka mga badyaw na magkita ng mga nasiplatan man.
0: RMN Patrol 774.
1: So, gani mga kabiyan para sa aton sining mapinalaga ng mga tampalabati. Sa aton man mga kabiyan ng mga balikbayan.
0: RMN Patrol 774.
1: Ay pagbalakas yun ang kamundere. Kadalaan nyo ng mga inyong mga kasilingan ng mga puti, mga foreigners. I-treat nyo man diri sa aton sa lugar sa Iloilo. Ipakita ta mga kabiyanan ng aton diri nga siyudad. Mapabugal man mga kabiyan sa mga Ilunggo, mga kabiyanan labi na sa mga pagkaon. Kaya manti, balanta naman mga kabiyan ng City of Gastronomy ang aton sining siyudad.
0: RMN Patrol 774.
1: At siyempre mga kabiyanan sa aton man yung mga kauturan. So sa mga driver, inay-inay lang.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa mga tarong mga driver, ang mata sa garsada, hindi kay sabra.
0: RMN Patrol 774.
1: Uy, patong ihudi po tintong driver itong mga kabiyanan nga sa quarry taxi. ang kwarya mga kabiyana para lang na isa ano na ho sa bato kag balas hindi kay mahimas.
0: RMN Patrol 774.
1: Ano tayo kung gwapo-gwapo mo na sus mereka gusip.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa mga babae mga kabiyana maparumata ka malang kung gwapo nga driver ang gahikap sa imo bla. Pero sus mereka gusip nga.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa magwasag mga kabiyanan sang tanan niya mga kalawayan nawarang na siya sinaluyagid niyang magwasag ang ginuos ang tanan niya mga lawuay.
0: RMN Patrol 774.
1: Naging buro balansi mo man bisan hindi ka man toon gwapo pero bisan gwapo ang imo batasan at least maburo balansi mo. Nang lawaay ka pa, lawaay ka pa batasan, ay iho ni Putin.
0: RMN Patrol 774.
1: Lumpat ka na lang sa taytay.
0: RMN Patrol 774.
1: Diri ka mo pa booking so ka no, sa Radyo Manibela, sa RMN.
0: RMN Patrol 774.
1: Mga gwapo ho, mga driver nila dad, Toto Marka Alumbro. O si Toto
0: RMN Patrol 774.
1: Si Toto Punso Papa
0: RMN Patrol 774.
1: Kapo ni mga kabiyanan niya mga driver nga kung may mabili niya mga pagkabutang cellphone, laptop, iPad mga kabiyan ginabalik sa mga driver.
0: RMN Patrol 774.
1: Kagi na guntom lang guro sa mga driver ng mga gwapuhon, mga kabiyan nga magkapasero sila sang gwapa.
0: RMN Patrol 774.
1: Nga, ano mga kabiyan nga ang mga asawa nga dadili, mga tiger lock.
0: RMN Patrol 774.
1: Balaan sa mga waswit nila, sige ano mga baldabis lawas nila kun.
0: RMN Patrol 774.
1: Okay, pag-along lang sa ato, sinin ka mga driver, ha? Sa tanan-tanan niya mga driver, sa Sika, Tricycle, mga kabiyanan, kagsubuman sa mga traditional jeepney. So, halong ka mo sa pag-drive, kapagdalas ang salakyan, labi na sa mga nagamotor, na imuan nyo naman runway ang dalan, ang highway.
0: RMN Patrol 774.
1: Dugangin nyo naman ang manggad sa mga tag-iya sa mga memorial park, ang mga punerarya. Buisit.
0: RMN Patrol 774.
1: Anong duman dyan ang may pamilya ka mga nagawala to? Alin ka mo to? Mayo ang inyong ginawa? Pag-abot nyo, bangkay na.
0: RMN Patrol 774.
1: De, gusto nyo na? Anong duman nyo? Labi lang kung may mga gwapa ka mga asawa?
0: RMN Patrol 774.
1: Alin ka sa balay nyo, gaginawa ka pa, pag-abot mo, bangkay na ang malain, sublion pa sa iba ng asawa!
0: RMN Patrol 774.
1: Ay, mga kabiyana na muna nga daan pangabuhi, talaw hindi mo intindihan na inyo.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero mga kabiyana, may mga information naman kita sa mga nagadaw, ay nakugana, galing magali ka, report ni sa mga rollback nila nini sang Department of Energy.
0: RMN Patrol 774.
1: Saksaksong nyo na sa baga nyo.
0: RMN Patrol 774.
1: O, pabati-bati naman nila mga kabiyana nga may kwa naman rollback. Dad!
0: RMN Patrol 774.
1: Tapos ma-rollback ka mo, 25 sentimos. Iho di Putin, inyo na lang na, burawa!
0: RMN Patrol 774.
1: Ay, subong to ng mga driver na lugpayan sa First Lady. Mga kabiyana ng mga plano nila nga mag-transport strike. Na video na kwan ng ila leader to si ma...
0: RMN Patrol 774.
1: Manila, si Manibela, mga kabiyan ng leader nila.
0: RMN Patrol 774.
1: bagay mga kabiyana, ano may managaling gini mo mga kabiyana ni ganin ng ilang Manibila chair ni labla mga kabiyana nila president.
0: RMN Patrol 774.
1: Napakita mabla mga kabiyana ng pagka gentleman kag siyempre First Lady nagalungan ni sa imo mga kabiyana na hindi mo gid pagtagaan sang gamay lang nga pabor.
0: RMN Patrol 774.
1: Mga kabiyana daw medyo kuan man na lulugpayan ng mga grupo sa mga manibilaw.
0: RMN Patrol 774.
1: Sige, ulop na rin naman kita mga kabiyana sa papangalaga dari sa inyo palatuntunan. Sa mga nag-celebrate mga kabiyana sa ilasining mga kapistahan karong adlaw, barangay man ukon mga kabanuanan, so kita nagatamyaw gi sa inyo sang happy fiesta. Adaway, gid mga kabiyanan, dahom-dahom mo. Ang banwasang Duenas.
0: RMN Patrol 774.
1: Nakulumuron si Inday Linet Fernandez yung latres. Di mo yung gid may nagtalang net, no? Sige lang net. Mapanos managapon lumpia nyo da.
0: RMN Patrol 774.
1: Daray na magkita mga kabiyana sa sulod sang duwa ka oras sa papangalaga diri sa inyo para tuntunan. Sa gihapon ini ang inyo kubos nga lagad. Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Nagasiling sa gihapon sa inyo. Welcome aboard.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa ato na mga kabiyana nga mga balita na pagkatutukan natong karon nga adlaw. Dismayado naman ang mga DDS mga kabiyan matapos binasura sa Supreme Court.
0: RMN Patrol 774.
1: Ito tanan niya mga petisyon kadadalagan sa mga DDS mga kabiyan na sa Supreme Court. Kapila ng mga kabiyan kaladas mayaw nagbarintong ang ilang mga petisyon.
0: RMN Patrol 774.
1: Una sinipar pa partisang impeachment. Nadalagan ng mga abogado nila sa Supreme Court mga kabiyan na mapunggan ang impeachment proceeding mga kabiyan batok sa kay Vice President Sara Duterte. Di gintiko mato ginlampos ang Supreme Court. Tuis baldabis.
0: RMN Patrol 774.
1: Diri naman mga kabiyan na ng petisyon nga naga-questions ang two-thirds sa impeachment vote mga kabiyan rule, no? So amo man ho ginbasura man sa Supreme Court.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa rason mga kabiyanan nga ti premature mga kabiyanan kay daway pasang ano gid nga action diri ang mga impeachment court labi na sa mga senator judges. Di ano ma-comment mo sila diri sa Supreme Court kay mga kabiyanan, why pa man sila nagabinutuhay, why pa man mga kabiyanan sang conviction or acquittal mga kabiyanan sa parts ang kaso ni mga kabiyanan ng impeachment case ni Sara Duterte. Di ato naman no, tumpilak na naman asus. Dagdag naman sa taytay.
0: RMN Patrol 774.
1: Naway gaog yun mga kabiyanan ng mga tanaw niya mga petisyon. Halin mga kabiyan sa kaso ni naging pasaka sang mga abogado nila sa pagpasaka sang kaso mga kabiyanan sang grave threat sa korte. Why man?
0: RMN Patrol 774.
1: Pero mga kabiyanan, nasigigapon ng bato lang bato .
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige, tutukan tari karo mga kabiyanan dari sa ato siling kapangpangalagan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Una na kita mga kabiyanan tis na talakayon dari ining ang direktiba mga kabiyan sa sumpa sang Supreme Court sa mga respondent. Di magsaring kang respondent mga kabiyan matapos ining kaso balang sang sining iski sa barangay and iski election nga mga kabiyan nang yagin postpone na ini matapos ng pirmahan sang atong sining nga presidente, nalakayon tani mga magadali mga kabayan diri sa atong sa mga pampangalagad. No, hindi kung mga kabayan komportable mga barangay kapitan sini.
0: RMN Patrol 774.
1: Isa subong mga kabayan, way gadula paglaom ang Kumelec. Diba si inali mga kabayanan nga maragdag ng TRO, i-restrain mga kabayanan ang Kumelec. Kag simpre ang kwan ang ma-respondent, Malacanang ang House of Congress, kag Senado.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ikon mga kabayanan, hinali karon nga may TRO, ti ang himuod gid lang sinisang isang Kumelec, mapatawag ini mga kabayanan sang in-bank session hambalan diri kag ang option na lang sang Kumelec sa aton diri nga paglantaw kun hinali nga punggan gid mga kabayanan unconstitutional ini mga kabayanan nga pagpirma sang sining laying gipirmahan sang presidente mga kabayanan ba matabo mga kabayanan ang eleksyon madayon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero mga kabayanan, nagapangayo sang timpo sang 30 days para mga kabayan makaplastar ang Kumelec. Amo ni ang ila sini nga option kun ikaso giban mga kabayanan nga may madagdag nga TRO ang Supreme Court.
0: RRMN Patrol 774.
1: Naginabusisaw na ni mga kabayanan ng mga palatyon, yung mga kapitan, yung may mga kerida, kag mga malampingasa, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Banto mga kabayanan mo, nagaliligid sila sang kasadya, kagalos, no, mapapista na sila mga kabayanan, no? Pero hindi ka mo magsalig, mga kabayanan, kay hinali.
0: RRMN Patrol 774.
1: Matabo, duha gila ng kabutang, kung hindi bakukik, bakukang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Una na kita mga kabayanan dari sa sining mga development. Kainin kaso mga kabayanan sa sining hold-up incident. Dara sa may pabiya, ang information, halos majority dari sa mga suspect, mga minor.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yes, to asubong mga kabayanan, traumatized pa iya ang 27 years old. According sa iya sini nga landlord, sus do, hindi gani may istorya mga kabayanan. Pero di si Dido, amula ni na namianta ni mga kabayanan, kagapabor kita sini, sa decision sa sining 27 years old, isa ka empleyado sa isa ka hardware, mga kabayanan, dira sa may pabiya, sa isa ka mall mga kabayanan, na di si Dido sa mapasaka sang kaso sa sining mga minor, mga kabayanan, kabataan, kabalo na yung mag-hold-up ang mga buwisit nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: According sa report, mga kabayanan, sang gitpaluap in isang pabiya PNP, taga-Sambagaro.
0: RRMN Patrol 774.
1: Wala-way sa payan, mga kabayanan, nga ang incident, natabo ang ining hold up sa sining 27 years old nga babae mga kabayan dira sa may barangay Pandak Pabiya area sang Pabiya pero ang ining mga suspitsado nga mga nami pulpugo na mga bagol.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kasi ning mga kabataan nga mga minor mga kabayanan Pandak ang incident kagabi natabo sa kagabi mga kabayan pero taga kwan Sambagaro. Abi ni trace na ni mga kabayanan sa kapitan, mga barangay official, kung anong pag-classify nila sang sining mga tulisan ng mga dulo-doon ng mga kabataan, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano mo ni nga mga disuras ang kagabi yun? Huwag yung magtingala ang mga girikanan sini sa ilang mga kabataan nga why pa makapauli? Nagalumbayag pa sa sining nga mga oras? Ay ihudi Putin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito klaseng nga ra sa nga pangabuhi ini sa mga pati mga kabayan ka mga minor di edad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bitrace na rin mga kabiyan, nandara sa may Sambag Pabia, kay Banti Sambag Pabia, sa Sambag Haro, part in isang Iloilo City.
0: RMN Patrol 774.
1: Nangayaw ang mga buwisit ng mga duluduon mga kabiyan, palatyog na may bunggo ang ulo sa mga buwisit.
0: Oh. RMN Patrol 774.
1: Nagkalabot pa sila sa Pandak Pabia mga kabiyan, nang kung napurpanago ang mga buwisit nila sa puong-puong kag makumuimuyang liabon mo kag tayaan kutsilyo, kabalo ng mga buwisit nila sang ining mga bagay.
0: RMN Patrol 774.
1: May pagganiguro magkalapaltak ang mga buwisit, putyong paniguro mga gago nga ni.
0: RMN Patrol 774.
1: Kunin mo ang mga kabiyanan sa kaugalingon mo, utod mo ni Abi, o parinti mo man ining ginhuldap, ano mabatyagan nyo sa sining apat ka mga kabataan? Tuod nga mga minor, pero mga kabiyanan, wala sa may mga gatulo ko ro, dinukol namin kagdihon ang mga ulo, kag ibunggo mga buwisit.
0: RMN Patrol 774.
1: Nag-reflect ini mga kabiyanan sa barangay, mga kabiyanan, imagine imuni nga kasilingan, ano ang pagta, ano ni mga pangabuhi sang ila siling mga ginikanan, basi ko na balaan nila, ayun lang.
0: RMN Patrol 774.
1: Kaya kumatarong ikaw nga nanay kag tatay, bisan gani mga kabiyanan na ang mga manok, alasays ang kagabihon sang kasisidmon, ginapangita, ginang iyasin ng mga piso. Di, piso, manok niya. Tawo ng mga, kwano, mga natungdan.
0: RMN Patrol 774.
1: Nagano ang nanay kaginikanan sini? Nagapinahubog ang tatay? Ang nanay gatong itch pa kang nagamadyong?
0: RMN Patrol 774.
1: Di, paano mo maidukar ini mga klase sa mga kabataan? Minor di dadamo na ni ila si kabalo na mag-holdup ang mga buwisit.
0: RMN Patrol 774.
1: Inibangod mga kabiyanan sa mga buro barkada kag mga kabiyanan ang kwambala pangginawi sa barangay sa ila sini nga mga suna or mga kabiyanan nga mga barangay partikular dira sa may Sambag Haro. Sinong kapitan sa Sambag man?
0: RMN Patrol 774.
1: Di, pabayaan nyo lang ne. Kamuni ang may responsibilidad inyo ni barangay, inyo ni mga pumuluyo o, di nang nanay sini, sinto ang mga ulo nila.
0: RMN Patrol 774.
1: Di ba sinabalaan nila ni ayun lang?
0: RMN Patrol 774.
1: Ano klase pagpadako ni sa mga klase, sa mga ginikanan, sa mga kabataan nila?
0: RMN Patrol 774.
1: Anong kaya dumduman na nila permi mga kabiyanan na muna eh? Ayod!
0: RMN Patrol 774.
1: Magkuha pa nila nga maghahampang mga kabiyanan, magpanahor, magpahubog. Pero mga kabiyan, tiligangon nila. Sus, marika ba sige na pangita pa ni gani guro mga kabiyanan ang tiligangon sa mga kabataan nila? Oh.
0: RMN Patrol 774.
1: Ano maayong mga mahatag mo ning kayuhan mga kabiyanan sa mga kabataan nga rin kung namuna ang pagtrato sa mga ginikanan? Ay, ihudiputin. Hiloin nyo na lang kaugalingon nyo.
0: RMN Patrol 774.
1: Pinapalibog pa yung syudad sini? Mga kabiyan, imagine? Magkutatutok pa yan sa iba niya mga kinanglanon, tani sa mga bumuluyok, sa mga residente sang syudad. Hindi lang yan dira sa may Sambag. Kadamo, sinto-sinta ka barangay. Makuparin ni kagbaapa-arapalan ni sang syudad. Sa sinin lang ang mga buwisit nila, oh.
0: RMN Patrol 774.
1: Syudad pa rin magka-problema sa mga ba, ano ni, sa mga palatyod niya ni.
0: RMN Patrol 774.
1: Ay, klase mga kabiyanan, timprano pa tanaga boys lesson naman ng buwisit.
0: RMN Patrol 774.
1: Ano namin, manisang ulo kung ilang nga nagkanto, di tapos amun ni nga maingkawintro ta mga kabiyanan. Ako nga natungdan mga kabiyanan, imagine 27 years old, sus madala inisang 20 city anyos nga trauma.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag impresyon mga kabiyan, na pangayaw pa ni nang trabaho dira sa may Pabia. Ti Pabia ba ang diri na ni isang syudad?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag pangabuhi sang tarong ya mga kabiyan nang trabaho gani ni para sa iya pamilya. Kagini kana niya may ginapaiskwila pa ni Guru. Uy, dirgani mga kabiyan na may ginasagod pa ni nga mga senior citizen nga mga ginikanan o lulay niya sini. Tapos ang sweldo ginahulat man ni mga kabiyan na para lang i-sustainer sa mga maintenance niya sa sining pamilya sa sining 27 years old. And yet mga kabiyan na naglabay lang sa pungpung, hinold up sa mga gago.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, mag-amuning batasan sa mga kabataan. Ano expectaron mo ni? Kabalo namang hold up? Amo pa lang ni, minor de edad. Eh, kung may mga magpuligron, kag mag may edad-edad na gini, adult na mga kabiyanan, base mga kabiyanan na rubbery hold up ng intra nila ni?
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi na pinalibog na magkita mga kabiyanan. Problema naman sa mga otoridad, ibasol naman sa gobyerno, sa kagago, kagkagaga, sa mga ginikanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di abi mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di man dapat mga kabiyan tutukan sa mga barangay official, patawag ang ginikanan niya sini, kag nga nga muning pangabuhi sa mga kabataan niya ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di dapat mga kabiyan disiplinahon gini. Di kay purpabayaan ang itolerata ni. Nagasagsag batasan sa mga gago ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ipatawag ang amay sini. Kag mga kabiyanan ko na morning obra nilang ayod man lang. Kung ako sa kapitan, pakugong ko ng sarakangan niya na lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, hindi po, tinapapalibog kita rin sa problema ni isang mga lechugas nila niyo. Amo man ang syudad, yan man ang pinalibog manibangon sa sining mga bagay. Sa ano ka insulto, mga kabiyanan? Residente mo sa syudad? Nang hold up to sa Pabia, oh?
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, anong impresyon isang 27 years old kung pangayaw ini? Jesus, kabataan to yung sililo, mga holdapper.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kabalo na yung mga holdap? De, kundi igo naman ang mga pulis sa Iloilo City.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaga-reflect man yung mga kabiyanan sa mayuras ang syudad eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Labi na gig kaglabaw sa barangay kapitan ka sa mga barangay official sang sambag kay inyo ini residente.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, sus para gagusip ko hindi lang minor na may di batu-batuhan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi ko na rin dapat mga gabi padamuon mga rasa sa mga buisit nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yan mo ni, mga kabiyan, anong feedback ini makabaho na limbawa sa mga interior ini nag-a-star? Pwede ang pangayaw, abay, butansa sa Batagabakulon nga naka-obra, dirigin assign na dirigin nga mag-obra sa Ila Branch. Ti, pag-aboto sa Ila sa Bakulon, o ini man ni, taga-antiki man ni, o taga-kalibo, o taga-kapis ini, anong impresyon nila? Iloilo to, mga kabataan, Iloilo City, mga holdapper na?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, nag-uot kita diri sa maling klase sa isyo ni sa mga kabataan lang niyo. Mula ni, balik-balik, liwat-liwat, sulit-sulit na ni mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, mga sulumpaan ng mga girikanan, mga kabiyanan nga muning nami, bunggoon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Maluwas lang sa mga mataraw nga maayo magdisiplina sa mga kabataan nila. Ang hindi maayo, maayo ni sila pang balbalon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, Maria Kagusip, mga kabiyanan. Huwag yun ka kapin kagkulang, mga kabiyan. Tanang ginahimu na, DSWD, ginalungay na, mga barangay official, prokti. kung sa ginikanan mga kabiyanan nga mga lampagak kaga siyempre mga kabiyanan tulisan gidya ang pamaagi sa pagpangabuhi sa ilang mga pamilya, sa ilang mga kabataan, mga kabiyanan amo kag amo gidi na mga pirmi mga kabiyanan ang himuon sa ilang mga kabataan. Naduway lang sa kalag nila, madula bata nila mga kabiyanan na disuras ang kagabihon, pabayan lang kati una pa nila mga kabiyanan, hook mga kabiyanan, lungnik na ginda dakop, ang utrom na ng iloy nga nagapangita man sang puso'y bahig man to abi sa mga namatyan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, ano ekspektaro mong pamilya? Kundi ginago ka ginaga?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, mga kabiyan namin, ibalandra mo, putson mo na lang sasakog, mga kabiyan ka batubatuhan to sa kwano, tunga, gimaraso?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kasi mga kabiyanan ng virus na naman laptop pa sa bilog na barangay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Naman mga kabiyanan, sa karugin na turnover na ni, ang ini mga kabataan kaya doon sa mga Children in Conflict with the Law, CICL, ang ini mga minor di edad mga kabiyanan, kay bati na itong mga kabiyanan ang information, sa apat, tatlo diring minor, 14 years old, kag 15 years old mga kabiyanan, no? Ang isa to, I don't know kung mga kabiyanan, ang ibang diri kaya daw may adult na, muna gina-check pag inatong dugang karon, standby la, sa dugang diring mga developing ka follow up. Mga kabayanan, sa sining report ni Radyo Man na Plo Navarrete, update naton sa sining kaso sang hold-up incident dira sa may barangay Sambag or Pandak Pabia, kagabigid lang mga kabayan involving sa sining 27 years old nga isa ka-empleyada sa isa ka-hardware sa isa ka-mall dira sa may Pabia, Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin mga kabayanan, hindi ba lang ang mga reaction sa pro-Duterte, pro-Marcos, kag mga kabiyanan, nakakomentar man di ang kolumnista sa ito mga kabiyanan, si Montulpo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Naging kolumnista man yung mga kabiyanan sa Philippine Daily Inquirer. Tuwan ko basa sa Philippine Daily Inquirer kaya umpisa nga nag-Facebook niyo mga kabiyanan rin na kita nagkakuha sa mga balita na lang kaya nagkikagi mga kabiyanan bilad isang periodiko nga Philippine Daily Inquirer sa una mga kabiyan idol ko ganyan ang columnist mga kabiyanan si Montulpo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Manti man nagka-comment man ni mga kabiyan kay kadamo sa mga naga ang gesture bala tuod naka-react diring veteran na broadcaster.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaga-columnist nga si Ramon Montulpo mga kabiyan ang gina-question bala ang gesture sang mag-appear sa impeachment court si Mayor Basti Duterte sang Davao City.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, kung ako lang balantawon mga kami sa gesture niya bala. As in the, hindi ko ka-describe sang kaugalingon niya. Ano man, leader sang triad. Kung ako lang maglantaw mga kabiyanan, leader sang sindikato, ang mga kuan niya bala, actuation mga samtang nagapanabat, sa mga senator judges, mga kabiyanan, daw hindi nagkakabagay, daw hindi mayor, daw kali mga kabiyanan nga bugoy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaka ko na mga lantaw na rin mga kabiyanan, hindi kayo mong kita mayor, bilaw nga lawas, eh puro tato. Nga ako na balaan ng mga kabiyang puro sa tato, yakusa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi ko matarong utok mo sini. Kagkumayo ka mga kabiyanan nga klase sang leader, mapatatapun mo imo mga kabiyanan sang tatulawas mo, Pati guru itlog niya sinig kurikulat. Guru, puro naman tatto.
0: RMN Patrol 774.
1: Tiyan mo nang yung gusto sa mga taga Mindanao na leader, puno sang tatto ang iya sinig mga lawas. Ito hindi man nagkakasok sa likawot.
0: RMN Patrol 774.
1: Ano ang iya sinig pagwaon mga kabiyanan? Nga ang Pilipinas, himuo niya mga kabiyanan niya mga sindikato, mga kabiyan leader sa mga gang-gang.
0: RMN Patrol 774.
1: Ano giman yung mga kabiyanan batasan sa mayor sa nga Davao City? Do kasalik awot lang taon, daw ang pananaw ko, daw ba yung pagganit mga kabiyanan ang iski kagawad?
0: RMN Patrol 774.
1: Mayor ka mga kabiyanan, kilala kag pinakadako nga lugar sa bilog ng Pilipinas, Davao City, amo ni imo gesture, mga kabiyanan, ang pagkabig mo sa kagalingon mo daw, leader kaya sang triad sa mga kuging.
0: RMN Patrol 774.
1: Okay man ako ninyo na idol. Kagdaw mga kabiyan, impress pa yung mga Mindanaon, tanamian sila ni.
0: RMN Patrol 774.
1: Doon ka sa likawat, amun niya nabi butang mo mga kabiyanan ng mga leader, mag-senador, vice president man. Ti, amun yung pagtrato mga kabiyanan sa isa ka leader. Sus, marikaw ko si Santissima pa maluhoy ka Ginoo.
0: RMN Patrol 774.
1: Maginiang imbiyana na may angguroy sa mga taga Davao City eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Leader nila, mayor nila mga kapunusang tato, pating kurikulat, tag-itlog yan siya ng mga kempuno, mangguros tato.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot mga kabiyana. Sige, inyo na na, isaksak sa baga nyo ha.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa una yan, sa pagkabatuon mga kabiyan, huwag mo ko yung pili sa unity nyo niya. Ang ipili ko rin ang mga padlagan, tanim niya presidente, si Lenny Robredo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Huwag ko ba na nahinulsulan? Doon mga kabiyan, nga naperde man to na nga mong kandidato, pati nagdalaog man to sila, titanawang ko sa Pilipinas, oh. Nagalitsi-litsi na pangabuhi ta.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, matulukon mo blas basti. Dito pa namin na namin hangkaton magtapong ulay mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yung sa piho sa mga kabiyana kung pa tahon mo man.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin, no na niya, hindi kong maintindihan na niya World War mga kabiyanan sa tunga ni Senator Alan Peter Cayetano kag ni Senator Ping Lacson. Hindi naman ang malaka na sa latulato pa ang online selling ni Senator Alan Cayetano. Nag-rattle na ang pobre nga senadoro.
0: RRMN Patrol 774.
1: Panawagin ang mga kabiyanan sa kay Senator Lacson mga kabiyanan ni Alan Peter Cayetano, Senator Chief of Justice mga kabiyanan, mayara sa nga chief man sa prosecutor kag di Department of Justice.
0: RRMN Patrol 774.
1: Diba tapos mga kabiyanan, nga una diri nga ginanag apir sa hearing mga kabiyan sa Jamaji hearing ang secretary sa Department of Public Works and Highway. Nga mga kabiyanan, kada mo sa mga nakrono target man, ginambalan niya kagindi na declare niya to, nga wala sang ghost project ang tagig. Justa, pinaguan sa karon sang resibo sang senadoro.
0: RRMN Patrol 774.
1: Si Senator Lacson, mga kabiyanan niya ang co-coordinate. Mga kabiyan, parts ang tagig na project, ang coordinate siya dito sa Samar, Lite.
0: RRMN Patrol 774.
1: 600 kilometers. Project mga kabiyan, ang ghost project sang tagig, ang coordinate sa Samar.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi karoon kay hindi malipod. halin sa una mga kabiyanan, ini si Dison kag si Senator Cayetano daw company siya majority floor leader pa sa una sa kwan sa kamara.
0: RMN Patrol 774.
1: Ang time ni Digong mga kabiyanan, President Digong, hindi malipod mga kabiyanan nangin close ang ining kaduha mga kabiyanan kay Tano kag Dison. Kay Manti, isa lang sila ka obrahan. No, kag nag medyo nag ano ni nagpartner gid sila kay ang information mga kabiyanan nga dugay na sila nga magkakilala magkatrabaho ini si Alan Peter Cayetano kag si Vince Dison.
0: RMN Patrol 774.
1: So do makuan gid ang ilang nga pagkilalahay mga kabiyanan. So pila na kadekada nga dagup na ini sila kag sang ilaman mga kabiyanan nga mga partnership sa serbisyo, umpisa sa tong 2013, suno sa information, nga nag, sigi-sigi ang ila sining nga pag inupdanay, halin mga kabiyanan sa nagligad nga administration, hasta subong administration man.
0: RMN Patrol 774.
1: According sa report sa 2013, kag sa 2016 mga kabiyanan siya service si Vince Dison bilang consultant ni Alan Peter Cayetano IG. Okay daw.
0: RMN Patrol 774.
1: Kag sa to mga kabiyanan si Cayetano Senate Majority Floor Leader kari sa Senate mga kabiyanan dito nag-umpisa ang ila sininga close nga relasyon mga kabiyanan bilang mag-amiguhay ka mag-partner mga kabiyan sa naglalain-lain nga mga aspeto.
0: RMN Patrol 774.
1: So dako man ang nangin papel ni Dison sa tong pagkampanya sa 2016 bangod mga kabiyanan sa ilang closeness ni Cayetano nangin part ini siya sa mga nagapangunang mga kupunan no sa administrasyon sa to ni former President Duterte nga nagpadalagan sa to mga kabiyan bilang Vice President si Cayetano kag mga kabiyanan nabuligan man bulig man ni si Secretary Dison. So mo ni ang closeness nila kag nag-updanay naman sila sa isang katrabaho sa tong 2019 sa SEA Games nga si Cayetano sa to mga kabiyanan nagapamuno sa Facebook no nga mong naga patigayon mga kabiyanan sa

0: Taguig City nga ina mga kabiyanan bilang kuta sa mga balibalwar tigid sa mga kaitano.
1: RMN Patrol 774.
0: Dito pagsiling niyang wala sang ghost project, aba umal sa karon mga kabiyanan si Senator Ping Lacson. Di mga kabiyanan before ini nga nagguwa ini nga mga information, nakagather na yan, may mga staff si Senator Lacson. Gin-deploy niya sa Taguig, nag-gather sa tanan niya mga information, aling sa mga kabiyanan sa mga personalidad, naging pang kadtuan sang staff niya, hasta nag-gather sila sa mga ebidensya, sa mga dokumento, naging pasa sa ombudsman.
1: RMN Patrol 774.
0: Ikaroon mga kabiyanan, pagkabati ni Ping Lacson, ng mga kabiyanan, gin-deklara niya nga wala sang ghost project ang Taguig. Sus mga kabiyanan, gin-expose man ni Lacson. Nga hindi, tadlongon tani. Demo to mga kabiyanan, sang gin-pagwa na ang resibo, tumawag si Dison mga kabiyan kay Senator Ping Lacson. Kada na misinterpret lang sa kuno. Kansoron, bumalis ka na si Dison. Ah, bao mga kabiyan, tiyabaw naman si Kitano.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kinabombardiyo yan ang mga kabiyanan si Dison.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagitawag yung mga kabiyanan na si Senator Lacson nga chief sa Chief Justice, prosecutor kag chief bansang Department of Justice.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, damadurudal man gini mga kabiyanan ng leader mga kabiyanan sang kwano, sang Taguig.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano pa ba mga kabiyanan daw, hindi mo maintindihan subong si Senator Ping Cayetano may nagaduhong sa hindi nakabalo magbarbas sang iya nga mga bigote.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya bisan mga kabiyanan si Ombudsman na Boying Rimulya nagasiling nga may mga papilis. Nakita mga kabiyanan kagara na sa ilang posisyon. Ana na lang mga kabiyanan ang preliminary investigation na umpisahan na gani sunod sa kay Ombudsman na Boying Rimulya. Kaya ang tanan niya gin-submit niya mga document ni Senator Lacson sa Ombudsman. Asus mga kabiyanan mong itong gibasihan ni Boying Rimulya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ah, bakit mayad ni mga kabiyan? Ano maupo di sila to sa piyatas mo mamatabo ni?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ah, muna siling natawag mga kabiyan ko sa mga Tagalog. Ang Disimbre ko ay malungkot magamo ni?
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ba nagpinustaan ay gani? Hindi ah, mauna si kay Thanos piyatas. Ah, niya mauna pa ya si Juan, si Sara Duterte sa impeachment niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maunagin dyan si Kwan eh, si Marcia Puhagin sang Kapuling.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, kumusta ka na da? Pista da? Wag ka nang imitar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige lang, pamista ka lang danay, kaya daw subong masako-sako ko muna sa ano na? Dara sa may poblasyon sang Duenas. Sige, paiway-iway ko lang ni Anay gamay. Buwas naman ta mag-iskrimahan kag paldabis ka naman buwas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi kita mo na lakot na lang ang ihudipute niya di sa isyo tao.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, namo sa mga kanamis ang aton ni isyo na sulod na sa pinsar ko naman ibuisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gamon ay subong, hindi mo maintindihan ang mga kabiyanan kung galingon ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya bisan mga kabiyanan, notarin nyo bla. Sa kwan, sa impeachment, daw laban-laban, daw nagaduhong, daw hindi mo maintindihan. Nga daw magaduyo-duyo sa mga kabiyanan. Bangod sang sining isyo, gilang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang lain pa kahit tumipyok ng mga kabiyan si Dison. Wow, masadya ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya daw si Sao niya ni Dison, mga kabiyanan iniparti ang coordinates.

0: nga ginpahayag din ni Senator Lacson, mga kaabyan, na sukun matabo ay abaw.
1: RMN Patrol 774.
0: May napasinadtuan ni mga kaabyan kay may ara nga ghost project sa Taguig, may golden kaldero pa sa Asian Games.
1: RMN Patrol 774.
0: Kag ang masubo-subo ni mga kaabyan, dumaangot pa ni sa reclamation. Mga kaabyan, nang kay daw may mga reclamation nga issue pa, gilanan taw man sa ombudsman ang mga papers, kina-investigar sa ombudsman, mga natungdan mga kaabyan na parte na sa naghatag authority, kang naghatag la permit, sa sining reclamation nga ni, gaangot sa Taguig City, Mangyapon mga kaabyan na, no?
1: RMN Patrol 774.
0: Ay aba, da sobra pa ni mga kaabyan ang kumatabo mga kaabyan kay Jinggoy kagay Marcolita ang madangtan ni Inday Nyo Petra.
1: RMN Patrol 774.
0: Manway nabing kapaukoy mga kaabyan, halik ka malang ngawakal bombardiyo mo sa upod mo ang laing galik yung may binload kay mo muna masakit-sakit da.
1: RMN Patrol 774.
0: Naanad sa mga kaabyanan sa previous ng administration.
1: RMN Patrol 774.
0: Di ba gamo ni kulo yung ginitanan? Mga kaabyan, salo yung ginitanan? Kung ihata ginit yung mga kaabyanan ni Senator Ping Lacson party niya?
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, Jesus mga kaabyanan, balantayan ng mga development.
1: RMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabayan mga kaabyanan, mamunigin na sunod-sunod subong kaginaburubantayan sa mga barangay kapitan. Mga kaabyanan, kay matapos ining gipostpone mga kaabyanan sa sining BSK election para sa sining 2026 November. Pero mga kaabyanan, matapos nga nagdalagan si Attorney Romulo Macalintal ang election lawyer mga kaabyanan sa Supreme Court.
1: RMN Patrol 774.
0: Subangod sini mga kaabyanan sa complaint diri kag petition ni Attorney Macalintal ang Supreme Court mga kaabyanan ginapakomento sang Supreme Court ang Commission on Election, House of Representatives, ang Senate.
1: RMN Patrol 774.
0: Kag Office of the President, ang Malacanang mga kaabyanan kaangot sa sining petisyon ni Attorney Macalintalo.
1: RMN Patrol 774.
0: Nga gina-question daring legalidad mga kaabyanan sa pag-postpone sa sining BSKE election 2026.
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi ba lang mga kaabyanan gipirmahan dari sang presidente ang ininghagda nga 1-2-3 gin mga kaabyanan ang mga Pilipino nga manugboto tani sa barangay election.
1: RMN Patrol 774.
0: Di ang ibang nga nagakalipay nga mga barangay kapitan kay kisyo na postpone na mga kaabyanan nagaliligid ang arisit sa kalipay. Ibang gani halos sa mga mga papista na.
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi gig ka mo mapakomportable kay hinali gani nga bumalis ka ding paya duwagi lang ni kabutang kung hindi bakukik bakukang gig ka mo.
1: RMN Patrol 774.
0: According to rin mga kaabyanan sa COMELEC sa kay Commissioner Garcia, kung ano giman mga indesisyon kung may mga TRO nga i-restrain mga kaabyanan ang ining pag-postpone sang BSKA, preparado ang COMELEC, no? Ang himuon na lang nila na isunod sa mga taga mga commissioner, magapatigayon sila sang inbank, kagapagapangabay sila nga magpangayos sa extension 30 days, pero kung mga kabiyan di mapunggan dayon noon ang ining eleksyon, pero kapangayo sa 30 days para mga kabiyan maplastar kag siyempre mapreparahan ang eleksyon nga madayon-dayon na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Diwala tong tako na anong mag-comment ini mga kabiyan sa Comelec, Office of the President, kagsubuman mga kabiyanan ang House of Representatives kag Senado.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, dama disgrasya kung matabo mga kabiyanan ng i-restrain ni sa Supreme Court. Maui undering presidente.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nag-inintrahan ang mga kabiyan sa Supreme Court. Inigibangon mga kabiyanan, ha, lalanga, puspon, hamu, puspon, puspon. Tatlo na may puspon mga kabiyan barangay eleksyon. Ang butiligin ang ulo ko ni mga kabiyanan kung nga ang kadaya barangay eleksyon, ginapuspon sa mga mamalida.
1: RRMN Patrol 774.
0: No, as in mga kabiyanan, ginahimo nilang intulin lang ang mga butante, ho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di, mga kabiyan, hindi ka mo magkumpiyansa sa mga barangay kapitan na bilang sa mga perdigana, sa mga pasaway, lampingasan, mga patayhuya, mga makawak, mga kabiyanan niya mga kapitan, kag may mga palakirida.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ginahimo pa nila motel mga kabiyan ng barangay hall.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kabahan na kamo sini?
1: RRMN Patrol 774.
0: Una ko lang mga kabiyanan, mas maayo nga ba dayon-dayon? Kaya mati unfair man niya sa iban, labi na mga kabiyanan, why gini-question sa mga matarong? Kag siyempre mga kabiyanan nga nagawa pangalagad sa insakto sa mga pumuluyo niya. Iniya mga kabiyanan, pangmatyanta na. Pero ang iban dahil nga pangawat lang ubraya, lingling lang kung anong pundo. Tapos kung may mga bidding-bidding, mga kabiyanan na bidding sila sa mga bangko, sa mga monoblock, picturean na nila, tapos ibalik lang dahil sa supplier. Kaya muna mga modus operandi sa mga gago.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang muna ni mga kabiyan nga mga racket na nga daw nalanda na sa iban niya mga barangay kapitan. Maluwas sa mga matarong, ha?
1: RRMN Patrol 774.
0: Labi na sa mga kapitan man nga nagapangunyading ako matapag tagtaganay na sa ayuda, kupitan pa sa mga buwisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tiyabi, kung may mga, kung hindi mga patay huya, mga madamol guya, kung may managani, mga kabiyanan, sa mga nagkupit to sa ayuda, sa mga beneficiary, may nangabuhi pa lang sila, may daguro na kamo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nami pagigyanin kung buhi mga kabiyanan, sindihan nyo na lang ito mga kandila na sa atubang sa barangay hall nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kalipat din ko permi maghapit mga kabiyanan sa ombudsman, no? Ano ng status ni mga kapitan ni mga kabiyanan nga na-involve to sa pangunyadi to sa ayuda to sa mga beneficiary diri sa syudad? Gusto ko gin mga kabiyanan, lawagong ko naman yung mga ngalan nila, Boss Bla.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ngayon ang pandatandain nyo, mga kabiyanan, yun ang pag ibalik mga kabiyanan ng mga bilang mga barangay official. Ang ay sinayama na dapat yan, ipahiwitan nyo na lang na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naanad lang mga buwisit nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bas, may mga compilation kita dere, dinugan itong mga ngalan, mga kapitan to sa syudad, na nagapangunyadi isang ayuda to.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bas, isa-isa hong ko libre mga kabiyan ng mga ngalan naman nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Anyway, na to sa kalag mga kabiyan sa mga taga-DSWD, undersecretary itong mga Ilonggo mga kabiyanan, nga nagabulura itong nagalalaway man itong mga kabit sa press conference, nag-apa ng buwisit ya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pawadangon mo mga kabiyan ng pawakalon mo sa press conference. Simulo sinunga mga kautot-utot mga kabiyan. Simulo na piho man siya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Subong mo, pinabayaan na siyang ihudiputin yung kaso sa mga kapitan. Ano nakalatabot, ha?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ibutang nyo paniliwat ang ining mga buisit nga ne?
1: RRMN Patrol 774.
0: Was kay panglawagon ta isa-isa ni mga ngalan nilang kutob sa mga nagpangunyadi. Ito nga, nakuha mga kabiyan na sa mga ayuda. O tunga-tunga sa mga buwisit, sa mga patayhuya, mga kabiyan, mga kabalan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagtani namin panguna mga kabiyan ng pangkilatan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkakamusip mga klase sa mga tao ay yun dyan na anad sila kaya lagi na bibibibi marami sa nasang ilang mga leader-leader o
1: RRMN Patrol 774
0: Uturuman
1: RRMN Patrol 774
0: Nami man pansindihan mga kabihan na itong mga kandila o
1: RRMN Patrol 774
0: Kaya umpisahan ta ni, kay Kuridaso ta ni mga kabikar, gabi-gabihon ta man kamo, itupong ta kamo ni, pangbalaygon ta ba, ibaliog ta kamo upod sang kapitan man sang kapuling mga kabiyan sa Duenas.
1: RRMN Patrol 774
0: Oh, pista mo na gali, ewan gigida din home daho. Oh, kabay pang madunlan ka.
1: RRMN Patrol 774
0: Baliktado ka nga may information mga kabayan dari sa ato sa nagkapag pangalagan. Pag-iing porsyon ng mga kabayan ginadulong na sa inyo gamit na kita sang D3 Biofood Supplement. Kaisa ini ka mga kabayan ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sang D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may madamo pa nga mga benepisyo nga yara sa D3 Biofood Supplement. Kay man ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakod sang resistensya sang aton sa ringalawas kontra sa pagkakapoy o pagmasakit. Nagabulig man mga kabayan sa pagbuhin sang timbang pagi sa pagpadasig sang metabolismo sa aton sa ringalawas. Nagatap na man sang marain nga epekto sa makahulubog nga ilimnon sa aton sa ringalawas pagi sa pagpaprotekta sa aton atay kag siyempre pagpaalerto sang aton sa ringapaminsaron. Initaran mga kabayan ang benepisyo sarang maangkon paagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlawan daw. Tarang kaso hilanat kag ubo relax i D3 Bio
1: RRMN Patrol 774
0: Ang oras na dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time 21 minutos na nakaligat sa takna alas 11 sang gabi.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ano ba kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
3: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, porti lash, malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamugin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglan naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mega Man Gold Coffee Mix.
4: Partner,
1: gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
6: Charm at the Fab Con.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
6: Pangdong kung baka Bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
9: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ko. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Sample Plus Cold.
11: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Cold.
12: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
12: pinahusay.
1: Sample Plus Cold.
12: Hindi sa mga butika.
1: TTX 500.
13: Q7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko?
14: Ano sa una ang blood pressure?
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
13: 3 times a day ginako na TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
1: TTX 500.
15: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may max

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw-adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Ahoy! Kinikilig time!
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Galabog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
7: Ako si Anna. Wala taga Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
6: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: D3Pio Health News. D3Pio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin kong loko, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3Pio. Tatlo ka bisis sa isa ka, 1 month lang. Ako ang galingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
9: D3Pio. Ang D3Pio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Sa mga butika.
11: Kung mainom ka ordinary nga doon D3 kumpara sa D3Pio, ang D3Pio, gapadamo sa
12: probiotics.
11: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
12: Ay wala. Wala na siya. X siya. Check si D3Bio X ang ordinary nga vitamin
11: so, D. So di na padamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
12: Benefits. Sa probiotics. Ano pagkit kung D3Bio kadamo ka medium chain triglycerides?
11: Amo ginang pinaka superstar na sir.
12: Ano yung superstar?
11: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka superstar is the monolaurin.
12: Monolaurin.
11: Ang lauric acid nga MCT i-convert niya into monolaurin. Amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
9: D3Bio.
12: Diin ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula. Gatag pa kuryente sa imo, no?
11: We need to say, no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
12: Siniko pa siya.
11: Kung sa panay pa gwardya na siya, more power pa siya.
12: More power pa siya. Amo na ang D3Bio.
11: Sana all. Ang imo nga friend D3 may amo na. Wala sir boy. Imagine na halin sa mahimo makapahinihimo siya probiotics. Gadamo ang probiotics tapusan may MCT siya, like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag-strong ang iyakuan,
12: immune system.
11: Kablo ka anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3Bio. The question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
12: Ah, wala.
11: Wala. May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3Bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3Bio sa boy, napariho man ka nga gadidi sa imong nanay.
12: Correct.
11: Wala untat nga didi sa imong nanay, tungod kayo naka D3Bio ka.
9: D3Bio.
13: Kagina-enhance ang aton nga alpha lipoic acid.
12: Ay, napagit. O,
13: may kuwan siya may capric acid siya. O, kaya ngayon siya discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
12: Ang nasuluyantan lang pero may lauric acid. May caprylic acid. May caproic. May capric.
9: D3Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
9: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio.
11: Kaya may ara siya nami nga antioxidant nga makita mo sa BCO sir boy nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka bang antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3Bio?
12: Wala.
11: Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3Bio ka na lang.
12: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3Bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione ginabatuan ang binatawag nga lipid oxidation o ang pag-usas ang imo fats to energy, kayang-kaya na iakwaon ni D3 Bio ang iaratak, kayang-kaya ni D3 Bio pagid. Ano pagid? Si D3 Bio gapaalam sa aton utak tungod sa ketones. Kung na may ketones ang imo lawas, ang imo brain, nami ang energy sa imo brain. 2 to 3 times better compared to glucose.
11: Yes. Ang ketone, sir boy, the best ginangapagkaon sa imo brain.
12: Mm-hmm.
11: Especially wala na glucose.
12: Why na glucose?
11: Hindi pagod mi ang imo nga brain. Labi na kung lawig na, sir boy.
12: Mm-hmm.
11: Travel ka. Sobra na 8 hours, wala kakaon.
12: Mm-hmm.
11: Kinanglan may ara, gika D3 Bio.
12: Okay.
11: Oh. Kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na itong ma-feed, kaunon sa imo nga utok.
13: Food for the brain. No?
12: Food for the brain.
11: Food for the brain. Amo na gani, pero minamo ginasuggest sa amon nga programa, if you do the fasting, tapos nalanganin ka, kinang may balon ka, mga nuts, pero subungay may D3 Bio na, may D3 Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amon ang pinaka the best nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
12: Correct.
11: High octane.
12: High octane, no?
11: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3 Bio lang ang may ketones, D3 Bio lang ang
13: bukas.
11: Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang brain D3. Time to upgrade.
12: Time to upgrade. In life, amo manggid na
9: D3 Bio!
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagid ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga magabuti ka! D3 Bio! Health News!
15: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
16: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang nabuo.
23: Santon Gold Coffee Mix.
25: Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
23: Santon Plus Gold.
26: Ako si Roy. Tangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold 2 beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
23: Santon Plus Gold.
25: Mas pinalakas.
23: Pinagaling.
25: Pinahusay.
23: Santon Plus Gold. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
23: Mighty C,
25: mabaka sa mga butika.
28: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa 3 kaadlaw? Flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ang oras na mabiyan dari sa Remen Iloilo Philippine Standard Time, 36 minutos na nagkaligad sa taktang alas 11 sa gabi.
2: RRMN Patrol 774.
1: Panay ka muna kapamati mga kabiyanan dari sa inyo para tutunan sa RRMN Patrol 774.
2: RRMN Patrol 774.
1: Perti mga kabiyanan na mga listener ni Migata Marcia Puhas ang Kapuling Duenas, oh. Naga mga kwangki kada ba nang mga kabiyan nga naga online sa aton kada ga follow diri sa mga kabiyan sa aton nga Facebook page mga taga kompanyo mga OF da pamfram Hong Kong boss Inday Magico Villas gido
2: RRMN Patrol 774
1: ko pagbasulon ka Kapitan Marcia ha kagagarit-garit dari si Inday Margico Villa sang Torqueo
2: RRMN Patrol 774
1: Sabong Taganay tayo Atagaan Taliguanay magkapahuway-huway ang Kapitan sang Barangay Kapuling kaya piyesta nga rin sumong sa populasyon sang Duenas
2: RRMN Patrol 774
1: Kay kalabanan mga kabiyan sa muling mga oras, mga hobby burog na ni mga listeners ko to.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ma-enjoy yun ko na yung mga kabiyanan na mga nagapamati sa ato sa mga taga-Duenas, mga katanan-tanan yung mga barangay, mga kabiyanan sa siling isyo tapirmig sa ka barangay Kapuling. Kapapahuay yung tanay mga kapitan nila, isan-isa lang nga kagabi.
2: RRMN Patrol 774
1: Kaya di may tagusto ba si magkaladunlan ini mga kapitan sang Kapuling mga kabiyanan sang talaga pamati dari sa aton sang ginawaswas ang ginaguyod ta naman siya
2: RRMN Patrol 774
1: O ribansa na kita boss Subong paiway tanay Tagaanta sa ligwa nga maka-enjoy sa iyasin nga pista subong
2: RRMN Patrol 774
1: Gano'ng gamay, listeners, sa subong, subong nagaba, gabi na ilit, to subong mga kabiyan sa plaza, sa mga poblasyon, no? Ang aton niya mga listeners, subong, at subong galumbaya pa to, nagabira-bira sa disco.
2: RRMN Patrol 774.
1: Pabuwasan ta naman, eh, pabuwasan ta naman, kay giukon ta naman siya.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ano ba information kita ka na ba ito, mga kabiyan na may isa kay Herodes? Bot na nung koneksyon niya ni si Kapitan? Kaya daw ang information niya itong ka na ba ito, mapasaka ba sa kaso na rin sa aton? Sige. Abi, ipakita na para magkaalaman kita.
2: RRMN Patrol 774
1: Ay, wah, iba ni mga kabiyan kapahangin naman ang kakurma ni sa gabi. Oh, may dos-doso naman kita. Basi ko ni amo pa rin dugang ta ibaliog man.
2: RRMN Patrol 774
1: Pero kilala ko rin mga kabiyan na nga na malapit na ni sa kapitan sang Kapuling. Sige. May na magkaalaman na kita para makilala ta na dayon. Mas nabigyan ko magkilalahay na kita dayon. Duanay naman ta dayon.
2: RRMN Patrol 774
1: Ebya, subong daw hindi ko parigin mapangilalagin pero daw ay may information kita mga kabiyan ang ginalingling ko na ginateleskopyo ni siya Sige, plasta na, file ka na kaso ay ilang taon ta e may napreparar ko diyo sino ning tao ning na kagi preso sa BGMP naka-t-shirt yellow may ngalan BGMP gipusasan nga na preso ini sino na pa preso kagdi ini ni gin preso
2: RRMN Patrol 774
1: ay subong hindi ko paginbangot pero hinali ganin ka mag si bonin information ko di la mo lang may lagob
2: RRMN Patrol 774
1: ay abiyag ko makurog naman na tayo ko sa ilan sinin nga kaso Diyos
2: RRMN Patrol 774
1: namiang gari ko na ngayon na dyan naman nga credential ni trupi na yan para sa ako ni
2: RRMN Patrol 774
1: pangdugangin nyo naman ang mga credential ta halintos piyak hasta dyan naman nagsailo kita Sige, waswasin nyo na kay Inayang ginapamugal ko na.
2: RMN Patrol 774.
1: Amo na nagaling ang balik kag baylo sina. Kung sino ang nagpahal, ate, giukom ta naman eh.
2: RMN Patrol 774.
1: Bali ugunting kamo mga ngaduhan ng mga kabiyansang barangay kapitan at sang kapuling. O man namin pagitay ko lapit ang ilikso ka ba na yun o man na ikaw gusip.
2: RMN Patrol 774.
1: Pagwaong kong irispirito kang kalang nyo ngaduha.
2: RMN Patrol 774.
1: Ay suswai ni kagapangin man lang nito kamo pa kagirihab eh.
2: RMN Patrol 774.
1: Sige, Daimar J, ya, pabwasanta lang siya, pabwasanta lang siya.
2: RMN Patrol 774.
1: Kasi hindi siya kausang balansang 2x4 nga lauya nga may melangka.
2: RMN Patrol 774.
1: Basi, samtang gina komentaryo, amin na magkaladun lang kagkita pang banglang niya doha. Jesus, mereka go si patawara lang ginoo.
2: RMN Patrol 774.
1: Sige, paway danay, paway danay. Inom ka danay, ice water.
2: RMN Patrol 774.
1: Kay buwas, balis ka ron ta naman ka. Giukon ta naman ka. Lukuton ta naman.
2: RMN Patrol 774.
1: Nagastandby na nga mga kabayanan ng report sa aton patrol. Mga kabayanan na... Magiging nga porsyon na ginadulong na sa inyo gamit ang kita sa Life Extension Vitamin D3. Pataasong tanga ito sa nga Vitamin D3 level sa ito sa nga dugo para magkabato kita sa anumang niya klase sa balatian ilabi na gid sa magkamamatay nga kanser. Mag-inom at least na 2 kakapsula sa Life Extension Vitamin D3 at lawanaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors kag dariman mga kabiyan sa syudad ka probinsya sang Iloilo. Magbisita lang kag mag-avail sang libre nga medical consultation. Kaupod ang ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Di na pagulat pa, hawlat ang mga kabiyanan nga maglala pa ang inyong mga balatian ka magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic, dira na hamtang sa lower ground floor, Robinson Mall, G. De Leon Street, Iloilo City. Bayara man sila sa Tagbakaro, sa Iria Street, Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguila Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagkabago, sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic. The science of longer life.
2: RMN Patrol 774.
1: Update sa siring hold up sa Pabia. Kag iban pa nga mga balita, ari mga gamit detalye ka report upon sa kay Radyo Man Plo na Barete.
3: TYRI Radyo Man Report.
1: Kasamang Plo.
4: Radyo Man na Rodel.
1: Ahead, okay. Go ahead.
4: So, gindala na sa nga Pabia Municipal Police Station ang tatlo ka mga children and children and conflict with the law kung na CICL sa Department of Social Welfare and Development Office o kung DSWD sa nasambit niya banwa, no? Para ipaydalom ini sila sa evaluation. Samtang ang isa nila kakaupod nga among nagtaya sa konsilyo sa 27 anyos nga babayi ang padayon nga at large suno kay Police Major Bonifacio Alabi, IP sa Pabia Municipal Police Station, ang mga suspect ang lunsay minor de edad kag tanan residente sa Sambagharo. Dindog ang panya na nag-cooperar sila sa Iloilo City Police Station 9 kag sa barangay officials agod matumod ang suspect kag positibo man ini nga gintudlo sang biktima Rajaman Norbel. May buluan nga papuli na kuntani ang ining 27 anyos nga babayi halin sa iyag obra no, sa GT Town Center sang ini ang ginhold up sa madulom nga lugar nga nasakupan sang barangay Apandak, Pabia, Iloilo. Yari si Police Major Bonifacio Alabi, ang hepe sang Pabia Municipal Police Station, sa ngakon nga ma-interview.
5: Parang ato mga suspect ang involved ang ato mga sa ICL nga Nag-ubit siyang radar incident dito sa may bangay Panlac. Tuloy na rescue na natin kina sa aga mga 9:30 dito sa may barangay Sambag. After nga nakakuha kita sa mga information regarding sa identity kago address ng mga CCL. So nakalak kita sa follow-up at for short operation. Once din nag-coordinate kita sa barangay official sang Sambag Haro. Kagagabi nag-coordinate lang kita sa police station na para makakuha sang mga information. So, i-up lang kita kina sang barangay official na magkanto dito sa balay sa mga minor, no? And then, no, ginisori natin mga parents nila ka guardians. And then, no, idala natin dito sa police station upod sang barangay official kago ila ginikanan ka guardian. Kung studyin, pag-abot dito, pag-presentar, positibo nga gidatudlo sang biktima nga sila naging mo sang rabia incident sang kagabi.
6: Okay. Sir, mga pilaning dat sang mga minor dat sir.
5: So nga tong minor dat nga edad 14 kag 15 anyos.
6: Ang at large sa pilaning dat ya.
5: So, hindi pa naton na confirm ang edad sang at large. Tungkol niya, wala pa natin malabot din ang pamilya kago din natin mga confirm kung 16 years old siya or 15 years old.
6: Sir, ang mga suspect niya ni sir, taga Sambag Haro, kaga nag-coordinate man ang pamilya o kung positive nga sila ang nang-hold up?
5: So, yes, sa taga, ano, sa taga Zone 5, Hope Bell Subdivision, Barangay Sambag Haro. Bali daw relocation isang city sa ila. So, inisari yung pag-imbestigar sa natin mga investigator, no, gina-deny pa man isang mga minors nga sila nag-imo. But ang aton na victim consistent ang iyang ambal kago ginatudlo ni mga minor nga sila nagbuhat kang pag-hold up sa grabe siya.
6: Okay, isa lang ang nagtaya,
4: si
6: sir.
4: Major, ang police major Alabi Radyoman na Rodel, no? So una diring todo panginwala ang ning suspect o kung mga suspect nga wala sila kay lugtanan, no? Sa nagluntad sining hold up incident apang consistent ang statement ng kagporsigido nga okon na positibo ini sila nga tatlo ang gintudlo sang sining 27 anyos nga biktima sa pagpanghold up Radyo Man Rodel. Sa piyak kabahin dugang natundri nga balita, disgrasya nga nagbunggo ang Montero Sports sa 10-wheeler truck sa Barangay Maliao, Pabia, Iloilo, gabi isang September 30. Ang truck bago lang nag-unload sang 500 tanan kasako sang mais sa nasambit nga barangay sang ini nag U-turn sa highway. Suno sa driver sang truck na si Elmer Banaglorioso, 40 anyos sang Kabangkalan, Negros Occidental, nga nakibot na lang siya nga may naglagpok sa kilid sang iya nga truck, no? Nanaog si Elmer sa sanakyan gang iya nakita nga nakabunggo na gali ang SUV. Nakaagom sang bakira sa ulo kag pananakit sang tuhod ang driver sang Montero Sports nga residente sang Maasin, Iloilo. Ginpayag naman sang driver sang SUV nga duha sila sang iya sininga utod ang sakay sa sasakyan kagapauli na kontani no, sa banwa sang Maasin. Bangod sa impact sa pagkabunggo, nagupi ang bumper sang SUV kag nagtuga ini sang traffic sa lugar. Wala naman gindala sa ospital ang mga sakay sa magtimbang sini nga mga salakyan. Nyari si Elmer Banaglorioso sang akon sini nga ma-interview.
7: Skill out.
6: Tira,
7: tapos, di nga na U-turn ko tayo. Palumbos ko pang sugata sa piyak na len. Pag hanan ako mga bante, amo na kibot lang ko nang naglagpok sa akong kilit.
6: So masulod, ma-U-turn ka para magsulod dito?
7: Magwa na, magbalik na.
6: Balik na.
7: Mais.
6: Hindi mo tani deliver.
7: Sa lapit sa na deliver.
6: So sila sa kay dire no, kumusta sila?
7: okay naman sila daw, aris lang.
6: Pinakabilog yung sakay na?
7: Dua lang.
6: Dua. Huwai man sila may nan?
7: Huwai man. Ano ko lang lang, kasi may bata lang.
6: Sino utod mo nilang?
7: Sa inyo? Ako lang.
6: So, pinakasarap yan ng tunggo, sino?
7: Amo lang isa.
6: Amo rin yung isa. Thank you, Pinong.
7: Oo.
1: La.
4: So, Radyo Man Rodel, sa iya sininga pagpahayag, no? So, amo pa kayo na nga tigin reroute ang mga salakyan nga nag-travel halin sa siyudad sa Iloilo kagpadulong sa Santa Barbara area. Radyo Man Rodel kay bangod sa sining nagluntad sininga insidente. Amo ni madulong na ton nga balita subong gabi sa pagpaglagad sa programa Patrol 774. Ang iningabahin, ginadulong sinyo sa kaluan sa nan sa Super Plus Capsule. Kintingob ang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mas mabaskong resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik ni lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy, kag palangluyas ang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement, kag Nan's Liniment Oil, mais arthritis, rayuma, varicose, palamuipoy, palaman all, palakit sa kalawasan na ipit yung naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man itong aplas sa mga kaubo, palanakit sa liog, naundan ng mga balikag sa mga nagadugo kapilyas. Iyan ipatugunon po ang katon, bubuhi lang sa Nan's Liniment Oil. Lunsay ni produkto ni Tita Arlene sa Arms Men Parma Corporation, available na sa mga butika sa bilog na isla sa Panay, kag probinsya sang Gimaras. Kaga Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park, San Rafael, sa distrito sang Mandoriao, ang ila sininga main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Only managed by Nay Consio Consing Espinosa, Kanitay Honorato, Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Tatap, Up, and
8: RMN Patrol 774.
1: Salamat sa report ni Radyo Man Flow Navarrete. Ay at lals pagri mga gabianan. Sige, palagyo ka to ah.
8: RMN Patrol 774.
1: Ngayon na nga pilagad daw masikop ka, mag-corner ka na. Nami kagid guri paton kag bitinon.
8: RMN Patrol 774.
1: Ini ka porsyon ang ginadoloman sa inyo gamit kita sang DTX 500. Kaya mo rin sabat sa imo siring problema sa atay, masami ka balang alaga tingkab, masami bala may hangin ang imo siring atyan. Kagbasi may diferensya ng imo siring liver. Gani, mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 ay may polycosanol kag iban pa nga mga phytochemicals nga nagalin sa extract sa disugay sugar cane. Kaginin na pamatunan mga kabayan sa pagtuon nga epektibo panguntra sa mga toxins nga nagahalit ka nagaguba sang aton atay. Kaya man ang DTX 500 ang may powerful extract halin sa amargoso kag disugay sugar cane nga epektibo sa pagkontrolar sang imo siring mataas nga blood sugar bangod sang diabetes. Hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na!
8: RMN Patrol 774.
1: Ordinansa para sa pagtukod sang City Operated Clinical Laboratory, ginaduso sang Iloilo City Council. Detalye ka reporto po sa kay Radyo Man, Joel Franco.
9: DYRI Radyo Man Report.
10: Ang inigabahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Central Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kanhay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating nilawas. Kaini ang Central Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating korason, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa kinapungkan ang pagkina sa aton memoria. Ganin sa tagsagad now, mag Central Plus Gold na kita.
11: Pinadusos ang Iloilo City Council ang ordinansa nga nagatukod sa City Operated Clinical Laboratory. Sinalom sa Iloilo City Clinical Laboratory Ordinance of 2026, gina-institutionalize ang Government Operated Clinical Laboratory kag Diagnostic Center agad mapasanyog pa ang local public healthcare delivery. Ang hagnaagin author ni Councilor Alan Saldivar, Chairman sa Committee on Health, Sanitation and Hospital Services, magatukod sa Iloilo City Clinical Laboratory and Diagnostic Center, sinalom sa Administrative Supervision sa Iloilo City Health Office. Sunok si Saldivar, ini nag-align man sa National Health Laws, lakip na sa Republic Act 7610 o kon Local Government Code, Republic Act number 4688 o kon Clinical Laboratory Law, kag sa Department of Health o kon DOH Administrative Order number 2021-0037. Ang newly institutionalized facility ni Gatuyo nga makadeliver sa reliable, safe, accessible nga diagnostic services. Sidalom sa Section 5 sa ordinansa, ang sentro authorized subject sa DOH licensing na magtanyag sa clinical microscopy, hematology, clinical chemistry, serology, blood typing, microbiology, kag electrolyte testing. Kon may specialized test sa guwaan na sa scope of service ang center, patigayon ini paagi sa partner referral laboratories. Katuyan sa hagda nga makatag sa libre o kon subsidized ng diagnostic testing sa indigent residents, senior citizens, persons with disabilities, solo parents, and health program beneficiaries. Magkakuha mas accreditation ang center gikan sa PhilHealth hayban pa nga third party payers ako ni maximize ang coverage kag mapanubuan ang out of pocket cost para sa pumluyo sang syudad. Ako nung pasiguro ang technical quality kag regulatory compliance ginamando sa ordinansa ang appointments ng licensed clinical pathologist bilang head of laboratory kapod ang registered medical technologist sa administrative staff. Pagkakuhaon ng pondo sa facility renovation, equipment kag staffing sa pondo sa syudad kag ilakip sa annual investment plan ako ni EIP ang annual operational expenses sa clinical laboratory. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tattak RMN.
10: Tingaban, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang atong panagang sa balatian, kagdag mabakot sa atong lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
8: RMN Patrol 774.
1: Salamat man sa report ni Rajuman Joel Franco. Nagiging ka po siya, nagiradulong man sa inyo mga kabiyang gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule. Kaya muni ang mga kabir ang number 1 niya kapsula pang lalaki sa Biluga Panay Island Kagimaras. Kay man ang Mega Man Herbal Capsule naghatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Kag siyempre nagabato sa mga pagpulaw, nagapapagsig ka nagadugang sa resistensya sa isa ka lalaki. Kay man ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients, may tungkat ali, ginseng, maca kagoni goodwin. Safe sa heart kay wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man, 2 kakapsula bago maglabing-labing. Pero kung kadadlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kadadlaw. Kay man, basta nag-Mega Man, hindi kagid mo huyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan mga mister, happy wife, happy life. Mega Man Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. A quality product ni Tita Arlene kagsang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA o kung sa Food and Drug Administration kari mga kabiyanan sa mga kalalakihan mag Mega Man Herbal Capsule na now na
8: RMN Patrol 774.
1: Dinatamyo talang dira mga kabiyan tagiya sang karinderya dari sa May Lapos area si Nanay Serena sang Dikamay karinderya. Wala mo naging mga suki, mga kabayan ng taga more power, dari kakaon man, no? Mga polis, ICPO, mga kwan man, Coast Guard, driver, in PE na lang wag guru kakaon di.
8: RMN Patrol 774.
1: Ngayong gabi lang ang papamati na kay Nanay Serena, no? Sang Dikamay Karinderya. Siguro di kamay ng kamot, kinamot. Okay, sa dira sa May Lapos area na may ilang mga pagkaon labi ng mga kabiyan paborito kung ginang ginaluto nila ng linabog nga pagi, ha?
8: RMN Patrol 774.
1: Mga kalderitas, mga midya, daraga kaon man mga kabiyanan. No, no, mga paborito gining karinderya mga kabiyanan sa mga halos tanan na tanan nga mga suki dari ni Nanay Serena. Sige, ang kalderitas na galing nami man.
8: RMN Patrol 774.
1: Ayun po't mga kabiyanan naglaway na lang kita mga kabiyanan sa sa ano ni isang linuto ni Nanay Serena o. Isang di kamay karinderya mga police patrol kagabi dira sa lagkaon.
12: RRMN Patrol 774.
1: Hindi lutong bahay mga kabiyan ng kagbarato pa. Okay, salamat din sa papamati sa ninyo dira sa may lapo siya sa di kamay karinderya.
12: RRMN Patrol 774.
1: Kinapanawagan talaga na ay mga kabiyanan. Kinapaibalo naton sa tanang yung mga pariente mata kakilala ni kagabiyan ni Martin Floyd Sancho Obriguso alias Floyd nga siya ang nagtaliwana sa September 15, 2026 sa edad nga 17 years old. Bata pa. Kaganghiya siya nga haya dala sa may barangay Utso, San Roque North, San Miguel, Iloilo. Kagang lubong sa October 1, 2026, boss ng adlaw. Pagkatapos ng alas 2 kamisa sa San Miguel Parish Church. Kag, ini siya pagadalon mga kabiyan sa isa nagkatapos ng palawayan sa Garden of Ascension. Dara man mga kabiyanan sa may San Miguel, Iloilo. At nagkapailbalo na rin mo si Marieta Sancho Abrigoso.
12: RRMN Patrol 774.
1: Happy birthday man, liwa mga kabiyanan, nga nag-celebrate subong adlaw, September 30, 2026, si Ricky Kiting Tansinko, no, sa Kalumpang Mulo, nga nag-celebrate ba mga kabiyanan sa iya sining birthday man karon nga adlaw. From Mikay Tansinko, kag sa iya sining nalangga man nga papa kag mama, mga kabiyanan na dira sa may na North Baluarte. Sige sa mga Tansinko family, sabi ng mga kabiyan kay Ricky, Kiting Tansinko nga nag-celebrate sa iya birthday karon nga adlaw.
12: RRMN Patrol 774.
1: At sa aton sini mga kabiyanan ng mga estudyante, roll call ta na lang ni. Nagalantaw sa aton si Edgar Labarico Senior, si Casmery Ricabar, recent man siya mga kabiyanan, si Mark Tristan Diasis, subuman mga kabiyanan si Bigor Erwin, no, tagay na Rajuman Poperte, Alin Galon Malan, Mustato Shatshata. Ito mga taga-kuang guru ni, taga-duinyas. Ista nga daan sa ila subong. Si Peter Salis, mga kabiyanan, swatching. Si Sean Liluna, present man siya. Kagsubuman si Alma Ahenga. Kag Alin Galon Malan, arina si Lisa Solis. Baygor Erwin. Okay. Kag si Jai Binistros, mga kabiyanan, present man siya. Kag subuman mga kabiyanan, si Gispal, no?

0: Makagsubuman si Yulina Arancillo Alcorin. Si Day Allen Dicen Paraico, present man siya, si Isa Silbon. Si Brad Pitt Madeira Beach to Wear. Mga kabiyanan, si Susan Siscar, ang mga kumpare, tabuas na managuro, ah. Si Pari Romar, buas ng kamo ni Pari Bet.
1: RMN Patrol 774.
0: Labo na utang ko ni mga kabiyanan sa ako, mga estudyante, oh. Si Kambi Ags, present man siya. Nailog-ilog man ni Kambi Ags. Welcome aboard! Perte. Si Jess Palari naman. Si Arier de Duluso, present man siya. Watching live kami dari sa may barangay Gabuan, Rua City. Uy, mga suki, tanis mga taga Rua City, oh. Mga kababayan ko naman kasi manwa kung may mga dugong kurukukok.
1: RMN Patrol 774.
0: Si Boy Poblacion, present man siya. Juby Payusan. Si Odirili, mga kabiyanan, watching live from Madrid, Spain.
1: RRMN Patrol 774.
0: Luwaga, nagimano. Buenas dias, amigos, amigas. Kagsimpre, si Margie Cobillas, ang sursulera sang Torquay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Perti, si ISB member Norberto Cabaobao. Kababayan ko mga kabayanan na kagawad. Si ISB member Norberto Cabaobao mga kabayan sa Istansya Iloilo. Kamu ni Profesor ko mga kabayan sa Northern Iloilo. Polytechnic State College Subong Kwan na Niso.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maging tsakto mga kabayan, mapili ka mo sa mga opisyal nyo balaan, mga nagkakarapat. Profesor ini siya. Mga kabayan, andara sa NIPSI, si ISB member Norberto Cabaobao. And thank you again sa pagpamati, ha. Mga kababayan, tada sa banawas ng istansya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si Imbong Siloberes, present man siya, according sa kay Daimar G. Cobillas. Kapaparamyaw gid si Imbong. Si sunod si Kapitan. Hindi mo amtang si Daimar G. Cobillas. Gano, hindi siya kamubun yung hindi magkapiktusan ang kapitan sang kwano, kapuling. Bawat lang gani. Gani!
1: RRMN Patrol 774.
0: Si Krilix Ayon. Subuman si Mark Tristan Di Asis. Si Ivan Dinuevo Sudario, Mary Ann Moreno, kag subuman mga kabi Florinsa Sukal dito Kalimpay, kag siyempre mga kabiyanan si Florinsa Sukal dito Kalimpay Arena, si Maria Rubica Canonicato watching from Mission Road, Lumalinda, California, USA. Kag Bernadette Caba, good night! Likewise, same to you!
1: RRMN Patrol 774.
0: Duwag na, do kita mga kabiyan. Huwag pa na mapiktusan ang kilala ta sa kapuling. Ganadong ganado na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Buwas kay jagingan, tagi pabalas, tabala kay tigana, tagi ni buwas sa gabi naman.
1: RRMN Patrol 774.
0: Salamat kit sa inyo pag-upo, dari sa atong pagpakalaga, dari sa inyo para tuntunan kit. Anay naman kita, karon sa gabi. Same time, same station. Upo na nga itong sinitechnical partner, Radyo Man Christopher Tupi Mondihar. Ina naman ninyo ang Coleman, Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Tatak! RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot ng kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang profesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itunuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: San Miguel Beer Lemon Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupo sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
6: You care? We care! Kidney care!
7: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Isugid kay Tiyoy.
10: May nga ka mga karatsuman, Oktubre na, Tatak RMN time, alas 12:21.
8: Tatak RMN.
11: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
12: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
13: Alas 12 na, mga karadyuman! Preparar na sa programang kinagigiliwan kag ginapamatian kada kaaggahon ang Morning Talk Show ng Bayan, RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa nga manughanot, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.
14: Arena!
9: Arena! Isugid kay Tiyoy!
14: Pamati ka mo!
15: Aragoy, Tiyoy!

0: kulaw nga may katawa kag kasing-kasing. Wa para pa.
1: Good morning na, umagang kay ganda mga karadyuman. Hello and welcome sa atong programa. Isugid kay Tioy, napalayag na sa kahanginan. Sa inyong mga radyo, 774, mabatian na ang programa. Isugid kay Tioy. May kaupod na kamo sa pulaw-pulaw. May kaupod na kamo sa amtang gapulok pangabi. May responsibilidad sa disuras ang kagahon. Makabulit para hindi ka mo pagkanon siyang liwanag. Welcome sa programa Isugid kay Tioy on a Thursday. Huwebes, thank God it's a Thursday. Mayo aton siyempo subong. Wala pag ulan tungkol sa ITCZ kagapon, ano? Intertropical Convergence Zone. Kitaon ang moon. Moon, ayo! Kitaon ang moon. Kitaon ang bulan subong. Sa mga nagamulumaneho na, mga nagadrive sa ilang mga salakyan, paghalonggid, ha? Dapat yung focus gid sa dalan. May isa ka salakyan tos bahay sa pavia. Bawaya makita, lumiko to ang trailer truck. Pabinungguan, Montero pa. Sayang ang Montero. Para hindi makaidlit, no, hindi mag-aircon. No, kung nag-drive ka mo sa lakyan ninyo, hinugay na pag-aircon, isa na, mahal na gasolina. Mahal ang krudo. Basta long trip ka ni, para hindi ka mapagtuyon, open air ka mo. Ha. Mati ka mo kung music, pamatian nyo sa buong apuro labsong. Tuyuhon, gid ka mo. Mga air supply, lost in love. Mga careless whisper, agoy, tuyuhon ka gid na. Diri ka tutok sa RMN Iloilo. Ang ginatutukan sa mga driver, mga taxi driver, radio manibela drivers, ha, pati mga tricycle, mga e-bike drivers, ha, mga truck drivers, nga padulong sa nag-line-line ng mga probinsya sa Iloilo, dulong bit-bit ang ilang mga produkto. Sa mga nagatambay na sa nag-line-line ng mga pantalan, grabe Antique, no? From Antique to Mohon Terminal, 240 na ang pliti. Puwerte. Hay nano, nagkakalatabo. Wala man tayo ng mga mainit ng mga balita kag impormasyon sa aton nga pagpangalagad with yours truly, Rajaman Michael Marquez Lumakad, Tioy Pancho for short.
2: Tatak! RMA.
1: Ang mga mainit ka mga balita sa aton nga news center, kinapost ina, no? Sa aton nga Facebook page. Kapod aton, Rezi, da, Rezi. Radyo man na Lynette Fernandez, Yulatriz, transmitter. Radyo man Chief Atoy Alyang, aking technical partner. Radyo man Jason Renzi Cabatania, kami ang inyong mga ka-radyo man. Iningadlaw sang Huwebes. Sa mga nagasaulog sa ilakadlawan sa mong happy birthday! Imbuka dasang Oktubre. Abaw birthday ni Ma'am Abek pa S. Esmeralda. Sino pa naga-birthday? Mga Oktoberian. Abaw damo sa mga nagamasaulog sang ilang kadlawan this October. Ang pahanumdom nato ni na, no, basta gani manog birthday ka mo, i-check nyo anay ang inyong mga driver's license, no? Kaya usually, ang expiration sang inyong driver's license is during your birthday. Base maga palso ka bla? Base malipatan mo ang ginabudgetan mong imong birthday. Hindi mo mabudgetan ang imong renewal. Barato lang ang renewal sa mo. Daw 560 to 580 pesos, no? Ang lisensya mo. Ang medical, nuntis ka mag-prenyo, mapamedical ka na, eh. Around 600 pesos. Dala na dang exam. So, hindi makaubos sa 1.5 o hindi makaubos 2,000 pesos para makarenew ka mo sa inyong mga lisensya. So, check nyo, ha? Just a message of concern. Para sa aton, kaya ako, manong-expire ako. And kung hindi pa ka mag-renew, halong-halong ka mo sa pag-drive. Lapit na lang renewal nyo. Kung madakpan ka mo gani, no, may violation, may traffic violation ka mo, baw kanugon gid. Imbis nga makuha mo niyang 10-year validity kay pulo na katuig ang lisensya mo kung wala ka sang traffic violation. 10 years ina niya. Di makatulo tipid-tipid kita, pulo katuig. Abot ka kung pulo katuig, abot ka buhi pa ko na eh. Magpulo ka tuwig, mag-54 ko, 64, buhi pa ko na eh. Amo na, so paghalong ang inyong lisensya, kayo-kayuhan ninyo, i-renew nyo na ina. Ang hindi lang lisensya, pati ang inyong sasakyan. Ay, so, madakpan ka mo sa mo, kataasas ang presyo sa gatong. Kung madakpan pagid ka mo, maklampingan ka mo. Sino to naklampingan sa amon? May naklampingan. Ang mga nagaparking blas sa mga kilid dalan, bawa paghalo ka mo. No, kaya ang aton ng mga traffic enforcers, walang humpay sa ilapag clamping. Well, good job. No, ginabuntayan ni Nino. Hindi makamuhang baling may ginapili, kaya hindi manlitanan malibot. Galing may iban gindiya nga sadyang matiga ulo. No, ginasaway na da, nga hindi magparking sa kilid sandalan, especially during rush hour ining aga, pero may iban gindiya nga tiga, gindiya bagul. Tira, gindi sila maparking sa kilid dalan. Tapos kung makuritan daw si pusot-pusot. Sa ato mga pinalingga ang mga suki, sa 180 ang mga kabarangayan sa palibot sa syudad, gamusta ka mo dira? Kamos ang inyong barangay? Si Mayor Raisa Treñas Kagina naglibot, no, dito sa may Haro River, no, sa dalom ini, nakita niya ini, kag naprogramahan ini, no, mapangatigabay lang ang pangayuan ini isang budget, no, ining Haro River, para malimpiyuhan gid, no? Pag ginapreparahan natin ini, siyempre, mas mayo nga mapreparahan ini ang ining pagsulod sa mga bagyo, ining pagbaha. So, ang aton alkalde, naglusong sa Haro River, oh! Alexiala, mga kasama, secured na bronze medal, no, para sa singles, pero may partner to, perdi sila sa partner nila. Goodbye na sila nga duwa. So mag-focus na si Alexiala sa iyang singles match. Kung dumaw, duwa na lang kadaog ang kinala ni Alexiala. Subong, assured niya sa silver. Dumao ang bronze. Isa kadaog, assured silver. Kung dumaog pagid, abaw, gold medal si Alexiala. May isa pagid sa buwas ng mahampang, si Carlo Paalam, going for gold. Pinirdi niya to ang pambato sa Kazakhstan, ang champion sa Kazakhstan. Hindi magpapaalam si Carlo Paalam. Sa aton nga sports balita, bantayan sa aton mga pinalangga ang mga kulturan sa 42 ka mga kabanuhanan sa palibot sa probinsya. Kamusta ang inyong ani? Kamusta inyong kaumahan ng inyong kasapatan dira? Pulo pa nga pe anay, samtang nagapaminsar kumainano naman kamo karon sa kagahong. Sa mga nagadaha na, sa ilang mga baligya, sa mga nagalasa na, sa aton ng mga suki na, no, nagapamati, loyal listeners naton dira sa may slaughterhouse, nagapamati, kag nagkalain-lain ng mga merkado publiko, no, dira binigid, dira sa may Iloilo Terminal Market, Lapas Public Market, no, Bugtaw, nagapamati sa aton, salamat gid sa inyong suporta. Sa mga 24-hour convenience store, ini mga hamburgiran, no, mga sari-sari store, nga nagapulaw pero nagapautang pag nasagay ka mo pulaw-pulaw kag nagapautang man lang ka mo. Hindi na ka mo sagay pautang, nagpulaw na ka mo, pautangon nyo pala. Mga linagaan da, no, mga linagaan, no, mga batsuyan, kalduhan, arus kalduhan, o dilu-ilo doktor so. Kaya mga nag-standby da, ang mga bantay sa nakalain-lain ng mga ospital. Nakakasama ang WVSU, Western Western Visayas na hospital. Daw maging partner na ini sa syudad sang Iloilo. Kaya ang mga nagahulat-hulat na sang ilang mga kulhuaon. O dito sa may Iloilo Provincial Capital, pagkatapos kansilahon ang eleksyon, daw marilis na to sa mga ayuda. Pero ginabulubantayan man gihapon ang mga kasama, ako madayon gid man ng eleksyon or hindi, kay gin pakomento sang Korte Suprema ang mga respondent sa petisyon nga naga-question sa constitutionality sang Republic Act 12326 nga nagapaiway sang 2026 barangayan sanggunian kabataan election or BSKE. Amo niyang ginahulat-hulat nila subong kung ano gid man blam madayon o hindi. Kaya suno sa aton nga Commission on Election or COMELEC, ready ini sila nga mag-comply kung ano man ang maging desisyon sang Korte Suprema. May issue sa lagi nga nag-set sang terms sang barangayan e sang gunian kabataan election officials. Suno kay COMELEC Chair George Garcia. So mga lima kadlaw ni ginatagaan sang Korte Suprema para mag magsabat, mga kasama, no, para magsabat ang mga petitioner. Kung bala, no, ang Korte Suprema, parehas na ginimo sa Korte Suprema, nga nagdesisyon na siya ang court ruling. Two-thirds, no, ginbasura to ang reklamo sa piyak na istasyon. Ang desisyon, no? So, buluban tayo nato nini, pero daw matsago daw, ginainto latas ang gobyerno ni nga palawigon pagin, pwede ba nihambal nga wala na, hindi na madayon. Ginapasalig pa mga kauturan naton nga daw madayon o daw hindi. Ang iba niya daw makampanya nga daw hindi. Kay man, kung may tuyo kagit mga magpadalagan, hindi mo na pagulaton ang campaign period. So, buong palang, ubhi mo ka na sang mayong. Himo ka na sa mga proyekto mo na. Kaya yung iba niya, yours, hindi na ako mag-bulig-bulig di sa basketball namon. Kaya wala man eleksyon. Sa piyak na bahin, ang desisyon ng Korte Suprema na pagbasura sa petisyon naman laban sa ruling ng impeachment court na ibaba ang kailangang boto para makonvict si Vice President Sara Duterte ay nagpapakita lamang na nirespeto umano ng Supreme Court ang Senate Impeachment Court ayon kay Senate President Win Gatchalian. Kay ang aton ang Senate Impeachment Court is a sole ruling, no? Wala sang makasugo na yan. Kita mo nga, kita nyo to sa nga ginpatawagan nila mga chief justices, no? Kag ginapa-explicar kung bala bawal o hindi ining two-thirds. Kinanlan gid mamla, 16. 16 o two-thirds. Hindi, nakasiling sila, tatlo gid sila nag-hambal na two-thirds sa present, no? Nga mga senador. Daw matuis gid ini si daw ma-impeach gid ni. Kung may madayon gid ni ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kag ining anomalya na naman, no, digto sa may Davao, kung di nakakuwasang kontrata ang GenCorp, daw ginlaglag, daw ginpahamak, no, sa Tagalog, pinahamak ni Vice President Sara Duterte ang iyang utod.
2: Tatak RMM.
1: Hello sa mga kauturan nato na dire sa Tabok, Negros Island Region, probinsya sang Guimaras, kagang aton mga OFWs working and living abroad. Hello. Enjoy kay karon anunsyo ta na. Kagapon may lima kita nga nag-audition sa tawag ng Tanggalan Season 7. Ini sila si JR, Jimmy, Bebot, Tia isang haniway, kag Nanay Lorna Santigbawan. Sino ang tatlo nga nakasulod? Reminder, kung why ka mo makasulod, hindi ka mo mag-ibihibi, hindi ka mo magkisik-ngisi. Kung wala ka mo madala sa audition, pwede pa ka mo ka-re-audition. Ikaduha ka beses lang ka mo pwede ka-re-audition. Two times. Hindi na pwede isang three times. And sa aton mga suke, palihog na lang i-like, i-share, and i-follow ang aton nga live program na isugid kay Tiyoy sa Facebook, live na live sa DYRI RMN Iloilo. Pagitalan na programa, isugid kay Tiyoy, kita nyo ang bagong gupit na nga gwapo. Ako na, Oktubre, pagunting ta! Sa YouTube, pangitaman kami at RMN Iloilo Official and sa atong RMN application. No, sa mga nagpamati sa atong labinigid ng atong mga kauturan ng mga Ilonggo nga hindi malabutan sa atong signal sa radyo. Yara sa Luzon, parts of Mindanao, and parts of Visayas. Welcome again! Hello man sa atong mga kauturan ng mga mangunguma, mga mangingisda, sa atong mga kapulisan ng MPUICPOPRO6, sa atong mga security guards, nga bantay-bantay, may mga construction sites gali nga nag-aubra kada kagahon, no, ining ginapa-amat-amat na padasig. Ayong nga aga lang sa inyo da, pulo pang api anay, para hindi pagtuyuhon, kagtulog-tulog ang radyo. Kay karon ng ating kaalamang sexual, may sex problem ka ba? May problema ka sa sekso? Aba, itawag lang kay Tiyoy Pancho. And sa itong mga kauturan sa probinsya, no, announcement, balik na sa paghatag sang financial assistance ang Iloilo Provincial Government pagi sa Provincial Social Welfare and Development or PSWDO para sa IX or Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ini matapos nga ginapauntat ini asang Commission on Election umpisa September 18 bangod sa nakatalana nga barangay kag sanggunian kabataan elections. Suno kay PSWDO head Mr. Rani Melvi Cuarte, ila nabaton ang memorandum sang COMELEC sang September 29 sa diin ginapahanugutan na sila nga liwat makahatag sang financial assistance matapos nga mapostpone ang piniliay nga nakatalana kuntani November 2. So sugod na sa mga nakauntat na pagpangayo sang ilang mga assistance sa Iloilo Provincial Government or Kapitolyo, pwede na kamukha amat-amat digto. Bantayan man karon may mga brownout na maluntad sumong nga Oktubre. Dapat gani ning electric company, basta first day of the month, ano wala. So, hindi mahimo eh. Pero nagdayaw ko na sa NGCP subong, no? Daw nadula na daw na minus-minus guro, no? Ang rotational brownout. Daw sa tundiri sa syudad sang Iloilo, daw for the past week, wala kita may na-experiensyahan nga manual load dropping or rotational brownout. Ano ni, bastante na aton kurinti. Tari, magpadayon na ini. Sa aton yung mga suki, aton mga tagpalamate, may brownout nga maluntad sa inyong banwa karon no October 1, Webes. Ini ang Balasan, Concepcion, Tigbawan, Pavia. Puro October 2. Ayan, amo lang na, amot lang to. Amo lang to, ang gimit lang ko. So kung dira ka mo nag-star, bantayan ninyo ha. Ang aton announcement sa aton nga power update. Ay, may Balasan, tsakto, Balasan, Concepcion. Ay, panason ko na ni. Eh ang ating sports update, ano lang dapat naton bantayan, ilabinigid ang hampang ini ni Alex Yala. Lahat ng yan, mapapasa inyo. Diri lamang sa programa, isugid kay Tiyoy. Alas 12:44, kung mayara ka mo sa mga announcement o may mga panawagan ka mo, i-forward lang, diri kay Tiyoy Pancho. Kita ang nag-iisahanon nga AM station sa bilog na Western Visayas nga nag-operate 24 oras. Arimin. Hindi natutulog ang balida. Tapos ang Pizza de Peligro. Kaya kamusta ang inyong sweldo? Urot na sa mga mall. Kung hindi maurot sa balay daw, maurot sa mga mall. Ining mga mall, lumarot-marot pag hindi yan. Ining mga molo, kung saan o sweldo, may mga sale, 40%, 50%. Tinumanugunan ka bla, may lang nagabakal-bakal. Kasi mga wap, ang bata to, minor di edad o. Amo ng permin lagi na himo nini. No, ang pagpangawat eh, kundi nadakpan sa...
2: Tatak! RMN.
1: Halong langit sa aton mga driver, may natabo nga aksidente kagabi lang ini, guro napiyungan ini, ambot nga awan na tulupang dan ini, ang nagaliko nga trailer, wow, sumalpok gid sa trailer mga kasama ang ini nga salakyan Montero Sport, no? Desgrasya nga nakabunggo ang Montero Sport sa 10-wheeler truck sa barangay Maliaw, Pavia, Iloilo, gabi sang September 30. Ang truck bago lang nag-unload, no, nakadiskarga sang 500 kasako sang mais sa nasambit nga barangay sang ini ang nag-U-turn sa highway. Suno sa driver sang truck nga si Elmer Banoglorioso, 40 anyo sang Tabangkalan, Negros Occidental, nga nakibot na lang siya nga may naglagpok sa kilid sang iya truck. Nanaog si Elmer sa salakyan. Nga, ano to? Ano to? Ano nang lagpok? Nadagdag ang kaldero ta? Natawa? Pagkita ya to, sus! Kita ya, nagbunggo ang ining Montero Sport. Nakaagom naman sang bakira sa ulo kag planakit sang tuhod ang driver sa Montero Sport nga residente sang Maasin, Iloilo. Ginpahayag naman sang driver sang SUV nga duwa sila sang iya utod ang sakay kag papauli na kuntani sa nasambit nga banwa pamaasin na ini. Bangod sa impact sa pagkabunggo, nagupi ang bumper sang SUV kag nagtugas ang trapiko sa lugar. Wala man nagpadala sa ospital ang mga sakay, magtimba nga sa lakyan daw okay man sila. Daw nagapalanakit nang kalawasan, ambot kong lumupok ang airbag sini. No kalapad-lapad amo na siling naton gani nung mapadasig-dasig kabi to the highway ina. Pero kung hindi mo man matantsar no ining sudden stop o hindi mo matantsar ang imo manibela base napaka nagapakulkul kapag naga one hand ka pa nagapanigarilyo kapag lumagpok mayo lang pasalamat lang git kita no nga mo lang nang minor nga mga pilas lang o naagom sang ining nga driver kada mo na ini sa mga nabiktima ng mga motorsiklo nga nagalalagpok nagakalabunggo dira sa mga nagapang U-turn kay makita mo man ini kung ara ka sa highway abot gani kung paano ka mo nakapasar sa inyo driving school. Amo nang nagalibog ulo ko. Paano ka mo nakapasar sa driving school ninyo? No? O sa exam ninyo sa LTO? Kung hindi ka mo kabalo magbasa sa mga traffic sign? Simple man ano yung traffic sign, di ba? Makita mo layo-layo pagit may nakabutang da nga letter U. Te, U-turn slot ina. Biskan wala sa may nag-U-turn dira. No? Hindi apat kung may U-turn slot, diri ka sa pinaka-tuo mo nga bahin nga linya. Pinaka-tuo nga bahin nga linya, hindi wala. Kay iba niya, sa wala. Pagit may U-turn, dati lagpok agad. Kagang iyang paglagpok inisang SUV, no? Ara nagid sa kilid, no? Sang trailer sa lumagpok. Hindi dito sa may driver side o sa may passenger side. But silingon, manugliko nagidyae, nakalabaw nagid ang ulo, no, lamsot nagid ang ulo. Magwaan ni tani. Bumamsot na ang ulo, sinalpok mo pa ang trailer. Diba kung may U-turn slot, biskan ka agahon. Ba may U-turn slot, basi may gulpi mag-U-turn, dire ko sa tuong abahin. May makita ka na nga, mga rabos, lubak-lubak, ini nga dalan, hindi na bako-bako ang dalan. Pedestrian na. So may manug alabot ka na nasa pedestrian, di dapat hinay-hinay ka, biskan, wala tawo. Biskan ka agahon. Basta gani may mga pedestrian lane, respect mayor ang pedestrian. Kung gulpi may tumabok man da nga lipong daw asuhos man daw lakat-lakat sa lunita. O te salpukan mo man. Dapat kabalugin ka mo magbasa sa mga traffic sign kay ginbutang na gani para panumdom sa inyo kung ano ang mayara sa uluunhan. May U-turn slot dira sige-sige pa waswas mo. Pedestrian lane, wala kag yung bahar-bahar sa pedestrian lane kung hindi dapat ka duklon. Dapat gani, may mga smart car na subo, no? Di ba sa Amerika, sa mga iban nga pungsod, no? May ara na ini, radio manjation nga nag-drive ka. Pag drive mo daw, may tumukon ka na sensor. Kung ano ang ginasundan mo, kung ano ang speed, no? Sang ginasundan mo, amo man ang sundon sang imo nga salakyan do ini mga smart car no talagan ka autopilot kung natuyo ka kung may ubrahon ka da kung may kuhiton ka da i autopilot no sakton trim autopilot tumukon mong autopilot mas sensor ina sund may ginasundan ka may certain distance siguro ina ito mo kung mong autopilot sundon ina diskan hindi mo pagkaptan ng manibela no kung magliko sa linya hindi na magliko-liko sundon niya ang linya kung may pakurbada man ang linya ang auto mismo tungkol sa sensor niya maliko man isa nasundan niya tong sa unhan kung medyo mapalapit-lapit ka na to sa ginasundan mo mabahar ina mahinay-hinay dapat ini sa mga nag-ubra sa mga smart car dapat ini sa manibela ginabutangan nyo sang kamot nga daw gaamo na daw pandukol para kapag labay tapos pedestrian wala sa nagbahar sa pedestrian may magwa nga kamot bla no kagduklon ka bla sa inyong mga noo tuk mambal sa nga ungo Tingnan mo na, no? May U-turn slot, may one-way, sumulod ka sa one-way. Kaya naka-GPS tanan, di ba? May one-way, sumulod ka sa one-way. May magwa, tani nga kamot, no? Kag madukol si mo para matapungawan ka. Tapos mambalang auto, ungo! Dapat may amo na. Dapat may mga amo na bilang mga salakyan para ma-guide man ining aton mga driver nga patarasak lang pag-drive. Ayan ang atong balita, mga kasama. Balitang sports kita, nay. Bulo Bantayan, buwas ng adlaw, Oktubre 2. No, si Carlo Paalam. Go for gold na ini, ha? Nagabay lang, makadugang pa kita. Biskan makapulo lang tani ka gold. Pero daw, lapit na matapos ng Asian Games. So, sa boxing daw, amunan lang sa tsansa. Si Carlo Paalam. Ang hampang ni Carlo Paalam, buwas ng adlaw, Oktubre 2. Alas 12:45 sang hapo sang udto. Ang kontra niya ni ang bagsik man ni hometown ni tani, hindi tapag ihawon ni. Kaya ang kontra niya ni Japan, si Yui Yamaguchi. No, ngalan sang Pokemon, no? Yui Yamaguchi. Ang kontra ni Carlo Paalam kung sino ang magdaog si dire ay gold medal na. Kung maperde si Carlo, assured na siya sa silver. Samtang sa iban nga balitang sports, napaslawan naman nga maka-avance sa next round sang women's tennis doubles sa 2026 Asian Games and Alex Yala kag Shaira Rivera. Ini matapos ginluto sila sang pares nanday Zhang Xinyu kag Yang Zhaoshan. Yao Zhao Shuan. Tama ba? Yao Zhao Zhao. Sang China sa score na 7-5-6-2. Ang ila kalutusan na tabo in oras. Pagkatapos lang magdaog si Alex Yala sa iyang kasumpong. Yung Chinese, no? Kinastigo yaman ini. Ang Chinese, no? Naperde ni Alex Yala ining si Chinese si Garland, no, sa score na 7-5-6-0. So sa semis na si Alex Yala. Amo nang ginabulubantayan naton si Alex Yala sa semifinal. Makuha ay han ni Alex Yala ang bulawan. Patapos inigin perde ang pambato ng Chinese Taipei na si Joanna Garland sa Asian Games Women's Singles Quarterfinals. Gindominar ni Alex Yala ang dua ka sets ang hampang sa score na 7-6-6-0. So, bulo bantayan si Alex Yala. Let's pray, mga kasama, for Alex Yala. Amo niyang ulihing na hampang ni Alex Yala for year 2026, no? And before ending the year, grabe ni si Alex Yala. Proud to be Pinoy kita. Nalakip si Alex Yala sa Time 100 Next, no? Ining Time Magazine. Sa Time 100 Next, ini ang listahan sang news magazine kag media brand nga Time Magazine. Ang Time 100 Next amo ang ila annual list sa mga most influential rising stars sa nakalain-lain nga field. Sa tennis, nalakip si Alex Yala. Ginsulat sang tennis icon nga si Rafael Nadal ang profile ni Alex Yala sa amoni nga listahan. Let's go in day, Alex! Basko gid ang Pinoy. Basko girl ng Pinoy. Gaga sa ato niya balita internasyonal. Nabatian nyo ni, nag-trending ini sa Facebook, no? Ining eroplano na Dubai Air, no? Ining pakadto ining eroplano sa Israel, no? Ang flag carrier is Fly Dubai Flight, no? Nga na-divert ini, no? Pahalin ini sa may Tel Aviv, no, pakadto sa may Dubai, kung sa diin ang co-pilot, di ba duwa ang piloto, may pilot, no, kagang co-pilot, ining co-pilot, nagabot sang kutsilyo, ginbuno niya ang piloto.
2: Tatak RMM.
1: Binuno niya ang piloto mismo dito sa may cockpit, no, mga kasama. Ara na sa may babaw, sa pakanto na sila sa may Jordan. Ang ining flight sa Fly Dubai, ara na sa Jordan, pakanto tani sa Dubai, no? A flight na path from Dubai, pakanto sa may Tel Aviv. Sa Israel ini ang Tel Aviv, ha? So from Dubai, pakanto sa Tel Aviv. Sang nag-aara na sila sa kawaan, medyo nakalabay-labay na sa Jordan, gulpi na lang, binuno, no? Binuno sang co-pilot ang piloto. Ang siling sa mga pasahero sang Fly Dubai ini kuno isa ka suicide attack, no, sang co-pilot. Kinasinggalan ini nga ang nag SOS ini, no, ang naka SOS pa ini ay ning piloto. Kag bala mo galing Fly Dubai, may mga sakay man ina nga security, no, na hindi makilala, no, security nila. Kag may duwa ini ka piloto nga pirmi sa kay gali sa mga eroplano. Pagbuno, kinakaptan pa sang piloto kung ang iyang dughan. Pagbuno, kag ang buod binabantang sa balita, no, sa initial nga impormasyon, no, ang tuyo sang co-pilot is i-crash, no? I-crash ining Fly Dubai pakadto halin Dubai pakadto sa Tel Aviv. So suicide attack.
2: Tatak RMN.
1: Amo ni ang natabo, pero wala madayon ining paghugaplak sang eroplano, mga kasama. Pagkatapos nagbulig, no, nakabulig ni ang mga iban nga mga pasahero, nakabulig pa ining security, mga kasama. And na tapdapatan ini siya, no, ining pilot na dapatan ini isang first aid. Kag nadakpan ini, no, na nadakpan ini ang co-pilot. And pagpanaog, nag detour ang eroplano, hindi ni wala na nakalabot sa may Tel Aviv, no, nag detour ang eroplano, gin take over na ini sang duwa ka mga piloto nga ara man, no, ara man sa may sa sulod sang eroplano. And gin divert ining flight from Dubai to Tel Aviv sang ara sa kawan sang Jordan, gin divert ini pakadto sa may Saudi Arabia.
2: Tatak RMN.
1: So subong ginabulubantayan pa ini kung sino ining ugok nga co-pilot nga nakalusot ining co-pilot. No, suicide attack, mga kasama. No, co-pilot mismo binulo niyang iyang piloto.
2: Tatak RMN.
1: Ang ini nga mga balita, buylog nga ginadunong sa aton, sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa sa mga mahilig mga pe. And sa mga hindi makainom kape, kaya ginabawalan sila nga mag-inom sang kape, ari ang aton ginarekomenda nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Kay may xanthons, may soya, and may malunggay, kag caffeine-free coffee. Sabor niya kape, pero walang kape, hindi ka magpalpitate. Testingan mo mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Kung nahidlaw ka na mag-inom-inom sang kape, imna ini sa aga sa maggabi, okay lang. Hindi gid magsulabang imo nga sulok-sulok. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix, mabakal sa mga butika, grocery, and sa Yes to Health Clinic. Parisan ini sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mas pinahusay, mas pinabisa, at mas pinagaling. And ang Santon Plus Gold, makabulig para malikawan ang diabetes. Pagisadlaw-adlaw nga pag-inom sang Santon Plus Gold, kaya dakogin ang bulig sang pagnubo, sang sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold supports health. Isa sa mga ingrediente sang Santon Plus Gold, ang ampalaya, nga makabulig sa pagpanubo sang fats o kung cholesterol level, no, sa atong lawas, agud malikawan nato ng stroke kag heart attack. Mga kasama, pag inom kita adlaw-adlaw sang Santon Plus Gold, ang may pinakamataas na super antioxidants sa tanan yung herbal capsule. May sangkap ining ampalaya, mangustin, malunggay, may ahos, kag may spirulina.
2: Tatak RMN.
1: Santon Plus Gold and Santon Plus Coffee Mix, produkto de kalidad ni Dr. Remelito Uy. Sa aton mga kauturan nga gusto magpa-check up sa aton nga mga doctors of alternative medicine, magbisita lang sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa number 185 A Yang Building, Yulo Street, City Proper. Malapit lang ini sa Midtown Hotel.
2: Tatak RMN.
1: And karon bantayan mga kasama ining pang-limpyo sa nga aton nga syudad, headed by our mayor, no, para sa diri sa may Haro River. And ang Iloilo City Government kag WVMC o ginatun-an ang posibilidad sang partnership paagi sa patient referral arrangement sa Iloilo City Hospital.
2: Tatak RMN.
1: Masubo-subo man to natabo kay kilala ni Radyoman na John Hartwell Tuwala. Nagdisgrasya ining iyang kumpare dikto sa Sara, no, mga alas 11 mangayos ang referral pakadto sa syudad. Ay sus, alas 6 na sang na-transport ang pasyente. Pag-abot ni sa syudad, patay ang pasyente.
2: Tatak RMN.
1: 3 minutos makalipas ang alauna sa mayong aga.
2: RMN News Panahon.
1: Kabod naton sa pag-asa, first day of October, check ta ang aton yung weather. Kabod naton Engineer Ferds Rubin. Engineer Ferds, good morning.
3: Yes sir, good morning sa aton mga suki na tagpalamati. Amo ni aton latest weather update, no, sa pinakaunang adlaw sang October 2026. Sa karon, intertropical convergence zone nag-apekto sa silangan ng bayan sa Mindanao. Samtang may ginamonitor kita nga bagyo sa guwas ang power line, pero tuman ni siya kalayo sa aton kag wala man sang direktang epekto sa anumang bayan sang pungsod naton. Expect naton sa subong sunod or sunod nga 24 oras, generally fair weather pagkita gyapon. May posibilidad sang mga pag-ulan-ulan gyapon sa ibang nga parte sang rehiyon dala sang aton nga localized thunderstorms. Kasi hinatubdob kasarangan hangin halin sa amihanan nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin makanay tubdob kasarangan aton mga pagbalot sa kaligatan. Aton nga temperatura yara sa 24 tubtob 31 degrees centigrado adlaw, nagtunod alas 5:41 sang hapon, mabutlak ni buwas alas 5:39 sang kagahon. Amo ni aton latest weather update sa lindris pag-asa Iloilo. Ferds Rubin, madam, og inyong salamat.
1: Engineer Ferds, maying aga.
3: Yes sir.
1: Just curious, no, hambal mo may na-monitor nga bagyo sa guwasang power line diin dampi, Engineer Ferds?
3: Yes sir.

0: Maraming salamat. Good morning and happy October sa inyo, Angerfords.
1: Thank you, sir. Good morning and happy October month naman.
2: RMN News, panahon.
0: Ang iba nakibot, ha, October na. Oo, October 1 na subong. First day of October na subong. Kamusta, kamusta ng aton mga pinalangga? October Fest na. October Fest, im na nai naman igaling. Kung way ka kwarta, anong iinom naman? Ang bansang iban, iinom ko, itugong ko na lang krudo ko. Mga kasabang, aton ng weather update, builog nga ginadulong sa aton sang Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Ang mga benepisyo nga dala sa medium chain triglycerides nga yara sa D3 Bio. Ang medium chain triglycerides, for your info, kaangay sang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid nga yara sa D3 Bio. Ini ang mga sahi sang healthy fat nga may manipis, may mas malipot nga chemical composition kumpara sa tambok nga makita sa mga karne. Kita niyong healthy fat ining ara sa avocado. Healthy fat ining bone marrow. Ang ginalotgot niyo bala sa bulalo. Amo niya mga healthy fat. Ini ang rason nga mas madasig masakama sa lupsop sang lawas ang medium chain triglycerides. Ang D3 Bio mayara inisang extra virgin coconut oil nga bugana sa medium chain triglycerides nga makatabang sa pagbulong sang may problema sa pagtunaw sang pagkaon, diarrhea, celiac disease, kag liver disease. Makatabang man ang medium chain triglyceride sa pag-estable sang imonga blood sugar levels, kag pagpasanyog sang ketone production sa aton lawas, agod manging mas energized ini. Iniman ang nagabulig sa pagtapna sang pagpananghubag sa lawas, nagapamayo sang aton nga metabolismo, kag nagapaabtik sang aton paminsaron. Para sa kabukusan nga maayong lapang lawason, mag-inom sang Klinika D3 Bio. Ini ang kilala nga antiviral and antibacterial specialist. So hindi lang ini para sa may mga balatian, for everyday use. Nga hulaton nyo pa nga tapikan ka mo sang balatian, tapikan ka mo sang high blood diabetes. Inom na adlaw-adlaw sang Klinika D3 Bio. Mabakal yun eh sa mga butika malapit sa inyong lugar. And sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine. And mabakal ang mga produkto ni kalidad ni Doc Ramil Uy. Kadto inyo ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Adlaw-adlaw may libre check-up kaupad ang mga doctors of alternative medicine. May branch sila sa kilid sang Robinson's Haro, Salvation Street sa siyudad sang Pasig, Barangay Baybay Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique. Kaya ang pinakabago nga branch nila sa may Apologista Street, Sara Iloilo. Nakasama, dira nyo man mabakal ang mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy, kasubong sang DTX 500, ang Pure C, ang alkaline nga vitamin C, kag ang Klinika D3 Bio.
2: Tatak! RMN.
0: Masubo-subo nga ginistorya sa akon kagapon sang isa naton ka technician ang natabo sa iyang kilala barkada tropa kumpare. Kung sa din na disgrasya rider ini 30 years old. Na disgrasya dira sa may bahin sang Sara Iloilo. So kung Sara to Iloilo around 1.5 no kung gabi guro ni. Isa ka oras kag tunga kung adlaw guro mga 2 ka oras guro no. So amo nang kalayoon sang Sara Iloilo. Na disgrasya ini siya around 11. Gindala dira sa may ospital sa Sara. Tungod nga hindi masarangan no sang ospital sa Sara no i-refer, gusto sang pamilya i-refer diri sa siyudad sang Iloilo. So nag-request sila sang referral no sa ospital. Hindi masarangan mo, hindi masarangan, ano alam mapatay da pasyente. So referral ginahulat-hulat nila. Amo subong ang ginareklamo sang pamilya sang ini nga biktima sang pagkabunggo kay mga 11 or butang ta 12 alas 12, critical ang kondisyon, pero nag-response pa, bugta, nag-murarat pa ang mata, nag-ahambal pa, conscious pa rather, no? Conscious pa ining pasyente. Ah, nagpakayos na sa referral.

0: Talo na din sa syudad para matapatan at para mabulungin din yung pasyente. Ay sus, mga kasama, ginakasubukas ang pamilya. Ang referral, alasais na sang nadala diri ang pasyente. Critical ang pasyente, ha? Critical. Time of the essence. Oras di ang importante. Alabutang ta, alauna, alas 12, may alauna. Nadala di sa syudad sang Iloilo. Alas 6 ang gabi. Siling pagani kuno, quote siling ni siling sa among technician sa text ko no, naghamba lang magurang no sang biktima na kung i-refer, kung dalonin niya sa syudad, kuhaon na mo ng oxygen. Kuhaon yung oxygen, bali mo critical, anong assignment sa mga ospital to save lives? Di paano na kung dependent na sa oxygen ng pasyente, ibiyahe mo isa ka oras to nga, duwa ka oras, kakson mo oxygen? Pag-abot dari ko nung sang pasyente sa syudad sang Iloilo. Wala ko lang makonfirm kung bala during travel o kung sa ospital dari sa Iloilo, masamang palad mga kasama, napatay ang pasyente.
1: Tatak! RMN!
0: 30 anyos. Parehas na tabo dari, may nadisgrasya, lapit na lang sa ospital. Why? Pagindapatan, wala paginsulod. No, sa ospital, ginpatawagan pasang ICER, ginpatawagan pasang polis. Pero ang ICER, daloon man gyapon sa ospital. Ano ang sentido? Kumunin nyo. Ini, parehas dito sa ospital sa Sara. Pero abri man gyapon ang aton nga tartapan. No, gusto naton makuha niyang side nila. Ah, siguro, natakel na ini ni Radyo Manovi, Guaso Kaginan, kag ni Boss Idol. No, kay ginsugid ini. Doon, naluoy kidati sa pamilya sa pasyente. Pila ka oras ang ginhulat-hulat nila, critical ang pasyente, kung ginambulansya nyo na, kung gindala nyo. Kung may kasarang lang ini ang pamilya sang pasyente, kung may kasarang lang ini sila, hindi sila magsalig sa inyong ospital, ah! Hindi sila magulat-hulat sa inyong pagka-lazy, ah! Hindi sila magulat-hulat sa inyong pagkatamad! Kung may kasalanan lang ini, nagpakuha na lang ni sila, nag-arkila sa sang ilang salakyan o ilang ambulansya, kagindala diri sa syudad. Galing responsibilidad din sa mga ospital to contact ang ilang mga constituents, ano ba kayo, constituents, makontak ang ilang mga counterpart. Diba kung i-ospital sa Sara, hindi nyo masarangan ang pasyente, anong himuon nyo? I-refer nyo na, dibla? I-refer nyo, kamo matawag ina, hindi pamilya? Ano ang nahibaluan sa pamilya di Raya? So dapat kamo bilang ospital, may contact man kamo sa mga ospital diri sa syudad. Ano man na yan, naging tawagan nyo nga, ma'am, sir, doc, may padala kami ni kapasyente, hindi naging masarangan ini. Base critical ang iyang kondisyon subong, arang iyang vital stats, amo na ang iyang mga injury, padala ko lang daang listahan, o padala ko ang iyang ani ang medical bulletin niya sa inyo. Base pwede madasig-dasig ini. Emergency ni code red o code white. May mga code man. Wag ko kabalo kung anong red kung white. Mas may code. Hindi bloody. As soon as possible, kung hindi nyo masarangan, i-refer nyo. Show the family that you care. Show the family that you also want to save lives.
1: Tatak! RMN!
0: Alas 6 nyo naging padala. Alas 6! Alas 6 ang gabi. Di karon patay ang pasyente. Ano ni, mahambal naman kamo, hindi nyo naman responsibilidad. Kamo ang nagbaton. Kamo ang nag-assess sa pasyente, nga critical ang pasyente. Siguro may hemorrhoids. Hemorrhoids ako, los. May hemorrhage, may clogging sa utok ya. No, wala nyo man lang ginigin na padasig-dasig. Tuod, wala na tamahimo diri. Kay patay ng pasyente, pero dapat iniimbestigaran. Dapat ini maimbestigaran. Kung ano ni ang sino ang may kapaltahan, sino ang manabat sini. Mga kasama, sa pagkamatay sa ining 30 anyos nga rider.
1: Tatak! RMN!
0: Alauna 15. Pero may makita galang tao sa mga drama dira sa mga Netflix o kung ano, pati sa mga ospital. Tingala kita dito sa Amerika kag iban nga pungsod, biskan gamay nga gasgas ginara sa ospital ayo. Para masalbar sa aton diri daw ahay mga sulupot. Sa ibang pagin natin yung mga balita, no, mga kasama diri sa siyudad sang Iloilo. Good news para sa mga taga-siyudad sang Iloilo. Ginapahanda na ni Mayor Ryza Treñas sa Western Visayas Medical Center or WVMC ang detalye sang ila proposal antes talakayon sang Iloilo City Government ang posible nga paggamit sang Iloilo City Hospital bilang kabahin sang patient referral arrangement. Nagwa ini sa monthly meeting sang Iloilo City Local Health Board kung sa diin ginpresentar sang WVMC ang plano, mga kasama, ini nga plano nila, no, ang rehabilitasyon sang ila main building nga may 300, no, 300 bed capacity. Kung madiklagi din yung mga ospital. Samtang ginahimo ang rehabilitasyon, kinahanglan sang WVMC sang temporaryo nga arrangement para sa mga pasyente nga hindi ma-accommodate sang ilang nga pasilidad. Bangod sini, ginapangayo ni Treñas nga iplastar sang WVMC sa isa ka formal proposal kung ano gid ang ila kinahanglan, no, list of what you need, ano ang mahimo nga papel sang Iloilo City Hospital kag ano ang responsibilidad sang tagsa ka partido, basically it.
1: Tatak RMN
0: ang mga ospital sa Sara, nagapamati ka mo. Ano ang responsibilidad sang katagsa kapartido? Amo ni may ipadala nga pasyente o ano, sino man mani ubray ni sugaton ibla o may ambulansa da ipadala? No, amo ni mas mayo gina pautukan din sang syudad namon. Kamo dira sa Sara about. Importante ini bangod madamo man ang mga pasyente sang WVMC ang taga Iloilo City. Base sa ila datos, halos katunga sa mga nag-a-avail sang outpatient services sang WVMC ang mga residente sang syudad, samtang nagalabot sa halos 70% ang taga Iloilo City sa ila bukas o kung night OPD.
1: Tatak RMN.
0: Animal bite cases ang pinakamadamo sa OPD kag bukas consultation nga may ginabanta 58,000 visits sang Iloilo City residents. Lakit man sa luyag sang WVMC nga mapabakod ang koordinasyon sang syudad, amo ang patient referrals, primary care, animal bite services, birthing facilities, kag referral of private health facilities. Sabayan sang city government, padayon man ang pag-upgrade sang health centers kag iban nga primary care facilities. Agod ang mga kaso nga mahimo matipan sa primary level, hindi na kinanglan idiretso sa ospital. Pare sa Sara, kung amo na masarangan ninyo Sara Hospital, no, kung amo na masarangan nyo, tiasta dire lang masarangan nyo. Ako ana, kung hindi masarangan, i-refer nyo gina. Kag dapat may proper coordination sa mga ospital. Sa kadugay yun yung nag-ooperate, wala pa kamuda sang proper coordination sa ospital. Ginapatag ni Mayor Treñas nga interesado ini apang lantawon anay sang syudad ang proposal sang WVMC para sa Iloilo City Hospital. Nahibaluan nga gintukod ang Iloilo City Hospital matapos ang COVID-19 pandemic pagi sa loan sa Development Bank of the Philippines. And hopefully, mga kasama, mangin in good use no makabuligid ini no makabulig no ang aton Iloilo City Hospital sa pag-upgrade sang WVMC. Sa piyak nga bahin ginapahanda man ni Mayor Riza Trenas ining sorry ang personal nga gincheck no ang sitwasyon sang mga suba. Amo ni dapat sa aton preparasyon kita samtang wala pa kita sa mga kalamidad, samtang wala pa sang bagyo, pagbaha, ining mga pagtaas ng tubig, mga evacuation centers, ining mga naga-star sa low-lying areas, mga naga-star malapit sa mga suba, nakasama ini dapat ang ginahimo, which is amo ang ginahimo sa aton na ginahimo sumong sang aton nga alkalde ining preparasyon. Personal nga gincheck ni Mayor Riza Trenas ang sitwasyon sang mga suba sa San Isidro kag MH Del Pilar Haro nga kabahin sang Haro River nga nagalabay ini. Ang Haro River nagalabay ini sa 12 no 12 barangays kag kalabanan sa ini nga 12 barangays basta gani may bagyo, pagbaha, sila ini pirmi ang una-una no nga gina-evacuate ang 12 ka mga barangay ining Ungka, Sambag Haro, San Isidro, Lopez Haina, San Roque, Simon Ledesma, Democracia, Tabuk Suba, Benedicto, MH Del Pilar, kag San Pedro kag Kubay Haro. Pangitaan ini ng budget no para mapadayon kag matapos ang pagtinlo agod mas maayo ang paglabay sang tubig kag malikawan ang pagbaha, maabrihan no maabrihan ini madiklag ang aton nga suba kay man ang iba naga-star dira, kamo na naga-star dira, kamo pa na panghaboy. Imbis nga kamo ang manglimpyo dira ay inyo inaginaistaran, ah patarasak lang ang iban, hindi tanan ang iban, patarasak lang ang ilang basura dira na lang ginahaboy. Ko amat-amat ina naga-build up no? Amat-amat ina nga nagadamo and amat-amat ina nga nagabara sa aton nga mga floodway no, dapat ni abrihan para kung may baha gid man pananglitan gabay lang wala no, kung may baha dire-diretso ang daloy sang aton nga dire-diretso ang daloy sang tubig ko, kung mapalapad patani ini, mapadalom patani ini kag malimpyuhan ba wala nagikita guro hindi ta maka-experience sang mga pagbaha na diri sa mga area. So dapat kamo mismo na naga-star dira sa may Haro River no, dapat amo ning inyong nga programa adlaw-adlaw nga malimpyuhan ninyo ang Haro River no para malikawan no, gabay lang wala sa may masalanta dira, wala pa kita bagyo pero ginabulubantayan pa hasta pa ini Nobyembre ang bagyuhan na sa pungsod Pilipinas.
1: Tatak RMN
0: alauna 23 manamyaw kita nay, pero antes kita manamyaw mag inom sang Nans Super Plus ka nami ining pinakabago nga produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation kay damo na ini ang nabuligan sang Nans Super Plus.
2: Nans Super Plus Capsule, bulong sa kapoy kag nagahatag resistensya. Anong imo experience sa pag-inom sang NANS Super Plus Capsule?
3: Call center agent ako sir, kag syempre, permi nagapulaw sa trabaho. Pero umpisa sa nagamit ako sang NANS Super Plus Capsule, wala na ako ginatuyo. Kag bisan hasta maaga ang duty, mapagsik na ang akon pamatsyag.
2: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
1: Tatak! RMN.
0: Makasama the new and improved NANS Super Plus. Maskin pa epektibo kag maskin pa baskog. Gintingo bang mangustin, guyabano, malunggay para sa babaskog na resistensya. Dugang nga enerhiya kag mapagsik galawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Ang NANS Super Plus mga kasama available na sa mga suki niyo mga butika sa bilog na Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga pamaagi. Pili a NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement.
1: Tatak RMN.
0: Produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Nagapamati sa aton sa may anilaw si Ponyo. Si ni Ponyo Salveron. Mayong aga. Si Mama Maria Ruby Canonicato. Nagapulo pamahaw na subong. Thank you, thank you. Si Mariel Ellen Alerta. Dira sa may bahin sang Gimara. Si Buds Jr. Ang tawag na tiyo sa security, sa aeroplano. Ang tawag na bala tiyo is Sky Marshall. Di ba may pelikula ini si Sinugani ang sa Taken, no? Sa Taken daw, Fire Marshall, Sky Marshall siya. Huwag napakilala, pero security ini sa mga aeroplano. May mga, doon kumbaga sa presidente, may mga secret service aeroplano.
1: Tatak! RMN.
0: Agibo Lyson, mayong aga. Sir Bobby Lyson, dala sa may VML Subdivision sa may Barangay North Fundidor, Molo. Sir Bobby Lyson, good morning. May mga parinte ko da mo sa may VML Subdivision na mga kanilaw. I don't know if you come over them. Si mga kanilaw family, kaya middle initial na lumakad. Ma'am Avec Paez Esmeralda, happy birthday sa'yo. Papangmiling, mayong aga, are ko tigbawan subong nyo. May pag ayo-ayo lang da papangmiling niya. Si Ma'am Margie Cubillas, Mama Lori Alejero Coriseta, God bless. Sambal ni Ma'am Lorna Vasquez. Edge Muhal, Ma'am Rona Mahandukon, Agosto 5. Si Ma'am Telly P. Fur, kay Ma'am Alice Friedrich, Sir Jespal, mga dason simana pa ni makaupod daton si Jespal. Florencia Sukaldito Kalimpay, tamyaw si Ma'am Edna Perwalila, David Sukaldito, Tonton Kalimpay, Cap Melvin Cubar, Sangadong Zol Pototan, mayad-ayad nga aga. Ma'am Marilu Villalobos sa may Lubin Store. Good morning kay Loreto Lumugdang Protasio. Cambi Ags, also have a blessed day. Happy first day of October na. Dasig San Chimpuno. Ma'am Rona Mahandukon, Ma'am Gemma Pendon, mayang aga, Nanay Rod, Kaberting, Papang Miling, Tatay Ensyong, kay Mary Joy Licoto Leonor. Ang highway nahalin sa Maliaw hasta Kabugaw Sur, tama na datiyo'y kadelikado. Kay damo dadalag ko ang mga factories, gani damo gida mga truck nga nagakarga kag diskarga, dapat ko maglabay da hinay-hinay gid kamo. Damo na gid na nagkalamatay, amo na gani kisa ginatawag namon nga killer highway dira.
1: Tatak RMN.
0: Salamat gete pansa, kilala ko sila mga lumakad family. Oo sir, mga parinte ko si Inday daw. Si Inday. Mayung aga kay Agosto 5 sa may Kuwait, Ricardo Hablero Sr., si Sir Ruter Infante, Sir Kim Yvonne Ferrares, Sir Gilfred Yonyo, Buds Jr., Reynard Aljo, Sir Bots Gorilla, Sir Marlon Franco Supremo, si Dudes ka kay Ma'am Jocelyn, mga Pilyora and Pudena family. Salamat man sa kay Sir Shokoy Shokokoy, Sir Noel Jimenea, kay Ma'am... kay Ma'am Inday Mary Lou Estelliore Patino, Ma'am Evelyn Gigax, nga pamati man, salamat. Mayadayad man nga aga kay Ma'am Angel Cuevas, kay Ma'am Mafia Pedregosa Andaya, Ma'am Christopher Morris, Ma'am Telly Piefer, good morning. Si Adolfo, Ida Adolfo Gan, Gladys Estorki Orbe, mayong aga. Wala pulos ng ospital, tiyoy. Kay cellulitis left foot hypertension stage 2 na, resetahan lang nila paracetamol kagang anti si ang anti-citricin hasta naglala ang tiil sang utod ko kagin operahan sa Western sa nagligad nga adlaw lang nagwa sa ospital hindi maayo ang sitwasyon sang tiil gin papuli pa nila wala nila gin admit sa taga Sara District Hospital. Kulang-kulang pa kamo sa credentials, kumbaga kinder pa lang kamuya, hindi kamo highly hospital in Iloilo that provides quality and excellent medical care training and research. Amo man yung gina-address subong ni Iloilo Governor Arthur Toto Defensor nga dapat pabaskogun gid ano ang mga ospital sa probinsya as much as possible i-upgrade na ina pati ang mga doktor tanan nga medical staff dapat i-upgrade na gida no nga hindi na bala magsalig nga kung hindi kaya i-refer sa Iloilo kay dire sa syudad sang Iloilo ah puno di ang mga ospital. Pero kung masarangan, kung may with proper training, ma-upgrade ang ilang mga facilities with proper equipment sa mga probinsya sang Iloilo, damo pagiguro ang masalbar ng mga pangabuhi. No? Hindi man naton kisa sila mabasol dito, kay kulang din sila sa equipment nila. No, kulang-kulang ang mga equipment nila. Dapat amoni ang punduhan sang aton nga local government, no? Ang pagpapag-on sa mga hospital sa mga probinsya. May nga ka kay Ma'am Rona Mahandukon, Brigidagan. Salamat, Ged. Si Ma'am Susan P. Sescar. Thank you sa inyo. Kagawad Noel Coscoluela, mayong aga man. Si May Pagkapiolo, kita ko message mo. Pang, good morning! Bench Paranpan, mayong aga man. Kagawad Dina Hermano and Mama Delsa Hermano. Kamusta da? Kay Ma'am Grace Soberano, Durem de Sudusta. Anestor Kohimo. Himugaon Jr., mayong aga sa imo, sir. Taga Anilaw, Barangay Kagaan. No, Kagaan, Haniway, Anilaw. Salamat sa inyo. Thank you sa pag-upod ka sa kasaton. Kaya nag-PM ko sa page ng RMN para sa segment nyo na Hello Attorney every Sunday until na wala pa nin nabasa or nasabat ang problem ko sa duta. I-forward sa akon na Sir Buds. Forward mo kanaken para ako ang ma-forward kanila. Ay, Ma'am Rona, present na si Ma'am Rona Mandukon. Mga 1 month ago. I-forward sa akin, Sir Buds Jr. Para ma-forward ko kay Rajuman Joylene para on the kagkay.
4: Hello, attorney!
0: Anunsyo taman dugay-dugay. Bala ko excited na kung sino niya nakasulod no, sa aton nga tawag ng tanggalan audition. Sa mga sa text line ta, Tiyoy, good morning. Happy birthday kay Jeline Gel Sedano. And belated happy birthday kay Mads Ma'am Lucille Serrano. Salamat sa masarap na pa-dinner from Ma'am Ay ng Tiola San Joaquin. Wala mo kami ginhabuyan, di ba? Mayong aga, tamiyaw ko lang si Une Gomez Atan Taha Baldo Lima Jerry Tamayo Kaga Kula Duga Halin kay Banu Sanggimbal. Thank you. Ang mga Kata Family, nalipatan ko. Ang Kata Family, good morning dire sa may bypass road sa may kabatuan ni Iloilo. Si Nanay to kada hampang namon blasa kada Domingo. Ba, wala ginagakalipat si Nanay. Wala magkakapangayo. Pero why gigapakalipat si Nanay kada Domingo nga maghahatag sa konsang puto and ang ibos, namit nga ibos. Nanay, salamat gida. Sa mga taga-barangay North Baluarte Molo sa managaluto na sang puto. Ah. Tamiyaw ko tiyoy, Ma'am Alice Friedrich, Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Margie Covillas. Kagtanan-tanan nga nagapamati sa ima programa, sanday Nanay Floor, Nanay Rod, Apa Pangmiling, Sir N. Chong, Nanay Debotsky, halin kay Bianca Rubin, sang La Carlota City, Negros Occidental. Madamogid nga salamat. Kung may mga panamiyaw, padala nyo lang kay Tiyoy, ha? Sa 0933-879-0931. Liwat ang numero 0933-879-0931. Pwede man i-post nyo dali sa ito niya comment section sa ating Facebook Live sa DYRI RMN Iloilo. Basta makita ko, basahon ko gid na. Bantayan man karon ng ating kalamang sexual
1: attack
0: or sex problem on air. Kagang isa ka kwento ng buhay. Party ini sa isa ka tawo nga damo utang. Oh mga palautang pamati ka mo ha. sayang to mga 10 hectares. Sige sir, Buds, i-forward sa akin para Buds Junior, para ma-forward ko kay Joylyn. Sir, Shokoy, Shokokoy, gali, mayad-ayad nga agasin mo. Ma'am Jenny Halyurina, Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jode Taragon Jocades, Ma'am Fekapada, Ma'am Cher Samudal, good morning sa inyo. Kay Ma'am Donna Aguayon Feldman, Alden Sueta, Thank you. Si Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop sa may Iloilo Terminal Market, mayong aga. Teresita Nabaha and Porferio Sondia. Salamat man. Manyos na kita sang non-slenement oil. Labi na gid sa mga lawagon ko nga may brownout subong adlaw no Oktubre 1. Bakal na kamo sang non-slenement oil. Hingagaw na kamo bakal non-slenement oil. Kay biskan brownout, wala problema. Kay inin, numero 1 na insect repellent, balikawan nyo ang kagat sang lamok. Malikawan nyo ang dengue sa pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom pag banyo sang Nance liniment oil. Panakit ang kalawasan mo, gintampulan mo namang kasla. Panghubag-hubag, gintampulan mo namang kasla, luya pag ed. Hindi magkabala ka. Kaksa na ng ampol mo. Ang luya ang kasla, kaksa na na. Ari na ini sa Nance liniment oil. Kita nyo, epektibo na pain reliever. Muluban nyos ka lang sa Nance liniment oil. Hagan-hagan ang panakit sa kalawasan mo. Pilan na mo na kasimana, ginaantos ang imo nga frozen shoulder. Hindi mo mabayaw ang imo nga kamot. Kasakit, nalapit sa liog mo. May frozen shoulder yan. Banyo silang sa Nance liniment oil. Sa mga player, no, pirmi lang kamo na ginabiring. Kung may mga tuslok-tuslok, may rayuma, arthritis, varicose, Nance liniment oil ang solusyon. Tatak! Bakal sa mga suki niyong mga botika, ang pinaka-epektibo na pain reliever and insect repellent.
1: Tatak! RMN!
0: Sumong adlaw sang Huwebes, Oktubre 1, may siyam ka-oras nga brownout sa Balasan, Iloilo. Mga taga-Balasan, mga nagaluto na sang puto! Alas 8 sang aga. Tob-tob alas 5 sang hapon. Siyam ka oras yun eh. Ang sa Balasan, apektado ang porsyon sang Bakulod. Ang Batuan kag Kabalik Balasan. Siyam ka oras. Sa mga taga Concepcion, madamo-damo man ang listener naton da? Sa Concepcion? Pulo ka oras ang masugata sa inyo sininga unang adlaw sang Oktubre. Alas 7 sang aga o base low bat na 1 bar o 2 bar lang ang cellphone mo. Ang radyo mo, ang solar mo, pwede mo na amat-amat i-charge subong. Ang imo nga radyo, ang imo nga cellphone, kay pulo ka oras ang brownout dira sa Concepcion. Alas 7 sang aga, tuptob alas 5 sang hapon. Ang apektado ang Sitio Dadoy. Sitio Dadoy Nipa Concepcion. October 1 sa mga taga-Tubungan, 7 ka oras, alas 8 sang aga, tubtob alas 3 sang hapon. Subong na Huwebes, subong na Oktubre 1, ang apektado sa Tubungan ang Pinamakalan Tubungan. Subong man sa may Pavia. Sa maniga pamati sa tunda, alas 8 sang aga, tubtob alas 3 sang hapon. 7 ka oras, subong na Huwebes. Ang apektado sa Pavia, ang bilog na Lesandra Subdivision. 7 ka oras ini, alas 8, tubtob alas 3. Ang bilog na Lesandra Subdivision sa may Hibawan, Pavia. October, o yan lang. October, sa October 1 lang. Buwas, maudamudamu pagid buwas. Ay ambot nga brownoutanay. Ang aton nga brownout or power update, buylog nga ginadulong sa aton sang life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
5: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommend to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Tatak! RMN.
0: Inyo nabatian na naman ng isa ka-user sang Life Extension Vitamin D3. So hindi lang ini para sa mga tigulang, para sa mga asthmatic ninyong kabataan, ginahapo-hapo, ay try nyo pagpainom sa ila sang Life Extension Vitamin D3, ini ang doctors recommended. Most prescribed vitamin D3 brand. Number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataasa lang ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman niya klase sa balatian, ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom at least duwa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors dere sa syudad, tag-probinsya sang Iloilo. Ini ang pinakasikat na vitamin hormone base sa survey sang PubMed.gov. Aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Numero 1, super vitamin kag miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3. Kada aga pagkatapos pamahaw, tuka sang duwa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Kung may ginabatyag, hindi pagantusa. Kaya ang Life Extension Medical Clinic kapatigayon dira sang libre na medical consultation. Huod, libre ang pa-check up kaupod ang mga espesyalista ng mga doktor. Walang bayad, libre gani. Kanto inyo sa lower ground floor ng Robinson's Mall at J. De Leon Street, Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street sa Siyudad sang Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor, Bangga Dama, Santa Barbara, sa may Santos Arcade, no, sa may gasolina handa, JC Zulweta Oton, atubang sang Iglesia ni Cristo, San Miguel, Jordan Guimaras, lapit man sa Rotonda, Kabangkalan, Tubang Macdo, Lacson Street sa Bacolod, SM City Bacolod, Tobias Fournier Street sa Antique, kag Arnaldo Boulevard, Rojas City, Capiz.
1: Tatak! RMN.
0: Antes kita magpadayon sa aton nga kwento ng buhay, kag kalamang sexual. Announcement ta sa mga wala nakapa-audition na huya. Ang iban wala na kahingagaw. Ang audition ta kada Miyerkules kag kada Sabado.
1: Tatak! RMN.
0: So ini nga Sabado sa mga mayluyag mag-intra o magpa-audition sa aton nga tawag ng tanggalan season 7. Bantayan ta kamo sa maabot nga Sabado. Alauna 43, kagiyari na ang desisyon sang aton nga mga hurado. Ang nagpa-audition sa aton is 5. So, 3 ang masulod. 3 ang 5 nga nag-audition sa aton kagapon sa tawag ng tanggalan audition is number 1, JR, number 2, Jimmy, number 3, Bebot, number 4, T.I., and number 5, Lorna. Ari na ang desisyon sang aton niya, Secret Judge, the 2/3. In no particular order. Ang una nga nakasulod sa aton tawag na tanggalan, contestant number 5, Nanay Lorna. Practice-practice na, Nanay Lorna. Ang ikaduha nga nakasulod, Contestant number 3, Bebot! Hindi si Nanay Bebot ha, Bebot manangalan niya tayo. So congratulations, contestant number 5, Nanay Lorna. Contestant number 3, Tatay Bebot. And ang last niya nakasulod sa tawag ng Tanggalan Audition. Akalain mo yun. Contestant number 1, JR. Pero binutangan ko na isang kanta mo, JR, ha? Ang Goodbye! Botchelingon, JR. Kung nagapamatik, pirmi nagapamati si JR ni Saton San Miguel. Kung nagapamatik ka, JR, hindi mo na pwede kantahon ng Goodbye! It's time for me to go. Nakamarka na ini. So kung nakanta nyo na, hindi nyo na pwede liwaton ang inyong ambahanon. So congratulations. Salamat mga secret judge. JR, Bebot, and Lorna. Amo na ang mga nakasulod. Sa mga wala nakasulod, te may second try pa ka mo. Asa duwa ka try, pwede kita. Aton di tandaan, sadya-sadya. Pero masungkit mo ang grand finals, no? Sus, may pang Noche Buena ka na! Tristan Abonado de Aces, salamat kay Ma'am Gemma Pendon, ari na. Kaupod na si Ma'am Gemma Pendon. Basta, kalamang sexual sex problem present. Happy listening kay Toti Lacson, tiyoy. Dira sa may La Paz Public Market. Kag si Ma'am Marilu Villalobos. Sa may Lubin Store, Ma'am Amber, mayong aga man sa imo. Hola amigos, amigas, habla Espanyol. Si, señorita, buenos dias. Eleonor Cortel Mondihar. Mayong aga, tiyoy. Palayog bitamyaw. Kay Fedeline Mondihar. Happy birthday, Ma'am Fedeline Mondihar. Ano ni Rajuman Tupi Mondihar ni? Basi tatay, baby. Do, ano ni Tupi ni? Do, tatay kang nanay ni Tupi ni? Ipadakoon ko, babe. Basi maklaruhan ko, babe. Basi tatay ka gano'n. Babe, lantaw ko. Basi tuod ba si mga taga Sara ni ho, babe. Ay, naka-block. Okay. Pero, friend sila nito. Si nanay, guro niya ay. Nanay, ikaw, Nick. Hindi ko ma-open ang... Hindi ko makita ang picture nyo. Naka-block ang profile. Naka-lock. Nalipat ko ba yung ngalan sa nanay ni Tope? Mo ikaw ning nanay ni Tope, ma'am, ang nami palutuon sang patutin. Aging kantuan na munda sa balay. Gimpakaon kami ni Tope, ito sang namit-namit nga patutin. Kag namit-namit nga tinulang manok. Good morning to your sister ni... Ah, okay! Sister ako ni Tope sa Sara. Hello! Kay dito pe, mga mundihar, kadto ka sa Sara, kasaman Jason, kita mo dang Alatatoy's manukan nga seafood restaurant dira sa mga mundihar. Ano gani ngalan niya na, ma'am? Ma'am Eleanor, ano gani ngalan sang inyo dang na seafood restaurant dira sa may Sara? Mga preska nga mga seafood, may mga banda-banda na sila digdo. O si Mayor gani, digto ka kaon permi. Morning to your punch sister, ako ni Tupi sa Sara Iloilo. Gani man. Mga mundihar mo, salamat sa inyo ha. And saliwat, happy birthday kay Fedeline Mondihar. Subong adlaw. Imbitado ka mo sa talan nga kakilala, himata, kaparintihan ni Fedeline Mondihar. Kadto lang ka mo to sa balay ni Ma'am Eleonor Mondihar. Libre to. Libre ang pagkaon. God bless ba o nagboto sa ako. Sige, so padayuno naton na sa Sabado ang next audition, pero ini nakamarka na ini ang ato niya first audition. Sige ah. Dire-diretso na kita antes kita maghatag sa nga kwento ng buhay. Break time muna si kita siguro ay.
1: Tatak RMN.
0: Ayan, Jaya Seafood Grill and Restaurant. Kumakalabay ka mo sa Sara, no? Ari ang restaurant ni Radyo Mantope Mundihar. Ang ngalan is Jaya Seafoods Grill and Restaurant. Tanan ng mga seafood ng luyan niyo. Namit pa, barato pa, kanami pala sang ila lugar. Kung gabi, kung gusto nyo mag-inom-inom da sa Sara, ay sus may bulubanda-banda, kadto ka mo sa may Jaya Seafoods Grill and Restaurant. Si tatay kag si nanay nagapamati man. Hello, good morning tatay, nanay. San una man nyo ko patilawon sang manamit nyo nga patuten man. Ma-break time kita, anay. Pero ang aton nga break time, hindi break ini. Ang aton nga break time, managtag kita sa mga papremyo ni. Kung gusto nyo magdaog sang cellphone load, ano pa ang ginahulat nyo? Intra na sa aton nga pahampang na pinamagatang...

0: Singaling. May talent ka bala sa pagkanta?
1: Mag-alad diva?
0: Rockstar?
1: Baladi?
0: Rapper?
1: O haranista?
0: Basi diri ka pa ma-discover.
1: Tawag na
0: kag magdaog sa mga pa-premyo sa longest singing contest sang Banwa.
2: Singaling.
0: Singaling sang RMN Iloilo.
2: Singaling.
3: RMN.
4: Oh, sa mga gusto mag-intra, ano pang ginahulat ninyo? Pasko? And talking of Pasko, 84 days na lang Pasko na!
5: Liwanag at saya sa inyo'y
4: Merry Christmas, everybody! Ang sarap mamasko! Ang sarap ng Pasko basta may kwarta! Mga rolling na lang tana! Sa atong mga kauturan, lingaw-lingaw na kita. Palagtingan ang akong cellphone. Tawagin nyo na ko. Intra na kamo sa Singaling. Ang aton nga pakanta-kanta diri sa RMN isugid kay Tiyoy. Hindi nyo man kinanlan pagtapuso ng inyong nga kanta. Pagusto kamo kung anyo, anong inyong nga ambahanon. Kung malipay kita, manamian kita sa inyong nga tingog. Ay sus daog ka sang cellphone load. Ah, das. Oh, pati radyo. Nice siya. Sino ni?
6: Hello.
4: Oh, sino ni?
6: Iyo yung kanta ko liya.
4: Pati radyo mo, tig-aka ulo JR.
6: Oh, patan na.
4: Ah, sige, ma- ano na ba? Hindi na pwede kantahon ng goodbye, ha?
6: Oh.
4: Hindi man pwede kantahon ng tingaling-aling ding-dong, ha?
6: Ay,
4: hindi pwede. Tlay, gas na yun na. Sa Paskwatra ng tingaling-aling dingdong. Pati ka na pwede. Pwede. Ready, contestant number one, JR!
6: Goodbye!
4: Hindi gani, pwede goodbye. Tiyagapon, goodbye pagid sumong.
6: Wow.
4: Duwa lang yun ang bunod siyang jukebox mo.
6: Ay, ano nung kantong goodbye?
4: Abot siya mo ay! Ano, duwa lang ang nabalaan mo nga kanta, tingaling ka goodbye? Sa tingaling na lang ko, sa tingaling.
6: In my seat, by my window, imagining the night I was with you. I see at the stars on its light, remind me of you. But will you be true, cause my day, I love you. Okay na yan?
4: Okay na. Mag-goodbye na tani. Shishet ka goodbye niyo. Tiyo, ito si Tatay Renato, do missing in action, o gani, do nidlaw na kita kay Tatay Renato, no? Kagang suki na, tunto sa Gimaras, sino to gani si Nonoy sa Gimaras, o missing in action sila, o? Are, may contestant, are, tapos ka JR, kaya may kontra kay. Hello, good morning.
7: Hello, Tiyo, good morning.
4: Oh, si Linita, nani Linita.
7: Tiyo,
4: sige, ready ka na?
7: Ready na, Tiyoy.
4: Oo, sige. Basta kantahan na. I-present si Nanay Linita. Ready! Contestant number two!
7: Pasko na naman muli. Tanging araw ng ating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko, Pasko, Pasko na

0: Salamat, Nanay Linita. Bali, JR, kung tingaling ko to, tumbatong Pasko-Pasko yan. Kung pinalusot na ko ni Tiyo, isa tingaling-aling ding do, tumbag itong Pasko-Pasko. Duha pa lang. Ano pang ginula? Tawag na. Biskan ano nga kanta. Biskan pang Halloween, pwede ah. 0933-879-0931 Bulubantayan man, mga kasama, ang ating kalamang sexual and kwento ng buhay.
1: Tatak RMN.
0: Yan, may nga agad diri sa mga naga-parking subong tiyoy sa may Dumangas Port. Uy, good morning sa inyo mga parikoy. Hello, may nga aga.
2: Good morning, John.
0: Oh, si Marilo. Oh, Banat, Marilo.
2: Okay. Kung higo ka man aking kaibigan, takbo ng buhay mo ay may kahirapan. Mayroong isang nagmamahal sa'yo, sikapin mo yung lamang ang isip mo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang kalungkutan na darama ay may lunas na. Liwanag ay sisikat din sa buhay mo. Sa ginawaan ay iyong matatamo.
0: Namo man. Ay, mga subo-subo, kanta nyo. Wala nang Billie Jean. Catch fire! Tatlo pa lang. Sige, muna tulad kayo gamay-gamay. Ha. Basi may mga apat na para daw sa Diyang Binutuhay. Sir Gary Hakusalem, Mestre Llanes, may nga aga, Radyo Manibela Driver sa good morning sa inyo. Salamat sa pagpamati sa mga taga-Kalaparan, mga taga-San Juan, and mga taga-Santo Niño Norte, Santo Niño Sur, ang atong mga barangay Tanod. Dito sa may Boulevard, Momolo Boulevard, Molo. Tanza Timawa Zone 2, kay Noy-Noy. Nagabiyahe, tricycle, subong tinig ka parking sa La Paz, subong. Noy, mayong aga si mo, Noy. Daw nagutom, tako na. Tatlo lang, o sige, tatlo lang ha, para way gamo, para hindi mabudlay lang ato ng mga judges ha. O, sa tatlong ane.
1: Tatak, RMA.
0: Sino padagunta? Boy Tusek, tiyoy, lihog ko tamyaw kay Sis Joanne. Bugtaw ka na para magdigamo kay Aga na. Lihogay ka tinamad, skater-skater ka na naman. May nga ka, Boy Tusek ha. Si Joanne, bugtaw na ko no, Jo. Eh, mandiga mo na. Salamat, Gedra, sa may kabatuan ba? Oh, sino ang napupusuan ninyo? Isa lang. Dalingit. Oh, isa lang, ha? Isa lang. Number 1, JR. Number 2, Linita. Number 3, Marilu. Palayog i-butang landi sa aton nga comment section sa aton nga Facebook page DYRIRMN Iloilo. Sa mga wala Facebook, pwede nyo i-text sa ako ng inyong boto sa 0933-879-0931. No, ang number 1, numero lang, bisan way nangalan. 1 para kay JR, 2 para kay Linita, 3 para kay Marilu. Tamaan kahapos. Diba? 1, 2, 3. Sino? Kung nuliyagan nyo si JR, padagon, boto nyo 1. Kung gusto nyo si Nanay Linita maka-cellphone load, 2. Kung gusto nyo si Marilu, 3. 1, 2, 3. Sawa ni Mare. Ano ni, may pagkapiolo. Ano na, hindi ko mag-gets kung test 1, 2, 3, score. Ah, okay, may ba may scoring? Grabe, kanya may pagkapiulo ya. Si Y kita da pang, Y kita da basi may, basi makachimpo ka pang, kung wala ka booking may pagkapiolo, basi may jingle tada nga pang Pasko, unahan tana ka, love you. Kung may, wala ba dayon abi ang eleksyon mo? Kung madayon na dayon lang ang eleksyon sa barangay ang sanggunian kabataan eleksyon, ay sus, amo niyang ako nirekomendar sa inyo. Kung mapaobra ka mo sa mga jingle, batian yung mga nakalain-lain natin nga bago ang mga jingle nga ginapatukar natin antes magprograma. Ah, si May Pagkapiolo ini, ang nagahimo. Siya nagakumpuso, pati kanta siya. May Pagkapiolo ba? Si May pang Pasko tada, may pang Christmas kita nga jingle para una naman ko sa ila. Thank you in advance. Sige, sa aton yung mga netizens, sila binigid ng mga OFWs working and living abroad. Sa aton mga kauturan, sino ang inyong manok? 1, 2, or 3? Boto, boto, boto na. And susunod, kwento ng buhay. Alas 2:02 ang mayong aga, ang aton nga pahampang, buylog nga ginadulong sa aton sang super fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Kagagod maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer, nalingning culinary or colon cancer. Super fiber ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Agod hindi magtiner ang higko sa aton nga colon nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton nga immune system kag pagtugas sang balatian sa lawas. Tinlui ang inyong nga colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber. Ang Super Fiber ang fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sigurado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 duwa ka soft gel. Pagkatapos ninyo pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber, antis man yapon. And sa liwat, kung mayara ka mo sa may ginabatyag, magkadtulang no sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre na medical consultation.
1: Tatak! RMN.
0: Sir Dicoy, Katalan Lampreya, kag Ma'am Edna Lampreya, good morning. Are, dalingid, nakaboto na, dalingid. Hmm? Si, Si Ma'am Donna Aguayon Feldman. So, may tie. Baw, tied ang score na to. Patas ang score, oh. Kinanglan ko sang inyong mga boto, subuhin hindi nyo pagpabudlayan, ha? Paliog, boto, boto lang, boto lang. And mga kasama, yari na. Ang kwento ng buhay antes ini sang aton nga kaalamang sexual. Dali man lang ni kagamay man lang ining ang problema niya. Gusto lang naton, gusto ko lang basahon basi silma siling sang wala naton ginabasa ang mga ginapadala nga sulat, no? Diin na to. Ari na, ari na. Sige, mga kasama, kwento ng buhay. Oras 5 minutos makalipas ang alas 2 sang mayong aga.
3: May pinasahi ka bala nga istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpanikasog, paglaom, pagbangon o kun paghinulsod? Tiyoy Pancho got you! Let your story inspire others! Comment down your number on DYRI or MN Iloilo.

8 ka tuig ako nga nag-ubra sa luwasang pungsod kag para sa akong pamilya, no, kag subong do nag-retire na ako sa pag-ulo abroad. Ado nakapoy na gid man ko tiyoy sa pag pangabudlay no sa iban nga pungsod. Mayo man nang akon nga naging kabuhi diri, may isang akon nga bata tiyo, isang amon nga bata ni Mrs. Wala na kami nagdugang tungod nga kabudlay, no? Isang pangabuhi. Si Mrs. Tiyoy may stable man sa Tiyoy nga obra. No, sa isa ka private company, secretary Tiyoy si Mrs. Kag ako, tungod nga ang problema naton yung manging OFW, kung makabalik kita diri sa Pilipinas, is kung kisa ginakumpara ang sweldo. So wala ko may masudlan tiyoy nga ubra nga maka nga sufficiente man ang sweldo kay puwerte tiyoy kagamay. Ang sweldohan ay siling ko, imbis nga mang-employo ako, nagsiling ko kay Mrs. nga ang gamay naton nga ginpundar, no, ang gamay ko na pundaran sa bangko, usaron ko na lang sa negosyo. Diri sa amon nga lugar tiyoy, madamo diri ang mga convenience store, no, sa ini nga barangay. Diri ko tiyoy sa taga-syudad ako sang Iloilo. Madamo sa amon nga sa diri nga sa amon nga street, no, kag sa pihak ng mga barangay, kadamo tiyoy isang akon barkada. Nagpadalagan ako tiyoy isang una bilang kagawad kag nagdaog ako. No, dugay na to, soltero pa ako, nagdaog ako. Damo ako mga kasimanwa, damo ako nakakilala sa akon, kay mayo man ako tiyoy nga tao. Nagasalig, amo na nakadaog ako. First term, kagway na ako nagliwat, way na ako nagpadalagan. And then, nagpa-abroad ako sini tiyoy. Ang ginsudlan ko tiyoy nga negosyo, ining mga sari sa mga tindahan tiyoy, mga hindi man mga gagmay nga mga sari-sari store. Ining ako mga kilala man, no? Nga may mga changi, may mga negosyo like sari-sari stores, ining mini grocery. Amo ning insudlan ko, ang ginatawag tiyoy subong nga swipe-swipe. Base matingala ang aton nga tagpalamati nga ginatawag na swipe-swipe, no? Just a little background para mahangpan nilang ginatawag na swipe-swipe. Ining mga tag-iya sa mga sari-sari store, ang mga changi nga mga dagko tiyo, you know, mga convenience store. Ginapalapitan ko ini kag gin-offeran sang akon nga serbisyo. Sa iban nga mga supermarket mo, mga barato, mga kilala na yung mga supermarket tiyoy, mag-grocery sila, but kung pila utangon lang, worth 5,000 o 10,000, asta man lang ako sa 15,000 tiyoy, no, na pautang. Ang himuon nila ina is, hindi cash ang ginahatag ko sa ila. Makadto sila sa grocery, mapila sila, mga grocery, makuha sila sa mga goods nila, mga dilata, bugas, sardine, mga noodles o kung mga junk food, kung ano pagit, mga sabon, kung anong gusto nila, no, worth kung pilang ilang utangon. And then ako nakabantay lang ko sa teller. I-swipe ko tiyo yung akon nga credit card. Kay amo na, no, bali utang nila sa ako, nalista, ginapirmahan, kaga gina-swipe ko akong credit card, and bayad na nila. So, ang ilang utang inatiyoy, tungod sa grocery nila, o mga stores nila, isa kabulan, hasta 45 days, dapat mabaydan na ina nila ang ilang naging utang sa akon, sa grocery. Sa una, mga binulan tiyoy, okay gid, no, okay gid, wala problema. Tuloy-tuloy, pati ang interes, so, hindi man katamaan kadako ang akong interes. So, ini nga interes, kung isipon tiyoy, sa mga sa ako ng mga customer, sufficiente tiyoy ang interes tiyoy nga ginakwa ko. Mabuhi-buhi man kami,
no mas dako pa ini sa income.

0: Asawa ko sa isa kaadlaw. Kumpisa every 15 days, maiban, every 10 days. Labi na gid ang mga good payer, no, mga 10 days niya, pag ubos na tiyoy, ang ilang baligya, matawag naman ini sila sa akon. Makadto naman kami sa grocery na gusto nila. Kung nga diin may mas barato da nga mga produkto, dira ko sila ginadala basta available lang ang credit card. Mas swipe na naman ako tiyoy. So nagtuloy-tuloy ini tiyoy mga 2.5 years tiyoy kanami isang off-take, no? Sang akon nga negosyo. Ining credit card, asa nagpadugang pagid ako. Kaya may credit limit, nagpadugang pagid ako. Nag-aprobahan na naman ang akon nga ikaduha asa mag-ikatatlo nga credit card. In short, yung nagdamo ang akon nga customer. No? Nga mga nagapaswipe sa akon. Nagsugod lang ini tiyoy ining mga binulan, no? Last 3 months or 4 months ago. Nangasugod ako nagagamit-gamit sang akon yung mga card. Kung kisa tiyoy, wala man income, no? Ang lang ginasaligan ko nga income. Kung kisa dira man ako gabakal, dira man amo man ang akong ginausar sa akon mga grocery, kung may mga emerhensya, swipe tiyoy. Kanami lang mag-swipe-swipe daw ara lang ko tiyoy sa Dubai sang una. Nga pag gusto ka lang blas swipe. May interest man ini tiyoy, no? Sa banko. No, ginabaydan mo ni, ginautang mo ini sa banko. Pag every end of the month, no, katapusan sa bulan, amo na ginabaydan mo na. Pero sa patuloy nga pagtaas ang mga interest tiyoy, at iban pa nga mga gastusin. Nagdako na gid nga nagdako, no, ang akon nga mga balaydan. Sang una tiyoy makopapan ko pa. Wala ko na tulupang dan tiyoy, amo naman isa ko kasala ang proper accounting. Wala ko na matulupang dan tiyoy nga pati nang akon nga pondo, nung akon nga ipon amat-amat na gali nagakabuhinan. Nakibot na lang o tiyoy yang iban ko nga mga suki, ang iban di mga kumare, kumpare, mga best friend ko pa, amat-amat man tiyoy, nagbalalda. Amat-amat na tiyoy nga hindi nakabayad. Dala ini tiyoy sang paggira sa Amerika kag sa Iraq, ining amat-amat na nga nagataas ang produktong petrolyo, amat-amat na nagamahal ang balaklon tiyoy, daw ang iban, hindi ko na makita. Hindi ko na mahagilap. Ang iban, makita ko gid. Ang iban, nagakadtugid sa balay. Pero nag-ako gid sila tiyoy nga haluson sila nga wala ibayad sa ako. May iban, may utang nga 10,000, baydal lang ko tiyoy tag 2 gatos, 3 gatos. Tapos wala na sila nagapaswipe, kag wala na gid ko iswipe. Asta tiyoy, naghabok na gid ang utang ko sa bangko tungod sa akon nga mga credit card. Subong tiyoy daw haluson ako makatulog. Hindi na ko katulog subong. Hindi na ko makatulog sang maayo subong sa amo nga problema nga akon nga ginapangatubang sa akon mga balaydan, sa akon nga credit cards. Wala man ko tiyoy nigapangayo sa inyo sang bulig pinansyal, pero paano ko niya tubangon ang ininga sitwasyon? No, pati nang akon nga health tiyoy nagamat-amat na ini ko nagatubuan sa mga balatian. Pati akon nga pamilya daw apektado na subong tiyoy. Kagsubong, may mga letter na ko, hindi love letter tiyoy. Kung hindi mga credit letter sa nakalain-lain ko mga credit card. Basta ginabasa ko gani ini tiyoy, mabasahan ko ini mga sulat halin sa mga bangko. Daw ginadumalipong ako tiyoy, daw gusto ko na lang mapatay tiyoy. Kay hindi ko gidni madang pahimangpan kung paano ko mabaydan ining lumubo ko na utang tiyoy. Biskan pa paano yuhom-yuhom ko bisyan kagamay, biskan sa kadali nga mga tinion maka makakulukadlaw man ko kisa sa imo nga programa. Pero pagkatapos gani sang imo nga programa, bawara naman tiyo'y depression, gina-insomnia na ko subong, nagakapraning ako tiyo'y, biskan way ko gausar sa droga, gakapraning git ko tiyo'y. Kung kaaga ako agani, mga alas 8, alas 9, alas 10, may manuktok lang gani sa balay tiyo'y, sus! Matsagan ko, polis na, napresuhon ako sa akon nga utang. Damogid nga, salamat tiyo'y. Si Lito ni Galitiyoy, taga City Proper. Gamay lang, makakuha man ko sang kasanagan, no, sang gamay nga laygay sa aton mga classmates diri sa programa Isugid kay Tiyoy. Damo ka salamat, Tiyoy. Kag halong kamutanan. De credit card, abang bala mo, basta credit card ang una dira dapat ginapaminsar isang disiplina. Am I right? Disiplina. Ako subong, ginpanghatag ko to, ginpanghatag. Din balik ko to mga credit card ko. Masakit inang credit card, mas mayo pagani debit card. No, akong debit card, kung pila lang ang unod sang imo nga bangko, kung pila lang ang kwarta mo, amo lang na ang usaron mo. Bala mo ining credit card, kung kisa mamanul ka diri sa credit card, kadto ka sa mga mall, no? Ginagit sa Dubai sa una, kad may mall, pag gusto mo sang gamit, biskan ano nga gamit, tundo mo lang swipe. Do ka namin, am lang nga, swipe. Swipe, swipe, swipe. Enjoy mo na, bagong cellphone, bagong bayo, bagong sapatos, swipe. Sumakaon, swipe. Ano gusto mo gama, ano ka na, swipe. Sino hindi gusto mag-swipe, swipe man, no? Pero pag abot sang imo nga statement of accounts, ang imo nga billing sa imo nga gin-swipe, abaw. Ara na makita mo ng tanan-tanan mo nga gin-swipe. Tanan-tanan nga utang mo nakalista na ginto. Now, dapat ini is disiplina eh. Dapat may disiplina ka basta may credit card ka. Kung pila ang imo nga income sa isa ka bulan, dapat hindi magsobra dang imo nga gina-swipe. Sobrang stress yan tiyo ay ahay. Ang mani man Margie Cubilla. So, damo ni naka experience sa ito ng mga swipe-swipe niyo. Isa lang solusyon. Ang bal ni may pagkapiolo. Isa lang solusyon talito. Siya tatando ay ah. Nami tulog muna, promise. Yes, nami itulog. Ang problema, pagbugtaw mo, aragoy may hangover ka na, may utang ka pa. Hambal ni Buds Jr., okay man na tani ang negosyo nga mo na, pero tani, no, tani, sa mga nagapautang, tani may collateral ka sa ila. In caso por caso, hindi sila kabayad. Ang dapat may promissory note para pwede mo sila makasuhan. I agree. Pero kung gusto mag-negosyo sa mga pautang-utang, mas mayo pagani ang prinda-prinda. Kita mo diri sa syudad sang Iloilo, kadamo sa mga pawn shop, di ba? Kadamo sa mga pawn shop. Ina, mga pawn shop, sigurado waygid na puto. Hindi na sila maputo. Kay mabaligya ka, mabaprinda ka sang singsing. Sa 100% mo, 100% buta 1,000 ang balor sang alahas mo. Sa 1,000, ang ipahulam sa imo dira is either 400 pesos o 500 pesos. Amo lang na ang 50% collateral mo ina. Kung hindi mo baydan ang kung hindi mo magawad ang imo nga alahas, no, sa ahensya, terimatihon nila na. Pagrimati, ibaligya nila na. Ang 50% ang ginpautang si mo, kuha nila na. Ang other 50%, ginan siya na ina. Amo na ginasiling ni Buds Jr. nga dapat may collateral ikaw. Kagasiling naton wrong timing. Damo mani ang mga nagapautang nga naigugid sila sang pandemic. No, kadamo sa mga nadulaan sang obra at ispano po ito pang suluk-sukton. Ining nagadulaan sang obra due to pandemic, ama na utang si mo. Te subong, amo naman niyang aton ginapangatubang subong ang oil crisis. Taga Puloraot, Agusto pa. Dapat di kung may negosyo ka, nagalantaw ka man sa trend, no? Kita mo, op, daw may spike sa presyo sang gatong, aw. Lainon ko naman ako negosyo, ah. Mabaligyan ako gatong. Kay sino ni? Kay tatay, eh kay Lito. Are kay Lito. Kay Lito, hindi mo sagay pa stress ang imong kaugalingon. Kay dira kagid matumba wala pilas. Kinanglan mo na mauna, kinanglan mo anay masolusyonan ang problema mo sa kwarta. Kay amo na ang problema mo kwarta. Nagpautang ka, wala ka mabaydan. Ang kinanglan sang bangko, mauli mo ang kwarta na ginhula mo sa ila. So himuon mo, hambal mo, former OFW ka man, nung isa na mailaygay ko sa yatiyoy, balik ka sa pagka-OFW mo. Sulat ka sa bangko, no, sulat ka sa bangko, pakita ka to, paintindihon mo sila nga wala kagid may kasarang nga ibayad. Pero ang solusyon mo, amo na, di siguro pa-open ka sang account man sa ila, di ba? Kung pwede, tiyo, ya, balik siya sa pagka-OFW niya. At least, dito ya, maamat-amatan niya. Hindi niya man mabaydan in full ang iyang utang sa bangko, pero maamat-amatan niya ina mabayad. Total, may ubra man si misis mo, kag isama lang ang bata niyo, di, amo na eh. Gusto mo na magpahuway, nagsunod ka sa negosyo, ah, balik ka sa Dubai. Mas mayo, abi, tiyoy, sa amo na nga may mga utang sa, may mga utang, hindi lang sa bangko, sa may mga utang man, kag mga ginautangan, mas mayo ni tiyoy nga, kung kay Lito, nga tubangon mo ang problema mo. Kung may ara ka sang kilala nga makabulig sa imo nga mamat-amat bayad, ti pwede man guro ang imo nga pamilya eh, kung sino mga kilala mo dira, no? Pwede mo na istoryahon kag dapat antes mo istoryahon may solusyon ka man o may plano ka man kung paano mo sila mabaydan, paano ka pautangon, paano ka pautangon, paano ka buligan kung wala ka man direksyon kung paano mo baydan, dibla, Lito. Yoy, nakaagi ko na, tiyoy mo, nakaagi git ko na sa bangko, credit card man, tiyoy, ya. Oh, sa may mga are-are, mayo kami may idea sa, oh, sa may mga utang sa bangko, are-are-are-are. Mayo kay Lito, tiyoy, istoryahon niya ang bangko, no, yung credit card niya. Mangkot siya, tiyoy, sa bangko, parte sa debt utang, no? Debt. Parte sa debt debt restructuring program, no? Debt restructuring program para maging, para maging fixed monthly installment ng utang, no? Sa mas mababang interest. Ah, okay. Debt restructuring program. Mangkot ka, Tatay Lito, a debt restructuring program para ma-fix, no, ang monthly installment ng utang sa mas mababang interest. And then, hindi mo na pag-usaron ang credit card mo. Mas mayo, debit card. Parehas ang ginsiling mo, tiyoy. Mas nami debit card. Kaya ang debit card amo na ang cash mo on hand. So mas mabudget mo kag malikawan mo ang pagpangutang, anak. Baka aladik gid man tiyo inang swipe swipe ina ina. Nami lang swipe do big time ka lang. Okay, so it's called debt restructuring program. Yoy mayong aga kay Lito. Sakto ka gid tiyo kinlang disiplina sa kuugalingon. Kung may credit card ka mo gani, unahon nyo ang mga kinahanglan ninyo gid, no? Kinahanglan lang gid ang inyong needs, no? Sa inyong balay. Hindi ang inyong mga gusto o mga wants. And dapat halungan nyo gid, no? Halungan nyo gid ang inyong kaugalingon. Ining utang, very stressful ini tiyoy. Hindi lang sa ginautangan, kung hindi pati may mga utang. Amin ang budlay, nga wala ka nagid niya problema, mangita kapagid problema. Gadamo ka nagid gadamo sang amigo, tungod sa utang, nagadula kag nagadula ang imo nga mga amigo. Tatay Lito, amat-amata lang ah. Nyo amat-amata lang ang imong utang. Makakaahon ka rin, Tatay Lito. Salig lang sa kaugalingan mo, Tatay Lito. Di anuhon mo, bigay gusto mo magbulig sa iban? Wala man tani problema na kay Lito, no? Na gusto niya magbulig sa iban? Ang problema diri, kay man, ang iban, bintahusugid. Mangutang ina sila sa una, tiyoy, okay lang na sila yan. Una, duwa kabulan, okay lang na sila yan. Sa liwat, ang toyo nila ni hindi nagid magbayad. Amo nang problema, damo na nang mga problema sa utang, Lito. Ay, nga, aamo pa nang ginsudlan mo, Lito. Salamat gid sa mga naglaygay, no, may knowledge gali sa mga credit card. Ay nako, may mga nag-offer credit card. Ay sus, sabi ko palayo iko palihog. Hindi ko kinlang credit card. Why nako utang, pangitaan mo pa ko utangan. Pangitaan mo ko po sa problema, libog sa ulo ko. Tiyo yung credit card, wala man na interest kung bayran mo ang statement balance niya every month. Ang interest ga-effect na kung wala mo mabaydan o nabayaran ang statement every month mo. Amo na gani problema niya, Buds Junior. Wala niya nagid mabaydan monthly. Kay man, paano sa kabayad monthly? Kay nagamat-amat na disappear ang mga nagapangutang sa iyo. Mark Tristan Diaces, Tristan Abonado Diaces, Embong Celoberes na sa may Barota. Muna, ang balima Margie, muna blayoy budlay, mag for good sa Pilipinas. Dire sa abroad every month, bilog pa kwarta baton. Wala pa stress niyo. Amba ni Ma'am Amber, tiyo, pwede na siya, ma-fill up na siya for agreement. Sa bangko ni Ma'am Amber, for agreement. Mayong aga, gid. Salamat kay Rowena Becena. Tiyo, good morning. Shout out man, be, kay Jonic Besana. Jonic Besana kay Carol Joy Besana. Thank you and good morning. Yoy ang boto ko. Sige, may nagboto sa aton. Sige. Boto lang. Number 1, JR. Number 2, Linita. Number 3, Marilu. Tiyoy, temptation sang ang credit card, no, para sa mga palalagaw. Ay, bow! Maswipe ka at kanami lang, abi, mag-swipe. Pero without even thinking kung paano mo babaydan, no, inang gin-swipe ka. Ako, ay, hindi, kaya mag-swipe. Sang una, dumduman ko pa na, baw gabay lang, tulog si misis ko. Oo, sa bank ka kung where na ang credit card. Tiyoy, pwede si Tatay Lito, ah, si Lito, mag-fill up for agreement kung paano mo baydan, nan. Ang problema pa din ng credit card. Sang una, ang credit card, di ba, may credit card, may extension. Ikaw may credit card ka, ihatag mong isa ka credit card or extension sang credit card sa misis mo. O sa bana mo. Ako, in my case, sa misis ko. Kakibot na lang ko pa credit card ko. Isusara na. Ano na, di naghalalin ining, di in naghalalin ang mga gin-swipe mo. Gay-gali si misis na muhaw-muhaman. Swipe, swipe, swipe! Nanami lang ko na mag-swipe, oh. Kibot ka, kada abot sa balay. Kada adlaw, nag-shopping mo. Ano, no, politiko ang imo ka ba na, ha? Pag-abot sa monthly statement of account, dira nag-asugod, inaway. Siyempre, awayin mo lang, misis mo, paano mo pa na mabayda na din? Pero amat-amato, importante amat-amato niya. Oh, sa mga nagapangutang na, tani maigo man kamo sa ginahambal nga, amat-amaton nyo. Alas 2:32, ready na sa ating kalamang sexual.
1: Tatak, RMN.
0: Ang ating kalamang sexual, builog nga ginadulo sa aton sa Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula pan lalaki sa bilog na Panay Island, Gagakaga, probinsya sang Guimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato pa sa pulaw, nagapapagsik kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro herbal ang ingrediente. May tongkat ali, may ginseng, may maca kag may horny goat weed. Safe sa heart, walang side effect. Frontal effect, meron po yan. Mag-inom mga tatay, mag-inom sang Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula bago maglabing-labing kay misis. Pero kung kada adlaw ka gainom, pwede man isa lang. Basta naga-Mega Man ka, tandaan, hindi kagid bahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan mga mister, happy wife, happy life. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga suki niyong mga botika sa bilog na Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Ini ang produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Tandaan, and palaging tatandaan na ang Mega Man Herbal Capsule FDA approved.
1: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

edukasyon sa sekso. Ano gid man bala ang problema? Masami na lang kamo nag-aaway. Wala na nag-aintindihanay. Kapoy kag wala na gana. Pirmi pa ginadudahan. Kaalamang sexual. Edukasyon sa sekso. Itawag na kay Tiyoy Pancho. Tiyoy Pancho. Ang problema mo, kayaba ka nga kayaba, pero si Mrs. wala pa? Ay, salom nga salom, pero itsura ni Mrs. gapang aslong ay na.

0: kaalaman sexual ang edukasyon sa sekso. Yari na ang hari-hari isang Kama Sutra, ang eros kagrati sa kahanginan. Tiyoy. Pancho. Itawag na ang problema mo sa sekso. Kaalamang sexual, bantayin kada Webes nga adlaw. Diri lamang sa RMN. Isugid kay Tiyoy.
1: Mayong nga aga, mga karadyuman. Hello mga kasama. Kalamang sexual. Pero antes ang kalamang sexual, dalagay tapuson ko, may mga late sa aton nga nagpadala sa ilang mga comments kay Tat, kay Lito, no? Lito, may problema sa credit card. Hi, kay Sir Stephen Fanega. Hambali ma Margie, depende yun sa tao, abi. Sa credit card, dapat may control ka. Si Sir Bench Paranpan, hamias ate, sa, yoy, sa tuod lang tiyoy, hip silang aton-aton lang ni, pero ginsulat mo di. Akon tiyoy, 6 ka credit card tiyoy. Ang ginabaydan ko kada bulan. Di ko na paghembal kung pila ginabayad ko kay base makibot. Ako, kalabanan sang akon sweldo, daw dira lang nagakadto. Nagaka-stress man ako pero okay lang. Basta sige lang ubra kag sige man bayad. Pila kaadlaw tiyoy matapos gini ang balaydan ko ah. Ang budlay kay dito, abe, tiyo, ay kibasi wala siya sang estable nga sweldo or palangitanan. Amo gid na ang mabudlay. Sakit gid man na sa ulo kung diin ka makuha inugbayad kada bulan. So, managani Sir Bench ang suggest naton kay Lito. No, kung OFW, mas mayo, lakat laman sa liwat eh. Para maamat-amata niya bayad inang credit card. Ang akon mga amigo gani, wala sila ga stopover sa Dubai. Kaya dako-dako ang mga utang nila sa credit card sa Dubai. Kung may plano sila halin sa iba pungsod, maka stopover sila sa Dubai, tapos git presuhon din sila sa utang. Ari na nga ito nga first the sex problem, babae si Liani. Na sa mga gusto mag-comment, basi na experiensyahan nyo man ini, hindi actually, hindi man na sex problem iya, kung may problema sa iya. Sexually. Is that correct? I think, yeah, that's the right term. May problema siya sexually. Yoy mayong aga, bawa amon yung ginahulat-hulat ko man nga pa segment mo, tiyoy. Ang kaalamang sexual daw, last month ko pa ni Tani gusto istorya sa inyo. Nagpangayuan sang advice. Kay Subong, nagtinambok na ako. Tawagan na ko tiyoy kay Laarni. 24 years old tiyoy, single ako tiyoy. Dugay na ko bulag sa akon nga boyfriend kay wala pulos nga klase tawo. So nagsiling ko nga ang mapastress pa ko sa iya, bulagan ko na lang siya. Kaga mafocus na lang kuwaning sa self ko kag sa karir ko. In which in this case, tiyoy, okay, naka-move on ako, naka-recover na ko. Wala ko na siya ginapangita, wala na ko na hidla, wala na ko na sakitan. Biskan magkita ay pa kami, I don't feel a single thing for him na. In short, tiyoy, naka-move on man ako. Salamat man sa inyong mga programa, kay sa iban mo nga mga programa, apa iban mo nga mga problema, nakakuha man ako ah, sang mga inputs kung paano maka-move on and how to love myself and how to care for myself. And tungod nila, tiyoy, naka-move on ako, tiyoy. Medyo madugay-dugay man. Hindi man hambal nga dugin pahid lang ining akon nga feeling sa akon nga ex-boyfriend. Pero yes, naka-move on. Kagsubong, wala ko nagapangita sang boyfriend. I'm happy as is. No? Nga wala sang boyfriend, kay maubra ko ang gusto ko himuon. Makaupod ko ako mga tropa, barkada, pamilya, biskan diin, wala na sa may magasaway. Tiyo yung akon problema is pag tapos ang amon ng relasyon for a couple of months, naka-move on ako. Gusto ko mag-focus, no, tiyo? Mag-refocus. mangitas ang iban nga mga hobbies, tiyoy, para mabuligan man ang akong mental health and physical health as well. So nag-enroll ako, tiyoy, sa gym. Hindi man weightlifting akong, tiyoy, the weight training. No, wala ko gawa, naghahakwat sa mga weights. May gamay mga dumbbell for firming. No, ining mga firming sa akong legs, firming sa akong mga braso, akong mga flabs, gamay mga flabs. Hindi man ako tambok-tambok siyang una, tiyoy. Medyo firm man ako, tiyoy. I know how to take care of my body and my diet. Ang problema ko, tiyoy, ari. Sang una, tiyoy, abi ko, may ginapaminsar lang ako about my ex or sa mga naginalantaw ko man yung mga K-drama. Pero as time goes by, tiyoy, daw pirmi-pirmi na ini nga nagakatabo sa akon until I decided, no, nag-decide ako, tiyoy, nga mag-stop na sa pag-gym. Ang problema ko, tiyoy, sa listening ko, wala ako naghahakwat sa mga mabubugat na weights. Ang pag-abot ko da is, una is calisthenics, tiyoy, gamay nga stretching, and then cardio, no? Nagadlagan ako sa treadmill. Kung kisa bicycle ako, tiyoy, stationary bike, pero hindi ko trip. Kasi gusto ko sa treadmill, kay maka-walk ako, kung sa maka-jog, and sometimes, sambal instructor ko nga babae, kung kisa run man, no, dagan man ako sa treadmill. Tapos may ara ko sa mga leg pull-ups, no? Amin alsa-alsa sa tiil. Amo man na, tiyoy. Tapos pakembot-kembot, amo na. Ang akon galing, tiyoy. Ang akon nanutaran. Sang una, tiyoy, abi ko, init lang sa akon lawas. Sang naga-continue ako, tiyoy, sa akon nga exercise, gulpi na lang ko, tiyoy, maka-feel, tiyoy, makabatyag. Sang init sang akon nga lawas. Ang madason sini, tiyoy, is ma-feel ko, tiyoy, nga daw ginakuryente ang bilog ko nga lawas samtang nag-exercise either standing up, tiyoy, lying down o nagapungko, daw ginakuryente ang akon nga lawas. And sa katapusan, tiyoy, natulupangdan ko, tiyoy, na nag-orgasm na ako. In short, nagamay nga kurog-kurog. Kag nagwaan ako, tiyoy. Timayo lang, tiyoy, isang una kay nipis ang akon nga leggings. Nipis, itom ang akon nga leggings. Ginkwa ko lang, tiyoy, ang trapo kay nagbasa-basa gid, tiyoy, ang akon nga tubangan. Nakibot ako, tiyoy, nagpa-CR. Kag ilang taw ginli-li ko, nagwaan gid ko, tiyoy. Nag-orgasm ako, tiyoy, without even having sex. Ang schedule ko sa gym, tiyoy, is every Monday, Wednesday, and Friday, 3 times a week. Sang ikadwa ko nga gym, sang ikadwa nga session ko sa gym, wala ko natugin mind, wala ko natugin sapak, ang makubasi na tsimpuhan. Pero again, tiyoy, sa liwat, amo naman ang natabo sa akon. Samtang naghigda ako, kag may trainer ako, tiyoy, nga babae, nga ginabuligan ako, nga ginaalsa, alternate ang akon nga tiil, no, left and right, tapos mapos para sa amo-amon nga abs, tiyoy, mapos babaw, ibutang sa dalom, and dugay-dugay, so, legs wide open, sarado, amo na, nga wala panaog-panaog. Sang ginahimo ko, tiyoy, ang amo na, tiyoy, nakibot ang akon nga babae nga trainer. Nagulpi na lang ko, tiyoy, nga nagkurog-kurog. And yes, tiyoy, nag-orgasm na naman ako, tiyoy, samtang ara ako naga-gym. Grabe, no? And natabo pagit ini the following week. And daw nahuya na gid ako, no, kay na witness ini, no, sang akon nga trainer, kagrambal niya nga na ano ka, na nga na-arouse ka sa ano, wala man din mga lalaki sa ato nga gym. nga purely mga babae diri, ano ang natabo nga anaga mo na tinabaabot yag itiyoy nga nagwaan ko na ay nag-orgasm ako tiyoy without even having sex. Hindi man ako tiyoy mahambal nga ginapangita ko na ang sex tiyoy nung wala na sa akon. Hindi man ako tigang, nakibot lang ako tiyoy nga natabui na nga nagwaan ako samtang nag-exercise. Amo nang akon nga problema tiyoy nga gusto ko man i-patpat sa inyo base mabuligan nyo ako. Is there something wrong with me? Nga kadali sa akon nga magwaan sa exercise lang daw, hindi ko man inimahangpan kung nga natabo ini sa akon. Madamo nga salamat tiyoy, tawagan nyo lang ko si La Arnie. Taga City Property, oy. Salamat and more power sa inyo o sa aton nga programa. Sige, ito ka namin at San Otama Gym man. Masan sa diin ka nag-gym? Upod ko, be. Problema ni nag-gym-gym lang siya, nag-basib la. Depende man na siguro sa hugis ang imo nga pearly shell, ano? Siguro samta nag-taas, ba na ugang tiilya ining mga bicycle, o naga, ano tawag na gani sa mga nag-gym, nataas-taas ang tiil mo na, base nag-bagid-bagid man ang imo nga pearly shell. Pero ara ka sa gym, di ba? Ara ka sa gym, paano mahambal nga magwaan ka, nag-gym ka, wala man gali mga ano da. Yung problema man gali ining mga babae. Ang iba nabi ko, nagasakay ka sa mga bike, di ba may ara sa may YouTube at TikTok. Ang mga tampuhaw to, mga gym instructor, na ginapasakay nila ang mga babae sa mga electric nga bike, do vibrato, trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

0: dali ang ano, no, dali ang ma-arouse, no, dami sakto na term, no, dami dali ma-arouse ni La Arnie, no, sa gym niya lang gabalubagit. Ti ang problema, ti anon mo ni kay naguntat siya kay daw nahuya siya, no, kay amo na pirmi ang gakalatabo sa iya kay daw naabot sis na, no, naabot sis ng babae siguro ti chismis to ti anon ni ano daw may premature ejaculation. The premature ejaculation is madali, dali maguan. Para sa mga lalaki, di ba? Natulukon mo lang gani. Kagaling ina, may gina-imagine ka, may ginatulok. So, kisa, pag first time maglantaw sa X-rated, o first time mo maglantaw sa mga porn magazine, di ba? First time mo, tiga-tiga na, dugay-dugay. Pagli-li mo sa brief mo, ay, basa. Na premature ejaculation. Si La Arnie Guru, amo na. No, no, hindi niya mapunggan, no, hindi niya mapunggan ng dasig magwaan, madasig sa magwaan. Siling nila do dalaman na sang stress eh. Inang mga psychologically matinding stress o nervyos o daw ano yun, daw stress, daw may psychological effect ina, ina mo nga dali ka magwaan. Hindi na orgasm, tiyoy. Fats lang na. Daw pareho ka man sa meme sa FB nga, 62 na edad ya, pero gabasa-basa pa. Tapos hindi ka mag-gym kung nagpulaw. Ah, okay. Hindi ka mag-gym kung nagpulaw ka. Kay mapisik-pisik gid na iya. Ay, amo na? Anong mapisik-pisik? May pagkapiolo man? Anong mapisik? Ay, ambal na, hindi ka sagay gym kung nakapulaw ka. Kay mapisik-pisik kagid na iya. Kung ako si imo, jogging ka na lang sa Sunset Boulevard. Halin Abilay hasta Mega World, libre pa. So ibagay niya, no, ibagay niya ang inyang exercise. Hindi ka mahuya eh kung sa dira sa mga leg crunches, no, leg. Kung sa leg crunches ka, nag-amo nagbat-bat sa ganti, likawan mo ang mga leg crunches nga ina eh. Hello, mayong aga.
1: Morning,
0: Tiyoy. Oo, morning. Sino ni?
1: Ay, magulagod sa Ma'am Ay.
0: Ay, Ma'am Ay. O, ano to, Ma'am Ay?
1: Natural good man na, Tiyoy.
0: Nga, ano?
1: Nakabi ako nabitin na dama ko na. Ang faktor na, Tiyoy, nga is may mga friends na nakapulaw ka pala, Tiyoy.
0: Kung nakapulaw, o, ne? Kung nakapulaw, o.
1: Nandiyan din natin sa mga amalang mga babae.
0: Hindi, dalang iklaro ha. Amalang mo kung ikaw may ano ka, kung nakapulaw, ano ba't sa ganyo kung nakapulaw ka mo?
1: Adalan ba tiyo, kung nakapulaw ka sa ang, do film mo pala tiyo yung nag-hot flash ka.
0: Ah, okay. Mali yung nag-hot flash ikaw kung nakapulaw. Mm.
1: Oo, may ara na tiyo nga. Do, kung sa film mo, do natungawan ka.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, pero kabalas ka na tiyo, nagawet ka bala.
0: Mm-hmm.
1: May tiyo sa tiyo nga, pati ang imo to nga, ma-reproductive system, so nagabag-umang bala do, kumbaga ang imo pa masaga, nagabag-umang.
0: Nandun may hormonal imbalance, daw mo na, kung nakapulaw.
1: Oo. Mm-hmm. So, may hormonal imbalance na sa tiyo.
0: Mm-hmm.
1: So, kung ako sa iyo, mas better dito yun, na mag-touch-up ka sa iyo, ano bala? Ay, sa ma-reproductive system, makong siya ito yun. Kahit aagay mo na ang wikak, bala. Nagaan mo na siya mag-gym siya, pero nag-hot-class siya. Dugay-dugay na siya, mag-awaan siya. Doon mo nag-gagay.
0: Ah, okay. Takto tambal ni may pagkapiolo. Kaya malagani, no? Damo na balaan ni may pagkapiolo. Hindi kasagay pulaw kay mapisik-pisik gid na iya. Ang manhambal mo nga, mahat-flash. Wala ba't sa ganya to? Siguro nakapulaw. Wala mahambal nila Arnie. Nakapulaw siya, nag-gym siya. So, amo na daw ang feeling mo, Ma'am Ay, correct me if I'm wrong, ang feeling mo daw nagwaan ka man, amo na?
1: doon mo nabla tiyoyo. Tapos, hindi na sa tiyoyo yung magkawaan. Kasi nga, no, ang tawagan na to, do more ka sa white, sa white black ko lang ang nagagawa. Sa tubig na siya.
0: Pero pagwa sa imo daw ano matyagan mo man daw like sex nga nagwaan ka?
1: Oo,
0: at imo wet din siya nga. So kun tawa sa English daw nag-squirt ikaw.
1: Oo.
0: Nag-squirt ikaw daw nauna daw no na may nabatyagan ka nga daw tingling feeling, meaning sexual a feeling na hindi mo mapunggan kag dira daw nagwaan ka mas squirt ka man hambal nga tubig nga daw gagwa.
1: Okay, tapos pagkatapos natin yun, ang feeling mo lang, okay ka, wala ka lang malag, ano ka malag, so, isig yung haki lang, wala lang malag, tapos do, ha, do, ang ino ka lang at here, pinagmagaan na sa buhok mo, ano, so, nasamon, may send ko na dati nga mo na.
0: Tingala ko si Mrs. Kada pulaw yan sa akin, ginatuon-tuon niyang iyang nga boulevard. Ah, amo na gali ko nakapulaw. I see.
1: Dito amo na gali siya yung ang iban na sweta na ilang na kasanagin, ano na din, mga sweta sila, ano na sa doon. Sweta na nila yun doon, nami sa pamagsa nila.
0: At least sa tatsak, tuwid mo lang ba ni Ben siya? May pagkapiyolo.
1: Pero kung may mga kamulan yung balancing na sa iyo, masigit sa iyang ibigay niya. Eh, dati ako, ang more, di ba, ang regular ako, more, wala ko ginagawaan. Sa ako ginagawaan sa sarisang dati ko kabulan naman na din. At maano naman, kumagawa naman na sila naman kabulan. Pero ako yung is may...
0: Ay, dugay-dugay, madugay-dugay ka, dugay-dugay ang imo menstrual period.
1: May tikos ako din eh, ano ako. So, hindi ako dugay-dugay nagawaan ba lang. Maano ba lang,
0: Manistration, pagkakabula naman na. Yeah, so, sana all si, sana all ang mga mister, sana all!
1: Tapos naka-baby kami. Tapos pagkatapos ko dito mga, may signs na more ako yung white blood na nagagawa lang. So, ano lang ako siya. Tapos, hindi, ano ka man, kurong-kurong kami, gabing pa kong, bawa mga limit, dahil flash ka na tiyo, tapos ka pa mag-itang lagang mo, matulawan ka, tapos hirin ka pala, malas ka na. Yung balas, yung tiyo, tapos ka pa. May maitip ka na tiyo niya sa mga bagay. Ano na iya kasi siyempre nag-agin siya mo. Wala ilang bala kayo makutong, kasi ang nag-agin ka sa atin. Ay, gulaan mo, may nag-agin mo sa atin yung friend natin ba.
0: Ngayon tayo mag-gym ka, guwaan ka pero na. Sige, Ma'am Aya, salamat, Gid.
1: Sige, Tio, nagot na ako sa kanatan mga classmates. Good morning, Gid, sa mga bagong bugsaw, dira pariyo ko. Kay Rato Dertin, Rato Miling, sa kanan kay Nora, kay Tia, kay Inday, dito sa general, sa kanan sa ating mga classmates, ang OSW. Sa kanan mga relative ko, good morning, Gid. Kay Ma'am Rachel, happy birthday sa pang-belated. Thank you sa masarap na pabi niya. At sa akin na nag-bless na si Jill. Happy birthday na sa mundo ni Adler. Balik lang ang birthday ka, Tiyay.
0: Hindi, sagay, remind ba lang?
1: Ito, sumalay na lang galikit sa ati. Ako nga, mga
0: magdali. Kasi tugay pa dahil hindi na magdali. Kabot yun ba?
1: Tapos yung master, tapos ikaw. Hindi, lang magandang tapos ka naman
0: Kapis ka naman para wala damo ka. Si Master, tapos si Rajuman Ronel Sorbito, 20. Si Rajuman Flo, kung sumula ba rito, October yan man na.
1: Ay, ano man, iyan nga.
0: Ang akon nga apo, October man na.
1: Ang damo kita sa
0: ganyan. Amo gani, hindi ka magdali, kaya matamatunta na sila.
1: Ay, ako ko daw una, gani.
0: O, di ka una, blow out, eh.
1: Kasi ano naman ganito man tiyo. Sige, good morning. Normal lang na. Normal lang ang mga friends. Hindi ka magpapunda, diba di?
0: Sige.
1: Ano di? Wala sa mga buhay babae.
0: Salamat, Gida. Adlo, adlo mo rin my birthday. Amba ni Bats Junior, yoy, basi sa La Arne, basi may tulo, blaw. Joke lang. Hambalo niya lang kung madakpan sa nasang iya nga trainer na kaihi na pangihi lang siya. Parang di sa mauyan, may mga problema da. Hindi ka lang sagay short. Pag hindi ka sagay sulob sang leggings na mga puti, baw hindi ka mga gray. Kaya makita yun, mahambal siya, oh, ala, basa. Amal ni Sir Bench, amo ni ang ginatawag nga namit nga problema. Kanami isang problema nila Arnie, ah. Temang kotman be kung diin sa nga gym nagpa-enroll, kay pa-enroll man ta. Sila Arnie, hambal ni Gary Hakosarem Estrellane. Sila Arnie daw tama gid na sa guro kainhit. Daw ido ba? Hindi kido, wala man sa gapangita gani. Wala man sa gapangita, wala man sambal nga uhaw sa sex. Pero may ara gali na explained na no, na explained kag ni may pagkapyolo. Kag ni mama ay amo nag tendency ko nakapulaw no, may mga hot flashes no. Gapisik pisik blatiyoy daw slight blanga ginakibot kaw. Daw slight electric shock. Ah, okay, a feeling of orgasm, no? Kay biskan hindi mag-gym, basta sa gunson nga pulaw, no? Mag-nagay gid na niya ang manigar, gid na ang lawas. Nga daw gapitik-pitik, ah, sa mga pulaw-pulaw. Reaction sang lawas sa pulaw, no? Maria Cecilia N. Kahunado, mayong aga, ma'am. Bago ko lang bugtaw. Ma'am May Subang, mayong aga. Tapos ang pisik-pisik dira na mabatyagan sa agtang, tangkugo kag sa likod sang abaga mo. Di maglayo sa feeling sang na-arouse ka, tiyoy. Ang hormonal imbalance, I see. Edgar Morales, si Kanal, mayong aga. Si Ma'am Evelyn Gigax, mayong aga man si mo. Hello, Ma'am Evelyn. Diin ka subong, Ma'am Evelyn. Nagliga to, nagpagimaras ka. Ha? Lagaw-lagaw lang si Ma'am Kapurang kay Evelyn Gigax. Salamat, good, Ma'am Evelyn. Si Ma'am Rona Mahandukon, mayong aga. May isa pa ni Dinted, nangyipangita ko lang anay yung ano ha. Ginapangita ko lang ining...

Ari. I see kayo nagligad. Hindi kinapakita ko nagligad nga si Mana. Akay wala naton mabasa mo ng ginapangita ko di sa messenger ko. Hindi ni. Basta manubo ang inyong sex drive, isa lang ang butsilingon sina. Mag-inom ka mo sang Mega Man Herbal Capsule sa mga lalaki. No, may mga nagapadala di sa aton, tiyoy, kay ako, tiyoy. At dali ko magwaan kung isa wala. May erectile dysfunction ikaw. Noong wala gatig agawa, hambal kang gatig at tapos dugay-dugay nagahumok. Either nakadruga ka, tuging ka, or may erectile dysfunction ka. It comes with stress man gyapon, ano? Overwork, kakapoy, amuna. Ang problema, no? Kung masama mo na problema nyo, mas mayo ina ini nga mag-inom ka mo sang Mega Man Herbal Capsule. Kay ini sigurado nagabuligid ini no sa erectile dysfunction sa mga wala gana no sa nubo ang libido. Mas mayo inom ka mo sang Mega Man Herbal Capsule. Ari, nakita ko na. Ari, kay Tatay Bimbo. Ari na, next problem ta mga kasama. 2 minutos makalipas ang alas 3. Ante sinaba, si malipat na naman ko sa winner ta. Ang nagdaog sa aton nga Sing Galing, JR Linita Marilu ang napilian. Ang may pinakadamo nga boto, salamat gid, congratulations and salamat sa aton mga judges. Ang nagdaog sa aton nga Singaling contestant number 2, Nanay Linita. Good morning. Ay, talking of Linita, hello kay Ma'am Elenita La Pastora. Na late ikaw, diin ka nagikan, ma'am. Where did you gikan from? Glenn Amoroso, ino Malunggay T. Diin ka sumang, Ma'am Evelyn, ari ka sa Guimaras? Ah, ari sa Iloilo, ari sa Guimaras. Nagligad, kita ko to, nagpag-Guimaras ka, birthday ni Mother Earth mo. Good morning. Ready na tayo sa kalamang sexual problem number 2. Tiyoy, mayong aga, tawagan na ko si Bimbo. No, mas magurang ko si Motiyoy. 56 na ako, 56 na tana. Mayong aga, Tiyoy, sa tanan-tanan nga tagapalamati sa programa. Isugid kay Tiyoy and welcome back sa programa. Ako si Bimbo, Tiyoy. Tagadiri sa bahin sa Mandurayaw. Ang problema ko, Tiyoy, doon nakulbaan ako ini magpalantaw sa doktor. Una, ni may ulo edad-edad naman ko. Ikaduwa, daw nahuya ako. Siling man ni misis ko, daw normal man lang ini. Kung nagatigulang na, kung nagaedad-edad, no? Ang isa ka lalaki. Pero daw ginakulbaan ko, Tiyoy. Kaga gusto ko man ipamangkot sa imo, labi na gid diri sa imo nga segment nga kalamang sexual. Kaya ko madamo may nagapamati di Tiyoy. Labi na gid nagapamati sa radyo kag basi may parehas man sakon ini. Ambot ko matawag ko ni nga balatian, Tiyoy. Shortcuton ko na lang kay para may makalaygay, no. Ang problema ni Tatay Bimbo. Ang akon nga kinatao, Tiyoy. Eh, kalamang sexual, pwede man nato niyambal imong pitutoy. Ang akon nga kinatao, Tiyoy. Kung nagatindog, wala man hambal nagaluya pan, Tiyoy, wala man ko underlying disease, wala man ko diabetes, Tiyoy, no? Sang una, Tiyoy, daw hindi pa amuni. Pero pagtungtong ko sang 51, mga 50 to 51, nagsugod na ini, Tiyoy.
nga nagamat-amat na ini kag subong daw dula inagid tiyoy, no? Ang akon nga problema

ano, ang kurba yasang una daw gamay pa lang ang kurba nga pawala. Subong tiyoy daw nagbahod na gid siya nga nagapawala siya. Ang maproblema pa di tiyoy is kung magtindog siya kag nagapawala, puwerte tiyoy, puwerte kasakit. Pati akon pusoon, baugaw gisinakit ang akon nga pusoon. Tinistingan ko ni tiyoy, makasulod sa okay man, pero kada tapos, antis kumagwaan. No tiyoy, pagkatapos kumagwaan, ara tiyoy, mabatsagan ko gitiyoy, ang puwerte kasakit sa akon nga kinatawo. Maginatingala ko nga anag bawod ini pawala. Wala man ini sa tulaan. Abi ko gani naka-experience man ang akong kinatawo sang osteoporosis o ini pagtiko blas ang aton nga spine. Pero ang aton kinatawo wala man ini tulaan tiyoy. Ngaan nag-inano ni tiyoy. Kulbaan gi ko tiyoy magkadto sa doktor kay base hambalon nga utdon blas. So iya nagabawod una, nagamat-amat bawod pawala. Pero subong nga ba niya at the age of 56, grabe na kuno ang bawod. Tingala ko, pitutoy mo, nagbawod pawala. Tinagsiling kita na no lepter. Walang kaliwaan. So ang manang na-experiencehan niya daw hindi ini-normal, ano? Hindi, may arad ang kinatawa, makita man natin, may arad ang ulo daw nagalingi. Di lang, aton nga helmet, ulo-ulo, nagalingi siya. May isa pawala, may isa patuo. Hindi, ang iya hindi ang ulo-ulo, ya ang galingi, pawala, patuo. Kung hindi ang bilog yung nakargada. No, gamay man na, o dako, wala man yung ginambal, ano ang size, no? Nga, nagbahod ko, no, pawala. So, sorry sa term, doon nagbuktot. Doon imbis nga number one ang kurbada, ang tindugon sang iyang nga kinatao, naghimo nga dumasyete. Doon man ang mga salakyan, di ba? Sa mga tak, doon nagsyete. Kag kumagsyete siya, kag naturalmente, kumagtiko siya amoni. Ang iyang nga purpose ay matindog is tadlong. Tikong mag-amona, damo guro sa mga tissues na nga nagapangabudlay hakwat. Wala man sambal nga may hemorrhoid siya. Bulog, hindi. Pitutoy ang problema. Nagbawod, may osteoporosis. So, hindi ininormal, no? May sex problem. Siguro si nanay, yawan man pa ayon, no? Di, pakurba pa amo na magtindog. Tindog na, hindi nga kupo sa tindog sa pero ga daw amo ni. Daw 7. Di kung pasudlon mo ina, tipayunan mo, paamo na daw, ang guwaya daw sarait sa eh. Namikur sa babae, ay, nadugin sarait si nanay. Pero sa lalaki, antes siya kuno magwaan, masakit. Kung magwaan, nagid sa daw, puwerte ka sakit. Siguro daw, kapati ang alagyan, guro sang imo nga sperm, alagyan sang imo nga sperm, nagtiko man, siguro may nag-block tuguro sa sulod tuguro. Sige, sa mga gusto maglaygay, kasi may mga doktor man diri, mga nagapamati sa aton, mga gynecologists, kaya nagapamati sa aton, mga medical doctors, mga medical experts no, in this field. Kasi mabuligan man aton ini si tatay, no? Kung ako si mo tatay, kung magsariling sikap ako, ma-koy box ko. Sa tuo naman, kay gabawod pa, wala mo daw. Daw sa imo yan, daw hiluton, no? Daw hiluton siya. Kay isang una, guro, puro pawala. Pawala ang imo ka magsariling sikap. Lain man lang direksyon tayo, kay mabalik lang ina. Kasi nahunay. And it started at 51 ko no, 50 to 51. Na batsaga niya na daga kurba tasa subong na nagbawod naging bawod ang term niya bawod nagkurba pero tama si Sir Ben so buti ba si pwedeng masamasayuhon mo siya no, kung sa wala siya bawod do tadlongon mo siya eh. Matamato mo sa pabawod sa tuo naman eh. Sobrang akurbada kulubaan mga

0: Eh, you know? Butangan laki-laki yo yan ba si Ma'am Evelyn? Bakit? Kumabali gani mo, Til? Laki-laki yan. Ti ano dagi na lungi ni Purangkay ni Mrs. Ano bawat? Amo na gani, Sir Gary Hakosala? Amo na gani yung problema niya? Wala man problema si Mrs. Why gin lungi? Siguro may problema sa yakin na tao nga nagbawod eh. May rason kung nga nagbawod ni pisa na nga lungi ni Mrs. na hindi na magbawod ah. Ambal ni Sir may pagkapiolo. Amo man na akon sang una. Siyempre sang gamay pa ako hasta lang dalagit may caller. Dalagit may caller. Unaon ta caller. Hello, good morning, may aga.
1: Yoy.
0: Oh, may pitotoy ka man? Ay, ma'am, ay.
1: Ay,
0: ma'am, ha?
1: Ano, Yoy, ang gusto niya pala pag-dina, Yoy, diba? Samba sila nga po, support.
0: Ano man?
1: Diba, sa age support, diba, Yoy?
0: 50?
1: 40.
0: Ah, 40, age of 40, oh.
1: Age of 40, di ba dapat matapos at ang mga lalaki? So, di ba, umpisa na na ang tawag nila ng prostate.
0: Prostate? Hmm.
1: Di ba, ang tanda na nagsasakitan niya mga postpone. Ang isa magawaan sa pagkatapos ng gawaan.
0: Hmm.
1: So, kung ako gila sa mga hindi mo siya mag-hadlock na magpapasakit niya sa doktor.
0: Hmm.
1: Ay, mas na pala po yung tunaan sa mga ngayon, diba? Diba mga sa lalaki, pag nga naminipo sa mga babae, diba sa mga lalaki, diba, ano nga, kasugod nga nga mga post-cancer. Di na sa mag-salba, yan na lang niya, isa-doktor na lang niya. Tapos basi po yung nga po, managuro, hindi niya pa mas ayun po, kaya basi pa na pa na makapagpagit. Lapit yun, pag ito nila nga sexual pa. Sa lapiris niya nga asawa. Ito na ko na lang siya para sigurado na lang.
0: Pa-check up na lang siya.
1: Pa-check up na lang siya. Hindi siya mag-advocate kay baga para man na siya nga health care sa iyong asawa. So, diba?
0: Sige, Ma'am Aya. Salamash! Si mamay, mas may wali putod pa-check up. Pero anong rason? No? Hambaling, amo man akong sang una, hambaling ba'y pagkapiolo? Siyempre, sang gamay pa ko hasta lang 3 pulgada. Hindi sakit sa brief kag jeans. Samtang nag-edad na ako, siyempre nag-labot na sa 11 pulgada. Magka-conflicted na yan sa under kag outerwear mo kag magresulta sang kurbada. I suggest suob ka halog kag kung ara halog. Kung ara man lang sa inyo balay, hindi ka na mag-brief. Pabayid na magbukol. Ano, magbukol. Mas nami gani na at least balaan nila may unod nga dako kesa unod nga gamay. Morning, Lito Binias. Mas okay pa na gani imo problema, tatay, kay tiko lang imo ga ginakabalak-an. Amon gani problema namon kung paano ni padakuon kay daw nagagamay na iniya. Iya prab gatiko akon gauplok. Nagauplok. Inom sa permigatas, tiyo, base kulang siya sa calcium. Amalipas Junior. May, wala man tulaan ng pitotoy. Ari, nami si... Hindi ni siya doktor eh, daw nurse ini siya. Dalingit, ari basahon ko, refresh ko lang anay. Nurse ini siya. So, naka... parente ko ni do nurse ni siya kaga sa maka may mga doktor man ini siya nga nakaupod yung mga gynecologist. Hamanya kakas tiyoy hindi ni normal tiyoy kung nagakurba gamay pero yung ining hambal niya na medyo nagabawod na. No nagagrabe na ginang kurba sang iyang kinatao. Kung kis ati yoy, tungod ini sa plak, hindi lang sa ngipon ang plak ha, kung hindi pati sa aton, ang plak o kung tawag tiyoy nga, scar tissue. Pero ang problema diri tiyoy, ay nagabawod siya, scar tissue sa sulod, no, sa sulod sang iya kinatao. Base may ara sila sa mga micro injuries ang una, nung no, na-experiensyahan, samtang nag-sex sila, sang teenager pa sila, o sang subong na sila mag-asawa, o samtang nag-exercise ini siya, kita mo, tiyo, may mga iban niya mga, may mga iban niya interview nga, hambalin, daw nabali ang ilang nga kinatawi. No, wala man inayatulan, pero hambalin, daw nabali, kaya nag-ihi sila dugo, daw base may natandog da, base nag-gulpihan nga, pag ayod ya tiyo kag nagabunggo sa kung ano-ano. Base may mga scar tissue ina no nga nagmalana sa sulod sang iya kinatao. Check up po niya anay sa guwa sa iya kinatao. Base may mga pilas-pilas ida kag nagkeloids. Syempre amo na ang keloids mapugong ini sa pagtadlong. Labi na gid kung panit makurba. Kung wala baw tiyoy mas mayo tiyoy nga magkadto siya sa doktor kay base sa sulod na initiyoy ang iyang mga scar mga plaque o scar tissue sa sulod sang iya kinatawo nga hambal ko gani tungod sa mga micro injuries samtang nakikipag-sex o sex o kuminsan makuha ni sa pag-e-exercise. Agi na injectionan man lang initiyoy may ginaturok sa sulod sang scar tissue para tunawon ni initiyo. Hindi man nihambal nga masakit, hindi inakinalan sang operasyon or surgical nga mga procedure para himuunin sa mga bihasa nga mga urologist, no? Para mapatadlong lang ang imo nga kinatawo. Patry mo, pa-check anay, no? Mas mayo ina iya. Pa-check mo sa gynecologist o gynecologist base magtunaan pa ini sang mas lubha pangabalatian sa imo. May toilets. Di gani, pa-check mo man si misis base tiko tong alagyan bla. Amo na nagtiko man ang imo nga nota. Na. Ay, talaga kayo talaga. May pagkapiulo. Bonnie, good morning. Ipachupaping bla sa ano, tiyoy, kay sagad na sila magpatadlong mo. Simple lang ina, matadlong ina, chupaping ang sabat na tay. May pagkapiolo, basi may chimpo ka ha, basi may jingle tada para sa programa, isugit kay tiyoy nga Christmas. Ikaw na bahala magkumposo, I trust you. Salamat gid mga karajwan. Salamat gid mga kasama. Ito ang ating kalamang sexual sex problem on air. Kada Webes, diri sa programang ginakalangkagan, kada kagahon ng programa isugid kay Tiyoy. Buwas nga adlaw, uy, kwentong kababalaghan. Sa may mga kababalaghan stories, ano pang ginahulat ninyo? Reserba nyo na, tawagin nyo ko buwas sa ating kwentong kababalaghan kada Biyernes nga adlaw. Hamba ni LC Supertisyoso, gakorinot anapitutoy, base may nerve na waay gahulag na, base na stroke imo pitutoy. Na-stroke ko. Nag-tiko. Mga kasama, ang kalamang sexual, dulong man sa aton, sang kaluan, sang kape henyo, 14-in-1 herbal coffee. Mapapawaw ka sa sarap. May sangkap ini nga collagen, mangosteen, malunggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotu cola, makarot, ginseng. Gagmay kape, ginpatamis pa ini sang stevia, kagin panami sang non-dairy creamer. Adlaw-adlaw nyo pag inom sang kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee. Sigurado, makabulig din, nagapahubin ini, nagipahilayo sa mga balatian, nagapanami sang aton nga pagpamuhin, nagaparilak sang aton unahuna, kag nagapautay sang pulaw. Tilawan ninyo, kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag syempre sa may Zamara shop, iping sang Sarabia Optical. Dira nyo man mabakal ang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos na may vitamin C. Pahibalo lang, may panawagan kita, pahibalo lang sa mga pariente himata, kilala abyan ni Martin Floyd Sancho Abregoso alias Floyd, nga siyang napatay sa September 15 sa edad nga 17 anyos. Siyang nahaya sa Barangay 8 San Miguel, San Roque, North San Miguel, Iloilo, ang lubong natala na subong adlaw, Oktubre 1. Ang misa alas 2 sang hapon sa San Miguel Parish Church, kagpagadalon sa katapusan nga palahuwayan sa Garden of the Ascension, ang nagaypahibalo ang iya mama Marieta Sancho Abregoso. Or condolences sa inyo. Mayong aga kay Nanay Neneng. Thank you. And yeah, congratulations kay Nanay Lilita. Si morning sa inyo tanan-tanan. Sa atong mga classmates, salamat gid. Asta diri lang ako nga pagpangalagad, gabay lang nga may nakuha gid kamo nga leksyon sa aton nga kaalamang sexual. Buwas nga adlaw, kwentong kababalagan. Adlaw kita subong sang Huwebes. Una nga adlaw sa bulan sang Oktubre. Tamang oras, alas 3:23 na. Asta din lang ako nga pagpangalagad sa ngalan sa aking technical partner na si Radyo Man Jason Renzi Cabatanya, kag si Chief Atoy alias sa transmitter Dan Zamora. Good morning kasama ini si Tio ninyo Pancho. Good morning and have a beautiful day. Ciao.

0: kayod yapon. Sa Bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
2: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
4: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
5: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
3: Inde magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
5: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
3: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
6: Halin sa pinakamataas nga bukid?
7: Ah! Kitkabas na nga eh!
6: O sa pinakamalayo man nga isla?
7: Day, kagraduate na ako!
6: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
8: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
9: Papauli na ko ka!
10: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
11: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
12: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
13: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
14: Sang una, daw hindi ko nagid makita kung madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
13: Mas klaro na bala mas gigabi?
14: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
15: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga kulang sa
17: iBerry for a clear and healthy eyesight.
18: Gikan

0: Nga aga, good morning. Mayong aga sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kag sa duha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units aton nga mga agricultural extension workers, shout out gid sa inyo kag sa mga netizens naton din man kamo nga pungsod na pahamtang subong kabay nga nasa mayungi ka mga kahimtangan. Keep safe always sa inyo nga tanan, so, lalong-lalo na no sa kay Sir Billy Melodias, no? Good morning Sir Billy, kay Sir Larry, kag Ma'am Sharon Guelos, no, sa Canada, subong man sa kay Sir Limbang, no? Good morning, thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Belated happy birthday gali, no, kay Sir Noel Sotomel sa Tres Solteros Farm, no, dala sa Oton, Iloilo. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. Subong man kay Dr. Anthony Lasafin Lial, no, sa INCA WV Isyo, no. Good morning doc, belated happy birthday man nga sa imo. Sir Alvin Naba, shout out gid sa imo Sir Alvin, kag sa mga farmers naton dala sa probinsya sang Gimala. Sa gihapon ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis ang manging kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Ginpaathag sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 6 o kon BFAR ang importansya sang mangrove, seagrass kag coral reefs bilang mga critical habitat nga nagasuporta sa coastal ecosystem kag sa pagpangisda sang aton nga mga fisher folk. Sa aton pagpakigangot kay Director Remia Apali sang BFAR 6, iya ginpahayag nga ang tatlo ka critical habitat amo ang ginahalinan sa mga isda kay iban pa nga mga aquatic animals para nga magdako kag magpadayon ang ila populasyon. Suno sa kay Director Apali, hindi lamang ang mga coastal communities ukon ang mga manog pangisda ang mas responsibilidad sa pagprotekta sa mga ini kundi tanan nga pumuluyo kag stakeholders. Pahayag niya lakip sa mga aktibidad nga nagatuga sang pagkaguba sa mga mangrove, seagrass kag coral reef amo ang basura nga ginahaboy sa kadagatan. Pagutod sa mga mangroves kag ang irresponsible nga mga fishing activities pareho sa paggamit sang troll nga makahalit sa coral reef. Bangod sini, padayon nga ginapasangkad sang ahensya BFAR 6 ang nagkalain-lain nga programa lakip na ang coastal cleanup, mangrove planting, information dissemination, kag pag-engage sa mga komunidad kag local government units para protektahan ang mga critical habitat. Gindugang pa ni Director Apali, importante ang pag-preservar sa mga nasambit ka coastal and marine ecosystems agod magapadayon ang sustainable fisheries, pangabuhi sa mga manog pangisda kag food security. Amo man ang masiguro nga may magamit pa nga fish resources ang mga masunod nga henerasyon diri sa kalibutan. Gani upod kita sa aton panawagan sa tanan nga mga komunidad nga maging responsable kita sa aton paghaboy sang basura kag labi na gid ang pag-aboy sini sa mga bodies of water, no, hindi lang sa kadagatan kundi subong man sa tanan nga mga suba, mga rivers naton kag mga sapa na eventually naga-end up ang ini nga mga basura dito sa kadagatan. Maging responsable kita para mabuligan naton ang BFAR 6 kag mapadayon naton ang sustainably nga pagpangisda para sa masunod nga henerasyon. No? Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga partners naton sa V46 kay Dr. Jessica Ismao, subong man sa kay Sir Joel, no? Abalayon, no? Good morning, thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sa agrikultura. Kay Ma'am Bibilo Magdaog, salamat man sa pag-upod sa aton nga programa. Dugang nga tagaan naton igtalupangod subong nga aga ginapanawagan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources B46 ang padayon nga pagtipig sa mga manggad sa katubigan kadungan sa pagpasaulog sa ika-63 nga Fish Conservation Week sa nagligad nga sinimana. Ang selebrasyon ang may tema nga Lusay Corales Kagbakawan Yaman ng Kalagatan Masaganang Buhay ng Pamayanan. Ginahiwat ini kada ikatatlo nga semana sang September. Katuyuan sa aktibidad nga mapasangkad ang ihibalo sa publiko kag mga stakeholders naton sa kaimportansya kag pag-amlig sang Lusay Corales Kagbakawan nga mga importante nga ecosystem sa baybayon. Pati na ang iban pa nga manggad sang katagatan kaangay sang Blue Swimming Club kag Irrawaddy Dolphin. Sunod sa kay B46 Regional Director Remia Apare, importante ang gusto nga pagdumala sang katubigan agod nga magapabilin nga bastante ang supply sang isda nga naghatag sang dako nga kontribusyon hindi lang sa palangabuyan kundi pati na sa pagkaon kag ikayong lawas sang kada katawhan. Agud ma-highlight ang karon nga tuig nga selebrasyon na sari-sari nga aktibidad ang gin-prepare sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga ginalakipan sang Seafood Kadiwa MMK2 Launch kag information campaign para sa pag-amlig sang Irrawaddy Dolphins kag Blue Swimming Club industry. May mga aktibidad man para sa mga estudyante nga ginalikipan sang lecture, poster making kag reel making contest. Samtang nagapadayon ang pag-distribute sa mga IEC campaign materials sa mga eskwelahan kag nagkalain-lain nga aktibidad ang Provincial Fisheries Offices sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nagupod gid ng aton nga opisina sa sining celebration sang Fish Conservation Week celebration sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sang nagligad nga sinimana kag ginapanginbulahan gid naton ang aton katuwang opisina nga amugid ang nagapanguna sa sining celebration. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Inrilin Senyores Poes, subong man sa kay Ricardo Rosendo Hintolia, kay Richard Agudines, kag Armilin Joy Mospa, kay Ma'am Hussein De Rotas, good morning, Attorney Rolin Asuncion, subong man kay Sir Ryan Rasgo, kag Dr. Dionic Natividad, thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Shout out kay Sir Ming Ermilando Miniel, Sir Billy Melodias, mayo lang nga pag-inom sang kape kung taho, no? Kay Kagawad Carlet Clavel, kag sa katapo sang Kagbang Farmers Association, thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Kag kay Ma'am Marilo Katunaw, no, sang Namanggas, kag sa mga cluster farmers naton, good morning gid sa inyo. O dugang nga tagaan naton igtalupangod subong aga kinahanglan nga preparahan sang sektor sang agrikultura ang ginalauman nga very strong El Nino antes matapos ang tuig suno sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Association o kon PAGASA. Sa aton pagpagigangot kay Administrator Dr. Nathaniel Servando, iya ginpahayag nga sa pagsulod sang bulan sang Oktubre, basta nangadlaw, no, mahimo nga madugangan ang mga lugar nga maka-experyensya sang dry spell, dry season kag drought. Samtang sa pasulod sang Nobyembre tubtob Disyembre, ginalauman nga madugangan pa ang mga probinsya nga maka-experyensya man sang El Nino. Mahimo man ini magresulta sa malawig nga kakulangan sa tubig, rason nga mangindako ang epekto sa sektor sang agrikultura. Apisar sa suno kay Sir Bando nga may ginapaabot nga pag-ulan subong nga Setyembre, mas manubo na ini compare sa normal nga kadamuon sang tubig ulan. Padayon naman ang pagmonitor sang pag-asa sa sitwasyon kag mahimo pa nga magbago ang ila projection base sa mga bago nga datos. Gani ginalauman naman ang padayon pa nga El Nino tubtob sa una nga bahin sang 2027 o kon masunod nga tuig. Padayon ang aton pahanumdom sa aton nga mga mangunguma nga if alang-alang na gid no ang aton nga tubig for the dry season no, o kon second cropping naton labi na gid sa aton nga mga rainfed areas no, hindi na magpasimpalad nga magtanom pasang palay no, kundi tinghuaon naton nga maka-access sang mga binhi sa mga ulutanon nga mahimo naton itanom sa sining sitwasyon no. Pwede ka magtanom sang munggo, pakwa no, o kung iban pa nga mga high value crops naton nga wala gid masyado nagakinahanglan sang bastante nga tubig no. Ina nga pahanumdom naton sa mga farmers naton nga yara gid sa mga rain fed areas nga nagkasalig gid sa pag-ulan para sa sustenance sang ila tagsa-tagsa ka mga pananom. Upod man sa aton nga mga kasapatan no, kinanlan handaan man naton sang pagkaon ang aton nga mga kasapatan no. Damo na sa mga asosasyon naton nag-engage sa silage making, pwede gid naton matap no ang ini nga mga associations para nga may bastante kita nga silage para sa pagkaon sang aton nga kasapatan. Ay labi na kung madamo na kita number of heads no sang aton kasapatan, kanding baka, kalabaw no, o kung baboy no nga nagkakinahanglan gid sang bastante nga kaon pagkaon sa sining mga binulan. Dugang naton tagaan sang italopangod subong aga, naglabot sa masobra isa ka metric tons sang fresh durian kag mangustin ang napadala sang Pilipinas sa pungsod Canada. Ini ang kabahin sang pagpaninguha sang aton departamento nga mapasangkad ang mga lokal nga products paagi sa agricultural trade. Lakip sa unang shipment pakadto sa Vancouver amo ang 300 ka kilo nga durian, 120 ka kilo nga mangustin, samtang may isa pa ka batch nga ipadala naman sa Toronto, Canada. Suno sa kay Agriculture Secretary Francisco Chu Lawel Jr., ini nga tikang ang may tinutuyo nga mapadako ang kita sa mga mangunguma kag masuportahan ang ilang negosyo sa agrikultura. Sa matandaan nga una na nga nagpadala ang Pilipinas sang bulan sang Setyembre sang isa ka metric tons nga fresh kalabaw mango sa pungsod Canada. Gani ginatutukan ini sang aton nga secretary ang export potential sang aton nga mga high value crops nga mahimo makadugang gid sa aton nga productivity pag sa aton ekonomiya sang aton pungsod Pilipinas. Dugang naton nga igtalupa tagaan sang igtalupangod subong nga aga samtang ginatawnya naton. Good morning, maayad na yagid nga aga kay Sir J. Aranda no, kay Ma'am Marilo Katunaw no, subong man kay Lito Bakad, Ma'am Jenny Bakad, good morning gid sa inyo. Ma'am Laila Rosbero, Ma'am Jafet Padernal, kay Ma'am Annabel Castellanes no, kag Ma'am Miriam Padernal, subong man sa mga farmers naton sa San Enrique no, kay Lisa Villalobos, kag sa mga katapo sang local government units naton sa San Enrique, no? Subong man kay SB Villalobos, no? Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Subong nga adlaw, no? Magasugod na ang aton aktibidad upod ang Iloilo Provincial Government para sa serye nga mga aktibidad nga gintiganagid sa paghiwat sang Farmers and Fisherfolk Weeks 2026 nga hiwaton sumugod subong adlaw hasta Oktubre 7, no, sa tatlo ka venue, isa sa Iloilo Provincial Capital, isa sa Banuasang Badyangan, kag isa sa siyudad sang Pasig. Kabahin sa selebrasyon ang mga aktibidad para sa pagpauswag sang agrikultura kag pagmisdaan sa probinsya. Lakip na ang Budol Fight Table Presentation, Agricultural Biosystem Engineering Day, Basic Barista Skills and Coffee Hygiene kag Rural Improvement Club Achievement Day. Mayaraman sang Fish Eat Forward Fisheries Innovation Forum, Animal Husbandry and Animal Health Extension, Community Activities kag mga lectures para sa Wagyu kag soybean production. Lauman man sa selebrasyon ang Parade of Floats Muse and Street Dance Contest na sundan sang awarding program sang aton nga Provincial Agriculture Office. Ginalantaw nga mangin pasidungog sa mga mangunguma kag mangingisda ang selebrasyon nga makabulig sa pagpadayon sang sektor sang agrikultura kag pangisdaan diri sa probinsya sang Iloilo. Gani ang mga ginlawag naton nga mga activities, no, ang Budol Fight Table Presentation Contest, Agricultural Biosystem Engineering Day, Basic Barista Skills and Coffee Hygiene, no, Rural Improvement Club Achievement Day, Fish Eat Forward Fisheries Innovation Forum, Animal Husbandry and Animal Health Extension kag Community Activity, Parade of Floats, Muse and Street Dances awarding program ng kag lecture sa Wagyu program, no. Initanan gina showcase gid sang aton Iloilo Provincial Agriculture sa pagpanguna ni Sir Jeron Magbanwa aton acting provincial agriculturist, no. Kag sumugod man subong nga adlaw mayara kita kadiwa markets, no, dira sa Provincial Capital hasta ini sa October 6, no. Kani pidig ka mo makapamalaklon sa aton nga mga cluster farmers, no, sa aton nga mga farmers associations kag cooperatives, mga organized groups naton, mga saad products naton, pwede naton ma-access sa aton nga mga kadiwa booth dira sa Iloilo Provincial Capitol grounds, no. Mahimo ka mo nga magbisita o kon maghapit sa bakante ninyo nga tinion para nga maka-access kamo, makabakal kamo sang dekalidad nga produkto sang aton nga mga mangunguma. Rest assured, no, nga adlaw-adlaw kunari lang kita sa siyudad sang Iloilo, magalibot-libot kita sa aton kadiwa market dira sa Iloilo Provincial Capitol grounds, no. Sa siningat inyon, aton pamatian ang aton AgriBit reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas, pamatian naton si Ma'am Christine Laurista. Ma'am Christine, sa imong report,
1: subong aga. Para sa mga balita sa Department of Agriculture Western Visayas, ang DABPI naghatag sa mga kasanayan sa mga kalahok para sa pagpatupod sa plant nursery. Ang Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, paagi sa Crop Research and Production Support Division, nagpatigayo sa Plant Nursery Establishment and Plant Nursery Accreditation Seminar sa Setyembre 9, 2026 sa BPI Crop Research and Production Support Division Training Room sa BPI Malate, Manila. Ang seminar gintambungan sa 14 ka-partisipante halin sa Nasugbo, Pasig, Rizal, Manila, Cagtarlac, agud matunan kung paano mag-establisar kay magpatalagan sa plant nursery. Paagi sa mga lecture kag practical ng mga aktibidad, ginatagan sa Crop Research and Production Support Division ang mga partisipante sa practical na ihibalo parte sa pagpadamo sa tanom kag pagdumala sa nursery. Ginpahugutan ni Diana Tabudlong sa National Seed Quality Control Services ang mga guidelines para sa plant nursery accreditation and certification. Kasunod man ginpaathag ni Noli Garcia sa Crop Research and Production Support Division ang mga kinanglanon sa pag-establisar sa nursery kag pagpadamo sa mga tanom. Nagtudlo man si Rolando Villas sa demonstrasyon sa asexual kag sexual propagation techniques lakip ang patch building, grafting, kag marketing nga ginpractice sa mga partisipante sa hands-on session. Paagi sa siningas seminar, ginatagan sa DABPI ang mga partisipante sa practical nga ihibalo kag mga kahanas agud makapundar sa ilang kaugalingon nga plant nursery nga negosyo. Ang aktibidad ng palambo man sa produksyon sa dekalidad ng planting materials, agud masuportahan ang malungtaron ng pag-uswag sa industriya sa tanom sa Pilipinas kag makabulig sa seguridad sa pagkaon. Ini si Christine Lauresta, nagabalita.
0: Thank you, Gid, Christine Lauresta, sa imong balita, subong nga aga. Yari naman ang aton advocacy radio plug bahin sa Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI.
2: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sa tubo. Ang RSSI o kon Red Stripe Soft Scale Insect, isa ka nagalap na nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod kay ginasuyop siniang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton tubugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga ma-produce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtob, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayo nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pag-utod kag ilayon nga pagsunog ukon paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid nga mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sa Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani ginapangabay ang tanan nga permi maglibot kag mag-usisa sang inyo tagsa katalamnan. Kung makikita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyo Municipal Agriculture Office ukon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuyan sang aton mga manguma. Pahanundong, halin sa opisina sang Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
0: Yes, sumayad to ang aton nga advocacy radio plug bahin sa RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect. No? Padayon ang aton pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs labi na gid sa may mga umadira o kon mga LSA naton o mga agripreneurs na naton sa probinsya sang Guimaras, kinahanglan naka-registered sila sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System o kon FIDIS, no? Basi may ala pa da mga kilala kita nga wala pa nakabisita sa Agribusiness and Marketing Assistance Division. Pagitaon lamang, no, si Ma'am Maria Cristina Rizal o kon si Ma'am Maricar Tombocon para nga mangin FIDIS registered na sila. Yari ang aton padayon nga pagpangagda sa ila.
3: Ang pagpanikasog, katutom, kagkapisan sa mangunguma kag mangisda ang nagahatag sa bugana nga pagkaon sang bungsod. pang masami, sila pagid ang nagkakapudlayan sa pagpangita sa husto kagpatas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ilang ginastos, kundi makahatag sa matarong agita para sa ilang pamilya kagsapadayon ng pagpanguma at pagpangisda. Agod masabat ini nga problema, limpasangkad sa gobyerno ang sagit sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321.
4: Gintatuman sa 2019 ang Sagip Saka Act, nagahatag kahigayunan sa mga manguma kag mangisda na makabaligya direkta sa mga ahensya sang gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement, halin sa simpleng pagbakal mga instrumento ini sa pag-umwad. Siga papabilin ang pondo sa lokal na ekonomiya pag nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agun masabat ini nga problema, din pasangkal sa gobyerno ang Sagip Saka Act ukon ang Republic Act No. 11321. Kung ikaw may ala sa micro, small, ukon medium enterprise, basta nagagamit at nagabakal sa lokal ng produkto halin sa atong manguma kag mangisla, welcome ka sa PDIS! Ano pa ginahulat mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Amuyad to ang parayon na ito nga pagpangagda sa ito nga mga agripreneurs, magbisita lamang sa Agribusiness and Marketing Assistance Division ng Bilis sa Department of Agriculture, Western Visayas. Wala na kita sing panahon sa ito nga programa, kadalagan sa agrikultura. Good morning kay Sir Rod Dixon, kag mga katapo sa Texon Integrated Farm dala sa Binabista, Gimalas. Sir Alvin Nava, shout out sa imo, kay Sir Joseph Villahillo, kay Sir Ernie Rosendo Villanueva, no, sa 3ARB Farm, basi damo pada saha sang Saba, no, damo may nagakinanglan di ang kilala naton. We hope, no, makakonek siya sa imo, Sir Ernie, no. Sa ngalan sa ato regional executive director, Director Dennis Arpia, kagduha naton ka maambong kagmapisan nga regional technical directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis taga Tamyao. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong atanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitsaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Litian.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:08 na sa kaagahon.
4: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang balita.
3: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang balita.
5: Adlaw na kita sang Huwebes, pizza 1 sa bulan na sang Oktobre 2026, kag sa aton nga Christmas countdown, 85 dias na lang, Pasko na.

0: Ate October 1 na gid niya Radyo Man Binroy gamay pang medyo magbalik-balik na gamay ang sitwasyon sang aton sining pagpangabuhi bangod sang crisis nga nagaluntad sa aton sini nga pungsod tani ang bermans nga balidado mangin matuod bala nga Mayo naman akon mang bermans na
1: ikaw lang kay nami ang gameplay mo sa buong October 1 entrada makakarating mo ba?
0: Ang ambal sang
1: papabuinas ko no
0: ang ambal sang kilala mo lilipas din yan.
1: Oh, simple, of course.
0: Sa karon nga kagahon sa gihapon mangin kaupod ninyo Radyo Man Eric John Pamplona.
1: Kaga ko naman si Radyo Man Benroy Bernal.
0: Sa kinaanda nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad. 42 ka mga kabanwahanan kay isa ka component city ang syudad sang Pasig.
1: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Mayong aga, good morning sa aton tanan.
0: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa nilisuan sang inyo mga radyo kag sa YouTube pangitalang at RMN Iloilo official.
1: Kaga nga ito naman official Facebook page, please like, share kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
0: Ganin din man kamong bahin sang kalibutan sa sining nga mga tinion ilabiragid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN Unang Radyo, Unang Balita.
2: Radyo Man Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: Mangailongo, Bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyo Man Bidroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyo Man Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tag palamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Tag karon sa aton nga Know Your History, October 1, 1905. Ang Haro Industrial School nga subong, amo ang Central Philippine University, ang opisyal nga ginabuksan sa distrito sang Haro, diri sa siyudad sang Iloilo.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
1: Versary gili subong

0: parang alma mater mo, no?
1: Yeah.
0: October 1, 1905.
1: Ang pagtukod sa Central Philippine University, mm-hmm. nakasentennial na sila eh, no? Mm-hmm. More than centennial na, no? Mm-hmm. More than 100 years na. Oh. Na sobra na.
0: So, subok mo yung mga activities, no? Yeah. Sa Central Philippine University.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita, unang radyo, unang
0: mga dalag ko ng mga balita subong aga ginaimbestigaran subong Radyo Banbinroy sang Israel ang ining natabo yang pag ang term nila sini is terrorist attack.
1: So hijack.
0: Or hijack, Radyo Banbinroy, or basikon may ibang pagid ka mga motibo dire. Matapos nga ang Israel-bound fly Dubai flight. No? From Dubai, ini Radyo Banbinroy, no? Ang fly Dubai nga ini, isa ini ka... isa ka, ano para si airlines sa company nga naka-base dito sa may Al Maktoum Airport, International Airport sa Dubai. Kwan ini, fly Dubai, Boeing 737 MAX 8. Isa ini sa mga pinakabago nga mga aeroplano, no, sa Boeing, Radyo Banbinroy. Ang natabo, ang captain sang fly Dubai, gin-attack sang iya siring co-pilot.
1: Grabe, no?
0: Ginbuno niya sa sulod mismo sang cockpit sang aeroplano.
1: Amo nang ginambal ilang pilot in command, di ba? Kundi may pilot ka, may co-pilot. Kung sa mga barko, bila, may kapitan ka, may segundo ka. Di ang pilot in command, amo gina siyang pinaka-mayor sa mga sa duha ka piloto nga ra. So nagbuno sa iya ang co-pilot niya. Could you imagine?
0: Hindi ba wala na sila sa sulod sang cockpit na Radyo Banbinroy? No? Ang chief sang pro at ang sa mga flight attendants nagasunod-sunod na da. So, ti ang gakontrol niya sa cockpit sila, ang captain kanyang co-pilot. Hindi ka na yan. Ginbuno niya sang co-pilot niya ang kapitan sang aeroplano. Karon, damo-damo ang pasayro sini kay from Dubai makadto ini sila sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv. Ang kwandere, ang maayo lang kay may doktor nga pasahero kung may ara man sang pilot
1: may
0: nga pasahero.
1: May piloto man. Gin kwan nila to, gin brinka nila tong cockpit.
0: Yes.
1: Kaga gin kwan nila
0: asta
1: to.
0: Na, asta nga
1: na sub-due nila. Na sub-due nila ang co-pilot ang suspitsado. Now karon ang ang doktor kita mo ni ari sa video sang CNN pala. May duguon ang piloto, ang main pilot, duguon Radyo Man Eric. So meaning ang doktor to ang passenger, amo ang nagtatap siya. Samtang ang nag-take over sa eroplano, ang pasayro kagin landing yan ni kuno sa Saudi.
0: Kaysa kung sila mo sa kahawaan sila sang Jordan, no, sa matabo ang insidente.
1: Nag-emergency landing sila sa base sa report diri, no? Sa Saudi kuno sila nag-emergency landing. Santo diri sa information nga ginapagwa Radyo Man Eric. Bo grabe nga.
0: Sa kwan sila sa Tabuk part na sang Saudi Arabia nag-landing Radyo Man Binoy. Emergency landing ini.
1: Emergency landing
0: diri kay kabalo ka ang Saudi kag ang Israel wala ini sila sang ginatawag nga diplomatic relationship. So kumbaga pag-abot dito nag-landing dito ang Fly Dubai pero ang kumbaga ang government iya sang Saudi wa isang relasyon bala sa kwan sa Israel.
1: Wala sa isang mutual.
0: Oo, nga, for example, ti pag-abot dito kung may kwan sila na may diplomatic relationship sila, ang Saudi mapadala to sang plane nga mo ang matransport sang mga pasahero pagkanto iya sa
1: In short, mabulig.
0: Mabulig. Oo. Pero kung mungaway siya sa diplomatic relationship, karon ang Israel, ang nagatuyo Radyo Banbinroy, nga magpadala sa ila kaugalingon ng aeroplano, ang gusto nga kwaon ining mga Israeli, ganito subong na stranded sa Israel, kung sa Saudi Arabia. No? O kita, hindi ko may mga diplomatic relationship, kay for example, ang mga investigation nga ini,
1: mahapos
0: Radyo Banbinroy, kaya may kooperasyon between two countries. Di ang pagpatiya sa Israel nga kwan niya, kwan niya terroristic attack. Kaya ginibistigaran nila karon ang background sa co-pilot nga ini. Kay base kung gusto niya i-hijack ini, kag mahimo i-kwan niya bala, i-palokpon niyang aeroplano sa mga target dito
1: sa Israel. Kay kung amuni ang manner, kung terroristic, patay na ning piloto. Kung terorista, gimana ning co-pilot, kung ako lang mag-analisa, kung terorista na hindi mo pagtapato ng imo nga target. Why gahulag
0: sa or basi bala may ara
1: man. Basi may diferensya. Basi may diferensya
0: guro. Dalon niya sa suicide niya ang mga pasahero sa eroplano sa Mariusep Santisima. Di buynas lang gid ang mga pasahero kay ti may ara sa nga doktor kag
1: especially may piloto man.
0: Ang pilot gid ang pilot gid niya.
1: Oo.
0: Kay ti way na pwede sa may ma-drive kay eroplano.
1: Hindi amo na gani. Di bali na wala man kita ga kuan nga ti mapatay gid ang piloto nga kuan. Pro di bali na nga wala sang doktor, importante may piloto. Kay nga in kaso amo na ganyang balta wait tumangin na pangayo pero ti ang masalbar mo ya sa pagkadamo nga pasayro.
0: Grabe
1: ti bonus gitu ya katama nga may ara karon ang alangan ng paluparo mo sa eroplano ang suspect nga co-pilot binunggo ini binungging crash ya pare karon ang eroplano kala matay pa kamuda
0: ayo lagi ang sakto na no importante man ang doktor kay tingin save niya ang captain.
1: Oo,
0: pero ang pagdala gid niya or pagdrive niya sa eroplano maayo lang gid kay may pasahero man nga ang pilot
1: maayo blaya pa ni kung mga eroplano lang nga mga barkada o piper sinikala ni ka mga gagmay lang eroplano. Pero eroplano ya commercial niya nga eroplano
0: isa yung sa pinakadako nga eroplano subong Boeing 737 na MAX 8 ni
1: mga latest nga eroplano
0: sus.
1: Grabe man nga mabugal guros ang piloto to nga nag sa
0: hero
1: Mario sa pag landing mo ya lain niya ikaw yung piloto ya sa eroplano.
0: Grabe hero kagid niya. No hero kagid niya imagine mo nga nag-amo na tabo tapos ikaw yung nag-take over ng pagpalupad sa
1: eroplano. Remember bala mga eroplano na nga nag-emergency landing tublang pal tublang nag-emergency landing bala nga nag-aaso ang iya sining pakpak tublang sa makina niya. Grabe ganing nga pag-dayaw sa piloto. Ini piloto gito saya area pasahero mo. Lakala niya nagkatabo.
0: Pasahero pero pilot man.
1: Pilot man pero pasahero saya.
0: Pasahero saya.
1: Grabe
0: na. Ay grabe ni. Mahayo lang kay
1: kita ni ko mga barko lang ni mambal ka. Sige lang ah. Bisan mag-ursa-ursa barko na. Okay lang pero plano niya.
0: Lantaon tayo na ang mga latest ng investigation kay ti mambal naton gina kwan niya gina take niya sang Israel as a terrorist attack. Nga mahimo nga kon why masabju ang co-pilot. Basi ko anong natabo no sa mahimo iguon niya nga target sa sulod sang Israel.
1: Sabi at nga bayin ginakilala sang Senate Impeachment Court ang pagbasura sang Supreme Court and bank sa mga petition nga gin question sa ila sa September 23 ruling angot sa 2/3 voting threshold sa impeachment case. Sunod diri kay Senate Impeachment Court attorney spokesperson attorney Reggie Tungol ang dilayon nga pagbasura sang Supreme Court sa petition bangod sa procedural grounds ang epektibo nga magapabakod sa constitutional basis sang interpretasyon kag proseso sang Senate Impeachment Court. In file ini petition ni former ano gani ES Executive Secretary
0: Vic Rodriguez.
1: Vic Rodriguez nga tao man suna ni Marcos. Unfortunately, para sila nga kampo ati kon ini kapirdian kay amo na ining last recourse nila ang magkanto sa Supreme Court para punggan ining ruling sang Impeachment Court nga i-adjust ang threshold sa ilang pagbuto.
0: So tama ka klaro ni ang nangin desisyon sa Korte Suprema Rajuman Binroy kay bot silingon nga wala nila ginpaboran meaning hindi sila bag para hilabot no sa Senate Impeachment Court regarding sang pag desisyon sa Impeachment Court nga islan ang threshold no sang conviction sa nagapanayon subong nga impeachment trial kaya Vice President Sara
1: Duterte kwan pala ang last part sang nila sining ruling siling sang Supreme Court sila nga desisyon by junking these challenges the highest court has drawn a definite firewall around the independence of the Senate as an impeachment court confirming that its proceedings cannot be held hostage by premature judicial meddling or collateral litigation the impeachment court's September 23 ruling stands undisturbed and shall continue to perform its constitutional mandate to solely try and decide the impeachment case before it without unnecessary stalling or external distractions.
0: So boss, yun ang grounds nila ngagin na paboran ang petisyon Rajiban Bidroy bangod sa procedural grounds no nakipadri ang kakulang kuno sang standing kag prematurity no kumbaga way pagani
1: oh amo gani wala ka man sang course of action ano ang aktuhan mo kun wala ka man magini mo
0: pati amo nagani ang balko Rajiban Bidroy nagastand subong ang mga kwan dito mga opinion kag mga statement sang mga friends of court no ato mga amigos sa Cure nga sanday former chief justice Hilario Davide Artemio Panganiban kag sumuman na former chief justice Puno di sila nga tatlo ang naghambal nga ang impeachment court Rajiban Bidroy ang mayara sang sole authority no sa pagpatigayon sang impeachment trial kag pagbuo sang ila sila nga mga rules and procedure
1: amo nga bali panganiban niya unless nga mayara sang grave abuse of discretion pwede maka-intra dira ang Supreme Court but in the absence sina nga grounds Rajiban Eric wala sang deber ang aton nga Korte Suprema nga mag-intra because ginambal ina sang constitution naton nga ang magapatigayon lang sini ang may sole authority lang sini amo ang aton sini nga impeachment court ano ang aktuhan sang Supreme Court kay wala man sang alleged grave abuse of discretion wala ka sa may ginimo wala ka man sa may ginligwat di ba ruling malang ato mere ruling malang ato wala ka man sa maging bago ti ano aktuhan abi sa aton sini nga Korte Suprema paano ya intrahan ini no kaka, wala ka sa intrahan
0: according sa mga former chief justices kasi may ara gidiya sa aton sini nga konstitusyon nga ginatagan sang sole authority ining sila mismo iya sa impeachment court ang maghimo sila sa nga ruling ini may intrahan ini sang other branches of the government or influensyan sa other branches of government kay ginatag sa ila ang sole authority nga ina sang aton sa nga constitution so bantayan ta ni kay at least subong klaro na maka-proceed na sa trial ang impeachment court kakahapon gani kundi kahapon to no
1: ang kahapon no
0: kahapon tong gin-suspend ang impeachment trial kagawala bala sa mga rason kung nga ang nag-suspend sila mahimo nga ti isa ini sa mga rason Rajiban Bidroy no ang pending pagwa sa nga desisyon sa nga Korte Suprema
1: manuguwa kay manguro ang pambalaan nila manuguwa
0: regarding sa naging desisyon nila nga ti pag ligwat sa nga threshold no sa nga conviction sa nagkaparayon sila yung impeachment trial.
1: Kwa na, forced to go na. Daw diri-diritso, hitso-diritso na. Ang balantayan na lang sini saan umatapos ang impeachment. Tapos na ng hinampang.
0: Sa paglantaw ya sang aton nga mga kauturan especially sa mga nag-observe no sa dalagan sa isang impeachment trial daw amo-amo na to
1: ako yung
0: kasi gani kung madugangan pa
1: ako nagapati pa ya nga at least may isa pa no sa majority nga mambal mo independent yapon ng paminsaron Rajiban Eric
0: otherwise Rajiban Bidroy nga para sigon sang sandigan bayan ang ila siling desisyon sa mga kaso ang ginapangatubang nga ininantay si Senator Jinggo Estrada kay Senator Dante Marcolita. Pero nagapati ako yan na i-delay ini.
1: Papa!
0: Kagag number two,
1: gin-design na ilan na mo.
0: Ang question pag-i-delay kung magsugal si former, si Senator Bato de la Rosa, nga mag-gwa siya, kag mag-participate sa impeachment trial.
1: Pero hindi ko yung pag-isakripisyo nga. Inang isakripisyo mo, tapos may spare tire man sila. Di ba? Kidamo sang alas abi sang kwan sang aton sininga sang administrasyon abi sang mayor ya damo sang alas useless na nga magwa si Bato. Kung na kuya kay Bato, hindi ko bisan landong kuya, hindi kuya pagpakita.
0: Hindi, subo, Radyoman Benroy, balantayan kati, siyempre, ang threshold, why na problema. Ang kinakuan subong, inabantayan subong, kati, muna kanihamba ko ba, si preload ato sang mangin conviction para sang vice presidente ang butuhay to bala ang butuhay nila to
1: kaya mo na gidi
0: kaya mo amo na gid ang matabo Radyoman Benroy ang posibilidad dere nga mura gid hambal naton sa pinaka mga opsyon ni Vice President Duterte is mag-resign pero tandaan mo bisan mag-resign ini siya matapos lang iya ang impeachment trial pero pwede nga makadiretso sila sa criminal complaints sa Radyoman Benroy bago sa vice presidente in fact ang National Bureau of Investigation kag ang Department of Justice naghahanda na subong sang mga kaso criminal
1: gina foresee naman nila
0: oh gina foresee nila nga posible mag-resign ang vice presidente para nga ti kun way sa ma desisyonan iya sang impeachment court way siya sang perpetual disqualification
1: most probably ti ang mga desisyon ni Sara whether mag resign siya mag-announce siya publicly nga mag-resign siya guro weeks before no sang matapos nga ma-estimate man nila ti ano pa ang imo sining sagad ka tinerdira nga ang isa mo ka option amo mag-resign galing kay pagwa mo kumbaga pagwa mo sa redor nila may nagabantay pagito
0: mas kag mas lalaki
1: ginabantayan ka pagid
0: ang criminal case iya kon plunder ang imo nga kaso may imo nagdagan ka sang warrant of arrest kag priso ka. Kayo na lang sa impeachment court. Ya kay di ko ma-convict ka na, way ka man preso once ni.
1: Ang budlag lang kay
0: may ara ka sang perpetual disqualification to hold public office.
1: Amo lang budlay galing kay silang ga take control sang tanan mo. Way ka gid sang may mo. Sa administrative dili ka madala.
0: Sa ng presidente Radyoman Benroy, mas taga ni gobyerno ang kontra mo. Wala video ma-pinot gid.
1: Kano wala ang sino pang opsyon sa mga Duterte kun si Sara, wala na.
0: Si Wikwan eh, si Basti.
1: Si Basti, ginakulikot man to siya.
0: Ang parawag eh.
1: Si Paulo, ginakulikot
0: man to siya. Grabe sutong dayaw nila ganay kay Kwan, kay Basti Duterte. Kaya man nilang purmaya to bala nga daw, Kwan bala daw, Don bala. Alam mo nang sa mga, Kwan sumo, sa mga AI drama, sumo nga, Mafia Don. Grabe no? Hindi lang Mafia Boss, kundi Mafia Don.
1: Grabe.
0: Sumot sila kung Godfather sang
1: Mafia. Hari.
0: Pati ang, kwani, ang negosyo, politika, ang ginauyatan sang Mafia Boss or Mafia Don. Hindi ang Mafia, bala, ano, ang ila source of income. Illegal, gambling,
1: sinindikato eh.
0: Oh.
1: Team lang mafia, di ba? Ano brand nila? Sinindikato yung mafia, gani sila, di ba?
0: Parada, gambling, drugs, kaga trafficking.
1: Sino nagapadlagan sa gambling sa bilog na kalibutan, di ba? Amo nang popular nga kanya, tig mafia ka.
0: Nakalabot sa mga mafia kag AI dramas.
1: Puro naman lang. Bala mo ga AI lang tayo pirmi mo. Hindi ko lang pag-ihambal. Ang ginambal sa kilala ko parte sa AI. Kaya ba kasi mas-shock ka mo?
0: Ay, nako.
1: Kaplanindog, ugat.
0: Hindi mo na yung kakatabo sa Pilipinas.
1: Kaya mo na, ti ula ka na. Worst comes to worst. Ti, si Hanilet sa bansin niya. Guro kang si Kitty Duterte. Guro
0: ang bilin na. Ang second option is Basti. Kuno?
1: Tigaling kay
0: laban naman. Kaya daw mas maburbaligya mo siya kumpara sa kay Pulong. Ti, siyempre, nakita ko no to. Kung sa mga DDS pa ang kuan kuno ang prosecution kuno naghinulsol nga ginpresentar nila si Basti Duterte kaya nakita kuno to ang iya sining potential nga mangin ear no sang pamilya Duterte sa posisyon bilang presidente sang Pilipinas mano ila korporasyon
1: amo nang ambalta sang unawa lahat magagawa abi mo sang unawa man naging dahom ning magatulumpok sa mayorya ang mga senador ti subong nagtililipo naman sila wala man sa mayorya nagula una nga amo ning magkalanabo sa kontrati subong natabo man way ka ganis ang may way ganis ang imposible sa administrasyon gani kay amo na ambalta sad reality nga amo nang nagakatabo sa aton the way nagadya independence
0: so kumbaga abang kita oh kay kabalo ka sa mga reports naman parte na ginang utang ka Pilipinas kaga number 2 ang inflation sang nakaligad ngayon nga bulan sang Setyembre parte kataas
1: ang utang sang Pilipinas amo nang ginaprojekta di ba amo ning bagay nga balta ibang ginahandom. Oh. Amo ni ang ginapananaw ta pero wala ta ginahandom, oh. Diba?
0: Kunang utang, kunang utang taning anak kwarta ta. Oh. Eh, manggaranon pa kita sa Sterling, guro kag Sinclair families.
1: 2 ATO 19.61 trillion.
0: Oh, gabay na lang
1: 40% na lang, 0.4% na lang ang aton nga estimate nga
0: before. Na 40 billion eh.
1: Ah?
0: Di man 40 billion na lang o 400 billion.
1: Oh, 400 billion.
0: 400 billion na lang. Malabot na ang ambalbo nga threshold.
1: Di ba mo tong
0: before nga magtapos si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. siya nga
1: termino. Sala kita gani mo.
0: Malapaw siya 20 trillion nga utang.
1: Sala kita gani mo kay 2 years pa mo ti base ko may 1 year pa sa nabilin. Malabot yan ang kutay.
0: Kag tandaan mo.
1: Di ba ato nga estimate to?
0: Presidente Radjuman Binoy gadako na mga utang nila last 2 years sa ilang termino.
1: Tandaan
0: mo gid.
1: Di mo tong ambalta di ba before mag end yang term, malabot sa 20 million ti ari hindi paguro. Year before pa mag end yang term, malampas na naton ang 20 million na. Bow.
0: Trillion.
1: Trillion. Eh, Marcos na iya.
0: Nanam, no? Daw, kun,
1: si Marcos kun, na iya.
0: Eh, hindi tani na utang.
1: Doon ko namin tani mo, no?
0: Kung kwarta tayo na sa Pilipinas.
1: Kung surplus tani ni.
0: Mara Yosef, utang na
1: iya. Oo. Eh, amo na iya. Amo na iyang tigre ng norte. Oo, oh, di ba?
0: Samtang si Manpagin yung mga balita ka mga informasyon ginapakuminto sa Supreme Court ang mga respondents sa petisyon nga naga-question sa constitutionality sa Republic Act number 123-26 nga nagapaiway sa 2026 barangay and sangguniang kabataan eleksyon. Ang petisyon na ginfile ni Atty. Romulo Macarintal nga nagaingyo man sa temporary restraining order batok sa status quo ante order. Natagan sa non-extendable 5-day period ang mga respondent agod nga magsabat. Respondent ni Radjuman Binroy daw ang House of Representatives, ang Senate, ang Malacanang,
1: sila nag
0: sining Solicitor General o Consul.
1: Sila nagkuan mo sila nagpasad sang layi.
0: So sila ning mga respondents, no? Ti sabton nila ini pagi sa Solicitor General,
1: abogado sang gobyerno ta
0: sa Korte Suprema. Una na ginapahayag ni Macarintal nga ang nasambit nga layi makabig nga paglapas sa right to vote sang electorate kag nagmagapahanugot sa mga incumbent officials na mapabil sa pwesto tob-tob November 2020.
1: Remember nga, once nagdaog na ini si Macarintal sa ila petition nga ginfile kag isa na ini ka jurisprudence.
0: Hindi, yun eleksyon eh.
1: Oo, kay nagligad sa postponement, galing kay ti after niya sang election, dahos garan ato nangin mo and academic na iya because nga ti huwag ka nasang i-serve o i-implement nga order kay ti natapos ng eleksyon pero nadaog ini ni Atty. Macarintal popular nga election lawyer day sa pungsod Pilipinas. Ti subong wala pa niya ang kwan wala pa ya ang tawag sini huwag pa yung eleksyon, no? Huwag pa yung takabalo kay ti ang balta wala pa ya matapos ang away. Sige pa ya tiyog sang bula. We don't know pero hindi ka mo magsaga da kasyon nga ti madayon gini. Kay may amo na ni.
0: Ang kuan man sini purpose ba lang sini nga ang Korte Suprema. Hindi man makadesisyon dayon nga wala anay gin pamatian ng mga respondents.
1: Kung
0: makasabat dira ang respondents kay matanda kada subong ang Solgen naton Radjuman Binroy. Kung masabat niya ini ti laban-laban wa isang
1: basi formalidad na malagani na.
0: Definitely pasabton gidi ang mga respondents ni kay hindi mo pwede mabaliwala man ini mo.
1: Yes, yes.
0: Kaya according sa kwani sa petisyon ni Atty. Romulo Macarintal silingya the plea to declare Republic Act number 123-26 is unconstitutional and stop the postponement of barangay and sangguniang kabataan elections is not simply a dispute over an election date. It raises a fundamental question about democratic governance. Nangambal niya nga ti eh dila niya question sang pagpostpone sang pizza sang eleksyon kundi ini ang nagautod sa kinabatarong sang tagsa ka mga butante nga magbuto kag magpili sa ilang mga official sa ila sini nga bank.
1: Yes, may mo nga nanging curtailment ina sang aton kinabatarong magbuto pero wala man gin postpone kuno ang eleksyon. Nanging epekto lang ini sa pagfix sang term sang aton sini nga among gid sang
0: tanda man abi sa Atty. Romulo Macarintal Radjuman Binroy ang mga kuan bala magimo pleadings ni grabe ni elections are not merely dates on a calendar. They are the mechanism through which the people exercise their sovereign right to choose their leaders. Let the law be tested. Let the constitution prevail. And most importantly, let the people have their voice through the ballot.
1: Amo na gani ang balta, isa sa mga respected nga election lawyer kag once nadaog yan ang ininga away Radyo Man Eric. So hindi mo ni mabaliwala si attorney
0: Amo na gani nga nagpetisyon sa liwat kay ang nagligad tong petisyon niya din pamuran to sa Korte Suprema.
1: Lenny Robredo, di ba? Sang ginaway nila to si nagfile petition si Bongbong Marcos, Bongbong Marcos sa vice presidente. Wala kadaog si Bongbong Marcos sa eleksyon, yan na lang dinaog si Lenny Robredo.
0: So bantayan ta niya, pero ti sa mga wannabes dira, sa mga posible makaidato sa kapitan or kagawad or mga sa mga escape, hold lang.
1: May kwan pa, may 2% pa, kasi 5% pa.
0: Kay, for example, abi Radyo Man Binroy, why abi ma-postpone or although ati ang decision sa Korte Suprema, ginangan-angan pa man. Tani, subong masandukot na ang kwan, ang filing sa COC, pizza 28, so kang pizza...
1: Oh, sa Lunes, tani, nag-file na kita yas ang COC, tiyas ang Lunes mo.
0: Ti, tani, subong abi, ano ka daw subong man?
1: Wibes.
0: Wibes.
1: Oh, pizza uno.
0: Ti, Wibes, Bernes, at laban-laban sa mga Domingo kag Lunes, sa sadyang pilahay sa Kumilik.
1: Oh, ti, amo na gani. Ang bisan paano ining mga would-be candidate nga naghalakap plus din nagpinasika to sa tao tapos bung nago nali gani madayo ni eleksyon. Tamaan kamo sa mga butante nga nagpalanago na kamo kaya wala man kay abiyo hindi na madayo ang eleksyon pero daw hindi gimanguro tanong hindi tapa man paktan ang tanan base hindi base way na gimana no pero may bilin pa nga porsyento
0: ako kwan niya 80-20 na niya 80-20
1: ako gani 90-10 guro
0: ako nahatagan ko 20 kiti wala bumayo man sa to meron mo makalintal mo kalay kiti 80% ako kiti ama komo ang executive, ang Senate, ang House of Representatives. Amo ang imo sila nga kontra kag siyempre kina representar sang magluwas sa mga abogado sang Senate kag sang House, siyempre ang aton nga solicitor general. Standby, check tayo mga observations sa aton sila nga patrol. Kamusta ang tangaton nga palibot? Nag-standby na Radyo Man Marjorie Hervo Miani.
2: TYRI Radyo Man Report.
0: Marge, mayong
3: aga. Good morning, Radyo Man. Good morning, Radyo Man Binroy.
0: Kamusta ka? Iti di off ng kapon.
1: Musta yada?
3: Energized, maninoy.
1: Ninoy? Ah, hindi ka maninoy. Ninoy!
3: Ninoy!
1: Dinner Yosef, kanami isang aga ta.
3: Ang aga ko dito, may aksidente. Actually, ano malang ang dumaynor malang siyang aksidente. Nakabunggo ang motor, no, nga ginadrive sa lalaki nga ginapahayag sa nag-rescue drin, nakainom kay ginosisa niya mo para na sizer. May minor malang apilas. Halin siya sa may dali-dili sa may ano bala sa tubang sa may Halandone City proper. Halin siya sa may Dalang Delgado. Nag-gas siya sa ano, nag-gas siya sa Shell gas station. And then pag-gas niya, anay nga maliko na siya going dribla sa may Palapala City proper. Na bungguan niya ang nakapark na sa laki. Ang damo, kapark niyo, wala ganyan na pang clamp. Dari sa may area sa nga city proper, subong ang mga tinion. So according dari siya nag-rescue sa iya, nga nakainom, halin ko na sa Smallville, kag, sorry lang, kaginano, gingiyahan niya. Ako sa good morning, bali pwede mo lang ma-plastal sa ato. Bali paano mo siya nakita, kagina, ining a victim naton, sir?
4: Ang pagkita ko kapaliko di sa gulpi lang din ang uli na nagamuna ako. Doon na ito lugar. Sa... Ang mga din natin igo na so. Hindi man gida si Glaga niya.
3: Oo.
4: Galing kayo na gano'n lang. Pagbunggo, ito gulpi lang din na puga. Iyaman niya motor.
3: Waya man nakita na yung nakaparta sa laki ang sipilidanan.
4: Natulugan yung siguro mo na waya mabantayan.
3: Pero halin mo sa gasto. Oo.
4: Wala naman, wala na akong kabantay. Nagliko lang yung siguro. Dari sa gasto. Sa small bear, gano'n sa rin.
3: Pagkitaro niya?
4: 40 plus.
3: Pero
4: ang muna itong
3: minor
4: mo lang
3: pagkita
4: sa sagot. Pero
3: yung muna sa dalong, kaya nga mata. Ano ba nga sir?
4: George.
3: Sir George na lang ah. Lalabihan siya ni Sir George ng victim.
0: Mayroon mo kayo may, ano, may helmet?
3: Wala siya helmet, sir, no?
4: May helmet siya,
3: pero wala.
0: May helmet siya. Kahit ikon mga kawain na sa helmet, laban-laban na tamaan na siya.
1: Pero pamangkot, di nakabutang ang helmet.
3: Dinya na po tang helmet sa sa siko.
4: Para sila lang.
3: Dali lang. Di siya din ko din iyang motor. Ahay, aras sa burutangan sang ano, naka ano nga, kung hindi sa siko, ginasabak na bala?
1: Ara sa tubang?
3: Ara, o, isa ko daw picture ba bala? Ara, o, te. Ginasabak niya ang anong helmet.
0: Ngayon pang helmet,
1: nasabak niya. Ara, pia sa motor ang helmet.
3: Tama,
1: nasabak niya. Diba si magasgasan ang helmet?
3: Oo, oh, doon pa yung bala, hindi mo pa gamitin ba si mabasa?
1: Na gani.
3: Iti, amo na, pero tatala mo, nag-parking dali sa may, ano, sa may Halandone area, sa ano, city proper. Subong ang mga tiniyon, why, guro matalupang dahil, kaya paliko niya bala halin sa gas station, may salakyan, bumunggo sa likod.
0: No? Sakto na ngambal mo, Marge, no? Hindi tayo gamitin payong, yung basa-imbasa, no?
1: Gani, lukutun mo eh, kagtaguhon. Tapos sulay ka,
0: ayaw mo uro sa salakyan. Panghaboy ko na lang, Nay. Mm. Eh, wag ko ginaya ka agigamit mo.
1: Eh, haboy bala to sa salakyan. Kung bala,
3: eh... Kapilaman nga,
1: isang pila pa kami yung payong.
0: Doon ba?
3: Kapilaman ka ulan yung
0: galakat. Hindi ka, masakit kita pirme. Kay wag taga pamayong. Kay may payong man pa.
1: Eh, haboy lang sa salakyan. Sa kilala mo.
0: Eh, Toon na ba? Tila si Toon bala mabasa.
3: Bala? May payong. May payong kagali. Kaya ka dalakat, magkasulay ka man.
0: Gani. Ay, naku. Na-realizar ko na panghambal mo, bala.
1: Eh, mabasa. Masing
0: basa,
1: ako manimo nga.
3: Kari man. Paano mo gani basi mabasa? Raincoat, gani nga raincoat. Hindi mo pagkwaon. Kaya mabasa man gani.
1: Kaya mo mo ng ilmet, magasgasan ka rin
3: na. Oo. Oh, kita mo.
1: Oo, oh, mahal.
3: Pero okay naman siya. Ang ano lang, naampawa na guro sa hulugon. Kaya halin siya gani sa small deal.
1: Kaya bala mo, Manila, kung nag-motor ka, nga nakainom ka, kag may helmet ka, isa ka katapungawan ka bala, duga ka tipuyong kabalaga. Basta
0: kini ka manginan mo.
1: Hindi ka manginan ti kun amo nang hambal sa mga mahilig mag-drive nga hubog. Ngayon hindi ka mag-helmet kay para manginan ka bumpawan ka.
0: Umpawan imo mga kaagahon.
1: Ano nga umpaw ko ra na gwa di pataranta so utok mo ano pang hangin nga para mag-umpaw ni kini man pawan ya.
3: Insakto man na Juman Binroy. Kaya nakapawan man sa nakabunggo siya.
1: May lang gani kay wala gid matamaan.
0: Kwarana, why mapuruhan?
3: Why siya napuruhan? Titihina man ang iyang adalagan. Rajuman Eric, Rajuman Binroy. Natatap naman siya sa ay, sir. Ang dapat na nalang ditatapon niya, binungguan niya ng salakyan na nakapark na rin sa kilid sa dalan sa area sa Halandoni. Rajuman Eric, Rajuman Binroy. Sa dugang natuan ng mga balita, nagpaandam diri si Police Colonel Wilbert Parilla sa tanan ng mga mahilig magpadala sang threat no sa mga eskwelahan do ka ang isang bomb threat nga pasakaan ini sila sang kaso sa tiyon nga matumod sila kon 15 anyos pasaka ang edad bisan minor pa ikaw kay gasalik ka nga minor filean ka sa gihapon sang kaso sang kapolisan samtang kon minor ka naman yang below 15 may mga himuon man sa kihapon yung intervention. Ang kapulisan through Department of Education, agud masaway ini. Ini matapos nga kinasakyan sa pila ka mga nag-tripping, ang mga pagpamahog no, sa mga eskwelahan. Rajuman Eric, Rajuman Binoy, kung sa tiin sa nagligad lang git ng mga inadlaw, may threats nga nabaton ng eskwelahan. May iban gani ko nung school, Rajuman Eric, Rajuman Binoy, nga may mga mabaton, pero gina... hindi man ba lang ginahitsan, ba't gina-deal bala nila nga discreetly para hindi magpanik ang mga estudyante kagati mo bala naman niya daan kung threat mo ng inang pamaay, I mean, mabalaan mo bala kung no tripping lang bala gamit ang mga fake accounts.
1: Pero, like amo naman ang concern, subong do force man to sang bomb threat, di bala nga ti, traces ang kwan, sang nag-send sa mga sender, amo na pinaka-challenge. Ti subong, ang challenging diri kay may mga fake accounts nga amo nagapang forward si ni Marge.
3: Oo, oh, amo na.
1: O, oh, ti oh. Para malagas nato ni sila kay budlay na ni nga saga ng taka pinahog-pahog kang unano-nano dira. Mas maayo ni nga ipatrace ini sa nga ICPO sa RACO naman eh.
3: Dinatrace na gidman na iya Rajuman Binroy.
0: Ano naman, ang butsilingon sila nga lain ang nag-imo-imo sang mga kwanayad o mga text na sang pamahog tapos lain man na nag-finorward?
3: May...
0: lain nga mga personalidad, kumbaga?
1: Kung matrace mo ng account
3: doon, ano, kaya... Ang isa ka first, ang isa ka nagpadala sa threat na ligat, ang hambal niya gin-forward sa iya, concern siya, so gin-forward niya. Pero... Hindi mo mangkot siya kapulis, kundi nang nagalinagin forward siya na nag-forward, ang sabat niya, kundulit niya na ko, no? Kapagangguan niya, hindi mo verify kung may ginhalinan, hindi man niya iban, or siya ang isa dyan, tingin na, ang nagka-paste lang, kag-instant sa GC nila.
1: Pero, mabalaman na kara kung yung investigara nila, kung siyang original, nga ginhalinan, ang source bala, di bala, ma-determine nila na?
3: Okay, kag-duwala sa may itudlo nga source, abi, yan mo na agaduda ang kapulisan, nga siya ang nag-imuhimo, ka
1: ikon, nagpadala. Ikaw ang nagpang-send, culprit ka naman, party ka naman sina, kay, di bala, isa ikaw sa nagpalaptas ang salang impormasyon?
3: Yes,
1: pero iyo po hindi ka bank dira nga ton sini nga PNP kung may ma-charge nga kaso against sa ila ti charge na ton para hindi maglapta. Kaya nga eh, said ay por sabi na Marge hindi man siya ang original sini isang threat. Ti tapos ano yang iyagi diyan nga good good diyan nga i-send diyan eh, ipang-send diyan eh, no? Di ba?
3: Gagag ang ginhalinan siya, ang ginhalinan eh. Tanggit pa mangkot din ang message, gin-remove yan ako, no?
1: Di mo na gani. Party, oo, butang balon, kabahin ikaw sang katuntuan. Tiko may ara, dira, namin na-review sa aton sa mga lawyers sa police. Kung pwede may i-file sila nga kaso, file lang tayo inisang kaso.
3: Amo na iya, paamo ka na iya, gintahayag sa police. Kagdamo na, tanan nga, kag mga nag-threat. Kinapang pa...
1: Naanad na lang ni sila nga, di, kung ano-ano na lang, ipang forward nila, kung diin, why ka pulos-pulos... Ihatag sa PNP, ihatag sa DepEd, kay sila ang mahusga sini. Huwag man tayo naghahambal niya sala, gin-ini ang informasyon, base may kamatuuran man. Pero ihatag tabala sa proper authority, hindi tiya pagpalaptahon.
3: Oo, ang iya, to be ginsend niya sa GC, siya ginagin punuan, tapos di ba makot na siya ka police, ni katuan na siya ka rako to trace, and everything. Habang niya, wala na siya, gin-delete ko na. Habang na may nag-forward lang sa iya, ti-concern lang siya ko, no? Tito, mag-sense mo bilang...
1: Eh kung siya sa iya ang last stop, kundi siya ang culprit?
3: Hmm, siya iya sa iya kaya nag-originate ang message eh.
1: Oo, natong...
3: Abay lang may forward.
1: Delete. Hindi ah. Kung wala ka pa matuod, naging delete mo na. Ikaw ang suspect.
3: Kag na-screenshot, eh nga siya ang nag-send
1: mo. Kaya mo gani? I-send mo yan nga, i-send mo na sa GC. I-attack to sa police?
3: Hmm. Tiyo mo na, Rajuman Eric, Rajuman Benroy, yung magani ni Carmen Parilla. Tubangon lang nilang kaso. Kung 15 in above ka, bisan 15, 16, 17, kaiguan ka ka kaso. Kung 15 below, ti may mga interventions, pero ti hugot man yung interventions kaya ginahimo sa DepEd para nga madudla, kaya hindi sila maanad. Na kung saan ulang tripping ka gusto nila, mapadala sila ka-threat, makahatag sa siyempre mga ginikanan, Rajuman Eric, Rajuman Benroy, grabing kulba, kaya tingila kabataan, kasi isa sa mga mabiktima, palayo lang. Amo na nga may mga tika nga ginahimo karon ang kapulisan naton upod ang Department of Education. Amo na madulong naton nga mga balita sa bunga kagahon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Marjorie Herbo Miane, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
0: Salamat gid kay Rajuman na Marjorie Herbo Miane. Ang inigabahin dulong na sa inyo sang naan sa corn coffee. Bisan tanang aton aga pag sa pag-inom sang naan sa corn coffee kay experience ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalaba sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kay nagamaintainar sang proper blood sugar levels, nagapa-improvement sang aton nga blood circulation kay nagaelevate sang problema ta sa digestion. Nagkisalaw indi kita bla matunawan duro sobrang kita ka busog nagabutod aton chan kim ninyo na sang nan sa corn coffee. Kaya detoxify niyang aton nga lawas ka nag-elevate man sa problema ta sa migraine ilabiragid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal na sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik na dugay-dugay mga dalag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:51 na sa kaagahon.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Magmax Vit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ano may vaccine na da siya? May mga nutritional facts na da, nga arada nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kagi laboratory, hindi ba, Doc?
8: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako na nga may ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako ya 1 capsule, okay na ko.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Sample Plus Cold.
9: Ako si Roy, nagtangko na po sa fatty liver. Dugang pa sa mataas ng kolesterol. Nabilawan ko tumara ang Sample Plus Cold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayon na ang akong sininga fatty liver.
6: Sample Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Cold.
10: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.

0: Temple Plus Cold.
1: Ko si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo, wala japon ko noong pawan. Try ko ang Santo Plus Gold, sulugutan duwa kabulan noong pawan.
0: Temple Plus Cold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Temple Plus Cold, sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 Physio, ang Physio, yung may D3 Bio.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. It's real bio.
2: O si Karen, damo isang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
3: Tumakal, sumagmuti ka.
4: Tayo na

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Ang gaganda ka pa. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyag ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyag ko bisan permi kulang ang tulog ko.
0: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Samphone Plus Gold.
4: Ako gali si Maya, may cyst ko sa ovary, 3cm na gali. Try ko gid inom ang Samphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
0: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold. Sa mga butika. Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Life extension, vitamin D3.
3: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mga kasimanwa, subong at iyon sang tig-ululan. Importante gid nga mangin alisto, pagpreparado sa bisan anong halamidad. Permi magpamati sa mga opisyal na pahanundom kag abiso sang gobyerno. Likawan ang pagtabok upon pagputaw sa baha, tungod kay mahimo ini magdala sang kapiligro sa kabuhi kag kaluwasan.
5: Pagpreparar sa emergency kit nga may unod sa pagkaon, tubig, bulong, flashlight, kag mga importante nga dokumento.
4: Siguraduhin man ang kaluwasan sa inyo pamilya kag puloyan. Dumduma, ang pag-andam amo ang yabi sang kaluwasan.
6: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit na opisina sa Philippine Coast Guard.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
8: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol. Eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balatian.
1: Nance Herbal Capsule.
8: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
9: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take care, Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa kabulan, nalipayigid ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
8: Magandigin pala ang imong nga uho.
1: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na ha.
8: TTX 500 na.
1: Ang TTX 500.
8: Ang may powerful compact.
1: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
1: TTX 500.
8: Garantisado.
1: TTX 500.
9: Alas 5:03 ang oras dere sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
10: Radyo Man, Eric John Pamplona.
11: Eric John Pamplona.
10: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
11: Benroy Bernal.
10: Back to back sa unang radyo, unang balita.
9: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN na News Center. Ang inyong bahin dulong na sa inyo sa DTX sa 500. Ang maraming nga proteksyon para sa imo kidneys gikan sa halit sa mataas nga blood sugar tugas ang balatian nga diabetes. Ang sobrang nga pagtaas sa imo nga blood sugar ang nagapaguba sa imo kidney, hindi na maghulat pa nga madamage sa imo kidney, mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang nagapanubo sa blood sugar, epektibo nga panguntra sa diabetes. Para magnubo ang imo nga blood sugar, mag DTX sa 500 ka kada adlaw. Kaya siyempre, kung naga-DTX sa 500 ka, parisan mo gitina sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Na pamatud-an sa mga eksperto nga may natural ining antihistamine properties. Nagabulig para sa pagkontrolar sa tanan nga mga allergies pinagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Mighty C kag DTX sa 500 marami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyo man, Agrario Trade Fair kag pelikula Agrario 2026 sang Dar Western Visayas hiwaton sa Oktubre 6. Kasama mo sa balita Radyo Man, Mon Kapalihan.
10: DYRI Radyo Man Report.
12: Tinloy ang inyong colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin, agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
13: Pag-aywaton sa Department of Agrarian Reform, Western Visayas, ang tatlo ka dalagko nga aktibidad sa siyudad sang Iloilo sa Oktubre 6. Ginpahayag ni Department of Agrarian Reform, Western Visayas Sayas Regional Director Anthony Arustiki. Unang patigayunon sa aga ang Agrario Trade Fair sa West Visayas State University sa diiniga pasundayag ang mga produkto sang mga arbo halin sa nagkalain-lain nga probinsya sang rehiyon. Pagasundan ini sang awarding ceremony sang pelikula Agrario 2026 Film Competition nga ginpasakupan sang 18 ka grupo sang mga estudyante halin sa nagkalain-lain nga universidad kag kolehiyo sa rehiyon. Patigayunon naman sa hapon sa Iloilo National High School ang pagpanagtag sang linibo ka Certificate of Land Ownership Award o kon CLOA kag electronic title o kon e-title. Kasunod man nga hiwato ng pagsumpa sa mga napilian nga opisyal sang mga gintukod nga Barangay Agrarian Reform Committee na magabulig sa pagpatuman sang mga agrarian reform program sa kabarangayan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tataan. RMN,
12: ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics, kag mga butika malapit sa inyo lugar.
10: Tatak RMN.
9: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inengkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas. Ang pinakabago a kape nga sigurado makakapikabisan to ang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Ang tagsa ka sa season may unod pagid nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakadamit yung pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga groceries, sabuman sa mga supermarkets, kag siyempre sa mga butika, sa mga banwa, malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus sa coffee mix.
14: DTX 500, mataas bilang presyon sang imo dugo, ikaw ba lang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes ka, kagula ka makaibalo, ay mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, karga palapuyot sang dugo, ina ang isa sa mga rason kung nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagresulta sa pagkabulag, pagkadamage ang kidneys kagbadamo, nga komplikasyon, kangay nagadamang sang stroke, heart disease, inipag-ayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulat nga maglala ang kondisyon. Mag DTX 500 kadadlaw, ang DTX 500 na may charanti na linsa margusto nga nagamimix ang insulin function.

0: bersama mo sa balita, Rajuman Marjorie Miani.
1: TYRI, Rajuman Report.
2: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butikas sa inyo lugar. Arestado ang isa ka tricycle driver sa ginpatigayon nga drug by bust operation na sa kapulisan sa Zone 1 na Barangay Salvacion na Habog-Habog Molo kahapon sang hapon Setyembre 30. Gininago ang subject kay alias Boss, 35 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Nagkumpiskaro sa paghinakop ni alias Boss na ginapahayag 2 ka gramos ng shabu ng standard drug price na 13,600 pesos. Preso na karon si Boss sa Molo PNP kamagapangatubang sa kaso nga paglapit sa Republic Act 9165 o kanyang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI, Areman Iloilo. Rajuman Marjorie Herbo Miane Tatak Areman.
3: Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
1: Tatak RMN.
0: Mega Man Herbal Capsule, number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island Kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro niya nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali ginseng makakagaw ni goat weed kag safe ini sa heart kay wala niya sang side effects. Frontal effect siya may ara, mag-inom sang Mega Man 2 ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras, quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.

0: Yuri kakak gitu.
1: Si Manoy tig-a-tig-a gini ya.
0: Yuri kakak gini, mga kabilya nga, katigahon, malakubrang.
1: Megaman Herbal Food Supplement, mga karadyuman, mabakal nyo sa mga butika. Kag siyempre, kung may ara kita sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara man kita sa nakakape. Ang Megaman Gold Coffee Mix. Amoy niyang kape para sa matuduod ng mga lalaki na kapatindog siyempre sa inyong mga ikog tao. Kag siyempre, tig-a-tig-a. Kag nag-aamlig man sa aton sa nga prostate pa rin magdako kung maghubag kaya ang prostate problem, kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Megaman Gold the Coffee Mix, pa rin ikaw mahuyan kay partner kung kay misis sa tiyon sa inyong pag-labing-labing. Tested and proven abi mga sangkap niya, ginseng, tungkat ali, maka, kag, supalmito. Apat ka mga mayor nga mga ingrediente niya. Kaya supalmito nga niyo, kilala man nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Kag malamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi lang man niya papatindog lang sa ikong tao na naghahatag may dugang resistensya, agunto hindi ikaw pagtuyuhon or pagkapuyon sa imong obra. Megaman Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kang dira sa probinsya sang Guimaras. Dugang pagid nga balita, pero hindi nga bahay na dulong sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kung pamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga cancer. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang life extension.

0: Philippines. Para sa sigurado ha, kaprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniapon, gamit ka mo Super Fiber. Pabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Balita naman nagikan sa Iloilo City Hall, ordinansa batok sa fake bomb joke kag hoax alerts ginpasar sa Iloilo City Council. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
1: City Hall Report. Ang inyong bahay, ginadala sa inyo sa Nans Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pa inom sa Nans Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nans Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalivate sa immune digestion problem. Problems, nagkapanubo sa pagbutod sa imutyan, nagdetoxify sa imulawas, sa nagkabulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nans Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagmabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
2: Ginpasar sa Iloilo City Council ang anti-false public safety alerts ordinance of Iloilo City, agod patungan sa mas mabugat ng multa kag silot ang mga nag-obra kag nakapalapda sa mga sala ang informasyon. Ang ordinance ang author ni City Council Rodolph Jeffrey Genzon, matapos ang series ng fake bomb threats kag mga pamahawag sa mga eskwela han kag pagpubliko nga lugar na nagtugas ang panic cancellation sa klase at pag-usik sa assets sa mga emergency responders. Si dalamsang provision hugot ni Dominian ang pag-evento kung pag-share sa fake alerts, paggamit sa dummy accounts, pagkopya sa official advisories, higang pagpamalibad sa pagpanas ang post kung ginabiso na sa otoridad. Hinamando man sa ordinansa nga ang mahimo lamang nga maka-issue sa pagpubliko nga abiso o kung alerts sa amuang autorisadong ahensya sa gobyerno, kaangay sa City Disaster Risk Reduction Management Office, City Mayor's Office, Iloilo City Police Office, Bureau of Fire Protection, Office of Civil Defense, Pag-asa, PVOX, Philippine Coast Guard, kag DOH. Ang individual nga magalapas may 2,000 pesos nga multa sa seminar para sa first offense, 3,500 pesos sa 24 oras nga community service para sa second offense, kag 5,000 pesos sa kaso kriminal para sa third offense. Para sa mga negosyo ukon online pages, may 5,000 pesos para sa first offense, 5,000 pesos kag pitok adlaw nga suspension para sa second offense, kag 5,000 pesos kag pagkansilar sa ila per bit ukon kaso kriminal para sa third offense. Kung minor de edad ang nakalapas, ang ginikanan na magabayad sa multa, samta ang minor naman na magaserve sa community service. Magapanguna ang ICPO Regional Anti-Cybercrime Unit kon RACO kopod sa DICT, NTC, NBI kag META sa pag-trace sa mga dummy accounts. Magasugod ang effectivity sa ordinansa, kinsikadlaw matapos inimabalag sa local newspaper o kon post sa papubliko nga lugar. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
1: Mga bahin, gindala sa inyo sa Nans Corn Coffee. Nans Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
0: Tatak RMN. Ari na new and improved Nans Super Plus. Mas gin paipiktibo, kag mas gin pabaskog.
3: Nans Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas. Ano ang nanging epekto sa imo sang pirmi ka na nagainom sang NANS Super Plus Capsule?
4: Masakit to ang gid ako. Gamay nga basa sang ulan, dasig ako hilanaton, kagkisa, may dala pa nga ubo kag sipon. Pero sang nakagamit na ako sang NANS Super Plus Capsule, nag-improve ang ako resistensya, kag hindi na ko dali-dali matapikan sang ubo kag sipon. Salamat gid sa NANS Super Plus Capsule, kay naging healthy na ako subong.
3: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
0: Gintingob ini nga mangustin, guyabano kag malunggay para sa masabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag masapagsikalawas adlaw-adlaw. Nan sa Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa Bilogaysla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi. Pilian Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
5: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 man ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag imaras nagahatag protection kontra dengue, malaria kag iban pang nga balatian dala sang lamok. Mosquito repellent kani safe kasi mo pagwabisan pa sa sulod sing imo sining nga balay. May name to extract nga parehong performance sa citronella nagahatag protection sa exposed imo sining nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kaangay sang arikis, alap-ap, alipungaan, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pang nga mga skin problems. Nans Liniment Oil barato, epektibo, indi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Samtang sa Kapitolyo Provincial releasing sang AX sa Iloilo Provincial Capital, nagbalik na. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero. Capital
6: Reports. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
7: Nagbalik na ang distribution sa assistance to individuals in crisis situation upon AIC sa nagligid ng September 29 sa Iloilo Provincial Capital. Kasunod din sa pag-postpone sa barangay and sangguriang kabataan elections sa sininga tuig, inkumpirmar ni Mr. Rani Melvi Cuarte, Hepe sang Office of the Provincial Social Welfare and Development upon OPSWDO ang pagpadayon sa pagpanghatag sa ayuda sa mga kwalipikado ng beneficyaryo. Ang programa sang AIC nagatuyo sa paghatag sang bulig sa mga individual kag pamilya nga naga-experyensya sang krisis kag iban pa nga gilayon nga kinahanglanon. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Man, Fia, Panes, Otero, Tatak, RMN.
6: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
8: Tatak RMN.
5: For fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa indiregular o normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Gini mo inipagi sa nagkalainlain kag purong ingredient nga nagalin sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps mushrooms kag lainlain nga klase sa mga berries. Agot tagahan sa nagakigo nga pag-amlig ang aton chan, colon, kag binuga gastrointestinal tract o congat para sa posibleng problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubog nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kag pagkatugas ng cancer sa colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga protection sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
0: Kag siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Paano ba lang amligan ang aton kidney? Ang pagkonsumo sa inyong suplemento nga makaproteksyon sa imo ikaayong lawas. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy, isa ka antioxidant gani may kapasidad ini nga magtinlo sang kidney kag ginapagwa pa ang toxins nga yara sa lawas. Si isa ka recent study sa University of California San Diego, nag-recruit 150 ka pasyente para mabal-an ang epekto sang squalene sa lawas o kon epekto sang squalene sa kidney. Sa ining study, ang mga nag-inom sang squalene nagnubo ang proteinuria levels asa sa 25.81% kumpara sa mga pasyente nga wala nag-inom sang squalene. Ang proteinuria, mga kasama, simptomas ang kidney trouble kaya dapat inipunggan ang pagtaas. Sa pag-inom sang Dr. Pinoy, makontrol ang pagsaka sang proteins sa ihi para ang kidney mangin healthy. Mabakal ini sa CLG Pharmacy, EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika Kaya, Mesa Drug Store, IS Medicine Corner, Mark's Pharmacy diri sa La Paz, kag Singo Pharmacy. Kag mabakal man sa mga banwa, sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: RMN News Panahon.
0: Check ta pinakaulihing nga lakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo pod ta Ferds Robin. Ferds, mayong aga.
9: Yes sir, good morning kay sa aton mga tagpalamati. Sa latest analysis nato no sa subong nga adlaw, sa karon, ayara ang tagi ng monitor nga bagyo sa guwasang Parlay naton, pero layo ni siya, 2,945 kilometers silangan sa Central Luzon. Ang ini nga bagyo, sa karon ang iyang track or extension, nag-apekto sa eastern section sa Visayas ng Mindanao, pero wala ni siya sa direct ng epekto dito sa ton sa western Visayas. Kita naman sa western Visayas is generally fair weather. Kita may posibilidad sa mga isolated yung mga pag-ulan, paglat, panaguob, labi na gid sa hapon o sa kagabihon, dalas ang localized thunderstorms. Samtang hinatubtog sa rangan na hangin, halin sa amihanan na katundan, tubtog sa amihanan silangan, ang ibabaw sa western Visayas, sa diin makanay, tubtog sa rangan at ang mga pagbalod sa kaligatan. Temperatura, 25 tubtog sa rangin, 33 degrees centigrado. Adlaw, nag-mamutlak, alas 5.39 sa aga, kag matuno din, alas 5.41 sa hapon. Amo niya itong latest weather update. Friends Rubin, madam, huwag niya salamat.
8: RMN News, panahon!
0: Maraming gid nga salamat Fred sa Robin nagikan sa Pag-asa Iloilo. Dugang pagid nga balita sa patag naman sa hinampang Alex Yala sunod na sa semifinals ng Asian Games Women's Singles. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino Navarrete.
8: RMN News Sports.
10: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sa kaluwan sang new and improved NAN Super Plus Maskin Paipitibo kag Maskin Pabaskog. Gintigob ang mangustin na Kuya Bano Malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adaw-adaw. NAN Super Plus Kapsula, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog na kurason, bulig kontra sa kapoy, kagpalang luya sang lawas. Magahampang si Filipina tennis ace Alex Yala sa semifinals sang Asian Games Women's Single. Ini matapos niya nga ginpierde ang pambato sang Chinese Taipei na si Joanna Garland sa Asian Games Women's Singles quarterfinals 2-0. Gindominar ni Yala ang duha ka set sang hampang sa score nga 7-5-6-0. Sa karon, wala pa mahibuluan kung sino ang makaatubang ni Yala sa semifinals. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
8: Tatak RMN.
0: Arang na pinakapuro kay pinaka-epektibo ng panghaplas herbal ang NAN's Liniment Oil. Mayugid din sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy-poy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit ka na paralisar ng mga kaugatan. Kag pwede man ining panghaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan ng mga bali, nagasurab ng mga surok-surok, kag sa mga nagadugo ng mga pilas. Kung mapilas ka, simpre madugo na, buboy diritso, NAN's Liniment Oil sa pilas gid para sigurado ang dugo sa pilas, matugon gid dayon. Kag sa may mga cases ang dengue ha, sa aton nga palibot sa sulod gaga probinsya sang Iloilo, siguraduhan nyo nga kung may dengue cases sa inyong barangay, kamuya hindi kamo makagat sang lamok. Kaya kaya ang lamok among nagadala sang virus sang dengue. Kung wala kagat lamok, wala sang dengue. May sang kapiningan name 3 kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Mabakal nyo ini sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
5: Kag mayong aga sa aton sininga mga mangunguma, sa aton sininga mga ka-farmers, exciting gini kay ang Iloilo nyo agri kag kubuta. Nagatag sa inyo sang pagpasalamat kag dedikasyon para sa inyo sininga pagpangabuday gani magpasakop sa raffle promo sang kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag agrikultura. Chance mo na ni nga magdaog sang mga brand new kag syempre kubuta di kalidad ina no nga mga farm equipment no. Ang imong imuon simple lang, magbakal ka sang spare parts kag equipment dira ka sa Iloilo nyo agri para makakuha ka sang raffle coupon. Kay amo na ang palagyan mo sa imo sini nga kadalagan. Ang coupon sulatan mo na sa pangalan, contact number kag official receipt number kag ihulog sila nga mga drop boxes ara man lang sa stores dira no. Ang raffle draw sa December 5 sini nga tuig dira sa Ina Farmers Learning Site in Agri Farm sa Barotac Nuevo Iloilo. Ang grand prize isa ka brand new nga traktura, ang second prize rice transplanter, ang third prize isa ka special power tiller. Gani magpasakop sa kubuta, raffle promo sa kubuta kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa aton nga hello attorney pamangkot sa tagpalamatikon bala paano kun ginapilit siya nga akuon ang sala nga wala man niya ginimo. Kasama mo sa balita Radyo Man Joylin para onda.
11: Hello, attorney.
6: Dugay-dugay kabalagi na hilanat, ginaubog apang luya, kag daw permi lang nagabalik-balik ang imo impeksyon sa lawas, magamo sina senyales na ina nga maluya ang imo resistensya. Tuman kadelikado kon permi maluya ang imo resistensya, bangod dasig ka lang sa ningo tapikan sa mga biskan ano lang ang mga masakit. Subong pa lang tap na on na ini paagi sa pag-inom sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Bangod ini mayara sang alkyl glycerol nga may ikasara nga pabaskogon ang aton resistensya, kag ini magabulig man nga magobra sang pinaka-importante nga cells ang aton immune system nga amo ang white blood cells. Ang white blood cells nagaobra sang antibodies nga nagabato sa viruses nga nagasulod sa aton nga lawas. Gani sa mga tao dira nga mahina ang resistensya, i Dr. Pinoy's Colleen Capsule muna. Mabakal sa Eve's Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo kag sa mga botika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton tatagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala paano kung ginapilit siya nga akuon ang sala nga wala man niya nahimo. Attorney,
12: kung pwede sila maging held liable for grave coercion, no? Or life threat, as the case may be. So, kina-coerce siya to do something or to act something that against his or her will.
6: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasabuan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
13: Tatak, RMN.
5: Mga kasama, RMN good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lula mo? Ang pagpalangga nga ginatuwag maya plus na mula sa puso ara na sa mga butikang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikindi basta-basta ng ingredient nga ipailalom sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanahag sa panit nga pakupos ang singaw kung nagpatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagpataas man sang collagen. Eucalyptus nagpailayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat. Mayo man nga pangunta sa rikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa. May rosemary oil nagpa-relax kag nagpahamuok sang aton mga tulog kag ginabuligan dula ang kurinot naton nga panit. Gani mag Soft Touch Wonder Oil balanyos nga may vitamin C. Hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na ang Soft Touch Wonder Oil. Makabakal ka sini sa mga butika, makabakal ka man sa may Merrimart Mall malapit sa main entrance sa ilang activity center, kag makabakal ka man online, check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
0: Good morning na sa aton nga mga Facebook friends, nagaupon subong sa aton nga pagpangalagad. Kay siyempre sa mga nagapamatis na tagsa ka mga radyo adra sa kabarangayan sa Kauman kagabukiran, mayad-ayad nang morning sa inyo tanan-tanan. Sa kay Kikawad Romar Martires dira sa May San Pedro Molo, Lorna Aranita Aposaga, Jasmine Galilea Facultad, Telepi 4 Alba Ahenga, Kimi Mihares, Lisel Capada, Mel Gargaran, Margie Cubillas, no, good morning gid sa inyo. Sa kay Bito Lim, Arnel Saunoy, sa Unoy family, dira sa Tobias Fournier, sa probinsya sang Antique. Sa kay Erol Derikito, dira sa Barutac, Nuevo, kag suman sa kay Maning Justice, kay asawa si Belinda sa Kuya Juan Pulo, Barutac, Nuevo, good morning kid. Sa kay Testa Tabladillo, kag suman good morning kid kay Toto Ryan Jan Tabladillo, dira sa may barangay Adgao, Tubungan, Iloilo, no, good morning kid. Alex Defensor, Tagudinay, kag sa kay Kagawad Buni kalad dira sa Leon. Kagawad Noel Cusculuela, kag sumuman sa kay Johnny Pagdato. Mayong agaman sa kay Heidi Deronio, kay Rosal Giataw Handa, kag sumuman sa kay Candido Incaunado Jr. Nilia Dablio, kag sumuman sa kay Danilo Layos. Leoncio Apachecha Jr. kag sa kay Daniel Ganyon Taborno Jr. kag sumuman kay Randy Hagurin, Edwin De Los Santos, kag sumuman sa kay Jasmine Guerre Facultad, Berica Barmey and Moreno, Florencia Socaldito Kalimpay, Thelma Duyungan, Abiko Rustom, kag sumuman sa kay Delmark Sargado Aragones. Sa mga taga Seralio da, good morning gid, no, sa mga drivers dira, no, Bangka Seralio, good morning gid. Sa kay Raul Bernesa, kag sa kay Rod Tibobos sa Hilogo, Dawna Lee Likuan, Vala Pastera, Sunny Tagaygayan, Francisco Paras, Brando Santisas, Eliseo Supersticioso, kagasubuman sa kay Margarito Espijo Maraminto, no? Good morning gid sa inyo sa kay Bong Sobritudo, Bimbi Bartolome, Amy Abarca, kaga subuman sa kay Lindilia Villanueva, no? Good morning gid sa inyo. Kaga subuman sa kay Jeffrey Hibionada, kaga Joel Sikugal, Nani Binliro, Bichayda Romeo Hiter, kaga subuman sa kay Digna Kadaw Sobritudo. Sa iyo tanan ha, nga nag-upod sa ato nga pagpangaragad. Good morning.
5: Si Ma'am J. Manong Jolie Navarro, nagapamati, si Brother Federico Guzman, si Brother Efren Siao, si Brother Bong Catedral, nung Bentablati, nung Plasing Escobio, sa may Igbaras, nagapamati, Lito Binyas, kag sa mga grupo sa Pakyad, Nonoy Cambronero, Dani de la Cruz, Marek Amoruno, kag Nonoy Binyas, nga nagapamati, kay Sir Rick Guilios, kag Ma'am Tynes Guilios, nga nagapamati man, kag Subong man, sa kay Ma'am Sharon Guilios, kag kay Sir Larry, dira sa may British Columbia, Canada, nga nagapamati diri sa aton. Si Guard Ayot Arbolonio, good morning, kag Subong man, kay Guard Andy Saba, kay Chief Julius Lazara sa Pag-ibig. Si former Captain Bernadette Labis Pichon, nagapamati man, kag si Pare Imok, dira sa may bayan sa Pangi San Judicio, Alex Caras, chairman sa Team Wigaman, dira sa may Barotac Veo, kag Subong man, kay Gawad Naldo Mandulusaga, kay Sir Loren Kausing. Thank you man sa inyo sininga pagpamati. Good morning gid sa inyo tanan-tanan.
0: Kay Angelita Gonzales, Albert Floyd Banyas Aguilar, Flex Cava, Felix Cava Jr., Benito Aranwes, Laila Nerviol, kagasubuman sa kay Edgar Morales Hikanal, kagasubuman sa kay Richard Carigaba. Good morning gid. Subuman sakay Brad Pitt Madira Bistuer, Joey Ahino Estiva dira sa Pugaran Lambunaw, Neon Von Perez sa Pamplona, sakay Gemma nanay niya kag Narciso tatay niya. Good morning gid, kag subuman sakay Jan Pirotso Sumagaysay, sa Pirotso kag Sumagaysay family dira sa may Paho Pututan, Elinita La Pastora, no? Good morning gid. Lito Binyas, good morning man, kag subuman kagawad Roman Materes sa may San Pedro Molo, kagawad Ernede sa dira sa Balonos, sa gawad Maoy De La Cruz dira sa Balabag Anilao. Good morning gid sa inyo ha. Salamat sa pag-upod diri sa atong pagpangalagad. Kag siyempre, Tatoy Manukan ng Seafoods dira sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. Good morning na sa kay Toto Ictor, Tita Maricho, Chotal Danay Kunsing. Good morning. Kag may Francis man sila sa Atria sa Mandruyao, kag Subong man Airport sa Banuasang Kabatuan. Tambay pagbalik ta, dugay-dugay mga karadyo man, manatarag ko ng mga balita lokal, kag siyempre mga ronda balita. Alas 5:35 na sa kaagahon.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by iBerry. Evergreen Herbal Capsule.
14: Pagaling siya, may katuyan. May high blood ka man sa una?
15: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon yung kaya. Sabit ang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanantanan sa ako.
11: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. Kinikil!
3: Uy, 150 over 100 jali.
4: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
3: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
4: Ay...
5: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kinecare. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
6: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
7: Kinecare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
1: Mahalagang paalala, ang Kinecare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: D3 Bio!
8: O si Rosita, Gapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio! Ang D3! You may Vizio! Ang Vizio! You may D3! Ang sumanguti ka!
9: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
10: Budlay na gid ang akon mata kon gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugatan sa lakyan.
9: Pareho kita.
10: Kisa may glare ang suga kag dasigid kapuyon ang akon mata sa pagmaneho.
9: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
9: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
11: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
12: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema anay sa panunok?
13: Ay nako iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa Iberry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
14: Tilawi man ang bago nga produkto nga Iberry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
1: Ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Iberry, for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care.
16: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
17: Charm, Fab, Car, pangungkong makablog, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pambang kumaka blue sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
2: Supple Plus Gold.
19: Ako gali si Rhea. Akong red lang, nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayogit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal lang akong niya regla.
2: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
20: Sa tiyon sang bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis. Isa kabalatian nga nagahalin sa iisang ilaga na nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkanto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: So si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alutugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best did pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal nga butika.
22: Life extension, vitamin D3.
23: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sa cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
22: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
23: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakutason sa butika ang Santo Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold.
1: Mamakal sa mga butika.
0: Santo Plus Gold.

0: Kamehameha, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ko. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Alas 5.44 ang oras dari sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
6: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
7: Life Extension Vitamin D3. Pataso ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman niya klase sa balatian na binamakamamatay niya cancer. Maginom at least 2 kakapsula sang Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya, ang numero 1 da super vitamin, Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ng Life Extension Clinic kag butika, malapit sa inyo mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastuson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson Small J, Dillon Street, tunad sang Iloilo, Tagbak Distrito, sang Aro, poblasyon sa may istansya, Semianegra Street sa Pasi, SM City, Iloilo, Bangganama, Santa Barbara, kag JC Silwita Street sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
8: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
5: Mga drag ko na nga mga balita subong aga. Iloilo City Government kag WVMC ginatun-an ang posibilidad sang partnership pagi sa patient referral arrangement sa Iloilo City Hospital. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
9: City Hall Report. Pinapahanda na ni Mayor Raisa Treñas sa Awasan Visayas Medical Center kung WVMC ang detalye sang ila proposal antes talakayon sang Iloilo City Government ang posible na paggamit sang Iloilo City Hospital bilang kabahin sang patient referral arrangement. Nagawa ini sa monthly meeting sang Iloilo City Local Health Board kung sa diin kinpresentara sang WVMC ang plano ng rehabilitasyon sang ila main building na may 300 ka-bed capacity. Samtang ginhimo ang rehabilitasyon, kinalan sang WVMC ang temporaryong arrangement para sa mga pasyente nga hindi ma-accommodate sang ila pasilidad. Bangos yung ginihingyo ni Treñas nga iplasara sang WVMC ang isa ka formal proposal kung ano gid ang ilang kinanglanon, ano ang mahimo nga papel sang Iloilo City Hospital, kagadong responsibilidad sang tagsa kapartido. Importante ni bangod madam uman sa pasyente ang WVMC nga taga-syudad sang Iloilo. Basis sa ila datos, halos katunga sang nag-avail sang outpatient services sang WVMC ang mga residente sang syudad, samtang nagalabot naman sa halos 70% sa taga-Iloilo City ang aras ila bukas o kon night OPD. Ang animal by cases ang pinakadamo sa OPD kag sa bukas consultations nga may ginabanta 58,000 ka visits sang Iloilo City residents. Lakip man sa luyag sang WVMC nga mapabakod ang koordinasyon sang syudad amo ang patient referrals, primary care, animal bite services, birthing facilities ang referrals sa private health facilities. Sabay sa city government, padayon man ang pag-upgrade sang health centers sa ibang pang primary care facilities. Agod ang mga kaso nga mahimong matipan sa primary level inya kinalan pang magsulod sa hospital. Ginpag ni Treñas interesado ini apang lang taon na isang syudad ang proposal sang WVMC para sa Iloilo City Hospital. Nibiloan niya gintukod ang Iloilo City Hospital matapos ang COVID-19 pandemic paagi sa loan sa Development Bank of the Philippines. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
10: Tatak RMN.
11: Ito ni Radyo Man Eric, siyempre regional hospital. Damo-damo dira. Sari-sari ang ara dira sa Western Visayas Medical Center. Ting dugangan para sa taga-syudad sing Iloilo. Manami ini kay Hambal Tigani para nga ti mabuhin-buhinan ang burden sang kuan sang sa pag-accommodation bala. Sa ila sining nga hospital. Ti may ari kita dugay-dugay sang Iloilo City Hospital. May mga mega health centers kita diri. ang animal bite cases ni pirtig niya dira sa Western.
5: Grabe gid no.
11: Sang kinagat ako sang ido, Mariusip nga pinilahay imo da. Sari-sari ka mo da ang arada. Ti ihatag mo pari sa Western kung dire pwede ta na ang ma-accommodate okay. Because gin improve na subong mga facilities diri sa aton sa City of Iloilo. Ang mga nagabata, no? Ang birthing clinics naton. Diri na lang kita sa siyudad sa Iloilo. Sa iban nga mga lugar, sa iban nga mga probinsya, amo naman ang ginahimo nila para mabuligan ang mga ospital nila kaya ang kapasidad sa ospital nila hindi gidya makumudar mo.
5: Correct.
11: Sa kada buda mo sang pasyente, sari-sari medkon isa lang ka pasyente, sari-sari nga klase ka pasyente.
5: Grabe gid ang ginatubang problema ni sa outpatient department. Duha ni ka mga ospital sa West Visayas State University Medical Center kag sa Western Visayas Medical Center. Ang gusto abi ni matabo sang Western Visayas Medical Center para man decongest sila da. Ma-create sang partnership kay kamaluka kon ang Iloilo City Hospital, hindi man ni mag-partner ang WVMC, kulang man sa pundo ya ang aton nga City Hospital Radyoman Pinoy. So needed diri ang partnership. Kumbaga sa partnership iya ka Iloilo City ang facility. Pero siyempre ang pundo da eh. Kagang mga bulong da kaga amaduty itong mga doktor ti.
11: Dako niyang
5: dapat alin sa Western Visayas Medical Center or ano da nga kwani ano da nga partnership ang ma-create nila. Pero amo na ginahambal nato ang purpose ni is to decongest. Kay sa to naghambal mo ang pilahay sa outpatient department. Kay kamaro ka sa outpatient department magluwas sabi na sambal nila ng mga taga-syudad ang mga nagakanto da. Sa probinsya duro man. Dire sa West Visayas State University Medical Center, grabe man at day. Kay kamaro ka hindi man lang naya siling isa kabalatian ang nagakanto sa outpatient department. Kamo na naghambal mo gani sa
11: animal bite lang daw.
5: Sa animal bite center, ang kinagat malingan kay ido, kuring, ano da. Tapos ang mga nagabata, ang may mga kwani, ang may mga cancer nga gusto tani nga magpo-opera pero may kwarta. Nagapila na sila das may
11: outpatient. Ara na gani da tanan. Ara na tanan
5: kay hypertension, diabetes, tara nya klase ka mga balatian nga hindi makasarang magkadto sa mga private hospital. Kag gusto mag-avail sang serbisyo sang gobyerno, dira na sila tanan nagapila kay ti siyempre barato da iya.
11: Mo na gani nga dapat ang concept sini ti mga medyo kuno gyud man abing mga sakit. Di siyempre dapat i-address kada dra kay address pero for those nga makomodar malang tani dire sa iya ka local government units naton tap lakip na tani ni mga district hospitals sa mga probinsya galing kay amo na gani problema japon na
5: kalabaran abi ka naga pirila Radyo Bantiroy sa outpatient department ang ining mga kwanay medyo may mga critical kwanay bala kay nga hindi ka sarang magkanto sa mga hospital nga kung pwede pala makapila sila to kag makabarato bala maka palubo-rubo sa ilang mga galastuhan amo na da sa kwano sa basta sa mga DOH sa hospital sa Radyo Manbidroy. No? Sos Mariusip.
11: Tanong ba lang?
5: Ang sitwasyon, naman na ganito, isa ginambal na pa na nga tani ang mga hospital niya, mga outpatient departments nila. Butangan man nila sa electric fan or mayo man ng mga produkuhan.
11: Bed capacity, amo mula ni tani, ginapangayo mo, sa dengue cases, subong ginapang suka, nang ligad to, amo na mo, ginapang suka na hospital, di masarangan ka hospital, di subong nga matamat, yes sir, subong nga ang cases of dengue sa probinsya, sa Iloilo. Kaya mo na ganing isa tani kapunto nga hindi ginato niya madugangan, mapaldako-dako ang kapasiti. Kaya mo na good to note nga ti sa City of Iloilo, nagapaninguha kita dire nga magka Iloilo City Hospital, at least, no, kung hindi
5: ang taga-syudad iya, dito na.
11: Hindi ka na bala niya mag, kung mga masarangan, tamalang dire sa City Hospital, ngayon paslak na pa to. Kung di kita na lang dire mag-cater sa mga pasyente ta. So, very good ni nga mga future plan.
5: Health services tani hambal ko after the after education ang health services amo ni tani ang pasangkaron sa aton sini nga gobyerno
11: ra kun nasyonal nya imo kung sa lauman ay kag ikaw nga local ikaw sa local dre kun di kaya innovative sini magunto yang ini
5: kumulyo sa mga OPD Radyo Manbidroy dira sa Don Benito dito sa alas 2 pa lang sang kagahon may kapila di ka could you imagine sinang iba nina halin para sa mga banwang krayo pagka maginhalinan daw
11: kaya mo na gani kung wala initiative ang LGU sinay mamalati ka tuot mo to sa kwa na Swiss turn ti pro galing kay ang balta dapat panumdum ka man Para nga ti, mabuhin-buhin na man ang burden sa pumuluyo. Mm. Ngayon, hindi ka na maglasoy-lasoy ko din. Pwede rin na lang sa aton. Mm. So, very good. Good job na.
5: Oo. Kuan na niya, buruligan ini kay hindi lang inatrabaho sa isa ka LGO. Dapat ang mga national government nga mga hospital sa Rajaman Binoy ang mag-partner man sa mga LGOs naton para mo na ma-decongest ang mga OPD sa mga hospital. Nga mo gini ang common nga mga problema gid. Kadto ka mo bala sa mga hospital, mga provincial hospital, district hospital, katawan jo bala mga OPD nila.
11: Yawan sa Ginoo. Tribo sa Lugnon, gina-welcome ang pagbalik sa nga tribo Bula-Bula. Siyam ka-tribo kag isa ka-guest performer magapasakop sa Dinagang 2027. Kasama mo sa balita, Radyoman Mon Kapalian.
12: TYRI, Radyoman Report.
13: Gina-welcome sa 2026 Dinagyang Champion nga tribo sa Lugnon, Sangharo National High School, ang pagbalik sa tribo Bula-Bula, sang Iloilo National High School, sa Dinagyang 2027. Sa exclusive interview sa RMN Iloilo, kay Milanita Bakulde, Principal for Sangharo National High School, ginpahayag sini na sa isa ka meeting kaupod ang mga tribe managers kag sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kon IFFI, ginabi-abi nila ang pagbalik sang tribo halin sa Iloilo National High School.
14: Ginwelcome namon actually nga mga tribe managers during our meeting with the IFFI ang pagbalik sang tribo Bula-Bula. So siyempre dugang challenge sa amon, so may the best tribe wins. Natural gina may winner, may ano, so masig paninguha lang, masig bakas lang.
13: Sa subong-suno sa principal, nagsugod na ang ila preparasyon sa planning kag konsepto sa ipakita ng performance ang tribo sa Dinagyang.
14: Ang tribo sa Donaton, the same ang team gyapon sa tribo. Ang amon nga mga performers sa ara, no need na kami mag mag-scout sa mga bagong miyembro, no, kag ang aton nga artistic team ara gihapon, and so nagamat-amat na kami umpisa sa amon nga preparasyon. Okay. Pero ang practice wala pa man nag-start.
15: Preparation pa lang.
14: Preparation pa lang sa planning, sa konsepto, sang mga posibleng kinanglanon.
13: Sa impormasyon nga nakuha sa RMN Iloilo, siyam ka tribo ang magapasakop sa Dinagyang Festival 2027, kag isa ang manging guest performer. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
5: Tata, balantayan ni ang Dinagyang 2027 Radyoman Binroy kay ibalik nila ini sa o mga original nga mga konsepto kag kwani venues, no. Ano nagligad to, makumuhalin to sa may Iloilo Freedom Grandstand, astadi sa may Iloilo Sports Complex. Sus Mario Jose Santisima durduro nagakaralipong kay almost 48 hours nga way tinulugan ang mga kabataan. Makapoy gid ang kapabutlay ato Radyoman Binroy. Marami iya sa mga nagarantaw, pero ti sa mga performers naton, sa mga tribes naton, porte katama
11: ka trabaho ko. Tututo nimo pagtanaw kay mahulat ka
5: pa. Ka kahulat.
11: Mahulat ka pa, antes makaabot ang lawig, antes makaabot ang next time. Ngayon na tanaw mo. So daw hindi na gid man feasible tong balik sa dati.
5: Balik ini sa lima ka judging areas para ma-accommodate ang mga kay tigramo na gramo na grantaw. Ibalik sa lima ka mga judging areas kag ibalik sa at least 10 ka mga tribo para nga kada judging area may at least 2 ka mga tribo nga mga perform Radyoman Binroy. I believe ano tumando binirayan ang mga guest tribe. Tapos ang pagbalik no sang
11: tribo Bula-Bula.
5: Competing ini sila ya. Mga kwan ini mga school based ini no nga mga tribo ang Ramon Avance niya daw babalik man no. Kwan ini no school based ini nga mga tribo. Ano tong information man si Mr. Eric Di Villagracia ginislan ni Mr. Robert Alor sa ano ni man sa ano ni sa festival director. Pero manog preskon ko no ang IFFI
11: mga changes po
5: siya ipang announce ini ang mga developments sa Radyoman Binroy. Pero mo lang ni sa mga tribo kay tikabalo ka mo ining pinaka importante pulo ka mga tribo ang magaparticipate
11: damo na ning
5: highlight subong
11: pulo
5: ang pagbalik sa ang tribo Bula-Bula. Supposedly ang Maasin ang Tultugan Festival gusto tani mag at magi participate sa dinagyang, pero daw kwan ni daw gin-deny ang ilang application because kati kung mag-intragid man sila when it comes to funding daw mga pirdigid man iyang mga school-based lang. NGO ni sila yan mo.
11: Yung damo pundo. Subsidized ni ang mga eskulan pero ti pilagid ang subsidy nila.
5: Pero ato ya. Kaya sila yan sa subsidy.
11: Kaya muna sa gastuhan niya kay LGO. Minatuod.
5: Yawan kagida. Ti subong, I believe, daw i-open nila ini. Ang namintang open blow ay nalang
11: grabe man nga no? Handom ni Mir Amboy sa iyang
5: grand slam sa mo no?
11: Tiyo ay grand slam na sa mo eti kung hindi sa hindi sila ka-interest ni Dinagyang basi mapahuay-huay sila guro eh kung ano tinipindi niya sa ila
5: sa dira lang sila sa kwan eh dira lang sila sa kasadyahan eh
11: sa pwede man nga sa kasadyahan Japon ano or pwede man nga yatag naman ng ibang chance sa iba na no? Kay katatlo naman kamo mag daog anyway manami ini kay very popular niya ever since dula giniga nakatatak na niya sa pangunauna katawo ang tribu bula-bula grabe gyud man ang agis ang tribu bula-bula hindi gyud malimtan
5: tika balo ka may ngalan may legacy sila mo so bantayan ta niya no ang palabuton sa Dinagyang yung festival 2027 mamati kita user sa life extension na vitamin D3
15: Life Extension Vitamin D3 Kagsubong atong pamatian si Jane Bautista paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3 iya na pamatud-an ang milagroso nga epekto batok sa balatian atong siya pamatian
16: Jane Bautista, masidente na ko sa Dilay. Sa script ba ko lang sa ito lang. So before, kay gambal sila nga ang akong kunong piyak na uterus na mahulog ko na bala sa tumor.
17: Sa cancer?
16: Oo. Una, din raspahan ako. Kay daw nag-raspahan lang ko bala. Tapos yung raspahan, nambal siya nga kung pwede operahan. Kaya ko daw hindi ko magpa-opera. Kay once ma-operahan, mag-alala pagid. Dito na kami sa provincial hospital, kay libre na lang, nagambal siya na ikimo ako. Kung gusto ko, hindi ko ah. Nagpuli ko yan, Duk. Tapos ang muna daw, nakabati ko wala sa ano, sa radyo na amun ang light extension. Ang buto nagkabito ko. Daw daw naprubahan niya sa akong siyang mambata ko nga. Daw maayo ko daw nagbaskong ko bala. Tatlo ka bulan na tumar ko sa light extension. D3, nagpa-ultrasound naman na puliwat. Ang mga ula na puno.
17: Wala na ang bukol.
16: Wala na.
5: Pero dapat yan ang isa na to kay user sa life extension vitamin D3. Kaya ka po tira, inuma sang life extension na vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo ini ang pinaka-recommendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kaga probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the super vitamin and miracle vitamin, life extension vitamin D3. Kag bisitahan niyo Life Extension Medical Clinics and Pharmacy, may libre sila nga medical consultation Lunes pakadto Sabado. Ila gina-kombinar ang natural, conventional kag nutritional medicine practice. Gamit ani kalidad matinlo kag science-based nga mga products nga nagalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Wala na kami chimpon dari sa aton nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN.
11: Ako si Radyoman Ben Roy Bernal.
5: Ako naman si Radyoman Eric John Pamplona.
15: Tatak RMN.
18: So the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Cert.
20: That portion was brought to you by... This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
21: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
22: Charmant Fab Con, pangong kumakablo, tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
23: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst style, thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Bangbang kumakablog sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS. Ang galing.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Hi, aku si Mitia, sales lady. Holding negative books, mga smile, business stress na. Para sa banta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kang pulaw. Nagkakahagay ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa ako sang stress tabs. May vitamin C, E, kag na niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pirmi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
3: Miss Iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Alas sais, sais.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Oras alas 6:07 sang aga.
15: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
16: Straight to the Point Headliners.
14: Iloilo City Government kag WVMC ginatunan ang posibilidad sa partnership pag isa patient referral arrangement sa Iloilo City Hospital.
17: Groundwater extraction gintudlo ng isa sa mga rason sa pag-usmos ang duta sa sudad sang Iloilo.
14: Releasing sa financial assistance, nagbalik na sa Kapitolyo matapos gin-suspend sang COMELEC bangod sa BSKE.
17: Tribo sa Lugnon, gina-welcome ang pagbalik sang tribo Bulabula, siyam ka-tribo kaysa ka-guest performer magapasakop sa Dinagyang 2027.
14: Balita nasyonal, mga petisyon nga nag-question sa two-thirds impeachment vote rule, gin-basura sang Korte Suprema.
17: Sa international news, masubra 50 katao patay sa pag-atake sa militar sa Myanmar.
14: Sa negosyo, utang sa Pilipinas naglabot na sa 19.61 trillion sang August 2026.
17: Sa hinampang, Alexiala sulod na sa semifinals sang Asian Games Women's Singles.
14: Sa entertainment, Patrick Garcia

0: Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
1: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa Straight to the Point. Tata RME.
2: May nalipatan ka, Boss Idol, nga ginpasalig mo sa akon.
3: Ano?
2: Kaya natapos ng September, Oktubre 1 na subong.
3: Mm.
2: May nalipatan ka, wala.
3: Nalipat gigo mo?
2: Kita mo. Kita mo. Kaya the fuck na naman kot, kakon ano ang nalipatan mo.
3: Oh, lipat.
2: So nalipatan mo. Abalong ko lang, Boss Idol, para man sa tanan, hindi lang para sa akon. Ang kanta nga nagasiling, wake me up when September ends. Wake me up when September ends. Tinatapos na. So ginapukaw na mong kamutanan.
3: Kumpri na.
2: Second Berman, nagalapit na ang Paskwa. Kabay pa. Matamat na nga magbalik man ang buying capacity sa kwarta sa mga Pilipino.
3: Kabay na. Kabay.
2: Grabe nga kapigaduhon. Ang mga negosyante tinamaan gid.
3: Grabe. Grabe.
2: No, tikabay pa tapusan nyo na ang impeachment trial nga ini. Kung i-convict, i-convict, no? Kung i-acquit, i-acquit para nga maka-focus na gitatanan sa mga trabaho ta. We can start anew kay ti subong basta gani may kinasuhay. There is this feeling of uncertainty mo sa idol. Kasi anyway, mailis man ta Vice President. Anyway, kung magbalik Vice President, manginto ang popular na gina presidente. Takit eh, why nila matigayon mo? So, ining state of divisiveness sa pungsod ta, isang pagid nga nagapalala sa ato. So, wake me up when September ends. So, let's all wake up, no? It's October. Tugidugay, birthday man ko na, why pagyapon matapos ng ginamo nyo?
3: Why good?
2: Bisa na mo na lang ng birthday gift nyo sa akon. Kumusta ang tanayin dalagan sa aton nga panahon kay nagtulutaliti, Boss Idol?
3: Yeah, tingalagan ko nga nagtaliti, pero Radyo Manovi, grabe gi manabi ang galom. Ti balunta kon bala, hasta karon sa hapon, mataliti siya o kon mainit siya.
1: RMN News, Panahon.
4: Maayong aga mga karadyuman, ini ang lakad sa panahon, subong adlaw. Nagapabilin ang bagyo Choywan sa guwa sa Pilipinas apang mabatsyagan na ang trough series sa sidlangan nga bahin sa Visayas kag sa Mindanao, sunod sa Pag-asa. Wala pa inis ang direktang epekto sa Western Visayas, gani mangin maayong panahon diri sa aton, subong adlaw. Apang may chance man sa laptalap ng pag-ulan, pangilat kag pagpanag-uob, dala sa localized thunderstorms, ilabi na sa hapon kagabi. Mahina tugtog magkasarangan ang ngayop sa hangin sa rehiyon nga magadala sa Makanay tugtog magkasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:39 sini nga aga kag magatunod la 5:41 karon sa hapon. Ini ang update halin sa Pag-asa Iloilo. Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Sa detalye sa aton balita lokal.
5: Mga Radyo Man, ginatudlo ni Dr. Fernando Siringan, Research Professor sa Marine Science Institute, ang sobra-sobra nga underground water extraction nga isa sa mga rason sa pag-usmod sa pinagkabahin sa sudad sa Iloilo kag kaiping nga mga banwa. Sunod kay Siringan, hindi lang ang sudad ang apektado sini kundi pati na ang kaiping nga kabanuhanan. Paandam ni Siringan, kung sige-sige ang pagkuha sa groundwater, magapadayon ang pag-usmod sa duta kag mas madasig nga malumos sa baha kag pagtaas ang level sa dagat ang pinagkabahin sa sudad. Agon mapahagaragan ang pag-usmod, ginpanugyan ni Siringan sa LGU nga untatan ang sobrang nga groundwater extraction magkambyo sa surface water supply imbis nga magsalig sa deep wells para sa domestic water kamagamit sang detention ponds para sa bulk water supply agon may pundo sang tubig sa tingadlaw kag indi magbaha sa tingulan.
2: Te, bisan hindi pa magdugang ang mga bubone, mga bomba, Boss Idol. Ma, sige-sige, ni kay ga-extract na tubig mo.
3: Extract ta, tisi, among
2: so, mga I think, decisive move ang kinanglan ta.
3: Untatan gid ya, Radyo Man Novi.
2: Untatan kag ipasira.
3: Ipasira mo, yeah, either tampukan mo
2: anyway,
3: na.
2: Anyway, hindi man safe ang mga bubon, tabi ka bumba, kay perte ka higko. So, siguro, pwede mahimo ni Mayor Raisa, if, limbawa, advisor kita nga duha, pero pwede man ta ka-advisor nga wise wildo, kag di niya kinanglan nga mangin empleyado, halin sa feedback sa mga pumuluyo. Pero hindi man kinanglan ng pangguba ng mangguba.
3: Yes.
2: Huh? pwede mo bra ni mayor ipasiraan tanan gaan ta tsansa ang tawo nga

0: kontakto nila na. Pero rilisan niya pundo, butangan niya sa patubig program ang kada barangay. Tapos dira makunek ang mga tao.
1: Well, Radyo Manovi.
0: Parehas wala siyang programa ni GovArt Defensor. Ano ganin ang iya? Water system.
1: Water system niya.
0: Pabutangan niya kada barangay or i-cluster
1: niya. Cluster niya, binasabi, like, pulo lang kamukabalay, 20 kamukabalay, tatlo kasuna.
0: Tatlo kasuna lang anay maservisuhan sang dako-dako ng water system project. Connect na tanan. No? Tapos, utaton tanan ng mga bubon kag mga bumbang ini.
1: I-kwanta na tampukanta. Oh. Ang tawo, Radyo Manovi, hindi man ina maghambal nga ini magsugot. Basta ang ilama lang niya, may aras lakuan sa tubig. Sa tuod lang, hindi man natanay sila magwag. Galing tiyanon mo kay way masasang kuhaan ng tubig. Hindi ka kasalig. Sa aton nga mga bubon di subong, kapin pa kay populated kita kayo, ang balay nato lapit-lapit ang ato nga mga puso ni Grobis din man lang. Unlike iya sa uma nga kalapad iya sang lugar layo ay ang mga pamalay, pero diri sa sulat sa Iloilo pangtampukan mong bubon, way pagani kita kabalo, Radyo Manovi. Pinakalibo libo na guro ang bubon nga naga ginakuan sang tubig sa sulat sa Iloilo.
0: Yes. Inadoso sang Iloilo City Council ang ordinansa nga nagatukod sang City Operated Clinical Laboratory. Sa idalom sang Iloilo City Clinical Laboratory Ordinance of 2026, gina-institutionalize ang Government Operated Clinical Laboratory kag Diagnostic Center, agud mapasanyo pa ang local public healthcare delivery. Ang hagna agin author ni Councilor Alan Saldivar, Chairman of the Committee on Health, Sanitation and Hospital Services, magatukod sang Iloilo City Government Clinical Laboratory and Diagnostic Center sa idalom sang administrative supervision sang Iloilo City Health Office. Suno kay Saldivar, ini naga-align man sa National Health Laws, lakip na ang Republic Act number 7160. Ukod ang Local Government Code, ang Republic Act number 4688 ukod ang Clinical Laboratory Law kag sa Department of Health Administrative Order number 2021-0037. Ang newly institutionalized facility nagatuyo nga makadeliver sang reliable, safe kag accessible nga diagnostic services. Pagakwaon ang pundo para sa facility renovation, equipment kag staffing sa budget sang syudad kag ilakip sa annual investment plan ang annual operational expenses sang clinical laboratory.
1: Balik na sa paghatag sang financial assistance ang Iloilo Provincial Government pagi sa Provincial Social Welfare and Development para sa assistance to individuals in crisis situation o kon AX. Matapos kagin paunta tiri sang Komisyon on Elections o kon COMELEC umpisa September 18, 2026, bangon sa nakatalan ang barangay kagsanggo niyang kabataan elections sunod kay PSWD Head Mr. Ronnie Melvi Cuarte. Ilan na bato na memorandum sang COMELEC sa September 29 sa rin ginapanugutan na sila nga liwat nga maghatag sa financial assistance matapos nga ma-postpone ang piniliay nga nakatala na kontani sa Nobyembre 2.
2: Nag-resume kita sa pagbalik sang paghatag sang financial assistance sa aton nga mga kasimanwa diri sa Iloilo, given that there's already a postponement of our barangay LSK election.
1: Ang kabahin sa pahayag ni PSWD Head Mr. Ronnie Melvi Cuarte, nagugat ang suspensyon sang assistance sa sulod sang 11 kadlaw bangon sa COMELEC Resolution number 11265 nga giniso sang Agosto nga ginadumilian ang pag-release, pag-disburse ang government fund para sa social services kag iban pa angot sa eleksyon.
0: Magahiwat sang financial literacy sessions kag disaster preparedness training ang Iloilo Provincial Government, kaupod ang Cebuana Loyliera Foundation para sa mapilian nga barangay sa probinsya sang Iloilo. Sandig sa Memorandum of Understanding o kon na MOU, nga ginpirmahan kaupod ni Governor Toto Defensor kag sang foundation, maghatag ini sang access sa online learning materials kag information para sa financial services nga makabulig improbar sa financial awareness sang pumuluyo. Magapili ang provincial government sa mga participants, sila bina sa kabataan, kababaihan, kag mga vulnerable sector sa probinsya. Ayaw maning mga muni, pero balantaman nga ma-benefit man ito.
1: Tiho ah.
0: Pwede sa ilaman na maagi ang mga padala.
1: Oh.
0: Pero bakasin nyo gid si Buana Loyler, kay daw pertig kasikat sang pira padala. Magpadala ka, notice mo, ang utok sa tao, synonymous na ang padala sa Papalawan.
1: No? Tutun. Bisan ako, Radyo Manuvi.
0: Bisan hindi Palawan, bisan duro man di, mga Ardi.
1: Mga Ardi, mga Rillier, mga kung ano pa na, bisa.
0: Pero nagtalagid ang pila padala. Medyo ni endorser si Aling Junisha.
1: Si Aling Junisha.
0: Tapos si Sara Ironimo, no?
1: Binji Paras.
0: Oo.
1: Sila na.
0: Si Sara, di ba? Palawan. Siya muna kayo nag-invest sila tudo man sa
1: Big Stars. Nagkuhan sila eh. Ang advertisement nila, Radyo Manuvi, nag-click mo. Tiyan mo na nga paghambal. Padala kwarta!
0: Palawan.
1: Diretsos Palawan!
0: Pero, Busa Idol, mangkot lang ko si Imo. Anong naminsang pira padala? Kwarta man na ang pira or brand ina sa salakyan nga Ford Pira. Pero kung din nga nga sala ang pag-pronounce.
1: Abo pa na.
0: Grabing recall, no?
1: Di ang basta
0: ang masa, pira padala. Di dugay naman to gani.
1: Oy, akita sang una, Radyo Manuvi, naparo padala kita da. Ginaturo testingan taman ng iban. Pero ang damo access abi sa Banwa.
0: Palawan, no?
1: Palawan, tanan nga Banwa.
0: Yes.
1: May Palawan, dayon sa amo na sa Concepcion, ha? Concepcion alone daw, tatlo amon Palawan? Diwa?
0: Yeah, meaning popular gid siya.
1: Popular gid siya.
0: Pero believe man ko, no? Tikita mo kadambal mo Palawan, that alone is sa publicity sa Palawan?
1: Palawan naman.
0: No? Tilaban guro ang origin siya ni Palawan, di ba?
1: Tilaban. O, tagi ako, no? Taga Palawan.
0: Aton way kita yasang produkto o porsining mga partner sa province, Cebuana Luiler.
1: Cebuana Luiler. O, Cebu?
0: Oh, kita yung wala gawas ang product nga nationwide.
1: Nga Iloilo, gid ba?
0: Bamba lang taga Manila or taga Mindanao nga mapa Iloilo. Makadto ta na Iloilo or mapadala ta sa Iloilo or sa Palawan.
1: Oy.
0: Wala, no? So, isa lang patimaan sina. Tuod gidya ang alambalon. Nga mga negosyante dere sa Iloilo, kuripot.
1: Gusto na. Why sila nag-invest ang amuni nga mga
0: mamuning nga negosyo,
1: Radyo Manuvi.
0: Pero sa resorts, grabe naman.
1: Grabe naman.
0: Ang mga Ilunggo, galing, mga low profile. Para sa likanday doon, Henry Chuso, ika pa simple lang. No? Pero lang tawatob lang aeroplano niya.
1: Grabe yan eh.
0: No? Pilatong bili? Billion to?
1: Billion to?
0: So, pasimple. Tining mga Palawan, abi, mag-ahod ini kay tisimple ang masa dira ka padala kwarta.
1: Eh, ginaisip-isip ko ganyan, Radyo Manuvi, di ba? Tapilang 1,000 na ako padala ka? 20? 15? Sa 15 pesos bala, Radyo Manuvi?
0: Sobra pa sila, yes, GCash mo? GCash yan, tag 5 pesos lang yan, oh?
1: Grabe sila yan. Pero te, amo na gani nga klase sa negosyo, Ginturan Manila, tisubong ang ining foundation nga ni, gusto Manila nga magkilala man to sila, may mga agenda man sila, pero te, kung makabulig mo lang yan sa probinsya, why na?
0: Pira padala!
1: Pagahiwaton sang Department of Agrarian Reform Western Visayas ang tatlo ka dalagkong aktibidad sa sulat sa Iloilo sa October 6. Gipayag ni DAR Western Visayas Regional Director Anthony Arostique. Unang patigayunon sa aga ang Agrario Trade Fair sa West Visayas State University sa Dinigapasundayag ang mga produkto sa mga arbo halin sa nagkalainay nga probinsya sang rehiyon. Pagasundan ini sang awarding ceremony sang Pelikula Agrario 2026 film competition nga pasakupan sang 11 ka grupo sa mga estudyante halin sa nagkalainlaing nga unibersidad kag kolehiyo sa rehiyon. Patigayon naman sa hapon sa Iloilo National High School ang pagparangtag sang 1,000 ka certificate of land ownership o conclova kag electronic title. Kasunod naman nga hiwaton ang pagsumpa sa mga napilian nga opisyal sa magintukod nga Barangay Agrarian Reform Committee nga magabulig sa pagpatuman sa mga agrarian reform program sa kabarangayan. Ginalauman nga magatambong sa aktibidad si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella the third kaiban pa nga matagas nga opisyal sang DAR.
0: Mambal ko lang po sa idol, manami ang DAR subong. No? I mean sang una hindi man sila malain, pero
1: yeah. Medyo nag
0: nag-set up sila sang event. Ginatinan namon ni Radyo Manmon, meet and greet your DAR Western Visayas officials. Kagnami ang bagong regional director ka bugnaw sang personalidad si Director Anthony Arostique. Arang duwas tupad niya mga lawyers nila na nga mo ni ang nagauyat sa mga kaso sang mga beneficiaries. Okay. Then may duwa pagid sila kahidang isa listener tagid. So ka nayanaya kagnami ko na mga insa sang gobyerno amo nagareach out kag nag-emphasize ang role sang media.
1: Tama na.
0: Para kalabot sa pumuluyo ang ilang mga programa.
1: Gusto na.
0: So may dako sila nga event sini nga Martes. may exhibit or may trade fair kag awarding sang mga regional winners sa pelikula agraryo. Mm-hmm. Ang purpose nito ay encourage sa mga kabataan nga mag-invest or mag-intrat sa farming. Nga palanggaon nila ang pagpanguma gamit ang tuta nga ginatag sa ila sang gobyerno.
1: Subong Radyo Manuvi, kabataan, hindi sila iya sa farming mo.
0: Hmm.
1: Lain yang ila.
0: Pero there is money in farming.
1: Ooh.
0: Kay subong, ambal nila, makadto na sila sa paghatag sang farm equipment support.
1: Mm.
0: No, ti kun may suporta ka mo dahalin sa DAR,
1: ti
0: sa duta nyo, may gina, mga binhi ka mo
1: dahalin ginapapos, sa DA, ginapapos
0: sa Daria, may equipment ka mo. Duha ang kabulig mo. Actually, yeah. Swerte nga klasik ka, kwani? Swerte nga klasik ka, ahinsa? I mean, ka mga binipisaryo? Kung agrarian reform beneficiary ka, swerte ka kaya ang gabulig sa inyo, DA, kagdar,
1: duwagid ka ahinsya, kadalagko ng mga ahinsya, Radyo Manuvi.
0: May namin ito nga pamangkot si attorney Joseph Marzan, sang Daily Guardian. Sila niya, ti kumubos nyo natagtag ining mga kluwa, abi, that would mean nga ang DAR madula na as an agency. Kaya tito, man, namumula ni Ubran na para sa agrarian reform, no? Ambal ni Director Rustike niya, hindi. In fact, manginisak super agency ang Department of Agrarian Reform for some reasons, no? Kaya tito sila niya, we don't stop there sa pagtagtag sang luta sa tao, no? Kundi pasanyugon pagid ang agrarian reform in relation to food productivity busay doon.
3: Tatak RMN.
0: Kagin announce pa ni Director Arostik eh. Siling ko ba kun fresh graduate kita sini eh.
1: Mm-hmm.
0: Ba ka namin igin busay doon. Pero hindi man takapakot kung subong gini nga tuwig or base next year man. Kay next year ang budget mo.
1: Okay.
0: May buksan sila ng mga trabaho. Madugang sila sa mga staff nila.
1: Mm-hmm.
0: Di sa mga fresh graduates. Kasi gusto niyo recommendation, agilak mo di samon.
1: Ibid-ibira niyo kami, ha?
0: No? Makubrati mo sa gobyerno mo sa idol. Nga bata ka pa, fresh graduate ka.
1: Oh, eh.
0: Si director, 25 years in service. Bata,
1: bata,
0: pa?
1: Bata pa?
0: Early 50s pa lang siya?
1: Si Radyo Manuvi, nagtrabaho timprano pa sa gobyerno.
0: Oo, ti pila yan ang retirement benefits mo. Muna ka nami. Oras alas 6:26 ang aga, balita ang inyong nabatian. Dulong sang Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinin timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young, mag Santon Gold Coffee Mix.
1: Iloilo City Government kag WVMC ginatunaan ang posibilidad sa partnership paagi sa patient referral arrangement sa Iloilo City Hospital. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Joel Franco.
4: Ginapahanda na ni Mayor Raisa Treñas sa Awasan Visayas Medical Center kung WVMC ang detalye sang ila proposal antes talakayon sang Iloilo City Government ang posible na paggamit sang Iloilo City Hospital bilang kabahin sang patient referral arrangement. Nagawa ini sa monthly meeting sang Iloilo City Local Health Board kung sa diin kinpresentara sang WVMC ang plano ng rehabilitasyon sang ila main building na may 300 ka-bed capacity. Samtang ginhimo ang rehabilitasyon, kinalan sang WVMC ang temporaryong arrangement para sa mga pasyente nga hindi ma-accommodate sang ila pasilidad. Bangusin kinihingyo ni Treñas ng iplastara sang WVMC ang isa ka formal proposal kung ano gid ang ilang kinanglanon, ano ang mahimo nga papel sang Iloilo City Hospital, agadong responsibilidad sang tagsa kapartido. Importante ni bangod madam uman sa pasyente ang WVMC nga taga syudad sang Iloilo. Basis sa ila datos, halos katunga sang nag-avail sang outpatient services sang WVMC ang mga residente sang syudad, samtang nagalabot naman sa halos 70% sa taga Iloilo City ang aras ila bukas o kon night OPD. Ang animal by cases ang pinakadamo sa OPD kag sa bukas consultation na may ginabanta 58,000 ka-visits sa Iloilo City residents. Lakip man sa luyag sa WVMC nga mapabakod ang koordinasyon sa syudad, amo ang patient referrals, primary care, animal bite services, birthing facilities at referrals sa private health facilities. Sabay sa city government, padayon man ang pag-upgrade sa health center sa ibang pang primary care facilities. Agod ang mga kaso na mahimong matipan sa primary level inyo kinalan pa nga magsulod sa hospital. Ginpag ni Treñas interesado ini, apang ang taon-anay sa syudad ang proposal sa WVMC para sa Iloilo City Hospital. Nibilawaan niya gintukod ang Iloilo City Hospital matapos ang COVID-19 pandemic paagi sa loan sa Development Bank of the Philippines. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Ang balita ngayon yung nabatian, Dulongsang, Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina. Makabulig sa high blood diabetes, kag sa maigkong adugong ang nagadala sa balatian sa Tunlawas. Santon Plus, Gold. Tatlo ka children in conflict with the law nga nag-hold up sa 27 anyos nga babae sa Pavia, Iloilo. Yara na sa paginakop sang DS sa WD. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Flo Navarrete.
5: Gindala na sa Pavia Municipal Police Station ang tatlo ka mga children in conflict with the law o kon CICL sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD sa nasambit nga banwa para ipaidalom ini sila sa evaluation na samtang isa nila kakaupod nga mo ang nagtaya sa konsilyo sa 27 anyos na babayi ang padayon nga at large. Suno kay Police Major Bonifacio Alabe, hepe sa Pavia Municipal Police Station nga ang suspect lunsay mga minor de edad kagresidente sang Barangay Sambag Haro, Iloilo City. Pahayag pa niya na nagakooperar sila sa Iloilo City Police Station 9 o kon ICPS 9. Kag sa barangay officials, agud matumod ang mga suspect kag positibo man ini naging tudlo sang biktima. Nahibaluan nga pakuli na kontani ang 27 anyos nga babayi alin siya ginaobrahan sa GT Town Center sang ini ang gindhold up sa madulom na lugar. Sakop sang barangay Panda, Kabia. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Mano, Consumo Navarrete, Tata, RMN.
3: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:30 sa ngagang balita ang inyong nabatian, dulong sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sang balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline na acidic kini mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabako immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
1: Tribo sa Lugnon, gina-welcome ang pagbalik sa Tribo Bula-Bula. Siyam ka tribo kay isa ka guest performer magapasakop sa dinagyang 2027. Kasama mo sa balita, Radyoman Mon Kaparihan.
6: Gina-welcome sa 2026 dinagyang champion nga Tribo sa Lugnon, sang Haro National High School, ang pagbalik sang Tribo Bula-Bula sang Iloilo National High School sa dinagyang 2027. Sa exclusive interview sang RMN Iloilo kay Milanita Bakulde, Principal for sang Haro National High School, ginpahayag sini na sa isa ka meeting kaupod ang mga tribe managers kag sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kon IFFI, ginabi-abi nila ang pagbalik sang tribo halin sa Iloilo National High School.
7: Ginwalikan namon actually nga mga tribe managers during our meeting with the IFFI ang pagbalik sang tribo Bula-Bula. So siyempre, dugang challenge na sa amon. So, may the best tribe wins. Patulagi na, may winner, may ano. So, masigpanimuha lang, masigbakas lang.
6: Sa subong-sunod sa principal, nagsugod na ang ila preparasyon sa planning kag-konsepto sa ipakita ng performance ang tribo sa dinagyang.
7: Ang tribo sa Donaton, the same ang team gyapon sa tribo. Ang amon nga mga performers sa ara, no need na kami mag-scout sa mga bago nga miyembro, no, kag ang aton nga artistic team ara gihapon, and so nagamat-amat na kami umpisa sa amon nga preparasyon. Okay. Pero ang practice wala pa man nag-start.
8: Preparation
7: pa lang sa planning, sa konsepto, sang mga posible nga kinanglanon.
6: Sa impormasyon nga nakuha sa RMN Iloilo, siyam ka tribo ang magapasakop sa Dinagyang Festival 2027, kag isa ang manging guest performer. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:33 sang aga. Ang balita ngayon na batian, dulong naman sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa, mang granon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, aralang sa mabutika, kabisitahan tang klinika de alternativo medicine, Medicina and Wellness Center.
1: Sa ato naman nga tingog hiligay noon, pinalangga nga Oktubre. Pagabasahon ni Radyo Man Fia May Otero.
9: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
10: Ini nga binalaybay ginatiguluhan pinalangga nga Oktubre. Pinalangga nga Oktubre, magkarikagid sang malumok palihog. Maghutikanay sang mahinay nga pagbago. Pabayi ang akon tagipusuon nga magsunod sa bag-o nga ritmo. Dala sa akon ang kalipay labaw sa kahintang. Pagpasalamat labaw sa reklamo. Gugma labaw sa pagukom. Pahuway labaw sa kakapoy. Kabay pang ang akon mga tiil, magapadayon sa paglakat, bisan pa batuhon ang dalan. Pabayi ako nga magtubo sa lugar nga kinahanglan ang pagtubo. Kag magpabilin nga nagahulat, kundiin ako ginasugin nga maghulat. Ining binalaybay ginsulat ni ginang Venus Drelon Fernandez, Faculty sa Senior High School Department sa Central Philippine University. Kagkatapos sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagdang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog hiligay nun ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod ng ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga masgin patamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhi niyo, Capigenio.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:36 ang aga. So mga pikamuda, parehas ang kape ni Busay Dol. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Ang Capigenio ginpatamis ang stevia, so sa mga may blood sugar issues, dinhi magpataas blood sugar niyo kagang iya nga pananam. Ang panamit sa kape, amo ni ang creamer, pero non-dairy. So, ay man kapataas ang inyong kolesterol. Along with 12 other ingredients, nga makapanami sa aton nga digestion, sang ereksyon, o kahuyog nyo sa pagpakigilawas, kag madamo pa ng mga healthy nga mga ingrediente. Tisingin nyo ang kapehen nyo. Saan ang balon tanalan, tanan nga kape, healthy ah. Pero sa panamitay, guro, busa, idol, pwede tagaan 5 star ang kape.
1: Ayawan
0: sa wala ka tilaw, tilawin nyo lang kaisa kay base kung maubos ang tinago nyo kay mabakal pa kamudam. Ara lang sa mga butika kag sa Mary Mart Mall, kadto kamo sa Activity Center lapit sa Sarabia Optical. Ara dang shop at Zamara, pangumpra na sang Capigenio. Sa balita nasyonal,
1: wala gin paboran sang Korte Suprema ang petisyon nga nagakwestiyon sa interpretasyon sang Senate Impeachment Court sa 2/3 nga boto nga kinanglanon agud mag-convict ang isa ka impeachable official. Ana sabit nga mga petisyon ang separado nga ginfile na dai Victor Rodriguez, Bertini Causing kag Ernesto Francisco. Sunod sa Korte Suprema nga ginbasura nilang petisyon bangod nga procedural grounds lakip na ang kakulang sa standing kag prematurity. Naibalawan nga sa ginbago nga ruling angon sa voting threshold para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang 2/3 nagatumod sa tanan nga mga miyembro sa Senado nga sa panahon sa butuhay nagapabilin nga legal kag may kapasidad nga makapartisipar sa impeachment proceedings.
3: Tatak RMN.
0: Tapos ng boxing, no?
1: I don't know, Radyo Manovi, kung pwede pa nila ka-file iwat. Kaya ang hambal sa Korte Suprema, silinya premature, Katie, paano basi maabot man ang iban nga mga senador? Ti subong, di ba? Amo na tuod pero ti ko magabot man lang ang iban nga mga senador. Ti questionon mo pa kung makalabot man ang 16.
0: Pero ang madalom nga nakita taribo sa idol. Kung amo ning sabat sang Korte Suprema nga conditional. Kung makaabot. Ti sino ang makapugong sa ila makaabot? Wala sang liwan ang administrasyon. Punggan mo atol kos nga hindi sila kaabot eh. Punggan mo nga si Bato magreporto. No? Si Marcolita punggan man sang majority nga hindi pagpasudlon na bisan makapiansa pa siya.
1: Iya mo nang ginambali na siya.
0: Si Jinggoy mo manaubrahon nila.
1: Yeah.
0: Oh, si Loren kung pumuli man siya nga gaon nila papriso. Si Alan Peter kay Tano kung makabalik si Loren pwede baylo kakason si prisohon naman nila si Alan Peter.
1: Oh. Hindi nila makuha ang
0: eh inaya way patakabalos ang last card ni Presidente Marcos. Gapati ka nga wala ni waran to bare si Senador Bunggo.
1: Basi ara la na da naka
0: gaatin siya sa mga Duterte. Mabalan mo ang lining niya pero why niya gina-offend ang administrasyon. Yeah. Tandaan niyo gina. Kag tandaan niyo ang co-accused ni President Duterte sa The Hague sa crime against humanity. Apat di ba? Si President Digong,
1: si Bato,
0: si General Albayalde, si Bunggo.
1: Si Bunggo?
0: Oo. Oh. Tiga pati ka mo nga si Bunggo, wala ni Waran Subong.
1: Arala na da.
0: Basi ginahambalan lang parts, tinguan ginamon nga hindi ka pag-aristuhon. Hindi ka manamon pagpunggan kung magpakuno-kuno ko pa danay nga pro Duterte ka. Kung makakuha kami 2/3, okay na kita. Pero pag hindi namon makwa, kinanglanon namon buto mo. Pag hindi mo na mahatag sa amon, goodbye, Philippines.
1: Kaya ang ambal sa Korte Suprema, siling niya premature. Kay ang pagkaintindi sa mga abogado ra Jumanovi, kay gapangayo ka mo sina nga way pa man gani kita ka binutuhay, way pa matapos ang aton sining impeachment trial. Ikanuwa ra Jumanovi, ang legal standing bala sa nag-file. Ang nag-file si Ernesto Francisco, Bertini Causing, kag si Victor Rodriguez. Si Rodriguez, balanta naman na sa nga arasa sa administrasyon ni or arasa kay VP Sara. Pero ang hambal sa mga lawyer, sila niya dapat sa kasubong sini si VP Sara. Siya mismo iya na Jumanovi, iya ngalan.
0: Siya
1: ang direktang apiktado eh. Amo na nga nag-ambal ang Korte Suprema, sila niya why kamuya sa legal standing din.
0: Pulok-pulok man niya, abe si VP Rodriguez. Ka-bitter balao, no?
1: Bitter-bitter.
0: Bisa na balan tabi, may away ka mo ni President Marcos. Pero the fact, bala nga balaan man sa tanan nga...
1: Kidra ka man sa una.
0: Ikaw man ang isa sa mga enabler niya sini. May pagani, nagpaymuyong na lang isa mo.
1: Pumunong mo na lang, guro.
0: Oo.
1: Bitter-bitter na, ipinahalin na sa ni Marcos.
0: Niguhay ta, tapos nagka-deprinsanay lang ta. Wayon mo lang kung awayon. Nga, tiway na lang tong mga years nga nag-miguhay man ta. Kaysa pa kalalaki mong tao. Sa ganti mo ka bitter-bitiran da?
1: Kaya mo natin, isubong nagpagwaya ang Korte Suprema sa ilang desisyon, liyaway ka muya legal standing di. Hindi ka muya ka, hindi ka muya ang natungdan. Dapat ang natungdan, sila ya kadto di. Sila ya ang file sang petition or kung ano man ng mga pag-question na Jumanovi, dapat ang pangalan, VP Sara.
0: Oras sa 6:42 ang aga. Ang balita ngayon na batian, dulong naman sa inyo sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract kag may anti-cancer properties kag 200 ka international unit sang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang kape, mag Vita D Plus Coffee Mix. Ginpakomento sang Korte Suprema ang mga respondents sang petisyon nga nagakwestiyon sa constitutionality sang Republic Act number 12326 nga nagapaiway sa 2026 Barangay and SK elections. Ang petisyon nga ginfile ni Romulo Makalintal nagahingyo man sang temporary restraining order o kon status quo ante order. Ginatagan sang non-extendable 5-day period ang mga respondent agud makasabat. Una na ginsiling ni Makalintal nga nasambit nga layi makabi nga paglapas sa right to vote sang electorate kag makapanugot sa mga incumbent official nga magpabilin sa pwesto tubtob November 2028. sa balita international.
1: Nagdanga sa masubra 50 katao ang napatay kasunod sa pag-atake sa militar sa Rakhine, Myanmar. Lakip sa manapatay ang mga kababaihan kagabataan. Sunod sa spokesperson ka public relations officer sang Arakan Army sa Myanmar sa Kinituka, gin-target sa military mga tumatao nga area lakip na mga merkado, iskwilahan kag residential buildings na bibuluan nga na-experiencean ang lapnagon nga civilian war sa bugos nga Myanmar halin sang ginagaw sa militar ang poder sa 2021. Halin sadto nagapakigbato sa militar ang isa ka alyansa sa marmado nga grupo lakip na ang Arakan Army.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:44 sang aga. Dugang pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali manamyaw anay sa inyo si Boss Idol. Stay tuned.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Halin sa pinakamataas nga bukid. O sa pinakamaliyo man nga isla,
12: nay, gagraduate na ako!
11: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
13: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuto.
14: Papauwi na ko ka!
15: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
16: Alas 6:45.
3: This time check is brought to you by ImmunePro Prime. Your prime protected.
17: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo Sang Unilab.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
18: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
3: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
4: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
5: San Miguel Pilang win promo. Bakal sa anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sa San Miguel Beer nga kaupad sa promo.
6: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
7: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gin magpaayo. Bayo Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gin magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
12: You care? We care! Kidney care!
13: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
14: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
15: uwi. Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
16: United Home.
17: Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
20: Oo, good. Tungod sa online studies.
21: Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
22: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
19: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
21: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
22: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
19: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
23: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Pusog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusog sa McDo.
24: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026 Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
25: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
26: Sang una, daw hindi ko nagid makita kung madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
25: Mas klaro na bala maski gabi?
26: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
27: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
28: Mahalaga pa lang ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: iBerry for a clear and healthy eyesight.
30: Giga

0: init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gin magpaayo. Bayan, Jesse. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gin magpaayo sang bayan, Jesse. Halong!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Graduating from EQ dry-taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
4: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
5: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
6: Nag-pick up ko, may kidney stone ko kasi isang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Intestingan ko, matatian ko gin ang epekto, hindi na kapudaya ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
7: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
9: Eto na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
2: Pirmi na kalabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pagani sa 320.
1: Kag ano bala ang solusyon nga imo napakiban?
2: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
3: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: iBerry for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: San Miguel Tea Lemon Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:57 sang aga.
1: RMN News Negosyo.
3: Nagsaka sa 19.61 trillion pesos ang utang sa Pilipinas sa katapusan sa Agosto sining 2026. Sunod sa Bureau of the Treasury, mas mataas ini sa 217.62 billion o kung 1.12% kung ikumpara sa 19.39 trillion pesos nga na-record nga utang sa pungsod sa July. Gatimbuok na lang ni. Wala na ni pagnubong utang ta. Sa way ka pa kapangasawa, may utang na nadaang bata nga hilimuon niyo. Sa bata pala mati na ito mag-gradyo man sa Subungadlaw, sa Bailohan ay naman sa Dulyar, isa-isa ka US dollar, 62 pesos and 64 centavos.
2: Ang balita sa negosyo, dalon sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre dira ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasarilan sila, kundiin malapit ang inyong mga lugar. Mayara sa SM City, Iloilo, Kagbacolod, Robinson's Place, Iloilo, Mangadama, Santa Barbara, Tagbacaro, Pasi, Estancia, Uton, San Miguel, Jordan, Guimaras, Kag San Jose, Antique. Sa Taganegros Island, sa Kabangkalan, Kag Cadiz City. Life Extension Clinic and Pharmacy sa libreng medical consultation.
1: RMN News Sports.
2: Malikawan taman ang makamamatay nga stroke kag heart attack kon mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani og gali ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Maghampang si Filipina tennis star Alex Ayala sa semifinal sang Asian Games sa women's singles. Ini matapos niya ginpierde ang pambato sa Chinese Taipei nga si Joanna Garland sa Asian Games sa Women's Singles Quarterfinals 2-0. Gindominar niya lang 2 ka sets ang hampang sa score nga 7-5, 6-0. Samtang nagtapos naman ang kampanya sa tennis star sa doubles event matapos ginluto siya kag ang iya partner nga si Shaira Rivera sang duo nanday Jiang Xinyu kag Yang Shaoxuan. Kapirdi man siya.
3: Kapirdi man na Jumanuvi. Pero kung mag-individual lang lamunon ka ni Alex.
2: Ito, mga duda ko gani, hindi lang ni... Ako ang gaduda pa ko. Gusto niya gini mag-Asian Games. Kay bisan may multa to siya sa World Tennis Association. Mas dako ang balik sa iya gyapon.
3: No?
2: In terms of sponsorship, kag admirability sa Filipino.
3: Makita sa sang...
2: Kag sang Asians eh. Asians. Nga pulian yung pungsod niya.
3: Radyo Manuvi, abi mo.
2: Kasi may sponsor. Balan nga Alex, bisan multahan ka, kami mabayad multa. Kaya dahil kay Suto, gani, isa lang ka game, pila, bayad.
3: Grabe ka dalag ko sa mga bayad nila.
2: Si Jordan Clarkson,
3: million?
2: Tatlo lang kampang sa Gilas, pila to bayad siya. Pero sa mataas ang publiko,
3: bida siya. Daw
2: makabayan, gin.
3: Oh, hero siya.
2: Oh, munang pag-offer niya sa bumampang sa World Cup, ga pinaman top netizens.
3: Kaya pila naman pabayad mo?
2: Hampang ka bla, nga hindi ka magpabayad. Eh, para nga mapatigig kami, nga makabayan ka.
3: Ang kay Alex Yala ni, hindi gani guro sa bayad niya. Radyo Manuvi, balan mo kung mag-champion ka di sa Asian countries siya nga, diri ka mag-champion. Doon sa anuman mga bugal, kay ti, sa bilog nga Asia, ikaw yung pinaka-the best da.
2: Ginpabalon niya sa kalibutan nga ang best kuni. Asian, siya gidman.
1: Tatak RMN.
2: Malikawan ukon na ang aton nga balita ginadulong sa inyo sa nga Life Extension Vitamin D3 sa knee pain, back pain, muscle pain o osteoporosis kay giban pa mag Life Extension Vitamin D3 kana.
1: RMN News Entertainment.
3: Matapos ang malapit duha ka dekada ginsa publiko na ni Patrick Garcia ang rason sa ilang pabulaganay ni Ginilyn Mercado sa YouTube vlog interview upod kay OG Diaz ginpahayag sang ari aktor nga nagdesisyon niya o nadesisyonan niya nga ibuyag yag inibangod nga nagakadalahig ng iya bata nga babayi sa iya suwong asawa nga si Nika Garcia. Sanay Patrick kag Ginilyn ang naging maghagugma sa to sang 20 or 2008 gin-welcome nilang ila bata nga si Alex Jazz. Ginatag sang aktor nga wala sang kamaturan ang aligasyon nga ginbayaan niya si Ginilyn sa nagabusong ini. Pagklaro niya nga naghalin siya, hindi bangod gusto niya, kundi bangod ini ang luyag ni Jen. Ginsiling pa ni Patrick nga gintingwaan man niya nga maistorya si Jeneline agud makakunik tayo ni sa ilabata apang wala nagasabat ang aktres. Samtang wala naman, nagkuminto si Jen sa pahayag sa iya nga ex-partner, kadinghin niyo ang publikong untatuna ang pagpangbash sa ilatag sa kapamilya.
2: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Inungkay sa lang kasasay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas, likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon ka rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
4: Extra. Wow! Balita! Balita!
2: Espesyal ang nangin retirement sang isa ka ido nagikan sa Maracaibo, Venezuela. Ini bangod gin pahimuan ini sang iya kogalingon nga bronze sa statue para sa iya dalayawon nga akto nga pagsalbar sa kabuhi sang iban. Si Tsunami ang inakabig nga hero dog bangod nagaupod ini sa mga rescue operations nga ginpatigayon sa ila pungsod sa tion sang kalamidad. Sa kabugusan nakasalbar na ini upod ang iya handler nga si Jorge Bean sang 26 katawo. Antes nangin hero dog isa kalayaw nga ido si Tsunami.
5: Kaya lang tawag lang ko nung bulig isang Radyo Manuvi.
2: Tiyan mo na sa
5: hindi
2: mga...
5: hindi na yung masarangan sang tawo!
2: Sa mga taga-isla sang Guimaras, mga provincial officials, mga municipal officials, barangay officials, kag sa mga ordinaryo nga tao nga nagapanghilo dira sa Guimaras sa mga Aspen, maluoy man ka mo. May isa ka tampuhaw nga taga Guimaras, bla. Ginrepost niya ang posta, parte sa ginambal ni Colonel Navales kag ni General Tuanyo, nga hindi sakto ang animal cruelty. Bao, hindi ako pagtagay impresyon nga way kaka-evolve basta subong. No? Kay hindi man ko magpating ang taga Guimaras, way ka-evolve. No? Kay ang ihambal, sila niya din ang mas cruel. Ang pabayaan mo ang ido sa karsada, nga way pagkaon, way pagtatap, ukon ang pagpanghilo. Tiyabi?
5: Gago-gago.
2: Sa duha, okay, parehas na silang cruelty. No? Pero, ang cruelty, nga pabayaan mo lang sa dakay kabalo man sa mga buhay ka mangita pagkaon, kag sa hiluan mo gid siya, siguro ang sabat, obvious na gid man, no?
5: T.O.A.
2: So may mango pa si mo? O mo na pamangkot, may mango pa si mo? Di ka nag-iskwilang tampuhaw ka?
5: Lunang ang unusang utok.
2: Ay, bilib ko nga mga tao, no?
5: May mga tao.
2: O, oh, are papiliyon ta ka para klaro si mo, pamati kasamo ni Busaidol. Okay. Ginpalayas ka ni nanay mo, nga tampuhaw ka. Tiliyo-liyo kas dalan, no? Tapos, kantuan ka na namon, kaghiluan, di na mas cruel. Bayan ka lang namon nga maglayas, may tsansa pakbalik ka. O kung hiluan ka namon nga magkarag-karag ka na magbura baba mo. Ang kamango, tabla kong kaisa, ibutang ta sa lugar.
5: Una nga siling ko, Radyo Manuvi, may gintugas ang tao, may ara sa utok. Galing ang utok mo, ara iya sa ariputan.
2: Oo.
5: Tama, iya. Very obvious, good ya, Radyo Manuvi.
2: Oo, tama ka klaro sang sabat. No, tiko padalman tapagid, no? Kahit hindi man kadalang utok mo sina iya. Kung padalman tapagid, Busaidol. Nga ang ido nga na, gakaulugan gin na, nga gin pabayaan na sa tagiya. Ang iya gurong ancestors eh. Pero sang dugay nas dalan, hala paminata, da ang punto tadi, ang provincial governments ang Guimaras, kagang municipal governments nila, mga LGO nila, ubra ka mo sa programa para sa amuni, kay may laye kita.
5: Yeah.
2: Sagad ka mo kasugid nga inclusive society na kita. Tapos sa way magmugyapon kay Inchindi sang inclusive nga ginatawag. Ang tawag sini, kung padalman mo, speciesism. Oh, bangod lang niya kay ang tao, kapabli iya magambal kag maminsar, kag magamit armas. Ang mga parehas nga gintuga man niya sang Dios. Why niya labot ang tao? Kay sapat lang sila iya?
5: Ang awareness sa bisang tao, Radyo Manuvi, sala man isang gobyerno mo. Gadihon kita sa aton ng mga kasuguan. Pero hindi man makalabot tub-tub-tus barangay, ang paminsar sa tao, permi, kulang eh. Ang iban, damo gidyang hindi aware, pero may iban man nga aware, kaya ginapiyong ang mata, iti gusto niya gidyang manghalit sa kasapatan, pero liwaton ko ha, ang amuning nga kung kaisa ang inyong mga desisyon wala nag-aalalangot kag hindi nag-aalalangay kay ignoramus kamu. Why kamu ka intindi sang layi? Simple ka simple sang layi ra jumanuvi.
2: Agbudlay sa ton kay hindi kita gusto tudluan. No?
5: Simple simple lang gid na eh.
2: Pasimplehon ta lang ang pamangkot. No? Husto nga manghilo ka kun hindi. No? Kung ano man ang rason nyo nga may gakadisgrasya
5: sa dalan, bala mo na na ang sabat.
2: May kapang-ukay basura kagtanan. Ang kapang-ukay basura, huwag mo na ginahiluan. Ginatabog mo ka ginasaway.
5: Eh, ang
2: kung madisgrasya ka sa dalan, huwag na yung kainsinding ido, kaya huwag na kiskwila, tihinay ka.
5: Ang pag-ukay sa basura, ya, irresponsibilidad mo na. Hindi mo pag-ibuta ang basura mo sa guwa sa balay ni mo. Ibuta mo sa basurahan nga may takop.
2: As if magkaon sila dulce, huwag nila na pilaks karsada. No, tiko na limbawa, ginimo mo, nahiluan ka man amon. Sabi pagpuro paminsa, man ka mukon ka isa.
1: Tatak, RMN.
2: Oras sa 7:08. Iningabahin mo sa idol.
5: Magaradyo man sa matang palamati nato, ma-DTX sa bandit kita, ang mataas ka blood sugar, hindi maayo para sa ato sing lawas. Mautod ang aton batiis, ma-igo kita sang kidney problem, kag mabula kita. Sa mga tagpalamati nato, amunin himuon mo. Kadto ka sa doktor, pa-check up ka, sundon mong advice ang doktor, hindi ka rin magkaos ang tamis, exercise ka, gamayon mo lang ang imukan noon kagkarni, damuon mo ang vegetables kagprutas. Kadto ka sa butika, baka ikaw DTX 700 may charantin, nagiging sa Margoso nga nagabulig ini, panubo sa atong blood sugar, disugan sugar cane nga nagalimpyo sa atong atay kagmataas ang antioxidant properties niya. Gani hindi ka dali magtigulang, mag-DTX 500.
1: Tatak, RMN.
2: Kita, parto karon sang straight to the point. Radio Man, Novi Guaso.
5: Radio Man, Reagan Arlos.
1: Tatak, RMN. RMN Network News.
6: Kailangan para mahatulang guilty si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Katwiran ng Korte Suprema sa kanilang desisyon.

0: ng SC na wala siyang legal standing at dahil sa pagiging premature ng petisyon.
1: Malinaw sa akin at sa ating saligang batas diyan sa preamble na lahat tayo ay bahagi ng sinasabing sovereign Filipino people. Bahagi tayo niyan at lahat tayo ay mayroong sagradong katungkulan na ipagtanggol ang ating saligang batas kapag ka ito ay pinagbabantaan, ay inuyurakan o kaya ay hindi ginagalang. Hindi ako sangayon sa naging desisyon ng Korte Suprema and we will be filing a motion for reconsideration. I hope they will see the merit in the argument that I have a standing to file a case questioning the unconstitutionality of the impeachment court's decision.
0: Si dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez sa panayam ng RMN.
2: Aarangkada na po ngayong araw na ito ang unang whole day schedule o yung maghapon na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6:30 ng gabi. Ipagpapatuloy sa day 32 ng paglilitis ang pagpresenta ng prosecution sa Article 2 o hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte. Ayon kay House of Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, unang sasalang sa witness stand si dating Senador Antonio Trillanes para ilahad ang bank records ni Vice President Sara.
3: He will be discussing not only yung sinasabi po ng Senate Impeachment Court na bank accounts related na supposedly gusto niya ni AMLAC. No? So yun yung una. Pangalawa, he will also be talking about non-House Justice Committee proceedings matters. No? So, kumbaga, dahil we had addressed it yesterday, I think there is every reason for Senator Trillanes to actually be placed first in the list.
2: Nakahanda naman po ang prosecution na unahin muna ang testigo mula sa Anti-Money Laundering Council at Land Registration Authority kung ito ang gusto ng Senate Impeachment Court. Sa panig naman ng korte, ituturing daw nilang ordinaryong testigo si Trillanes katulad ng ginawang pagtrato kay Davao City Mayor Sebastian Duterte noong Martes.
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: Nagbabala ang Malacanang na posibleng gayahin ng iba pang mga lokal na opisyal ang naging depensa ni Davao City Mayor Baste Duterte na wala siyang alam sa mga kontratang pinasok ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Eusecler Castro, delikado kung gagawing dahilan ng mga opisyal ang kawalan ng kaalaman sa mga transaksyong kanilang pinangangasiwaan. Ginit ni Castro na responsibilidad ng mga pinuno na alamin at suriin ang mga kontratang kanilang pinipirmahan.
5: Hindi natin masasabi. Hindi natin mabibigyan ng anumang paghuhusga ang kanyang statement. Ang ipinakita lang niya kahapon ay wala siyang alam. Wala siyang alam, hindi niya inalam, at parang wala siyang pakialam. Kung gano'n na ba siya katagal na mayor at kung paano hindi niya tinitignan yung mga kontratang kanyang pinipirmahan, magiging delikado ito kung gagamitin din ito ng ibang mga mayors para sabihing, hindi ko alam na kapatid ko pala yung katransak ko. Hindi lang ito para kay Mayor Baste Duterte, sa lahat na po ng pinuno. Dapat maging alerto rin kayo. Hindi pwedeng gamitin itong Arian or rather Arias versus Sandigan Bayan para lang isagip ang sarili nyo.
0: Sa pagdinig ng impeachment court, matatanda ang kinumpirma ni Mayor Duterte ang 15 na transaksyon ng Davao City sa GenCorp na may kaugnayan umano sa negosyo ni Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, iginiit ng alkalde na wala siyang personal na alam sa mga record ng kumpanya at hindi niya ito sinuri dahil wala siyang nakitang irregularidad.
2: Samantala, isang malaking political party, tiniyak na hindi nila ikukudita ang liderato ng Kamara. Kasama natin sa balita si Rajuman Grace Mariano.
6: Tiniyak ng National Unity Party o NUP na hindi nito ikukudeta ang liderato ni House Speaker Faustino Boji D. III. Sinabi ito ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno na siya ring chairman ng NUP kasabay ng paglalahad ng kanilang mga issue ukol sa pambansang pondo. Di ni Puno tapat sila sa liderato ng Kamara kaya huwag maging rebelde agad ang tingin sa kanila at parusahan sila kung naglalabas man sila ng pagkabahala o saloobin. Paliwanag ni Puno bilang mga maginoo at sibilisadong tao ay maaaring magkakasalungat ang kanilang mga pananaw nang hindi hahantong sa hindi magandang sitwasyon.
7: So, pwede naman kami hindi mag-agree. Pwede naman kami magsabi ng ganito na hindi rebelde ka agad ang tingin.
8: di ba?

0: yun nga ang problema sa Kongreso natin. Every time you say something that does not, that others do not agree with, sinabi ko nga, pinaparusahan, ginagalan, hindi pwedeng ganun. We can disagree, you know, as gentlemen, we can disagree as civilized people without necessarily translating it into any of the unpleasant scenarios na ito.
1: Mensahe ito ni Puno kakibat ng inihayag ng NUP na atrasadong paglalabas ng pondo para sa mga proyektong imprastruktura, mga social programs, pati sa local government support funds. Nais din ng NUP na tuldukan ang sistema ng for later release sa mga proyekto. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatap RMN.
2: Network News. Malacanang hinimok si dating House Speaker Lord Alan Velasco na umuwi na ng bansa. Kasama natin sa Balita Radyo Man Chanel sa Lazar.
3: Hinimok ng Malacanang si dating House Speaker Lord Alan Velasco na umuwi ng Pilipinas at harapin ang mga alegasyong nag-uugnay sa kanya sa umano'y pagpapadala ng malaking halaga kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat magsalita si Velasco at ipaliwanag ang pagbanggit sa kanya ng pangalan ng dati niyang security aide na si Rodolfo Gracioso. Git ni Castro, si Velasco mismo ang makapagbibigay linaw at makapagtatanggol sa kanyang pangalan at sa kanyang asawa.
4: Kung ang pangalan niya ay nababanggit na sa mga milyon-milyong pera na laman ng mali-maletang dinadala di umano sa Vice Presidente kay Pangulong Duterte at kay Pulong Duterte, Congressman Pulong Duterte, mas magandang magbigay siya ng pagpapaliwanag para kung meron dapat linisin na integridad, especially yung kanyang pangalan at pangalan ng kanyang asawa, ay mas magandang humarap na lang sila sa pag-iimbestiga at hindi kailangang lumayo at mga ibang bansa at hindi magpakita.
3: Kwenestyon din ni Castro ang pananatili ni Velasco sa ibang bansa habang iniimbestigahan ang mga alegasyon laban sa kanya. Kung wala naman anyang dapat ikatakot si Velasco, wala rin dahilan para umiwas o hindi harapin ang issue. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN
2: Network News. Sa ibang balita, lumobo na sa record high na 19.61 trillion pesos ang utang ng Pilipinas noong Agosto. Ayon po sa Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 217.62 billion pesos o 1.12% ikukumpara noong Hulyo. Kabilang sa mga dahilan po nito, ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Sa pagtatapos ng Agosto, umabot sa 13.24 trillion pesos ang domestic debt o utang na panloob ng bansa, habang 6.37 trillion pesos naman ang external debt o yung utang panlabas. Sa Pangasinan, yun hong mga jeepney driver ay hindi pa pala nagtataas ng pamasahe. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
5: Ginhawa man kung tutusin para sa mga tsuper ang dagdag pasahin na pinatutupad ngayon ng LTFRB, kailangan naman munang mag-adjust ng ilang mga pasahero katulad na lamang ng mga estudyante.
6: Hindi pa agad na ipatupad ng ilang pampasaherong jeepney sa Pangasinan ang bagong pasahe kasunod ng nationwide fare increase na naging epektibo noong Setyembre 28. Kabilang dito ang mga bumabiyahe sa rutang San Fabian-Dagupan gaya ni Mang Felix na patuloy munang naniningil ng dating pasahe habang hinihintay ang updated fare guide o fare tariff.
7: Malaking tulong yun pagka tinasag kami ng pamasahe. Dahil alam yung tingin ka hindi kami na kumikita.
6: Samantala, may ilang jeepney naman sa ibang ruta kabilang ang Calasiao-Dagupan na nagsimula ng maningil ng bagong pasahe. Sa ilalim ng bagong fare rate, sa 14 pesos na ang minimum fare sa traditional jeepney para sa unang 4 na kilometro mula sa dating 13 pesos, habang 2 pesos ang dagdag sa bawat susunod na kilometro. Para naman sa modern jeepney, 17 pesos na ang minimum fare mula 15 pesos, habang 2.40 pesos ang singil sa bawat succeeding kilometer. dahil sa panibagong dagdag singila, ramdam na rin ng mga commuter ang adjustment sa kanilang araw-araw na pamasahe, partikular ang mga estudyanteng bumabiyahe patungong Dagupan.
8: Kasi hindi naman lahat ng estudyante may kaya.
6: May ilang commuter naman na nagsabing nauunawaan nila ang dagdag pasahe dahil makatutulong ito sa mga chuper sa gitna ng kanilang gastusin sa operasyon.
9: Okay lang. Kung para sa akin po, okay lang kasi kawawa naman po yung mga ano natin, mga driver natin. Oh. Siyempre, tumataas po yung diesel. Kailangan din po nila.
6: Samantala, patuloy namang minumonitor ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagpapatupad ng bagong fare rates. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Greg G. Pua Jr., may ilang driver pa rin nag-aatubiling maniil ng dagdag pasahe dahil wala pa silang hawak na fare matrix. Nilinaw naman ng LTFRB na sapat muna ang temporary fare guide upang maipatupad ang bagong pasahe. Ang temporary fare guide na maaaring i-download mula sa website ng LTFRB ay valid hanggang December 31, 2026. Sapit ng January 1, 2027, kinakailangan ng kumuha at magpakita ang mga operator ng opisyal na fare guide o matrix na inilabas ng LTFRB.
5: Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan. Ito sa Idol Denise, Brilliant Tatak, RNN at The Power Hyperlocal.
10: Trabahador sa sementeryo patay matapos makuryente sa Kabangkalan City, Negros Occidental.
2: 11 anyos na batang lalaki patay habang isa ang sugatan sa bakbakan ng dalawang faksyon ng MILF sa Maguindanao del Sur.
10: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
11: RMN Network News.
10: Budag Pilipinas sa Ilopos ng Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
12: Commission on Elections narito ng ulo na mga mainit na balita.
13: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
14: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
11: RMN Network News. RMN Police Report.
10: Trabahador sa sementeryo patay matapos makuryente habang nagpapahigop ng tubig sa hinukay na libingan sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Naroon si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
15: Hindi na nag-abot ng buhay sa ospital ang isang trabahador ng isang pribadong sementeryo sa Barangay 1, Kabangkalan City, Negros Occidental matapos ito ang nakuryente. Kinilala ang biktima na si Roger Ordonio, 33 anyos, at residente ng Rizal Street, Barangay Talaban, Himamaylan City. Sa patayabi kay Pulisa, Lieutenant Colonel John Ganzon, hepe ng Kabangkalan Component City, habang naghahanda ang biktima para kunin ang tubig na nasa hukay ng libingan gamit ang submersible pump, aksidente itong nakuryente at tumilapon sa loob mismo ng naturang libingan. Sinubukan para makasama nito na iligtas ang biktima at agad na dinala sa ospital para sa atensyon medikal, ngunit ito ang idiniklarat na dead on arrival ng attending physician. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN!
2: Onse anyos na batang lalaki patay habang isang sugatan sa bakbakan nga ng dalawang faksyon ng MLF sa Maguindanao del Sur. Kasama po natin sa balitang ito si Radyoman Ebs Abang ng RMN Cotabato.
16: Patay ang isang 11-anyos na batang lalaki habang sugatan rin ang 23-anyos na matapos tamaan ang bala sa bakbakan ng dalawang grupo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na naganap sa bayan ng Sharif Aguaca, Maguindanao del Sur. Kinilala ang nasawi na si alias Mohamedin habang patuloy na ginagamot sa ospital ang sugatang si alias Aswad. Ayon sa polisya, nagsimula ang sagupan bandang alas 3:30 ng madaling araw kung saan sangkot umano ang grupo ni na Commander Samad Simpal ng 118 Base Command at mga tawuan mula sa 105 Base Kumana Moro Islamic Liberation Front. Dahil sa tensyon, mahigit 300 pamilya mula sa barangay Lapok, Bialong at Maningaw ang napilitang lumikas na karamihan ay nakituloy sa mga kamag-anak. Nagsagawa na ng ceasefire intervention ng PSRO BARM, MILF, CCCH at Provincial Reconciliation Council upang mapigil ang paglala ng sitwasyon sa nagpapatuloy na investigasyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 Aramen Kota Bato, Radyo Manebs, Abang Tatak Arimen.
10: Malapit nang aprubahan ang aumento sa minimum wage para sa iba pang rehiyon sa bansa. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ni Labor Acting Secretary Francis Tolentino na susunod nang ilabas ang wage order para sa Calabarzon at Central Luzon.
17: Alam ko po, hinug na ay yung Calabarzon. Hindi ko lang po mabanggit pa kung ano yung anong halaga dahil hindi pa naman napapublished at hindi pa nakukonfirm ng National Wages and Productivity Commission, Calabarzon po. At ang susunod na po dyan ay yung Region 3.
10: Hindi naman binanggit ni Tolentino kung magkano ang inaprobahang aumento ng National Wage Tripartite and Productivity Board. Samantala, ipiniliwanag din ni ng acting secretary kung bakit magkakaiba ang petsang ginagawa ng aksyon ang wage order sa mga rehiyon.
17: Tatanong siguro ng iba, bakit iba't iba yung petsa? Iba't iba po kasi yung, Your Honor, yung anniversary dates. Pagdating po ng anniversary date, doon pa lang kumikilos po. Bago dumating yung anniversary date, 60 days before, doon pa lang po nagsisimula yung consultation sa employer sector, employees, public hearing. Doon pa lang gumagalaw po yun, Your Honor.
10: Labor Acting Secretary Francis Tolentino.
2: Samantalang DOLE, hindi pa alam kung kailan mareresolba at may patutupad yung naudlot na 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Kasama natin sa balitang ito, Radyo Man Conde Batat.
18: Hindi matiyak ng Department of Labor and Employment o DOLE kung kailan mareresolba ang kaso hinggil sa 85 pesos na minimum wage increase na dapat sana'y ipapatupad sa Metro Manila. Ito ang dahilan kung kaya't naglabas ng panibagong wage order ang DOLE na 60 pesos na minimum wage increase na ipinatupad na noong September 26. Sa budget hearing para sa 2027, nilinaw ni DOLE Secretary Francis Tolentino na hindi nila binawasan ang naunang inaprobahan na minimum na sahod na 85 pesos. Anya, ang 60 pesos na dagdag sahod sa ilalim ng wage order number 28 ay papatong sa umiiral na sahod, kaya ang kasalukuyang 695 pesos na arawang sahod sa Metro Manila ay naging 755 pesos na ngayon. Dahil naharap sa limang kaso ang wage order number 27 kung saan nakapaloob ang 85 pesos minimum wage increase, hindi masabi ng ahensya kung ano ang susunod na mangyayari dahil hindi pa rin tiyak kung kailan ito madedesisyonan.
17: Hindi namin alam kung kailan matatapos. Pangalawa, hindi namin alam kung ano magiging resulta. Kung ito ba ay magiging pabor o hindi pabor o magtatagal hanggang Disyembre o 2027. Kaya nga po, Your Honor, minarapat namin, bagamat hindi pa bahagi ng inyong tanong, na minarapat ng wage board na isulong at dumaan sa prosesong tama sangayon sa batas yung wage order 28. Yung wage order 28 ay 60 pesos na implemented noong September 26, 2026.
18: Kasama mo sa DZA XL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak Tatak RMN.
10: Nilinaw ng APO Production Incorporated na hindi sila humihiling ng dagdag na budget o dagdag singil sa paggawa ng Philippine passports na kanilang iniimprenta. Sa pagdinig ng Senado, tinanong kasi ni Senate Finance Committee Chairman J.V. Ejercito ang napaulat na balak taasan sa 1,500 pesos mula sa kasalukuyang 950 pesos ang singil sa pasaporte. Pero ayon kay APO Production Incorporated President Attorney Gil Carlos Puyat, humihiling sila ng subsidiya mula sa gobyerno para hindi maipasa sa publiko ang gastusin sa printing ng passport.
19: We are not asking for the increase of the price to the public, but what we are really asking for is a subsidy that the DFA include that in their budget. The reason for this, Your Honor, is because the price has been frozen since 2016, and with recent the war in Iran, the prices of raw materials and logistics have gone up, and so has our foreign exchange.
10: Bukod sa inflation, ipinunto rin ni Puyat na nakaapekto ang pagpapalawig ng visa ng passport mula 5 taon sa ngayon 10 taon na. Kaya naman pinasusumite ni Ehersito ang printing agency ng request para ma-reconsider ang subsidiya dahil sa magiging epekto ng passport fee hike sa mga Pilipino.
20: The last thing we want to happen is for us not to have passports, no? Napakahirap nun. That will be a nightmare for our people, especially our OFW. So kung kinakailangan talaga mag-subsidize, siguro pagtutulungan na lang, we have to scrape kahit na yung bottom of the barrel para lang wag natin pahirapan yung ating mga kababayan, lalo natin overseas Filipino workers.
10: Si Senador JV Ejercito.
2: Samantala, kinumpirma ni Executive Secretary Ralph Recto na extended ang ad interim appointments kina DPWH Secretary Vince Dizon at DOTR Secretary Giovanni Lopez. Ito'y kasunod ng expiration ng kanilang legal mandates noong September 1. Ayon kay Recto, isusumite ang appointment ng iba pang acting secretaries sa Commission on Appointments sa angkop na panahon.
21: We've extended the appointment of Secretary Dizon and Secretary Banoy at the appropriate time. The President will submit for confirmation the Commission appointment.
2: Nauna lang kinumpronta ni Senator Amy Marcos noong nakaraang linggo sa budget hearing si Secretary Dizon dahil nag-lapse na ang appointment sa kalihim noong September 1. Samantala, mabilis namang nakalusot sa Senate Committee on Finance ang mahigit 10 bilyong pisong panukalang pondo ng Office of the President para sa 2027.
10: Pinabulaan na ni Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Mangudadato ang ulat ng pamamaril sa Isulan National High School. Ito'y matapos na mapagkamalang putok ng baril ang narinig na pagsabog sa paaralan. Nasanhi pala ng depektibong electrical wiring dahil sa ingay nagtakbuhan at nagtago sa mga silid-aralan ang mga estudyante at guro, dahilan para agad na ipatupad ang lockdown. Wala rin namang naiulat na nasaktan sa insidente. Kinumpirma rin ni Education Secretary Sunny Angara na false alarm ang nangyari.
2: Samantala, sa ating iba pang balita, ang Armed Forces of the Philippines, tinitingnan na ang posibilidad na may nag-leak sa kanilang mga operasyon. Kasama natin sa balita, Rajuman Marjo Domingo.
22: Tinitingnan na ng Armed Forces of the Philippines ang lahat ng posibilidad na baka may nagtimbre sa mga operasyon nito. Ito ay matapos na harangin ng People's Liberation Army Navy at Chinese Coast Guard vessels ang MV Lapu-Lapu at tatlong support vessel ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard 60 nautical miles mula sa Ayungin Shoal. Dahilan para napigilan ang paghatid ng supply sa mga tauhang nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Ang AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy V. Trinidad, sinisilip na nila ang kanilang communication security, physical security, document security, personal security at lahat ng klase security.
23: We are checking all the possibilities. Secondly, we have our own contingency measures to ensure communication security, physical security, document security, personal security, lahat ng larangan ng security, to ensure that our operations are not cast or not leaked. So right now, kahit walang ganitong pagbalik ng RORE, may constant update tayo and review sa ating mga security protocols.
22: Kaugnay nito, sinabi Trinidad na mataas pa rin naman ang moral ng mga sundalo na nakadeploy sa BRP Sierra Madre at sanay naman sila na reschedule at nababago at nauudlot ang mga aktibidad sa lugar sa kabila na nasuspending rotation and resupply mission. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Armen. RMN Network News.
2: Teka, tayo po'y makikibalita naman ngayon sa nangyaring 29th KBP Golden Dove Awards kung saan humakot din ang mga pagkilala ang RMN Networks. Makibalita tayo mula kay Radyo Manchesca Belleza.
0: Nagsama-sama ang mga tatanging estasyon, programa at mamamahayag na miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas upang bigyang pagkilala para sa tao ng 29th Golden Dove Awards dito sa Aliu Theater, Pasay City, September 30. Pinarangalan bilang Best Public Service Announcement ang West Philippine Sea sa mata ng mga mangingisda ng RMN DZXL News 558. Kinilala naman bilang finalist ang dalawa pang PSA ng DZXL News na West Philippine Sea issue sa dagat Alamin at West Philippine Sea ang dagat ang ating pamanangyaman. Mula Cebu, lumipad pa ng Maynila ang station manager ng RMN Cebu na si Attorney Rufil Banyok upang personal na tanggapin ang prestigyosong Kadoroy Awards, isang parangal bilang pag-alala kay Teodoro Kadoroy Valencia, isa sa mga prominenteng radio commentator noong dekada 90 at kinikilalang Dean of Filipino Journalists.
1: I'm deeply humbled and honored sa pagtanggap ko ng award na ito dahil especially in our part na galing lang kami sa probinsya, I didn't really expect that someone from the province can be chosen to receive this kind of award. So sa akin naman, talagang emotional din ako dahil alam ko na I deserve to receive this kind of award with what we have done in Cebu, especially in the field of broadcasting, because I have been dedicated in my job as a broadcaster not only to inform the public, not only to educate, not only to give credible news and principled commentaries, but also public service dahil sa mga pangyayari doon sa Cebu. That's why when I made my speech there, when I delivered my speech there, I emphasized na yung mga calamities in Cebu like the earthquake last year and the Typhoon Tino, Super Typhoon Tino, ang RMN Cebu, kami, no? I lead our station to really help the people there. So kami nagagawa na mga relief operations at saka talagang nag-exert kami ng efforts just to help yung mga tao doon. So I can say that receiving this award, talagang I deserve to receive this.
3: Seeing Attorney Rufil receive the award in the flesh firsthand, it was truly a humbling experience, especially na he dedicates the award to our beneficiaries in the calamities in Cebu, and especially that actually ngayon, yung 1 year, no, nung 6.9 earthquake in the northern part. And in a few weeks from now, ano naman, the Bagyong Tino. So we garnered around 8 million and it was his leadership, no, that brought everything together. So maraming salamat to KBP. And as your KBP Cebu Chairman, I am very honored to be witnessing this Golden Dove Awards for the first time. Wala makabing gain from airport to Aliu Theater, but again, thank you, RMN, for transforming us to be compassionate, to be responsible media people and broadcasters. Maraming salamat po.
0: Bukod dito, ilang ipinagmamalaking programa ng DZXL News 558 kHz ang opisyal ding kinilala bilang mga finalists sa iba't ibang kategorya ng naturang parangal. Pasok bilang finalist sa Best Magazine Program ang Say ng Taong Bayan Alams Na sa pangunguna ni na Radyoman Xander Kayabyab at Radyoman Angel Garcia. Nominado rin sa Best Culture and Arts Program ang Pag-ibig na Binibili ni Radyoman Chanel Salazar. Nasungkit rin ang Just for Tonight Thursday edition ng DWWW774 ang parangal bilang Best Variety Program for Radio. Ang KBP Golden Dove Awards ay nagsisilbing pagkilala sa mga programang nagpapakita ng mataas na pamantayan ng integridad at serbisyo publiko sa larangan ng radyo at telebisyon sa bansa.
4: To the winners, congratulations. And to all the others, next year we will do more. On our 75th year, we should do more.
0: Patunay lamang ito na patuloy ang dedikasyon at husay ng RMN sa paghatid ng dekalidad at tapat na serbisyo sa publiko. Kasama mo sa Pasay City, Radyo Manchas Cabelleza, Tatak RMN DZXL 558.
10: Congratulations po sa lahat ng ating mga kasama, wagi dyan po sa KBP Golden Dove Awards. Sa ating balitang sports, sa kabila ng naging takbo ng kampanya ng mga atletang Pinoy sa torneo, na nanatiling positibo ang mga sports chief na maabot nang namaabot ng bansa ang target na medal haul bago ang tuluyang pagtatapos ng kompetisyon. Ayon sa mga opisyal, marami pang mga event ang paglalabanan kung saan may pagkakataon pa ang Pilipinas na makapagdagdag ng mga medalya. Kabilang sa mga inaasahang maghahatid pa ng medals, ang mga atletang kalahok sa iba't ibang combat sports, athletics, weightlifting at iba pa. Naniniwala naman ng Philippine sports officials na may sapat pang pagkakataon ang Team Pilipinas para maabot ang kanilang itinakdang target bago matapos ang Asian Games.
2: Yan daw biyaheng 20, concert ni Yeng Constantino ay may day 4 matapos ma-sold out ang day 3 kahapon. Yes, ito report sa showbiz ni Alex Forraque.
6: Youngsters, may day 4 ang biyaheng 20 concert ni Yeng Constantino. Ito'y matapos na agad na ma-sold out ang tickets para sa Day 3 ng Biyahing 20 concert ng Pinay Pop Rock Princess kahapon, September 30. Ang Day 4 concert ni Yeng ay inanunsyo ng Cornerstone Entertainment. Nagsimula naman ang ticket selling para sa Day 4 kahapon ng hapon. Gaganapin ang Day 3 at 4 ng concert ni Constantino sa November 17 at 18 sa Araneta Coliseum. Matatanda ang nakadalawang Biyahing 20 concert na sa Araneta si Yeng kamakailan at nagkaroon din siya ng show sa Cebu at UN. At magkakaroon pa rin ng show sa Davao ngayong November. Yan ang ating entertainment news, Alex Forraque, Tatak RMN.
10: Congratulations po kay Attorney Rufil Banyo. Attorney Rufil, RMN Cebu, congratulations. At sa RMN Foundation, congratulations mga kasama. At sumainyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabyab.
2: Ako naman ho yung Professor ng Bayan Ricky Rosales.
10: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, maayong buntag mga kasama.
7: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
2: 742
8: RMN Network News.
9: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Iogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong,
24: Unilab quality yan.
25: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: tasted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City S+.
2: Uy, 150 over 100 gani.
3: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
2: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
3: Ay...
4: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
5: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
6: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
9: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagdasi gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
10: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
8: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
10: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag-eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw.

0: foarte dragon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
4: Bionidoc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilab quality yan. Ascorbic acid, vitamin C plus Zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
6: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, Pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
7: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
11: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsapa ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw na routine.
10: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
12: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
16: Mga karadyuman, las 7:47 ang takna sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyuman Mags.
17: Good morning, Boss Idol.
18: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyuman. Good morning, Beth. Good morning, Ililo. Labuhay!
16: Bagong!
19: Labuhay, Pinas.
16: Kamusta ka, cute na guy?
18: Okay, man.
16: Nakapaligo?
18: Ligo na ko.
16: Anong habon?
18: Conditioner.
16: Ah, conditioner. Naka-shampoo!
18: Shampoo!
16: Anong ngalan sa shampoo?
18: Ay, yun saya. Tinset!
16: So, ata pala mati natin, cute na guy, gaulan pa, ga...
18: Wala na.
16: Ga-tortalite.
18: Oo, oh, gamay lang.
16: Gamay lang. Musta ang aton? Eh, check natin, anay, makadali, mga karadyuman, ang aton sining walang pag-asa forecaster nagikan sa may lapas. St. Clement's Church sa La Paz. Check natin si Engineer Cute na Guy. Cute na Guy, good morning!
18: Good morning, Poseidon!
16: Kamusta sa tubang sang WIT?
18: Okay man!
16: Kamusta mga estudyante?
18: Okay man, gente.
16: Gaano mga estudyante, Subong?
18: Sila na.
16: Sila na. Ano pag mga nakita mo, Subong?
18: Toon na.
16: Anong exam nila?
18: Math.
16: Math ang exam nila? Favorite subject mong math?
18: Oo.
16: 1 plus 1?
18: 2.
16: 2 plus 2?
18: 3.
16: 3 plus 3?
18: 4.
16: 4 plus 4?
18: 5.
16: 5 plus 5?
18: 6.
16: 6 plus 6?
18: 7.
16: 7 plus 7?
18: 8.
16: Bayad. Sino nagtudlo sa'yo muna?
18: Ako man.
16: Very good. Maho ka na, Wai.
18: Tapos na?
17: Anong kaon?
16: Ikuan ko, ipakton kong imusudan.
18: Uh-huh.
16: Pakton ko si imusudan. Adobo.
17: Churiso.
16: Nababoy kag churiso.
18: Dubo man lang.
17: Adobo nga manok. Adobo, tsak. Baka mo sa idol, adobo. Manok lang galing.
16: Nampalagi ko sa imo, nga utan ka lang, anay.
18: Oh.
16: Utan ka lang,
18: utan
16: anay.
18: Utan ka lang.
16: Di, nag-adobo ko naman.
18: Minsan man.
17: Minsan
16: lang. Okay, sige, pwede.
17: Panagsa.
16: Hindi man akong doktor eh.
18: Oh.
16: Eh at least, kami ni Radyuman Max, gamuno-muno mo lang kami sa imo, pero hindi ka man naman mapunggan. Imo man na. Sa mga tabaramati natin, anong kapi mo?
18: Nescope.
16: Nagainom ka nans?
18: Anami, amot na ite, brato.
16: Anong kapi ko?
18: Nescope.
16: Anong kapi ni Radyuman Max?
18: Nescope.
16: Anong kapi ni BBM?
18: Nescope.
16: Anong kapi ni Inday Sara?
18: Nescope.
16: Aga Radyuman Max, nans con coffee sa mga suki natin, 12 pesos, pero kaduha mo sa imnon. Meaning sina, naka-save ka kay naka.
18: Ibag.
16: Magkarajuman, inom na sa hangnan sa Kon Coffee. Anong balanyos mo kitagay? Ang soft as wonder oil, may ari ini sa virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang.
18: Ubusan na.
16: Magkarajuman, mag soft as wonder oil. Cute na guys, sinong imutam yung mas
18: kamaga? Ay, good morning, mga Toto Store. Yun pa, good morning.
16: Okay.
18: Dug mo malam pa daw, good morning. Pariwibot, good morning. Nagkisales, good morning. Patubon, good morning.
16: Okay.
18: Itutugob, tatubon, good morning. Good morning ang pipada, madibres, good morning.
16: Ariglado, cute na guys. Salamat oh, sa imo, cute na guy. Sa mga tapalamati natin, mga karadyuman, si cute na guy.
0: RMN News, Diretso Headline.
16: Ari na nga aton nga mga balita, mga karadyuman, subunga aga, ordinansa nga nagapatong sa mas mabugat nga multa sa bomb joke. Kag fake public safety alerts ginpasar sang Iloilo City Council.
2: Sa showbiz, concert ni Moira de la Torre sining October 2026 hindi na madayon suno sa promoter.
16: Balita sinampang Carlo Paalam sulod na sa gold medal round sang men sa 55 kilograms sang 20th Asian Games. Inikiban pa nga mga balitang inadulong sa inyo sa mga masunod.
2: Life extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong agidapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand niya himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, vitamin D3, doctors recommended kag most prescribed the vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
16: Magaradyuman ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension vitamin D3, adlaw-adlaw ka nga protektado. Gani sa mga pinalangga natin ng mga tagpalamati, mag-life extension vitamin D3 na aprobado sang FDA sa kagsubuman, aprobado ini sang FDA sa Pilipinas, kag dito sa Amerika. For longer life, mag-life extension vitamin D3. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
2: Rajuman Magi Eresuelo Maleriano.
16: Sa detalye.
0: Tatak RMN.
16: Bangod sa ang sunod-sunod nga fake bomb threats kag hoax emergencies nga nagatublag sang klase kag nagapanik sa publiko. Ginpasar ang Iloilo City Council o sang Iloilo City Council ang bagong ordinansa batok sa mga nagaobra kag nagapanapta sang sala nga impormasyon. Gin-author ni City Councilor Rodolph Jeffrey Ganson ang Anti-False Public Safety Alerts Ordinance of Iloilo City nga nagatarget sa mga individual, negosyo kag digital content creators nga nagahimo kon nag-share sang unverified safety advisories. Nadayon ini matapos ang pinagka-bomb hoaxes sa mga eskwilahan ka public spaces nga napilit sa mass evacuation o napilit sa mass evacuation pagkansila sang klase kapag ubos ang puwersa sang emergency responders. Sunod sa proposed ordinance, bawal ang pag-imbento kung pag-share sang fake safety alerts. Paggamit sang dummy accounts o kung fake profiles, agad ma-post ang threats o kung pagpakunukuno ng opisyal, pagkopya sang official advisory sang gobyerno, kapapamalibad nga kuhaw ng sala nga post bisan, ginotify na sang otoridad.
2: Ang ini nga bahin gyudon sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil, ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Ini bangod nga ang Soft Touch Wonder Oil, may limang ka all natural ingredients nga mga aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil ang haplos na mula sa puso, mabakal sa mga butika sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara malapit sa main entrance ng Ila Activity Center, kag i-check man ang Facebook page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders. Ginapadunggan ang Iloilo Provincial Government bilang isa ka national healthy workplace para sa tuig 2025 bilang pagkilala sa padayon sining pagtinguha sa pagpasanyog sang ikayong lawas, kaluwasan kag kayuhan sa mga empleyado. Ang recognition ginhatag sa Healthscape Convergence 2026 sa nga ginhiwat sa September 29, 2026 sa District 21 Hotel. Ginatagan sa importansya sang among award ang padayon nga pagtinguha sang gobyerno probinsyal sa paghimo sang isa ka healthy, luwas kag nagasakdag nga ulobrahan para sa iya mga empleyado. Tinutuyo man sa nasambit ka mga programa nga mapasanyog ang kabugusan nga ikayong lawas kag kayuhan hindi lang sa mga empleyado sini kundi sang mas malapad nga komunidad sang Iloilo.
0: Tatak RMN.
16: Magkaradyuman ang balita ngayon na batiyan ang itadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, manami ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, may mahigko nga dugo hypertension kag mataas ka blood sugar. Gani mga karadyo man, sa mata pala mati naton mag Santon Plus Gold na kita, aprobado sa FDA, ara na sa aton sila nga mga butikang himuon mo untatilan sa yung sigarilyo. Ula exercise ka man, kagapo nakatiming kumagsa mga ano man lang, mga 5 kilometers. Way nagulan gapon mo. Te naka sa sulod sang isa ka bulan naka timing ka isa. Sa ata pala mati naton subong ano pang ginahulat ninyo kadto sa butika. Bakal ikaw magkaradyo man sang Santon Plus Gold, unta tanta ang sigarilyo, unta tantang inom, unta tantang bisyo, mag Santon Plus Gold.
0: Tatak RMN.
16: Sa piyagkabahin nagpadulong sa Iloilo Provincial Capital si Civil Service Commissioner Attorney Luisa Mienrado. Pangulayan kaupod ang opisyalis sa Civil Service Commission Region 6. Sila ang ginwelcome sang taga Office of Human Resource Management kaupod kay Governor Toto Defensor na ibalawan nga mandato sang CSC nga ipasiguro nga masunod kag adoptaron ang measure agod mapromote ang moral, efficiency, integrity, responsiveness, progressiveness kag courtesy sa mga nagatrabaho sa gobyerno.
0: Tatak RMN.
2: Ang ining bayan gidadulon sa inyo sa Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract saling sa mangustin, ang palaya, garlic, manunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Nakastiguhan apang nasalan lang ini ang nadangatan sa Jesse Shetty Anyos ni Sadyante nga ginpulian kastigo sa grupo sa mga lalaki sa guwa sa Dumangas National High School sa Barangay Ilaya First, Dumangas, Iloilo, las 11 kahapon sang aga. Sa interview sa RMN Iloilo kay Police Major Ken Albert Lepsha, ang hepe sa Dumangas Municipal Police Station, kitpayag sing nga base sa ila investigasyon, nasalaan lang sang grupo nga abyan ang ilang kontra nga ila ginkastigo. Sano kay Lepsha nga nagwa sa eskulahan ng Jesse Shetty anyos ng estudyante kaginpulihan sakit sa lima ka mga lalaki nga out of school youth nga yara na sa ligalang pangidaron. Natiun naman nga yara sa lugar ang magulang sang biktima gani ginbuligan siyang iya utod tup-tup nga nagkinagamo pagid kag naulamid ang iban nga mga bystanders. Duha sa lima ka mga nagpangastigo ang nakilala na suno kay Lapsha.
19: Involved ini sang isa ka minor na considered naton nga victim kay gin unahan siya sang lima ka out of school youth. Initially we thought ga eskwela pero na confirm na ton nga out of school youth. And ang out of school youth ni they thought gali nga amo ni ang friend sang isa ka kalaban nila nga gusto nila balut. So naging mistaken siya.
2: Ang kabayan sa pahayag ni Police Major Ken Albert Lepsha, ang hepe sa Dumangas Municipal Police Station.
0: Tatak RMN.
16: Magkaradyo man, la 7:57, andang na sa aga sa mga tab palamati naton ang kape nga may vitamin D3, 200 ayo, puro kag natural. Ara magkaradyo man sa Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may Rishi Mushroom Extract, kag ang kape nga may ara sang Mangosteen Fruit Extract. Ganit tandaan nyo lang, para sa mga pinalangga naton nga mga tab palamati, bakal na kita sa aton nga mga butika kag grocery stores, diri na kita na pamatunan healthy barato. Sa mga suki naton, Vita D Plus Coffee Mix, may kape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Tatak RMN.
16: Ginkonfirmar sang Iloilo City Police Station 1 nga mudos na sang 15 anyos nga suspect ang pagkuha sa mga t-shirt sa sulod sang mall. Inikasunod sa pagadakop kay alias Toto, 15 anyos sang Barangay Boulevard Mall, kahapon sang hapon matapos mamutikan sang sales lady sa nasambit nga mall ang pagkuha sini sang iya mga ginabaligyan nga t-shirt. Sunod kay Police Captain Melchor Tolentino, hepe sang Police Station 1 nga nakapalagyo ang isa sa mga suspect nga kaupod ni alias Toto. Dugang pa niya nga madugay na ini nga modo sa mga minor de edad nga kun madakpan sila, ila ini ginabayran para maabswelto sa kaso. Kiro dumay mga rules na sa mall Rajuman Mags nga kung madakpan ka, i-times 10 ang presyo. Dumi, nabatian ko na mo. Hindi ko sura. Pero sabi, madakpan ka itong nangawat. Dayon, ang presyo ng 100, i-times 10. So, 1,000 na ng presyo. Dilang kusur kung amugin man na. May mga patakaran nga muna.
0: Tatak!
16: Last 7:59 ang tangrasaga.
2: Ang ini nga bahin gina doon sa inyo sa Super Fiber. Tilo iyang inyong kolon. Pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
16: Sa mga tab para mati natin, mga karadyo man, subong aaga kung gusto ninyo nga magpa-check up. Why ka mo kwarta? Sulbaron kong problema mo. Ang akong problema, hindi mo masulbar, pero problema mo, sulbaron kong. Kadto ka sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Why dito bayad ang check-up? Ang ibayad mo sa doktor, thank you lang kag-smile. Ari pagid, kung pabayaron ka mo sa doktor sa check-up, kadto ka sa akon, dalon mong resibo nga may ginbayaran ka, makilala ko managyapon ang doktor. Dayon, pakita mo sa akon kung may ginbayaran ka.